0: ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil po sa manipis na reserbang kuryente, 6 na planta po ang naka-forced outage at 1 katerbang planta pa po ang bagsak at marami din po ang derated o kulang sa kapasidad. Kaya ang laki po nang nawala sa grid, mga 890 megawatts. O paano yan? Susunod.
1: Pakita
0: alerto
1: mo.
0: Sa brownout. No, partner, wait na. May alerto sa brownout. May yellow alert. Go.
1: Alerto.
2: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Oh.
1: Nakita mo ba yung ginagawa ko sa biskwet?
0: Oh.
1: May palaman kasi. Di ba nung bata ka ba ginagawa mo to?
0: Oh, palaman muna.
1: Oo, palaman muna. Mamaya na yung biskwet mo.
0: Ginagawa ko yan, partner, sa ano? Ano yung dinadunk? Ano yung
1: Oreo.
0: Dinadunk? Ano pangalan ng ano? Anong...
1: Oreo nga! Oh.
0: Boy pa ba yon?
1: Oo naman, meron pa, meron okay.
0: Parang matanda. Susunod na ang tandem ng bayan. Nagbabalik na ba partner mo, partner?
1: Andiyan na, nakita ko pakalat-kalat.
0: Ha? Di ba absent?
1: Hindi, papasok na raw ngayon. Baka masama pa kay Bataw. Ay, hindi po.
0: Asan ba si Robert? Ayan. Pag nakita ko si Robert, may naalala ko eh.
1: Sino?
0: Basta may naalala ko.
3: Good morning!
0: Yung mga pasabog niya. Diba? Ang lakas
3: sabi
0: kumain
3: inyo,
0: yan.
3: Ang mga ano natin.
0: Oh.
3: Ang mga Chicks Max. Oh. Cheese Max.
0: Ay, wala si Camille doon.
3: Ito pa nangyari.
1: Hindi ko nga akalain na ganun pala si Camille.
0: Oh. Ay, pero ang lakas kumain, hindi na natabaan. Ang lakas kumain doon sa
3: sarap ng pagkain.
1: Akalain mo yung isang bandehado ng asinigang sa miso.
3: Oh. Boss, 1 minute.
0: Susunod na ang tandem ng bayan with the one and only Mujana Masa, Doris Bigornia, and of course, Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas!
0: Sa Energy Energy on a Tuesday.
5: Good morning!
2: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful na ngumangata-ngata ng biscuits. Toto time, please.
1: Yung palaman muna tinitira ko.
0: Oo nga, palaman muna.
1: Mm-mm. Dahil dyan, 8:05 na po in the morning.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lupya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
0: Partner.
1: Excited sila kasi you are back. Welcome back daw sa'yo.
0: Oo nga. Mm. Tapos na maaga coverage natin sa Senado. For now.
1: For now.
0: Kaya magkasama ulit tayo, partner.
1: Kailan daw ulit magkakaroon ng...
0: Sabi, yung kabilang group, yung Marcoleta group sa Webis daw, meron sila ulit continuation ng investigation. Tignan natin kung matutuloy.
1: Ang susunod na kabanata.
0: Uh-huh.
1: Paano yun, partner? Ang sinasabi ng Malacanang, ang sinasabi ng mga iba't ibang civic groups, sinasabi ng mga lawyers groups, yung isa ang legit.
0: Mm-mm.
1: Paano yan, mga kinagawan yung kabila naman? Para saan yan?
0: Ito yan, partner.
1: Oh.
0: Magandang umaga! Ako si Robert Mano. Of course, kasama. Nakalimutan na naman natin, partner.
1: Nakalimutan na naman. Oh. Siyempre pa, si Doris Bigoy
0: na po ito. Yan ang nag-iisang mudhiya ng Masa. Sasagutin kita, partner.
1: Oh.
0: Yun nga ang tanong. Sino susundin? Pero kung ang executive ang pag-uusapan at ang House of Reps at yung ibang mga organization, ang sabi nila, ang kinikilala na namin yung leadership ni Win Gatchalian.
1: Tama.
0: So kung kinikilala nila yon, ibig sabihin, kapag may communications coming from his office, kapag may mga panukalang batas na siya ang signatory, yun yung aaksyon na ng executive.
1: Mm-hmm.
0: Kapag sa part naman ni Senator Alan Peter Cayetano, kapag yan ang nag-communicate, ang definitely ang mangyayari doon, iti-treat lang siya as an ordinary communication coming from a senator. Ganon.
1: Pero kung ganyan yung status,
0: dapat pansinin pa rin naman kung ano yung content or kung ano yung hinihingi. Pero, kung bibigyan ng timbang, mas may timbang ang Gatchalian dahil nga siya yung kinikilala na.
1: Correct, correct. At saka siguro kung ano man yung lumabas doon sa pag-iimbestiga ng Cayetano Group, gano'ng kalaki ang weight noon sa pag balangkas ng mga mga pulisiya natin at pwede ba silang ma-cite in contempt o ma-demanda or patigil.
0: Yun yung nangyari kahapon, di ba? Si Senator Erwin Tulfo nagdemanda na doon sa ilan doon sa mga tinawag nila ngayon, ang tawag nila ngayon ay cargador dahil nga nagkakarga ng mga pera not to demean yung mga cargador pero because of naging function nila kasi ayaw nilang tawaging Marines dahil nga ang AFP mismo nagsabi na wag.
1: Oo. Diba? Kasi hindi naman lahat yon nag-Marines. Mm-hmm. Tatlo lang yata
0: at yung iba sa kanila ay na-discharge from service, di ba?
1: Dishonorably.
0: May awol, absence without leave, and so on and so forth.
1: Magkakaroon po tayo ng break tungkol dyan dahil dapat ang focus. Mm-hmm. Tama ba ang pronunciation ko? Ang focus.
0: Konting taas pa sa P. Hindi F, ha? P lang. P. Plosive dapat, partner. Plosive. Poke. Hindi na nagsalita.
1: Kaya nga. Pero sa totoo lang po, nagtatawanan na naman tayo dito. Pero importante po at talaga naman seryoso yung nangyari po sa Mindanao, sa Rangani at ano yung isa partner?
0: Sa Jensen, di ba?
1: The rest of the
0: Mindanao,
1: lugar.
0: Maraming lugar dahil napakalakas, partner. Kaya yung hearing kahapon, partner, tinapos din agad kasi para, di ba, para gumawa rin ng solusyon yung leadership ng Gatchalian at pati yung sa Cayetano nagsalita na rin na kailangan matulungan talaga yung mga nasa Mindanao. I-shift natin yung attention natin sa kanila, yung tulong sa kanila dahil hindi po ordinary yung nangyari.
1: Grabe, no?
0: At kailangan ng agad na tulong ng mga kababayan natin doon, partner.
1: Tama. At saka tama yung sinabi ni Senator Rafi kanina. Time na silipin yung, di ba, yung mga pagbibigay ng mga permit. Sabi ko nga sa kanya, matagal na panahon na mayroong mga ganyan. Kaya lang, sa halagang magkano nabibigyan ng permit.
0: Napatanong ako, sabi mo siya sinabi kanina, ang dami niyang sinabi, nagmarka sa akin yung mga, yung samurai.
1: Matsusira. Yung maski yung ano, chainsaw.
0: Oo.
1: O tatalbog lang daw. Eh, yun na nga, ang problema dyan. Itigil muna yan. Stop.
0: Ceasefire.
1: Stop. Sino nagsabi ng stop?
0: Ikaw.
1: Ay, ako ba? Kala ko si Kibuloy.
0: Mali.
1: Mali. And then, stop muna talaga. Kailangan kaya. Ano kaya si Christian Yeo? Anong gagawin ng Pangulo? Siya ba ipupunta doon sa lugar? Magpapasatid ba ng tulong?
0: Oo.
1: O kailangan talaga ang tulong? Mr. President, ang inyo pong presensya. Ano ba Tagalog ng presensya? Ang inyo pong presensya ay kinakailangan. Hindi naman sa inuutusan ko kayo. Pero ganun na nga po. Kasi kawawa yung mga bata. Kawawa yung mga talaga na...
0: Nakita mo yung mga video.
1: Diba? At hindi pa natin alam kung may mga na-trap doon.
0: Correct. Pero ang mahalaga doon ay yung assistance ba? Yung maiparamdam ng pamahalaan na nandyan sila. Mapa national government, mapa local government. Kasi as we speak, partner, nasa 37 yung reported na nasawi. Dahil dyan sa malakas na lindol na yan. Eh, ang kasunod ng lindol, mga aftershocks, siyempre hindi mawawala. Habang may aftershocks ka, ang mga kababayan mo doon na nakaranas yung ganong kalakas na magnitude, siyempre yung trauma, kinakabahan sila agad yan.
1: Bumalaw lang ng konti. Tsaka hindi makabalik doon sa mga bahay nila kasi nakita mo, di ba, talagang hindi lang, para nakita natin, hindi lang ang dinuduyan. Ang lakas.
0: Sa lakas ba na yun, partner?
1: Tagal, diba? At ang sabi ng FIVOX, inaasahan na yung mga aftershocks ay tatagal na mga isang buwan. Partner!
0: Oo, ganun ano talaga, partner. Lalo, ang lakas kasi nung na-generate niya na magnitude, and then of course yung intensity, ibig sabihin kung saan siya banda naranasan, di ba? Eh madami din, marami ring lugar yung may mga nakaranas, nakaramdam noon. Ikaw lalo kung mababaw, mas mararamdaman.
1: Sana walang di ba nagkaroon ng tsunami warning? Sana ay wala na yon. Hindi pa naman nililift ang tsunami warning. So anytime, pwede pa rin mangyari.
0: I-double check natin yan sa PIVOX para naman yung makababayan din natin. Hindi lagi natatakot na baka meron
1: yun
0: pa
1: nga,
0: or what. Usually may time lang yan, a certain time na kapag hindi siya nag-occur, okay na siya.
1: Alright.
0: Pero sabi mo nga, partner, anong ginagawa ng national government? Anong ginagawa ng mga different agencies ngayon nangyari ito? O ngayon, para bigyan tayo ng update, lumipad, partner.
1: Ay, talaga ba?
0: Lumipad ang kanyang team.
1: Okay.
0: Papuntang Mindanao, kausapin po natin ang Secretary ng Department of Health. Naroon po mismo kung saan nangyari ang malakas na paglindol, si Secretary Teodoro Ted Herbosa. Sec Ted, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Sec.
4: Good morning, Robert. Good morning, Doris. Magandang umaga rin sa lahat ng mga sumusubaybay sa DZMM.
1: Opo. Sec, pakibigyan nyo lang kami ng update. Ano na po ang nangyayari dyan sa lugar na inyong ginalugad ngayong umagad na ito?
4: Okay, nagpunta kami kahapon sa General Santos, ang una namin pinuntahan, at na-meet namin yung sanggunian, no? At nagbigay ng report sa amin ng mga injuries. Dumami na yung injury, yung mga namatay, ano? 19 na. At meron mga 300 plus na doon sa buong region na mga na-injure, no? Binisita ko rin yung dalawang ospital doon, yung isa doon sa yung Royca Hospital, yung public hospital ng General Santos. At naka-evacuate pa yung mga pasyente dahil yung building kailangan pang i-assess ng DPWH kung mag-hold sa aftershock. Nakaramdam pa ako Doris, ng aftershock kagabi. Siguro malakas din, parang mga 6 plus.
1: Naku po.
4: After nakita ko yung mga ibang na-injure, kasi karamihan ng na-injure, napauwi na, no? Pinauwi na. Pero may mga iba na kailangan pa maoperahan, may bali. Mga nadaganan ng pader. Meron bata, first day of their school, silang mag-ina na nadaganan ng pader. So marami tayong mga cases at walang power. Yung hospital umagana lang sa pamamagitan ng generator. So medyo matatagal lang. Kausap ko si Secretary Sharon Green about the energy status. Yun ang isa sa mga problema namin sa pagpatakbo ng hospital, genset lang. Pagkatapos nung pinuntahan ko rin nung gabi yung Sarangani Provincial General Hospital ng Sarangani, naka-evacuate din lahat yun. At dahil hindi pa rin na-assess yung building, yung mga na, naka-ICU, naka-incubator na bata, nasa tent lang sa labas. Awa ng Diyos, di umulan. Pero na-assess din ni Secretary Vin sa kanyang district engineer yung ating mga building para maipasok natin at least today or even last night kung ma-assess yun na structure is out. Ngayon, kapunta ako sa another hospital dito sa Sarangani. Tingnan ko yung status ng aming DOH hospital. Mag-oo, yata, yan yung lugar.
1: Paano po, Sec, yung mga mangangailangan ng operasyon? Yung mga nagda-dialysis? Yung manganganak?
4: Okay, so nakakapag-cesarean sila. Last night, merong isang na-cesarean. So, tuloy-tuloy ang emergency services. Ang pinahinto namin, yung mga elective operation. So, kung ma-emergency ka, gagawin talaga yung operation mo. Kasi nga, limitado ang power. Kaya hindi makagawa ng lahat. So kung pwedeng makahintay, pahihintayin muna. Isang sitwasyon natin, at saka open pa rin naman yung isang hospital. Walang masyadong na-damage. Mga hotel. Hotel, yung mga fast food na nakita natin sa social media, yun yung mga medyo nawasak ang building. Natutuwa nga ako yung mga government structure dito, yun ang nakatayo. Yung mga private na, structure, yun ang parang badly damaged.
0: Opo. So, Secretary?
4: Hopefully, magkapasok na sila ngayon para
0: mandar
4: na lahat ng mga opisina at pakaayutan.
0: Opo. Secretary, may pangangailangan po ba na dagdagan natin yung mga medical personnel natin dyan, yung nearby provinces po pwedeng tumulong dyan?
4: Correct mo. Nakahanda na ang Davao to send their public emergency medical team, no? Actually, dalawang truck na ng medical supplies ang pinadala ko dito, no? Yung isa galing Davao, dumating na kagabi, no? To support ng public hospital. May pangalawa pang truck na galing naman sa Buanga para tulungan ng Jensen.
1: Opo, opo. Yeah. Paano yun yung mga gamot, Doc, na kakailanganin? Dugo, yung mga ganyan. Meron bang ganong klaseng pangangailangan?
4: Wala naman tayong report ng shortage ng dugo at gamot. Okay pa naman tayo. So far, basta essential and emergency services, tuloy-tuloy ang pag-function ng ating pampublikong hospital. At pati yung pribadong hospital, functional na rin.
1: Opo.
0: Yung treatment natin doon po sa mga nasugatan because of this earthquake, Secretary, lahat po ba nabigyan na ng atensyong medical or may problem pa rin tayo na tumututok sa kanila dahil kumbaga kung limited yung resources, if there is?
4: Luckily, nauna nang matreat yung mga injury at saka yung mga injury, mga minor, no? Mga minor, mga 300 plus yung doon sa unang hospital, napauwi na nila after bandaging, x-ray, gano'n.
0: Opo.
4: Kung hindi serious, pinauwi. Pero may a few na may isa doon, may head injury, may isa may fracture sa hita, so kailangan pa operahan today yun or isemento. So yung nabagsakan naman sa ulo, inoobserbahan namin. Di namin mapaandar yung CT scan kasi nga generator power lang, hindi kakayanin ng generator yung
0: pagpatakbo
4: ng CT scan. So under observation sa hospital in case mag-deteriorate siya. Yun.
1: Wala naman po yung mga critical ang kalagayan?
4: Wala naman. So wala ko nakita ang critical. Except syempre doon sa Sarangani, yung ICU niya na mga pasyente, may nasa 10. So yun ang una namin ipapasok once mabigyan ng structural engineer ng DPWH ng go signal na pwede mag-stay sa loob ng building.
1: Doc, paki-update kami. Ano ang kumbaga ang general mood ngayon ng mga tao diyan? Lalo na nga po diyan sa malapit sa mga ospital na nabisita ninyo.
4: Well, kinausap ko nga yung mga pamilya ng mga nasugatan eh. Mukhang tulala pa sila, no? Siyempre yung nagtatrabaho ang ating pamahalaan, yung national at local nag-iikot. Yung dalawa kong kasamang cabinet secretary, umiikot pa rin si Sec Vince yung mga kalye para sa mga inaccessible na mga lugar kasi talagang nasira yung kalye tsaka mga tulay, sine-check niya. Si Secretary naman Rex umikot din sa mga iba't ibang mga lugar para tingnan yung mga kailangan ng ayuda. Marami siyang pinadalang food pack. Almost 1 million yung kanyang food pack. Although wala tayo magiging problema sa mga walang makain.
0: Opo. Secretary, dahil tuloy-tuloy po yung pagyanig, malalakas po yung aftershocks na nararanasan, nakikita po ba natin yung pangangailangan na i-activate yung tinatawag nating Philippine Emergency Medical Assistance Team?
4: Naka-standby yung aking team sa Cotabato at sa Davao. Both of the Philippine Emergency Medical Team. So, ang pinad-advance ko, sabi ko maghanda kayo ng psychosocial team.
0: Correct.
4: Kasi nga parang tulala nga yung mga,
0: opo,
4: yung mga
0: nagkaroon
4: ng injury, namatayan. So, parang isusupport natin yung mga naka-confine sa hospital.
1: Okay. Masasagot naman lahat o mahahanda lahat ng departamento ninyo yung mga ganyang klaseng lumalabas. Kasi pa isa-isa po, Sek, hindi pa yan yung pinakakabuuan nung epekto ng dindol na ito, di po ba?
4: Oo, nakita nyo naman yung, kaya importante talagang lalabas kapag may earthquake, no? Nakita nyo yung building ng isang fast food din sa video sa social media.
1: Opo.
4: Buti nakalabas na lahat ng tao doon. Ito yung mga crew nung passport nasa labas na. At after lumabas sila at saka bumagsak. Diba? So opo, very important talaga lalabas ka kasi life or death talaga yun.
1: Correct.
4: May isa pa nga parang ayaw lumabas. Tinawag lang nila kaya tumakbo. Tumatakbo siya, bumabagsak yung building na likod
1: Sus Mario Sep. Pero wala pong customer na inabot?
4: Wala na naglabasan lahat sila sa lakas. Napakalakas daw. Ni-interview ko yung mga kababayan natin dito. Talagang halos hindi sila makatayo pag yung mayanig. 7.8 to 8.2 yung estimate na ating USGA dyan.
0: Secretary, panghuli na lang, baka may nais po kayong ipaalala, banggitin sa ating mga kababayan na nandiyan ngayon sa Mindanao. Go ahead po.

0: yung mga ospital doon para nga if any eventualities na kailanganin sila, lalo't may mga aftershocks pa rin, eh makarespond agad at makatugon agad sa pangangailangan ng mga kababayan natin.
1: Tama.
0: Doon.
1: At mismo ang health secretary ang nagpunta doon. Mm-hmm. O, at mismo DPWH din ang dyan para dapat yung mga
0: structure.
1: Pagsasaayos. Pero ang advice ko rin lang din, partner, ano, hindi sa nangayngelam ako, yung sa mga efforts na ganyan, yung ating mga kababayan, na sabi nga ni Secretary Ted, ay in shock pa rin, ano, huwag na lang po tayo makisabayan. Nang sa ganun, yung kanilang trabaho ay magawa nila ng agad-agad, ng walang obstruction, para matulungan kayo ng husto.
0: Huwag po kayo maniniwala sa mga kung ano-anong pinapa... alam mo naman, makikisabayan na naman yung mga maluloko, yung mga walang puso para lokohin yung mga kababayan natin dyan. Ha? So, official announcement lang po kayo makinig, kagaya po nito.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Niyanig po ng magnitude 5.2 na lindol ang Balut Island sa municipality po yan ng Sarangani at Davao Occidental kaninang 7:38 po ng umaga. Aftershock po ito, ha, na magnitude 7.8 na lindol kahapon ayon po yan sa PVOX.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: It's beautiful. Total time, please.
1: Mr. Handsome?
0: Mm-hmm.
1: 8:24 na po ng umaga.
3: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nagbabalita antemano, Robert Mano sa... Tandem ng Bayan!
5: Tandem ng Bayan!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi.

0: Plemex!
1: Ang Plemex Forte Lagoon D-Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
4: Oh, sarap. Lamig.
5: Oo, baga...
4: Sumuyo, uminom, partner.
5: Oo, uminom glug, muna glug, ng ganyan. Glog muna dahil trabaho ang inaasahan natin ngayong araw na ito.
4: Soda para... yun ha, soda. Shhh, baka kala nila alak. Hindi,
5: ay,
4: maaga
5: hindi
4: pa.
5: Po, ayan o.
4: Oh, sarap, ang lamig. Lalo't kumainit ang ulo ng mga tao, partner.
5: Oo. At saka kung kailangan mo ng energy. Oh. Kanina tinanong ko, asa ng Pangulo, di ba? Inutusan ko.
4: Uh-huh.
5: Pumunta ka doon. Aba, narinig ata.
4: Nandun ba?
5: Hindi pa. Nag-utos na siya para magkumilos ang kanyang lahat ng ahensya.
4: Alamin natin yan, partner. Mm. Ang detalye. Kaya naman, alamin na po natin ang mga balita ng ating mga radyo. Patrol, roll! Ayan nga, partner, gaya na sinasabi mo, ang Pangulong Marcos daw magpapatawag ng pulong kaugnay ng mga ginagawang responde ng gobyerno sa pinsala ng lindol sa Sarangani. Ang balita, atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
6: Yes, magandang umaga, Robert at Doris. Magpapatawag ng situation briefing sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga para alamin ang sitwasyon at mga ginagawang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan bilang tugon sa iniwang epekto at pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Inaasahang ilalatag ng mga opisyal ang mga ginagawa at plano pang gawing hakbang ng kanilang mga ahensya para matulungan ang mga apektadong residente at komunidad. Inaasahan ding magbababa ng mga bagong direktiba ang Pangulo kaugnay ng pagresponde at paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Nauna nang tiniyak ng Malacanang na hindi iiwan ang administrasyon ang Mindanao at pasubi na kikilos para matulungan ang mga nilindol. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi muna maikipagsabayin ang Pangulo sa napumunta ng Mindanao para masumatutukan ng mga opisyal at ahensa ang pagtulong kaysa asikasuhin pa ang kanyang pagdating. Bago ang situation briefing sa palaso ay dadalo muna dito si Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng Philippine Lungsod ng Maynila. Habang mamayang hapon naman ay magiging abala ang presidente sa isang meeting augnay ng mga paghahanda ng Pilipinas sa ASEAN Summit na idadaos sa Nobyembre. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Punta tayo ng Quezon City, partner.
5: Abalik muna tayo dito.
4: Aha. Ang Office of the Ombudsman patuloy na iniimbestigahan ang mga aligasyon ng mga nagpakilalang miyembro. Hindi nga sila, hindi na yan ang tawag sa kanila.
5: Ano na?
4: Mga dating opisyal o mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Wag na wag yun daw tatawaging mga dati o naging miyembro ng Philippine Marines. Sabi yan ng AFP.
5: Ang haba, partner eh. So, iksian na lang natin.
4: Oh.
5: Cargadores nga eh.
4: Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico! Babalikan po natin si Nico Bagsik. Dito muna tayo ha, partner.
5: Go!
4: Ilang tricycle driver sa Makati, masaya rin sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante dahil syempre may dagdag kita. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
7: Robert at Doris, excited na rin nga ngayong balik eskwela ang mga tricycle driver sa barangay Guadalupe Nuevo, Makati City dahil ito ang nilang panahon kung kailan nakababawi sila ng kita matapos ang ilang buwang bakasyon ng mga estudyante. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol mula magsaysay Tricycle Operators and Drivers Association o MATODA, tumaas ng hanggang 300 piso ang kanilang kita sa pamamasada kahapon, unang araw ng pasukan. Ang dating 300 pesos na kita noong walang pasok ang mga estudyante, umaabot na ng 500 hanggang 600 pesos. Pero daing ng mga tricycle driver, mas mahina pa rin ang kitang ito kumpara nakaraang taon dahil sa mataas na presyo ng gasolina at tila pagtitipid ng mga pasahero. Narito ang ating panayam sa kanila.
8: Kita ka rin 300, ngayon medyo mataas na, mga 500 na rin, okay na rin. Hindi nga tulad nung walang pasok, wala talaga. Alam ko ang gasolina, sobrang taas. Kaya, grabe.
9: Okay naman, pero hindi ka tulad dati yung kinikita namin. Dahil sa gas at saka sa tao, parang nagtipid. Oo, oh, naglalakad na lang. Kasi tumas din ang pamasahe.
7: Yan ang mga tinig ni Rene at Michael, mga tricycle drivers sa Guadalupe Nuevo o Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Paliwanag pa nila, Robert at Doris, tumaas ng 5 piso yung minimum na pamasahe sa tricycle sa Makati City. Sa kabila nito, pahirapan pa rin nilang maabot yung dati nilang kinikita na 800 pesos sa isang araw.
4: So Zeus, magkano ang kinikita nila ngayon? Kung may pasukan na, pumasok ang mga estudyante, magkano na dagdag sa kita nila?
7: Paliwanag sa atin na Robert at Doris, yung noong bakasyon, umaabot lamang ng hanggang 300 pesos yung kita nila na iuwi nila sa isang araw. Ngayong nagpasokan na at base doon sa kinita nila kahapon, umaabot na yan ng 500 hanggang 600 pesos.
4: Yung iba, partner, minsan Zeus nag-service eh. Ginagawang school service. Pero, syempre, under the guidelines. Yung mga tricycle, minsan nakikita natin, may mga ganyan eh.
5: O, yung iba nga, diba? Partner, wala ka nang makitang estudyante. Kasi puro bag. Hanggang doon sa bubong.
4: Kaya nga, ang concern naman natin doon, alam, gusto naman natin silang kumita, pero yung security ng mga bata, minsan nakasabit lang yung mga bata. Anong panuntunan? Anong panuntunan dyan sa Makati pagdating sa ganyan na Zeus?
7: Yung nakita natin kanina, Robert at Doris, yung mga tricycle driver doon sa may Matoda, ito yung sa may bahagi ng eskwela, Eskwela Street malapit sa Estrella Footbridge, wala tayong nakita ng mga nag-overload o di kaya naman ay maraming mga estudyante masyado na sakay yung tricycle. Mga dalawa hanggang tatlo lamang yung kanilang mga sinasakay. Pero tama kayo dyan, no? Meron nga talagang mga ganyan na nag-overloading, kaya nagtanong na rin tayo doon sa lokal na pamahalaan ng Makati kung ano ba yung pinatutupad na ordinansa patungkol doon sa overloading sa mga tricycle. Sa ngayon nga lamang, Robert at Doris, ay wala pa silang
4: Oh.
7: Pero sa ibang lugar dito, yung iba lugar dito sa Metro Manila, gaya nung na-cover natin nung isang beses sa may bahagi naman ng Quezon City, meron silang pinatutupad doon na ordinansa laban sa overloading. Hanggang apat lamang yung pwedeng sakay ng tricycle, kabilang na dyan yung driver. At sinasabing kapag nasita sila ng mga local na traffic enforcer, pwede sila magmulta nang umaabot sa, kung di tayo nakakamali, hanggang 5,000 piso.
4: At isa pa, so kung babiyahe, sasakay kayo yung estudyante dyan sa isang tricycle, magkano ang ibabayad niya? Siyempre with student discount.
5: Correct. Dapat.
7: Yung minimum na pamasahe, Robert at Doris, ang sabi nila sa atin, 25 pesos.
4: 25? Eh, pag estudyante?
7: Yung iba, ang pagkakalam natin, 20 pesos, Robert at Doris.
5: So pasok na doon yung discount.
4: Dapat ha, hindi pwedeng walang discount even weekend. Dapat may pinatutupad na discount dyan, partner. Tsaka kapag po estudyante sa kayo, ha, huwag kayong nagmamadali, huwag yung igigit-git kung saan-saan lalo. Actually, kahit sinong pasahero po ninyo.
5: Correct.
4: Misang kasi, alam mo na, partner, saka gusto kong kumita,
5: naghahabol.
4: Okay. Maraming salamat, Zeus Legazpi.
7: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
4: Samantala, ito na, balikan na natin, partner ng Office of the Ombudsman.
5: Yan.
4: Patuloy daw po yung investigasyon doon sa aligasyon ng mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na ngayon ay tinatawag na
5: Cargadores.
4: Detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
0: Good morning, Robert at Doris. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na nakatakda na ang mga araw ng pagpunta ng 18 dating bagman ng puganteng si Zaldico na nag-deliver di umano ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ito ay matapos ang pahayag ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod na nakatanggap siya ng tawag galing sa Office of the Ombudsman na humihingi sila sa kanya ng schedule na June 11, 15 at 16 kung saan maaari silang pumunta ang mga nagpakilalang bagman para sa investigasyon. Sinabi rin ni Baligod na handa sila umalong isiwalat lahat ng detalye sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Nilinaw naman ni Clavano na matagal nang nagsimula ang pag-i-interview nila sa mga individual bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa kanilang hinaing reklamo sa Office of the Ombudsman noong Pebrero sa pamamagitan ng mga individual na affidavit. Kahit niya, wala silang papalagpasing hakbang sa investigasyon at magiging batayan ang mga ebidensya sa mga akusasyon ng 18 nagpakilalang bagman. At ito ngayon sinasabi na dating miyembro ng Philippine Marine. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol. Nico Bagsik. Ah, ito. Punta tayo sa lungsod ng Maynila.
5: Bakit?
4: Aha. Hindi ko alam kay Roen. Ba't namasyal dun?
5: Oh, sige.
4: Lakwatsero?
5: Oo, paikot-ikot daw. Nakita eh.
4: Kaya ka, bago-bago reporter, ikot ng ikot.
5: Para nga daw nahihilo.
4: Ang bagong school calendar, suportado po ng mga guro at magulang sa Laong Laan Elementary School sa lungsod ng Maynila. Ano ba yung bagong school calendar na yan? Idedetalya po sa atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, good morning!
10: Good morning, Robert at Dory. Positibong tinanggap ng mga guro at magulang ng Laong Laan Elementary School ang bagong school calendar ayon kay Faculty President Annabel Dulce. Sinabi ni Dulce na mas maganda ang bagong schedule dahil may sapat na pahinga para sa mga estudyante at guro. Sa unang araw ng pasukan, kapansin-pansin umano ang excitement ng mga bata at magulang. Mula sa 700 estudyante noong nakaraang taon, umabot na sa 800 ang bilang ng enrollees ngayong taon. Bukas pa rin ang enrollment hanggang Hulyo at target ng paaral na makapagtala na mahigit 1,000 estudyante. Ayon kay Dulce, nabawasan ng kanilang enrollees na magbukas ng Dr. Alejandro Albert Elementary School.
11: Ang first day namin, hindi pa ganun kadami. Pero makikita mo, as excited ang bata, excited ang parents, dinubog kami sa orientation.
4: Okay.
11: Ang parents namin, wala pa kami narinig na reklamo sa pagbabago, kundi excitement lagi ang nararamdaman ng bawat isa.
10: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Ayan ha.
5: Bakit? Ano?
4: Ready daw yung mga parents, excited.
5: Oo nga, kaya lang yung ibang mga parents ba nag-aalala kahapon dahil yung banta ng pag-ulan.
4: Diba
5: dumagdag kahapon yung ano nila. Pero generally peaceful naman yata ang nangyaring
4: balik-eskwela
5: first day.
4: Nila.
5: No? Balik-eskwela.
4: Pero dahil nga balik-eskwela, inabutan sa eskwelahan, sa paaralan, yung mga estudyante natin mula doon sa Mindanao.
5: Ayun
4: doon sa Lindol, nakita may mga video partner mula doon sa auditorium, doon sa yung building sa likod nila na nag-collapse, ano?
5: Correct. At, pero mabuti rin, ay sorry partner, go ahead.
4: No.
5: Mabuti rin na ganun kaaga nangyari. Kasi, flag raising ceremony. Ibig sabihin ko,
4: wala
5: nasa
4: sa
5: labas sila.
4: Ano?
5: Oo, nasa labas. Mm-hmm. Kaya yun, nakapag-duck cover and hold sila.
4: Kaya para bigyan pa po tayo ng update tingil dyan, makakausap po natin ang Mayor ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental, si Mayor Jason John Joyce. Mayor, magandang umaga po.
5: Good morning.
4: Doris at Robert.
12: Magandang umaga po sa inyo po.
4: Opo. Eh, Mayor, kami po yung makikibalita. Isang araw matapos po yung malakas na paglindol. Kumusta po kayo dyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental?
12: Hindi po maganda ang lagay po. As of today, we have 12 missing at marami pong damage na mga school buildings and landslide po.
4: Opo. Kung may mga ganyan, ang mga major roads naman po ba, Mayor, ay nadaraanan para po makapag, alibawa kung kailangan ng clearing operations and all, mapasok yung mga community po?
12: Actually po, ngayon po, more than half of our town is unreachable po. Kasi isa lang po yung main highway po natin, tapos puno po ng landslide. So, mga more than half of my town is unreachable. May mga plano po yung ating mga government agencies to airlift po yung mga relief goods para doon sa mga far-flung mountains po namin.
4: Opo, pero
5: so, ganun pala katindi, partner, kailangan partner, i-airlift, no?
4: Dahil nga nag-landslide yung mga kalsada, isa lang pala yung major roads dyan, papunta tsaka palabas, kaya nahihirapan. Last lang sa part ko, Mayor, may communication naman po kayo doon sa mga leaders sa community po, doon sa mga barangay doon, at kumusta po yung sitwasyon daw po nila?
12: Yes po, meron naman po tayong group chat kasama ating mga barangay coordinators. However, most of the areas po ngayon ay wala pong signal at wala pong kuryente. So umaasa lang din po tayo minsan sa mga Facebook posts ng mga kababayan po natin. But meron din po tayong mga channels with them at may reporting po sila sa ating MDRRM po. May grupo po sila sa disaster group po natin.
5: Opo. Mga ilang residente po ang apektado dyan sa inyong lugar?
12: Actually po, buong lugar po talaga namin ang tinamaan, Ma'am Dory. So, we have 70,000 inhabitants po. We say 80% of our inhabitants are affected po. Kasi buong munisipyo po talaga ang pinamaan po ng malakas na lindol dahil malapit lang po talaga kami sa epicenter po.
5: Ayun, oo. Yung mga evacuation centers po ninyo, gumagana naman at ando doon na po ba ang lahat ng dapat makapunta doon sa evacuation centers?
12: Yes po. Yun pa rin po isang challenge namin, Ma'am Doris, kasi yung mga designated evacuation centers po namin ay apektado din po ng lindol. So hindi po namin pinapayagang mag-stay po sa evacuation centers yung aming mga kababayan. We encourage them to stay outdoors lang po muna. Kaya nga po, narawagan po tayo ng tulong para sa mga tent at rappel. Although the DSWD po at OCD po natin ay nangako po na magbibigay. Actually today po ay magpapadala na po sila ng mga tents at rappel po. Pero nananawagan pa rin po tayo ng mga karagdagang tulong po para sa tent or rappel para may matulugan po yung mga kababayan ko po.
5: Bukod po doon sa tent at rappel, ano po yung kailangan ngayon na dapat siguro ay agad-agad
4: ma-provide.
5: Na ma-provide sa kanila?
12: Yes po, pinaka-importante po talaga is tubig at ready to eat po ng mga pagkain po dahil nahihirapan din po sila mag-prepare ng pagkain. So those are what we need po, shelter, food, and water po.
4: Ayun, lalo na yung tubig, totoo yung partner.
5: Tubig, oo,
4: kailangan may supply ng pagkain at tubig doon sa mga community.
12: Sa mga flashlights din po, mga solar lamps or flashlights po kasi wala din kuryente sa malalayong lugar po.
5: Opo, opo. Sa ngayon po ba, Mayor, ay meron pa rin kayong nasasaksihan, nakikita, na mga pagguho ng lupa, landslide?
12: Mga minor na lang po na mga aftershocks po. Wala na pong mga major aftershocks po.
5: Ah, okay. Pero sapat naman po ang binibigay ninyo na abiso sa inyong mga residente kung ano ang dapat gawin. Sabi nyo nga po, nag-aftershocks pa rin.
12: Yes po, yung aking means of communicating with our constituents is through my Facebook account po. So lahat po ng mga announcements, ako po mismo ang nag-a-announce aside from our LGU page po. So yung mga reminders natin sa kanila po, kagaya ng bawal bumalik muna sa mga bahay at sa operation centers. Pangalawa po, kung may mga sugatan po, hindi po talaga kaya itaan sa kalsada, ay bangka na lang po ang gamitin dahil kami ay coastal community. Naman, may mga bangkang maliliit sa mga fisher folks, pwedeng yun na po ang gamitin papuntang hospital. Ito na pong mga tao po na nadala sa hospital na idinaan po through sa dagat po sa bangka.
5: Okay. Mga hospital ninyo, paano ho tumatakbo ngayon?
12: Gumagana naman po yung ating nag-iisang district hospital po sa poblasyon. Wala naman pong mga major damages reported at patuloy po ang kanilang operation.
4: Opo, ano po ang timeline or target po ninyo na oras o petsa, Mayor, para mapasok po at mapuntahan natin yung iba pa pong mga community na hindi po mapasok ngayon because of sunod-sunod the landslides dyan sa inyo?
12: So, ngayon po ay ang meeting natin, nandito po yung ating DSWD, Philippine Army at Philippine National Police. Nangako po siya na kung hindi po ngayong araw ay bukas po ay makakahatid po kami ng mga relief goods at possible po na search and rescue team po. At nakausap na din po natin ang ating Governor, Vice Governor, Congressman at DPWH for road clearing po. Hopefully today ay masimulan po ang ating clearing po para... Okay. Hopefully, mapuksan na po yung mga kalsada at makakita.
4: Opo, importante po yan, Mayor. Opo. Pero Mayor, pakinggan nyo po ito. Huwag nyo pong ibababa. Kausap natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchanyan para mabigyan din po tayo ng update. Lalo nyo dyan sa hinihingi po ninyo sa Jose Aban Santos sa Davao Occidental. Secretary Rex, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
5: Good morning, Sec.
13: Hi, Doris. Hi, Robert. Napakinggan ko. Yes, actually, pagdating...
4: Nawala, naputol si Secretary, tatawagan natin ulit. Mayor, pero ang initial na binabanggit po ni Secretary ay narinig at napakinggan niya yung panawagan po ninyo, ha. Babalikan po natin, i-hold lang po natin saglit yung line ni Secretary Rex. Pero sa panig po ninyo, Mayor, bukod po dyan sa meeting na isinasagawa po ninyo ngayon, may assurance na ba from the national government din? Para, ito, balikan na natin ha si Secretary Rex. Secretary, good morning!
13: Hi, good morning Doris, good morning Robert, magandang umaga. Sorry, medyo napuputol kasi dito kami sa Gensan mismo, moving around. Yes, hinggil sa Davao Occidental,
7: narinig ko yung interview ni Mayor ng Jose Abad Santos.
4: Opo.
7: JBS. Actually, kakababa ko lang ng phone kay Acting Vice Acting Governor Lorna Bautista Bandingan. Nag-usap kami, we have more than enough family food packs na nandun mismo sa Malita warehouse, which is the capital of the province. Sabi ko nga kahapon pa, sa buong region 11, Davao region, sa buong region 12, sa Soxsargen region, we have close to around 300,000 family food packs, pati na rin mga non-food items. Ready for distribution yan.
5: Uh-oh.
7: Ang kailangan lang, kung nakikinig pa si Mayor, yung regional director namin nandyan ngayon sa area, nag-iikot, at ready rin i-pick up yung mga food packs sa Malita warehouse mismo. Ang pagkakaintindi ko lang, merong mga road closure, pero we're also talking to the Air Force para mag-chopper list tayo ng mga karagdagan pang food packs. Pero nandito na sa regional warehouses namin yung mga food packs even before nangyari yung lindol. So,
4: opo.
7: The DSWD stands committed, ready kami tumulong, ready kami rumesponde. In fact, nandito ako ngayon, nandito rin si Secretary Herbosa and Secretary Dizon para dahil utusan kami at ng direktiba ng Pangulo is to make sure mabilis ang response.
4: Opo. Ang nagiging problem, Secretary Rex, ay yung pagpunta po sa community dahil puro landslides, hindi po makadaan. Paano po kaya natin mapapaabot yung tulong sa mga residente?
7: Actually, ang mga na-identify namin na problem areas, in Sarangani province, it's the municipality of Glan. In Davao Occidental, yung buong coastal area nila, which is Malita, Don Marcelino, yung Jose Abad Santos, and then yung municipality ng Sarangani sa Balot Island. Yan yung mga na-identify namin. Right now, nandito rin ang Office of Civil Defense, may mga airlifting na. Kasi, okay, first of all, meron tayong mga preposition talaga na mga goods. I'll give an example. One of the hardest hit is Sarangani Municipality in the island of Balot. Sa Davao yan, sa Davao Occidental yan. Meron na tayong 2,000 na nandun. Sabi namin sa local officials, gamitin na nila ng gamitin. Yun yung naka-preposition natin. Sa Malita naman, which is their capital city, capital town, meron tayong 5,000 na nandun. Now, on top of that, mag-airlift na yung Air Force ngayon ng mga karagdagang pang-goods using mga Black Hawk helicopters para maipas, may makapasok agad. Also, nandito nakikipag-ugnayan na rin kami sa Philippine Coast Guard kasi by sea naman at sa Philippine Navy para mapadala pa natin yung mga karagdagan na family food packs.
5: Oo, yung lahat ng pupwedeng gamitin na paraan ay gagawin naman ng gobyerno, gagawin na ng tropa ni Secretary Rex kasi napaka-importante ito. Kasi yung mga tao po, Sec, ang hinahanap nila talaga una, asaan yung opisyal ng gobyerno?
4: Kaya importante na nandun sila, Secretary.
5: Tama.
4: At nakikita sila on ground na nagbibigay ng instruction. Meron, Jason, baka may nais pa po kayong banggitin kay Secretary Rex habang nandito po siya at naririnig tayo, Mayor? Mayor?
14: DSWDRD po namin at saka yung sa probinsya po nagpakita po ng kahandaang tumulong po at ready po yung mga reposition goods at saka yung mga tents para sa ating mga kababayan.
4: O nga, tent pala.
5: Tent.
4: Oo.
5: Ay, tika lang. Kay andyan dyan si Sec, dahil kasama din niya na nag-iikot si Secretary Dizon.
4: Mm-hmm.
5: Ang sabi po, Sec, yung mga designated na evacuation centers nila.
7: Pero mga modular tents and family tents na available.
5: Apo.
4: Ayun.
5: Oo, kasi yung mga ibang evacuation centers, medyo
4: apektado
5: mabuhay
4: rin
5: din eh.
4: Apektado. So, modular tent ang kailangan.
5: Ayun, oo. Mm-hmm.
7: And family tent. Dalawang klase.
4: Family tent, of course.
7: Yung square na may pang-indoor.
4: Okay, correct.
5: Mm-mm.
4: So, yun din, Secretary, po-provide din natin sa kanila sa JAS.
7: Yes, actually, yesterday, nagsimula na tayo sa Jose Abad Santos.
4: Okay.
7: Nagkakabit na tayo. And right now, kakababa ko din nga ng telephone sa Vice Governor nila, na acting governor ngayon, na we have more of these tents na sa region lang. Nandito na sa region, hindi na galing sa ibang lugar. Patuloy natin ipapadala sa mga hardly hit na mga LGU.
4: Opo. Okay. Secretary, for today, dahil alam namin kahapon agad, nandyan kayo. Ngayong araw, saan ang sentro, saan ang focus ng operation ninyo? Kasi po, lalo kung ito yung greatly, no? Na naapektuhan or maraming mga kababayan natin yung kailangan ng tulong. Correct.
7: Actually, ang mga na-identify namin, like dito sa Sarangani, kasi nasa Sarangani Gentan Corridor ako, yung municipality of Glan.
5: Glam.
15: Hindi pa namin makausap yung mayor, baka walang mga sell site doon. Pero meron na tayong pre-positioned goods doon. Sabi namin, gamitin na nila kasi meron kami mga staff doon on ground. Pangalawa, nag-airlift pa tayo ng karagdagan sa Municipality of Glan.
5: Okay.
15: Dito kasi sa Tarangani, ang nakita namin ng mga problem areas was Glan, Maasim, and one more. It just skips my mind, no? Malapatan, yes.
5: Right.
15: So, yun mga yan yung ino-operate natin ngayon sa Tarangani. Now, sa Gensan City, I'm going there in a bit. Yung mga hospitals nila naman, tinutulungan natin yung mga pasyente na nasa loob. So, Davao Occidental, yun yung nabanggit ko. Malita, Jose Van Santos, Tarangani Province in Balut Island, and then yung Don Marcelino.
5: Alright. Sek, yung mga nakakarating sa inyo ng mga report, mayroon na po bang update doon sa casualties natin? Fatalities, missing, injured?
15: Doris, unfortunately, I don't have that new data right now, consolidated data. Hindi muna ako magsasalita kasi alam ko na consolidate pa yung Office of Civil Defense. Ayaw ko magbigay ng misinformation. Pero I think the Office of Civil Defense will be publishing new data right before lunch today kasi nasa alam ko si yung administrator natin, magkasama kami kahapon, pero alam ko nasa Malita na nga siya right now sa Davao Occidental to consolidate the data also.
5: Alright, oo. So, Seth, mensahe nyo na lang po
4: ayan
5: muna doon sa mga apektado kasi sabi ko nga, sino nagsabi sa atin, Robert, parang sa ngayon ay in state of shock yung mga
4: si Secretary
5: tao?
4: Ted, dahil nga doon sa nangyari.
15: Sa ating mga kababayan sa Mindanao, lalo na sa mga affected areas ng Tarangani, Gensan City, Davao Occidental, meron tayong mga naapektuhan rin sa Sultan Kudarat. Ang pamalang nasyonal sa utos at direktiba ng ating Pangulo ay nakatutok sa sitwasyon. Mula kahapon, agad-agad kaming pinapunta dito ng ating Pangulo para personal naming mamonitor ang aming mga mandato from the Department of Health, DSWD at DPWH. Sisiguraduhin namin na hindi kami bibitaw hanggang sa maiahon natin ang ating mga kababayan mula dito sa trahedya na to. Sisiguraduhin natin na hindi natin sila iiwanan at sisiguraduhin natin na hanggang sa recovery kasama nila kami. Huwag po kayong mag-alala.
4: Okay. Sek, maraming salamat po sa inyong oras at dalangin namin syempre yung inyong kaligtasan din po dyan at ang ating mga kababayan dyan. Salamat, Secretary.
5: Thank you, Sek.
15: Doris, Robert, maraming salamat. Magandang umaga.
4: Magandang umaga at mag-iingat po. Mayor Jason.
14: Yes po, Apo, yes po.
4: Sa inyo pong panig, panguli na lang, baka may nais po kayong banggitin, paalala sa mga kababayan po natin dyan sa Jose Van Santos sa Davao Occidental. Go ahead po, Mayor.
14: Okay, paalala lang sa mga Jasenyos o mga nakatira sa Jas na patuloy tayong mag-iingat, huwag mo nang bumalik sa mga bahay pag hindi pa sigurado. At pangalawa ay narinig natin lahat, no? Buong gobyerno ay handang tumulong sa atin, ang national at ang provincial natin. At malaking kabawasan yun sa ating mga alalahanin na handang tumulong ang buong gobyerno at lahat ng departamento kasali ang probinsya. So maraming salamat po.
4: Mayor, maraming salamat. Mag-iingat at kapag po may mga kailangan po, ano, at may itutulong ang aming pong istasyon ng DZMM, bukas po kami at tawag lang po kayo. Thank you, Mayor.
5: Thank you po.
14: Thank you very much po.
4: Si Mayor Jason John Joyce ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Oh, ganyan talaga, partner, tuloy-tuloy yung operation.
5: Oo.
4: Mas maganda na mas maaga maklear yung mga daan.
5: Correct.
4: Para mapasok yung mga community. At expect talaga natin yung takot, di ba? Yung trauma sa mga residente.
5: Tama, at saka yung mga residente na yun na nga na traumatized, hindi nila alam kung saan manggagaling yung pagkain nila dahil nga na hindi madaanan yung kanila mga kalsada, mga lansangan nila doon. Huwag po kayong makikinig doon sa kung ano-ano naririnig din yung chismax, di ba? Kasi yung iba, lalong natatakot.
4: Dama,
5: lalong nagpapanik.
4: Pinatakot nila.
5: Mayroon daw talagang sapat na pagkain. Prepositioned na po yan.
4: Mm-hmm.
5: Ang ginagawa sa ngayon ay ini-airlift.
4: Mm-hmm.
5: Ini-helipacter po yan eh.
4: Oo.
5: Para yung, makarating
4: correct.
5: Sa inyo.
4: Yung iba naman, partner, nasa mga community na nila mismo
5: yun.
4: For distribution na agad.
5: Oo, for distribution
4: na. Yun ang importante, ipamigay nyo na po agad.
5: Oo. Mm-hmm. Samantala, kung kayo po ay ando doon at sa palagay ninyo ay mayroon kayong ito ang dapat na gawin, ito ang dapat mabigay sa amin, tubig, tuwalya, kumot man yan, sabihan po ninyo yung inyong mga LGU.
4: Mm-hmm.
5: Nang sila, sa ganun, makakarating sa national, maa-aksyonan agad.
4: Ayun. Mm. So, Dalangin po natin, sama-sama po tayo na magdasal para po sa mga kababayan natin dyan na malampasan po ito, matulungan sila at maibalik sa dati ano, yung kanila pong kabuhayan at pamumuhay dyan sa Mindanao. At syempre, yung mga, lalo na partner, ipagdasal natin yung mga nasa rescue operations, diba, yung mga nasa clearing operations para mas mapabilis at ligtas din naman nila magampanan yung tungkulin nila.
5: Correct, correct. Ang amin pong panalangin para sa inyong lahat. At ano ha, sabi ni Secretary Gatchalian, wala pang update doon sa numero ng mga apektado nitong Lindol. Wala pa sa casualties, wala pa sa injured, wala pa sa missing. Mag-abang po tayo ng opisyal.
4: Manggagaling yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. Ang abangan natin mamaya sa kanila. Correct. Magbibigay po sila dyan ng update. Samantala, kapamilya, makita-kita po tayo bukas, Hunyo at 10, 2026, Miyerkules, para po sa DZMM Kapamilya Servisyo Caravan Livelihood Seminar dyan po sa Caloocan. Magkakaroon ng dishwashing soap production para sa ating mga tatay. Aba, para sa mga selebrasyon ng Father's Day, mag-enjoy sa pamerienda. May regalo pa. Gaganapin po ito sa Bulwagang Katipunan, third floor ng South Caloocan City Hall. Handog po ito ng DZMM Radio Patrol sa East Trent at DZMM Teleradio, Katuwangan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kaya, kita-kits mga tatay, mga kapamilya.
5: Kita-kits po tayo, ha?
4: Partner, batiin ko lang to, ha? Last Sunday kasi doon nag-mass ako, pinuntahan ako ng mag-asawa na ito.
5: Talaga?
4: Sabi nila, alam mo sabi nila, dati po, dito po kami nakikinig. Noong pong nadaanan po at napakinggan na namin yung tandem, lumipat na po kami sa tandem. Nice. Gising at tandem kasi po ang saya at maraming natututunan. Maraming salamat kay Sir Bong Benin at Ma'am Nila Turla na Pasig Candaba, Pampanga. Everyday na daw sila nakatune in sa
5: maraming atin. Maraming salamat sa pamilya at ramdam namin ang inyong pagmamahal. Lagi po kayong tumutok sa amin dahil kami po mismo ay tututok sa inyo.
4: Tama.
5: Again, batiin ko lang si Dr. Orlando Diomampo, ang presidente ng Medical Center Paranaque, Ma'am Lorraine Lianto Brusola, ang chief nursing officer, at si Ma'am Elaine Bonhan, head po siya ng head nurse ng MCP Dialysis Unit. Justice Ladigohon, head OIC head doon po sa dialysis unit din. At salamat sa lahat ng tumutulong, sa lahat ng mga pasyente. Thank you for your service.
4: Maraming salamat dahil dyan eksakto alas 9 ng umaga. Kaya, bye-bye time. Bye!
5: Dogi!
4: Dogi, wow, let's go, let's go!
16: Doble sa pagis! Doble sa tabang! Doble sa talino at kakulitan!

DCMM número uno sa aksyon. DCMM.

0: Kapamilya, halos 300,000 consumer ang wala pa rin kuryente matapos ang lindol sa Mindanao. Aabot sa 5 electric cooperatives sa 7 lalawigan sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol ayon sa National Electrification Administration. Base sa monitoring ng NEA, sa cloud ng power interruption ang Davao Region, Soksarjen at ilang bahagi ng BARM kung saan mahigit 289,000 na consumer connections ang naapektuhan sa kabuuang 70 apektadong munisipalidad. 57 na ang naibalik ang supply ng kuryente o katumbas ng mahigit 80% ng mga lugar. Gayunman, 3 electric cooperatives ang nakararanas pa rin ng bahagyang pagkawala ng kuryente habang 2 ang tuluyang nakabalik na sa normal na operasyon. Patuloy naman ang restoration efforts ng mga electric cooperatives habang binibirik pa ang lawak ng pinsala sa power infrastructure. Mga negosyo malapit sa Rizal High School sa Pasig City, buhay na buhay ngayong panahon ng pasukan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi, Zeus.
1: Rika, kung sabi ka mga estudyante pumasok sa Rizal High School Pasig City, tila mas excited pa sa kanila mga nagnenegosyo sa paligid ng paaralan. Dinagsa kasi ng mga mag-aaral at magulang ang mga karinderya malapit sa eskwelahan habang pinipilahan din ang tindahan ng school supplies. Paliwanag ng nagkakarinderya si Luisa, bumaba ng 500 pesos ang kita sa kanyang pwesto kapag bakasyon ng mga estudyante habang pumapalo ng hanggang 2,000 piso kada araw kapag panahon ng pasukan. Ganito rin ang sinabi ng nagbebenta ng office supplies na si Ruth. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag.
2: Very mabenta po ngayon, especially lamination kasi mga nameplate. Then kasi kapag walang pasok, since tapat kami ng school, wala talagang business dito. So, dead zone to. So ngayon, super excited kami kasi nandiyan na ulit sila eh. Open na ulit yung business na.
3: Okay, mga teacher, dumadaan. Siyempre para maraming bibili.
1: Umaasa ang mga nagtitinda, Rika, lalo pang lalakas ang kanilang kita sa mga susunod na araw, lalo't may mga hahabol pang mag-enroll sa naturang paaralan hanggang Biyernes ngayong Linggo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, maglalabas ng bagong kanta ang K-pop group na BTS bilang bahagi ng kanilang 13th anibersaryo ngayong Hunyo. Nakatakdang ilabas ang kantang Come Over sa June 12 sa ilalim ng kanilang taunang fiesta celebration. Ayon sa kanilang label, tampok sa kanta ang emosyon ng grupo habang naghahanda sa muling pakikipagkita sa kanilang fans matapos ang matagal na hiatus o pansamantalang pagpapahinga.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
5: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at

0: obra, sobrang nakakasama ng loob, nakakaawa yung nangyari sa Gensan at mga karatig na lugar, ano, ha? Yung hindi mo inaakala na you will see all this destruction in a matter of minutes. Nung pinapanood ko to sa mga reports na pumapasok sa DZMM sa ating YouTube at kung ano pang mga nag-upload, ano, ha? Ang feeling mo nga parang ano, eh, parang nanonood ka ng movie.
1: Oo.
0: Sabi, is this really happening?
1: Totoo. Yung mga special effects na nagigiba yung mga building, di ba? Nakita natin kahapon. Na at saglit nga lang yun, eh. Katulad na sinabi po, ilang segundo lang naman yung part. Hindi naman talaga tumagal ng minuto yung pagyanig, no? Pero
0: tsaka yung hiyaw, ano? Yung
1: takot.
0: The shriek, eka nga, na alam mong natural na takot na takot. At saka yung mga bata, lalong-lalo na, I felt for the children. Kasi nakikita mo, naghahawakan na sila, di ba? And kudos to the teachers and all the other school officers, ano, ha? Maybe even the principal, na they were able to at least, di ba, calm them down. Oo, para hindi magpanic, although there were instances where talagang hindi na malaman kung saan tatakbo. But thank God, you know, that the timing is such that
1: nasa labas lahat.
0: Nasa labas.
1: Yes. Dahil sa flag ceremony nga.
0: At saka yung nakita mo yung in-interview natin kahapon, di ba? Yung sinasabi na bumaksak yung ano, at nakurat to, no? Yung abandoned ano nila,
1: parang building.
0: Parang covered something, pero bumaksak at wala namang fortunately, wala namang naapektuhan. Opo.
1: Sana talaga ngayon, partner, no, yung aftermath nitong nangyari, makita natin kung gaano kabilis ang pag-aksyon ng ating pamahalaan para makatulong, makapaghatid ng tulong at ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon sa mga affected regions.
0: Totoo yan. Kasi malaking bagay yung makikita mo yung matataas na opisyal. And let's mention them already. Sa pagkakaalam natin, si Secretary Vince Dizon ng DPW WH nandun na. Secretary Ted Erbosa.
1: DOH.
0: Ng DOH.
1: DSW.
0: Nandun na rin.
1: DSW,
0: di ba? Nandun na ba?
1: Secretary Rex Gatchalian.
0: Okay. So, and then the LGU mayors, governors, hopefully the congressman will be there also, no? Kailangan makita kayo, eh. Kailangan maramdaman yung presence ninyo doon para maalam nila na at least may nakakaalam ng pinagdadaanan namin ngayon. And remember, ang daming walang kuryente, ha?
1: Tama.
0: Oo. At hindi pa natin pinag-uusapan yung tubig. Paano na yung tubig?
1: Oo.
0: Yung telco, kahit paano yata, kahit sisinghap-singhap.
1: Pero may serbisyo.
0: Yes.
1: Ang isa din sa mga concern natin ngayon, partner, is kaka-start pa lang natin itong three-term school calendar, no? First day dapat kahapon at naun siya minaagad yung unang araw ng klase pa lang. So, paano na naman tayo mag-a-adjust nito? So, dapat ay panibagong adjustment pa muna natin. No? Ito yung isa sa concerns natin.
0: Alam mo, hindi lang yun, eh. More basic than that will be kailan pwedeng mag-klase ulit dun sa mga schools nila,
1: yes,
0: or even the classrooms. Ano? Kasi nga baka maya-maya mo, may mga cracks na yan. Mayroon ng dapat na i-condemn dyan. Kasi alam mo naman ang mga school buildings natin, 19 kopong-kopong pa yung iba dyan.
1: Pero feeling ko nga, mas matibay pa yung mga 19 kopong-kopong kaysa mga gawa na bago sa ngayon.
0: You have a point there.
1: Yung mga nakikita nating, ano tawag doon, hindi maganda yung quality.
0: I'll give you an example. Meron kaming mga lumang mga yero, ano, ha, pag alam naman sa negosyo. So may mga lumang yero na iniipon namin. Alam mo ba na mas gustong binibili nung mga
1: junk shop.
0: Mas gusto nilang binibili at mas mataas ang presyo, mas luma yung yero.
1: Sabi ko
0: bakit? Mas makapal yan. Mas matibay yan. Yung mga bago, sabi, ang ninipis na niyan. Yung mga luma, yung mga tawag nga nila antigo, ano yan? Sabi niya, ang kapal niyan. Pag yan ay medyo natapal-tapalan mo yung mga butas.
1: Kaya pa rin.
0: Pwede pa yan.
1: Singkapal ng ano, partner, yan?
0: Nang,
1: gano'n.
0: Ito na.
1: Sing kapal ng ano, yung mga year na yan.
0: Unahin natin na yung dito sa ating mga balita, headlines sa balita pangtan. Marami pong mga ano, canceled flights sa Cebu Pacific, Gensan Cebu, Gensan Manila. I-check nyo po yan kung meron kayong booking ngayon. Ano po? For June 9. So June 10 naman, Cebu Pacific. Ganun din. Cebu, Gensan, Cebu, Manila, Gensan, Manila, Iloilo, Gensan, Iloilo. Dali lang po ha. Meron lang po tayong sumasagitsit na flash reports.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Nico Bagsik, go ahead please.
3: Peter, 4.7 ang naitalang unemployment rate o bilang ng mga Pilipino na walang trabaho para sa April 2026 ayon yan sa datos ng Philippine Statistics Authority, habang nasa 95.3% naman ang employment rate para sa katulad na buwan. At katumbas yan ng 48.89 million na may trabahong mga Pilipino. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: At balik tayo dito sa ating mga headlines ngayon sa Balita Patan. Asan na yung aking ang daming mga nangyayaring misteryo ngayon dito. Ayaw umandar, hindi marinig. Siya, ito na po ang inyong mga headlines. Sandali, balikan ko lang, nabitin ako kanina.
1: Sa flights.
0: Opo, yung Philippine Airlines naman.
1: Meron din.
0: June 9 to 11, cancellations po ito ng Philippine Airlines, ha? Manila, Gensan, Manila.
1: Cebu, Gensan, Cebu, cancel din po. So, maganda po i-check po ninyo ang inyong flight carriers, no? Kung may ticket po kayo for the next following days.
0: Yeah, kasi nga pinasara yung ano eh.
1: Yung airport.
0: At saka nagdeklara na rin yata ng state of calamity. Ano? Okay. So, ito na po ang mga iba pang mga balitang dapat nyong malaman at iba dito ay medyo kagimbal-gimbal. Halimbawa po, 37 na ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilang paaralan, mall at hotel na pinsala rin ng pagyanig.
1: Pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao, umabot na po ng 1 bilyong piso. State of calamity, idineklara na rin sa General Santos City.
0: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong buwan ng tubig.
1: Mga lumang problema tulad ng kaukulangan ng guro at silid-aralan bumungad sa unang araw ng klase.
0: Ilang estudyante ng nursing hindi nakakatapos dahil sa gastos sa practicum program.
1: Kung may mga binabayaran pa rin, uso pa rin pa yan.
0: Oo ngayon, naman.
1: Binabayaran mo yung OJT mo?
0: Oo, yung dati, ang binabayaran ng kung saan papasok ng practicum, ang nagbabayad yung employer o yung pinapasukan nila.
1: Ngayon, ikaw na.
0: Baligtad na ngayon. Kailangan mo ng ano eh.
1: Alok ni Senador Alan Peter Cayetano para maresolba ang issue sa liderato ng Senado. Ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Ito, may 10 cents worth ha. If there is any time by which mas maganda na, may oportunidad na magkasundo yung dalawang kampo sa Senado, ito na yun eh.
1: Tama.
0: Kasi merong napakatinding hinaharap na problema ang Pilipinas. And if only because you guys want to help, dapat ngayon magkasundo na kayo at pwede nyong sabihin na nang dahil sa paglilingkod sa nasalantang mga bayan at syudad sa Mindanao, kami po ay magkakasundo na. Now is the time.
1: Presyo ng LPG sa Regasco bumaba, pero presyo ng mga produktong petrolyo tumaas naman.
0: Sa labas ng bansa, 10 ang patay sa magkahiwalay na pag-atake ng Israel sa Gaza. Pero ang latest dyan, mukhang medyo kahit na informally, unofficially, may parang ceasefire between Israel and Iran. Tapos, as a result, medyo bumaba po ng bahagya ang presyo ng Brent crude. Ayan? Sa pandaigdigang pamilihan.
1: Ayan, maganda ba yan?
0: Oo, medyo more than $1, a little over $1, $95.31 kahapon, $94.20 ngayon. Ang masakit, sumubsob na naman yung piso natin, 61.68.
1: Ako, ayan ang...
0: Aray ko!
1: Ngayon, tumaas ang diesel, di ba? Pero sa Jensen, na nakadeklara ng state of calamity, di ba pag state of calamity, may price freeze yan, no?
0: Yes.
1: On basic
0: sa
1: commodities.
0: Sa mga prime commodities. I'm not sure about oil products.
1: Yes.
0: Oo. Mamaya, babalikan natin yan kasi may makakausap tayo ukol dyan. Samantala, stand by please ang ating mga Radyo Patrol reporters. Ang oras, 9:17 in the morning.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Unahin natin si Hernel Tokmo. Update sa sitwasyon sa General Santos City. Hernel, magandang umaga. Go ahead, please.
5: Magandang umaga, Peter at Riga. Pasado alas 9 ngayong umaga ay nakatagdang ipagpatuloy na ng mga responder ang kanilang search operations sa dalawa pang missing sa gumuhong gusali dito sa Barangay Kalumpang sa General Santos City dahil sa malakas na lindol. Isa naman ang bangkay na nakuha kahapon at grabe ang pinsala na idinulot ng malakas na lindol sa nasabing gusali. Bumigay ang mga poste at halos babagsak na ang buong gusali. Isa lang ang gusali ito sa ilan pang mga business establishment na labis na napuruhan ng malakas na lindol. Nakausap din natin kanina si Aling Junicia Jocelinda Deluvio na napapayak na lamang at hindi makatulog kagabi sa kaiisip ng kanyang anak na si Joey na pinaniniwala ang isa sa mga natrap sa loob ng gusali. Kinuwento ng mga katrabaho ni Joey na may tinulungan pa umano ito at bigong makalabas nang mangyari ang lindol. Kagabi naman, nakaranas ng malawakang brownout at sarado ang maraming negosyo, ang mga fast food restaurant, dinayo ng maraming customer. May ilang residenteng takot na manatili sa kanilang mga bahay dahil sa mga aftershock. At sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Soccsaygan Region, mahigit 500 aftershocks na ang naitatala hanggang alas 8 kagabi. Ngayong araw, ipagpatuloy rin ang Structural Damage Assessment upang matukoy ang pinsala ng mga gusali at kung ligtas pa itong matutuluyan. Sa buong Soccsaygan Region, mahigit 2,500 na pamilya ang nawala ng tirahan, na karamihan ay nasa mga evacuation centers. Mahigit 30 individual naman ang nasawi, habang 144 ang sugatan sa buong rehiyon. Peter, hindi ka?
0: Oo. Ernel, unang-una maraming salamat. Ano, hindi madaling mag-cover ng ganyang kalaking pangyayari. Pero gusto ko lang tanungin yung 2,500 families na iyong binanggit na nawalan ng tirahan. Anong ibig sabihin nun? Nasira talaga yung kanilang mga bahay-bahay? O ang feeling lang nila hindi na safe kaya they had to evacuate?
5: Yan pa yung bine-verify ka natin sa RDRMC kung ano ibig sabihin nitong 2,500 na displaced families. Kasi may mga residential areas, may mga bahay din kasing nasira o nagtamo ng matinding pinsala dahil sa malakas na lindol. At kung ang iba ba ay nag-evacuate lang dahil feeling nila ay hindi sila ligtas, lalo na yung sa mga coastal areas gaya sa Sarangani Province, lalo't may idineklarang tsunami warning kahapon kaya nagsilika sa evacuation center ang ilang mga pamilya.
0: Okay. May binanggit ka kanina na bilang ng mga namatay dyan lang sa Jensen. Pakiulit nga yun, Ernel, please.
5: Kasi yung nakuha nating detalye mula sa RDRMC ay patay ito sa alas 10 ng gabi na report ng ahensya at nasa 33 ang namatay sa buong Soccsaygan Region. Dito sa General Santos City, hindi pa natin alam. Yung nakuha nating detalye ay 11, pero maaaring tumaas pa ito dahil patuloy pa rin ang search operations, halimbawa doon sa Barangay Kalumpang na gumuho, nagusali, at may ilan pang mga operation din na hinahanap. May mga missing individuals pa hanggang sa ngayon.
1: Oho. Hernal, meron na kayong dineclare na ang state of calamity, no? Ano-anong mga prime commodities yung sinabi na hindi na pwedeng galawin ang presyo?
5: Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung nasa kabuang detalye ng state of calamity na declaration. Pero yung price freeze ay nasa mga basic commodities, no? Yun yung sa ngayon ay dapat hindi pa magtataas ng presyo yung mga pangunahing produkto ni General Santos City na labis na naapektuhan ng lindol. At sa ngayon, maraming mga business establishments ang sarado pa rin dahil nga sa lindol. At sabi ng CDRMO na magkakaroon o ipagpatuloy nila yung mga structural damage assessment para matukoy yung mga damage kung ligtas pa bang tuluyan itong mga opisina at mga establishments. Pero sa mga sa price, yun yung minomonitor din ng Department of Trade and Industry na dapat walang magpapataas ng mga presyo ng pangunahing produkto.
1: Oo, baka pati yung sa produktong petrolyo, hindi rin nila gagalawin dahil yung mga genset, di ba, kailangan yan?
0: Okay.
5: Tama ka dyan. Actually, may mga nakita tayong nagsarado na

0: na alam natin kung ano yung naging may damage pa doon sa loob. At sa ngayon, yung pagpupunta sila sa General Santos City, kadalasan ay doon sila lalapag sa Davao City International Airport at okay. Pabiyahe ng nasa 3 oras, no, by land.
1: Yes, yes.
0: Tulad namin, nagaling pa kami sa Davao City, so bumiyahe kami ng 3 oras papunta rito. Wala namang mga like landslide or anumang sagabal sa daan. Nakapunta naman kami dito ng nasa 3 oras sa biyahe galing sa Davao City.
1: Kasi ang gusto kong itanong paano yung mga relief goods na dapat nadalin dyan? So, nasagot mo na. Ibig sabihin, sa Davao City dapat dumaan tapos by land na going to Gensan, ano?
0: And may isa din kasing airport, yung Raja Buaye Airport, yung parang sa Air Force, Philippine Air Force daw, na ginagamit ng mga government personnel at yun yung isa sa mga paraan para maihatid nila ang tulong din. At dito rin sa Region 12, may mga naka-standby din naman silang relief goods. Kahapon din, nandito si DSWD Secretary Gatchalian at tiniyak niya na makapagbibigay sila ng paunang tulong sa mga apektadong residente.
2: Mm-hmm. Hernel, okay. Sa mga bata naman, yung sa mga nagsimula ng klase?
0: Mm-hmm. Sa ngayon, suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan dito, no, dahil may mga naiulat nga na mga damage. Like for example, doon sa Davao Occidental, sa Region 11, marami mga paaralan doon ang nagtamo ng pinsala at saka sa Davao del Sur. So sa ngayon, tinitiyak ng mga otoridad na dapat maisagawa muna ang kumpletong structural damage assessment at matukoy nila kung ligtas pa bang gamitin ang mga gusaling yon para sa klase. So sa ngayon, kanselado pa ang mga klase. Hindi pa natin alam kung kailan babalik.
1: Mm-hmm. Last na lang, Ernel, yung bumagsak, no, yung nag-collapse na building na mayroong fast food at saka radio station, doon ba may nasawi o wala naman?
0: Yan yung iikutan natin ngayon kasi iniisa-isa ko yung mga damage na mga gusali. May nadaanan tayong isang fast food restaurant na matindi yung pinsala, tapos may dalawang shopping mall din na natibag yung mga pader at semento, at nakita na yung mga produkto sa loob. Hindi pa natin napuntahan yun. Parang
1: sige.
0: I think nasa plaza yon. So yan yung bibisitahin natin mamaya kung ano yung sitwasyon doon. Kasi nakunan din yun sa video, yung actual talaga na pagguho ng building na yun na may registration at isang fast food restaurant.
1: Okay. Ernel, mag-vitamins ka ha. Medyo matagal-tagal pa siguro yung pag-ikot mo dyan.
2: At sana hindi na nag-aftershocks, no?
1: Para... Meron pa din daw eh.
0: Meron pa. Actually, ano lang, bago lang nakasandby ako, gumalaw na naman yung sasakyan.
1: So
0: parang nasanay na kami dito. At doon naman sa kagabi naman, bandang siguro alas 10 ng gabi, ay may aftershocks din. Kaya yung mga residente, mas pinipili nila na sa labas muna matulog. Sa sasakyan, may nakausap ako na sa tricycle daw sila matutulog kasi takot silang bumalik sa kanilang bahay kasi tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. At itinuturing nila na pinakamalakas doon na lindol na naramdaman nila rito.
1: Grabe. Ernel, maraming salamat.
2: Inip kayo dyan, Ernel.
1: Muli, mamaya, I'm sure na kakausapin ka ulit ng iba pang mga anchor sa DZMM. Thank you very much, Ernel Tokmo.
2: Sa pang-report, mga magulang ng estudyante inireklamo ang butas-butas at masikip na kalsada sa harap ng Jose Rizal Elementary School sa Pasay City. Ang balitang kumpirmado sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rika at Peter, mga nakaharang na malalaking concrete culvert at butas-butas na kalsada ang sumalubong sa mga magulang at estudyante ng Jose Rizal Elementary School sa Pasay City ngayong pasukan. Ang Park Avenue kasi na mismo daanan papasok ng paaralan, binubungkal ng mga bako para sa pag-ayos ng drainage sa lugar. Reklamo ng mga magulang, halos wala na silang madaanan dahil sinakop na ng mga culvert at heavy equipment ang magkabilang lane ng kalsada. Pahirapan din ang pagmaniobra ng mga sasakyan, papasok at palabas ng paaralan. Narito ang tinig ng ating mga nakapanayam.
4: Siyempre nakakaabala din. Besides, naka under construction tayo ng road, tapos ang dami pa siyang nakaharang na mga dadaanan ng estudyante. So mahirap yun. Talaga po masikip. Hindi kami makadaan, lalo pa magsusundo kami ng mga bata. Sikip na rin kami sa pilahan dito kasi nga po nakaharang yung mga bato ng malalaki na yung sumatasada.
3: Yan ang tinig ni Lola Baby at Abigail Pawang, naghahatid ng estudyante sa Jose Rizal Elementary School. Kwento ng mga residente,

0: dahil na magsimula ang construction sa kalsada pero hindi natapos bago magpasokan. Daing nila, sana sinulit na ng kontraktor at lokal na pamahalaan ng Pasay City ang bakasyon ng mga estudyante para matapos ang proyekto sa tapat ng elementary school. Hiling nila, maalis man lamang ang mga nakaharang na culvert para may espasyo mamagahatid at susundo sa mga estudyante. Ayon naman sa tauhan ng kontraktor na nakausap ng Radyo Patrol, posibleng sa Setyembre matapos ang isinasigawang drainage malapit sa paaralan. Sa ngayon, wala pang tugon ang lokal na pamahalaan ng Pasay patungkol sa estado ng proyekto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Samantala, sa oras na 9:29, meron tayong flash report.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Marlene Padiernos, go ahead, Marlene.
4: Peter Atrica, arestado na ng mga tauhan ng Philippine National Police ang primary suspect sa kaso pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Kim Ji-ik-juk. Ayon kay DALG Secretary John Vicramulla, na arresto si Lieutenant Colonel Rafael Dumlao sa Basong Tamo, Quezon City kaninang dakong alas 5 ng madaling araw kanina sa kanyang tahanan. Si Dumlao ang pangunahing suspect sa 2016 na case ng pagpatay sa Korean businessman na si Ji-ik-ju na umano'y kinidnap, sinakal, sinunog ang katawan at finlash sa toilet sa loob ng Campo Corame ang mga abo. Antabayan ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Eksakto ang punto, alas 9:30.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Paano nga ba nangyari itong napakatinding 7.8 magnitude na lindol? Ang lumalabas po, mukhang merong tatlong trench na nakapaligid dito sa Gensan in particular. No, ha? Meron yung Mindanao Island kasi. Yung Mindanao is surrounded or napapaligiran ng 3 active subduction trenches. At ito yung mga tatlo. The Sulu Trench, the Philippine Trench, the Cotabato Trench. Oh, parang nakapaligid lahat yan at may isa lang gumalaw dyan, apektado.
1: Mababang gaba niya yung ibang mga trench? Di ba yun, may mga ganyan stress, yung katulad na sinasabi ni Direk Totoy Bacol, Bacolcol, di ba? Direk Totoy Bacolcol.
2: Na meron bang epekto yung one trench over the other?
1: Yes.
2: At saka, I mean, to produce 7.8 magnitude.
1: Kaya nga.
2: Dati-dati, pag 6, gimbal na gimbal na tayo. Ito ay 7.8. Kausapin nga natin at malaman natin mula sa isang kilalang geologist at executive director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay. Professor, magandang umaga po, si Peter Atrica dito sa Balita Patan sa DZMM.
6: Hello po. Good morning. Thanks for inviting.
1: Our pleasure, Professor. Thank you.
2: Prof, so let's start with ano po ang assessment ng Project NOAA, no, dito sa napakalakas na 7.8 magnitude na lindol. Was this more or less expected or based on yung time difference mula nung huli pang magkaroon ng matinding pagyanig?
6: Expected naman po yan, pero hindi natin alam kung kailan mangyayari, no? Ang rason kung bakit sinasabi ko na expected, kasi ang Pilipinas po ay pinalilibutan ng maraming tinatawag na earthquake faults, no? Kasama na rin po dito yung mga binanggit nyo kanina, yung Philippine Trench, yung Cotabato Trench, yung Sarangani Trench.
2: Opo.
6: No? Once natukoy po yan at alam natin nandyan, ang pagkakaalam po, no, sa field ng geology ay sila ay mga pwedeng tinatawag na earthquake generators. At alam natin yung lokasyon yan at sila yung pwedeng gumalaw at magkaroon ng earthquake, no? At based sa historical record ay meron siyang mga paggalaw na malalakas, no? So kung ang paggalaw niya ay matagal na, no? Nakapag-ipon na siya ng lakas at maaaring gumalaw siya at magkaroon ng malaking earthquake. That is what I mean by expected. At dahil ang Pilipinas po ay bugbog sarado sa mga faults, no? Napapaligiran, napapalibutan, tumatahak sa Pilipinas sa mga isla yung mga fault. Kailangan po ang mga Pilipino ay laging handa sa mga pangyayari, sa mga earthquakes na malalakas.
2: Okay, so yung 7.8 po definitely sa panahon ngayon and wherever you are in the world, you know, this is extraordinary. Medyo hindi basta-basta nagkakaroon ng 7.8. So ang tanong po ngayon, sino po ang ano kaya ang naging cause nito? I mean, bukod doon sa inyong inexplain na meron bang pangyayari that actually precipitated this event?
6: Bali, ano po, no? Ang mundo po kasi ay hindi static, no? Ibig sabihin no na gumagalaw siya. At yung pinaka-outer shell niya, kumbaga iisipin natin pakuan niyang mundo, no? Yung pinaka-matigas na parte, yung hindi kinakain, ay biyak-biyak ito, no? In several segments, kumbaga. Tapos yung bawat parte na yon ay gumagalaw, no? Gumagalaw. At pag gumalaw siya, nagbubungguan yung mga tinatawag nating plates. Yung mga meron tinatawag na Philippine plate, meron tinatawag na Pacific plate, meron tinatawag iba-ibang klaseng plate, no? At pag nagbanggaan siya, doon siya nagbabanggaan doon sa mga Philippine Trench, doon sa Cotabato Trench, doon sa Sarangani Trench. Habang nagbabanggaan siya, no? Kasi malalaking tipak na bato ito, hindi ba? Nag-ipon siya ng lakas. At pag nag-ipon siya ng lakas, ay eventually bibigay siya. Pag bumigay, yung lakas na yon ay lumalabas bilang pagyanig ng lupa, no? Or tinatawag nating earthquake. Kung tinatanong niyo ako ano yung nag-precipitate, yun po yung dahilan. Kasi po ang mundo natin ay gumagalaw. Merong isang field sa geology na pinag-aaralan yan. Ang tawag dyan yung ano, no, yung topic ng plate tectonics. At mine-measure, sinusukat ganong kabilis yung galaw ng mga malalaking tipak na bato na to, saan sila nagbabanggaan, at kung nakapag-ipon na siya ng lakas. Meron ngang kasasubmit lang na thesis ng isang estudyante dito sa National Institute of Geological Sciences.
2: Opo.
6: At ang sinasabi niya doon, nung pinag-aralan yung Cotabato Sarangani Trench, no, ay merong isang lugar na may tinatawag na seismic gap. Yung seismic gap na yon, yun yung lugar na hindi pa nagkakaroon ng malakas na earthquake. So ibig sabihin noon, ang message noon ay matagal na itong hindi gumagalaw itong parte na ito ng fault na yan.
2: Opo.
6: Ibig sabihin nakapag-ipon ng lakas at maaaring doon magkaroon ng malakas na earthquake. At ayun na nga, nangyari yung earthquake na yon, nai-release yung enerhiya at medyo malapit doon sa ano, no, sa General Santos, at nagkaroon ng malakas na pagyanig yung malakas na earthquake na yon.
1: Professor, meron bang, kasi kahapon kausap namin si Director Toto Bacolcol, sinasabi niya may tinatawag na stress transference, no, yung parang na dahil nagbabanggaan nalilipat dun sa ibang mga plate. I was just curious dahil last year po meron tayong malakas din na earthquake sa Davao, Cebu region din, pero ito naman sa land, sa fault nangyari, no. Maaari bang magkaroon ng stress transference from faults or from faults to trench sa dagat mapupunta?
6: Normally po yung mga pag-stress transfer na pinag-aaralan, no, madami pong ginagawang pag-aaral ng ganyan ang PBOLCS, dito rin po sa UP pinag-aaralan. Pero yung pag-transfer po ng stress na yon, kumbaga may gumalaw na isang fault, no? Ibig sabihin noon, maaring lumipat yung stress doon sa karatig na fault, no? At doon malamang or pwedeng bantayan yung fault na yon na malapit na maaaring gumalaw. Ganun din po yung nangyari noon, no? Merong gumalaw sa Leyte, tapos later on gumalaw doon sa Northern Cebu. Pero kailangan medyo malapit yung fault na yon, mga adjacent faults na maaaring mapaglipatan ng stress. At yun yung mga binabantayan na maaaring gumalaw.
1: So wala pong fault to trench na transference ng stress. Magkaiba po yung stressor ng
6: Trench po ay fault din yon eh.
1: Uh-huh.
6: Fault din po yon.
1: Nasa dagat lang.
6: Dagat kasi merong tubig sa ibabaw.
1: Uh-huh.
6: Pero yung gumagalaw po, yung lupa doon sa ilalim.
1: Aha. So, ano din po pala, pero wala pong connect yung nangyari na lindol last year dito sa lindol ngayon.
6: Mahirap po akong sumagot ng ganyan hanggat hindi ko napapag-aralan kung gaano kalayo yung fault na yon. Kasi mahabang proseso po yung pag-simulate niyan. Ano? Mm-hmm. At sa ngayon, maaaring masagot ko yan later on kapag nakita ko na po yung resulta ng pag-aaral na yon.
2: Mm-hmm. Okay.
6: Pero sa ngayon, mahirap pong sumagot dun sa specific na tanong.
2: Opo. Okay. Ako eh medyo na-excite dun sa binanggit ninyo kanina na mayroong nag-submit ng paper at na, in effect, nagsabi siya na etong area na ito hinug na. At nangyari na nga, tama po ba yung pagkakaunawa ko doon sa sinabi ninyo?
6: Tama po yon. In fact, sinubmit nga niya yung bound thesis yata kahapon, ano? Yun po yung dinidiscuss niya na nung pinag-aralan niya yan, merong silang nakita na tinatawag na seismic gap. Yun yung lugar na wala masyadong pag-release ng energy. Opo. Through earthquakes, no? Kumbaga tahimik siya. Hindi siya doon sa lugar na 'yon na hindi gumagalaw na parte nung trench, no?
2: Mm-hmm.
6: Nung fault na 'yon.
1: Mm-hmm.
6: At parang sign 'yon, no? Sa seismology ay 'yan po ang mga isa sa mga bagay na tinitingnan kapag meron kang alam na fault tapos hindi gumagalaw doon sa parte na 'yon ng fault, ay malamang doon magkakaroon ng earthquake na susunod.
2: Naku, palagi ko may offer na kagad dyan sa Phoenix.
1: Nakauno ba?
6: Magandang makita ng mabuti yung thesis na yon ng estudyante. Ma-imbestigahan kasi baka naman pwedeng ano lang, di ba? Parang that's a sign. Although that kind of sign. Yung seismic gap is quite widely used internationally, no? Mm-hmm. Yung seismic gap na
2: rin. Professor Mar, I'm wondering, dahil archipelagic tayo, does that mean na talagang mas prone ang Pilipinas sa mga earthquakes, mga lindol, lalong-lalo na yung malalakas because, you know, we're in the ring of fire, di ba?
6: Yes, we are in the ring of fire. Siguro, i-rephrase ko yung tanong ninyo, no?
2: Sige po.
6: Dahil archipelagic tayo, ay mas prone tayo.
2: Apo.
6: Siguro, mas maganda natin i-frame yan ng kaya tayo archipelagic, no? Dahil sa mga fault na nakapaligid sa atin. Palaging gumagalaw, nagbabanggaan yung malalaking tipak na bato. Dahil dun sa paggalaw na yon at pagbanggaan na yon ay lumitaw yung mga isla.
1: Fault pala nila.
6: Tapos hindi lang lumitaw dahil sa pagbabanggaan. Dahil sa pagbabanggaan, ay yung iba ay pumapailalim doon sa isang tipak na bato. At pag pumailalim siya, ay natutunaw yung bato kasi mas mainit sa ilalim. At pag natunaw siya, ay aakyat yung tinatawag nating magma o yung tunaw na bato. At pag umakyat ito, magkakaroon naman ng pagputok ng bulkan. At pag malakas ang pagputok na bulkan at matagal at sunod-sunod yan, ay magkakaroon din ng isla. Kaya bugbog sarado ang Pilipinas ng mga bulkan. Meron tayong mga isla na marami, archipelagic, kasi tuloy-tuloy ang pagbanggaan, tuloy-tuloy ang earthquakes through millions of years. At dahil sa pagbabanggaan na yon ay tumataas yung dating nasa ilalim ng tubig, hanggang pumaibabaw doon sa dagat.
2: Mm-hmm. And so you're actually saying, Prof, na actually magkakasama, magkadugtong lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao. As a matter of fact, part of the Big Asia Island noong prehistoric years.
6: Hindi po galing talaga sa dagat at dahil nung sa ilalim ng dagat at dahil nagbubungguan yung malalaking tipak na bato, umakyat siya ng ganyan, no?
2: Mm-hmm.
6: At nagkaroon ng mga isla nung pumaibabaw doon sa tubig.
2: Ayan.
6: Meron lang isang lugar na isla sa Pilipinas, yung Palawan, na pinaniniwalaan na nanggaling sa mainland China. At nung nabitak ito galing dun sa nakadikit sa continental shelf ng mainland China at nung gumalaw ito bumangga sa mga isla ng Pilipinas.
2: Iyon. O, baka naman meron na naman makakuha ng idea dyan.
1: Can we redact that?
6: nangyari po ito matagal na, no?
2: Hindi pa uso ang ano. Hindi pa uso ang 9 dash line.
6: Hindi pa. Several million years ago.
1: Hindi nila makukuha.
2: Prof, last na lang po mula sa akin, ano? Kasi very interesting ito. Yung mga faults or trenches na pwedeng mag-produce ng, sabi nga nila, the big one for Mega Manila and the outlying areas. Ano po? Meron na po bang study tungkol dyan at na pwedeng magsabi sa atin na within this decade or within this next 5 years, it could actually happen?
6: Bali, ganito yan. Ano? Siguro rule of thumb, pag may nagsabi sa inyo na ang earthquake ay mangyayari sa araw na ito at sa oras na ito, ay huwag niyo na pong paniwalaan yon.
2: Budol kasi, yan, budol.
6: Budol yon. Kasi sa scientific community po, ay hindi pa ina-accept or hindi pa parang na-prove na kayang gawin ito. Pero kapag sinabi na medyo long term, no, itong fault na ito na tumatahak sa ganitong lugar, katulad for example ng Marikina Fault, na nung napag-aralan ay in the past gumalaw ng several times in the span of so many years at ang interval niya ay ganito, therefore ay likely na gumalaw ito after so many years, no? Pero hindi natin alam yung exact, alam lang natin yung lugar at pwedeng mangyari doon yung malaking earthquake na yan kasi napag-aralan.
2: Pero hinugna po.
6: Matagal na po yung huli, no? Ayon doon sa mga sinasabi ng pag-aaral ay more than 100 years or several hundred years ng nakaraan. At kapag ganon, based on earthquake theory, no, merong tinatawag dyan na kapag hindi gumagalaw ng matagal ang isang fault na active, ay pwede siyang makapag-ipon ng lakas. At mas matagal, mas marami ang naipon na energy. At kapag nag-rupture ito, no, yung hindi niya nakaya yung pressure, pag nag-rupture yan, ay magkakaroon ng malakas na lindol.
1: Na-curious tuloy ako dyan. Hindi ba pwedeng i-harness ang energy na yan, Professor, para hindi na maging malakas na earthquake yan at magamit natin yung naiipon nilang pressure sa ibang bagay?
6: Aba, kapag na-invento niyo po yon yung paraan diba? Na yon ay kayo malamang ay magkakaroon ng Nobel Prize.
1: Pero last na po, another curious question lang. Kasi po katulad na lang ng mga vulkan na...
6: Ano po?
1: Katulad po ng mga vulkan, sabi po ninyo na pag nagbabanggaan ang mga plate, katulad ng mga vulkan, naglalabas ng lava, maganda po yung... May maganda rin siyang effect eh. Nagiging fertile ang lupa, tumataba, ganyan. Ang mga earthquake ba, merong ganitong side to their destruction, meron ding something positive that baka naman hindi lang natin nakikita, akala lang natin purely destructive lang ang lahat ng earthquake?
6: Nako, napakaganda po ng komentaryo niyong yan, ano, observation na yan. In fact, merong mga nakita ko dati mga pag-aaral na sinasabi na man or civilizations tend to settle in areas that are naturally hazardous.
2: Mm-hmm.
6: Hindi lang doon sa pagputok ng vulkan, siyempre tumataba yung lupa doon sa gilid para magandang taniman at mas maganda ang harvest. Bukod doon sa natural beauty ng binibigay ng vulkan, katulad ng Mayon, which I think is the archetypal volcanic beauty. Ganon din po yung mga faults tsaka mga earthquakes. No? Kasi kapag mayroong mga fault tsaka earthquake, ay nagkakaroon po ng mga proseso, no, na yung gold na nakakalat sa mga bato ng maliliit na ano lang, mga in small amounts, ay kapag merong earthquake, meron pong mga fluids na pumapasok dyan sa mga siwang na yan. At kinukolekta niya yung maliliit na particles, no, in small amounts na gold, at nilalagay niya near the surface at pinapadami niya yung concentration ng gold. Kaya nga po, yeah, nung sa San Francisco, doon sa Gold Rush.
2: Gold Rush, oo.
6: Eh, maraming faults doon sa Bay Area. Nandiyan yung San Andreas Fault, ang daming Hayward Fault, ang daming mga fault dyan.
2: Oo.
6: Kaya po, dyan nagkaroon ng Gold Rush, di ba?
2: Ah.
6: At nagkaroon ng settlement dyan. At yun ang dala ng proseso, yeah, na meron kang faulting at earthquakes at saka mga fluids na kinukolekta niya yung gold at nilalagay niya malapit sa surface na mas marami ang concentration sa, yeah, isang bato. Ang Pilipinas ay ganun din po, no? Kasi kaya po marami tayong gold dito, yeah, sa Philippines ay dahil sa mga proseso na yan.
2: Ayan, so two faults make wealth.
1: San ba ako pwede mag-ano niyan? Ano tawag doon? Mag-ganon, di ba? Swirling?
2: Gold panning.
1: Gold panning. Uh-oh. Para makaharvest tayo.
2: PS po, PS prof, PS, pahabol, sundot. meron na bang gumagawa ng AI earthquake algorithm?
6: Siguro nagpapatulong paano gumawa, no, kasi mas mabilis ang pag-process.
2: Yes.
6: Eh ako po, bago niyo ako tinawagan, ay gumagamit po ako ng AI para pag-aralan yung mga iba-ibang mga datasets, yeah, kasi mas mabilis po ang processing, no? Pero yeah, guided po 'yon ng mga tanong ko para makita kung ano yung best way na makita, yeah, yung mga ano ba yung mga delikadong lugar, okay, saan, okay, ba most likely, no? Hindi ko sinasabi kung kailan. Most likely na pwede magkaroon ng earthquake. At yun po ay kaya marami pa rin po nagre-research. Kaya
2: yes,
6: importante po ang research. Kasi kung hindi po natin pag-aaralan through research, ay mas hindi natin maiintindihan yung mga paglindol, no, mm-hmm, sa isang lugar. At mas hindi natin maiintindihan ano ba yung mga mechanics nito, bakit ba ganyan ang behavior niya nung isang fault. So, kailangan po tuloy-tuloy ang pagsaliksik.
2: Yes.
6: Lalong mas importante po yan para dito sa Pilipinas, mm-hmm, kasi bugbog, sarado ang Pilipinas, opo, opo, ng mga earthquake faults.
2: Yes, okay. Professor, maraming salamat po. It's been a very, very interesting discussion and I'm sure we shall talk to you again. Thank you, sir.
1: Thank you, Prof.
6: Okay, right. Maraming salamat din po. Thanks, alright, for inviting.
2: Si Professor Mahar Lagmay, isa pong kilalang geologist at executive director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center. Ang ating oras, 9:50, 10 minuto bago mag-ikasampu ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Babalik kami ni Rica in just a short while.
3: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
8: Ang ubo at ika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan.
12: Balita Patan.
2: Oras, alas 9.53. At pag may nangyayaring mga dilupyong kagaya nito, no? At, again, we pray, ano, samahan po natin ang panalangin para po doon sa mga naapektuhan. Tayo, nandito sa Maynila, nakikita lang natin yung mga videos, ano ha, nakikita natin yung reaksyon ng mga batang pumapasok for the first day of school. Mm. Tapos, ayun na, nangyari na nga, ano po. Pero we need concerted effort para makatulong. At isa po sa mga usually at na inaasahan na tutulong ay ang ABS-CBN Foundation, ang Sagip Kapamilya. At makakausap natin ang pinuno mismo ng Sagip Kapamilya ABS-CBN Foundation in the service of the Filipino, sabi nga nila. Si Marcel Rinon. Sir Marcel, magandang umaga. Kumusta na?
13: Magandang umaga po, Sir Peter.
2: Opo. Alam nyo, naalala ko nung nagkaroon ng Baguio earthquake, ano, yung napakatinding earthquake na yon. Ang pila dito sa ABS-CBN Broadcast Center, umikot Rica doon sa mga nagdo-donate, ano. Anong mga plano natin ngayon, Sir Marcel, para makatulong doon sa mga nasalanta sa Lindol, sa May Jensan?
13: Ay, opo, Ma'am Rica and Sir Peter, no? Nag-activate na po tayo ng ating disaster response team mula po sa News and Public Service. Kasama ko po dyan si Kuya Boots at saka yung ABS-CBN Foundation Kapamilya. Nakatakda po tayong tumulak papuntang Jensan upang makapagdala ng agarang ayuda. Siguro bukas ng madaling araw. At papadala natin yung isang truck at yung isang ating mobile kitchen. No? Mm-hmm. Sa ngayon po, bukas na ang ating donation channels na makikita sa ABS-CBN Foundation page. Ano po? Marami pong platforms kung sa pwede pong mamili ang ating mga kababayan kung anong komportable sa kanila sa pagdo-donate ng kanilang mga resources para maipabot natin dun sa mga pamilyang nasalanta nitong napakalakas na lindol, no?
2: Pinapakita namin ngayon, Sir Marcel, yung ano, yung QR code at saka kung paano mag-donate nasa screen ngayon ng Teleradio.
13: Ay, salamat po. Maraming salamat po. Higit na kailangan ang mga tents, solar lights, clean water, at of course, pagkain po, and then hygiene essentials. Ito po kasi na mga nabanggit ko na mga items, ito po yung mga alam namin na talagang kailangan ng mga biktima ng kagaya nitong kalamidad po ng lindol. No? At nakikipag-ugnayan po tayo sa mga local government agencies doon at sa local volunteer groups upang masuri talaga natin ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng matinding lindol na ito, no? At makapagdala tayo ng tamang tulong doon sa mga lugar.
1: Opo. Sir Marcel, usually mabilis naman po talaga yung galaw ng ating ABS-CBN Foundation, no? Ngayon po ba nasa na po ba kayo or nandun na po ba kayo o nagbabalak na po kayong pumunta doon anytime soon?
13: Actually, mamaya po maglo-load na po yung truck natin. May mga katuwang po tayong kasundaluhan sa paglo-load ng mga relief goods natin at patuloy po tayong tatanggap ng mga donasyon, no? In-kind man or cash, dito po sa aming opisina sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City po. So tuloy-tuloy po ang ating pagpaplano kung paano po tayo makatulong ng tama, no? Napaka-importante kasi yung salitang tama dito kasi kailangan talagang pag-aralan ng maigi ang mga tulong na dadalhin doon upang sa ganun hindi rin tayo makasagabal sa mga ahensya ng gobyerno na talaga ngayon busy sa rescue operation at saka sa rapid damage assessment, no?
1: Para po sa mga nais maging volunteer na makatulong po sa ating mga gagawin pagdating po doon, ano pong ginagawa natin?
13: Ay, sa ngayon po kasi doon at ang balak po natin doon na mag-purchase ng mga gusto, no? para maiwasan na po natin yung mga pagre-repack dito sa Maynila. Pero kung meron naman pong pangangailangan, magtatawag po kami ng mga volunteers na alibawa, kasi hindi rin maiwasan natin na may mga nag-walk-in po doon sa aming warehouse. So magtatawag po kami ng mga volunteers, no?
2: Yes.
13: Na tutulong po sa ating sa pagre-repack. So ang kalakaran po talaga kasi ngayon, napakaganda po na immobilize natin yung local volunteers, kasi napakagandang tingnan kung ikaw ay isang biktima at the same time ikaw din ay tumutulong. Napakaganda pong kwento yon sa isang mamamayang Pilipino po.
2: Oo, pero Sir Marcel, malawak ito ha, medyo hindi lang Jensen kasi. So yung while you prefer donations in cash, eh pwede rin naman ng in-kind, di po ba? So
13: yes, definitely po.
2: Oo, sa 13 Examiner Street,
13: West Triangle, Quezon City.
2: Yeah, West Triangle, Quezon City. At
13: sa mga ganitong pagkakataon, Sir Peter, gusto kong panggitin, naalala ko yung magic word mo naman, no? Mula noon hanggang ngayon.
2: Ayun. Oh, naku, salamat, ha.
1: Sample nga, partner.
2: Mula noon hanggang ngayon.
1: Ayan.
2: Naglilingkod sa Pilipino.
1: Sa mundo?
2: ABS-CBN Foundation.
13: Nakatatak na yan sa damdamin ng bawat Pilipino.
1: Totoo po yan, Sir Marcel.
2: Pero isisingit ko na ito dahil nagpe-prepare din po na makipagtulungan sa ABS-CBN Foundation at sa kapamilya. Ano po, ang aming maliit na public service team ng DZMM sa pamamagitan ni Franco at ni Paul. Opo.
13: Yes. Lagi po silang katuwang sa anumang mga kasakunan na nangyayari. Lalong-lalo na dito sa Metro Manila, yung mga sunog.
2: Yes. One last na lang po, Sir Marcel. Baka gusto niyong manawagan. Tayo yung napapanood sa The Filipino Channel. Bukod sa ang DZMM Digital, syempre, wherever you are in the world, marami pong nanonood sa DZMM Teleradio via YouTube and other social media platforms. Pwede pong manawagan kayo ngayon para doon sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa.
13: Opo. Sa mga ganito pong pagkakataon, talagang binubuhay at nabubuhay yung pagtutulungan ng bawat Pilipino saan man sa mundo, no? Saan ka man sa mundo. Napatunayan na po natin ito sa maraming nagdaang mga kalamidad na talagang matitindi at sinubok ang ating kakayanan upang tumulong. Sa ngayon po, kumakatok na naman ang ABS-CBN Foundation sa Gitpa Pamilya sa inyong mga mabuting puso. No? Ginto ang puso na kung mamarapatin ninyo, ipadaloy ninyo sa Gitpa Pamilya ang inyong resources at maasahan ninyo na makakarating po ito sa tamang mga tao na nangangailangan, lalong-lalo na sa ngayon na talagang matindi ang pinsala na dinulot nitong napakalakas na bagyo.
1: Opo, maraming salamat,
2: Sir Marcel.
1: Thank you very much,
2: Sir Marcel. At mabuhay po kayo.
1: Opo.
2: At ipupush po namin ito hanggang kaya na makakuha tayo ng mga donasyon. Ano po, dahil alam naman natin ang ABS-CBN Foundation, subok na ng panahon. Opo, mabuhay po kayo.
13: Maraming salamat po sa inyo.
2: Thank you very much. Ingat po sa biyahe.
1: Ingat, Sir Marcel.
13: Thank you.
2: Si Marcel, Sir Marcel Rinyon, ng head ng Sagip Kapamilya, ABS-CBN Foundation, tabang sa linog.
1: Sarangani. San ba ito? Ano yung tabang sa linog?
2: Lindol.
1: Linog? Di ko alam yun.
2: Alam yun.
1: Tabang, alam ko yung word.
2: Tabang. Tulong tayo at kasama na rin ang ating panalangin para sa lahat ng mga naapektuhan ng napakatinding lindol sa Mindanao.
1: Nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
2: Peter Musngi po.
1: Susunod po, Kabayan with Danny Buenafene.
2: Lahat pa po ng mga news, developments, etc. na may kinalaman sa lindol. Asahan nyo na nandito yan sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at DGMM Digital.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, Channel 3.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakakita ng isang gumagalaw na istruktura sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na umaabot sa 6x6 meters ang laki ng istruktura at may 6 sakay nito. Nag-deploy na ang militar ng aircraft at magsasagawa rin ng maritime patrols para sa monitoring. Babala ng AFP, hindi papayagan ng anumang aktibidad na maaring humantong sa pagtatayo ng permanenteng estruktura sa lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang gobyerno sa pamamagitan ng diplomatic channels habang patuloy ang pagbabantay sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Southern Police District, tiniyak ang seguridad sa mga paaralan sa mga susunod na araw ng balik eskwela. Narito ang kumpirmado siguradong balita, hati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Brigad tiniyak ng Southern Police District o SPD na patuloy itong magmo-monitor at magbabantay sa mga paaralan sa Southern Metro Manila ngayon hanggang sa mga susunod na araw sa muling pagbubukas ng klase. Sa pahayag, sinabi ng SPD na nakaposisyon ang mga pulis sa mga paaralan sa Makati, Taguig, Pateros, Pasay, Muntinlupa, Las Piñas at Paranaque habang patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at pamunuan ng mga eskwelahan. Batay sa datos ng pulisya, may 308 paaralan sa Southern Metro Manila, 177 rito ang public schools na nagsimula ng klase kahapon. Para matiyak ang seguridad sa mga paaralan ito, nag-deploy ng 2,245 na tauhan ng SPD kabilang ang mga naka-assign sa police assistance desks, mobile patrol, foot patrol at force multipliers. Nag-deploy rin ang karagdagang 1,600 na tauhan ng SPD para magbantay sa mga kalsada o major thoroughfare. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At abangan mamaya sa headline ngayon, mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 37. Serbisyo sa ilang ospital na tinamaan ng lindol, nilimitahan dahil sa problema sa power supply. At ilang celebrities nakiramay at nanawagan ng panalangin para sa mga nalindol sa Mindanao. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan!
4: Good morning Luzon, Visayas at Mindanao! Today is June 9, 2026. Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Kamusta ho kayo? Lalo na yung mga taga Mindanao, ang latest 37 na pala ang namatay, no? Magnitude, alam nyo naman, 7.8 lindol sa Mindanao. Alos, mas malakas pa ng isa Actually, 7.7 pala yung nangyari sa Baguio noong July 16, 1990. So, kukuha tayo ng update. Meron na kaagad tayo makakausap. Nasa linya ng telepono ang mismong DOTR Secretary, walang iba kundi si Secretary Giovanni Lopez. Sir Bani, si Danny Buenafejo sa ABS-CBN Teleradyo. Kabayan po.
5: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa.
4: Okay, bali, nandyan ho kayo sa Jensen, tama ho ba? Kasi sarado pa rin ho ba yung, at saka marami yatang kanselado na flights from Jensen?
5: Tama po, at andito po ngayon tayo sa General City Airport po, sa Jensen, General Santos City Airport po, no? Kahapon nga po, may utos na rin po ang Pangulo na lahat po ng mga kalihim, no? Kailangan po namin i-assess kaagad yung ating mga sinasabi nating critical infrastructure, kasama na rin po ang paliparan, mga pantalan. So based on our initial report po yesterday, ang pinaka matindi po na tamaan ng lindol, ito pong ating paliparan dito sa General Santos City. So ngayon po, pumunta po tayo ngayon at tayo po ay nag-inspect ng personal. Kasi nga po na kahapon po ang mga report na nakuha natin, may tama po yung tower, no? Tapos yung terminal mismo, yung PTB, natamaan din po. May significant damage din po sa ating paliparan. But the runway is good.
4: Okay.
5: So ang utos natin ng Pangulo, dapat may ibalik natin kaagad yung mga ganitong critical infrastructure.
4: So
5: we're here right now, so we have to assess it personally po.
4: Okay, so bali yung tower may problema, so importante rin ho yan, di ba? That's where
5: yes,
4: yung
5: po.
4: Mga radar, yung mga importante pag monitor ng mga in-flights at saka mga outgoing flights, di ba?
5: Tama po, Sir Danny. So what we did po ngayon, no? So nagpadala tayo ng mga structural engineers po natin. Inuna muna natin yung tower, no? Pinaccept natin yung integrity ng tower at kung pwede na natin magamit. And the good news, kasi yesterday po, nagbigay po ako ng instruction na i-cordon off muna itong tower natin, palabasin ang ating mga tao dito kasi maliban dun sa nakita natin may mga bitak na mga dun sa ating mga poste, no? Na pinadala sa atin, basag din yung salamin sa tower.
4: Wow.
5: And that's very dangerous po kasi, no? Kasi kapag may mga crack, no? May mga crack po yan at malakas ang hangin, ang tendency po dyan, baka mabasag po lalo at delikado yung mga tao natin. So, ngayon po, in-assess natin, mukha namang kaya na maayos within the day. At ako, we can say po, na kaya natin within the day, babalik na po yung servisyo ng tower natin.
4: Okay.
5: Now, tinignan naman natin yung PTB natin, yung yun talaga malaki ang damage. So, ang ginawa natin ngayon, we identified certain places po sa PTB natin na we can do an operation. So, I'm just giving po ang kaap, pati yung mga tauhan natin dito, ng 1 week. Para maayos nila yung kumbaga yung isang lugar dito para at least may pagpatuloy natin yung commercial operations po dito sa General Santos City. As of now po, within the day, maglalabas po ang utos ang DOTR CAAP na allowed ang flight except commercial flight. So
4: okay,
5: ang mga papayagan lang po natin, no? Ang papayagan po natin military flight, humanitarian flight, government flight,
4: humanitarian missions, yung ganun.
5: Cargo flights, yung magdadala rin po ng mga kailangan dito, ng mga tulad ng mga cargos, no? Kasi okay yung runway natin at mga yung flights na yun, hindi gagamit ng PTB. Now, I gave CAAP ng 1 week po para bumalik yung commercial flights natin.
4: Okay.
5: Kasi ngayon, we have to coordinate also with airlines. Yung electrical wiring, baka pumutok po kasi nasa ilalim po and the cable wiring. So, pinatawag natin lahat ang ating mga airlines dito at sabi ko, in 1 week, kailang bumalik to at mukhang kakayanin po natin. Baka less than 1 week, we already identified the portion of the terminal. Ipinapaayos na namin. Ngayon, meron na rin nag-structural engineer integrity dito para matuloy natin. But in the meantime, Sir Danny, if I may continue
4: Sige, go ahead.
5: Ang ginawa po natin lahat ngayon, yung General Santos flight, no, diretso po sa Davao.
4: Okay. Yun yung alternative.
5: Pero,
4: yun nga, tatanong ko. Yung mga hindi magamit ngayon ng Gensan, anong alternative nila? Yung commercial planes, di ba?
5: Yes po. So, in coordination with the airline, sabi namin, sige, Davao nyo na, ang gagawin ng DOTR, nag-utos na po tayo yesterday, LTFRB, to issue special permit sa mga bases para maging point-to-point Davao Airport papuntang Gensan. Para mula sa airport naman, hindi na mahirapan yung mga pasahero natin.
4: Okay.
5: No? So pagbaba nila sa airport, may mga buses na, may staging area na tayo sa Davao, para sakay na lang sila ng mga buses, papunta naman dito sa Gensan. And that is more or less mga 2 to 3 hours daw yung biyahe. In the meantime, while waiting po na matapos natin in a week, yung sinasabi nating portion of this PTB, para sa commercial airports po natin.
4: So for now, nakikita nyo ho at least a week, no, na hindi gagana mga commercial planes dyan, and you have already alternative yung Davao na doon ang gagamitin, and then 2 to 3 hours ang mga buses. Ano ho ito? 24 hour bus service ito mga buses na to?
5: Ang mangyayari po in coordination dun sa flights po, no? So for example, Cebu PAC, maalamin namin yung kung ano yung oras ng ang kanilang biyahe, lipad, tapos para nakaabang din yung ating buses. Ganun din po yung gagawin natin dito, sir, kasi itong airport na to, malaking airport to, malaki po yung mga pasahero.
4: Yeah.
5: So ang gagawin natin, since we're just going to alat yung yung a place here dito sa sa airport at na safe para sa ano natin, sa mga pasahero natin, kailangan ng scheduling also sa ating mga airport, no? Para hindi sabay-sabay, para hindi dagsaan.
4: Okay.
5: In the meantime, kasi kapag sumabay po lahat yan, eh ano po, kawawa din yung pasahero, may mamagaantay,
4: yes,
5: may mga mainit.
4: Tama.
5: So ang initial concern po natin ngayon, yung pinapatutukan ng ating Pangulo, again, the safety of the passengers,
4: tama,
5: the crew, and the employees. So within the day, matatapos na po natin, we did a portion, hindi kasi natin matatapos yung entire structural integrity assessment po nito sa laki. So yung mga in-identify po namin na sitingin namin, initial assessment na pwedeng magamit, yun yung tututukan namin, we'll do it by phasing po.
4: Okay.
5: So nagpa-emergency procurement na rin po tayo, nagpa-ano tayo sa budget ng CAAP. So hopefully po, within the week or less than a week, babalik naman, unumbalik na po yung commercial operations po ng paliparan dito sa General Santos City po.
4: Pero at least for the benefit of the viewers, ang sinasabi nyo, at least yung runway safe, no? Kaya pwede lumipad, wag lang ang mga commercial planes para magamit lang for other, yung mga cargo purposes. Pero yung terminal building mismo, sir, aside do sa tower, yung terminal building ho ba, meron ho bang mga structural defect na nakikita? Or for now, yung pa sinasabi nyo within the day, malalaman natin?
5: Opo, yun po yung within the day. Yung initial assessment po natin ngayon, may makasama kayong engineers, nakita natin may mga kisame, nagbagsakan po, no? Pero nakikita naman natin, opo, nagbagsakan yung mga kisame, pero yung poste naman, may mga iba, may bitak, pero sa tingin namin, plastering lang. Pero it's mas maganda po ang mag-certify yung structural engineer, no? So, sinasabi namin, again, kahit na ceiling at kisame lang yan, mas maganda kasi matanggal lahat, pati yung mga wiring. Natatakot din kaming may makuryente. So, yun,
4: yes,
5: yung mga pinapacheck namin ngayon. Worst po yun, no? So, ngayon, sabi namin, i-control natin, buti na lang separate yung linya ng tower natin sa PTB kasi mahirap buksan kaagad at i-operate yung ating mga electrical wiring, baka naman magka-short circuit. So yun ang sinecheck ngayon within the day, ma-assess po yan, then hopeful. Pati yung mga glasses po, yung glasses po kasi masalamin po kasi itong paliparan na to. So nag-utos na rin po tayo na from now on, dapat yung maganitong glasses, by design, dapat tempered glasses. Hindi yung tempered, ordinary glasses.
4: Tempered glasses, yung ba? Tama ba? Yung pagkarni.
5: Yung tempered po. Yung para kapag, example, may lindol, hindi po yung sumasabog.
4: Mas matibay.
5: I mean, merong matibay at saka, hindi, for the safety of the, no? So, in the meantime, ang gagawin namin, yung mga glasses dito, lalagyan namin ng film.
4: Okay.
5: Para kapag may mga ganitong aberya, hindi siya sumasabog, hindi nababasag talaga. At hindi, ligtas yung mga pasahero at mga crew natin, ng mga pa-employees natin.
4: For now
5: so,
4: ba?
5: Yung mga maliliit na bagay na we're doing it po.
4: Okay, Sek, paano yung for now ba? Meron pa rin nararamdaman kayo dyan? Nandiyan na rin kayo sa Jensen. Meron pa rin ba mga mga aftershock?
5: Opo, since we arrived po kanina, we experienced 2 aftershocks na po.
4: Okay, sige
5: dito
4: po.
5: Dito mismo sa airport.
4: Sige
5: yes, po. At i-check na rin namin po yung pagkatapos nito yung ating mga pantalan naman po.
4: Yes, kukuha pa rin kami ng update kasi apart from that, yung iba rin mga pantalan at saka syempre under your watch. Salamat po.
5: Kasama din po natin si PPA GMJ po. Thank you po,
4: okay.
5: Sir Danny.
4: Okay, maraming salamat, Sek Banoy. Thank you. Yan ho si Secretary Giovanni Banoy Lopez, Department of Transportation. Nako, tuloy-tuloy na ho tayo. Nako, marami ho mga dapat natin alamin ang mga impormasyon kaugnay nitong lindol na nangyari, napakalakas na lindol dyan sa Mindanao. Makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono, walang iba kundi ang Secretary ng DOLE, Labor and Employment, si Secretary Francis Tolentino. Sec, good morning si Danny Buenafeo sa Kabayan.
6: Maganda umaga po. Maganda umaga, Sir Danny, sa inyong mga tigasubaybay. Maganda umaga sa inyong lahat.
4: Okay, Sec, thank you sa oras, no? At for now, ano naman ang mga ine-extend natin na assistance o tulong dun sa mga magagawa or sa mga employer, lalo na may mga nasira nito mga fast food, ito mga empleyado rin dito sa mga mall na nag-ibad yan, lalo na sa Jensen at sa Sarangani?
6: Unang-una po, internally, yung ilang operations namin ay nahinto kasi sira din yung building namin. Jensen, yung sa Sultan Kudarat, nag-resume ngayon. May go-signal naman ng city building inspector officer. Pero karamihan po ay naka-stop muna Juan Dole. At yung atin pong mga manggagawa ay amin pong binabalidate. Ang atin pong ahensyang in charge dyan ay yung ECC, Employees Compensation Commission, kung saan nakakatanggap sila ng financial assistance ng 15,000, pero wag naman, sana doon sa mga nasawi naman ay 35,000. So patuloy pong ilalakap ng ating mga regional offices sa Region 10, 12, at maging sa 9 kung meron pang ganong kalaking as 11, ganong kalaking apekto sa ating mga manggagawa. Pero ngayon, katatapos ko lang ng isang pagpupulong dito sa Quezon City naman. Ito yung Occupational Safety Health and Hazard Office. Dito po sa may East
4: Avenue,
6: malapit dito. Kung saan binuo ko, nagbigay po tayo ng direktiba na kung dapat magkaroon ng intervention na una, ang dolly mismo ay magkaroon na rin ng rescue team. Kasi sabi ko sa kanila, kayo yung nagbibigay ng clearance para sa mga safety officers. Pero hindi naman kayo pala marunong mag-rescue. So pipilitin kong makabuo ng nararapat na rescue team para sa gano, sa kanila. At yung sa mental health, bahagi ng kanilang mandato pero hindi pa ganun ka-broaden sa kanilang pag-unawa, ay yung pagbibigay ng trauma
4: counseling, mga counseling, di ba?
6: Opo, doon sa mga pamilya ng mga manggagawa. So ito po yung ginagawa ko ngayong umaga. Kalalabas ko lang ng OSH building. Pero yung sa grounds ay pipilitin natin makuha yung datos. Hindi pa tapos kasi. Ang iniwasan natin, alam nyo naman, yung after checks din.
4: Oo, tama.
6: Dahan-dahan po tayo doon.
4: Oo, pero for now kasi, di ba marami naman regional offices on Dole. At tama no, yes. Maganda ho. Kasi kung nakita nyo yung mga video, ang dami ho na-traumatize na mga bata, di ba? Yung mga, ngayon lang sila naka-witness ng ganyan kalakas na lindol at na naranasan mismo. Pero for now, dapat siguro pag mga sinasabi nyo yung tungkol dito sa mga rescue o kaya yung mga counseling.
6: Yes, bago po yan. Hindi po bahagi ng trabaho pa nila ngayon yan.
4: Okay.
6: Kaya ngayon lang ako nakabisita dito sa OSH office.
4: Yung occupational.
6: Nakabisita sa OSH office, kaya dagdag trabaho sa kanila yan. Pero yung sa mga regional offices natin, yung atin naman pong mga regional directors sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, ay patuloy ko pong kahapon nga po, nung nangyari ng 7:41, alas 8, ka-text ko na yung iba. At yung iba, hindi lang makasubmit ng pictures kasi walang nawawala ang signal. Pero ngayon, may kuryente na tayo sa isang region, kaya may operations na rin sila.
4: So yung sinasabi nyo lang, yung kasi alam ko yung opisina na yan, yung health safety, occupational health safety. Yun, meron ba tayo?
6: Malapit sa Agham Road.
4: Tama. Meron ba kayong mga ganyan na mga, let's say, yun na nga sinasabi nyo, confined lang sila sa NCR, pero isa mga probinsya katulad ng Mindanao?
6: Regional, meron po.
4: Meron din kayo? Okay, makakatulong,
6: Limited lang po ang personnel, dalawa, tatlo lang Yung nalalaman ko ngayon So hindi ganun kalaki.
4: Okay.
6: So yun ang pipilitin natin ma-enhance. Hindi siguro, hindi siguro sa naging sitwasyon na ito, eye-opener sa akin. Pang walong araw ko pa lang ako ngayon
4: Nga.
6: Hindi ko naman hawak itong OSH dati.
4: Bigla
6: so i-strengthen ko po yan.
4: Okay.
6: Kahit kagaya po nung nangyari doon sa Angeles, bahagi po kami doon sa building inspection, sa construction. So yun po yung mga nakikita ko, mga loopholes na pwedeng palakasin pa sa mga darating na araw.
4: Yung binabanggit nyo sa kanina na 15,000, ano yun? Support for the mga affected, yung mga nasugatan, or mga
6: correct.
4: Employer?
6: Correct po. Sa mga empleyado po yun.
4: 15,000 for each? Ganon?
6: Yes, yung empleyado po.
4: Naapektado mismo. Oo.
6: Yes.
4: Okay. And then, syempre,
6: Kasi po yun.
4: Okay. So, yung mga, let's say, naapektuhan din ng mga, kumpanya, wala na kayo. Basta yung mga empleyado lang ang concern. Syempre, labor.
6: Ang mga insurance na po, sarili nila po yan, ang siguro ipoprocess nila. So, sa employees po tayo, yung compensation.
4: Tama.
6: Kung maaga-aga ako matatapos dito sa mga pagpupulong ko ba? Kasi ibang office yung ECC, nasa Makati po yun nasa PUC ako ngayon Ang ruta ko ngayon papunta na ng SSS. Pagkatapos ng OSH, kung paano rin makakatulong ang SSS.
4: Pero for now ba, may plano rin ho kayo na, let's say, tumungo rin sa siguro coordinate with your regional offices para nga dito sa gusto nyo isulong sa Mindanao, pupunta kayo Mindanao or wala?
6: Nagko-coordinate po ako sa kanila, titingnan ko po yung puwang doon kasi sa 11, June 11 to June 12, meron po tayong national job fair. Yung doon trabaho.
4: Tama, oo.
6: So, June 11 yun. Kaya siguro, baka yung ilang job fairs natin ay makancel muna sa Jensan, maging sa baka sa Davao kung ano man. Kasi, bagamat hindi apektado yung directly yung ilang mga applicants natin, eh baka may mga kamag-anak sila na disrupt din ang pamumuhay. So,

0: yung signal kagabi, paputol-putol. So, siguro mamaya, kompleto na ako dyan. At yung mga regional director naman, patuloy yung pag-report sa akin. Kasi yung una muna namin sinecure din, yung premises namin. Yung security guard, halimbawa nun sa Jensan, inalabas namin. Yeah. Halos nag-collapse din yung building namin doon. Inalabas muna namin siya. Opo. Kasi yung mga records, computer, nabagsakan. So, talabas muna siya, bantayan lang yung building. Walang pasok kahapon, pina-day off ko lahat po yun.
1: For now ba, may pasok na ba iba? Mga government?
0: Ang Sultan Kudarat po, meron. Nag-report na ang Sultan Kudarat, may kuryente na, okay na yung kanilang operation, may pasok po sila.
1: Pero sa Jensan...
0: At nagbigay naman po ng clearance ang LGU.
1: Sa Jensan at saka yung ibang lugar, okay naman na? Let's say,
0: hindi pa sila, operational kasi talaga nagsasakan yung may mga
1: poste?
0: Feelings na wala na talaga kasi na-safekeep ko lang yung mga records namin para hindi naman makaumulan, hindi naman maapektuhan.
1: Sige po, Secretary, sa oras ninyo at syempre, good luck sa
0: atin. Maraming salamat po, pero nakatutok po tayo rito kung ano po yung mandato ng Dole at ang nag-reaction ko nga ngayon. Nagulat ako yung post-office namin. Wala pang, sabi ko, kayo nagtuturo ng safety. Yeah. Kayo nag-designate ng safety officer. Kayo nagre-require ng harness belt. Pero hindi, wala naman pala tayong rescue team na pwede mag-demonstrate ng ganyan.
1: Experience.
0: So, yun po yung babaguhin ko po.
1: Sige po. Nako, maraming salamat. Mabuhay ko kayo, Secretary. Thank you.
0: Maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo.
1: Okay. Yan ho si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. Ang oras, 10:25 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ho ang ating programang kabayan.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
6: That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
7: Rest time to the rescue!
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
11: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May silimarin, may multivitamins pa.
16: Yan, ang Liver Aid Pro.
15: Tulong sa pangangalaga ng atay.
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Isprenta at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Nagbabalik ko ang programang kabayan at bago ko ipasok ang ating mga radio patrollers, ito yung ipinapatupad na ho ngayon ang pagtataso ng presyo ng produktong petrolyo starting today, June 9, 2026.

0: At ang diesel ay tataas ng 5 pesos and 77 pesos. Centavos per liter, 577 per liter. Ang gasolina, 30 centavos per liter. Hindi masyado mataas. Okay lang yan. Yung kerosene, mataas. 8 pesos and 10 centavos per liter. Anyway, pasok na natin ang ating mga Radyo Patrol. Unang-una, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumalo sa 128th anniversary ng Philippine Navy. Naroon ang ating kasamang si Christian Isores. Christian, go!
1: Magtiyaga ng Radyo Patrol!
2: Dahil inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na patatagin pa ang kanilang mga kapabilidad para mas epektibong para sa mas epektibong paghahatid at serbisyo sa mga Pilipino at pagdepensa sa Pilipinas. Sa katatapos lamang na talumpati dito sa 128th anibersaryo ng Philippine Navy, inatasan rin ni Pangulong Marcos ang Department of National Defense na patuloy na makipag-ugnayan sa mga kaalyadong hukbong sandatahan para sa pagpapalakas ng armed forces ng bansa. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang katapatan ng hukbong pandagat sa paglilingkod sa mga Pilipino dahil sa agarang pag-activate ng mga rescue team at pagsasagawa ng humanitarian assistance para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Highlight ng selebrasyon ang pagkomisyon ng BRP Rahala Kandula na ikalawang offshore patrol vessel ng Philippine Navy at mahalagang dagdagaan niya sa lumalagong fleet ng hukbong pandagat. Ayon sa Philippine Navy, patuloy din ang commissioning ng kanilang mga bagong barko sa patuloy na katapatan ng hukbo para palakasin ang maritime security, paigtingin ang pagdepensa sa teritoryo at makapagbigay ng mahalagang ambag sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinisimbolo rin mano ng commissioning ang pagiging bukas sa modernisasyon ng Naval Force habang nananatiling nakaangkas sa misyong pagserbisuhan ang mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Isores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Isores. Oral arguments sa kaugnay naman ng petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriation sa 2024, 2025 at 2026 national budget itutuloy ng Korte Suprema ngayong umaga. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Ras. Steve!
3: Dani, umaarangkada na ngayong umaga ang debate sa pagitan ng mga maestrado ng Korte Suprema at ng Office of the Solicitor General kasama ang Department of Budget and Management kaugnay ng mga pinagsamang petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng appropriations at special accounts sa inaprobahang 2024, 2025 at 2026 General Appropriations Act. Sa petisyon ay lang dati kasalukuyang mga batas kabilang ang progresibong grupo, hiniling nila na ipawalang visa at deklarang null and void ang mga pagbabago at dinagdag sa Budget Bicameral Conference Committee na umano'y labag sa konstitusyon. Sa naunang oral argument, sinimog ng dating Senate President Franklin Drilon bilang amicus curiae o friend of the court ang Korte Suprema na agad nang resolbay ng mga petisyon at huwag nang hintayin pang matapos ang taon para magkaroon ng gabayang publiko at kongreso sa pagbabalangkas ng pambansang budget lalo na sa usapin ng program funds. Ikinita man ni Solicitor General Darlene Perberabe na mahalagang magkaroon ng sobrang pondo o excess funds ang pamahalaan. May malinaw anya na limitasyon ang kapangyarihan ng Pangulo sa paggamit ng mga pondong ito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras! Eto, may isa pang report, Senado, may banta sa seguridad base sa Intel reports. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Robert Mano. Robert!
4: Dani, may banta sa seguridad ng Senado. Yan ang sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Casalian. Ang impormasyon na kanilang natanggap ay mula sa mga otoridad tulad ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Casalian, sinabi ng NBI na may banta o maglagay sa panganib sa seguridad ng Senado. Gayunpaman, sinabi ni Casalian na hindi niya maisisiwalat ang detalye ng intelligence report na kanyang natanggap. Binigyan na ng kopya ang mga senador nang natanggap na intelligence report. Kaugnay nito, sinabi ni Casalian na kailangan nilang magpatupad na mas mahigpit na seguridad dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Ito, grupong piston at bayan na gaya ng counter-affidavit bilang tugon sa reklamong isinampa ng Manila Police dahil sa kaguluhan noong May 1 protest. Yan naman ang ayahatid sa ating balitam na galing kay Rowen Cueto. Rowen?
5: Dani, nagtungo sa Manila Prosecutor's Office sina bayan leaders ng Senator Reyes at Long Palatino kasama si Piston Chairperson Modif Floranda upang isumite ang kanilang counter-affidavit laban sa reklamong inihain ng Manila Police District sa ugnay ng ginanap na Labor Day dahil noong May 1, sinamahan ng mga lider ng kanilang mga abogado mula National Union of People Lawyers. Nakasaad sa reklamo ang umano'y paglabag sa tumults and other disturbances of public order dahil sa umano'y paghadlang sa mga pulis sa pagpatupad ng kanilang tungkulin. Kinutuhan din sila sa paglabag sa Public Assembly Act of 1955 dahil sa umano'y pagsasagawa ng pagtitipon ng walang permit at iba pang ipinagbabawal na gawain sa ilalim ng batas. Iginit ng mga leader ng bayan piston na walang basehan ang mga paratang sa kanila. Narito ang kanilang pahayag.
6: Walang batayan ang sinampang complaint ng pulis. Wala silang pinanggit na mga partikular na mga insidente na ako mismo ay sangkot sa sinasabi nila ng kaguluhan.
7: Lagi naman kasi kung sino yung kilalang leader or kilalang personahe, pag nandoon sila sa rally, sila yung kinakasuhan.
5: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMF.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Roen Cueto. Grupong Federation of Free Workers nanawagan ng safety inspection sa lahat ng gusali sa Mindanao. Yan naman ang iatid sa atin ni Nico Bagzik. Nico.
8: Dani, matapos ang 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa General Santos City kahapon, inikayat ng grupong manggagawa na Federation of Free Workers ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Department of Labor and Employment o DOLE, ng agarang inspeksyon para masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado sa iba pang mga apektadong rehiyon sa Mindanao. Kabilang nasa nais nilang isailalim sa Occupational Safety and Health Inspections ay ang mga commercial establishments, gusali at lahat ng opisina para masigurong iniimplementa ang structural control at matukoy ang iba pang mitigation measures na maaaring panganib sa mga manggagawa. Kinitin ng grupo na hindi dapat piliting pumasok sa on-site na trabaho ang mga manggagawa hanggat na kompromiso pa ang mga istruktura at meron ng official clearance para sa mga ininspeksyong gusali. Meron din anilang karapatan ng mga empleyado na tumanggi pumasok sa trabaho kung may pag-aalinlangan sa kanilang kaligtasan na hindi mahaharap sa kahit anumang parusa tulad ng salary deduction at paghahatanggal sa mismong trabaho. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Salamat, Nico Bagzik! Ito CBCP nanawagan ng panalangin para sa mga apektado ng lindol sa Sarangani. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Zeus Legazpi. Zeus!
9: Dani, nanawagan si Archbishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Gilbert A. Garcera sa mga dioceses na mag-alay ng Special Prayer of the Faithful sa darating na linggo para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Sarangani. Sa pahayag, sinabi ng CBCP na kasama sa iaalay na panalangin ang mga nakikibahagi sa rescue at relief operations. Pinahihintulutan din ang pagkakaroon ng second collection sa mga misa sa linggo June 14 kung saan ang malilikom na pera ay mailalaan sa pagsuporta sa emergency relief at rehabilitation effort sa mga apektado lugar sa pamamagitan ng Caritas Philippines. Nagpaabot din ang paikiramay ang CBCP sa mga apektado ng malakas na pagyanig at sinabing ang mga ganitong insidente ang nagpapaalala sa mga Katolikong ang simbahan ay dapat nagsisilbing simbolo ng pag-asa at kawanggawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 10:37 in the morning.
10: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Oh, tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan. Ngayon naman ay kuha tayo ng update dyan sa GenSan, ha? Isa sa mga tinamaan ng talagang matinding lindol. 7.8. Kahapon, 7.37 yan, ang yumanig sa halos maraming parte ng Mindanao. 37 na ho ang patay, ha? At mukhang lalaki pa. Mukhang nag-expect tayo anytime, baka magpatawag na rin ang Office of Civil Defense. Anyway, nasa linya na ho ng telepono ang Chief ng Public Information Office ng GenSan, walang iba kundi si Rombel Katoliko. Rombel, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
11: Okay, good morning po.
0: Oo. Maraming salamat.
11: Hello?
0: Oo, Rombel, naririnig mo ako? Malinaw ba?
11: Medyo hindi malinaw po kasi signal ko dito mahina, but narinig naman kahit paano.
0: Okay. So ano ba ang latest from there? Kasi kanina nakausap namin si Secretary Banoy Lopez ng DOTR nandun sa airport, pero as far as the other, yung mga gusali dyan, mga nadali no, nitong Lindol, ano ba ang pwede maibigay mong update sa amin, Rombel?
11: Of course, no, ang sa naging Lindol po kahapon, Jensen was hit by intensity 6 of the magnitude 7.8 na earthquake. Mm-hmm. And of course, as to death, 13 po as of 6:12 ng aga kanina. And then ang missing, 5 ang tawag niyan, ang injured, 153 po.
0: Okay, so for now, ang kumpirmado, 13 ang namatay sa Jensen?
11: Opo, 13.
0: Okay, ang missing 5, ang injured 153?
11: Opo.
0: Okay, and doon sa 13, saan sila, anong mga lugar to? Saan? Building? What was the cause of their death?
11: Excuse me. Ang missing pala, 4. Ang death, 13. And then ang injured is 144. Ang affected families po ay 1,836. And then ang structural damage, 66 po. At 66 na mga gusali so far.
0: Wow, ang dami pala. Oo. For now, 108 yung affected families, 836, tama ba?
11: 1,836.
0: For now, when you say affected families, hindi sila makauwi sa bahay nila, displaced sila for now dahil chine-check ang kanilang mga bahay kung may structural defect, ganun ba ang kalagayan nila?
11: They are under the care ng barangay po, ng mga respective barangays. Kasi nag-open naman po din ng mga designated na parang tent area ang mga barangay. But then, ito sila, ang affected families, not necessarily na yung may mga structural damage or structural defect ang kanilang gusali po. Consolidated na po ito.
0: Okay. For now ba, Rombel, kamusta ang supply ng kuryente nyo? Normal na?
11: To supply ng kuryente, intermittent kasi kaninang umaga, yung mga around dawn, 3 a.m., nagbalik man ang ilaw sa ibang lugar, mga alas 10 kagabi bumalik. Pero ngayong magbabandang alas 9, parang nawala naman, run out na rin po ang mga ibang-ibang lugar dito po sa Jensen.
0: So kanina in-announce sa amin ni Secretary Banoy Lopez na cancel lahat ng mga flights diyan out of Jensa dahil mukhang mayroon tinitingnan, no, may structural defect ang tower. It will take
11: isa po ang Jensen International Airport sa may structural damage po. Bigyan lang kita ng bilang ng mga gusali na merong structural damage po. But ito ha, I could not ascertain whether or not totally or partially collapse. Kasi ang makapagsasabi lang po niyan ay ang City Engineering Office at saka ang Office of the Building Official. Pero as of yesterday, ito po ang nakita. 5 mall, ang 7 hospitals, ang 4 na hotel, ang 5 school, ang 3 restaurant, food chain, 2 bank, 2 pharmacy, ang Jensen International Airport, ang 2 simbahan, at least 8 government facilities po.
0: 8 government offices? 8?
11: Opo.
0: Ilan yung ospital na nadamay?
11: 7 hospitals po.
0: Okay, when you say 7 schools...
11: Kung makikita mo, ang iba ay nandoon sa labas ang kanilang... Inilabas
0: pasyente.
11: Nila, inilabas nila sa labas ang kanilang pasyente. Mga pasyente po.
0: Wow. So for now, kamusta naman ang local government? Are they coping with the situation? Ang Jensen, di ba, nag-declare na ng state of calamity? Tama
11: yes.
0: ba?
11: Ang Jensen po, sa pamamagitan ng City Risk Reduction and Management Council, inirecommenda nila ito sa ating alkalde na si Mayor Lorely Pacquiao. And si Mayor Lorely Pacquiao, sumulat sa Sangguniang Panglungsod na magtalaga kaagad ng kanilang sesyon at naganap ang sesyon kahapon at naaprubahan naman unanimously ang pagdeklara ng state of calamity sa lungsod ng Jensen.
0: Okay, binanggit mo, Rombel, 5 schools ang affected. So I would assume ito mga nasa naapektuhan ng mga eskwela, wala silang pasok ngayon. Ilang mga estudyante pinag-uusapan natin?
11: May mga schools po na good thing na wala pa pong pasok.
0: Ah, okay.
11: Especially ang Notre Dame de Dangas University na severely affected po.
0: Okay. So for now, ngayon ba?
11: Yung elementary or high school ba yun nila na department? Elementary, opo. I-bed.
0: So meron ka ba datos na let's say ilan ang mga estudyante affected dito dahil kung limang eskwelahan?
11: Wala namang estudyante, hindi talaga nakaspecify dito sa aming datos na mga estudyante ang mga naapektuhan. Kasi good thing din no na yung mga oras na yon nasa kanilang flag raising ceremony pa ang mga bata. And saludo ako sa mga guro at principal na at least kahit paano na manage talaga nila ang mga bata.
0: For now ba, Rombel, nakakaranas pa kayo ng mga aftershock?
11: Kahapon may nakita lang 138 na aftershock. Ang parang medyo na feel pa namin na aftershock is yung mga around 10 p.m. kagabi. Pero ngayon, parang hindi naman namin nararamdaman at sana wala na.
0: Sana, oo. Pero Rombel, binanggit mo kasi sa akin kanina, di ba, mga 1,836 pa rin families na affected, no? Dahil sinusuri din yung kanilang mga kabahayan. Ano ba, in terms of supply sa tubig at saka dito sa pagkain, meron naman?
11: 1,836 po, opo. Yun ang immediate need, yung pagkain para sa mga affected families at saka tubig po.
0: O kaya nga, so ibig sabihin, alam ko ang DSWD, may mga regional offices sila eh. So,
11: ang DSWD, especially ang kanilang sekretary, nandito kahapon, and nandito din ngayon, nandito rin ang tawag niyan, nandito rin ang DPWH,
0: secretary, pati health secretary, di ba nandiyan din? Health secretary, Ber Herbosa, nandiyan din yata.
11: DOH Herbosa, nandito rin po. And siya kasi Yusek Harold ng NDRMC, opo.
0: Okay. So for now, ano ba ang gamitin na natin itong pagkakataon? Ano ang mga pwede niyong panawagan? Lalo na kung national government nakikinig sa atin ngayon.
11: Of course po na ano yung matulungan ang lungsod ng Jensen sa mga pangunahing pangangailangan, opo.
0: Okay. Sige. Basta at least from time to time may kailangan na accessible kayo diyan no para makausap namin at mabigyan kami ng update. Salamat, Rombel.
11: Yes. In as much as possible for so long my battery is on then
0: yes,
11: I am
0: yes,
11: accessible
0: sana.
11: Because I am discharging my duty.
0: Okay, salamat.
11: And responsibilities po.
0: Of course, Rombel. Salamat sa pagbigay ng update.
11: Thank you.
0: Yan ho si Rombel Katoliko, siya ho ang Chief Public Information Office diyan ho sa Jensen, ha? So yung sinasabi niya, 4 missing, 13 deaths, 144 ang injured, 1,836 ang affected families, at 66, ha? 66 ang gusaling at binibigyan ng pagsusuri ngayon o posibleng structural damage. Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ngayon naman ay makakausap naman natin sa telepono rin si Governor Reynaldo Tamayo Jr. na South Cotabato. Siya rin ho ang National President ng League of Provinces of the Philippines. Gov, good morning ho. Si Danny Buenafez sa Kabayan.
12: Hello.
0: Gov? Gov? Naririnig niyo ako? Si Gov, medyo, nako, hindi maganda ang signal ni Gov.
12: Okay lang.
0: Pero ang dating nyo kasi parang napuputol-putol at saka medyo mahina, hindi solid yung audio. For now, kamusta ho, sir? Bigyan nyo nga kami ng update so far dyan ho sa lugar nyo sa South Cotabato.
13: So far, okay naman. Back to work na. Medyo na-stabilize na natin.
0: Oh.
13: Ang maganda kasi dito sa South Cotabato, may opportunity naman tayo ng renewal. Mabilis kasi tayo agad na na-address at na-deprink agad natin yung ardana natin. Yung rapid damage assessment
0: needs
13: analysis team.
0: Pwede ho bang tawagan namin uli kayo? Medyo putol-putol ho kasi hindi na yung mga viewers natin, baka hindi nila masyado rin maintindihan. We will call you back, Gov. Pasensya na. Ayun, no? Tinatawagan ho natin. No? Kasi pwede na rin natin itanong kay Gov, hindi lang yung, alam ko yung South Cotabato, hindi siya ganun na napuruhan, no? Pero syempre siya na rin ho yung national president ng League of Provinces of the Philippines. Pwede natin itanong din yung mga ibang lugar, no? Nasakop niya, lalo na dyan sa Mindanao, sa regions 11 and 12. Ha? At okay, nagri-ring na raw at sana medyo maganda na yung signal para maintindihan natin kung anong let's say mga pangangailangan pa lalo sa South Cotabato. At ang mga tinamaan talaga ho itong Jensan, itong Sarangani, di ba? Davao region. Ayan, ready na. Okay, Gov, naririnig niyo uli ako. Thank you. Gov?
14: Hello,
0: Gov. Okay na ho ba? Medyo... Okay. Sige, ano ho ba ang latest so far from your end ho sa South Cotabato?
14: So far, na-stabilize na namin ang South Cotabato dahil sa all systems goal naman dito. At kasi dito sa South Cotabato, right after natamaan tayo, nag-agar natin yung ardana natin. Yung rapid damage assessment it needs analysis team na kung saan ay mabilisan natin na deploy yung mga tao natin sa 57 infrastructure na pina-prioritize natin na ma-assess sa agad.
0: Mm-hmm.
14: At kaya ang pinaka-importante kasi yung 57 na yun, nandun yung JMO, hospital at yung government offices para tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng servisyo at ng operation mismo ng gobyerno natin.
0: Mm-hmm.
14: So nangyari, after 4 hours, natapos natin yung assessment na normally natatapos ng 3 to 4 days.
0: Mm-hmm.
14: So in 4 hours natapos, napaganda ng institution kasi.
0: Mm-hmm.
14: So kaya't ang nangyari, balik agad namin sa mga ward yung ating sa hospital building yung ating mga pasyente. Normally, doon yung cost ng additional na mga casualties. Ano?
0: Mm-hmm.
14: Doon ang source ng mga additional casualties natin. So ngayon, itinan natin na-check na rin natin yung other offices, nag-operate na yun. Ngayon, 100% ba na nag-operate yung opisina natin sa kapatulyo. So ngayon, ang nangyari, mabilis na yung pag-assist natin at the same time, yung pag-dito ng mga tao natin.
0: Oh.
14: So ngayon, kung pag-assist ninyo, medyo na-next na sitwasyon dito sa amin na lalagyan.
0: Gov, bali at least natapos nyo na yung assessment nyo. No? For now, ilan ho ba, meron ho bang casualty sa lugar nyo, sa South Cotabato?
14: Meron. Meron tayong tatlong casualty.
0: Okay.
14: Dalawa sa Tupi, isa sa Tibuli. Alam ko lang, sa Tibuli, ang nangyari na natamaan ng landslide.
0: Okay.
14: Yung sa Tupi naman, nahulugan ng debris.
0: Uh-huh.
14: At yung isa ay nakatatak.
0: So,
14: we have 203 injured, no?
0: Okay.
14: Pero ngayon, nag-stabilize na. Ang kagandahan dito, wala kami masyado mga evacuees ilang areas dahil nga sa yung mga nag-amit na mga bahay, na-maximize namin yung pagtutulungan na doon sila nakatira sa mga kasimbahay nila sa ngayon. So, ganun kasi magkaisa dito sa South Cotabato. At ang kagandahan noon na hindi kami nahirapan sa mga
0: For now, meron ba tayo mga reported missing na posibleng natrap pa dyan?
14: Sa ngayon, tapos yung search natin, na-clear na natin lahat. Ang ginawa natin sa Cotabato, yung search and rescue dogs natin na deploy na rin natin din saan.
0: Okay. Yung bang South Cotabato, okay naman? Wala ho ba tayo nararanasan mga brownout? O yung power breakdown?
14: Meron naman. Uh-oh. Pero kasama kasi yan doon sa ardana natin. At sabay-sabay kasi hindi siya nakalugtong yung sabay-sabay na na-deploy ang agad natin. Kaya in 4 hours na-address lahat mga basic necessities.
0: Pero meron ho ba tayong, let's say, mga ano, mga na-displaced na mga pamilya dahil yung bahay nila ay naapektuhan at may mga bitak-bitak na?
14: Oo. Meron naman. Marami. Pero dahil na isa sa mga kapitbahay para mga importable. Hindi yung kasi yung disenyo namin dito sa South Cotabato. At may mga malalaki evacuation center naman tayo ng mga magaganda.
0: Okay, good.
14: Pakayat lang. Hindi na nagamit dahil nga sa pagkakait ng mga tao dito. Doon sila katira sa mga bahay. Doon na tayo napapadala ng mga relief goods simula kapon.
0: Okay, so mga ilan ho yung mga pamilya? Meron ho ba kayong datos na apektado at nandun ngayon sa mga temporary shelter?
14: Sa ngayon, yung affected families, direct affected families.
0: Ilan ho? Ilan?
14: Stable na mga yon. Medyo, medyo okay na takbo.
0: O ilan ho yung pamilya? Meron kayong datos na apektado?
14: Mga 700.
0: Hello? Gob?
14: Okay. 700.
0: Gob, yung in terms of yung ano sabi nyo, relief goods, enough ba? Tama lang? Meron pa tayong tubig at saka pagkain na galing sa DSWD?
14: Na-restore na natin yung tubig kahapon. Yung relief goods dito na simula kahapon, nabigyan tayo sila. Para natin nagamit yung response fund natin. Dahil nga sa napakaganda ng pag-execute ng ating andana dito sa ating Aloigan.
0: Pero for now ho ba, okay naman ba ang ating paliparan, ang ating airport?
14: Hindi pa makakalaan yung aeroplano dito dahil kumakain yung power. Pero yung mga private jet, tsaka yung mga risiko ay nakakababa naman sa General Hospitals.
0: Sa Jensen, hindi, yung Jensen din ho, nakasara eh, airport. Nakasara.
14: Pero may mga, pwede naman mga
0: Davao. Naman. Malayo yata yung Davao ang alternative nila. Malayo ba yung Davao sa inyo, sa South Cotabato?
14: Medyo malayo. Mga 200 kilometers.
0: Okay, okay. So for now, may mga stranded tayo, mga reported stranded, go, na mga gusto bumiyahe sa...
14: Wala na. Stable na.
0: Oo.
14: Inaayos na natin. Ang problema na naman natin ngayon, yung mga roads na yan, mga bridges.
0: Oo.
14: So far, sa tingin ko, maging okay naman.
0: Okay.
14: Ang tutukan na lang naman, ang national government, sa local government unit.
0: Okay, at least nabisita ho ba kahapon? Nakabisita ho ba kayo ng mga ilang mga cabinet secretaries diyan?
14: At least,
0: Gov, at least bigyan niyo na lang kami update din ho from time to time ha kung meron pa mga bagong pwedeng may announce. Okay, salamat ho sa oras, Gov.
14: Salamat.
0: Okay, yan ho si Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng South Cotabato at siya rin ho ang president ng League of Provinces of the Philippines. So ang sabi lang niya, kinumpirma niya, although hindi maganda nga yung signal kanina, tatlo ang casualty diyan sa South Cotabato. Tapos 203 ang injured. Wala naman siya sinasabing missing. So sana wala na, di ba? Pero meron pa rin intermittent daw brownout na nangyayari pa rin diyan din sa South Cotabato. Anyway, tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating pagkukuha ng update no. Dito sa nangyaring lindol diyan sa Mindanao na grabe ang tinamaan ay ang Sarangani 7.8 nako. Mga kapamilya ka-servisyo, hindi biro ito, ganitong kalakas to. At isa rin sa mga major city na talagang tinamaan ay ang General Santos City na kung saan nakikita nyo siguro yung mga video nun, paulit-ulit, di ba? Yung fast food na Jollibee na talagang gumuho. Tapos yung eskwelahan na talagang nakita nyo na na-traumatize yung mga bata. Pero pang yung kanilang pa gazebo na type na ano na yero na bubong na bumigay, di ba? At natakot ang mga bata. Pero for now ho, ang latest is 37 ho ang namatay na diyan sa magnitude 7.8 at sabi ng Office of Civil Defense 33 ay namatay sa Soksarjen at habang 4 sa Davao Region. Ang kanilang tala ay 500 ho ang nasugatan habang 4 ang nawawala dyan sa Sarangani at sa Jensan. So kanina nakausap po natin si Secretary Banoy Lopez, it will take a week para ho buksan uli ang airport dyan sa Gensan. At dahil may problema sa tower, importante ho yung tower ha. Kaya dapat ho eh, para for commercial planes ho, na makapag-operate. Sa ngayon ho, cargo planes lang ho ang nangyayari. Yun lang dahil for yung mga pangangailangan, no? Yung mga relief goods na pwedeng madala doon. Okay, bilang pagtatapos po ng ating programa, kuha ho tayo ng isang alagad na simbahan para bigyan ho tayo ng divine na guidance ho sa mga nangyayaring kalamidad. Eh, dami yung problema kinakaharap po ng ating bansa. Eh, makakausap po natin sa linya ng telepono si Father Eric Lacandula. Father Eric, good morning ho sa programa hong kabayan ho. Father Eric, okay, tinatawagan lang natin. Kailangan natin kasi itong konting panalangin dito as bilang bahagi ng ating programa dahil ho sa nangyari no nitong kalamidad diyan ho sa Mindanao. Okay, tinatawagan lang natin si Father Eric. Okay, para at least bigyan tayo ng konting words of wisdom na kailangan natin. Manggulo na ho yung politika eh. Nagkaroon pa nitong tinatawag natin na hindi may iwasan, no? Ang kalamidad na lindol, na hindi basta-basta lindol ito, 7.8 ho ito. Alam nyo yung nangyari sa Baguio is 7.7. Anyway, nandyan ho siya sa linya ng telepono si Father Eric Lacandula. Father Eric, si Danny Buenape ho sa kabayan.
15: Okay po, Sir Danny, magandang tanghali po sa lahat.
0: Maraming
15: salamat. Tayo po ay magdadasal. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang gumawa ng langit at lupa at ang aming buhay ay nakasalalay sa iyo. Ikaw ang may kontrol ng lahat. Panginoon, sa iyo kami umaasa. Gabayan mo at basbasan mo ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na ang aming mga kababayan na nasalanta itong malakas na lindol. Ano man ang kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan, aplusin mo ang kanilang puso. Bigyan mo sila ng kalakasan, malinaw na kaisipan upang ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon ay kanilang malagpasan. Panginoon, haplusin mo rin po ang puso ng aming mga kababayan para tulungan ang aming mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa mga sandaling ito. Nawa ang espiritu ng pagtutulungan, ang espiritu ng pag-ibig, ang espiritu ng pagkakaisa ay maghari sa ating mga puso at sa ating buhay. Ipadala mo ang iyong banal na espiritu upang kami ay maging isa, magkaisa bilang isang pamilya ng Diyos na nagtutulungan, na nagmamahalan, na nagdadamayan. Sa mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at lahat ng mga santo sa langit, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga saluobin, ang lahat ng aming mga karanasan, ang lahat ng aming mga pasanin at mga paghihirap. Lord, pakinggan mo po kami. Lord, maawa po kayo sa amin. At ang lahat ng ito ay naalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
0: Amen. Maraming salamat ho, Father Eric Lacandula. At at least...
15: Salamat po, Sir Danny.
0: Okay. Salamat po. Yan ho ang inialay na panalangin at dasal, no? Na kailangan natin ngayon sa kabila nitong, sa harap ho, nitong nangyaring malaking lindol dyan sa bahagi ng ating bansa, dyan sa Mindanao. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ho bukas para sa programang Kabayan. At syempre, susunod na ho, nagseservisyo Ninja Corpus at Mix Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 11:03 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Niña Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 9, 2026. At Tuesday pa lang po ay mabigat na po ang mga balita natin. Kaya nandito pa rin po kami patuloy na magbibigay sa inyo ng latest na update, lalong-lalo na po sa lindol na nangyari sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Matiin ko rin ng naimbag abigat, ading.
1: Naimbag abigat man ang High Loan. Good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Mix Boosters po at your service dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Teleradio at syempre po Tuesday pa nga lang pero mabigat po ang pasok ng ating linggo. Pero gaya nga po ng dasal ni Father kanina sa programang Kabayan, kami po ay patuloy na nanalalangin para po sa mga biktima, sa mga pamilya po ng nasalanta. Ayon sa latest update, Ate Nina, ayon po sa NDRRMC, meron na po ang update, 37 deaths after that 7.8 magnitude earthquake. So far po ang naitatala, 487 injured. At I will take this moment na rin po no, para po makiramay din po sa pamilya ng mga nasuwi po mula po sa Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Bateboria at Divine Adili. Halos sabay yun eh, kahapon. Sabay yes, yung balitang yun. At hanggang ngayon po is nag-release po ng statement ang Ateneo de Manila. Pero so far as for the details, actually puro haka-haka pa lang, puro mga conversations pa lang online. Wala pa pong confirmed ng mga detailed happenings na nangyari po dyan sa Aurora kahapon. Pero ngayon po is patuloy po kaming nakikirami po sa mga pamilya ng mga nasawi.
0: Alam mo, yung reaction rin kasi nung mga community ng mga eskwelahan, tsaka yung mga athlete, syempre, at bilang isang magulang na nakakagulat rin, ano, kasi itong mga athletes na ito ay nasa rurok. Kumbaga, andyan na sila eh. Sila ay very, very successful sa kanilang field. Itong isa nga, ikwento mo kung sino nga sila sa mga hindi nakakakilala. Kasi di ba UAAP, yung isa, mm-hmm. Pareho silang very, very promising mm-hmm. na mga atleta ng Ateneo. At may nabasa ako yung isa sa kanila, pumunta na nga sa Ateneo, chinek mm-hmm. na niya yung kung saan siya, I think, dorm. Mm-hmm. Dahil nga isa yes. siyang scholar.
1: Yes.
0: And then that was just last week.
1: Yes.
0: And then ngayon ay wala na siya.
1: Yes.
0: Dahil sa pagkalunod.
1: Mm. Fairly new players itong si Divine Adili, yun yung kanilang foreign FSA nga kung tawagin. No? Siya ang kanilang foreign student athlete. If I'm not mistaken, mga second or third year pa lang. Pero itong si Rene Bateboria, kung di ako nagkakamali, fresh yan eh. Fresh recruit yan, Atenins, sa palarong pambansa. Siya ay, he represented Davao, runners yes. up sila sa palarong pambansa. He showed ang ganda ng kanyang performance, kaya worthy siya of his recruit. Mm. Pumuntang Ateneo de Manila. Fresh siya, palarong pambansa, few weeks ago.
0: Oo nga eh. And yun na nga, excited nang pumasok yung bata sa college, sa Ateneo mm-hmm. de Manila, dito sa Manila, mm-hmm. no, sa Quezon City, from yes. Davao. Ano?
1: Yes.
0: So, and this is what happened. So, talagang maraming questions sa partner. Kasi bilang isang magulang, di ba, yung anak mo ay, kumbaga, you trusted eh, na pinadala mo dun sa lugar na yon. And hindi mo sukat akalain na mangyayari yun sa isang atleta na iisipin mo kaya niyang salbahin ang kanyang sarili. Imposible yan para sa kanilang mga klase, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ng pangangatawan, mm-hmm. for example, trained yung mga yan. Kaso di ba ang Aurora kasi notorious rin yes. sa malalakas na alon at marami na rin atang napabalitang nalulunod yeah. dyan. Katulad rin sa amin sa Ilocos rin yan eh. Sa pagudpud, parang hindi naman talaga dapat mag-swimming, lalong-lalo na kapag medyo hindi maganda ang panahon. And make sure doon ka sa parang cove lang, yung mm-hmm. mababaw lang yung kumbaga alon.
1: Mm-hmm.
0: La Union mm-hmm. is also partner.
1: Yes, oo. Nanggaling tayo ng La Union.
0: Hindi ka pwede mag-swimming-swimming dyan, basta-basta.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo, tama. Kaya yun nga, no, well, as of now, no, hindi tayo pwedeng mag-speculate. Although maraming conversations online, again, no, dito po tayo sa facts. Kung meron pong conversation, speculation, but again, unconfirmed po ito na mga kwento so far. But for now, we are respecting the peace of the family, of the community, and prayers po para po sa kanilang mga pamilya at of course Ateneo community. Sad day for basketball, sad day for the collegiate community sa Pilipinas.
0: Yes, and there's so many questions, partner, and we hope to get some answers in the coming days. And of course, ang ating thoughts and prayers ay nasa mga kababayan natin dyan po sa Mindanao.
1: Yes.
0: After the 7.8 magnitude na earthquake na nangyari nga po kahapon, biruin nyo po, first day of classes, very excited yung ating mga estudyante. Buti na lang maaga. Nangyari yun, ano? Dahil imagine kung nasa loob sila ng mga building, yung nakapasok
1: correct
0: ka
1: na. Oo. Maraming nga mga kwento at ininsa sa mga paaralan na flag ceremony nila yun. Tapos yung mga videos din na nakikita natin, yung mga bata nasa open area, flag ceremony, tsaka nila naramdaman yung mabigat na lindol. 7:37 a.m. Imaginin mo if it's a 1 hour later or 30 minutes later,
0: yes,
1: kung sila ay mga nasa gusali na. What
0: ibang
1: more
0: kwento yun,
1: ibang kwento yun,
0: partner. Kasi nga, imagine talagang, thank God na rin na nasa labas sila ng kanilang mga eskwelahan, ano? Pero just the same, tayo ay nakikiramay sa, as of now, 37 po na reported na namatay dahil po sa insidente. At ngayon po ay makakausap po natin maya-maya, ano? Ang Regional Director ng Office of Civil Defense, dyan naman po sa Region 11, ang Davao Region. Pero ang oras muna natin, 11:11 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Ngayon po, makakausap natin si Sir Ednar Dayang Hirang. Siya po ang Regional Director ng OCD sa Davao. Magandang umaga, Sir. Sir Ednar? Sir Ednar?
1: Sir, good morning. Baka lang po nakamute or ayusin po natin ang kanyang audio. Yan.
0: Okay, so alamin natin kasi marami tayong narinig from General Santos City. Of course, dahil nga grabe yung mga video at nakikita nga natin na yung mga gumuhong gusali. Maganda rin malaman kung anong nangyari dyan sa Davao. Kahapon kausap natin yung isa sa mga actually kaibigan mo, Migs, ano, si Art Samaniego, nasa 11th floor ng hotel dyan sa Davao City. At talagang sabi nga niya, matagal-tagal yung na-experience siyang pag-shake, dahil siguro rin mas mataas siyang floor.
1: Nasa 11th floor
0: oo
1: siya.
0: Oo, eh.
1: Oo.
0: At nahilo raw siya.
1: Oo.
0: At takbo agad sila sa exit ng hotel pababa.
1: At marami nga rin mga kwento, at least si ating reporter kapo na si Noemi, igon niya na marami rin makanakaramdam na worst earthquake of their life. At akala nga nila, sabi nga, kung di ako nagkakamali, at ininso, sabi nga ni Sir Art, parang ito yung tipong ano, yung mga off balance ka. Kasi di ba usually pag lindol, parang kang naka-guard mode, mapapahawak ka. Pero ito daw yung talagang ma-off balance ka talaga dahil nga involuntary, dahil nga sa lakas nung yanig.
0: Oo. Kaya kitang-kita mo naman, partner, parang talagang very traumatic po yung mga videos na nakikita natin eh. What more kung nandun ka sa area? And isa nga sa mga talagang tumatak sa atin na video ay sa food chain, yung Jollibee na biglang gumuho. Pero may isang video doon na kumakalat din ngayon, makikita mo na lumabas yung mga empleyado ng food chain. Naka-uniform pa sila eh. Diba? So yung parang food crew, yung mga nagtatrabaho sa loob ng food chain na yun, ano? And then,
1: tapos nakita nila.
0: Nakita nila, hindi. Tapos may mga kasama pa sila na hindi umaalis. Nandun lang sa harap ng door. Siguro shock. Hindi ka makagalaw. Kasi medyo gumagalaw pa eh. So kumbaga, nung gumuho yung Jollibee partner, hindi yun yung una na lindol. It was the aftershocks eh. Kasi nasa labas sila. Pero alam mo, bago nangyari yan, meron talagang nakatayo doon na parang dalawa, tatlo. Naka-uniform pa. Tapos hindi gumagalaw. Sobra silang siguro shocked. Hanggang sa hinila na lang sila nung kanila mga kasama and seconds partner.
1: Oh.
0: Seconds kung hindi sila nahila,
1: yes,
0: talagang natabunan sila. Andun sila sa harap,
1: correct,
0: mismo nito.
1: Tsaka merong rason para, oo, sila ay lumabas, di ba? Usually kapag food crew, food personnel, ano naman yan, ilalabas ka lang kung break mo. Pero lahat sila andun sa labas, nakita natin nahagip sa video. Ibig sabihin siguro, I'm assuming na meron na nga silang naramdaman nung una, kaya sila
0: nag-evacuate,
1: nag-protocol. Tapos siguro tinignan what would happen next. Ayun na nga, new aftershock. Ang lakas nun.
0: Tapos talagang nandun lang sa harap yung parang dalawa o tatlo na ano, seconds lang partner. Kasi yung nakikita nating video, yun yung gumuhuna. But before that, nakalabas na yung iba eh. So kumbaga talagang sa aftershocks talaga, kaya nakakatakot rin talaga yung mga aftershocks na yan.
1: Mm-hmm.
0: At talagang buti na lang ay nahila, mm-hmm, sila nung kanilang mga kasama partner.
1: Pero alam mo, kudos din no, sa mga magigiting. That's brave ah. Yung mga, lahat po ng mga kumukuha ng video, sabi ka ni Sir Art, sabi ng instinct niya kahapon nung naramdaman niya, kukulang ko ng video. Diba? Para usually sa mga ganong tense moments, makakapag-video ka pa ba?
0: Diba? Parang partner, hindi ko rin alam.
1: Oo.
0: Sabi nga ni Art, yung kausap natin na nasa Davao kahapon sa Maniego, no? Kinuha na rin niya yung mga ID nila.
1: ID nila.
0: Just in case daw.
1: Identification.
0: Na si, for identification. Napaka-morbid, no? Pero
1: oo,
0: imagine, naisip niya yon.
1: Yes.
0: Which will also help your family. Mm-hmm. Diba? Parang may ID ka para ma-identify ka sakaling mangyari yung pinaka-worst. Diba? Worst case scenario. So, grabe. Gayun yun yung mapapaisip ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba si Noreen, sabi niya, feeling niya kakainin na siya ng lupa. At feeling niya katapusan na niya. So talagang grabe yung pinagdaanan ng ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. At patuloy na pinagdadaanan hanggang sa ngayon. Kaya magandang malaman naman po no, kung ano ang latest na sitwasyon dyan rin sa Davao region. Maya-maya makakausap po natin no, yung OCD nila dyan. Magbabalik po kami. Dito lang po sa nagseserbisyo, Nina Corbos at Migs Bustos.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro! May silimarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro!
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Alam mo yung pinakamasakit? Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Iniwan kita kasi natakot akong baka tama si Mama. At habang tumatagal, pinaniwalaan ko ang sarili ko na mas magiging masaya ako. Pero alam mo ba kung anong natutunan ko? Hindi pala lahat ng mas maganda, mas masaya.
12: Private Confessions. Private Confessions.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Okay, nagbabalik po kami dito sa nagseserbisyo ni Nya Corpus at Migs Bustos. Ngayon naman makakausap po natin ang spokesperson at dati rin po natin itong kasamahan sa media. Maya-maya, tinatawagan po siya. Tinatawagan natin si Trish Roque, no, ng National Grid Corporation of the Philippines dahil brownout nga sa ilang mga lugar, walang kuryente at mahirap sila ring mahagilap kasi lalo na kung low bat ka na, di ba? Dead bat ka na, ay hindi natin makausap yung ating mga kababayan, no? At kanina nga, di ba, sana makakausap natin ang OCD ng Davao, kaso ay siya ay napatawag bigla sa isang meeting, which is very understandable, partner, for sure. Busy sila dyan, ano? At syempre mas importante yan. Okay, so kanina, partner, di ba, I was showing you yung video.
1: Yes.
0: Nung sa Jollibee, going back to that video. May isang video ko kasi na kumakalat na hindi yung nakikita natin ngayon.
1: Yung nauna yun eh.
0: Oo. May isang version nito na nakikita mo na may mga tao na nakatayo sa harap ng food chain.
1: Nung pinanood ko yun na Ate Ninso, kasi siguro, just assuming from the video, meron silang inaantay pa ma-evacuate. Na-evacuate nila, hinila nila, tara na. Binilang ko dun sa video, approximately less than 30 seconds bago sila nakatawid, nakaalis, at tsaka nagumuho yung buong gusaling iyon. Actually, hindi rin, tayo rin, di ba, mga kasama din natin yan sa media, yung above nun, yung merong may sign.
0: Yung Love Radio partner sa may Davao. Tower pa. So, iniisip ko, meron kayang tao doon noong mga oras na yon, may nagtatrabaho kaya, di ba, nagra-radio siya katulad natin.
1: Totoo yan. Oo.
0: So,
1: kasi kung wala man DJ, may engineer doon.
0: Oo nga.
1: May tech person doon.
0: Pero sana nakalabas. Dahil, di ba, hindi naman gumuho yun sa unang pagyanig. Ano? Mm-hmm. Pero ngayon, partner, alamin muna natin yung sitwasyon doon sa mga canceled flights at kumusta yung kondisyon ng mga airport natin dyan sa Mindanao. Makakausap po natin ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, walang iba kundi si Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po sa inyo, Sir Eric. Sir Eric po ng CAAP. Kasi syempre, yung mga airports rin natin dyan, alamin natin what are the canceled flights. Meron ata siyang problema sa kanyang audio, pero ready siya sa Zoom. Zoom pala si Sir Eric, ano?
1: Usually kasi Ate Nins, no? Sabihin natin yung flag carrier natin, maraming bumabiyahe. Main flight yan eh. Carrier ng Airbus 330, ang Davao at ang General Santos. So maraming nag-go and back and forth. So mahalaga nga po, matingnan nga po natin ang flight situation sa rehiyon na yan.
0: Kasi nga, kahapon, may 17 flights papuntang Gensan ang nakansela dahil nga sa lindol. At limitado nga lamang, very understandable, sa gobyerno, sa military, at sa mga humanitarian flights ang landing at take-off sa Gensan Airport. At eto na po, ready na po sa Zoom, ang spokesperson ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po sa inyo, sir.
2: Yes, good morning, Nia and Sir Mix.
0: Opo. Kumusta na po ang lagay ng runway at passenger terminal ng Gensan or General Santos Airport? May naitala po ba tayong malubhang pinsala dahil ho sa lindol?
2: Well, sa ngayon po kasi nag-issue ng notice to airman ang ating airport authority dyan sa Gensan at na-extend ito from June 8 ng 3 o'clock hanggang June 11. Dahil nga rin po doon sa nagkaroon ng kailangan inspectioning mabuti, may structural integrity ng mga building, especially yung passenger building. Ano? But yun po ating namang runway is usable. Kaya ang nangyari po sa ordinary ng ating Secretary Banoy Lopez, ibukas yung airport sa mga government, military at

0: Pacific is 33, while yung Philippine Airlines at 22 yung PAL Express. Ang rason po dyan is para maabisuhan ating mga pasahero na may inconveniente dahil sarado ngayon airport, pwede silang may alternate airport naman tayo sa Davao. Ang issue nga lang dyan is kailangan mag-travel sila by land kung magagaling sila sa Jensen patungong Davao para they can reach yung destination nila.
1: Gaano katagal po yung travel from Jensen to Davao?
0: Depende po yan doon sa land travel, ano? But that's the nearest. I don't have the exact hours kung ilan, but alam ng mga ating kababayan dyan sa area, pagpunta rin sa Davao. At ang Davao Airport naman po is international airport, kaya kayang-kaya mag-accommodate ng kahit ilang flights dyan.
1: Opo. So, malinaw na sa ngayon ay kanselado lahat ng flights at nakasara ngayon para sa publiko ang Jensen Airport. Tama po, Sir Eric?
0: But they can use Davao as alternate at pinayagan ng airline. Pwede naman silang mag-rebook kung gusto nila or refund at o kaya mag-schedule sila flight through Davao Airports going to their final destination.
2: Opo. Sir Eric, kamusta po yung mga air traffic controllers, yung mga airport personnel po natin, especially nung nangyari po yung Lindol kahapon ng umaga?
0: Well, na-secure naman po at meron po kaming o-plan pa ganyang mga sitwasyon. Kaya po mapansin nyo, kahit pasahero, mga outsider dyan sa airport, walang na-apekto at wala nasaktang reported as of yesterday.
2: At least yung para din po sa kaalaman ng karamihan, yung protocol quick response, kapag meron po nakakancel ang flights, at least kahapon, kamusta po yung mga pasahero po natin, sir?
0: Well, nagkataon naman po, maaga pa ito. Kaya ang Jensen man po, hindi ganun kabisi, you know. May schedule flight still dyan. So, unlike dito sa malalaki airports like Naiya, talaga marami tao anytime doon sa loob ng terminal. Nagkataon po ay konti lang noon, kaya medyo lessened yung damage na nangyari doon. Or wala talagang na-apekto ang pasahero.
1: Ayun po. So hanggang kailan po sarado sa publiko itong Jensen Airport?
0: Well, precautionary yung June 11. Ano? Ngayon, nandun po ang ating kalihim Banoy Lopez at ang ating Director General para inspeksyonin, ma-assist ng mga engineers kung pwede nang maisaayos at mapabilis yung pag-repair para at least pwede naman kasing putulin itong NOTAM ng June 11. Pwede yung i-shorten ito kung sakaling usable na yung passenger terminal.
1: Opo. So for now, ano po ang payo ninyo sa mga pasahero na stranded or kanselado ang kanilang mga flight dyan po sa Jensen?
0: Well, yun na nga po, na-advise na sila ng mga airlines, respective airlines kahapon pa at humingi kami ng konting pasensya rin sa mga pasahero dahil hindi naman natin gusto ito at ito yung tinatawag na force majeure talaga, no? Na talagang kailangan lang sabi nga namin, better safe than sorry. Kaya pasensya na po doon sa inconveniente.
1: Opo. Alright, naku, maraming salamat po for your time. Sir Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Thank you, sir.
0: Maraming salamat po. Magandang tanghali.
1: Yan po si Sir Eric. And kanina nga diba tinatanong natin sa kanya, pag ikaw ay stranded, for example, stranded ka sa Jensen and sarading airport and kailangan mong umuwi, you have to drive to Davao para doon ka sa Davao International Airport and it takes roughly mga 3 hours more or less, partner. So 3 hours more or less from Jensen to Davao.
2: Ayan. Yes, oh, tama. 2 hours 49 or under 3 hours, tama.
1: Yes.
2: Ayon sa mapa.
1: Depende rin kung saan ka magagaling na parte, di ba? Tsaka yung traffic rin.
2: Yes.
1: So anyway, wala ka namang choice, partner. Buti nga 3 hours lang eh, hindi 8 hours.
2: Pero
1: diba?
2: At
1: parang
2: the same
1: Manila
2: time,
1: to Ilocos.
2: Pero at the same time, sana din yung land travel, no? Kasi yun din yung isa sa mga tinitingnan natin eh. Kung
1: magkabitak,
2: di ba?
1: Yun pa na,
2: aftershocks, di ba? So baka mamaya mayroong mga konting cracks na. So ingat pa rin po, ingat pa rin po sa biyahe. Whether land or air or sea.
1: Yung bridge nga dyan that connects Sarangani to Jensen eh, na damage, sarado. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng dumaan.
2: Mm-hmm.
1: Pero ito naman ay papunta sa Davao. Oo. So wala pa naman tayong naririnig na mukhang nakakapunta naman sila ng Davao as mm-hmm. of now. Pero mm-hmm. just the same, ingat po kayo. Maya-maya makakausap pa rin po natin yung iba nating mga kababayan ano, tungkol

0: Mga opisyal tungkol nga po sa latest update dyan sa Lindol sa Mindanao. Ang oras po natin, 11:29 ng umaga, magbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos.
1: Nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Abangan sa Private Confessions.
7: Alam mo yung pinakamasakit? Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Iniwan kita kasi natakot ako baka tama si Mama. At habang tumatagal, pinaniwalaan ko ang sarili ko na mas magiging masaya ako. Pero alam mo ba kung anong natutunan ko? Hindi pala lahat na mas maganda, mas masaya.
6: Private Confessions. Private Confessions.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.
0: Ang oras natin, 11:32 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: At ngayon naman makakasama natin sa linya ng telepono ang Department of Labor and Employment Secretary, walang iba kundi siya, Sec. Francis Tolentino, tungkol po sa assistance ng DOLE sa mga biktima ng earthquake dyan po sa Mindanao. Magandang umaga sa inyo, Secretary Francis.
9: Magana yung pagbigat niya at sa kasama mo, si Migs. At sa inyong tigasubaybay. Good morning.
10: Thanks, sir.
0: Yes, naimbag abigat, Secretary Tolentino. Well, gusto po naming malaman kung ano pong klase ng assistance ang ibibigay ng inyong ahensya sa mga biktima po ng lindol, lalong-lalo na po yung mga nasa workforce, Secretary Tolentino.
9: Alam niyo po, sa umiiral na mga regulations ng ECC, kami nagbibigay ng financial assistance. Walang pagkakaiba doon sa financial assistance na binigay namin doon sa mga construction workers na gumuhong building sa Angeles, yung sa Golden Years. So ito, pinapaprofile pa namin kasi apektado rin kami. Yung aming Jensen office ay nag-collapse din. Yung regional office ng DOLE sa Jensen. Yung Sultan Kudarat na apektuhan pero operational na ngayon. So ngayon, inililiko muna namin yung mga gamit. Sinisecure yung mga equipment ng DOLE sa iba't ibang regional office. Kabilang ang Region 12, Region 10, Region 11, nang sa ganun ay makakilos din yung aming mga tauhan. Ngayon lang sila pumasok sa yung isang lugar. Ngayon lang nagka-tubig din at kuryente. Pagkatapos po noon, pag na-profile na po yung mga victims ngayon po sa datos na manggagaling sa mga local government units, ay nagre-report naman sa akin yung mga regional director, siguro yun yung papakilusin na namin yung aming Employees Compensation Commission na based dito sa Makati. So, Yun po yung maitutulong ng DOLE. Kung meron namang nasawi na worker, nakakabigay din kami ng additional 30,000 na funeral assistance para sa ating mga manggagawa.
0: Opo. Magkano po? 30,000?
9: 300,000? 30,000 yung funerals. So, huwag naman magamit yun. 15,000 yung financial assistance.
0: Opo. And what about doon sa affected lang po ng mga workforce po natin? Magkano naman po yung pwede nilang
9: depende
0: makuha?
9: Depende po kung yung effect ay talaga nag-close na yung kanilang pinapasukan. Pansamantala, nakakabigay din po kami ng financial assistance o yung temporary work na nabibigay ng DOLE, pero kailangan ni corresponding work yung tupad, etc. So, hintayin na namin matapos siguro itong profiling kasi ongoing pa ito. Pinag-iingat ko nga yung mga empleyado namin doon kasi baka may aftershocks pa.
0: Opo. But for example, yung Jollibee employees, ano, obviously hindi na sila makakapasok ngayon dahil gumuho na nga po yung kanilang building. For example, so katulad po nila, ano po ang pwedeng ibigay?
9: Yun na, exacto. Yung financial assistance doon, sana walang nadisgrasya na walang buhay na nakitil doon. So makakabigay ng financial assistance kagad doon ng DOLE. At doon naman po sa employer, alam ko may insurance naman yan eh. So more on the employee side ang DOLE po. Hindi lang po yun, may mga iba pa eh. Hindi lang po yung
0: yes, a Save yung More, Grocery, yung KCC Mall. Mm. So yung mga, let's say, nakatakas naman po, pero syempre, hindi na sila makakabalik sa trabaho dahil syempre sira na nga at parang condemned
9: yes,
0: na nga.
9: Yes, yung po yung financial assistance. At ngayon, katatapos ko lang na meeting dito sa OSH. Alam mo, may OSH office dito sa Quezon City, yung Occupational Safety and Hazard Health Office ng DOLE. Ngayon ko lang nalaman kasi pangwalong araw ko pala ngayon eh. Sa opisina, sabi ko, dapat kayo, you can quote me here, dapat kayo, ang mandato kasi nila yung safety and hazard. Dapat siguro, hindi lang safety and hazard, kasi tinuturo nila paano bumili dapat ng safety belt harness. Halimbawa, dapat marunong din kayo gumamit niya. So, within this week, I'm creating a DOLE rescue team. Opo. Similar to what I've done during my MMDA days. Para na sa ganun, pag ganito, meron kagad kaming quick reaction warm bodies. Kahit sandalhin. So I'm doing that. Plus I'm adding another mandate to the functions of OSH. Hindi lang yung health and safety, occupational hazard, isama na rin yung mental health kasi may mga na-trauma dito. Hindi lamang po siguro yung mga nakakita, yung mga empleyado rin. So dapat maging bahagi rin ng aming trabaho yung pagbibigay ng post-disaster traumatic counseling ilang bahagi ng OSH office ng DOLE.
3: Opo. Sec, good morning, Migs Busos po ito. Pagdating po sa ganito mga force majeure and makakarapatan po ng mga workforce po natin, pwede ba silang pumasok muna? Pwede bang hindi muna? At ano po mangyayari kapag i-compel po sila?
9: Opo. Kahapon, yung on our side, nag-declare tayo ng stoppage ng work eh, kasi very risky pa ho yan. So, dapat po yan eh, walang pasok din yung mga nabanggit nyo kaninang mga establishments na risky pa kung pumasok ngayon. So, with pay po yan.
3: Opo. Kapag, paano po pag i-compel sila ng employer na dapat hindi, mag-report ka for work o pumasok ka dito, okay lang naman yung building natin, mag-work from home ka?
9: Ang makakapasok lang po yung related sa security. Halimbawa, yung security guard nila, kailangan bantayan yung ibang gamit sa labas para hindi magkaroon ng mawalan. Magkaroon ng hindi naman looting maapektuhan gaya po ng ginawa namin, pero yung to compel the workers to work hindi po pwede yun.
3: Opo, muli Sec, to refresh, ano po multa kapag meron po mga employer na talagang
9: hindi
3: sapilitan?
9: Hindi ko hawak ngayon ang ano, pero may corresponding penalty yan.
3: Opo.
9: Gusto kong kunin ang pagkakataong ito, naglabas kami ng napatapat ngayong araw na ito, naglabas tayo ng labor force survey analysis. Sa buong Pilipinas po, nagkaroon ng announcement kanina ang PSA, nagkaroon ng bahagyang pagbaba ng unemployment rate, kakaunti naman po, konting percentage points lang yon. Tapos tumaas ng kaunti yung underemployed for the month of April 2026 as compared to April 2025. So makikita po yung, again, hindi ko hawak yung datos pero naglabas kami ng statement kanina alas 10. Patungkol po dito. So, it will also affect the regions that I mentioned for the following survey. Kasi every month po may survey na lumalabas tungkol po sa employment status ng ating mga kababayan.
0: And sabi nyo nga, Secretary Tolentino, ay kakahawak nyo lang ng dole na sa 8 days pa kayo, no, nitong huling...
9: 7.5 days.
0: 7.5 days to be exact. Ano po ang inyong magiging top priority kumpara po sa, o bagong direksyon, kumpara po kay sa dating Secretary na
9: ito,
0: si...
9: Nabanggit ko itong occupational safety. Nabanggit ko na yan, informing a team, yung mag-handle ng mga rescue. Number one nung isang linggo yon, I'm forming a National Academy for Labor Justice, similar to the field of the Supreme Court, to better train our labor arbiters, mediators, conciliators, and voluntary arbiters in terms of labor justice. As a lawyer, I foresee a further strengthening of their capabilities as labor arbiters. Number two, I have formed yesterday on paper a law similar to your PAU, you're familiar with Public Attorney's Office. This is now a labor arbiter's office, labor attorney's office, to handle cases for indigence. Itong naging biktima, halimbawa, ng mga gumuhong gusali sa Mindanao, kailangan ng abogado magreklamo sa ganito, mag-file against employer na pinipilit pumasok ngayon, sila po yung mag-handle. Ganon din po yung mga manggagawa natin na walang pambayad na abogado, sila yun po, for free. And then number four, yesterday I initiated a memorandum agreement with an educational institution. Gusto ko pong kunin yung mga kabataan to man a 24/7 station dealing with complaints relative to the labor sector, employer, etc. So this will cater to the gig economy. I'm now referring to the riders, the platform apps na nagde-deliver ng kung ano-ano ating gabi. Gusto ko po mabigyan sila ng protection, hindi lang physically, kung hindi rin po sa kanilang trabaho. The Supreme Court has recognized a few months ago, the Lazada riders as employees, not as independent contractors. So gusto ko pong palakasin niya. As a senator, I filed a bill concerning that. Pero ngayon, dahil meron ng decision ng Supreme Court, palagay ko matutulungan ko sila. And I look forward to some dynamic movements coming from the tripartite wage boards relative to the wages. That's number six. Number seven, gusto ko paalam sa inyo, meron tayong tatlong strike na napigilan. Tahimik lang po yun, which could have affected millions of people kung natuloy dahil sa isang napakahalagang sektor po yun na hindi ko ma-divulge. So, yun po yung ating priority, plus the marching order of the President is to uphold the dignity of the working man. That's to all-encompassing and to include everything.
0: Opo. So,
9: I hope I've answered your question.
0: Yes, ang dami nga po. I could not keep up. Secretary Tolentino, mahina ang kalaban. Pero it's great to
9: Hindi
0: know
9: naman.
0: Your plans. Ano?
9: Pagalakit ang kilala. No?
0: Apo, MMDA pa po kayo, Sec. Ay, opo, ini-interview opo, ko school, na po kayo.
9: High school pa lang ako noon.
0: Ako po medyo bago-bago pa noon, ano, Sec, but it's very wonderful to have you on the show. Sana po in person we can have you para you can talk
9: more
0: about
9: I'd
0: your
9: like
0: future
9: to announce
0: plans.
9: That, ano, ma'am, Opa. I'd like to announce that we might be, because I have a June 11 to June 12 National Dole Trabaho Agad Jobs Fair.
0: Okay,
9: itong June 11 and 12 meron sa Metro Manila, June 11 tayo sa Nabot, sa Malabon, meron sa Dasmariñas, Cavite, and then June 12 nationwide na, we hope to generate 50,000 new jobs for our youth. Pero hinihintay ko lang yung report sa akin ng regional director ng DOLE sa Region 12, Region 10, Region 11, kung itutuloy namin yung job fair. Most probably, baka ma-reschedule namin because of the earthquake. At usually, ginaganap namin yung sa mga malls. So, yung sa nabanggit kong mga earthquake affected areas, baka i-announce namin yung kung kailan marireschedule yan, just within the day. Opo. Hinihintay ko lang yung, kasi ngayon lang nagkakuryente doon sa ibang lugar kaya yun yung mga records na pinasisecure ko, nasa amin yung mga job fair applicants doon sa mga earthquake affected areas, so baka i-postpone muna namin dahil baka hindi ready rin yung mga ibang employers.
0: All right, Secretary Francis, ano, sige, antabayanan po namin
9: yung dami natin pinag-usapan.
0: Oo nga po, kaya dapat ay pumunta
9: kayo
0: dito.
9: Good for one week na yun. Good for
0: yes,
9: one week na.
0: Gusto ko sana itanong, meron pa kayong gustong, meron kayong sinusulong, tama ba to? Workers Rest Law. May ganun ba kayo?
9: Yung tamang pahinga. But another date,
0: baka ma-overwhelm na tayo. Parang gusto ko yan, ang ganda pakinggan ha, parang anti-stress. Diba?
3: Next time sick.
0: Antis, lalo na ngayon.
9: Yun yung binanggit ko sa OSH kanina, yung mental health.
0: Mm-hmm. Yes.
9: Yung mental health should be part of the work environment. Yung mahabang ito.
0: Sige po, next time we will have you.
9: Opo. Maraming salamat sa pagkakataon.
0: Thank you so much.
3: Sick, pahabol po. How can they get in touch? Yung mga on ground po, yung mga nasa Jensen, nasa Davao, paano po sila mag-get in touch?
9: Yung sa regional director namin, may mga na-restore naman yung wifi na ngayon eh. Nagkakakontaka na sila. Sila naman nagre-report sa akin. So, keep in touch with your regional director. Yung Dole offices bukas po, except for one. Yung sa Jensen, pero nagkaharap kami ng malilipatan temporarily kasi medyo may mga
0: debripa
9: na nahuhulog doon sa office.
3: Okay, right. Thank you po.
0: Thank you.
9: Maraming salamat po. Magandang tanghali.
0: Thank you to our new Secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Francis Tolentino. Thank you, sir. Okay, maya-maya, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa at pagseserbisyo dito po sa DZMM. Magbabalik po kami ang oras natin, 11:46 ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radio Patrol 630.

0: Ngayon naman, makakausap po natin ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Walang iba kundi si Trish Roque. Magandang umaga sa iyo, Trish.
1: Hi, Trish.
2: Magandang umaga, Ms. Nina at kay Migs. Good morning po sa atin at sa ating pong mga telesubaybayan.
0: Hi, Trish. Ikaw naman, magkasama lang tayo dati, di ba, Trish? Wag mo namang Miss Nina, para naman ang tanda ako, 'di ba? Para magka-batch lang tayo medyo. Halos.
1: Matanda lang ng onte.
0: Matanda lang
1: one,
0: ako
1: year.
0: Ng onte.
1: 1 year. Hi Trish.
0: Okay.
1: Okay. Trish, Trish okay, so this, sige, okay. Simulan natin Trish, no. Kumusta naman ang supply ng kuryente, especially diyan sa Soxargen region?
2: Well, as of yesterday, yung areas ng mga naapektuhan nitong lindol, itong 7.8 magnitude na lindol, mostly ay na-restore na natin ng umaga pa lang. Pero ang ongoing pang restoration efforts ay yung doon sa bahagi ng South Cotabato, Sarangani, and yung areas din ng General Santos City.
0: Okay.
2: But yung mga transmission lines natin, actually, isang transmission line na lang naman yung apektado, and ilang facilities, transformers doon sa ating substation. And yun yung kinukumpuni pa sa ngayon.
0: Oo. Pero saan ngayon ang brownout pa? O walang power supply? Anong lugar dyan na sa Mindanao?
2: Yun pong areas ng South Cotabato, Sarangani, and Jensan. Yan na lang po yung hindi pa nare-restore yung mga bahagi ng mga lugar na yan.
0: Opo. And what is the reason of the current po, no, na blackout or brownout? Dahil ba sa na-damage yung NGCP Tower or sa mga local co-ops, yung mga poste ho ba na nagbagsakan?
2: Sa bahagi ng NGCP kasi, isang transmission line lang naman yung ongoing pa na ginagawa right now. Meron tayong ibang lugar na tinatry na natin i-energize pero hindi pa kasi ready tumanggap yung co-op. Ibig sabihin, hindi pa may problema pa maaari yung distribution lines ng mga electric cooperatives in the area. So kahit ready na yung NGCP, if meron pang problema, hindi pa okay yung mga linya ng mga kooperatiba papunta sa mga consumers, hindi pa makapagbaba talaga ng kuryente sa mga bahay-bahay.
1: So siguro, Trish, siguro ang common na tanong, makakapagbigay na ba kayo ng timeline na kung kailan kaya mare-restore ang kuryente sa mga affected areas?
2: Well, right now, wala pa tayong maibigay, no, na restoration timeline. Actually, hanggang kagabi, maski late night, nagtatrabaho pa rin yung ating mga personnel. But tuloy-tuloy siya hanggang ngayon. Dahil sinusubukan talaga natin lahat ng makakaya natin para maibalik yung kuryente sa lalong madaling panahon.
0: Oh, so ngayon blackout diyan kung saan mismo, no, nagkaroon ng mga pagguho. Kung saan nangyari yung lindol, ano, Trish, Jensen, you said Sarangani, brownout sila diyan.
2: May areas ng Sarangani and South Cotabato na meron na tayong transmission services. Meaning, kaya na natin magpadaloy ng kuryente. Pero again, if wala pang nakakarating na kuryente doon sa mismong mga distribution lines, dahil baka may mga sira pa yung mga poste nila, may mga bumagsak, etc. Yun yung reason kung bakit hindi pa siguro nakakarating yung kuryente sa kanila.
1: Oh.
2: Pero sa part ng NGCP kasi, may mga na-energize na kasi natin yung mga linya na papunta doon sa Sarangani and South Cotabato.
1: More or less, Trish, just to give an overview, just sa mga affected areas, may estimate ka ba or datos sa mga affected families, individuals? Kasi syempre, kung massive ang ano nito, malaki yan ang epekto nito, syempre, malaki epekto yun sa kanilang komunidad.
2: Right now, wala akong datos niyan. I think mas ang National Electrification Administration or NEA yung mas makakasagot since sila yung mas may coverage doon sa mga cooperatives, no, in the area. So pagdating doon sa mga households, yun yung mas I think mas accurate na number kung magagaling sa NEA.
1: Okay.
0: Oo, so ang hirap ng sitwasyon natin ngayon dyan, ano, Trish, kasi kahit na sabi mo na power up nyo na yung NGCP transmission line, sabi mo. Pero yung mga cooperatives, yung distribution ang may problema. So hanggang ngayon ay wala po silang kuryente diyan kung kailan mo kailangan, ano?
1: Oo, tsaka marami, no? Trish, kung di ako nagkakamali, especially sa regional area, hindi naman, kumbaga, pa isa-isa lang din ng, ano eh, ang kumpanya, di ba? Yung mga distributor ng kuryente.
0: Oo.
1: So, yung yes, mga iba din siguro, nag-rotational din yan na power supply, di ba, Trish?
2: Yes, depende rin kasi talaga dun sa co-op eh, kung ano yung lagay nila. While okay yung ibang mga facilities natin na kayang magserbisyo sa kanila, pero kung ongoing pa rin yung pagpumpuni nila ng mga bumagsak na poste, mga nasirang mga linya, yan kasi yung malaking factor din kung paano makakababa yung kuryente sa mga bahay.
0: Oo, pero ang isang maganda pang tanong, ano, paano kayo nagbibigay ng, for example, kuryente or emergency, ano? Paano yung mga sitwasyon na, for example, yung mga ospital? Nabibigyan nyo ba sila ng kahit man lang kuryente sa mga critical areas na ito, ay mga command center, mga opisina,
1: police
0: importante,
1: stations,
0: lalo na dyan po sa Gensan tsaka Sarangani?
2: Actually, yun yung ano natin, no? Yun yung gusto natin i-clarify kasi wala kasi talagang customer connected ng mga consumers ang NGCP. Ang nakakonect kasi sa atin is yung mga co-op. So, nasa co-op kasi talaga yung pag-prioritize nila ng mga linya kung ano yung nakakonect sa mga critical areas, critical facilities, like yan, yung mga hospitals, government institutions. So, actually, very critical na maayos talaga yung mga co-op lines. Dahil sila talaga yung ha-connect sa mga customers.
0: Ayan. May tinatayang halaga po ba kung magkano ang pinsala sa inyong infrastructure, yung pasilidad ng kuryente from NGCP?
2: Right now, wala pa kaming halaga, no, kung magkano yung danos. Kung meron man doon sa ating facilities, I think medyo minimal naman yung sa NGCP, wala naman tayong nabalita ng mga bumagsak na mga tore sa bahagi ng mga transmission lines. Meron lang tayong mga ilang minor defects, no, doon sa ating mga transformers. Pero other than that, wala naman tayong major na damage sa mga transmission lines.
0: Oh. And going back doon sa iyong report na wala ba talaga tayong magawa para ma-restore yung power dyan po sa critical areas like sa General Santos and Sarangani, katulad po noon yung naibalik nyo agad yung power within hours doon sa nangyari noon sa Davao at Maguindanao. Ngayon, bakit po ganito? Sino ba ang pwede nating siguro kalampagin para naman na maibalik na yung kuryente dyan?
2: Well, ang DOE naman kasi is nakikipag-ugnayan din sila, no, sa NEA at iba pang mga co-ops, no, since sila talaga yung pwedeng mag-provide ng mga generator sets, mga pansamantalang measures para makapag-power up yung mga critical facilities in the area.
0: Alright, sige. Maraming salamat sa spokesperson ng NGCP, Trish Roque. Thank you, Trish.
1: Thank you, Ms. Trish.
2: Thank you, Ms. Nina. And Mids, good morning po sa atin lahat.
0: Ayan. Okay, 11:58 na ng umaga. Magpapaalam na tayo, partner. Pero meron pa tayong spill dito. Ikaw ba to? Ako?
1: Gusto mo ako?
0: Must air eh. Sa akin, binigay eh. Paano ba to? Bigyan mo ako ng ano, favorite mo ba to? Para sa masiglakas na araw.
1: Oo,
0: partner, hindi ko naman maabot sa'yo. Hindi ka naman
1: mahaba.
0: Para sa masiglakas na araw. Ayan.
1: Importante din po ang ating kalusugan para po sa masiglakas na araw. Katawan ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga
0: Okay. Kailangan ako rin daw, partner.
1: Ako rin daw.
0: O di ba? Dalawang beses. May abot mo yan uli sa akin, di ba? Katuwang niyo po kami. Ang DZMM at Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Sana magpadala po kayo ng marami sa ano, no? Sa mga kababayan natin sa Mindanao. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, Ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
0: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Ingat po tayo, mga kapamilya. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Ingat po kayo. God bless you. At hindi po namin kayo nakakalimutan. Bukas po ulit, kita-kita tayo dito lang po sa nagseserbisyo. At syempre mamaya po, 5:30 p.m. Arangkada Balita. Kasama ko po si Jack Batalyones dito rin po sa DZMM Radyo Patrol 630. Happy Tuesday pa rin, ano? Tuloy pa rin ang buhay. Partner Mix, kain ka na.
1: Oo nga.
0: Anong balak mo? Anong balak mo?
1: Tanghalian. Ingat po. Maraming salamat.
0: Alright. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstan. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Iniwan si Rafael dahil hindi siya sapat sa mata ng pamilya ng asawa niya. Pero sa paglayo niya, unti-unti niyang nabuo ang buhay na hindi niya inaakalang kaya niyang buuin. Ilang taon ang lumipas, isang katok sa opisina ang nagbabalik sa lahat ng sugat na akala niya ay matagal nang nagilong. Sama-sama nating pakinggan ang kwento ni Rafael sa pinamagatang Pinagpalit niya ako sa lalaking gusto ng nanay niya. Pero ang huling hiling nila ang nagpaiyak sa akin.
2: Private Confessions.
3: May mga taong hindi ka kailangang sigawan para maramdaman mong ayaw nila sa'yo. Minsan sapat na yung tingin. Yung miting, alam mong may laman. Yung katahimikang parang hinuhusgahan ka kahit wala ka pang sinasabi. Ganun ako nakilala ng pamilya ng asawa ko. Sa mundo nila, ang pangalang Rafael ay hindi tunog pangarap. Hindi tunog tagumpay. Hindi tunog karapat-dapat. Para sa kanila, isa lang akong lalaking sinuwerte dahil minahal ng anak nilang si Mariel. Si Mariel ang babaeng minahal ko ng buong buo. Nakilala ko siya sa isang maliit na coffee shop sa May Makati nung empleyado pa lamang ako sa isang maliit na firm. Lagi siyang umuupo sa may sulok, may hawak na libro, at umiinom ng kape na halos hindi nababawasan. Isang araw, nagkamali ang barista ng tawag sa order namin. Pareho kaming tumayo at doon nagsimula ang lahat. Hindi siya yung tipo na maarte. Hindi siya tulad ng inaasahan kong babae na mula sa mayamang pamilya. Marunong siyang tumawa sa mga simpleng biro. Marunong siyang makinig. At sa mga gabing pagod ako, siyang nagsasabing, "Raf, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mundo araw-araw." Kaya minahal ko siya. At akala ko, sapat na yun. Pero, nang ipakilala niya ako sa nanay niya, doon ko unang naramdaman na may mundong hindi ko basta-basta mapapasok kahit mahal ko ang anak nito. Si Mrs. Sevilla Valderrama ay isang babaeng sanay na sinusunod. Maayos manamit, matalim magsalita, at laging may tinging parang kaya niyang sukati ng halaga mo sa isang tingin lang. Noong una kaming nagkita, tinanong niya ako kagad, "Anong trabaho mo?" Sinagot ko. Tumango siya. Sumunod niyang tinanong, "May sarili ka bang bahay?" Napangiti ako ng alanganin. Wala po, pero nag-iipon na. "Ha?" Sagot niya. "Nag-iipon pa." Dalawang salita lamang yon, pero parang sinabi niyang kulang ako. Mula noon, nagsimula na ang mga patama. Sa mga family dinner, ako ang tahimik na nakaupo sa dulo ng lamesa habang pinag-uusapan nila ang negosyo. Bakasyon sa ibang bansa, mga kaibigan nilang may malalaking pangalan. Kapag tinatanong ako, hindi dahil sa interesado sila, kundi dahil gusto nilang ipaalala kung nasaan ako. Rafael, magkano ba ang sweldo ngayon sa line of work mo? Hindi ka ba nahihiya kay Mariel? Siya ang may magandang buhay? Mas magaan sanang buhay niya kung ka-level niya ang mapapangasawa niya, hindi ba? Habang sinasabi nila yon, umiingiti lang ako. Hindi dahil sa masakit, kundi dahil ayokong mapagitna si Mariel. Kapag kaming dalawa na lang, sasabihin niya, pasensya ka na kay mama ha, ganun lang talaga siya. At ako naman, dahil mahal ko siya, sasagot ng, okay lang, naiintindihan ko rin. Maiintindihan niya rin ako balang araw. Pero may mga araw na hindi talaga okay lang. Lalo na kapag nakikita kong hindi na lang ako ang sinusukat ni Mrs. Cecilia. Pati pagmamahal namin, tinitimbang niya na rin. Nagpakasal kami ng simple. Masaya ako ron at hindi ko iniisip ang mga bulong. Hindi ko iniisip ang mukha ng biyenan kong halatang hindi sang-ayon. Ang importante sa akin ay nasa tabi ko si Mariel. Pero kahit sa kasal namin, narinig ko pa rin siya. May kausap siya sa gilid. Mahina ang boses pero sapat na para tumagos. Hindi naman ito ang buhay na gusto ko para sa anak ko. Nang gabing yon, hindi ko sinabi kay Mariel. Ayokong sirain ang unang araw namin bilang mag-asawa. Pero habang hinahawakan ko ang kamay niya, may tanong na nagsisimulang tumubo sa dibdib ko. Hanggang kailan ko kaya kailangang patunayan na karapat dapat ako? Pagkatapos ng kasal, mas nagsikap ako. Pumasok ako sa maraming projects. Nag-aral ako ng business management sa gabi. Nag-ipon ako. Hindi ako nagreklamo kahit pagod na. Gusto kong balang araw kapag tumingin sa akin si Mrs. Cecilia, hindi na niya makita ang lalaking kulang. Pero habang ako'y nagtatayo, may iba palang itinatanim sa isip ni Mariel. Nagsimula sa biro. Mariel, si Clark, single pa rin to, successful na successful. Sayang, bagay sana kayo eh. Tatawa rin naman si Mariel, pero ako, hindi. Sumunod, isang imbitasyon. Networking dinner lang naman, makakasama si Clark, mabait naman yun eh. Sumunod, comparison. Tingnan mo si Clark o Mariel, alam mo sa edad niya, may sariling kumpanya na yan. Hanggang isang araw, hindi na naging biro ang mga dating. Naging normal na may lalaking laging nababanggit. May lalaking laging ikinukumpara. May lalaking ipinapakita bilang halimbawa ng buhay na dapat para sa kanya. At unti-unting napansin kong nagbago si Mariel. Hindi siya naging masama. Mas naging tahimik lang. Mas madalas mapaisip. Mas madalas tumingin sa malayo kapag pinag-uusapan ang future naming dalawa. Isang gabi habang kumakain kami sa isang maliit naming dining table, halos hindi niya hinawakan ang pagkain niya. Raf, sabi niya, tumingin naman ako. May bigat sa mukha niya na matagal ko nang kinakatakutan. Pagod ka na ba? Tanong ko. Umiling siya. May kailangan akong sabihin. Doon eh, parang tumigil ang kutsara sa paggalaw sa mga kamay ko. Okay. Hindi siya kagad nagsalita. Tumingin muna siya sa lamesa, sa baso, sa kamay niya. Tapos mahina niyang sinabing, baka kailangan muna nating maghiwalay. Wala akong nasabi. Parang hindi ko naintindihan. Bakit? Tumulo ang luha niya. Hindi ko alam kung ito ba yung buhay na gusto ko. Masakit, pero mas masakit ang kasunod.
4: baka tama si Mama, baka may mas magandang buhay pa para sa akin.
3: Hindi ako sumigaw. Hindi ko hinampas ang lamesa. Hindi ko tinanong kung ilang beses niyang kinausap ang lalaking iyon. Tumingin lang ako sa kanya at naramdaman kong may isang bahagi sa akin na tahimik na bumitaw. May iba ka na ba? Tanong ko. Umiling siya at sinabing wala. Pero alam kong hindi yun ang buong totoo. Baka wala pang relasyon, pero may ideya na. May pangarap na hindi ako kasama. May mundo na mas kumikinang kaysa sa mundong kaya kong ibigay. Kung kailangan mong umalis para malaman mong gusto mo, hindi kita para pigilan, sabi ko. Napatingin siya sa akin. Parang mas nasaktan siya dahil hindi man lang ako lumaban. Pero paano ko nga naman ipaglalaban ang taong nagsisimula ng maniwalang hindi ako sapat? Kinabukasan, umalis ako. Isang bag lang ang dala ko. Hindi ko isinama ang galit. Dala ko lang ang tanong na paulit-ulit gumugulo sa akin. Kung minahal ko siya ng buo, bakit hindi pa rin yun sapat? Lumipat ako ng lugar, nagsimulang muli. Nagsimulang maliit. Minsan nagre-renta ako ng isang kwartong halos, kasya lang ay kama. Kumain ako ng noodles habang nag-aaral ng negosyo sa gabi. May mga araw na gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing naaalala ko ang tingin ni Mrs. Cecilia, hindi na para patunayan sa kanya ang lahat ng dahilan ko, kundi para sa sarili ko na. Unti-unti ay nakabangon ako. Nagkaroon ako ng maliit na consultation firm. Lumaki at nagkaroon ng mga partners. Nagkaroon din ng investors. Natutunan kong hindi pala kailangan ng ibang tao na maniwala sa iyo bago ka magsimulang maniwala sa sarili mo. Lumipas ang ilang taon. Nabalitaan kong nagpakasal pala si Mariel kay Clark, ang lalaking ipinakilala ng nanay niya. Wala akong nagawa dahil hindi pa naman kami kasal at nagli-live-in pa lang kami noon. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagalit. Tahimik ko lang na tinanggap. Siguro, yun ang buhay na pinili niya. At ako, pinili ko rin ang para sa akin.

Isang hapon, nasa opisina ako. May meeting tungkol sa isang kumpanyang malapit nang magsara. Hawak na ng firm namin ang malaking bahagi ng assets nito. At sa totoo lang, isang pirma ko na lang ang magdidesisyon kung ililigtas ba namin o tuluyan ang bibitawan. May kumatok. Pumasok ang sekretary ko. Sir Rafael, may naghihintay po sa lobby. Wala pong appointment pero sabi nila importante. Sabi ng aking sekretarya. Anong pangalan? Nag-aalangan siyang sumagot. Mariel Valderrama Castillo po. At kasama niya si Mrs. Cecilia Valderrama. Parang may huminto sa loob ko. Hindi ko sila nakita sa loob ng maraming taon. Akala ko nga wala na akong mararamdaman. Pero nang bumukas ang pinto at pumasok si Mariel, pagod, tahimik, at ibang-iba sa babaeng iniwan ko noon. Kasama siyempre ang nanay niyang unang beses kong nakita na walang yabang sa mukha. Bumalik lahat. Hindi naman galit, hindi rin pag-ibig, kundi alaala. Pagkatapos nun, tumayo ako. Tahimik kaming nagkangitian. At ang unang sinabi ni Mariel ang nagbalik sa lahat ng sakit na akala kong tapos na. Rafael, nanginginig na boses niya. Kailangan namin ng tulong mo.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function,
4: Liveraid Pro.
3: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Mga lihim na pilit ikinukubli, Private Confessions.
11: Nung makita ko ulit si Mariel, ang una kong naisip ay hindi galit. Hindi rin naman saya. Hindi rin yung tanong na, bakit ka pa bumalik? Ang una kong naisip, ang bilis pala talaga ng panahon. Kasi yung babaeng minsang iniwan ako para sa posibilidad ng magandang buhay, ay nakatayo ngayon sa harapan ko na parang matagal ng pagod. At yung biyanan kong dating laging nasa itaas, unang beses kong nakitang parang nahihiya yatang tumingin sa akin. Tahimik ang buong opisina. Tumayo ako, hindi dahil magalang ako, kundi dahil hindi ko alam kung paano sisimulan. Tinuro ko yung upuan. Sabi ko, umupo kayo. Umupo si Mariel. Yung binan kong hilaw, hindi kagad. Parang nahihiya. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Sa tagal ng katahimikan, ako na yung naunang nagsalita. Anong maitutulong ko? Tahimik sila. Tumingin si Mariel sa nanay niya at bumalik sa akin. At doon ko napansin, wala na yung dating kumpiyansa. Parang matagal na siyang umiiyak. Huminga siya. At sinabing, yung kumpanya ni Clark, tahimik ako. Napangiti ako ng kaunti, hindi dahil sa natutuwa ako, kundi dahil hindi ko inaasahang maririnig ko ulit ang pangalan na yon. Tumango ako. Alam ko. Napatingin silang dalawa. Hindi na bago sa akin. Siyempre, business world. Maliit lang. Narinig ko na palubog. May utang, may maling investment, may mga kaso. Pero hindi ko alam masyado ang detalye. Tahimik si Mariel at sinabing, hindi ko alam na ikaw na pala ang may hawak ng majority control. Tumango ako, tahimik lang. Tapos diretsahan kong itinanong, nasan si Clark? Tahimik lang ulit, pero mas matagal. Hanggang sa si Mrs. Cecilia na ang sumagot. Mahina, pero sapat para marinig ko. Umalis. Napatingin ako. Tinuloy niya ang sinabi niya. May iniwang utang. Huminga ng malalim at dinagdag niyang at ginamit ang pangalan ni Mariel. Tahimik lang kaming lahat. Walang drama. Pero sapat na para maramdaman mo ang bigat. Napatingin ako kay Mariel. Tahimik lang rin. Hindi umiiyak. Pero yung mukha, yung mukha ng taong matagal ng pagod umiyak. Huminga siya ng malalim. Sinabi niyang, wala na kaming pera. Napatahimik ako sa sinabi niya. Pero, yung sumunod na sinabi niya, yun ang tumama. Hindi kami pumunta rito para humingi ng pera. Pumunta kami dito kasi may mahigit 100 empleyado. At kung magsasara yung kumpanya, mawawalan sila ng trabaho. Tahimik ang paligid. Bigla kong naalala ang sarili ko. Yung lalaking piniling magsisimula.

Oh, wala akong maramdamang saya. Kasi ang totoo, kapag matagal ka nang nakalayo, nawala na yung gana mo para gumanti. Huminga ako ng malalim. Muli akong umarap sa kanila, tumingin, at sinabi kong, "Sige, tutulungan ko kayo." Napaluha si Mariel. Napayuko naman si Mrs. Cecilia. "Pero, ibig sabihin nun, tama kayo noon," dagdag ko. Biglang tumahimik ang paligid. Tumingin ako kay Mariel at sinabi kong, "Tutulungan ko kayo, hindi para patunayan na mali kayo. Tutulungan ko kayo para patunayan sa sarili kong hindi nyo nabago kung sino ako." Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Tapos, may narinig akong umiiyak. Si Mrs. Cecilia. Hindi yung maingay na iyak, yung pigil. At sa unang beses, tumingin siya sa akin, hindi bilang taong nanunukat, kundi bilang taong nahihiya. Tumayo siya at sinabing, "Pwede ba akong magsalita?" Tumango naman ako. Huminga siya ng malalim, matagal, at sinabi niyang, "Hindi kita tinanggihan dahil kulang ka." "Tinanggihan kita kasi natatakot ako. Natatakot akong mas mahalin ka ng anak ko kaysa sa akin." Napatahimik kaming lahat. Ako, napatingin kay Mariel. Si Mrs. Celia naman ay napangiti ng mapait. "Buong buhay ko, ako lang ang meron siya. Tapos dumating ka. At nakita ko na mas masaya siya. Kaya, hinapan kita ng mali. Hanggang sa naniwala akong para yun sa ikabubuti niya." Pagkatapos niyang sabihin yun ay tumingin siya kay Mariel. At dun ko nakita, hindi galit, kundi pagsisisi. Ang sabi niya pa, "Hindi ko napansin, hindi ko na pala siya pinoprotektahan. Kinokontrol ko na pala siya." Napaluha si Mariel. At sa unang beses, tumingin si Mariel sa akin. "Alam mo yung pinakamasakit? Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal." Napatingin ako. Sabay tumuloy siya sa kanyang sinasabi. "Iniwan kita kasi natakot ako baka tama si mama. At habang tumatagal, pinaniwalaan ko ang sarili ko na mas magiging masaya ako. Pero alam mo ba kung anong natutunan ko? Hindi pala lahat ng mas maganda, mas masaya. Love goes.

tumahimik ng matagal. At sa unang pagkakataon na wala akong gustong sabihin. Kasi minsan, kapag tapos na, wala ka ng gustong ipaglaban. Tumango ako at sinabing, aayusin natin ang kumpanya. Pero siguro hanggang dun lang. Tumango sila. At bago sila umalis, tumayo si Mariel. Lumapit at mahina niyang sinabi, kung bumalik ako noon, bago niya ituloy, napangiti ako at umiling. Hindi para saktan siya, kundi dahil alam ko na ang isasagot ko. Agad kong pinutol. Hindi na importante. Napatigil siya sa sasabihin niya. Dagdag ko, hindi na yun importante. Kasi, hindi na ako yung lalaking iniwan mo. Tahimik lang siya habang napapaluha. Walang yakap, walang habol, walang pagbabalikan. Tumayo lang ako sa bintana at pinapanood silang umalis. Tahimik. At doon ko naintindihan ang pinakamalaking panalo. Hindi yung bumalik sila. Hindi yung nakita nilang mali sila. Kundi yung kaya mo silang tulungan nang hindi mo kailangang mawala ulit sa sarili mo. At sa wakas, isinara ko na ang pintong matagal ko nang iniwang bukas.

0: Private Confessions sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon! Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama si Narwiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 12:35.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: 7th placer ka sa architecture licensure exam. Kaya nakasisiguro akong hindi ka bobo. Pero bakit hindi mo maintindihan na hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa relasyon natin dahil sa ginawa ng tatay mo?
5: Pati ako nasuklam sa daddy ko dahil sa ginawa niya.
4: Pero hindi mo na rin maibabalik ng pagkasuklam mo sa iyong ama ang buhay ni itay!
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Nakaraan, kaagad ding bumalik si Christy sa trabaho nang mailibing ang kanyang ama. Isinama niya sa Maynila ang kanyang ina. Ngunit nainip doon si Aling Toyang at hiniling sa dalaga na babalik na lang ito sa kanilang bahay sa probinsya. Di sinasadyang nagkita ito at ang dating alkalde at do'y pinagsalitaan ni Aling Toyang nang masasakit ang ama ng dating nobyo ng kanyang anak. Charo, manhid ang damdamin ng sino mang anak na di masusuklam sa mga taong nagpapatay sa kanyang magulang. At hindi ako manhid. Nang panahong iyon, wala sa aking bokabularyo ang paglimot at pagpapatay.

0: obvious na obvious, Jericho. Apektado ka sa bigla ang pag-atras ni Christy sa inyong kasal. Kung sa bagay, apektado rin naman ako. Naudlot ang pagiging best man ko sana sa kasal niyo. Di ko tuloy na isuot yung Amerikana ko. Alvin, huwag kang magpatawa.
1: Hindi ako natatawa.
0: Tingnan mo yan. Dati ang bilis mong tumawa sa mga panis na jokes ko. Pero ngayon, pakiramdam ko, gusto mo pa akong sapakin.
1: War freak talaga ako ngayon, Tol.
0: Alata nga. Kanina sininghalan mo yung kasamahan nating arkitekto sa opisina. Kala ko papatulan ka eh.
1: Sana pinatulan na lang niya ako para nakita niyang hinahanap niya.
0: At hindi ka muna magbakasyon. Punong-puno ka ng problema eh. Pati si Nino, hindi mo rin kinakausap. Mula nang awayin ka ni Christy, hindi ka na rin umuwi sa probinsya natin.
1: Lalo lamang akong nagngingit-ngit sa Ninong mo pag nakikita ko mga lugar na noon ay madalas namin pinupuntahan ni Christy.
0: Ninong ko na daddy mo, Tol. Daddy mo.
1: Sinira niya ang buhay ko. Sinira ang mga pangarap ko. Ang mga pangarap namin ni Christy. Kaya nasusuklam ako sa kanya, Alvin. Nasusuklam ako sa kanya!

0: Christy, binasa ko tong huling follow-up na news na sinulat mo tungkol sa teenager na napatay ng mga pulis.
1: May problema ba, sir, sa pagkakasulat ko? Ang grammar ko? Ang paraan kung paano ko hinandal ang news tungkol sa binatilong yun na pinatay ng mga pulis?
0: Sa grammar, wala kang problema. Sa buong staff ng diary natin, isa ka sa pinakamahusay pagdating sa grammar.
1: Bakit niyo ako pinatawag, sir?
0: No offense, man. Pero napansin kong naka-apekto sa writing style mo ang nangyaring trahedya sa pamilya mo. I mean, ang pagkakapatay sa father mo.
1: Ano pong ibig niyong sabihin, sir?
0: May kinikimkim ka kasing galit dyan sa dibdib mo.
1: Natural lang na maapektuhan ako, sir. Namatayan ako ng ama.
0: Yes, napatay ang father mo. Pero bilang isang journalist, hindi dapat maapektuhan ang sariling karanasan natin ng ating trabaho.
1: Sir, paano ba naaapektuhan? Wala naman akong binago sa writing style ko, ah.
0: Hindi mo siguro napapansin kasi sariling gawa mo. Pero ako bilang editor, may nakikita akong personal na galit sa paraan mo ng pagsusulat.
1: Saan, sir? Paano kayo nakakita ng galit sa news article na sinusulat ko?
0: Here, look at this particular sentence. Dito sa Tagalog edition ng diary natin. Sabi mo rito, kung sa ibang bansa nangyari ang pagpatay ng mga pulis sa di umano'y hold-up suspect, marahil ay may mga mananagot. Hindi ko nababasahin ang ibang detalye.
1: May problema ba sa sentence na yon, sir?
0: Kita mo na. Hindi mo napansin ang mali kasi sinasalamin ng pangungusap mong yon kung ano ang laman ng puso mo. Gusto mo may maparusahan sa pagkamatay ng father mo, right?
1: Yun ang gusto ng pamilya ng lahat ng biktima ng injustice, isn't it, sir?
0: Yes, it is. Pero hindi editorial opinion ang sinusulat mo. Ang assignment mo ay sumulat ng balanced news. Hindi kasali ang personal na opinion ng reporter.
1: Sorry, sir. Yes, I see it now.
0: Itong trabaho natin, masarap na trabaho to. Pero mahirap din in a sense na meron tayong responsibility sa reading public. Anyway, kausap ko kagabi ang NBI head sa probinsya ninyo. May sinusundan na silang lead sa pagkamatay ng father mo.
1: Totoo, sir?
0: Maghintay ka lang. Walang krimen na hindi pinagbabayaran.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: MMK. Sa DZMM.

0: Charo, sa kabila ng aking pinagdaraanan, ay sinikap kong ibalik sa normal ang takbo ng buhay ko. Habang naghihintay kami ng hustisya, ginagampanan ko ang tungkulin ko sa aking trabaho, ang obligasyon ko bilang anak. Ngunit sa aking pag-iisa, muli at muli akong inaalipin ng matinding pagkasuklam.
1: Triste anak, mabuti naman at nakadalaw ka uli dito sa atin. Magtatagal ka ba rito?
2: Hindi ako pwedeng magtagal, Nay. Alam niyo naman ng trabaho ko. Wala kaming holiday. Nagpaalam lang ako sa editor namin.
1: Ganun ba?
2: Siya nga ho pala, Nay. Kaibigan ho ng editor namin ng NBA Provincial Director dito sa probinsya. Sabi niya ho sa akin nung isang linggo, may sinusundan na raw na lead sa pagkamatay ng itay.
1: Sana nga. Mag-iisang taon na, wala pa rin nangyayari.
2: Huwag daw ho tayong mainip.
1: Oo nga pala. Hindi ko pa na ikukwento sa'yo. Minsan eh, nagsimba ako. Aba, nagulat na lang ako. Hinabol ako ng daddy ng... Este ng dating mayor.
2: Kinausap po kayo?
1: Ay, nagpapaliwanag. Tigas ang pagtangging. Wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ng itay mo.
2: Dapat hinambalos niyo ng payo.
1: Hindi ko nahambalos ng payo, pero pinagsisigawan ko. Pinagmumura ko. Maniwala ka, pinagtinginan kami ng mga tao. Napahiya siya ng sobra.
2: Huwag na huwag siyang magkakamaling kausapin ako sakaling magkita kami ng di sinasadya. Talagang mababastos ko rin siya.

0: Hello? Manila Daily News, good afternoon.
1: Irene, ikaw ba yan? Si Jericho to.
0: Jericho?
1: Nariyan ba sa office niya si Christy? Hindi kasi niya sinasagot yung mga text ko eh. Pag tinatawagan ko naman, laging out of reach yung cellphone niya.
0: Ay nako, huwag ka na mag-text sa dating number ni Christy. Huwag mo na rin tawagan ang number niya yun. Nagpalit siya ng SIM card.
1: Kaya pala.
0: Ang lungkot ang nangyari sa inyo, no?
1: Oo nga eh. Nandiyan ba siya? Baka naman pwede niya akong kausapin ngayon. Tulungan mo naman ako.
0: Eh naku, Jericho. Kung may maitutulong lang sana ako sa inyo eh. Eh kaso, galit talaga sa iyong kaibigan ko. Tsaka wala siya ngayon dito.
1: Pati ba naman ikaw, itatago mo siya sa akin?
0: Hindi ko siya tinatago sa iyo. Wala nga siya ngayon eh. Naka-leave siya.
1: Leave?
0: Oo! Naka-leave siya. Doon mo siya puntahan sa nayon nila kung talagang gusto mo siyang makausap.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
6: Charo, naninimbang ako sa tungkulin ko bilang mamamahayag at sa obligasyon ko naman bilang anak. Kailangan ako sa trabaho ko sa Maynila. Ngunit alam kong kailangan din ako ng nanay ko. Kailangan niya ng karamay sapagkat alam kong nagluluksa pa rin siya. Kaya kung ipahihintulot lang din ng pagkakataon, nagli-leave ako para paminsan-minsan ay masamahan siya sa probinsya namin.
1: Jericho, Tod, bakit choppy yung boses mo? Mobile ka ba?
7: Nasa kotse ako, Alvin. Uuwi ako sa probinsya namin.
1: Hinahanap ka ni Boss Tol. Mamaya na meeting natin sa mga Japanese investor na magpapagawa ng building sa Cavite.
7: Kaya niya na yun, kahit wala ako.
1: Importanteng meeting na yun. Masasabungan ni Boss pag hindi ka sumama.
7: Desperado na ako, Alvin. Kailangan magkaliwanagan kami ni Christy. Nahihirapan na ako eh. Apektado na pati trabaho ko.
1: Pag hindi mo sinipot ang meeting natin sa mga Japanese investors, baka mawala ka ng trabaho, Tol.
7: Kapag hindi kami nagkaayos ni Christy, baka masiraan naman ako ng ulo. Kaya wala na akong pakialam matanggal man ako sa trabaho.

0: kausapin mo ko.
1: Wala na tayong pag-uusapan. Umalis ka na.
0: Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkakapaliwanagan. Siguro nga may kasalanan ng ama ko. Pero hindi tayo dapat madamay. Alam ko mahal mo pa rin ako. Nagmamahalan tayo.
1: 7th placer ka sa architectural licensure exam. Kaya nakasisiguro akong hindi ka bobo. Pero bakit hindi mo maintindihan na hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa relasyon natin dahil sa ginawa ng tatay mo?
0: Pati ako nasuklam sa daddy ko dahil sa ginawa niya.
1: Pero hindi na rin maibabalik ng pagkasuklam mo sa iyong ama ang buhay ni itay.
0: Kasuklaman mo man ang buong pamilya namin. Hindi na rin mabubuhay si Mang Manuel. At bakit kailangan madamay ako sa pagkasuklam mo sa nangyari? Bakit pati ako pinaparusahan mo?
1: Kung Diyos lang ako, kung may kapangyarihan lang ako, hindi lamang yan ang parusang ibibigay ko sa'yo. Patawarin ako ng Diyos. Pero kung kaya ko, papatayin ko rin ang mga

0: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
3: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaalam kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Inilalantad ng matinding galit ang lahat ng kasamaang laman ng dibdib ng isang taong nasusuklam. Hanggat naroon ang puot sa kanyang puso, hindi siya matututong magpatawad. Huwag kakaligtaang pakinggan ang susunod na mangyayari sa tampok nating kasaysayan na pinamagatan nating jeep dito sa Maalaalam Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, may alok na tulong pinansyal ang Department of Labor and Employment para sa mga empleyadong nasaktan o nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni DOLE Acting Secretary Francis Tolentino na nagsasagawa na ng validation habang patuloy rin ang pagkalap ng datos ng mga manggagawa sa mga rehiyong apektado ng pagyanig. 15,000 piso ang tulong pinansyal para sa mga nasaktan, samantalang 35,000 piso naman para sa pamilya ng mga nasawi. Samantala, nagbigay naman.
4: Yung atin pong mga manggagawa ay amin pong binabalidate sa ang atin pong ahensyang in charge dyan ay yung Employees Compensation Commission kung saan makakatanggap sila ng financial assistance na 15,000 pero wag naman, sana doon sa mga nasawi naman ay 35,000. Sa grounds ay pipilitin natin makuha yung datos. Ang iniwasan natin, alam nyo naman, yung after checks, dahan-dahan po tayo doon.
3: Samantala, nagbigay naman ng direktiba si Acting Secretary Tolentino na dapat magkaroon na rin ang DOLE ng rescue teams at mga profesional na maaaring magbigay ng trauma counseling kasunod ng trahedya sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga at Lindol sa Mindanao. At sa larangan naman po ng entertainment, umalis na patungo Singapore ang OPM singer na si Maki para sa international leg ng kanyang Color Coaster Southeast Asian Tour. Matapos ang matagumpay na concert sa Araneta, nakatakdang magtanghal ang artist sa Singapore sa June 13 at sa Indonesia po naman sa June 14. Ayon kay Maki, matagal na pinangarap ng kanyang team ang tour at excited siyang muling makasama ang kanyang fans sa ibang bansa, kabilang na ang mga dayuhang humahanga sa kanyang musika.
5: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan po ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.

0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Hello, Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
2: Magandang Martes, Martes ng hapon po. Mga kapamilya, Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
3: Hello po mga kapamilya! Happy Tuesday po sa ating lahat. Tama ba? Napaisip ako bigla sa
2: yes,
3: pensa natin.
2: Yes, Martes,
3: hindi,
2: partner.
3: Hindi kasi Monday ang nakalagay sa script natin.
2: Ah.
3: At hindi rin naman sila mali dahil wala tayong regular programming. Yesterday, tayo po ay naka-special mode on yesterday dahil nga sa Lindol.
2: Objection sustained, partner.
3: Oo, I got you, partner.
2: Pero unahan na kita, partner.
3: Mm-mm.
2: I like your hair today.
3: Thank you so much. I like your hair din, partner. Talagang nakita ko yung volume, yung pagka-blow dry.
2: Yun lang yung hinihintay ko. Eh,
3: oo, thank you.
2: Pansinin mo rin yung buhok. Oh,
3: ang ganda, partner. Parang wala kang split ends. Hashtag Shana All, partner.
2: Tinanggal na lahat. Magaling yung aking barbero.
3: Pero naku, mga kapamilya ha, patuloy pa rin po natin ipagdasal. Hindi man po tayo special program ngayon dito po sa nangyayaring Lindol, dyan, o dito sa nangyayaring Lindol sa may Sarangani, pinagdadasal po namin. No, of course, lahat ng mga kapamilya po nating nandoon. And of course, ang DZMM lagi pong nandito para po tumulong sa kung ano man po kailangan yung updates. And of course, yung mga nais po ninyong ilapit sa mga kinaukulan, maaari po kami maging daan para po doon. Ang DZMM ay una sa balita at una sa public service. So, wag po natin kakalimutan yon. But for now, ay libreng payong legal po ang handog namin para po sa inyong lahat hanggang alas dos ng hapon. Finally, mga Chika Belsa tayo ngayon about sa mga batas na maaari po nating mapakinabangan, lalo na po sa panahon ng sakuna. May kinalaman po sa nangyari kahapon. Ang ating pag-uusapan. But of course, good afternoon po muna sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26.
2: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, mga kapamilya po nating nakikinig dito po sa
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan, yung mga kahapon ay nagbabalak pong kausapin ang ating napaka-poging freshly cut here. Attorney Noel Del Prado, pwede nyo na po ipadala sa aming po mga hotlines.
2: 0919-278-3000 po yan. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
0: tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
1: Hello, Attorney!
3: Sa oras po na 105 ng hapon, atin na pong alamin ang nating Tuesday lesson!
0: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello, Attorney!
3: Ano nga po ba ang sinasabi ng batas, partner, pagdating po sa proteksyon ng ating po mga chikitings, mga kabataan, lalo na po sa panahon ng kalamidad? And we ask this question kasi po kumalat nga po sa social media ang kalunos-lunos ng mga videos. Ay, takot yung mga bata sa gitna po, kasagsagan ng kanilang school opening.
2: First day of school.
3: Nang mangyari po ang insidente. So, natatanong natin sa mga authorities yesterday, no, ano po ang mga assistance na pwede ibigay sa mga bata po. Kasi ang hirap po, hindi mo naman talaga at first glance makikita kung may dalang trauma yan.
2: Yes, may hindi mga nakikita. Hindi naman siya yung parang sugat or pasa na kitang-kita mo.
3: Opo, so gusto po naming malaman dito, Attorney, may mga assistance po ba tayong pwedeng makuha sa ating pong pamahalaan para po sa mga ganito pong klase ng sitwasyon?
2: Meron, partner. Pero bago natin puntahan itong Children's Emergency Relief and Protection Act, huhugot muna tayo sa ating 1987 Constitution. At ito, ilang ulit na natin sinasabi dito sa Hello Attorney. Ayon po sa ating konstitusyon, pag pinag-uusapan po ang mga bata, lagi po ang inilalaan ng ating batas, ng ating konstitusyon, ay yung tinatawag nating special protection. At ngayon po, makikita natin kung gaano ka-special yung special protection galing sa ating konstitusyon, lalo na dito sa halimbawa ng RA number 10821.
3: Okay.
2: Or, ulitin natin, Children's Emergency Relief and Protection Act.
3: Okay.
2: Kapag pinag-uusapan po natin ang mga bata sa panahon ng trahedya, ng kalamidad, karaniwan, kagaya niyan, naiisip natin, yung mga bata sa eskwelahan, first day of school. Dito, sa batas na ito, ang sinasabi, partner, yung paggamit halimbawa ng evacuation center, or yung school as an evacuation center, dito nakatakda, partner, sinasabi, hindi dapat yan ang first option.
3: Okay.
2: Sinasabi ng batas, and I quote, yung paggamit ng classrooms sa parang para sa evacuation center, dapat yan ay last resort.
3: Okay.
2: Tignan muna ang lahat ng available facilities ng lokal na pamahalaan bago gagamitin ang classroom, ang gymnasium, or kung ano pa man yung school facilities.
3: Okay.
2: So, number two, bukod sa dapat last resort, dapat, sabi ng batas, gamitin siya as brief as possible. Yung pinakamaikling panahon na pwede. Ibig sabihin, kung gagamitin mo yung eskwelahan kasi, ibig sabihin, titigil ang pagkakataon ng mga batang makapag-aral. Kasi syempre, madi-displace yung kanilang place of study, place of schooling. So, kaya dapat last resort at as brief as possible. In fact, sabi ng batas na ito, kung hihigit sa 15 araw sa tansya, kasi nga, kagaya niyan, grabe ang pinsala.
3: Hindi may aftershocks pa yan.
2: Hindi mabalikan ng mga tao yung kanilang tirahan. Mm-hmm. Walang ibang masasabing silungan or may bubong, kailangan gamitin ang eskwelahan for more than 15 days. Kailangan na sumulat ang LGU sa Department of Education para masabihan sila ano yung sitwasyon. Una-una, more or less, gaano katagal? Pangalawa, ano yung mga alternatibong parang learning delivery system.
3: Okay. Ano hybrid, online, ganun.
2: Oo, so
3: paano mo gagawin yun kung sira ang power lines,
2: yes,
3: communication lines?
2: Walang internet, di ba? Mm-hmm. So bukod doon, ano pa yung mga kumbaga, sinusubukang gawin ng ating lokal na pamahalaan na siya lang unang tumutugon para hindi matigil ang pag-aaral. So iisipin natin, hindi ba dapat unahin bago yung pag-aaral, yung kanilang kaligtasan, yung kanilang kalusugan.
3: Yes.
2: Tama po. Nauna lang po yun kasi nga pinag-uusapan natin yung disaster and evacuation. Pero dito po, tinitiyak yun. So, unang-una dito sa listahan ng kailangan, halimbawa, yung pangangailangan ng pagkain, ng silungan, ng bagong damit, ng gamot kung kinakailangan, pati hygiene kits ay dapat secured na maibigay. At hindi lang sa mga bata, partner, sinasabi dito, pati lactating mothers o yung mga nanay na merong maliliit na sanggol. Kasi nga, kailangan nila, unang-una, partner, hindi lang yung, kumbaga, yung kanilang gamot, pagkain, etc., damit, kung hindi, yung mahalaga dito, partner, yung safe space. Kagaya nun, lactating mothers, hindi ka pwedeng magpasuso na nakikita ka ng maraming tao. So, ngayon, nakikita na natin ito sa mga evacuation centers, hindi lang dito sa Quezon City, kundi sa buong bansa, meron ng spaces na nakalaan for nursing mothers. Magpalit ng diaper, magpasuso, ng may privacy, at secure, hindi yung parang pwedeng pumasok kahit sino. So, bukod doon, partner, sinasabi, lahat itong mga evacuation centers, dapat may ganyang space. Dapat din. Kasi tandaan natin na itong mga evacuation center na minsan schools, kumbaga, dapat meron din silang provision. Halimbawa, nakikita natin ito sa DSWD, yung mga social workers, yung mga teachers, mga volunteers, nagpupunta ron, tinuturuan yung mga bata magbasa, kumbaga, makinig sa storytelling, magkaroon ng art, kumbaga activities. Dito, minamandato yung child spaces para dyan. At para saan? Child activities. para maglaro,
3: mm-mm,
2: para mag-aral, para kumbaga matanggal yung kanilang isipan doon sa trauma na kanilang kumbaga napaka sariwa pa sa kanilang isipan.
3: Partner, I'm reading the ito pong parang overview ng batas, mm-hmm, at nakalagay nga po dito na this law should provide emergency relief and protection for children before, during, and after disasters.
2: Yan.
3: Let's talk about the before.
2: Okay.
3: Nakalagay po ba sa batas na ito na dapat po ang mga facilities sa mga eskwelahan na itinuturuan ng mga bata ihanda ang sarili nila? Disaster preparedness.
2: Yes, partner. Pero
3: okay,
2: yung batas goes more than that, partner.
3: Okay.
2: Kasi minamandato ang national government and local governments,
3: mm-mm,
2: na magkaroon itong tinatawag na comprehensive emergency program for children.
3: Ano
2: diyan pumapasok? Kasi syempre, yung sinasabi mo kanina, kahandaan.
3: Mm-mm.
2: Ibig sabihin, dapat hinahanda yung mga bata. Hindi lang yung mga bata, pati yung kanilang mga magulang.
3: Mm-mm.
2: Yung pag sinabi natin comprehensive, hindi lang yan yung before, during, and after. Kasama yon. Pero kasama rin dyan, partner, yung apat na classes or categories ng rights of the child. Mahalaga ito.
3: Ano yan?
2: Okay, una, yung right to survival. Yan, yung food, clothing, shelter,
3: mm-mm,
2: medicine, etc. Pero bukod doon, kailangan din niya ng protection. Nakapaloob dito.
3: Mm-mm.
2: Ina-alerto ang Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines. Kung sakasakali, kagaya doon sa nakita natin kahapon, wala pang nare-report, meron bang mga bata na nahiwalay sa kanilang mga magulang?
3: Ah, oo.
2: So yun, dapat una, i-secure sila,
3: mm-hmm,
2: pero dapat in place yung tinatawag na family tracing program.
3: Okay.
2: Ibig sabihin,
3: mm-hmm,
2: yung pangangailangan ng bata goes beyond yung kanyang physical needs for survival, yung kanyang emotional needs.
3: Mm-mm.
2: Kapag nahiwalay po ang bata, imagine nyo, yung anak ninyo mapahiwalay sa inyo.
3: Mm-mm.
2: May bukod doon sa trauma sa lindol,
3: mm-mm,
2: trauma sa tsunami, kung ano man yan.
3: May anxiety pa yan.
2: Trauma sa pagkahiwalay
3: sa
2: kanyang mga magulang. So kasama,
3: mm-mm,
2: dito sa comprehensive program or even partner, halimbawa, yung mga bata hindi lang physically nahiwalay sa kanilang mga magulang,
3: mm-mm,
2: nawala rin yung kanilang civil registry document. Natabunan yung buong bahay.
3: Birth certificate.
2: Yan. Inuutusan ng lokal na pamahalaan, particular ang local civil registry, na kung kinakailangan nilang mag-produce ng bago.
3: Libre yan, partner, ah?
2: Oo.
3: Okay.
2: Servisyo yan ng gobyerno para,
3: mm-mm,
2: either maipagpatuloy yung kanyang pag-aaral dahil,
3: mm-mm,
2: kailangan yung birth certificate, or even paghanap sa tunay niyang mga magulang.
3: Pero kailangan emphasize natin libre, partner, ah? Hindi,
2: yes,
3: dapat
2: partner,
3: maniningil ang gobyerno sa isang bagay.
2: Correct.
3: Hindi naman kagustuhan ng mga bata.
2: Hindi yan,
3: mangyari,
2: partner, ah? Hindi nakalagay sa batas na dapat yan ay libre. Pero mayroon ako nakikita mga LGU na talagang inililibre na yan. Kasi nga, tandaan natin,
3: oo,
2: ito yung framework, ang tinatawag nating rights-based approach.
3: Okay.
2: So, pinag-usapan natin, survival, protection, hindi lang doon sa nawala, nahiwalay. Partner, kasi pag nahiwalayan sa mga magulang, dyan na, nagiging vulnerable na sila, nagiging mas prone sila, or mas exposed sila sa trafficking.
3: Mm-hmm.
2: Di ba yung bata, ang daling kunin yung kamay.
3: Mm-mm.
2: Takbo mo, sama mo kung saan. Nawala na yung kanyang family,
3: oh,
2: support. At yung kanyang pamilya, napahiwalay siya. Yan yung binabantayan when we talk about protection rights of the child.
3: Okay.
2: Pero ano pa? Meron
3: pangatlo,
2: pang iba.
3: Mm-mm.
2: Meron din tayong tinatawag, nabanggit na natin kanina, developmental rights of the child. Yung kanyang pangangailangan sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Pero dapat, age appropriate, kasi kagaya nun, kung yung bata hindi pa naman nag-aaral, dapat yung kanyang normally nasa daycare, pero malamang yung daycare din ay nag-iba,
3: gumuho.
2: So ano ba yung ginagawa nila sa daycare? Play,
3: mm-hmm,
2: at dito dahil may trauma yung bata dahil sa lindol, play therapy.
3: Mm-hmm.
2: Kinakausap yung mga child psychologist, child psychiatrist, pati yung ating mga social worker na nagbibigay ng kumbaga debriefing or,
3: mm-mm,
2: counseling,
3: mm-mm,
2: or psychosocial intervention. Pero ito, bumilib din ako sa batas na ito dahil hindi ko to nakikita sa ibang batas. Dito sinasabi, partner, itong fourth class of rights ng bata, participatory rights of the child.
3: Ano ibig sabihin nun?
2: Ang sinasabi ng batas dito, partner, sabi ng batas, pakinggan ninyo yung mga bata.
3: Okay.
2: Ano ba yung sinasabi nilang kanilang kailangan?
3: Mm-mm.
2: Kung tatanungin nyo yung bata, unang nahiwalay sa mga magulang. Mommy, daddy,
3: ang
2: tatay, nana, yun ang una niyang salita.
3: Mm-mm.
2: Yun ang kanyang pinaka-immediate, pinaka-urgent niyang pangangailangan. Ano pa? Kagaya nun, yung mga batang hindi pa handang magsalita, hindi pa nila kayang i-verbalize yung kanilang pangangailangan. Kailangan, kumbaga, yung mga tao, mga professionals na may pagsasanay,
3: mm-mm,
2: merong training sa ganyan, eh sila yung unang nakadeploy. Kasi tandaan natin, itong comprehensive emergency program for children, kagaya na sinasabi, before, during, and after, tumutugon dito sa four classes of rights. Survival, protection, development, and even yung participatory. Madinig ang tinig ng bata. Ano ba yung kanyang pangangailangan? Kasi dyan mo makikita. Kagaya nun, kasama rin dito, partner, yung hygiene. Sinasabi sa bawat evacuation center, yung panghugas ng kamay ay dapat merong pambata. Dito ko lang nakita yun, partner. Yung mga, kung nakikita mo sa mga mall, may mas mababang lababo. Sinasabi ng batas na ito, dapat may ganun din sa evacuation center. Hindi lahat ay, kumbaga, adult size.
3: Mm-mm.
2: Pati yung lababo, pati yung liguan,
3: mm-mm,
2: kayang abutin ng bata, yung mga gripo at yung mga shower.
3: Partner, ang ganda ng narinig ko, no? Mga nakalagay sa batas na to. Alam mo na to, may patutunguhan to na hindi mo magugustuhan. Mm-hmm. But, these are, some of these, kumbaga, mahirap siyang gawin kung walang tamang pondo. Ang isang lugar. Ang dami kong nakikita ngayon sa live stream po natin na parang, ito si social life posting, sabi niya parang, hindi ba pag bagyo ang ginagamit automatic as evacuation center sa ilang mga lugar, mga paaralan po agad. Hindi po ba dapat sa batas sa ito ay minamandato ang ating pong mga LGUs, barangay, na maglaan ng pondo para po sa mga evacuation centers? Hindi naman po lingit sa kaalaman nating lahat na ang ating pong bansa ay magnet for all kinds of calamities. Lindol, bagyo, corruption, whatever. Alam mo na, partner, di ba? Lahat na, name it, we have it here. Nasa Ring of Fire tayo. So, hindi po ba dapat automatic na yan na may pondo tayo for that? Because ako po, yung field reporter, wala akong nakikitang ganyan. Naririnig ko, natutuwa ako. But most of the centers I go to, may mga magaganda talaga. Awa ng Diyos, meron kang mga LGUs that were able to provide kasi they have enough funds for it.
2: Correct.
3: Paano pag wala kang funds?
2: Okay, tandaan natin na related sa batas na ito,
3: yung
2: batas na lumilikha nung ating komprehensibong disaster risk reduction and management na ngayon ay nakahaw sa ating Office of Civil Defense.
3: Di ba?
2: Kumbaga, ginawang top priority, cabinet level ang kanyang head. Diba?
3: Mm-hmm.
2: Under yan ng Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development. Pero bukod doon, kagaya ng nakita natin kahapon, di ba? Sabi ng isang kausap natin, inactivate na namin ang Incident Command Center. Yung same law na nagpo-provide ng national infrastructure o yung framework o yung kaayusan. Ng ating mga, kumbaga, kung provincial-wide, si governor ang incident commander. Kung city-wide, si mayor ang incident commander. Ganun din. Down to the barangay. So, ibig sabihin yan, partner, eh, hindi lang siya nationalized, localized din siya. At doon sa mismong batas na yun, ino-authorize hindi lamang yung pag-activate ng calamity fund, paggamit sa pagtugon. Kung hindi, yung DRR MO fund, ibig sabihin ay dapat merong mga disaster risk reduction. Hindi mo yan magagawa habang meron ng kalamidad.
3: Tama.
2: Yung risk reduction,
3: proactive ka dapat.
2: Eksakto. Bago pa magkabagyo, bago pa magkalindol, in place. Kagaya ng sinasabi mo, hindi ba reasonable na dapat maglaan na ng pondo para sa evacuation
3: centers,
2: center para hindi na gamitin ang mga classrooms.
3: Yes.
2: Yung mga Siyempre, mahilig tayo mag-basketball. Di ba? Ang daming basketball court all over the Philippines.
3: Paliga ng mga SK.
2: Oh, pero walang. Di ba? Naglalaan. Eh, alam naman natin, mayroong certain mga lugar na talagang
3: bahain. Alam nyo na yan eh.
2: Yung ang, di ba, yung nagkukwento kahapon, meron na kaming yung bata siya, natatandaan niya, si Kapitan, di ba? Na parang 50 years ago na mayroong ganyang kalaki. Pero kahit na hindi ganyan kalaki, eh dapat andito rin ito sa batas, partner, na in coordination with DepEd, in coordination with DENR, partner. Mm-hmm. Kasi dapat na-identify yung lugar na hindi maapektuhan sakaling may pagyanig. At yan, karaniwan, partner, ngayon yung mga na-identify na open space evacuation area.
3: Mm-mm.
2: Diyan yung, kumbaga, bahain man yung mas mabababa, itong meron mataas kang, na lugar, safe yan. Diyan mo pwedeng ilagay. Kumbaga, hindi lang siya isang ahensya ng pamahalaan, hindi lang yung lokal na pamahalaan, kundi multi-agency, multidisciplinary, nandyan ang inhinyero, nandyan yung mga social workers natin, to make sure na yung wash facilities, na yung nutrition nila, merong space for kitchen.
3: Yes.
2: Kasi hindi yun pwedeng yung
3: makontaminate yun, magkakasakit silang lahat.
2: Yung needs ng mga sanggol, dapat meron kang safe, secure na lactating mothers area dyan.
3: So, naku, may nape, Chica Bells ko lang. Minapuntahan ako yan. Kanina ako naglalaro sa utok. Hindi ko ako Valenzuela, Pasig, Quezon City ito. But meron sila evacuation center, bagong tayo. Napunta ako kasi partner na sunugan sila. So, nangyari yung evacuation center, bukod sa air condition siya, meron silang parang playground na parang area para sa mga bagets, tas meron yung parang for the lactating mothers. Meron silang ibang area pa para marami kang palikuran kasi marami sila doon. Tuwang-tuwa lang ako makita na kapag ginagamit po natin sa tamang pondo ng bayan, ang ganda ng mga pwedeng ipatayo. 3 stories yun, partner. May elevator, may basketball court sa 4th floor. They wanna play. Ang dami. May area for psychosocial counseling.
2: Exacto.
3: Mahalaga po yan.
2: Mm-hmm.
3: Sa mga bata, most especially. So, closed door yun.
2: Mm-hmm.
3: Tapos may area yung mga magfa-facilitate. May area para mamigay yung hot kitchen, hot meals.
2: Yes, hot meals. Oh.
3: Kung nagagamit ng tamang pondo, imagine mo, bawat mga barangay may ganyan.
2: Hindi lang yan. Yung mga magagaling na mga LGUs, partner, kasama sa kanilang provision sa evacuation center, yung space for pets. Isipin mo.
3: Oo, may ganun yan. Din. May ganun
2: itago
3: din.
2: Na lang natin sa pangalang
3: bukod Quezon City yung napuntahan ko. Bukod QC yun. Oo, ang ganda, diba? Partner. Mm-hmm. Sabi ko, ibang klase. Hashtag sana all. Hindi lang po dapat yung sa Metro Manila ang napaglalaanan ng ganyan. Kasi po, tingnan mo yung mga tinamaan ngayon. Mga kababayan natin sa may area ng Mindanao, they should have facilities like that too. And some of these funds, really, alam mo na, inaibulsa. So, yan eh. Dun dapat yung paglalaanan mo na ano,

0: program, ang pong Viber hotline 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin mga kapamilya. Magbabalik po. Hello!
1: Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
2: DZMM numero 1 sa aksyon.
4: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo na pamilya!
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalagi ng atay.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
2: DZMM numero 1 sa aksyon.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
13: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May silimarin, may multivitamins pa? Liver up na tayo! With Liver Aid Pro!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
10: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng report. Isang buwang sweldo ng Senate Majority Block idodonate sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol.

0: Robert Mano. Robert, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Attorney. Nagdesisyon ang mga senador na kasapi ng pagong Senate Majority Block na i-donate ang isang buwan nilang sweldo para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Para anila ito sa agarang kailangan ng mga biktima ng lindol gaya ng pagkain, tubig, gamot at iba pang tulong. Sa press statement ay binalabas ng Majority Block, sinabi na ang unang hakbang ng pakikiramay ay ang ipaabot sa mga taga-Mindanao ang mensahe na handa ang pamahalaan na tumulong sa oras ng pangangailangan. Nanawagan ng Majority Block sa mga senador na kasabi naman ng Minority Block na makiisa dahil pare-pareho silang senador at anuman ang kanilang internal divisions, kailangan magmalasakit ngayon ng Senado bilang isang institusyon. Umaapela rin sila sa lahat ng mga Pilipino na magbigay ng tulong sa Mindanao sa pamagitan ng dasal, donasyon at iba pang tulong. Ayon pa sa Majority Block, makikipag-ugnayan sila sa national at local authorities para makasuporta rin sa relief, reconstruction at safe restoration ng mga essential services sa mga lugar na nilindol. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, BZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado, partner. Ang dami na nila ngayon sa ating YouTube Live.
2: Aba naman, gising na gising mga kapamilya po natin. But partner, meron pala tayong Viber message.
0: Ah, yes, partner.
2: Si Mil Lim. Hello, attorney. Dapat po isama na sa curriculum ang disaster preparedness mula kinder hanggang college. Siya po ay taga San Juan, Botolan, Zambales. Ito pa eh, Zambales. Baka nasa coastal area siya. Tama yung kanya sinabi para sa areas nila. Ma-educate ang mga tao. Hindi sila magpanic.
0: Correct.
2: With education kasi, pag may tama kang information, hindi ka magpapanic.
0: Correct.
2: Sa kahit anumang sitwasyon, di ba?
0: So, at kagaya dito, disaster preparedness. Hindi lang siya yung parang naiintindihan. At ang sinasabi dito po, yung paghanda or yung pagturo sa mga bata dapat age appropriate. Kasi halimbawa yung mga yung pinag-uusapan natin kahapon, yung pagtaas ng or pag recede ng tubig, di ba? Medyo technical. Pero dapat pag ipinaliliwanag po natin ito sa mga bata, dapat yung angkop sa kanilang edad para maintindihan nila. Iba yung pagtuturo niyan sa kinder, iba yung pagtuturo baka sa kinder yung tamang pagpila na dapat, o pag pinapipila kayo dapat yung nasa harapan ninyo, hindi kayo maiiwan, di ba?
2: Hawak
0: niyo sa at si teacher lang ang pinapakinggan niyo, hindi niyo pinapakinggan yung maiingay or di ba? Or dapat hindi kayo iiyak. Dapat, di ba? Magkakasama tayo, safe tayo. Kunin yung gamit or iwanan yung gamit, basta pila-pila lang tayo.
2: Sa school ni Azzy, pinadadalan sila ng helmet. Lagi silang may helmet, tapos lagi silang may go bag.
0: Tama.
2: So sana
0: maganda
2: po. Pero syempre, ay nasa private school ang anak ko eh. Pagkamalmal ng tuition, but that's another issue. Syempre, yun, may fund sila for it.
0: Correct.
2: Sana po, ang public schools, meron tayo from the DepEd itself, the funds para po sa mga bata po.
0: Correct.
2: Na nasa public schools.
0: At yan, partner, yung...
2: Kala ko sasabihin mo, at yan, partner, nasa batas.
0: Nasa batas talaga yan, partner. Okay. Kasi yung pondo, kagaya ng sinasabi natin dito, di ba? Before, during, after. Yung before... Sa tingin ko, yan yung pinakamahalaga. Diyan nagde-determine yung number of casualties, yung number of injuries. Kasi
2: tama.
0: Kagaya ng sabi mo, yung tamang kaalaman ay nagbubunga ng tamang kilos. At hindi, kasi dapat, hindi lang yung alam mo, yung tinatawag nilang muscle memory. Di ba? Pag sinabi, oh, lindol?
2: Duck, cover, and hold.
0: Oo, di ba? So, alam mo na ano yung gagawin mo. Kasi nagawa mo na yung na-simulate na ng katawan mo at madali mo nang ulitin dahil kumbaga hindi mo lang natutunan sa isip, natutunan ng iyong buong katawan.
2: Na-embody mo na.
0: Correct.
2: Sanay na kung papaano magre-responde.
0: Correct.
2: At maganda rin na pinag-uusapan natin ito. Example, magpapamilya, tapos i-anticipate mo na na parang walang communication lines, walang power lines, saan kayo mag-meet?
0: Oo.
2: Alam niyo, example po, mga adults, katulad natin, o sakaling hindi niyo ako makontak at alam niyo nangyari ito sa area na alam niyo nandoon ako, puntahan niyo ako dito, dito tayo mag-meet. Dapat merong mga ganong klase na mga pag-uusap.
0: Oo, at kunya, kagaya niyan, partner, dapat alamin niyo na ano yung pinakamalapit na evacuation area. Kasi dapat doon kayo. Kasi hindi kayo dapat pupunta sa either matatao or yung may mga posible
2: pang mga lugar,
0: mahulog oh. sa o kaya yung yan malapit sa tubig dapat mm-hmm. lalayo ka diyan di ba so mm-hmm. pag-usapan na tama kahit sa pamilya pwede nating kumbaga i-customize yung mm-hmm. paghahanda
2: ng plano na
0: yes oh. to the level ng family or mm-hmm. ng household or halimbawa kayo ay extended family marami kayo sa pamilya kagaya ni Josie Mugasmin
2: oo oh, 1,000 na yan
0: di ba mm-hmm. lahat ng Gasmin in Yalong family sa Mabalacat, Pampanga.
2: Gusto ko nabanggit mo talaga, partner. But anyway, tingnan po natin ilan sa mga katanungan po ng ating mga kapamilya sa live stream po natin. O, tingnan mo to, oh, si Rosa 14G sa Pasig po nag-aaral mga anak ko sa public school. Meron silang helmet per student at go bag per room. Yeah. Ba naman, mabuhay naman talagang Pasig City. Ibang klase. Si pa mga nandito?
0: Si Sarah C. from Los Angeles, California. Tita Nona Damian, Zach Tolentino, nandiyan na rin, partner.
2: Si Estrella Garcia, mas magandang sa education ilaan ang pera at dapat ang mga bata libre ang hospital hanggang 18 years old silang priority. Ganun kasi dito, I assume sa Japan ito kasi sila yung mga susunod na henerasyon. Wala po bang nakalagay sa batas natin na kapag may mga kailangang responde, medical assistance sa ating mga kabataan, kapag po isa po may kalamidad, free sila.
0: Sorry, free?
2: Example, pupunta ka sa hospital.
0: Ah, okay.
2: May free program po ba pag public
0: actually,
2: schools?
0: Actually, sa ating universal healthcare law, dapat meron na. Mm-hmm. Tandaan natin. Pero kagaya niyan, hindi sa panahon ng kalamidad, hindi naman sasabihin, oh, paying ka ba? Non-paying client?
2: Alam ko may gumagawa niyan, partner, do. Pag ganyan kalamidad? Na may gumagawa niyan, partner, oh, may nangungurakot nga kahit may kalamidad eh. Wala na pa, kapalan na ng mukha sa mga tao talagang walang malasakit sa kapwa. Kapag po ganun, sa sila pwede magreklamo?
0: Siyempre, una-una, sa kanilang lokal na pamahalaan. Kasi okay. ina-assure, or even, halimbawa, kung ito ay ospital na run by the local government unit, siyempre, sila yung may administrative disciplinary jurisdiction. Mm-hmm. Pero halimbawa, mm-hmm. ito naman ay national government hospital. Mm-hmm. Nagkataon nandyan sa inyong lugar, Department of Health. Pero kung tutusin, mm-hmm. kahit nga dapat saan mo yan ilagak yung iyong reklamo, kagaya nga meron ng through text 8888 o kaya online, pwede ka na rin magreklamo sa Quezon City, yung hotline 122. Meron na ring app partner, pwede ka na doon mag-report, pwede ka na doon magreklamo. So lahat po ay kumbaga alamin po natin sa inyong LGU kasi sila yung pinakamalang or even sa barangay partner.
2: Oh,
0: pwede kang magreklamo
2: okay.
0: kasi kung wala man sa jurisdiction ng barangay dahil hindi silang may-ari, hindi sila nagpapatakbo ng ospital, dapat alam nila saan ipararating yung reklamo kasi presumably alam dapat ng isang government office saan i-refer ang kumbaga particular need or particular concern ng kanilang constituent.
2: At saka example po sa mga paaralan, let's learn from what happened yesterday. Most of the kids nasa paaralan nung nangyari yon. Hindi naman po natin 24 hours kasama ang ating mga chikiting. Na bigla po ako napaisip, sabi ko, simba ko, kawawa naman, di ba? Ang layo ng mga bata. And as a mom, parang ramdam ko yung trauma ng mga magulang. Dapat well-trained ang mga teachers as well.
0: Yes,
2: dapat
0: partner.
2: May tamang training sila papaano i-handle.
0: Nandito yan, partner. Nasa batas na ito, okay. yung sinatawag na Mm-mm. emergency responders, patuloy dapat yung kanilang pagsasanay.
2: Oh, okay. At dapat yan, regular.
0: Regular. Oh, at kumbaga, hindi lang yung, kumbaga, isang beses, tapos na.
2: Para lang ma-check sa list.
0: Correct. Mm. Yung kanilang pag-aaral, from halimbawa yung paghahanap doon sa mga na, wag naman sana, yung mga natabunan, halimbawa. Hanggang doon sa immediate medical relief or immediate medical attention hanggang doon sa okay na yung katawan mo pero yung trauma ng iyong isip at kalooban tinutugunan pa rin dapat ng gobyerno.
2: Even after the
0: yes,
2: disaster.
0: Yes, partner. Kasi tandaan natin ha, itong prinsipyo na nanggagaling sa ating konstitusyon, ang sinasabi niya, parents patriae. Ang translation niyan, parents of the state. Anong sinasabi nito, partner? Kagaya no, sa sitwasyon, Lindol, napahiwalay ang bata sa kanyang mga magulang.
2: Mm-mm.
0: Ikaw, hindi mo yan anak. Yung mga tao sa gobyerno, hindi nila yan anak. Pero, ang sinasabi ng batas, sa sitwasyon na yan, kayo ang magulang ng mga bata. Yung mga teachers sila, yung magulang, habang yung mga bata ay nasa eskwela. Ikaw, ang parent of the state, lahat yan ay iyong ward. nasa pangangalaga mo yan, nasa cargo mo yan, nasa responsibilidad mo yan. Mm-mm. At hindi ka pwede maghugas kamay. Hindi ko kaya. Kagaya nun, yung teacher kahapon na nagpapakalma, mm-mm, hindi niya lahat yun, estudyante, pero oo, dahil siya yung nandun,
2: mabuhay ka ma'am, sir.
0: Mm-mm. Parents, patri, tinutugunan niya yung pangailangan ng mga batang nasa harap niya.
2: Mm-hmm. Grabe, no? Ang saludo sa mga ating modern day, yes, heroes, ang ating mga guru, ever since talaga ay saludo talaga. Mm-hmm. Wala namang dagdag sweldo yan. Wala. Eh. Pero yan po yung kanilang calling. Yan. Yes. Pag naging guru ka talaga, minsan yan ang mahal mo ang mga estudyante mo. Ito, may mga ganyan po mga masaswerte po tayo.
0: Halos
2: mga,
0: lahat ng guro.
2: And
0: makikita.
2: You are a teacher, di ba? Before, yes, partner. Mm-hmm. Ilang taon ka naging professor, partner?
0: Hindi, mahigit 10 taon.
2: Oh,
0: kasi
2: yung
0: una
2: din
0: kong trabaho pagkatapos ng college.
2: Ah, talaga? Mm-hmm. Professor ka?
0: Mm-hmm. Ah. Hindi pa professor tawag sa amin. Instructor lang. Kasi yung professor, meron ka ng doktorado, partner.
2: Instructor. Mm-hmm. So, mga siguro
0: instructor 1, instructor 2.
2: Pinanganak na ba ako noong time na yun?
0: Hindi pa, partner. And then, 92 yun. Baka
2: oy,
0: pinanganak ka na
2: hindi,
0: nun.
2: Ano, anong
0: nagtuturo
2: buwan?
0: Na ako,
2: anong
0: kapapanganak mo pa lang. Usually, Hulyo ba ang ano?
2: Okay, so 3 months na ako nun, partner, sa mundong ibabaw. Okay. Okay, magmamano po muna ako sa aking partner dito. Ito talaga? Okay, kaedaran ko pala
0: graduate
2: yun.
0: Graduate na ako ng college bago kong panganak ka pa lang, partner.
2: Grabe talaga. Wala lang. Pero hindi wala sa itsura mo.
0: Pero
2: very
0: naunahan
2: fresh
0: mo na yung pagtubo ng buhok.
2: Very fresh, partner.
0: Mas mahaba na yung buhok mo kaysa sa...
2: Wow, pamilya, magbibigay dahil po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan sa aming po programa, nandito po ang aking tito attorney, Noel.
0: Lolo.
2: Para sagutin ang ilang po sa inyong mga katanungang legalang. Aming pong hotline, 0919-278-3000. Huwag po kami bibitin, babalik po, hello!
0: Attorney.
3: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney.
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado para sagutin po ang inyong mga katanungan. May magandang ano dito, sinabi si Architect Marvin Riabad.
2: Ang sabi niya,
1: isang issue pa ang substandard na public buildings at hindi pagsunod sa building code. Public schools should withstand magnitude 8 earthquake.
2: Tama ba ako? Hindi. Well, of course, kasama yun talaga dapat. No? Yung Japan na lang, for one, eh. Nakita mo talagang ang architecture or design ng mga bahay at buildings. Yung, hindi yung ano eh, parang sasama. Parang may spring sa baba.
1: Ah, oo. Mayroon ganun technology.
2: Parang go with the flow yung building.
1: Kasi nga marami silang lindol doon. Kaya, kumbaga, napag-aralan na nila.
2: And correct me if I'm wrong, I think we have buildings like that here, lalo na sa Metro Manila. Ganun ang design partner. May spring na sa baba eh, that would follow.
1: Meron ako naalala, partner. Papunta rito, meron pumasok na, sige, papasok muna natin si Jose ng Batangas.
2: Sorry, partner. Oo nga. May question lang po natin. Siya. Mm-mm.
1: Hello, Sir Jose, sir. Magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney. Go ahead po.
3: Tanong ko lang nga po kung reliable pa rin sa mga bayaran kung namatay na yung may-ari ng business.
1: Okay. Ang business po ba niya ay single proprietor o ito po ba ay incorporated? Ano po yung kanyang
3: single
1: proprietor? Sa kasamaang palad po, kapag tayo ay single proprietor, yung atin pong kumbaga pwedeng habulin po ng creditors yung mga utang na kahit po yung ating personal funds. Yung tao na namatay, wala na po siyang kahit anong pananagutan, pero yung iniwan po niyang mga ari-arian bukod doon sa kanyang business po, pati yung kanyang personal funds, yung kanyang pondo na hindi naman niya nilaan para sa kanyang business, eh pwede po habulin ng kanyang mga creditors. Kasi nga po, sa atin pong batas, yung pag namatay po ang isang tao, wala na siyang pananagutan, wala nang civil liability, pero yung kanyang civil liability or yung kanyang mga utang ay mamanahin ng kanyang estate. Yung estate po yung kalipunan ng lahat ng kanyang ari-arian. Pwede pong habulin yon ng kanyang mga creditors.
3: Pero ang pinagkukunan lang po nila sa business agreement at saka sa BIR.
1: Lalo na po yung BIR, kasi po yung BIR ay utang po yan sa gobyerno, buwis po. So talagang yung gobyerno po ay hindi magpapatalo. Kailangan po nila, hindi magpapalugi. So kailangan mabayaran po muna natin yung mga taxes. Halimbawa, bago mailipat kung ano man, yung meron ba siyang nakapangalan sa kanyang lupa. Kasi para mailipat yan sa pangalan ng kanyang mga heirs, asawa, anak, kailangan may kumbaga tax clearance or yung tinatawag nating certificate authorizing registration meaning lahat po ng taxes ay nabayaran bukod pa yung estate tax. Ibig sabihin yung buwis po sa pribilehiyong makapagpamana sa inyong mga tagapagmana, eh sinisingil pa rin po ng gobyerno. Lalo pa, kumbaga, yan ay mayroong priority sa batas po sa civil code, yung taxes owed to the government, may priority po. Kagaya halimbawa ng yung mga utang sa empleyado, mga unpaid wages, nandyan po yan sa mga priority or doon sa tinatawag nating preference of credits. Bago pa makakasingil yung mga pinautang doon sa operation, yung mga nag-advance ng mga stocks, yung mga inutangan, yung credit line, uunahin po yung utang sa gobyerno, sa buwis, at yung utang po sa mga empleyado na hindi pa nasusweldohan.
3: Ibig sabihin, pwede pong compromise sa ganun?
1: Pwede pa rin po, kasi sino po ba yung mga ngasiwa? Sino yung executor or administrator halimbawa ng estate ng namatay na business owner? Siya po, pwede po siyang makipag amicable settlement. O ito talaga yung utang ng tatay ko, pero yung kanyang mga huling araw siya ay nagkasakit. Malaki po yung nagastos namin sa ospital, sa kanyang pagpapamuhay. Baka pwede po na ito lang yung maibayad namin. At huwag nang kalilimutan, kung naibigay na yung pera, eh dapat meron ng waiver at quit claim na hindi na sila maghahabol pa ng iba pang kumbaga, pondo o ari-arian.
2: Okay po, sir.
3: Malinaw po, malinaw.
2: Maraming salamat,
1: salamat po, sir Jose.
3: Sige, salamat po.
1: Napo.
2: All right,
1: hindi na
2: partner.
1: Natin mababati. Ay, hindi. Meron pa. 10 minuto.
2: Meron pa, partner. Meron pa po tayong okay. Isa pa pong live call.
1: Ah, yes.
2: Wala sa Batangas, partner. Balik po tayo dito sa Quezon City. Si Elizabeth ng Commonwealth ay may katanungan po sa atin ngayon. Ma'am, magandang hapon.
4: Magandang hapon po, ma'am.
2: Ay, ano po inyong katanungan? Go ahead.
4: Kasi yung title ko po, tawag nito, kinu-question nung sa nilapitan ko pong abogado. Eh, wala po daw kasi istampad ng date supposed to be dun nakalagay. Ang sabi ko po, baka ano, kaka-xerox ko na wala na. Parang hindi niya kinukonsider na title ko yun, xerox na yun.
1: Pero ano bakit po ninyo sinasangguni sa abogado yung titulo? Ano po ba ang inyong layunin?
4: Nagkaroon po ako, pinailan ako ng case ng demolition kasi.
1: Ah, bakit po? Ano pong sinasabing kumbaga dahilan, legal grounds, bakit po kayo ipapademolish?
4: Ay, kasi dito may mga maraming land grabber po dito sa place namin.
1: Okay.
4: Nabili ko po yung attorney grabber, yung house. 30 years yung may-ari dito, hindi nila pinailan ng lease. Kasi solo lang ako dito. Nung ako na po ang nakabili, hindi naman sinabi na may-ari na may problema. Nung ako na po ang nakabili yun, dire-diretso na ko ano na po yung pinailan sa akin, hinarasan ng, anong harassment na po ginawa sa akin.
1: Okay.
4: Ng mga kaibig po.
1: Ma'am Elizabeth, ibig sabihin, ang nabili nyo lang ay yung building, hindi yung lupa. Hindi rin yung pinagbilan nyo ng building, hindi rin siyang may-ari ng lupa. Nagtayo lang siya sa lupa ng iba, tama po ba?
4: Hindi po. Nagtayo na nga po ako amilyar.
1: Ah, okay.
4: Opo.
1: So ano pong naging problema? Hindi ko po naintindihan. Ano daw yung, kasi pag sinabi po nating pinapademolish ang inyong building, isa po sa mga posibilidad, yung building na yan ay dangerous and ruinous. Ibig sabihin, may imminent danger po na yan ay guguho. At hindi na siya fit for habitation. Hindi na siya...
4: Opo po, Adorni. Okay, clear ko po. Magandang itself. Okay. Under NSA po ito. Nagkaroon ng excess ata itong nabili ko na hindi sinabi po na may-ari.
1: Sorry po, nagkaroon ng encroachment. Excess.
4: Opo, encroachment.
1: Ayun, okay. So, yun ang pinagigiba sa inyo.
4: Opo.
1: Okay. So, ibig sabihin po niyan, kasi tandaan po natin, yung pwede lang mag-acquire ng lupa sa inyong kaso na bili ninyo o kaya namana ninyo. So, hindi po magiging inyo kung yan ay inokupahan lang ninyo. Hindi po yan ever magiging inyo. Kasi, kumbaga, yung atin pong mga lupa na nakarehistro under the Torrens Title System, protected po ang mga landowners because of yung torrent system. Kung ano lang ang nakalagay sa technical description, yan lang ang sayo. Hindi ibig sabihin na mahabang panahon, nakatayo na yung bahagi ng bahay ko dyan, eh magiging akin na yan. So, ganun din po ang sinasabi. Pero karaniwan po kasi, kung yung pagpapademolish ay hindi makakaapekto sa structural integrity ng inyong bahay, talagang pwede pong i-order na ipademolish yung, kumbaga, sumobra. Halimbawa, sumobra lang yung pader, sumobra lang yung kumbaga pwedeng i-demolish siya ng hindi guguho yung main structure. So, kung ganun po, dahil kayo ay nag-encroach, tama po yan. Talagang pwede kayong orderan na ipademolish po yan.
4: Opo. Opo, ganun. Kung iintindihin po talaga, Atty. Prado, ganun. Pagdating pumunta po ko ng AGC, nagkaroon na ng settlement, bayaran na lang ang dapat bayaran.
1: Pwede po
4: that
1: yun.
4: Opo.
1: Ano po nangyari? Bakit nagkaroon ng settlement pero bakit ngayon pinapag-iba pa rin po?
4: Yung vacant po yung lot na yung iba may-ari. Ngayon, bigla nila sila nag-assign ng ibang tao. So doon ako nagka-problema. But that time, opo, nung before pa, 2016, nagkaroon na ng settlement doon, magkakaroon ako ng dapat bayaran na, then sa excess is babayaran na.
1: Opo.
4: Nagulat po ako, bakit bigla akong nagkaroon ng mga ganun?
1: Pero Nana Elizabeth, kasi mahirap pong sabihin na may settlement. Yung settlement po ba na yun, nakasulat at notaryado?
4: Hindi, verbal lang.
1: Nako, yun ang mahirap.
4: Pero meron po ako copy attorney. Diyan kasi sa NHA, nag-release sila ng legalization na para kung ano man yung encroachment na yun o yung building itself, babayaran ko na. Ako na po. Meron pala po upuan. Meron po, di babayaran ko pa din. Sa excess, bayaran mo na lang ng 23,000. Sige, pumayag na po ako. Ngayon, sabi po ng president ng huwa namin, huwag mo nang bayaran yung building itself, yung house mo, make it wait na lang sa 10 years kasi meron rules and regulation or law ang NSA, legal ka na.
1: Parang
4: sayang naman is 100 something.
1: Parang wala pong akong alam na batas na gano'n. Pero Nana Elizabeth, gusto ko pong makita yung dokumento na sinasabi ninyo bago po natin, bago po ako makapagbigay ng mas eksakto at mas komprehensibo. Meron na po tayong report na kailangan na ipasok.
2: Ayun
1: Nana
2: po.
1: Elizabeth, at pwede, pag na-send nyo na po yan, pwede po kayo ulit tumawag.
2: Okay po.
1: Salamat
2: ma'am, abangan po namin yung inyo pong dokumento sa aming pong Viber number. Pero sa ngayon po, pasok lang tayo sa isang report, NTFWPS, nakikipag-ugnayan na sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa natuklasang floating structure sa Baw de Masinloc Shoal. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
5: Laysa at Atty. Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea, pinahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. hinggil sa nadiskubring floating structure na may antena at laking 6x6 meters sa Baw de Masinloc Shoal. Una nang sinabi ni Bronner na may mga namataang personal sa naturang structure, batay na rin sa imagery na kanilang nakalap. Dahil dito, mahigpit nakikipag-ugnayan ng NTFWPS sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para i-monitor ang mga development dito at matukoy ang mga posibleng maging ko-implikasyon ng pagtatatag at mga aktibidad dito sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa ngayon, may mga diplomatic action na rin nagawa ang DFA sa People's Republic of... ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Naku,
2: may 3 minutes lang tayo, partner.
1: Nga, partner.
2: Rundown
1: subukan
2: na natin,
1: ha? Sila Jericho Ferrer, DJMM Forever, salamat po. Si Louis Basco pala, nag-birthday kahapon. Happy birthday, belated.
2: Happy
1: kay
2: birthday!
1: Attorney Louis Basco.
2: Sino pa ang nandito? Si Al-Before, nandito na sa live stream po natin.
1: Roxanne 25, nandiyan na rin.
2: Si Drandre Bamba, hello Drandre.
1: Mark Gregorio, hello, hello.
2: Si Ligaya Shingtan.
1: Alib, or Albi ba to? Four.
2: Yun nga, si Al-Bibibu.
1: Ow! Okay, sorry. Si Benong.
2: Ginawa ko na ng paraan.
1: Si Benong nandiyan din.
2: Mm-mm.
1: Si Yoli Lu, Josh Kyle Edip Official.
2: Si Leonie Gelua.
1: Ayun, Ligaya Chingtan.
2: Sorry, yes. Partner, sabi niya, oh, teach children to always have a whistle in their pocket.
1: Ayun, maganda yun.
2: Mm-mm.
1: Pero actually, yung mga, kahit adults, yung go bag, dapat meron ka rin pito dyan.
2: Tama, oh, para mabilis kayong malocate if ever man. Eh, oh. But of course, we pray na never nyo gagamitin yung pito.
1: Brian Nuntalan, Sergeant Putik, Milesa, hello, hello.
2: Hello, hello. Si Teresa Alianza na dito sa live stream po natin.
1: Hello, hello. Agnes Reca, hello, hello. Social live posting, salamat po.
2: Ayun, pinapasabi lang niya na kaidaran kanya.
1: Ah, salamat.
2: Si Teresa Alianza.
1: So, barkada yun. Tayo. Mm-mm. Arnold Diaries, or Arnold Diaries pala. Kala ko Diaries. So, Bina Hermohino, hello po. Salamat sa inyo. Tita Lina ho, Estelle Garcia.
2: Hello, see, it's me, Wilotsky. We'll try to answer your question in the coming days.
1: Tita Nona Damian,
2: nandyan din. Mahirap siyang sagutin. Wala pa tayong detalye.
1: Jovit Calvario.
2: Si Nathan, nandito na, partner. Ay, Loli Lu. Hello, hello. Po. Nandito na rin po yung mga susunod po sa amin dito sa DZMM. Maraming salamat po mga kapamilya sa pagtutok po sa ating Tuesday episode. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Law Attorney, ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayong mag-alala. Magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Law Attorney,
2: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
2: sa DZMM.
1: Action ngayon!
2: Ingat. Bye guys!
6: Hello Attorney sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Alas 2:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, nagsagawa ng masusing inspeksyon ang MRT3 sa lahat ng istasyon kasunod ng lindol na yumanig sa Mindanao. Sinuri ng mga otoridad ang mga emergency exits, buong pasilidad, mga kable at iba pang kritikal na bahagi ng istasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Bahagi ito ng hakbang ng MRT3 para tiyaking maayos, ligtas at handa ang kanilang operasyon sa anumang sakuna. Samantala, mga tent, solar lights, tubig at pagkain, ilan lamang po yan sa mga agarang tulong na kailangan ng mga residente sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya Head Marcel Rinyon, nakikipag-ugnayan na sila sa lokal na pamahalaan sa Mindanao para sa mga kailangang tulong na ihahatid nila ngayong araw. Bukas din anya ang kanilang headquarters sa West Triangle, Quezon City para sa mga nais tumulong.
4: In-kind man or cash, dito po sa aming opisina sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City po. So tuloy-tuloy po ang ating pagpaplano kung paano po tayo makatulong ng tama.
3: Sa ibababang balita, nailigtas ang isang 17-anyos na lalaki matapos mahuling nagbebenta ng droga sa Cebu City. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez Gawani.
5: Nangyari iyan sa buy bust operation sa Sityo Tabay, Barangay Guadalupe. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, hindi nila alam na minor de edad ang sospek. Nalaman ng anila noong magkahulihan na. Nakuhanan siya ng nasa 75 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 510,000 pesos. Kinumpiska rin ang kanyang cellphone na sinasabing ginagamit sa pag-contact sa mga parokyano. Dagdag ng otoridad, may kasabwat ang minor de edad sa pagbebenta pero iniimbestigahan pa. Matapos siyang ma-inquest sa korte, inihatid siya sa Operation Second Chance o ang pasilidad ng lungsod para sa mga children in conflict with the law. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
3: Maraming salamat, Annie Perez! At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa aming YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon. DZMM Numero 1 sa Aksyon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon.

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Martes, ikasyam ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ang iba't pagkwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi rin naman bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon.
1: Ngayong araw na ito, naku, makinig kayo mabuti, lalo-lalo na doon sa mga area
0: yes.
1: na sinasakupan ng Maynilad Water, Maynilad. Dahil mawawalan tayong tubig.
0: Mm-hmm. Affected ka ba dito?
1: Hindi ko pa nakita listahan kung kasama ako.
0: Yun nga alamin natin kung sa ko rin malaman kung affected ba o hindi. Oh, at meron din tayong update sa Lindol, hindi ba? Grabe, yung kagabi, pag fina-follow up ko yung mga news, parang nadadagdagan yung mga damages, pati na rin yung mga fatalities.
1: Oh, ang nabasa ko, tama ba, Doc? 37?
0: Parang ganun. Okay. We started with 1, 2, ganun.
1: We start yesterday, nung tayo nagpo-programa, 8.
0: Opo. Tapos may 2 na nawawala sa isang building, hinahanap pa, plus yung isa, 4 daw sa isang supermarket.
1: Well, hindi naman natin, of course, ayaw natin yan.
0: Oo naman.
1: Kaya lang, syempre, habang humuhupa, habang umuusad rather ang mga assessment,
0: saka yun,
1: dyan lalabas ang mga iba't ibang resulta. Pagdasal po natin
0: yes.
1: ang Mindanao. Di ba meron parang campaign ngayon sa social media, Pray for Mindanao?
0: Yes, that's why yun nga, may kumausap sa akin kahapon or tumawag na, you know, we have to enjoy what we are given today.
1: Oh yeah.
0: Life is a gift.
1: Of course.
0: Every day we have to be thankful because tomorrow is never promised. Well, I was reminded of that.
1: And we must be ready for that.
0: Yes.
1: At syempre po, sa kabila ng lahat, ay bubuksan pa rin po natin ang ating klinika sa Istrenta. Ano ba today to?
0: Scoliosis.
1: Who is the spine?
0: Yes.
1: Okay.
0: Alam mo ba, dami naman na na-diagnose na may scoliosis at hindi nila alam na meron.
1: Alam mo, na-encounter ko yung scoliosis na yan nung ako'y high school.
0: Mm-hmm.
1: Yung best friend ko, si Brenda, na-diagnose siya na meron siyang scoliosis.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Dekada 80 pa yun, Doc.
0: Oh.
1: At alam mo, binrace siya. At super okay. amazing yung brace niya. Made of kahoy.
0: Kahoy at the time. Okay.
1: Tapos merong bolt, ano yun, may trangka. Alam mo yun?
0: Parang
1: nut and bolt.
0: Screw.
1: Hindi screwed, Doki. Alam mo yung sa screen ng bahay, yung may ganaganon.
0: May lock. Yung
1: may,
0: ganon.
1: Oo, may lock. Na,
0: yung bolt na ganyan
1: yes.
0: na lock.
1: Para siyang cabinet.
0: So, hindi parang belt, hindi sinturer. Walang sinturon na effect na may buckle,
1: sinturon,
0: na may...
1: Sinturon? Siguro...
0: Hindi parang corset, Tita Winnie.
1: Hindi. Para siyang cabinet.
0: Talaga yung parang may seradura.
1: Yes. Na nakakaano. Tapos yung ano uniform niya, kailangan siyang bumili ng mas malaking uniform.
0: Yes.
1: Kasi talagang para siyang cabinet dito.
0: Parang football player, ano?
1: At talagang frame.
0: Oo. Ay, kumusta naman?
1: Nung gumraduate kami, she didn't have the, ano, the braces anymore. Kaya lang, sabi ko, masakit ba? Kasi, di ba?
0: Yes.
1: Masakit yun.
0: May kaunting restriction din yan sa paghinga. And of course, may timbang din yung brace na iyon. Kahoy pa man din.
1: Eh, tsaka, teka, sa ngayon, tanungin natin kay Doc, kung ano na ba ang advancement sa teknolohiya, sa treatment ng scoliosis, at bakit nga ba nagkakaskoliosis?
0: Yun nga.
1: Yan. Abang ay mag-isip na po na kayo ng inyong mga katanungan, ipadala yan sa amin, sasagutin mamaya ni Doc Dennis.
0: Yes, at sa panghuli, meron tayong bright idea ng isang 6-year-old na anak nagsilbing alerto ng pamilya sa gitna ng lindol.
1: Amazing!
0: As in, siya ang nanggising kay mami niya.
1: Lahat ng yan at marami pang iba, dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon! Mga mahalagang anunsyo, laging abangan.
3: Laging abangan.
2: Dahil dapat laging alerto kapamilya. Alerto kapamilya.
1: And mga kapamilya, isang mahalagang abiso mula Maynilad para sa mga residente ng Caloocan City, Quezon City, Valenzuela City at Obando, Bulacan. Bulacan. Mawawalan kayo ng kuryente, ng tubig mula June 10 hanggang June 11. Bakit? Kasi may maintenance activities. Malaman na nga lang natin.
0: Yes, kausapin na natin ang head ng media relations ng Maynilad, si Miss Madel Zaide. Magandang hapon po, ma'am.
1: Hi, Miss Madel.
3: Magandang hapon po, Doc Dennis. Yes. At Miss Winnie. At magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Action ngayon. Ayun nga po, gaya po ng sabi ninyo, nais po sana namin ipaalam sa mga customers ng Maynilad sa ilang bahagi ng Caloocan City, Quezon City, Valenzuela City at ilang customers po namin sa Obando, Bulacan na magkakaroon po ng scheduled water service interruption mula June 10 hanggang June 11 na magsisimula po ng 11 PM ng gabi para po sa lahat ng mga apektadong area.
1: Miss Madel, so 11 PM ng June 10
0: hanggang ang
3: tapos po ay iba't ibang oras, tatagal lamang ng ilang oras ng maintenance activity, pero yun nga po, iba't ibang oras ng pagbabalik ng water service sa mga apektadong areas. May mga area po na magtatapos po ng 4 AM kinabukasan, may 3 PM at may 7 PM po.
0: Anong longest cut-off? 7 PM, ma'am?
3: Opo, maaari po nilang makita yung kompletong listahan ng mga apektadong barangay at ang kanilang interruption schedule sa aming pong website, www.mayniladwater.com.ph, at sa aming pong official Facebook page na Maynilad Water at sa aming pong X account.
0: So, opo. Ito po ay maintenance activities, no? Para
3: opo,
0: sa mga tubo, no?
3: Opo, Doc Dennis. Opo, isasara po, kailangan po kasi namin isara ang aming po lamesa pumping station sa Quezon City dahil magsasagawa po ng scheduled preventive maintenance sa pasaligdad na ito. Kasabay po iyan sa system improvement works. Isasagawa po ang gawain ito para iisa na lang po yung shutdown window upang maiwasan po yung magkakahiwalay na service interruption sa mga apektadong customers. At of course, Doc Dennis and Miss Winnie, ang gawain pong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Maynilad para pumapanatili ang reliability ng mga pasilidad nito at mapabuti ang serbisyo ng tubig para sa maaming mga customers.
1: Miss Madel, merong mga areas na ang sabi mo kay haba na mawawala ng tubig. Ano naman ang assistance na ibibigay natin sa kanila?
3: Opo. Ang pinapayuhan po namin ng mga apektadong customer na mag-ipon po ng sapat na tubig sa mga oras na available ang supply sa kanilang lugar. Gayunpaman po, magde-deploy po ang Maynilad ng 70 na mobile water tankers para po makatulong sa water supply needs ng affected customers kung kinakailangan. At mayroon din po kaming 7 stationary water tanks sa ilang lugar na ire-refill po namin para po madaling makakuha ng dagdag na tubig ang aming mga customers.
0: At least may mobile water tank, may stationary pa, at yung mga stationary tank ay marirefill pa.
1: Ayan.
3: Yes, sir.
1: Okay, so sa June 10 po yan, actually bukas na po yun, ano?
3: Opo, ng 11 o'clock ng gabi.
1: 11 o'clock ng gabi. Oo. Para sa kung saan sa ang area mawawalan ng tubig, kasi hindi naman kabuuan ng syudad ang mawawalan, di ba, Miss Madel?
3: Opo.
1: Paano
3: opo
1: po nila malalaman ulit?
3: Pwede po nilang tignan ang mga apektadong barangay at ang mga interruption schedule sa amin pong website, mayniladwater.com.ph, at sa po sa aming Facebook page na Maynilad Water at sa amin pong X account na @maynilad.
1: Okay. Maraming salamat, Miss Madel.
3: Maraming salamat po, Doc Dennis at Miss Winnie, sa pagkakataong ito.
1: Yan po ang Media Relations Officer ng Maynilad, si Miss Madel Zaide.
0: Kaya nga, ayon kay Miss Madel, pinapayuhan niya lahat tayo ay mag-ipon ng mga apektado, ano, mag-ipon ng tubig, sapat na supply ng tubig habang may daloy pa yung mga gripo. Yan lang. Tiyakin natin malinis at may takip ang inyong mga imbakan upang manatili itong ligtas laban sa dumi at syempre sa lamok. Okay? Yan ang importante dyan.
1: Oo, totoo. Dahil lalo na po ngayon, tawag dito, baka mamaya maglipa na naman ang mga dengue.
0: Ayan nga, kasi clean stagnant water.
1: Right.
0: Kaya may takip para maiwas maging breeding area. Okay? So, yun. At least alam na natin, ano? So, www.maynilad.water.com.
1: That's right. Thank you. Very good. Ay, naman.
2: ang puso ng DZMM. Action ngayon!
0: Yes, Tito Winnie, you're saying?
1: Mamaya. Hindi kasi kahapon, di ba naka-special coverage
0: yes,
1: tayo?
0: Yes, opo, opo.
1: Ito palang tita-titahan ko na si Tita Joan Banyaga nag-message sa akin. May pinapabati.
0: Okay,
1: dahil nandun daw sila kahapon sa lounge ng MTRCB.
0: Mm-hmm.
1: At kasama niya na nanonood at nagbabantay sa atin ang board members na sila Bing Advincula, Rose Fabregas, Nestor Cuartero, Cesar Pareja, Joey Romero, at of course, ang aking Tita Joan Banyaga. At naichismis niya na ako. Alam mo ba, Tita Joan Banyaga, ang totoong tropa nito ay tatay ko.
0: Oh.
1: Kasi yung asawa niya, ex.
0: Sorry, Tita. May revelation. Chismis nga. Chismis nga.
1: Tawag dito, kasamahan sa trabaho ng tatay ko sa Globe Mackay.
0: Mm.
1: Formerly Globe Mackay, ngayon Globe na.
0: Itong telegrama dati?
1: Yung Globe Mackay nung araw. So, I still remember, pupunta kami sa bahay nila dyan sa may Sampaloc, sa may Forbes.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, siya rin ang nagbukasan ng pintuan sa akin papunta ng showbiz.
0: Wow!
1: Kasi
0: so, siya pala.
1: Mga kadikit-dikit niya si Manay Maichu Maseda.
0: Yes, yes.
1: Ayun, tapos binigyan ako ng siya ang nagbigay ng unang-unang trabaho ko after graduation.
0: Which is?
1: Production assistant sa Film Academy Awards.
0: Wow.
1: Film Academy of the Philippines Awards.
0: FAP
1: night.
0: Noon.
1: Yes, FAP nung araw. Hi, Tita Joan!
0: Hello, ma!
1: At sa lahat po ng mga taga-MTRCB, keep up the good work. Say thank you po.
0: Yes, thank you to MTRCB. Let's now get the...
1: Eto na. Meron ka bang pipindutin dyan?
0: Meron!
2: Alerto! Alerto! Salindol!
1: Kaugnay nga po ng mga nang naganap na lindol kahapon sa General Santos City, ilang residente ng Malapatan, Sarangani ang nagpalipas ng gabi sa Municipal Plaza dahil sa takot sa aftershocks. Ilang gusali rin ang napinsala sa ilang lugar sa Malapatan. Para po dyan, sa linya po natin na ngayon ay naputol sa ang mayor ng Malapatan, Sarangani, si Mayor Salway Sumbo Jr. Naputulan linya.
0: Yun nga eh. Alam mo, medyo pangit din ang signal din eh.
1: Sa kasalukuyan.
0: Yes, oo. Dahil meron kaunting utilities interruption, kuryente, may tubig. Yun nga yung mga ospital, mga kakilala ko sa ospital, nasa tent, lalo na yung mga serious cases. Kasi ayaw nila i-move masyado. Okay.
1: Okay.
0: Mas kinasabihin natin, mas okay sa loob ng sabihin natin, yung sa loob ng gusali. What if maulit yung aftershock at kailangan ilabas ulit yung pasyente?
1: So lahat ng aparato nilalabas?
0: Yes, dahil may generator, may mga ventilator, yung mga kailangan ng suction machine, yun ang mga kailangan po na ma-maintain. Pero yun sabihin natin, more medical, kaya ang naka-first few lower floors, ang okupado. Pero yung ibang more critical areas, hindi po muna ginagamit. Dahil may mga gas din po, Tita Winnie.
1: Alam mo, tawag dito, kahit sa panaginip, ayaw natin mapunta sa ganyang kalagayan, Doc, di ba?
0: Na-experience ko yan, yung big earthquake noon, 1990, remember?
1: Yung as sa what?
0: Baguio City.
1: Sa Baguio?
0: Yung nangyari, yung hotel na naging Accordion.
1: Oo.
0: Okay. I was
1: Baguio
0: then...
1: Baguio Terraces.
0: Yun, Hyatt. Resident, papasok pala ako bilang internist,
1: okay,
0: bilang trainee.
1: Okay.
0: Ako po ay nagpre-present ng isang kaso, pre-resident ako. Bigla na lang, mga kausap ko sa aking conference room, nag-duck and hold ilalim ng mesa. Ako ay nagpre-present pa sa overhead projector.
1: Pero naramdaman mo na yung pagyanig.
0: Tapos nagbagsakan ng mga tanke ng oxygen at mga gases sa corridor namin sa ospital.
1: Okay.
0: Siyempre, pre-rest ka. Pinaka lowest of the totem pole kami. Present pa rin ako.
1: Oh my goodness.
0: Habang kausap ko, lahat na wala. Until naramdaman ko nagbagsakan mula sa aming mga filing cabinet at yung mga libro. Alam ko na Lindol pala yun.
1: Tapos?
0: Ayun, lumabas kami ng ospital.
1: Lumabas.
0: Nilabas din namin muna yung mga critical patients.
1: Ayun din, where habang nandun pa, may tremors pa?
0: Wala. We hold muna. And then, medyo matagal eh.
1: Oo.
0: And nasa second floor. So, nasa amin ang ICU.
1: Oh my goodness.
0: Okay? Yung clinical division ICU. Kaya, dinaretso namin, binaba po namin sa labas, sa kalye.
1: So, how long?
0: We had to wait because nagtumbahan yung mga tanke. Maski na nakasupport po, ha?
1: May question ako dyan. Mm. Di ba ICU dapat highly sterilized?
0: Yes.
1: Paano yun?
0: Hindi naman exactly highly sterilized. Ang sterilized area or sabi natin walang infection, may mga scrubs and everything, ay operating room.
1: Andiyan na ba si Mayor?
0: Medyo nahihirapan. Okay. Mukhang active si Mayor. Nag-around siya and everything.
1: Okay. So, ang importante pagka sa mga ICU patients, yung mga aparato?
0: Ang aparato, dahil yun nga, magdi-disrupt po ang oxygen flow.
1: Okay.
0: Mga oxygen wall mount eh. Yung iba naman po, may kuryente electrical based ang equipment, ventilator, yung mga ganun. Paano yun? Di ba ambubag kami? Kasi hindi sila kusa, walang spontaneous respiration eh.
1: Ambubag, gano'ng katagal naman?
0: Bawat isang tao. Lahat naman ng pasyente, may naka-assign na residente, doktor, meron tayong intern, medical resident, plus mga medical clerk. Kaya team approach yan, hindi yan individual. So, naka-assign yan.
1: Sa mga ganong chaotic na situation as a doctor?
0: Yes.
1: Although nag-uumpisa ka pa lang noon, as you said.
0: Yes.
1: Pero ano dapat ang mindset?
0: Presence of mind.
1: Okay.
0: At syempre, I would say, makakalimutan mo na sarili mo.
1: Mm.
0: Dahil you're there really as, you know, as a physician.
1: Mm-mm.
0: Hindi mo iintindihin your own safety because yun nga, sasalbahin mo yung pasyente. Ako, nakakahinga ako.
1: So, pasyente.
0: Pasyente muna.
1: Ang importansya.
0: Yes. Of course, lahat ng ginagawa namin, safe din. Dahil hindi ka nga pwede kami gumamit ng elevator.
1: Oo, totoo
0: nasa
1: naman.
0: Nasa pangalawang palapag kami. So, lipat sa yung gurney, yung stretcher, may gulong o yung kama, diretso sa ramp.
1: Do you remember your head?
0: Oh yes, I remember everyone.
1: So anong naaalala mo on how they manage the
0: home? Yes, I will see kasi nga yun alam niya namin kaagad na ikaw ay assigned dito.
1: Okay. Maganda.
0: Room, meron kaming resident in charge.
1: Okay.
0: Meron kaming mga kaso, may cardiovascular, gastrointestinal, infectious tropical disease. Meron iba't iba yan. Okay. Allied specialties ang tawag na noon.
1: Uh-oh.
0: So, bawat isa takbo sa kanyang-kanyang mga room.
1: Okay.
0: Each room may mga 12 to 20 patients.
1: Okay.
0: May mga bantay naman.
1: Okay.
0: So, yun. Lahat po sila ay talagang ayusin natin.
1: And what you're saying right now is yung mga inpatient.
0: Eh,
1: paano yung mga na biktima ng lindol? May nagpunta rin ba sa ospital nyo?
0: Wala naman sa amin. Dahil wala at that inyo. Time, sa Metro Manila, hindi tayo masyadong naapektuhan. In terms of structural damage.
1: I thought you were in Baguio.
0: No, I was in Manila.
1: In
0: our
1: Manila.
0: University Hospital.
1: Okay.
0: We experienced that.
1: Okay.
0: Ito yung may pinakamalaking damage.
1: Yun
0: ang ano ko. Talagang major experience.
1: And then, nung maayos na, kalmado na, anong pakiramdam?
0: Parang natapos ng pre-residency ko. Parang tanggap ka na. Parang, you know, kasi this was not scripted.
1: Uh-oh.
0: Unlike a case presentation, pinag-aaralan ko yan. Meron kayong mga evidence na ipipakita.
1: Uh-oh.
0: Ito ay practical. Nakita niya in action.
1: Nice.
0: So all my seniors know what we and I and the group can
1: naiyak
0: do.
1: Naiyak ka? Hindi. Yung finally tapos na.
0: Hindi naman. Hindi. Nagutom.
1: Ah, nagutom.
0: Nagutom.
1: Okay.
0: Because it was really, you know, at that time, yung pa-lunch ba, yung hapon area, time nangyari yun eh.
1: Ah, okay.
0: Yun.
1: Adrenaline,
0: always,
1: ano?
0: Adrenaline. Gutom. Walang pagod. Walang pagod. Pero yung ramdaman mo gutom na gutom ka after.
1: After?
0: Oo.
1: Ano kinain mo?
0: Ako I eat anything naman basta may food dito, Winnie. Alam mo yun.
1: Yung pinaka, kahit hindi masyado masarap, masarap.
0: Ay, wala.
1: Kasi gutom eh.
0: Regardless of anong klaseng inihanda, wala akong reklamo. Diba? Never ako naging issue sa pagkain. Maski na hanggang ngayon.
1: Hindi, in
0: that context, in that setting. Oh yes.
1: Diba?
0: Maski na banana key, bigay mo sa akin eh. Diba? Ay, talagang kain yan. Ay nako. Siguro, Tita Winnie, sa oras natin, ay mag-radio patrol muna tayo.
1: Go.
0: No?
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
0: Kaya sa oras na alas 2:25 tayo magbibigay daan sa ating mga radyo patrol. Grupo ng mga nurse suportado ang refiling ng comprehensive nursing bill sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado Radyo Patrol, Nico Pagsik.

0: alaan nila ang ganitong sitwasyon ng mga nurse sa bansa sa kabila ng dumaraming kaso ng tuberculosis, dengue, HIV infection at iba pang non-communicable na mga sakit. Ito ang nila ang layunin matugunan ng muling hinahing panukalang batas sa Kamara kung saan kabilang na ang kabilang sa provision ay ang 50,000 pesos kada buwan na empty salary, security of tenure at pagtigil ng kontraktualisasyon sa mga Filipino nurses. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Samantala, operasyon ng korte sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao nananatiling suspendido. Balitang kumpirmado, sigurado mula Korte Suprema, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Tito Winnie, Doc Dennis, nananatiling suspendido ang operasyon ng mga korte sa Mindanao ngayong araw kasunod ng epekto ng malakas na lindol kahapon. Suspendido ang lahat ng korte sa Sarangani Province, Panabos City, Davao del Norte, Nabunturan, Davao de Oro, gayon din sa South Cotabato, kabilang ang Suralia, Palomolok, maliban sa RTC Branch 39, Coronadal City at General Santos City. Sa Davao del Sur, suspendido ang lahat ng korte sa Hall of Justice ng Davao City, 2nd MCTC Hagonoy Mantanao, 3rd MCTC sa Padada Kiblabuawan, gayon din sa Davao Occidental, 5th MCTC sa Malita Santa Maria Don Marcelino at sa 6th MCTC Jose Abad Santos sa Sarangani sa Maya Balot Island. Sa Davao Oriental, suspendido ang RTC at MTCC sa Mati City, RTC sa Lupon, RTC at MTC sa Banganga, gayon din ang 1st MCTC sa Cateel Buston at sa 2nd MCTC sa Caraga, Manaya, Tarragona. Ayon sa Supreme Court, patuloy pa ang ginagawang assessment at monitoring sa mga gusali ng korte at ibang pasilidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado at publiko bago maibalik ang normal na operasyon ng mga korte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZFM.
2: Thank you, Bert Dizon.
1: Thank you very much, Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
2: Sa ilang sandali lamang mabubukas na po ang ating klinika sa East 30. Para sa araw na ito,
1: tatalakay natin scoliosis.
2: Scoliosis! Problema sa gulugod na.
1: Yes, gulugod na side view. Sideward ang deviation.
2: Baka meron po kayong mga katanungan tungkol sa scoliosis, i-text nyo na po yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa East 30 DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin pong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672-5673. Ang oras!
2: Oras natin, 2:30.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
4: Basta AM, DZMM.

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat

0: mamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Bago ang lahat, meron po muna tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Ang puso ng DZMM, Aksyon Ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
3: Okay, Tito Winnie, mamaya na muna tayo magklinika kaya.
1: Sige.
3: Kasi nakuha na natin si Mayor Salway Sumbo Jr. no, ng Malapatan Sarangani via Viber. Kasi nga, medyo interrupted ang signal natin. Gusto natin malaman ang kalagayan, yung mga, yung mga evacuation area, yung mga damages, and
1: iba pang mga pangyayari sa kanilang lugar sa Malapatan Sarangani.
3: Yes.
1: Hello, Mayor. Magandang hapon po.
3: Good afternoon, sir.
1: Hello? Hello?
3: Medyo nag-anong signal, nagpipick up pag ganyan, double beep sa ganyan.
1: Oo.
3: Naghahanap. Connecting. Connecting.
1: Hello
3: dot,
1: po.
3: Reconnecting.
1: Hello? Ayan, nagre-reconnect pa
3: siguro,
1: tayo.
3: Siguro, pasok na natin yung klinika.
1: Oo,
3: pag-usapan natin ng scoliosis. Pero interrupt natin anytime makuha natin si Mayor Salway. Okay?
1: Okay.
3: Yun, pag-usapan natin scoliosis.
1: Scoliosis. Nga. Ano nga, ano ba yung scoliosis?
3: Scoliosis is yung sideward abnormality o curvature ng gulugod.
1: Bakit meron yun?
3: Wala. Nangyayari po yun eh. Minsan, sabihin natin, karamihan, hindi lang minsan, I'm sorry, idiopathic, unknown, bakit nagkakaroon?
1: Lahi.
3: Pwedeng congenital, from birth.
1: From birth?
3: From birth, congenital.
1: Okay.
3: Okay. Pwede rin, hindi ito, sabihin natin, ako bilang aba meron, at ang anak magkakaroon, hindi naman po. But idiopathic meaning unknown, it will just happen.
1: Pwede bang dahil sa ginagawa, work, ganon, hobbies?
3: Sabihin natin, in a way, pwede, Tito Winnie, yung tinatawag natin degenerative, pero meron relationship ito, may relasyon
1: sa age,
3: and of course, yung activity, yung overusage.
1: Okay. Ano ba muna ang nangyayari kapag may scoliosis ang isang pasyente?
3: So, pag yung gulugod mo ay
1: ang gulugod natin dapat
3: straight.
1: Straight.
3: Sa likod, di ba? Oo. So, ano ang laman ng ating gulugod?
1: Okay.
3: Spinal cord. Tama?
1: Mm-mm.
3: Sa spinal cord, yung kumbaga yun ang pinaka-main ugat galing sa utak, at bawat gulugod or bawat vertebra ay meron may sanga na spinal nerves.
1: Okay.
3: So, pag nag-scoliosis ka, parang sideward movement, letter S ang dating ng iyong gulugod.
1: Nag-E-S yung gulugod?
3: Yes.
1: Hindi na straight?
3: Hindi na straight.
1: Okay.
3: Ano nangyayari?
1: Ano naman ngayon?
3: Pag yung S, pag nagsulat tayo ng letter S, may lugar na medyo masikip.
1: May
3: lugar na maluwag.
1: Uh-uh.
3: Eh, paano kung lugar na masikip ay may naiipit na nerve? So, may sakit na involve.
1: Okay.
3: At syempre, itong gulugod natin na dapat straight or tuwid, siyang pinaka-pang-balance natin ay pang-balance. So kung nag-sideward ka, di may mas nakakalamang na isang side. So pag kayo ay lumakad, magkakaroon ng imbalance. Kaya nga ang isa sa pinaka-obvious na manifestation, maski na hindi mo alam na meron kang scoliosis, ay hindi pantay ang balikat, hindi pantay ang baywang.
1: Ha? Oo, naalala ko yung kaklase ko noon. Parang mas ano, mas nakaganon siya sa isang side.
3: Parang akala mo,
1: tapos yung ribs niya, yes, naka-forward.
3: Kaya parang akala mo may kembot on one side, di ba? And now, nakita natin, ang gulugod or spine or spinal column ay gitna. Ano ba ang mga structure sa paligid niya? Nandito ang ating rib cage. Ano ba ang laman ng ating rib cage?
1: Well, supposed to protect the lungs.
3: Baga. Ano para saan? Sa paghinga. Adi syempre, kung sideward, may isang lugar, may isang baga dyan, hindi maka-expand. Yung lobo, hindi maka-fill in ng full capacity ng hangin.
1: Kasi naiipit.
3: Kaya parang tinatawag natin restrictive lung problem.
1: O, paano yung gagamutin? Yun nga, binibrace?
3: Yun. Depende ngayon sa degree of angulation or deviation.
1: Okay. Yung kung gano'n nakagrabe yung pagkakurba.
3: Yes. Kaya nga, meron mga numero yun eh. 10 to 20 degrees considered mild.
1: Okay.
3: Physical therapy, Tita Winnie.
1: Pwedeng hatakin tapos
3: oh, exercise ba? Exercise. Huwag naman hatakin. Huwag naman.
1: Para alambre.
3: Oo, hindi. Hindi naman parang hindi spring na gusto natin i-straighten. Okay, hindi naman.
1: Hindi.
3: Physical therapy.
1: Okay.
3: Yun moderate.
1: Ano ginagawa sa physical therapy?
3: Siyempre, muscle strengthening exercise din natin. Dahil may isang lugar na medyo compromised. Di ba? Mas nakakalamang yung isa eh.
1: Pwedeng, paano nga, Dok, i-mamasahe ba?
3: Hindi masahe. More of exercise.
1: Exercise
3: ka. Papalakasin mo yung side na medyo apektado.
1: Okay, hindi yun exercise para dumiretso.
3: Hindi.
1: Hindi.
3: Yung parang makompensate mo. In a way, may hihina na lugar.
1: Kasi nga maipit.
3: Yung mahina ay naiayos mo, maaaring baka bumalik. Makokompensate. Kasi pinahina mo eh. Bibigay lalo pag hindi mo siya in-exercise. Bibigay lalo. Ang kaklase mo ay nag-brace. So, kung nag-brace yan, malamang ang kanyang curvature ay between 21 to 40 degrees.
1: Ano yan?
3: Yun ang kailangan moderate.
1: Moderate.
3: Kasi ang mild 10 to 20.
1: Okay.
3: So, ngayon 21 to 40, yun, moderate. Brace ang kailangan.
1: Brace.
3: Yes.
1: Pero yung mga braces ba rin ngayon, parang cabinet pa rin.
3: Hindi na. Maganda na po.
1: Wala nang ditrungka.
3: Oo, wala naman. Kaya nga, parang corset siya, Tita Winnie.
1: Okay.
3: Maraming sinturon sa likod. Para maging more firm lang. Dahil yun nga tabingi, or one side. So, ibabalik lang natin sa gitna. Okay? Para dahan-dahan. Yung, kumbaga, alam mo yung poste natin ng kuryente sa kalye, minsan sinusupport ng mga support, parang brace. Hindi naman kaagad yan tinutuwid eh. Dahan-dahan itutulak para ma-straighten. Yun ang sadya ng brace natin.
1: Bakit na kailangan dahan-dahan?
3: Dahil hindi mo naman siya makukuha na biglaan.
1: Okay.
3: Number one. Number two, masakit pag biglaan.
1: Masakit?
3: Number three, pag ginawa mong dahan-dahan, mas magiging permanente. Dahan-dahan natin itutulak hanggang straight na ulit. Siyempre, kasama na rin dito yun, meron regular na physical therapy pa rin. Oo naman. So, hindi naman pwedeng basta brace lang.
1: So, pagka moderate ka na, meron ka ng brace, meron
3: plus
1: pang physical therapy. Ano yung susunod sa moderate?
3: Severe na. Severe. Oo, 40 to 50%.
1: Ano nang itsura ng pasyente niya?
3: So, talagang obvious na may kaunting, kumbaga yun sa nakikita mo per se na kuba ay pababa, di ba? Para kang nagbabaw ang kuba. Eh, ito, side view nga. Okay, scoliosis. 40 to 50 degrees, severe yan, surgical na.
1: Paano ginagawa pagka sa opera?
3: Well, meron, aayusin yan, nagawan ng mga plates, di ba?
1: Plates?
3: Oo, para i-support. Parang may brace, pero mismo na
1: dun
3: sa gulugod.
1: Ano? Sa gulugod?
3: Yes.
1: Hindi?
3: Oo.
1: Di ba masakit yun?
3: Ay, ang gagaling ng surgeon natin dito sa atin.
1: Talaga?
3: Yes.
1: Ede, mahal.
3: sabihin natin, makakayanan natin. Hindi, medyo slight, ano, dahil may mga materials, Tita Win.
1: Oh.
3: May mga plates na ginagamit na medical in nature, kaya medyo may ibang presyo siya.
1: Eh, tapos, okay. Eh, hindi na ako babaliko.
3: Pagka hindi na. Ayan. Pero may rehab ka pa.
1: Ah, may rehab pa.
3: Oo, dahil i-extra.
1: May mga bawal din ba?
3: Well, syempre, ayaw natin masyado nagbubuhat ng mabigat.
1: Ah, okay.
3: Now, bakit natin pinag-uusapan to? Kasi, bakit? Alam mo, pag didiscovery ng scoliosis, sa bata. Nakikita ito mula 10 years old hanggang 18 years old. Very common sa teenagers yan.
1: Bakit?
3: Doon na lang nakikita eh. Hindi sila magre-reklamo. Few degrees. Pero makikita mo, bakit ang anak ko, yung balikat hindi pantay. Paglakad. Tapos paglakad eh, hindi naman sabi natin yung gait. Yung baywang niya, hindi okay. Okay? Now, makikita mo, pag later on, may sakit ba? Wala. Kasi, no pain in the initial phase of scoliosis. Never sila magre-reklamo ng pain. Wala po.
1: Or, okay. In that context, Doc, pwede ba nating ma-conclude or whatever na kasi bata eh, 10 to 18, kalikutan din yun before being 10, right?
3: Okay.
1: So, pwedeng associated sa activities ng bagets?
3: Baka doon ay talon ng talon, kung saan-saan na bumabagsak.
1: Hindi exactly. Rin.
3: Dahil yun nga, sabi natin, pwedeng congenital from birth, pwedeng idiopathic, degenerative, so definitely hindi pwede sa teenager.
1: Yeah.
3: Pwedeng neuromuscular.
1: Ano? Yung mga
3: may muscle dystrophy, yung mga problems sa development ng muscle, okay, or cerebral palsy, pwede rin po.
1: Okay.
3: Dahil yung muscle may weakness. So, nagko-collapse yun isang side. Diba? Kaya, kailangan natin ma-diagnose ng husto ito. By simple x-ray, makikita natin yung degree ng curvature or abnormality. Meron tayong just clinical test sa kwarto, sa clinic natin, yung tinatawag na Adams Forward Bend Test. Makikita natin kung kailan nakabaw, nakabend, makikita magpagtingin mo,
1: yung
3: hindi
1: linya
3: straight,
1: ng ano ng spine.
3: Yes.
1: See, may Elena Santos may question. Sign din po ba ng rayuma?
3: Mm-mm.
1: Sakit sa likod madalas po pag yuko ko, hirap ako dumiretso dahil sa sakit sa likod. Salamat. 66 na daw siya.
3: So, kung titingnan natin sa edad at babae, makikita po natin pwedeng sabihin natin osteoarthritis.
1: Ito,
3: oo, dahil hindi naman
1: scoliosis.
3: Hindi scoliosis. Kasi wala tayong nasikitang sabihin natin curvature o tabingi sa paglakad or imbalance. Wala na.
1: Ang ano dyan, yung tabingi.
3: Tabingi.
1: Oo, tabingi.
3: Dahil dapat parallel, kumbaga pantay ang balikat natin at abaywang natin sa lupa. Sa ground. Equal, parallel.
1: Yun. Si Mollet, diagnose ako na may scoliosis with concavity to right. Ano yun do?
3: Concavity, ibig sabihin curvature niya sa kanan.
1: Ah, okay.
3: Kalbat kanan yan eh.
1: Kaya ba ako masayatika now? Cubs ang angle 28 degrees.
3: So, kung sayatika naman, nasa pelvic area siya.
1: Oo,
3: nasa may femoral area. No? Sa sciatic notch or dito sa may balakang. Medyo iba.
1: Pero
3: if i-relate ko, dahil wala ako sa kwento, no? Hindi ko alam yung history, kung idudugtong ko, pipilitin kong idugtong, dahil sa kanyang curvature, meron tayong compensation sa baywang. So, nagkakaroon...
1: Yung naipit ang doon naipit.
3: Yes. Kung gusto ko yung kong dahil dapat nakausap ko yung pasyente for a complete history and physical exam.
1: Ano lang yun? Mga parang hypothesis lang ni Doc
3: kung
1: from
3: gusto
1: the
3: ko i-relate.
1: Information.
3: Sige,
1: si Dulce, malaking contribution po ba ang lack of calcium sa scoliosis? Ang nanay ko po ay merong scoliosis. May tendency na po ba na magkaroon din ako?
3: So, ganito yan, Tito Winnie, sinabi mo kanina kung ito ba ay namamana-mana.
1: Hereditary.
3: Hindi naman exactly, ano?
1: Okay.
3: Number two, calcium ba may kinalaman dito? Hindi. Kasi more of osteoporosis or osteopenia pag sinasabi natin calcium deficiency. So yun, nagiging malutong po pag kulang tayo sa calcium pero hindi po magiging scoliosis.
1: Si Ma'am C, tanong ko lang po for today's topic about scoliosis.
3: Mm-mm.
1: Ang anak ko po kasi ay may mild scoliosis based sa x-ray niya. Posible po kaya nakuha ito, lagi ko siya kalong nung baby po siya hanggang toddler age. Kasi po ayaw maglakad po. Gusto noon, gusto laging kalong, laging nakakarga.
3: Mm-mm.
1: Ngayon po, I feel guilty. Baka ako pa po ang may kasalanan kaya siya nagkaganon po. At isa pa po, if I may, ito din po kaya ang dahilan kung bakit pag mabigat po ang dala niyang bag, ay sumasakit po ang balikat niya. Anong specialista po ang best na puntahan po for check-up?
3: So, address natin muna siya.
1: Okay,
3: i-clear natin ang conscience niya. Hindi ka dapat maging guilty. Yung pagkalong nyo po nung toddler siya hanggang maging toddler siya ay walang kinalaman. Parang pinahiga mo lang siya sa isang malambot na kama.
1: Okay.
3: Sa ona, wala
1: so, po. So walang kinalaman ang karga?
3: Wala. Dahil okay, pagkatayo na, dapat maging straight naman eh.
1: Yes.
3: Hindi naman porket ang kalong paggising niya ay naka-curve. Hindi. At ang curve, ang pagkalong ay naka-pangkuba. Hindi siya pang side view. Di ba? Dita Winnie. Hindi naman. Okay.
1: O yung ano? Yung ano nga ba yung...
3: Yung tanong niya kanina tungkol sa sabihin natin, sinong espesyalista? Pwedeng orthopedics surgeon? Pwedeng rheumatologist? Okay? Sila po ang mga espesyalista sa ganung klaseng larangan or problema.
1: Lagi daw sumasakit ang balikat pag...
3: Na walang kinalaman ang bag. Sabihin natin, yung ibang tao sinasabi, oy, kasi mabigat, nagbabackpack ka. Yan ang sanhi. Hindi po. Hindi po sanhi ang mabigat na bag, backpack, sa scoliosis. Yes, pwede mag-cause ng back pain, not scoliosis.
1: Ibang ano? Ibang kondisyon. Rason,
3: ibang kondisyon.
1: Nako kayo, it's already 2:48. Baka
3: yes,
1: kayo nabitin na sa Facebook at TikTok si Doc.
3: Gamitin lang natin ang ating username po. Mag-communicate sa akin at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan.
1: Up next, ang ating bright idea from our 6 years old sa pagbabalik balik po ng
3: Aksyon Ngayon!
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AM, DZMM!
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyaning. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Action ngayon! Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
1: Para po sa pamilya ni Tatay Maurice Calubia, ang bright idea ng kanyang 6 years old na si na anak na si Nathan ang nagsalba sa kanilang pamilya. Nasa trabaho po si Maurice nung magkaroon ng lindol at naiwan ang kanyang mag-iina sa bahay. Nag-alarm sa iPad ni Nathan na may lindol. Nako, malaman na nga po natin kung paano nangyaring nag-alarm. Makakausap po natin si Maurice Calubia. Hello, Maurice.
3: Magandang hapon po.
12: Magandang hapon po.
1: Hi, Maurice,
12: Ma'am,
1: sorry.
12: Ma'am, Minnie and Doc.
1: Calubia ba o Calubia?
12: Calubia po.
1: Calubia. Sorry. Okay, so Maurice, ano itong nag-alarm sa iPad ni Nathan?
12: Bale, yung parang sa Google Alarm po, earthquake alarm.
3: Ah, may ganun?
1: Ah, may earthquake
3: Hindi
1: alarm.
3: Hindi ito sa NDRRMO.
12: Hindi po, sa Google po siya, sa mga Android na
3: gadget.
12: Tablet po.
1: Ah, opa, paano nyo na-discover ito?
12: Bali, yung nag-notify po yung sa ano niya, sa tablet.
3: Okay.
12: Bali, nabasa niya, tapos nag-alarm. So, doon na siya na-alert siya doon.
1: Before the earthquake happened?
12: Yes po. Parang mga 5 seconds bago nag-ano.
3: Wow, na-detect niya.
1: Okay. And then, okay. So, nasaan si Nathan nun?
12: Bale, maaga siya nakagising. Mm. Nasa sala po siya.
1: Okay.
12: Tapos, ako, nasa trabaho po ako. Tapos, yung mag-ina ko nasa kwarto, bale, humihiga pa.
1: Okay.
12: Medyo, ano... Pero medyo nagising-gising na sila kasi may narinig din yung misis ko na alarm na parang ring. Hindi niya alam kung anong bali, nagmamased lang din siya. Tapos yun, pag alert ni Nathan, pag tingin niya doon sa parang yung ilaw namin na yung parang chandelier, yung bitay-bitay, gumagalaw, yun, bigla lang siya nag-go sa dito sa bedroom namin, tapos gini-inform niya yung mag-ina ko.
1: Taga saan nga ba kayo, Maurice?
12: Taga rito po sa Maguindanao po.
1: Sa Maguindanao. Would you know
3: anong kung... intensity ba at that time, yung lindol na nangyari sa inyo?
12: Parang dito sa amin, parang 6 ata. Kasi yung sa Gensel,
3: 7.8. 6. Okay. And yet, na-pick up ng gadget.
1: Ng app.
3: 5 seconds before. At makita mo, tumakbo si Nathan. Takbo siya kaagad sa kwarto.
1: Yeah. Why did you call it bright idea ni Nathan?
12: Because, ano, yung pagdating ko galing work, tinanong ko siya kung paano niya nagawa yun.
1: Mm-hmm.
12: Sabi niya, Papa, I'm scared. But I saw the notify in tablet. And then, That was my bright idea to do.
3: Kaya nun in-upload mo, tinitle
1: so
3: mo,
1: brave.
3: Bright idea.
1: Oh, he was so brave. Grabe.
3: As you would say, Tita Winnie kahapon, walang panic.
1: Yeah, pero...
3: Presence of mind.
1: 6 years old. At tinanong mo ba si Nathan, Maurice, kung anong naramdaman niya that time?
12: Naka-feel din daw po siya ng scared.
1: Mm-hmm.
12: Pero yun daw talaga ang gawin niya na gisingin niya daw talaga sila mama niya.
3: Pero ngayon na medyo sabihin natin pacified, more stable na, kumusta naman po si Nathan? Ano ang reaction niya pag ni-recall niya? Meron ba siyang fear or meron siyang, sabi natin, yung apprehension na may susunod pa ba? May darating pa ba?
1: Oo. May nervous ba, Maurice?
12: Parang okay man din siya, ma'am.
1: Okay na.
12: Parang yung ano lang din sa bata ba? Na ano, na parang wala lang sa kanila. Pero at least na prove niya sarili niya ba? Kasi sa, sabi niya pa doon sa isang video, sabi niya, "Mama, that's how I protect my family."
1: Aww, oh, wow. So brave. Eh, yung little girl mo, kasi si mama merong karay-karay na little girl.
12: Ay, opo. Bigla rin po siya nagising.
3: Nagising na rin.
12: Tapos, ano, nag-hug ka agad sa mama niya, tapos lumabas sila.
1: Ah, okay.
3: So, lumabas sila ng bahay.
1: Kamusta naman? Oo, kamusta si little girl?
12: Ah, okay naman nung po siya, ma'am.
1: Ah, okay. Eh, si, ano, si asawa, si mami?
12: Ah, si mami, okay lang din po siya, ma'am. Nasa duty siya ngayon kasi, ma'am.
1: Ah, okay.
3: Uh-oh. Nurse meron, yata eh.
1: Nurse. Meron bang nasira sa bahay nyo?
3: May structural problem ba nangyari?
12: Wala naman po.
1: Ah, wala. Eh, sa kapitbahay nyo, sa surroundings?
3: Sa Maguindanao dyan.
12: Parang wala naman akong naano, ma'am. Pero suspended po ang mga klase. One week.
1: Okay, very good. Uy, ang ano, ang sino, wait lang. Ikaw ba ang naka-discover nung app?
3: Sa app ba yan o talagang part of the tablet na?
12: Built-in? Parang hindi siya app po. Basta naka-on lang ang notation mo, allocation mo, tapos naka-register ka sa Google.
3: Ganon. So, dapat naka-register. Hahanapin namin yan, Nathan, kasi medyo may mga ibang mga nangyari na dito na never ko pa narinig yan ng aking mga gadget ay nag-a-alarm. Notification, so you have to
1: may
3: register.
1: Account, ibig sabihin, may account ka sa Google. Ganon.
3: Pero kung nagsesearch ka kasi sa tablet, may account ka eh.
1: Tapos, oo naman. Hindi
3: ba?
1: Hindi yung iba wala, hindi nakalag-in.
3: Ah, oo. Ah, yes. Pero may mapa na eh. May, basta i-allow mo ang location.
1: Location.
3: Always allow.
1: Wow. Mm. Well, you have a very, very brave and bright son, Maurice. Ingat kayo dyan. Maraming salamat for sharing your story, ha?
12: Okay po, salamat po.
3: Thank you.
1: Thank you. Yan po si Maurice Calubia, ang tatay nitong si Nathan na 6 years old. Nung narinig niya, alam mo yung ang galing niya.
3: Oo.
1: Kasi nung narinig niya yung alarm, agad-agad na pinuntahan yung nanay.
3: Yes, hindi na siya nagtaka para saan itong alarm.
1: Uh-oh.
3: Hindi niya inintindi.
1: Uh-oh.
3: So go sa mommy, sa kapatid niya, out na tayo.
1: Diba? Naku. Ay, naku mga bata, sana may natutunan kayo kay Nathan. Oh. Lalo na yung mga tawag dito. Dapat brave tayo. Ang inisip ni Nathan is to save my family.
3: Yes.
1: Uy, clap.
3: Galing, diba? For a 6-year-old. Presence of mind.
1: Diba? Galing. O, siya. Ilang segundo na lamang po, tapos na ang aming programa. Abangan po si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang...
3: Ako si Chiang Ami.
1: Samantala, ako naman po ang yung Tita Winnie Cordero.
3: Ako pong kapamilya nyo, si Doc Dennis Ho.
1: Para sa ating programa,
3: Aksyon Ngayon.
1: Bye-bye po! Ingat!
13: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
14: Panalangin sa 3:00 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuhob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuhob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Sa atin po mga balita, pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ng individual na affidavit ang 18 umano'y dating bodyguards at staff ni Zaldico. Ayon kay Ombudsman Jose Crispin Remulla, mahalagang magkakahiwalay ang kanilang testimonya kaugnay ng isinagawang investigasyon. Ipinatawag ang grupo sa mga itinakdang pagdinig ngayong 11, 15 at 16 ng Hunyo kaugnay ng reklamo sa umano'y iligal na paghatid ng mali-maletang pera. Nauna nang sinabi ng kanilang abogado na handa ang 18 na magsumite ng mga ebidensya kabilang ang mga larawan at video na sa umano'y payoffs na kinasasangkutan ng ilang opisyal. Samantala, Malacañang naniniwala naman na hindi mauuwi sa constitutional crisis ang sitwasyon ng pag-aagawan sa liderato ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
4: Ayon sa Malacañang, wala nang kitang dahilan ito para mauwi sa constitutional crisis ang sitwasyon ng pamahalaan dahil sa patuloy na agawan sa liderato ng Senado. Iginiit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na hindi dapat mauwi sa krisis ang senaryo dahil sa mata ng Malacañang at ang ehekutibo, wala itong ibang sinusuportahan kundi ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Castro, dapat tanggapin na ng kabilang panig ang pagkilala ng Malacañang sa liderato ni Gatchalian para makausad na ang mga senador sa kanilang mandato sa legislatura. Pahayag ito ng palasyo sa harap ng patuloy na paninindigan ni Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano sa kanilang mga liderato bilang pagkahiwalay na Senate President. Pinangangambahan kasing magdulot ito ng kalituhan lalo't isinusulong ang pagkakaroon ng special session at kung sino ang mga magiging presiding officer sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. At abangan mamaya sa headline sa hapon, DOST ibinabala na higit 50,000 ang posibleng nasawi sakaling o masawi sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. Na-recover na bangkay sa mga sagumuhong gusali sa Pampanga, pumalo na sa 30. At simpatya at panalangin bumuhos naman para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. At yan ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita Ngayon.
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon!

0: afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Abay, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Araw na po tayo ng Martes, June 9, 2026. At kahapon nga po ay yung ating naging special coverage dahil nga po binantayan natin yung nangyaring lindol na napakalakas po sa Mindanao. Kaya po talaga, naku, ito'y paalala sa lahat ng ating mga kapamilya, mga kaserbisyo, nanonood, nakikinig, na siseryosohin po natin kapag may earthquake drill sa ating pong paaralan, sa opisina, sa inyong barangay, sa lugar po ninyo. Dahil napakahalaga po na alam natin ang ating pong gagawin pag may mga ganitong klase po ng mga sakuna. At napakahalaga din po na tayo ay hindi magpapanik. Kaya, nako, at manalangin, oo. At agad-agad, pumunta sa isang safe na lugar. At huwag kakalimutan yung lagi nating pinapractice na duck, cover, and hold. At dahil nga po Tuesday, it's another day. Dito po sa ako to, si Chang Ami. Kamusta po ang inyong hapon? Kamusta ang inyong merienda? Sana nga po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At yung mga kapamilya po natin dyan sa Mindanao, huwag po kayong mag-alala. Marami ho ang nananalangin para po sa inyong kaligtasan. At marami rin po ang mga nagpapaabot ng kanilang mga tulong. Kaya ngayon pa lang, salamat po dun sa mga nagbibigay tulong po. At dito naman po sa ating programa, ay ano man pong mga usapin sa buhay, sa trabaho, sa eskwela, sa relasyon, sa kapamilya, handa po tayong magbigay ng tulong ng libre sa ating pong mga kapamilyang may pinagdaraanan sa pagproseso po ng mga challenges na kanilang pinagdaraanan sa buhay. Kasama po ang ating mga eksperto, yung pong mga psychiatrist natin, psychologist, at ganun din po ang ating mga life coach na libre pong nagbibigay ng kanilang tulong para po sa ating mga kapamilyang nangangailangan ng tulong sa kanilang mental health. At kung kayo po'y may kwento tungkol sa inyong buhay na magsisilbing inspirasyon sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong DZMM Teleradio Viber number, that's 0919278300. Ilagay lang inyong pangalan at address at kami na po ang tatawag po sa inyo, ano? Para hindi na po kayo mabawasan ng load. At gagawan po namin ng paraan na kayo ay matulungan kung ano man po ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. Magandang hapon sa lahat ng nakatutok sa kani-kanila pong mga radyo, 630 kHz sa AM band sa Metro at Mega Manila. Magandang afternoon din sa mga nakatutok sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre sa lahat po ng mga kapamilya natin sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at ng iWan. Paki-like daw po at mag-subscribe na sa ating Facebook account na DZMM Radio Patrol sa Isterenta. Nandiyan din po tayo sa TikTok at ganoon din po sa Instagram. Ay, kahapon, birthday ni Louie Basco. Nako, ay pasensya ka na, Louie, sa dami ng kaganapan kahapon. Ay, hindi ka namin nabati ng happy, happy birthday. Sana'y nairaos mo ang iyong kaarawan ng masaya kahit paano, hindi ba? Sa dami ng nangyayari. Yes, Mommy Tess Villamin, 8143, happy Tuesday. Sabi niya, let us all offer prayers for Mindanao. Yes, magandang hapon din to you. Chris John Gatmonton, kay Miguel Andre Mira, mga taga Claver, Surigao del Norte. Nasa bahay daw sila ngayon. Always present. Salamat si Kelly Sheila Vera, 6253. Magandang hapon. Roberto Clemente is in the house. Ganun din si Donald Figueroa Bagawisa. Si Maria Dulce Orate, kanina pa po ako nakatutok sa radyo at YT. Ayan ang mga solid na DZMM family natin. Kaya maraming maraming salamat po. Si ALBB4, salamat sa Sunflower. Magandang hapon din kay ML Bartolay. si Mommy Ligaya Ching Tan. Hello, hello daw sa lahat ng mga Chang Aminatics. Uy, talaga, meron ganyan. Thank you po. Ganun din kay Tita Babes na nariyan sa Pasig. Si Rodeline Gonzalez. Si Josh Kyle Edip Official. At para naman po sa ating episode ngayong hapon, sa ikwento mo kay Chang, mapapakinggan naman natin ang kwento po ng isang babaeng may mabigat na pinagdaraanan mula nga po nang mawala ang tatlo sa mahalagang tao nga sa buhay niya. At paano nga ba daw makakatulong ang pagkakaroon ng proper grieving? Ayan, normal lang ba ang mga nararanasan niya o senyales na ito ng pagkakaroon ng mental health condition? Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon kasama, syempre, si Dr. Catherine Tan mamaya-maya po dito sa ating programa. Mula naman dyan sa Japan, binabati natin si Estrella Garcia, 888. Si McCoy, 26, magandang hapon din sa'yo. Si Mind Gale, si Julius Bangalando. Si Coach V pala ang nagbantay daw last week. Maraming maraming salamat, Coach V. Si Benong CG6MT. Sabi niya, teka, kahit na mas matanda ako sa'yo, ako Chang Ami. Okay lang po. Talagang ano yan eh, term of endearment. Nasanay na nga ako pag tumatawag, may tumatawag sa aking Ami. Parang feeling ko hindi ako yung tinatawag. Parang dapat may Chang Ami talaga. Okay lang po yan. Wala pong problema. Marvin Riabad. At yung ating mga kapamilya dyan sa Caloocan. Magandang hapon sa inyo. Tita Cory Alejandro. Edna Domingiano. At si Agnes Reca, ganun din si Elvie Vidua, yung mga taga Binangonan, Rizal. Yes po, Chang Ami, yan ang wish ko. Safety ng lahat at makabangon muli ang Mindanao. Sabi ng ating kapamilyang si Louie Basco. Salamat! Si Ramona, 4321. Hi, Chang Ami. Nagbakasyon po kayo? Oo, medyo huminga lang ng konti si Chang Ami. Diba? Marami tayong natututunan sa ating mga life coach at mga psychiatrist at psychologist dito sa programa. Kaya nakakatulong din yung paminsan-minsan. Hihinga tayo ng konti, di ba? Shout out sa asawa ni Arvin Ramos 1063 watching from Como, Italy. Ay, hello sa ating mga kapamilya dyan sa Italia. Hindi pa tayo nakakarating dyan. Bale, pagpa-pray natin yan, dyan ang next natin na ano, goal na makapunta. Oras natin, 3:15. Bago po ang ating ikwento mo kay Chang. Yes, Edwin Cardenas. Na nasa Doha, Qatar. Sabi niya, praying for all our kababayans dyan sa Mindanao. Yes, opo, kung meron po kayong mga kamag-anakan na hindi pa po ninyo nakukontak sa Mindanao or nakakamusta po, ay pwede po kayong mag-text sa amin ha, sa 0919273000. Babasahin po namin on air. At malay po ninyo, baka yung ilan pong mga lugar doon, eh medyo mayroon na pong kuryente na ibalik na. At yung signal din po ng telepono. At mapanood nila ito sa online, ay eh, maiparating po ninyo yung inyong mensahe, ha? Yes, bibigyang daan po natin yung mga ganong panawagan ngayon sa ating programa. Kaya text lang po kayo or mag-Viber 0919-278-3000. Oras natin, 3:16. Narito po muna ang mga kaganapan sa labas ng himpilan. Hatid po sa atin ang ating Radyo Patrol. Muling nanawagan sa mga senador na magkasundo sa harap ng isinusulong na special session ng Senado. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman po sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, detalye.
1: Chang Ami, patuloy na isinasapinal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon sa hirit ng ilang senador na magpatawag na siya ng special session sa kapulungan para maipagpatuloy na ng mga nakibinbing trabaho ng Senado na apektado ng sigalot sa pagitan ng mga mambabatas. Pero ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mababaliwala ang pagpapataw ng special session ng Pangulo kung hindi pa rin nagkakasundo ang mga senador. Dahil dito muling nanawagan ang palasyo sa mga mambabatas na unang ayusin ang kanilang sigalot para masiguro ang sumaayos na diskusyon at mga talakayan kapag nagdesisyon na ang Pangulo magpatawag ng special session. Binigyang diin ng Malacanang na para sa interes ng taong bayan at hindi pansarili ang layunin ng special session, kaya dapat kumilos sa mga senador at magkasundong ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan.
2: Piling ang Pangulo ng special session, kahit sa kanya mang galing ang special session, kung wala pong mangyayari dahil hindi po nagkakasundo ang mga senador sa Senado, mababaliwala po yan. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Samantala, foreign assistance para nga po sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, hindi pa naman kailangan. Yan po ay ayon sa Office of Civil Defense. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
3: Siyang aming inihiyag ni OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro na may sapat pang kakayahan ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao kahapon. Welcome anya para sa OCD ang pagtanggap ng tulong mula sa ibang bansa, pero iginiit na hindi pa ito kailangan sa ngayon na mapasaklolo para magpaabot ng tulong sa mga niinig ng lindol. Sabi ni Alejandro, tinataya nga ampot sa kabuang 3,693 personnel ang ipinadala sa mga apektadong lugar, kabilang na ang mga contingent mula sa AFP, PNP, BFP, PCG at iba pa, habang naka-standby na rin ang nasa 1,475 na mga tauhan sakaling kailanganin para ng dagdag deployment. Pero nakadepende pa rin anya sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggap ng tulong mula sa ating mga international ally. Sa ngayon, nanatili as search and rescue and retrieval operations ang focus ng pamahalaan, gayon din ang pagbibigay ng tulong para sa mga housing needs ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Sa ibang balita naman po, higanting sapatos ng Marikina muling ibibida matapos maibalik sa dating anyo. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid naman ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
5: Changami, magandang hapon. Muling ibinida ng Marikina City ang kilalang higanting sapatos na nagbigay sa lungsod ng Guinness World Record bilang may pinakamalaking pares ng sapatos sa mundo. Maaring bisitahin ng publiko ang newly restored na higanting sapatos mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Marikina City Hall. Matapos itong pasinayaan ni Marikina Mayor Maan Teodoro makalipas ang 4 na buwang restoration to. Orihinal na ginawa noong 2002 ng siyam na manggagawa mula sa Colossal Footwear, ang 18 talampagang haba ng sapatos ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamalaking pares ng sapatos sa buong mundo. Ayon kay Andres Junicio, Tourism Officer ng Marikina City, inabot ng 4 na buwan ang restoration ng sapatos na natira dahil sa mga nagdaang matinding pagbaha. Pinagtulungan ang pagsasaayos ng sapatos ng pamahalang lungsod ng Marikina, lokal na shoe manufacturer na Sea Point at Philippine Footwear Federation Incorporated. Para sa lokal na pamahalaan ng Marikina, mahalaga ang restoration ng higanting sapatos na simbolo ng husay ng mga Marikenyo sa larangan ng paggawa ng sapatos.
6: Napaka-importante sa amin yan kasi diyan kami nakilala eh. Diyan kami nahubog, halos lahat ng mga Marikenyo. Halos umangat ang buhay niyan dahil sa paggawa ng sapatos eh. Kaya hindi naman pwedeng pabayaan kasi iyan yung simbolo namin eh. Diyan kami makikilala. Yung pagkakakilala namin bilang Marikenyo as your capital, yun ang ganun kahalaga yan para sa amin.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Dom Garner, DDMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ako to, si Chang Ami. Magbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.

0: si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Oras, mga kapamilya, 3:25 ng hapon.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Ako to, si Chang Ami.
9: Ako to, si Chang Ami.
7: Kayo po'y nakikinig sa Ako to, si Chang Ami. At bago lang po natin kausapin ang ating kapamilya, gusto ko lang batiin ng happy birthday si Rose Tricler, aking kamag-anak. O, iba yung apelido, di ba? Tricler. At ganun din si Nona Elio Orozco, ang ating kaibigan na nariyan na sa Amerika. At belated happy birthday din kay Mr. Fu Espiritu. Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday today. Si Ramon Legaspi, 3RR. Ay, hello po sa inyo. At si Christina Fernandez, pa-shoutout daw kina Jolito Adalia Fernandez at Annalie Alulod Moya. Lagi po silang nakasubaybay sa inyo. Birthday po nilang dalawa. Uy, happy birthday!
10: Happy,
7: happy birthday! At ganun din kay Siler

0: ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero po ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po yan sa Globe NTM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa Smart subscribers. At pwede rin po dito sa ating himpilan, mag-text lamang po kayo sa 0919-278-3000. At gagawin po namin ng aming lahat ng makakaya para po kayo ay tulungan. Gaya po ng ating kapamilya na may mabigat po na pinagdaraanan mula po nang mawala ang tatlo sa mahal niya sa buhay at hindi po niya nagawa yung tamang proseso ng grieving. Meron po talagang ganyan eh. Yung medyo hindi talaga po natin masasabi na parang sa isang linggo lang, isang buwan, or isang taon, eh tapos na ho yung ating pagluluksa. Iba-iba ho tayo ng proseso pagdating ho dyan. So makakausap po natin sa linya ng telepono ng ating kapamilya na si Vange. Hi Vange, magandang hapon. Ako to si Chang Ami, kamusta?
1: Hi, hello po, magandang hapon po.
0: Napag-alaman ko na ikaw pala ay isang lady guard, tama ba?
1: Yes po.
0: Oo. Naku, eh, hindi ka ba namin nagising sa iyong mahimbing natulog sana? Anong oras ba ang iyong duty?
1: Resign na po ako.
0: Ah, nag-resign ka na.
1: Yes po.
0: Oh, recently lang?
1: Yes po. May 1 week pa lang po.
0: Oh, anong naging dahilan? Bakit ka nag-resign? Pwede bang malaman? O kung secret, okay lang.
1: Sige po.
0: Ha?
1: Gawa po ng about...
0: Dahil sa iyong pinagdadaanan ba? Or dahil sa iyong kalusugan?
1: Yes po.
0: Sige. Go ahead, makikinig lang si Chang Ami. Vange. Vange?
1: Kasi bumalik po lahat. So, namatay po kasi yung...
0: O, napag-alaman ko kasi.
1: Natalik ko pong kaibigan. Alos, bumalik po lahat.
0: Past 2019. Kasi po sa mga kapamilya natin na nakikinig, napag-alaman nga po namin na si Vange ay unang nakaranas nga ng kalungkutan nung pumanaw ang kanyang lolo noong 2019. Nasundan naman ng kanyang lola ba? Or yung iyong tatay?
1: Yung lola po,
0: 2021.
1: Real father ko po, 2024
0: naman yung iyong ama dahil nga sa heart attack. Pero nakilala mo pa yung tatay mo noong 2020, tama?
1: Yes po.
0: At wala kang naging maayos na relasyon sa iyong ina dahil sa kadahilanan na ano daw, Vange, ang sinasabi niya.
1: Kasi anak lang daw po ako sa pagkakasala.
0: Ako.
1: Then, tapol naman po pag uwi po siya ng Pinas. Mas mainit po yung dugo niya. Mas ahal po niya yung brother ko po. Kasi yung tatay po nun, kasal po.
0: Oo. So meron kang half
1: brother. Sa akin po siyang binubuntong po lahat.
0: Ilang taon na si Mama?
1: 56 po.
0: Oh, kaedad ko lang. 56 years old.
1: Yes po.
0: So, meron na siyang ibang pamilya, kumbaga.
1: Ngayon, wala po kaming balita kasi nagtatago po siya.
0: Oh. Bakit siya nagtatago?
1: 4 years. 4 years to 5 years na po. 5 years na.
0: So, kahit itong kapatid mo, hindi niya nakakausap? Walang communication?
1: Hindi ko po alam. Hindi rin po kami nagkakausap nung kapatid ko.
0: So, recently, ang namatay ay kaibigan mo? Best friend mo?
1: Yes po. Kababata ako po.
0: Ilang taon lang siya?
1: 26 po.
0: Bata? Babae?
1: Opo. Asthma attack po. Same po kasi kaming may ganun po. Di lang po siya nakaligtas. Yung atake po niya.
0: I'm very sorry to hear that, Vange.
1: Nalaman ko po yun kasi pag sa gabi po, para pang ubaga po ako, nagpapatay na po ako sa gabi ng phone. At nabasa ko po yun. Papasok po ako sa work. Yun yung parang tumigil po lahat. Kasi nga, parang yun ako sabi ko sa kanya, ano na.

0: Si Chang Ami. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Basta AM, MM!
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
1: Basta AM, DZMM!
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Kwento mo kay Chang.
0: Ako to, si Chang Ami.
8: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat
0: hap. Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. At balikan natin ang ating kapamilya na si Vange. Vange, kamusta ka?
9: Hello po.
0: Meron ka bang gustong itanong kay Dr. Kat? Sige. Vange? Meron kang gustong tanong sa kanya? Sige, para masagot niya, may oras pa naman tayo. Sige, go ahead.
9: Gusto ko po kasi ma-process yung ganitong nararamdaman.
0: Ah, gusto mong
9: ma-process po.
0: Ma-process, oo. So, ang tanong mo ay?
9: Paano po?
0: Paano? Paanong mapoproseso? Yung pagluluksa, yun ba?
9: Opo.
0: Okay, sige, Dr. Kat.
10: So, Vange, I don't think this is just pagluluksa. So, aside from the pagluluksa, you are I very strongly believe you are experiencing symptoms of mental health conditions, and it's impeding, nakaka-affect na yung how we think, how we feel, how we behave, how we act. It's affecting din na paano kayo mag-alaga sa anak ninyo, paano kayo magtrabaho, like you're not able to work anymore. Right now, I don't think processing the grief is the solution.
0: That is not our first concern, kumbaga, Doc.
10: Yeah. Considering what you shared with Paloma, yung ating researcher, about what you are going through, and actually considering maybe you need to see a mental health professional, and highly probable you need medications.
0: Yeah. So at this
10: and
0: point,
10: then the processing would be later on when you have better control of symptoms with the medications.
0: Yes, kasi ito, Vange, ay ang parang sinasabi ni Dr. Kat, mahaba itong magiging proseso na ito, pero susubukan at gagawa namin ng paraan na ma-connect ka sa isang expert na makakatulong sa iyo. Kasi hihimayin ito isa-isa, di ba, Dr. Kat? Aalamin yung kung saan nagsimula itong trauma. Kasi meron, nabasa rin ako dito na parang sinisisi ka ng ilan sa mga kamag-anak mo sa pagkamatay ng lola. Tama? So, ang daming ng lolo't lola kasi doon ka lumaki kasama sila, hindi ba? So, yung guilt na yon medyo syempre malaki yon. So, ipoproseso din yon. Maraming issues hindi ba, Dr. Kat? So
10: you can see even the family dynamic is very dysfunctional.
0: Yeah. May malalim. May malalim na ano to Yeah.
10: So that's
0: mahaba.
10: The generational trauma that we've been talking about over and over. So although yung tingin natin din sa lolo't lola natin, it's a very special relationship. Pero I wonder also na ano yung how did they raise their own children na ganun yung pag-iisip nila na about
0: mm-mm.
10: you.
0: Mm-mm. Yeah. So yeah. Ano to, Vanjie, ay medyo kailangan willing ka din before ka namin i-connect sa isang eksperto, ay kailangan din muna naming malaman if you are willing. Di ba, Doc Kat? Ganun yun eh. Mahirap naman kasi pilitin ang isang tao kung ayaw magpatingin. So, kung willing ka ba, Vanj?
9: Yes po.
0: Mm-mm. Kasi talagang yun naman ang kagandahan din, Dr. Kat, na na-identify ni Vanj yung kanyang nararamdaman. Somehow, nakakatulong ba yun, Doc Kat?
10: Yeah, definitely. Mm-mm. Ano eh, the first step of change is identifying we have a problem.
0: Yeah.
10: And it's not easy to recognize na we have a problem.
0: Mm-mm.
10: So, ano, time and time again, lagi din natin sinasabi to our, ano, kapamilya who share their stories mm-mm. na, ano, we are very grateful for the trust.
0: Yes.
10: And we appreciate, we see your courage of talking out about what you are
0: opening
10: experiencing
0: up.
10: And sharing it to everyone. Yeah.
0: At marami ang nasa ganyan ding kalagayan kagaya mo, Vanj, kaya huwag mong iisipin na nag-iisa ka, hindi ba? At maaring magsilbing inspirasyon din itong iyong pinagdaraanan na ganito sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong hapon. Isa pa rin sa mga concern mo ay yung bukod sa matinding lungkot, yung pagkabigat ng kalooban, mabilis uminit ang ulo. Nagkukulong din po siya sa kwarto, Dr. Kat, at minsan ay tulala at hirap din
10: yes.
0: matulog. So talagang
10: yes.
0: kailangan ni Vanjie ng isang expert na makakausap niya, hindi po?
10: Yes.
0: Mm-mm.
10: And from what you described, Chang Ami, these are symptoms of anxiety and depression.
0: Mm-mm.
10: Pero kailangan pa rin na mas maayos na assessment na pagdadaanan muna ni Vanj para we can be sure ito nga yung diagnosis niya so that yung whoever would be managing her case would be able to give yung proper recommendation for her.
0: Mm-mm. So ngayon, alam natin, it's not going to be easy, ano, Dr. Kat. At itong napag-usapan ngayon, nag-open up siya, is pwedeng first step din ito. Bukod po doon, meron po ba siyang pwedeng gawin sa ngayon? Yung pansamantala lang, habang hindi pa natin siya na i-coconnect sa tamang eksperto na kailangan niyang makausap. Like, she need to go out, makipag-usap sa isang kamag-anak or kaibigan? Meron po bang mga ganon na pwedeng makatulong?
10: Well, ano especially in case yung nararamdaman ninyo is overwhelming kasi part of the information that you shared was there are times you have suicidal thoughts already. So reminding everyone, sa viewers and listeners natin, na we have yung mga hotlines sa National Center for Mental Health 1553, that's toll free, and other hotlines out there na ultimately we recognize you have a problem and you would like to seek help.
0: Mm-mm.
10: So very good.
0: Yeah. Gusto ko lang kamustahin siguro bago tayo matapos, Vanj, yung anak mo, napag-uusapan niyo ba ito? Itong iyong pinagdaraanan, nasasabi mo ba sa kanya?
9: Oh, lagi po humingi sa kanya ng pasensya.
0: Mm-mm. Malinaw naman na kapag ka may nagagawa ka ay naaamin mo sa kanya na iyon ay pagkakamali mo at nagsosorry ka.
9: Opo, lagi po.
0: Mm-mm.
9: Bago po matulog, kinakausap ko po siya.
0: Oo, malaking bagay din yun, Vanj. Kasi di ba, para hindi rin nalilito yung bata at naiintindihan din niya. At huwag natin laging iisipin na, hindi, bata naman yan, di ba ako naiintindihan yan. Very ano ang mga bata, di ba, Dr. Kat? Ngayon, lalo na itong henerasyon na ito. Mas nakikita nila, mas nararamdaman, mas alam nilang nangyayari. So, hindi natin kailangan i-sugarcoat ang mga bagay.
10: How old is your kid?
9: Six years old po.
10: Mm. 6, yeah. Kasi, Vanj and Chang Ami,
0: mm-hmm.
10: yung pinagdadaanan ni Vanj, it's ano eh, yung responsibility ng adult.
0: Yeah. Mm-hmm.
10: So if we pass on yung mga burdens natin to our children, it's something that we call na parentification, na yung sometimes we think na ano, well, ano ah, eventually naman when they grow up, they will be able naman to relate to you. Pero at this age, they're supposed to be kids. So, ano, for all of us, lalo na those who are parents, going through issues, we don't want to pass this on to our children.
0: Mm-mm.
10: You have to allow yourself to heal so that you can be better parents too.
0: Yeah. Mahirap, Vance, pero kailangan mo talagang, kumbaga, ay paunti-unti, no? Basta huwag ka lang mawawala ng pag-asa, may mga nagdarasal para sa'yo, may mga nagmamahal para sa'yo, at merong mga taong tutulong sa'yo, Vance, ha?
10: And may I add,
0: I would sige, like,
10: ano, Vance, right now, it's really, really hard. Mm. And I point out ni Chang Ami, the journey is going to be very, very challenging.
0: Mm-mm.
10: But it's even harder to stay like this every single day.
0: Yeah. So, one way or the other, meron din kailangan na konting push mula sa kanya,
10: yeah.
0: No?
10: And take that step to healing.
0: Yes, kasi you have to tell your... Alam natin, mahirap. And things are always easier said than done, Vance. Pero kahit yung mga paunti-unting steps, malaking tulong yon para sa'yo, Vance. And from here, gagawa natin ang paraan kung paano ka namin maikoconnect sa tamang expert na dapat mong makausap, ha? So, huwag ka mag-alala. Hindi dito natatapos ang pagtulong sa'yo ng ako to, si Chang Ami. Kaya maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Mag-iingat ka palagi. And nandito lang kami, Vance, ha? Anytime, pwede kang mag-text or tumawag, ha?
9: Thank you po.
0: Maraming salamat sa tiwala. At God bless you, ha? Thank you. Yan po ang ating kapamilya na si Vance. And Dr. Kat, meron pong nagtatanong si DeathFox6426. Ask ko lang po, saan po ba ang clinic ni Dr. Catherine Tan? Gusto ko po sanang magpakonsulta sa kanya, Doc.
10: I am so flattered. Okay, so I do my private practice online. It's all online. It's at Now Serving. So you can just Google my name, Catherine Natalie Tan. But you can also follow me at Instagram, Facebook, and LinkedIn. But yun nga, pag private message, I don't respond. So yeah, you can just book at Now Serving.
0: Ayun, maraming salamat. Yan po ang ating Tuesday psychiatrist. The smiling, sabi nga ng mga netizens. Always smiling na si Dr. Catherine Tan. Pag nakikita namin yung face ni Doc Kat, isa lang ang ibig sabihin, may pag-asa. O, diba? There is hope. Pag nakikita nyo yung smile ni Dr. Kat, kaya wag ko kayong mag-alala. Nandito palagi ang programang Ako To, si Chang Ami, para po tumulong sa ating mga kapamilya na merong concern sa kanila mental health. So, we'll see you again tomorrow. So, susunod na po ang programang Headlines sa Hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan, Chang Ami. Magbabalik po bukas. Mag-ingat po kayo and let's pray for Vance at yung mga kapamilya po natin sa Mindanao. Ingat! Bye!

0: Pag-uusapan natin 401.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Game po yung araw ng Martes at 9 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Mga patay sa Malangas na Lindol sa Mindanao bumalo na sa 41. Ilang lugar na hinagupit ng Malangas na Lindol isolated pa rin dahil sa landslide at nasirang mga kalsada. Kuryente problema pa rin sa ilang ospital sa Mindanao, ilang pasyente sa ICU at mga sanggol sa incubator nananatili sa tent. Isa pang senador mula sa Cayetano Block na pipinto na rin lumipat sa Gatchalian Block ayon kay Senador Bam Aquino. Dating polis na si Rafael Dumlao na utak sa pagpatay sa negosyanteng South Korean, may 10 taon na ang nakararaan, arestado sa Quezon City. At pakikiramay at panawagan ng panalangin sa Mindanao, bumuhos mula sa mga lokal at foreign celebrity. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, umakyat na sa 41 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon batay sa provincial source ng Agence France Press. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Rafi Alejandro IV na 37 ang naiulat na nasawi, 33 rito ay mula sa Soksarjen habang 4 ay mula sa Davao Region. Halos 500 naman ang sugatan habang 4 pa ang nawawala. Sa General Santos, patuloy ang search operation sa 2 individual sa gumuhong grocery store sa Barangay Kalumpang. Aminado naman ang OCD na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay at sugatan habang patuloy ang operasyon at assessment.
1: Priority ito ating search and rescue and clearing, no, kasi alam natin na marami pong dapat i-assess na mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. Pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess itong mga buildings natin lang.
0: Sa datos naman ng V-Vault, hanggang kaninang alas 10 ng umaga, umabot na sa mahigit 1,100 ang naitalang aftershock. 23 rito ang naramdaman mula magnitude 1.3 hanggang 6.4. Isolated pa rin ang kalahati ng bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kasunod ng malakas na lindol kahapon. Sinabi sa DZMM ni Jose Abad Santos Mayor Jason Joyce na natabunan ng landslide ang nag-iisang pangunahing kalsada kaya hindi mapasok ang mga barangay sa bundok. Katunayan, sa dagat na anya idinadaan ang mga isinusugod sa ospital. Sa datos ng lokal na pamahalaan, 12 pa ang nawawala habang nasa 80% ng populasyon ang apektado ng lindol. Panawagan na nila ang tent, inuming tubig at ready-to-eat food para sa mga apektado.
1: Nanawagan pa rin po tayo ng mga karagdagang tulong po para sa tent or trapal para may matulugan po yung mga kababayan ko po. Pinaka-importante po talaga is tubig at ready to eat po ng mga pagkain. Mga flashlights din po, mga solar lamp kasi wala din kuryente sa malalayong lugar.
0: Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tulong sa mga mountain barangay sa Jose Abad Santos. I-airlift na anya ng Philippine Air Force ang family food packs para maihatid sa mga hindi maabot na barangay.
2: Mag-airlift na yung Air Force ngayon ng mga karagdagang pang-goods using mga Black Hawk helicopters para maipas na makapasok agad. Also, nakikipag-ugnay na rin kami sa Philippine Coast Guard kasi by sea naman at sa Philippine Navy para mapadala pa natin yung mga karagdagan na family food pack.
0: Isolated din ang ilang bahagi ng General Santos City, Sarangani, South Cotabato, gayon din sa Davao del Sur at Davao Occidental dahil sa napinsalang kalsada at naputol na tulay. Pinamamadali na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkukumpuni sa mga daan at mga napinsalang ospital para sa mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga biktima. Sa ngayon, pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala na iniwan ng malakas na lindol. Nagpapatuloy naman ang assessment ng Department of Public Works and Highways sa mga tulay at kalsada na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Balita hatin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, sinimulan na ang pagkukumpuni sa minor damage na tinamo ng Bucana Bridge sa Davao City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao kahapon. Ang DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa minor damage na nakita sa tulay matapos ng ginawang structural assessment, ang sira sa ilang bahagi ng guard rails at bridge approach o dugtungan sa pagitan ng kalsada at tulay.
4: Ongoing na yung repair, minor lang. May mga, yung mga simento lang na hindi naman structural, medyo bumigay ng konti. Pero kasi syempre, kumagalaw yung buong tulay. Pero yung structure, yung pinaka-importante parts ng bridge, intact, wala man lang may crack. So, matibay, matibay yung tulay. So, okay tayo.
3: Samantala, in-inspection rin ni Secretary Tiso ng gumuhong bahagi ng kalsada sa General Santos City, Tiboli, Sorala Road na mahalagang kalsadang nagkokonekta sa Jensen patungong Sorala sa South Cotabato. Nagsasagawa na ng assessment ng DPWH para sa pagtatayo ng detour road o pansamantalang kalsada upang madaanan ng mga motorista ang bahagi ng kalsadang gumuho. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Mahigit 8,000 pamilya pa ang mga nasa evacuation center bunsod ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na katumbas ito ng mahigit 31,000 individual sa 54 na evacuation center. Pumalo na sa mahigit 32,000 pamilya o 145,000 individual ang apektado ng lindol. Sa huling datos, nasa 47 istruktura at mahigit 2,500 bahay ang napinsala ng lindol, habang 6 na pagguho ng lupa rin ang naitala sa ilang bahagi ng Mindanao. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa mga ospital sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Health Secretary Ted Erbosa na ipinahinto muna ang ilang elective operation dahil sa limitadong supply ng kuryente. Sa ngayon, generator set lang ang ginagamit ng mga ospital kaya hindi pa kayang gawin ang ilang serbisyo. Sa General Santos City, naka-evacuate ang mga pasyente sa Royeca Hospital, gayon din sa Sarangani Provincial Hospital, kung saan nananatili sa tent ang mga pasyenteng nasa intensive care unit at mga sanggol na nasa incubator.
5: Limitado ang power kaya hindi makagawa ng lahat. Yung nabagsaka naman sa ulo, inoobserbahan namin. Hindi namin mapaandar yung CT scan kasi nga generator power lang. Hindi kakayanin ng generator yung pagpatakbo ng CT scan.
0: Sa tala naman ng National Electrification Administration, aabot sa 5 electric cooperatives sa 7 lalawigan sa Mindanao ang naapektuhan ng malakas na lindol. Bago mag-alas 2 ng hapon kanina, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na balik operasyon na ang mga nasirang transmission lines sa southwestern Mindanao. Kaya may supply na ng kuryente sa South Cotabato, Sarangani at General Santos City. Pinagpaplanuhan na ni Pangulo Marcos Jr. na bumisita sa Mindanao para alamin ang sitwasyon ng mga kababayang naapektuhan ng malakas na lindol. Balita mula sa Malacanang, hatin ni Radyo Patrol, Christian Yuzores. Christian?
6: Tony, hindi patiyak ng Malacanang ang eksaktong araw ng magiging biyahe ni Pangulong Marcos, pero sigurado anilang plano niyang magpuntang Mindanao para makapaghatid din ng tulong sa mga biktima. Nitong araw na magpatawag ng situation briefing ang Pangulo, kung saan inilatag ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang update sa mga ginagawang pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Health na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasyente mula sa mga ospital na naapektuhan. Gayun din ang pagsasagawa ng assessment sa mga pasilidad kasama ang DPWH. Ang Department of Energy naman inatasang bigyan ng prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan. Iniulat naman ng BSWD na katuwang nila ang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Samantalang ang Department of Education ay naikipag-ugnayan sa mga LGUs sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan. At ang DICT naman ay sinigurong matatag ang koneksyon sa mga apektadong lugar. Ayon kay UC Castro, kinumpirma ng Department of Energy na nakabalik na ang kuryente sa maraming lugar sa Mindanao habang inaasahan ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol.
7: Nakausap din ni Pangulong Marcos Jr. via Zoom si General Santos City Mayor Lori Lee Pacquiao, kung saan ipinabatid niya sa Pangulo ang mga pangangailangan ng lungsod. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad.
6: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yuzores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Sa iba pa nating mga balita, pumalo na sa 30 ang nasawi sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Madaling araw kanina nang ma-recover ang isa pang labi sa ilalim ng debris. Patuloy ang pagtanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site. Nauna nang natuklasang hindi construction worker ang 7 nasawi kabilang ang sanggol na nakita sa duyan, kaya posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali. Isang senador mula sa Cayetano Block ang umuugong na lilipat sa Gatchalian Block. Ayon po yan kay Senador Bam Aquino. Wala namang ibinigay na detalye si Senador Aquino, pero iginiit niya na gusto na ng ibang mambabata sa Cayetano Block na ipagpatuloy ang trabaho sa Senado. Ikatatlo ng Hunyo na inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore na tumatayo rin bilang Senate President. Nakapagdaos ng sesyon ng Senado sa kaparehong araw matapos magpakita sa plenaryo si Senador Chis Escudero, kaya nakabuo ng quorum.
8: Kapag 13 na kami, which we're predicting will be very soon at nag-special session, mafo-formalize na yung pag-elect ng bagong Senate President, no? Now, in the case na hindi mangyari yon, pagdating ng July at nag-session na kami, there's 12 of us and there's only 10 in the Cayetano Block. So kahit anong mangyari, pag nagsimula na yung session, mas marami talaga kami. Ang tabayan, mas exciting kung hindi alam nating lahat at doon na lang sa araw na yon.
0: Samantala, tinanggihan ni Acting Senate President Sherman Gatchalian ang ideyang power sharing kay Senador Alan Cayetano. Balita mula sa Senadong Katindirad Patrol, Robert Mano. Kayang Robert.
3: Tony, iginiit ni Senator Gatchalian na hindi ito kailangan dahil klaro sa sesyon ng Senado noong June 3 ang eleksyon niya bilang Senate President pro tempore at ang designation sa kanya bilang Acting Senate President, kaya hindi na posible ang power sharing dahil siya lang ang inihanan kahapon. Nagalok si Cayetano ng dalawa sila ni Gatchalian na maging signatories sa mga dokumentong kailangan para sa Senado at sa Impeachment Court. Ipinarating niya ang mukhahe hinggil dito sa Senate Secretary ng Cayetano Block na sinabihan naman daw ng Senate Secretary ng Gatchalian Block na mag-turnover na lang dahil wala na sila sa pwesto. Samantala, gamit ang memo pad bilang Senate President, nag-issue ngayong hapon si Cayetano ng memo kung saan sinasabi sa mga empleyado na mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. lang ang kanilang pasok mula kahapon hanggang o Lunes hanggang Huwebes dahil Independence Day, kaya holiday pagdating naman ng Biyernes. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sinapahan ang reklamang libel at cyber libel ni Manila Congressman Benny Abante Jr. ang 18 dating bodyguards at umano'y bagmen ni dating Congressman Zal Dico sa Manila Prosecutor's Office. Ito'y matapos nilang pangalanan si Abante na kabilang umano sa tumanggap ng mali-maletang pera mula kay Ko. Itinanggi ni Abante ang aligasyon at naniniwala siyang politika ang nasa likod nito. Bukod sa 18, kasama rin sa inireklamo ni Abante ang kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod at isang media entity.
9: I think that they're filing also. Watch kung kami, wala kami lahat na kami, ano man maleta. Maleta ko na uusapan dyan. Sir, kung meron silang ebidensya, ba't isabihin sa ombudsman yan?
0: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na imbento ang karamihan sa mga akusasyon ng 18 dating bodyguards o umano'y mga bagman ni dating Congressman Zal Dico na naghatid umano ng mali-maletang pera o kickbacks sa flood control projects. Sinabi sa DZMM ni Senator Raffy na simula pa lang ay hindi na consistent ang pahayag ng mga nagpakilalang bagmen na posible umanong lumutang para magkasa ng destabilisasyon. Questionable rin umano ang kredibilidad ng 18 dahil karamihan ay nasibak at wala na sa serbisyo nang magtrabaho bilang umano'y bagman ni Ko.
10: Na itinawag sila ni Sen. Loren na mga bayani, hindi po sila mga bayani, sila po ay umamin na naging kargador na mga mali-maletang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila ay sangkot sila sa kalokohan?
0: Mga kapamilya, bumaba ang unemployment rate sa 4.7% nitong Abril kumpara sa 5% noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.41 million na Pilipinong walang trabaho. Sumipa naman ang underemployment o mga Pilipinong naghahanap ng dagdag kita sa 15.2% noong Abril mula 12.3% noong Marso o katumbas ng mahigit 7 milyong Pilipino na underemployed. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa, ito ang pinakamataas na underemployment rate sa Pilipinas mula noong July 2023. Pinakamatinding tinamaan ang sektor ng wholesale at retail trade, gayon din ang transport at storage sector na maiugnay sa krisis sa langis, bunsod ng gulo sa Middle East. At susunod, pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Men's Basketball Team, iniimbestigahan. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon! Oras po natin, 4:18.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrella. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Tony Velasquez. Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Traffic Report. Traffic Report.
0: Ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila mula kay Raj Patrol. Bert Dizon. Bert.
13: Tony, second day of classes. Narito ang sitwasyon ng trapiko sa paligid ng University Belt. Mula Espanya Boulevard, maluwag ang trapiko. Hanggang pagkanan ng Morayta, mabilis rin ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Quezon Boulevard hanggang makalampas ng Quiapo Church. May kaunting pagbabagal lang sa Padre Burgos Avenue northbound lane, partikular sa tapatang Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan dahil sa mga nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Sa bahagi naman ng Taft Avenue, asahan po ang kaunting pagbabagal sa usad ng mga sasakyan mula Padre Faura hanggang Pedro Hill. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong araw ng Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4 habang umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Umarangkada na ang unang coordination meeting para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Marcos Jr. sa Hulyo. Present sa pulong sina House Secretary General Cheloy Garapil at Senate Secretary Renato Bantog Jr. na siyang inibitahan sa pulong sa harap ng tunggalian pa rin sa pamunuan ng Senado. Ayon kay Garapil, magiging simple ang SONA ngayong 2026 gaya nung nakaraang taon. Walang red carpet at hinihikayat ang lahat ng dadalo na magsuot ng simpleng barong at Philippine yana. Idinaraos ang SONA tuwing huling Lunes ng Hulyo. Papatak ito sa July 27 ngayong taon. May banta umano sa seguridad ng Senado. Ito ang ipinahayag ni Senate Acting Senate President President Sherwin Gatchalian. Batay umano sa natanggap na intelligence report mula sa National Bureau of Investigation. Pero tikom si Gatchalian na idetalye ang nilalaman ng natanggap na intelligence report. Ibinahagi naman ni Senador Tito Soto na seryoso ang banta kaya dapat tutukan at bigyan ng agarang aksyon. Pwede anyang opsyon, depende sa rekomendasyon ang lockdown o pagpapahinto muna sa mga paglilitis sa kapulungan. Sinabi naman ni Senador Ping Lacson na lampas pa sa security concerns ang sinasabing banta sa Senado. Batay anya sa impormasyong nakarating sa mga senador, umaabot na sa batalyon at regional level ang antas ng frustration o pagkadismaya ng mga nasa armed services dahil sa gulo sa kapulungan at iba pang issue. Magpapatupad na ng mas mahigpit na seguridad sa kapulungan para matiyak ang kaligtasan ng mga senador at empleyado ng Senado. Tinututukan naman ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang umunay banta sa seguridad ng Senado at Malacañang. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pagernos. Marlene!
14: Tony, kapwa nakahanda ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police hinggil sa mga ugong-ugong na may banta sa seguridad ng Malacañang at Senado. Ayon kay ASP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., sila seryoso ng kanilang hukbuang umunay mga banta sa seguridad ng Malacañang sa araw ng kalayaan sa Biyernes, Hunyo a 12. Habang nakarating na rin umano sa kanila ang mga social media posts na naghihikayat sa ng pagkilos sa publiko sa Independence Day. Dahil dito nakikipag-ugnayan na anyang ASP sa PNP at ibang law enforcement unit para tutukan ang mga ugong-ugong na ito. Bukod sa Malacañang, itinuputos na rin ni DILG Secretary John Vitremulla sa Philippine National Police na higpitan pang seguridad sa paligid ng Senado na may kinakarap din umanong banta sa seguridad. Sinabi naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Atilo na nanatili silang naka-alerto at naghahanda anuman oras. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pagernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pagernos. Muling pinagtibay ng Pilipinas, Amerika at Japan ang posisyon laban sa anumang pagtatangkang baguhin ang status quo sa South China Sea. Balita mula kay Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
13: Tony, muling nagkasundo ang tatlong bansa na mas lalong pagtibay ng posisyon laban sa anumang unilateral na pagtatangkang baguhin ang status quo sa South China Sea sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. Isa yan sa mga napagkasunduan ng kanilang mga kinatawan sa pulong sa Maynila para sa ikalawang Japan-US-Philippine Maritime Dialogue. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Japan, muli rin kinilala ng tatlong bansa ang kahalagahan na naging desisyon ng arbitral ruling sa kaso ng Pilipinas laban sa China, kasabay ng paggunita ng 10th anibersaryo ng South China Sea Arbitral Ruling. Ikinatuwa rin na tatlong panig ang patuloy na pagpapalakas ng trilateral cooperation sa iba't ibang larangan mula nang idaos ang unang maritime dialogue noong 2024. Nagkasundo rin ang Japan, Amerika at Pilipinas na palakasin ang mga umiiral na bilateral initiatives sa paraang magkakaugnay at magkatuwang. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tom Garner, EDMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Naaresto na ang dating pulis na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante sa Camp Crame noong 2016. Dinampot sa Quezon City si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na primary suspect sa pagpatay kay G. Ikju. Isa sa ilalim sa forensic examination ng cellphone ni Tumlao para matukoy kung sino ang mga posibleng nagkanlong sa dating pulis. Nasa kustudiya na si Tumlao ng CIDG-NCR habang inaipaalam na sa pamilya ng negosyante ang pagkakaaresto sa suspect, gayon din sa Pangulo ng South Korea. Natanggap naman ang 1,000,000 pisong pabuya

0: na inaasahang makatutulong sa investigasyon ng PNP at DOJ sa insidente. Nauna nang iginit ng Aurora Police na aksidente ang pagkamatay ni na Bater Bonilla at Adili na tinangay ng malakas na alon kaya napunta sa malalim na bahagi ng dagat at nalunod. Naglaro para sa Ateneo Blue Eagles si Adili nung nakaraang season ng UAAP habang kadarating lang ng Maynila si Bater Bonilla na nakatakdasa na maglaro para sa Ateneo. Matapos makakuha ng silver medal sa palarong pambansa noong Mayo at hinirang na MVP sa 2025 palarong pambansa. Nakatakdang iuwi sa Talacogon sa Agusan del Sur ang labi ni Bater Bonilla habang umapila naman ng privacy ang kanyang pamilya. Pinaimbestigahan sa Kamara ang pagkamatay ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Balita mo lang sa Kamara. Hatin ni Radio Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
1: Nakatakdang maghain ng resolusyon si Pinoy Workers Party Representative Carl Fernandez Tegagi sa Kamara para himukin ng House Committee on Youth and Sports Development na investigahan in aid of legislation ang safety standards at accountability mechanisms ng naturang institusyon. Nais din ng resolusyong paigtingin ang kapakanan ng mga student athletes para walang pamilya ang uminda ng sakit dahil sa mga ganitong trahedya sa pamamagitan ng pagsukoy kung may sapat at umiira na proteksyon sa mga mag-aaral na atleta sa bansa. Din paniligagi na ang mga batang atleta ay may magandang kinabukasan at higit pa sa kanilang talento o kakayahan ay sila ay mga anak, mag-aaral, kasamahan sa koponan at taong puno ng potensyal kaya ang kanilang pagkamatay ay malaking kawalan hindi lang sa kanilang pamilya at paaralan kundi sa larangan ng sport. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang mababatas sa naulilang pamilya at kaibigan ng dalawang student athlete. Nalunod ang dalawang estudyante na sina Divine Adili at Rene Clerc Bater Bonilla sa dagat sa Aurora kung saan nag-building ang Ateneo Blue Eagles. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DBMN.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, na ungusan ng San Antonio Spurs ang New York Knicks sa Game 3 ng NBA Finals sa score na 115-111. Bumida para sa Spurs si Defensive Player of the Year Victor Wembanyama. Sa kabila nito, hawak pa rin ng Knicks ang 2-1 lead sa serye. Idaraos ang Game 4 ng NBA Finals Webes, alas 8:30 na umaga oras dito sa Pilipinas sa balwarte ng New York na Madison Square Garden. Bumuhos ang simpatya at panalangin ng ilang mga celebrities para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao noong Lunes. Sa social media, ibinahagi ni Blood vs. Judy star Gerald Anderson ang clip ng pagguho sa isang fast food restaurant sa Jensan na madalas niya anyang pinupuntahan noong bata pa siya. Nag-alay ng dasal ang kapamilya host na si Melay Cantiveros Francisco para sa kanyang mga kababayan sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa post sa X, nakisimpatya rin ang ilang international star sa sitwasyon sa Mindanao gaya ni South Korean star Sandara Park, Mexican actress na si Thalia, gayon din si NBA player Dwight Howard at Malaysian animated characters na sina Upin at Ipin. Nagpahayag ng pakikiramay ang Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker na ngayon nasa Pilipinas para sa Education Focus Project. Mensahe niya sa mga biktima na magpakatatag at nagpaalalang may bukas pa. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: 4:30 na! ATM na!

0: mga good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: gandung take mo. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Eh, pansamantala pong nalilate lang. Ano. Pero hahabol pa rin ang aking partner na si Maan Makapagal at maya-maya pa eh, sasamahan na niya tayo. Eh, pero kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Dahil nga, alam mo, medyo pa init ano. Ang init lately. At parang binibigyan tayo ng pagkakataon na makapaglaba-laba dahil nga napakainit ng panahon. Pero yun, minsan, yun nga, pagdating ng hapon, ako medyo kumukulimlim o kaya minsan may manaka-nakang pagbuhos ng ulan. Eh, ito'y break. Ano? Break muna sa mainit na panahon at break din sa init na, no, ng politika sa ating bansa. Pero bago tayo tumuloy sa pag-uusapan natin ngayong hapon, ang Senado ay nagpa siya, yung mayorya sa Senado ay nagpa siya na i-donate yung kanilang isang buwang sahod para dyan nga sa nasa lanta ng lindol sa Mindanao. Eh mamaya may makakausap tayo na bahagi ng mayorya dyan sa Senado kung ano nga ba yung naging dahilan ano, para sila'y magpasya na ibigay yung kanilang katumbas ng isang buwang sahod sa mga nasalanta nga ng lindol dyan sa Mindanao.
2: Magkano ba ang sinasabing buwan ng sahod ng nasa senador?
1: 300,000 yan na pataas.
2: Basic na. Ito. Basic salary, no? Hindi kasama yung mga iba pang
1: allowances. Bawat committee kasi meron yan dagdag eh. Kung may committee ka, may dagdag.
2: As member and as chairperson, parang ganun.
1: Hindi, pero kasi ito, kung lalo na kung chairman ka, mas malaki kasi ikaw yung magpapasweldo. Doon sa mga kukunin mong tao.
2: Pero yun nga, hindi tanong natin mamaya kung ito ba kasama yung mga allowances o yung iba pang kumbaga sabi mo nga sa mga chairmanships din kung ikay membro.
1: May dagdag kasi yun.
2: Committee chairman. Pero as senador lang, baka yun.
1: Baka yun. Most likely yun lang. At ikaw, sabi na natin nandiyan na nasa linya po. Na sa kabilang linya po ang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At syempre alamin din natin ano, kung ano rin kaya yung mga membership niya ng committee dahil nga nagkaroon ng reorganization eh no. Dahil nga nagbago yung liderato diyan sa Senado. Makakausap natin sa kabilang linya si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang hapon po, Sen Ping.
2: Good afternoon, Andrew. Sir.
1: Yes, Sen Ping.
2: Yes.
3: Yeah, magandang hapon sa atin lahat.
1: Opo.
3: Pasensya na sa boses at medyo kulot pa.
1: Okay lang po. Eh mamaya-maya rin naayos din yan, Sen Ping. Pero Sen Ping, yan nga, ano po yung ang tanong po namin, ano po yung naging basihan ninyo, bakit ninyo napagdesisyonan na ibigay yung isang buwang sweldo? Tsaka ano po yung kasali doon? Yung
2: basic
1: rate,
2: lang ba?
1: Oo, yung rate ba ng monthly? Oo.
3: Yeah, ikokorek ko lang yung misconception, ano?
2: Mm-hmm.
3: Yung sweldo, yun yung natatanggap namin cheque. Talagang salary yun.
2: Okay.
3: Ano yun? 277,833.13.
2: Mm-hmm.
3: Yun yung sweldo.
2: Mm-hmm.
3: Yung sinasabi nyo na allowances, MOO yun, yung miscellaneous and operating expenses.
2: Uh-huh.
3: Hindi kasama yun, hindi amin yun.
1: Uh-huh.
3: Yon ay para sa pag-operate ng opisina, pasweldo sa mga staff, mga consultant,
2: pati
3: kung may committee, budget yon ng opisina, hindi yon binubursa ng senador. Ang talagang sa amin, yung sweldo na tinatanggap namin sa aming salary grade. Kung actually nakakatuwa kasi sa chat group namin yan I think ang nag-initiate si Acting President Winget Celiano, no?
2: Uh-huh.
3: Sabi niya,
2: yes.
3: Why don't we contribute one month of our salary, one month salary natin sa earthquake victims. So, overwhelming naman yung response. Lahat kami, nag-agree, nag-okay. Nakakatuwa kasi pati si Senator Cheese, na sa ngayon, hindi pa siya kabilang sa aming chat group kasi hindi pa talaga napo-formalize yung kanyang pag-align sa mayorya.
2: Uh-huh.
3: Natatandaan nyo, maski na nag-attend siya noong June 3, ano?
2: Mm-hmm.
3: Na kung saan naibilang siya sa do sa nag-elect do sa Senate President Pro Tem, sa Majority Committee on Rules Chairman, pati yung mga ibang officers like Sergeant at Arms, General Corpus, at saka yung Senate Secretary, si Atty. Bantog.
2: Mm-hmm.
3: So yun, lahat kami 12 nag-commit. Ngayon, sinuggest ko, why don't we invite yung minority bloc to also join us in donating 1 month salary. So malaki rin yun kasi kung kaming 12, ang kwenta ko nasa mga 3.3 million. Maliit na halaga, no?
2: Compared
3: sa napakalaking damage na nangyari doon.
2: Sumagot po ba ang minority?
3: Wala eh. Walang sagot. Para may sarili silang, at least si Senator Alan ang nagsasalita na nananawagan siya rin na tumulong.
2: Mm-hmm.
3: So, yung mga personal capacity, like I think sina Senator Bongo, kasi taga Davao naman sila, parang nagkusan loob na. Parang out of pocket. So, yun ang istorya noon. Nagsimula yan sa aming group chat na kung saan nag-initiate mismo si aking President Wing Jatchalian.
2: Mm-hmm. May plano rin ba kayong pumunta, no? Ang Majo Block po sa Mindanao kung magadalawi ng ating mga kababayan doon.
3: Ako personally, hindi ako mahilig sa ganun eh. Kung tumutulong ako, gusto ko yung tahimik na tulong at saka walang masyadong alam mo na, alingas ka. Mas natutuwa ako kasi ako kung tumulong kasi, alam din na ito ng ating, yung ibang mga kasama nyo sa media, no? Mas gusto kong tulungan yung alam ko nangangailangan ng tulong na hindi nangihingi ng tulong.
2: Mm-hmm.
3: Mas ano ako doon, mas komportable ako, mas parang gusto kong tulungan yon.
2: Mm-hmm.
3: At walang ano, walang kapalit, walang announcement, walang ganon. Dito lang kasi marami kami, kaya dahil may invitation, kasi nagtanong din si Acting Senate President Twin, how do we invite them?
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, openly, kasi sinong kakausapin mo dyan? Eh, wala naman tayong direct na communication sa kanila. So, ganun na nangyari.
2: Mm-hmm.
3: Nagkaroon ng open up panawagan na i-anunsyo to na nag-donate kami, why don't you come and join us?
2: Mm-hmm.
3: At least mag-unite man lang kami sa pagkakataon na may nangangailangan.
2: Kung nalikom na lahat yan, Senator, anong plano ninyo ibigay sa isang ahensya tulad ng DSWD o yung mga NGOs natin?
3: Yun ang dinidiscuss namin. Ano yung mechanics?
2: Mm-hmm.
3: Saka sino mag-handle? Kanino kami magre-remit? Mm-hmm. Pero at least, in principle, nagkasundo-sundo na kami. Saka commitment na namin yun na maski wala pa yung sweldo namin dahil dumarating yan, ano eh, mga middle of the month yan eh, kung binibigay yung aming sweldo or end of the month. Ano? Kasi kung wala pa, sabi ko, i-advance na muna namin yung kaukalang halaga para pagdating ng ano, walang problema.
2: Mm-hmm.
3: So, who knows, baka kung mayroon pang pangailangan, baka may panawagan uli na another 1 month salary, may dagdag pa.
2: Mm-hmm.
3: Pero ang aming, para lang maipanustos doon sa biglaan, alam mo, napag-aralan ko doon sa Yolanda, doon sa Tacloban noon eh. Nasa ano pa lang tayo ngayon eh, response pa lang tayo ngayon eh. Wala pa tayo doon sa rehab at saka doon sa reconstruction. Nandito pala tayo sa initial stage na disaster response.
2: Mm-hmm.
3: Yun ang gusto namin tugunan kasi ito yung may pangangailangan na biglaan ng ating mga kababayan na nawalan ng bahay, nasiraan ng mga, yung malalaki, yung mga big ticket dyan, yung mga palye, hindi namin kaya yon. Ano yon? National government na yon. At kung paano makakatuloy yung Kongreso sa pamamagitan ng supplemental na budget, o kaya sa budget sa 2027, eh, maglaan kami ng kaukulang pondo para doon sa tinamaan ng earthquake.
1: Mm-hmm. Eh, sending yung times 12, 3.3 million yun.
2: Mm-hmm.
1: Hindi kaya ngayon na rin yung magandang panahon para himukin na madagdagan pa yung 12 para mas lumaki-laki rin yung 3.3 million.
2: Oh, pwede rin kasing ano eh. Oh, dagdag, pwedeng magdagdag, no? Diba? Personal decision na yun ng senador.
3: Mm-hmm. Yeah. Yun na rin ang panawagan namin eh. So, kasi kung kasama sa amin yung 10 sa kabilang block, easily that's 6.1 million.
2: Mm-hmm.
3: Halos madodoble yun eh.
2: Mm-hmm.
3: So, at kung may kailangan pa, baka mag-usap pa kami ng may panawagan pang, sige isang buong sweldo pa ulit.
2: Oh,
3: si Tito Sen, kasi sabi niya, na-donate niya na yung kanyang monthly salary do sa education, sa scholarship pa niya. So sabi niya, abunuhan niya na lang yung katumbas ng isang buong sweldo.
2: Mm-hmm. Eh, sana sa ganitong panahon, magkaisa, no? Oo.
1: At saka ang sarap pa ganun, senting na mayorya ng mga senador. Mm-hmm. Diba?
3: Yes, yes.
2: Maganda lahat.
3: Hindi, yun nga yung ang essence talaga, at least man lang pagtugon sa pagtulong sa earthquake victims, magkaisa kami. Mm-hmm. Maski may bangayan, maski hindi nagkakasundo sa kung ano man yung hindi pagkakasundoan. Pero dahil nga merong disaster na nangyari, kalimutan na muna namin, set aside muna namin yung power play, yung away dyan sa Senado, magkaisa kami tumulong.
2: Mm-hmm. Diba?
3: Magandang ehemplo yan para sa ibang kababayan na rin natin, mga ibang civic groups na gusto rin nilang tumulong. Malay mo, baka we may resort to putting up a parang fund, yung fundraising activity para, kaya lang, yung mechanics nga, kanino i-remit, naghanap kami, pwedeng isang matibay na foundation, o kaya, naisip ko nga, isasadya sana, dahil si Senator Pacquiao, dati naming colleague, baka pwedeng through him, para alam niya talaga yung sinong tutulungan doon. Maraming variation, pero ang pinaka-importante is, nakakomit na kami lahat, including si Senator Cheese, tumugon din siya, na lahat kami i-donate yung one month salary. Mm-hmm. Na patumbas nga ng 3.33 million peso.
2: Oh, yan. Mm-hmm. Oo. Senator, maiba naman tayo. Eh, naka-heightened alert daw ngayon ng Senado dahil sa isang intel info na natanggap o nakuha ng NBI. Mm-hmm. At sinasabing, yun nga, may banta sa institusyon. Pwedeng pakipaliwanag po ito, Senator.
1: Mm-hmm. Senping, pero bago niyo po, Senping, bago niyo po sagutin yung tanong, magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. I'll put you on hold po. Babalikan po namin kayo the soonest possible time. Ano oras naman?
2: Ang oras, 46 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: batang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
0: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
2: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Anong take mo?
0: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ay, nagbabalik po ang ATM.
5: Anong take mo?
4: E balikan na natin si Senping. Yun nga, Senping, magandang hapon po ulit.
6: Yeah.
4: Opo, eh yun nga po, mismong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na at si Senador na Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron nga natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaari niyong pwedeng maibahagi sa amin,
5: sa paanong
4: Senping?
5: Paraan yung banta? Ay, paano natanggap? Text ba yan?
6: Okay. Yeah, some details. If you notice, noong nagkakaroon ng Blue Ribbon Hearing, tumayo si Director Matibag, hindi ba? At lumapit siya doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya ihiyag openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, ano? Na nakausap ko rin siya kanina eh. Dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din, ano? Sa ranks naman ng uniform services. Not necessarily armed forces, pwedeng armed forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang nice niya information, dahil kung napansin ninyo, laging nandyan yung, maski nung hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-maletang pera, nandun sila sa Senado rin. Pero wala naman silang plano mag-attend. So, doon nag-ugat yung information na kuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Bagkus, pwedeng gawin, no? I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yon dishonorably discharged. Mm-hmm. Yung meron pa nga may kaso na ongoing pa, pending pa. So, at nagsalita na rin si retired Colonel Kerubin, sabi niya, hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisown nila yung mga marine elements na nado sa 18. Kasi sabi nila, disgrace yan sa servisyo. Ang marine, laging yung integridad mataas. Anyway, going back to the information, yun na nga, meron siyang nasagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discussin mm-hmm. namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, eh pinacite for contempt.
5: Mm-hmm.
6: At pagkatapos in order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. At pwede mag-trigger ito.
5: Mm-hmm.
6: Kasi kung napansin nyo rin, di ba, walang puknat yung protesta doon sa harap ng Senado. Basta kakaunti, may program, merong malaking screen doon, na araw hanggang gabi yon. Kasi pag umuwi kami, napapansin namin, maski 10-20 lang sila doon, talagang naka-vigil sila doon, nakababad.
5: Uh-huh.
6: Yun ang hindi natin na parang, yun ang pinababantayan sa atin.
5: Mm-hmm.
6: Na kung halimbawa mag-snowball at merong mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot, mm-hmm. o kung saan loob, eh siyempre, may security threat talaga maituturing labas sa Senado, as an institution, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Temp Gatchalian, eh, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna mga senador ng bisita. Sabi, pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento.
5: Mm-mm. Eh kasi napag-usapan din, Senator, na posibleng mag-lockdown pa nga, no? Sa Senado, aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bantang sinasabi?
6: Sa aming chat group, again, sa discussion namin, ako, hindi ako sumasang-ayon doon sa padlock eh.
5: Mm-hmm.
6: Kasi ang padlock, stopgap yun eh.
5: Mm-mm.
6: Tapos hindi maganda tingnan.
5: Mm-mm.
6: Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Pro Temp Gatchalian, sabi ko, magtumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng maliwanag na instruction kasi confused sila eh.
5: Mm-hmm.
6: Kakausapin sila ni Senator Cayetano, di ba alam kung sino susundin. So parang maliwanag lang na maliwanag naman sa atin kung sino kinikira ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano-ano pang mga grupo, kung sinong kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na panggulo
5: mm-hmm.
6: yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect,
5: mm-hmm.
6: na nakaka-confuse, nakakagulo. So ang sinadjust ko, meetingin lahat ng department heads para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful orders, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektaan sila basta't ang susundin nila yung lawful at saka yung official na order from the leadership.
5: Mm-hmm.
6: Pero look out din nila kung sila'y susunod doon sa hindi kinikilalang liderato, pwede sila ma-sanction administratively.
5: Mm-hmm.
6: Kasi illegal yon, hindi yon authorized. Paliwanag mm-hmm. kasi pati yung isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, saka nakakita naman ng mawawala yung unity of command. So magugulo kung halimbawa dalawa pa silang pipirma ng payroll. At saka medyo delikado yun para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siyang ma-open sa anti-graft na kaso doon.
5: Mm-hmm.
6: Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, eh walang unity of command. Dapat isa lang yun talagang kinikilalang leader na Senado, yung acting Senate President at the moment. No,
5: mm-hmm.
6: In the meantime, nawala pa yung 13 para mm-hmm. Mag-elect formally ng permanent Senate President.
5: Mm-hmm. Yung banta sa institusyon, meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May information din bang
6: nalabas? Hindi lamang sa institusyon, hindi lamang sa senador, Maan, kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nakaputukan na naman sa Senado at
5: mm-hmm.
6: putukan na hindi na makontrol. Magugulo buong bansa natin eh.
5: Mm-hmm.
6: Di ba, madedestabilize yung buong gobyerno. Yun ang pinangangambahan natin, yun ang pinangangambahan ko. Kaya na-share ko na rin sa ating mga kasamahan sa media, sa aking mga kasamahan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, ano, meron talagang frustration, at least at the very least, meron frustration sa rango ng ating uniform services na kung saan yung pinagmamasdan nila yung bangayan sa Senado, yung flood control anomalies, mm-hmm. tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, di lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos.
5: Mm-hmm.
6: So yun ang ating pinangambahan. Kung ito'y mag-escalate mm-hmm. sa pamamagitan na matrigger ng isang ng kaguluhan
5: Oo.
6: Sa loob ng Senado
5: Oo.
6: Na magkaroon ng putukan
5: yes.
6: at kunwari nire-rescue itong 18
5: mm-hmm.
6: Dahil dumating sa punto na ipapadetine sila. O kung merong halimbawa armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces at ito'y mga civilian, mga armed elements
5: mm-hmm.
6: na notarized.
5: Mm-hmm.
6: Pwede makakompuse ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba nga, may nakapatig pa nga nung yung kahapon.
5: Mm-hmm.
6: Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion.
5: Oo.
6: Mm-hmm. Kaya parang panawagan na rin ito doon sa ating mga sa armed forces natin, sa PNP, maging discerning sila.
5: Mm-hmm.
6: Kasi kung unscrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers na magte-take advantage sa confusion o kaya sa situation, eh baka may madala
5: Mm-mm.
6: na mag-react sa ating armed forces. No? Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero alam mo, in the middle of a confusion, pwedeng akalain nila, nakasamahan nila, yung naanya sa loob ng Senado.
5: Oo,
6: yun dapat.
5: Senator Bing, eto nga planong panggugulo no, yung sa Intel Info. Ito ba ay bago
6: ng
5: ang
6: NBI? So-
5: yes, oo, so, ng NBI. Ito ba ay bago ang SONA? Itataon?
6: Hindi natin alam. Walang mm-hmm. sinabing timeline si Director Matibag. Basta mm-hmm. meron siya information na gagamitin yung 18 na kaya nagtataka kami bakit sila nasa loob ng Senado. Wala naman silang plano na mag-appear doon sa Blue Ribbon Committee na hindi naman hearing yung actually.
5: Mm-hmm.
6: Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing kasi yung isang komite, magkakaroon muna ng organizational meeting at saka consultative meeting. Kaya hindi pwedeng tawaging hearing yun eh.
5: Mm-hmm.
6: Yun nangyari kahapon.
3: Alright.
6: Yun ay isang consultative meeting. Dangan nga lang, nandun na rin yung ibang resource persons. At mabuti na rin na nakapag-imbita ng resource persons tulad ni Director Matibag. Dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun eh. Ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside. Ano? Wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pakiramdam.
5: Mm-hmm.
6: Pero yun ang maganda na idulot, na i-share niya yung information, personal,
5: mm-hmm.
6: kina Senate President Pro Temp Gatselyan at sa mga ibang kasama namin doon. Pero kanina, nagkausap din kami, direkta, dahil nga na tinanong niya rin ako ano ba yung konektado ba yung sinasabi kong Intel information na merong frustration doon sa kanyang information. Sabi ko, wala namang link yan. Hindi naman connected yan. Pero kaya lang, baka makompuse nga yung napuprustrate sa loob ng armed process, sa PNP, pagkatapos kala nila yung armed elements sa loob ng Senado na nanggugulo ay kasamahan nila, alam mo na, baka mag-escalate into
3: All
6: something
3: right.
6: very ugly.
3: Alright, sige po, siguro babantayan na lang natin talaga kung ano mangyayari, Senping, at sana nga wag na ulit maulit yung barilan sa loob ng Senado. Maraming salamat po, Senping.
5: Thank you, Senping. Ingat po.
3: Yan po si Senador Panfilo Ping Lacson. Ay, teka lang, kumuha muna tayo ng report. Sino bang naka...
5: Ito, DSWD Secretary Rex Gatchalian, nangakong tutulungan na manaapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Ang detalye mula kay Noreen Igonia ng FMR, Davao del Norte. Noreen?
7: Yes, maanangako ng agarang tulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa mga naapektuhang individual sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa ilang mga lugar sa Region 12 at Region 11. Ilang oras matapos ang lindol, nakarating sa Jensen City si Gatchalian at tinulong ang mga lokal na opisyal upang makapagsagawa ng assessment sa mga nasalanta ng lindol. Napag-alaman na sa Jensen City, umabot sa mahigit 1 bilyong halaga ng mga ari-arian at infrastruktura ang nasira dahil sa naturang kalamidad dahilan upang magdeklara ito ng state of calamity. Binisita rin ng kalihim ang mga hospital sa Sarangani Province upang alamin ang kalagayan ng mga pasyente at mga medical staff matapos ang pagyanig. Nagbigay din siya ng paunang tulong sa kanila.
8: Sakso ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, lalong lalo pagdating sa pagkain at sa basic essentials, ay tulungan namin. Gusto ko iulat sa inyo na sa buong Mindanao, we have 3.3, sa buong Mindanao, we have 1 million plus na family food packs na ready for you.
7: Sa pinakahuling datos sa Region 11 at 12, umabot na sa 37 ang kabuuang bilang ng mga nasawi at apat pa rin ang patuloy na pinaghahanap ng mga rescue team. Mula dito sa Jensen City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Maraming salamat sa iyo, Noreen Igonia ng PRTV News.
3: Ay, magbabalik po ang ATM.
5: Anong take mo?

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang 5 ng hapon.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
0: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Anong take mo?
0: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Eh syempre hindi natin nakakalimutan yung kwento ano ng mga kababayan natin diyan sa Mindanao dahil alam mo ang hirap pumunta sila Christian.
4: Kasi sarado sa commercial flight ang Jensen International Airport halimbawa. Kaya Davao
3: sila
4: ang bagsak.
3: Si Christian tsaka si Aljon. Alam mo, parang parating pa lang o kararating pa lang din nila ng Jensen. Kanina pa silang umaga umalis. At merong mga delays
4: Kasi nga, itong Jensen, kasi nakita na naman natin may mga sira yung loob ng paliparan. Pero kumbaga, para bigyan daan na lang yung mga humanitarian, tsaka yung mga flight na magdadala ng food tulong. Supplies, tulong, kumbaga, banned muna yung commercial flight dyan sa Jensen.
3: Ito, kamustahin naman natin itong sitwasyon sa Barangay Lambangan, sa Tibolia, South Cotabato. Dahil makakausap naman natin si ang isang residente doon, si Pastor Luis Panta. Magandang hapon po, Pastor.
4: Good afternoon.
3: Hello, Pastor. Magandang hapon po.
5: Magandang hapon po rin sa iyo, sir, ma'am.
4: Oo, kumusta na po kayo dyan? Malakas po ba yung naging lindol dyan?
5: Takot lang Tibuli, ma'am, kasi sa barangay namin, brand out pa po hanggang...
6: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
5: Ibigay ng tulong sa ensya ng gobyerno, ma'am.
4: Oo, wala pa po bang nakakarating dyan na pagkain, halimbawa, gamot...
5: Wala pa po, ma'am. Pagkain, gamot, wala pa.
4: Makwento lang, Pastor. Noong lumindol, nang gaano kalakas ito, anong naramdaman ninyo? Kasi nakikita ko yung mga video nyo, parang sirasira yung mga bahay.
5: Opo, ma'am. Pagdating ng umaga, ng lindol po, ma'am, 7:30... 7 po ng umaga ng Lunes.
4: Oo.
5: Yun po, sumakay pa ako po ng motor. Nasa highway po ako. Nangyari yung lindol. Una pong iniisip ko, ma'am, napakalakas po ng lindol. Na narinig ko maraming nakatutok ng mga building na yung mga landslide, gumuho po ang mga lupa. Yung iniisip po, ma'am, yung mga estudyante po sa paralan, yun ang unang puntahan ko po.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, baka mayroon na mangyari sa kanila.
4: Mm-hmm.
5: Mabuti po, silang lahat ay naka-flag ceremony pa nangyari yung lindol.
4: Mm-hmm.
5: Yung kalakas ng lindol dito, ma'am, 7.8 yung aftershock niya, yung lakas niya po, ma'am.
4: Eh, ilang porsyento, ilang mga kabahayan yung nasira dyan sa barangay ninyo, Pastor?
5: Yung na-damage dito ng mga bahay po, mga 68 yung lahat. Pero ang iba po, yung na-send ko ng video dyan, yung mga bahay, hindi na talaga pwede matirahan po.
4: Mm-hmm.
5: Kasi masisira na talaga.
4: Oo, delikado din.
5: Delikado din, hindi na pwede pong pasukin kasi... hindi na pwede kasi paano na siya, parang gumuho na talaga.
4: Oo. Saan nanunuluyan ngayon, Pastor? Yung mga may-ari ng bahay na to, yung mga pamilya?
5: Yung mga may-ari ng bahay, nandito po ako sa tapat ng bahay ni Boboy Mante. Nandito po yung mga pamilya niya. Nga sabi ko po sa kanila nga hindi na sila pwedeng pumasok sa loob,
4: mm-hmm.
5: Hindi na sila pwedeng magtulog sa loob kasi po parang gumuho na po yung bahay nila dito.
4: Uh-huh.
5: Kaya maraming pamilya po ang nakakilig dito.
4: Oo, oo.
5: Ma'am, kasi malapit din kami sa magkapitbahay din kami.
4: Oo, Pastor.
5: Kahit sa akin po.
4: Yes, sira din.
5: Kahit sa akin bahay po. Hindi na pwede matulugan nang dito.
4: Mm-mm.
5: Lang kami sa katit natutulog.
4: Mm-mm.
5: Kasi malaki na po yung sira.
4: Uh-huh.
5: Ng bahay namin.
4: Pastor, anong sabi ng barangay chairman ng Lambangan? Nakipag-coordinate ba sa LGU ng Tivoli?
5: Yes po, ma'am.
4: Pero bakit wala pa pong tulong na dumarating?
5: Validate na po, ongoing, na binigay na yun po yung listing ng mga house na nasira.
4: Oo.
5: Binigay niya sa LGU ng Municipality of Tivoli, ma'am.
4: Oo. Kumbaga lang, malayo ba to? Liblib ba to, Pastor? At parang mabagal nga yung pagdating ng tulong.
5: Malapit din po kung magbiyahe po kayo ng Barangay Lambangan po, Municipality ng Tivoli, mga isang oras po, ma'am.
4: Sige. Ganito na lang, Pastor. Ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan dyan, mga kapitbahay nyo po, yung mga kabarangay nyo po?
5: Dito mo, po, ma'am, nakita natin yung kailangan nila dito, yung mga nasirang bahay. Kahit kunting tulong po gusto nila na maramdaman nila kung ano ang pagbigay siya sa gobyerno po. Hasta ngayon po nakakinahanglan sila ng mga assistant sa gobyerno kung anong mga pagkain ba, kung ano pa, o mga gamitan ng bahay.
4: Oo.
5: Kasi yung iba po, nasisira na, wala na silang mga gamit.
4: Mm-hmm.
5: Pati yung sa loob ng bahay nila, nasisira din.
4: Oo. Pastor, kailangan magtong evacuation center ang marami sa kapitbahay nyo yata, no?
5: Oo nga, kasi yung iba, wala pa sila nag-evacuate, pero yung iba, gumagawa sila ng kung saan sila pwede makatulog po.
4: Okay.
3: Mm-hmm.
4: Oh.
3: Alright. Sige po, marami pong salamat, okay. Pastor.
4: Papahatid po. Kumbaga, marami naman nanonood po sa atin. Mm-hmm. Ahensyo ng gobyerno, Pastor Luis Panta. At siguradong nakikita nila dyan, base sa mga pictures na yan, mm-hmm. yung pangailangan ng ating mga kababayan dyan.
5: Okay po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo ng programa po, ma'am.
3: Uh-huh. Alright. Sige. Alright. Po. Yan po si Pastor Luis Panta, isa pong residente dyan sa Barangay Lambangan, Tivoli South, Cotabato. Anong oras na, Miss Beautiful?
4: Ang oras, 14 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Eh, ito pa, kumuha pa tayo ng updates din ano, dun sa mga naganap. Especially dyan sa General Santos City. Dahil itong yung makakausap natin,
4: oo.
3: If I'm not mistaken, siya yung kumuha ng video na gumuho yung isang fast food chain.
4: Sa baba.
3: Tapos isang radio station sa taas.
4: Ito yung isang hindi malilimutang tagpo sa social media. Ito yung talagang bumulaga sa marami. Kasi na-upload agad nila no, sa SOCMED itong video na ito.
3: Makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am Janeline Dinaga ng Barangay Apopong General Santos City. Magandang hapon po, Ma'am Janeline.
8: Yes, hello po. Good afternoon po.
4: Eh, kumusta na po? Ikaw muna, Janeline. Yung mga kamag-anak mo na kumakain nung time na yon. Okay na ba kayo?
8: Hindi nga po. Nasa traumatic pa rin po eh.
4: Sige nga. Kwento mo, Janeline. Kasi napanood namin lahat yan eh. Ikaw nga, ikaw ba yung kumukuha ng video na hindi ka yata natinag?
3: Ikaw ba yung sumisigaw? Kasi may narinig tayong sumigaw eh.
8: Yung pamangkin ko po, kasi kasama ko yung pamangkin ko sumisigaw. Then ako naman po, sinisigaw ko yung pangalan ng daughter ko po.
4: Ganito. So, bago yan, or minutes before na lumindol, nandun kayo sa loob ng fast food?
8: Yes po.
4: Kumakain na ba kayo that time? O ma-order pa lang?
8: That time po kasi po, before the incident is, kasi po first day of school, hinatid ko muna po yung anak ko sa school. Then after nun, pumunta kami ng Jollibee. Kasi nga, naghihintay po ako na ma-open yung Fitmart Mall. Kasi nga, mabibilhin ako for the needs of my daughter. Mm-hmm. Then, so, habang naghihintay po kami sa loob ng Fitmart, kasi nga, magkasindolo lang po yung Jollibee at saka yung Fitmart.
4: Mm-hmm.
8: Then, habang naghihintay po kami, nag-order po muna kami ng snacks. Then, after kumain po, kukunin ko sana yung phone ko para ikunan ko ng video yung pamangkin ko. Then, isi-send ko po sa sister ko po na nasa ibang bansa.
4: Mm-hmm.
8: Then, hindi ko po napindot yung sa video button. Mm-hmm. Biglang yumanig po. Then, sabi ng pamangkin ko, tita, lumindol, sabi niya.
4: Mm-hmm.
8: Then, napatayo po kami dalawa. Din yung mga tao po, nagpapanik na dahil nag-uunahan ng lumabas. Kaya kami naman po, nasa dulo kami nakaupo. Kaya last po kami na customers na lumabas po kasi nahihirapan po kami lumabas kasi nga biglang lumakas yung lindol. Then yung mga debris po na nasa ceiling is unti-unting bumabagsak na po.
3: So matagal kung yung duration. Kasi nakalabas kayo
4: ilang
3: eh.
4: Ilang segundo yun mula sa pagyanig hanggang sa nagdesisyon kayong lumabas? Kasi sabi siguro mo dati, parang pinakiramdaman mo muna, di ba?
8: Opo, yes po. Nakiramdam po muna kami. Siguro nasa 15 seconds. Nasa 15 seconds pa po. Kasi kami yung last na na lumabas na customers. Then sumundog na sa amin yung mga cross po.
3: Anong naging decision? Bakit kayo nag-desisyon na tumakbo na? Kasi usually, kapag duck cover na, hindi ka naman tatakbo eh. Diba? Titignan
8: kasi
3: mo lang.
8: Yes po. Yung naisip man din namin na duck cover and hold. Kaso lang, yung building po talaga hindi makita mo talaga sa loob, sir, is hindi na talaga parang babagsak talaga siya. Eh, grabe yung pagliyanig talaga ng building. Then yung mga yung sa ceiling po na mga cover sa ceiling, sir, bumabagsak na lahat, pati yung mga ilaw na sir, basag na, tapos bumabagsak na sa floor.
4: Alam mo, nakakalito rin kasi tinuruan tayo ng duck cover and hold. Pero siguro kapag nasa ground floor ka lang at may pagkakataong lumabas, kaya.
3: Lumabas ka,
4: parang ganun, no? Kasi kung halimbawa nag-duck cover and hold ka pala dyan sa panahong yan, sa oras na yan, di, kasama kang matatabunan.
8: Yes, kaya nga po. Hindi po talaga, sa ganong sitwasyon po, hindi po ma-apply yung duck cover and hold kasi bagsak po talaga yung building, ma'am eh.
3: Nung habang yumayanig, nakita niyo may mga nalalaglag ng bahagi ng kisame.
8: Yes po,
4: Alam mo sa video mo, napansin ko dyan, may crew may mga crew ng ng fast food na nasa entrance lang sila na parang natulala. Tinatawag na sila ng kasamahan. Ano ba nangyari doon?
8: Ano yung isa, ma'am? Kahit kami nga po, nahirapan kaming maglabas po doon sa sa exit point kasi nga po, yung mga debris from second floor at saka third floor, nahuhulog na po. Din malalaking mga hollow blocks or mga bato ang nahuhulog. Oh. Kagaya nung nasa cross po na dalawa na natrap sila kasi nga nahuhulog na din yung yun ang kasagsagan ng paglakas po, paglakas ng lindol po.
4: Ah, so hindi sila dahil natulala. Kumbaga, takot din silang tumawid o tumakbo palabas because naglalaglagan na yung sa ulo na nila.
8: Yes po. Yung sa kami naman doon hindi po kasi nila makikita yung portion na nalalaglag kaya yung nasa harap po nila yun yung nagsisinyas, nagbibigay ng signal na pwede na silang tumakbo.
4: Iniintay nila.
3: Would you know, Ma'am Janeline, kung matagal na itong gusali na to, kailan pa ito na itayo?
8: By the way po, yung gusali is matagal na po kasi before ako dito sa Jensan Ancha na yan. Pero yung Jollibee kasi po,
3: bago lang.
8: Ni-renovate po kasi yan siya. Then bago lang nabalak siguro, more than a month pala niyan siya at na-open po ulit.
3: Oo nga. So matagal na yung gusali. Mga tansya nyo, mga mahigit 10, 20 taon na.
8: Mahigit na, nasa 30 years po.
3: 30 years na.
4: Janeline, kumusta kayo dyan ngayon? Kumusta yung bahay mo? Nakauwi ka ba? Nakatulog ba kayo?
8: Hindi po, ma'am. Nasa labas po kami natulog.
4: Misira ba yung bahay mo?
8: Kasi po, nasa in-laws po ako naka-stay. Mm-hmm. Then yung bahay po ng in-laws ko, as in, hindi na pwedeng matulogan po kasi na lahat eh. Nag-track na po, tapos parang magbibigay na po yung mga walling lahat.
4: Paano yan? Natutulog kayo sa labas? Naglalatag kayo?
8: Sa labas
4: kayo?
8: Po, nag-tent po.
4: Ayaw niyong pumunta sa evacuation center, pansamantala?
8: Yung evacuation center po is puno din po eh.
4: Okay.
3: Mga ilang residente yung kagaya niyo, Janeline, na sa labas natutulog?
8: Na, ang dami namin, sir. Parang isang porok talaga, ang dami talaga namin na
4: nasa labasan.
8: Residence suite. Opo, ang dami po. Kaya nga po yung binigay ng LGU temporary shelter po, hindi po magkasya. Yung sa isang shelter nga po, tigsa 10 tao ang nakatulog. Ang iba nga po, tatlong pamilya yung 3 to 4 families po ang natutulog sa loob ng shelter po.
4: Nakapagluto ba kayo ng pagkain ngayon?
8: Opo, nag-uuling po.
4: Pero nakabili pa naman sa palengke, bukas pa naman. Kahit
8: wala
4: yung mga
8: po,
4: convenience store.
8: Po yung palengke. Yung mga naiwan lang po namin ng mga food, yun lang po ang pansamantala. Then after nito, hindi po namin alam kung saan po kukuha kasi halos po ng naka-close po sa ngayon. Then ang problema namin, yung temporary shelter po, then yung quarantine namin hindi stable kasi sabi nga, by schedule lang daw every 6 hours.
4: Mm-hmm.
8: Then ang problema din po is yung tubig, kawawa yung mga bata po kasi ma'am.
4: Oo. Kasi pag ganyan, dumudumi minsan yung tubig.
3: Oo nga.
4: So, hindi malinis ang tubig ngayon at wala kayong mapagkunan.
8: Opo, yes po. Kasi walang po.
4: So, anong pangangailangan nyo talaga, Janeline, para sa mga nakikinig nating mga otoridad, ating lokal na pamahalaan?
8: Yes po, kailangan po namin ng temporary shelter po, pagkain, tubig po, yun po talaga yung pinaka-importante. And then, at saka, sana po, mabigyan din po kami ng way na makapag, yung free charge po ng mga phone, kasi nga po, yung phone, hindi po stable. Yung mga kamag-anak po namin na nagakontak, hindi po namin makontak agad-agad po.
3: Sige, siguro hingi na lang din tayo ulit ng update sa kanila at siguro Janeline, siguro kahit very quickly lang kung may mensahe ka doon sa mga kamag-anak mo na nag-aalala sa inyo.
8: Para po sa mga relatives po na nag-alala sa amin, nangungumusta po. Okay kami po. Sorry kung hindi po namin agad makapag-reply sa mga text nyo po or sa sa mga chat nyo kasi nga hindi, wala po kaming kuryente.
4: Mm-hmm.
8: Naghahanap pa po kami ng pwedeng mapagkuna ng kuryente po for para lang po makapag-charge ng phone. Pero huwag po kayo mag-alala, andito, okay po kami sa ngayon po.
3: Alright, sige, maraming salamat.
4: Mag-ingat kayo ha. May mga aftershocks pa rin. Oo. Ayan, si Janrin Dinaga, isa pong residente sa Barangay Apopong, General Santos City. Ayun na nga, ipanawagan na rin natin, partner. Ito nga sinasabi si Pastor Luis Panta, residente ng Barangay Lambangan sa Tiburi, South Cotabato, na nga ilangan ng temporary shelter din.
3: Temporary shelter din, pagkain,
4: ganun din, dyan sa Barangay Apopong, General Santos City.
3: Pasok lang natin to. May report si Mario Campo dahil itinakda na nga ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Mario Campo ng PRTV News. Go ahead, Mari.
9: Zandro, sa liham nga na pinadala ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, hinikayat niya na dumalo mismo ang pangalawang pangulo at ang House Prosecutors kabilang sa tatalakayin ang ilang rules and regulations sa pagdinig, presentation of evidence at pag-set ng mga petsa ng trial. Inatasan din ng impeachment court ang magkabilang panig na magsimite ng kanilang pre-trial briefs hanggang June 15. Samantala, sarado sa media at publiko ang pre-trial conference upang mapadali ang talakayan ng magkabilang panig. At yan muna ang ulat. Ako si Mario Campo ng PRTV News para sa DZMM.
3: Maraming salamat, Mari Ocampo. Paano? Meron pa tayong one minute. Pwede pa tayong bumati.
4: Yun nga, nalaman natin doon sa dalawa nating na interview na residente sa Jensan, yung isa, South Cotabato, na hindi pa pala nakakarating yung ibang tulong din sa kanila, lalo yung sa mga medyo malalayo, o at least alam na ng ating mga ahensya ng pamahalaan yung mga panawagan na yan at pwede rin kumbaga magpadala, no? Sa lalong madaling panahon ng mga pagkain,
3: mga tubig. Kailangan, yun yung kailangan eh, pagkain, tubig. At syempre yung supply ng kuryente kasi importante rin yung telekomunikasyon.
4: Oh, pwede yung mga mobile command centers ng DSWD, ng DOH.
3: Or kahit siguro yung mga battery pack. Dali na lang sa umaga doon, charge. Tapos kapag wala nang charge yung mga power banks, iuwi mo na, charge kung saan may kuryente. So dali na lang ulit the following day.
4: Sa tubig naman, pwede kasing yung truck ng tubig, hindi man siya pang inom, pwedeng panligo, panghugas, itong tubig, pwedeng magrasyon. Tapos mga bottled water kung pwedeng, yun nga, magpadala sa mga malalayong lugar. Kasi minsan, concentrated yung tulong sa syudad eh. Pero syempre, may mga isang oras nga naman yung biyahe, sabi. So, talagang hindi mo, kung lalo't kung konti pa lang din, yung mga responders.
3: At saka syempre, yung mga kalsada rin, di ba?
4: Kaya nga ang sabi, handa raw tayo dapat at least 3 days na ano yan eh.
3: Na preps.
4: Self-sufficient ka ng 3 days because yun nga, help will come after 3 days.
3: Ayan. Dapat handa-handa tayo. Lalo na 7.2 ano yung prediction doon sa the big one. Ito yung mga ganitong insidente ay paalala sa atin na kailangan maghanda tayo sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado.
4: Kumusta naman ang go bag?
3: Alam mo, kailangan ko pala i-check update. Yung mga kung expired na yung mga ready-to-eat meals doon.
4: Pero kasi minsan, ano tayo eh, yung ningas kugon ba? Yung tipong alert ka ngayon because kakabangyari lang. Pero pag humupa

0: DTM.
1: DTM. Anong take mo sa DZMM?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Araw-araw sa
4: pag-servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseserbisyo.
7: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
8: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
9: Pag may lindol, kalma lang para sa inyong kaligtasan. Duck, cover, hold. Pag nasa labas, lumayo sa mga gusali, poste at mabibigat na bagay. Huwag gumamit ng elevator at maghagda na lamang. May go bag na dapat na laging handa. Manatiling alerto. Paalala mula sa PRTV Prime Media.
2: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
10: Walang galang na po.
11: Magbabalik po sila
10: para bumanat with due respect.
12: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
10: Richard Heydarian.
13: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
10: Carlo Flores.
14: Eh paano mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong?
10: Cleve Arguelles.
15: Seryoso, sincero, at yung buong...
10: Dino De Leon.
16: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
10: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
17: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
10: At Cheska Persia.
18: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
10: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media. At sa bayang papapakinggan, DZMM Radio Patrol sa East Trenta at FM Radio Regionals.

0: ngayong 2026, Martes. Tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kahapon. At umabot sa 1 bilyong piso ang pinsala. Mamaya alamin natin ang latest sa balitang yan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Aftershocks mula sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, posibleng umabot ng ilang linggo ayon sa FEVOX. Pinsalang ng pagyanig, umabot na sa 1 bilyong piso. DOST nanawagan sa mas malawak na pagpapaigting ng earthquake at tsunami drill sa bansa. Iba't ibang ahensya ng gobyerno nagsisimula ng maghanda para sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Pilipinong walang trabaho, bahagyang buwaba nitong Abril kumpara noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority.

0: epicentro pa rin ng search and rescue operations ang General Santos City na napuruhan ng magnitude 7.8 na lindol. 37 na ang naitalang namatay. Alamin natin ang update mula sa NDRRMC. Nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin?
1: Ninya, 88,000 tao ang naitalang apektado sa 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani kahapon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula yan sa mahigit 19,000 pamilya mula sa 51 barangay sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Sauk Sargent at Barm. Kanina, ibinahagi ni Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang mga datos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang online meeting.
2: How about our evacuation centers? Yung mga designated evacuation center, nagagamit ba lahat o may nasira din?
3: So far, sir, there's no report of any evacuation centers that were damaged, except that other evacuation centers are not being used due to the frequent aftershocks.
1: Apat na evacuation centers ang ginagamit ngayon. Nasa 37 pa rin ang naitatalang nasuwi. 33 rito ay mula sa Sauk Sargent. Higit 400 ang sugatan at 4 pa ang nawawala rito. 4 naman ang namatay mula sa Davao Region. Higit 120 ang napinsanang istruktura mula sa tatlong riyon. Sa pagtaya ng DPWH, nagkakahalaga ng 1 billion pesos ang nasirang infrastruktura. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang retrieval operations ng mga otoridad. Balik sa iyo, Ninya.
0: Maraming salamat, Justin Ignacio.
4: Samantala, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang isang buwan ang nararanasang aftershock sa Mindanao. Kasunod dito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang lugar doon kahapon. Ayon sa FEVOX, karamihan sa aftershock ay mahihina pero posibleng pa rin makaranas ng mga aftershock na may kalakasan. Magnitude 6.7 ang pinakamalakas na aftershock na tumama sa Mindanao ayon sa FEVOX. Sa ngayon, mahigit 138 aftershocks na ang naitala ng ahensya. May tsunami alert din na itinaas sa ilang coastal communities. Abiso ng FEVOX, hanggang may tsunami warning, huwag munang bumalik sa mga tahanan kahit maliit lang ang nakikitang mga alon.
0: Takot ang namayani sa marami nating kababayan sa kasagsaga ng malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Nakuhanan rin ang pagtakas ng ilang crew ng isang fast food chain ilang segundo bago bumagsak ang gusali. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
5: Pasado la 7:30 ng umaga kahapon, July 8, 2026, nang gulandangin ang maraming kababayan natin sa Mindanao dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Tiyempong flag raising ceremony, kaya't nakatipo ng mga estudyante. Pero habang papalakas ang pagyanig, maging ang mga guro, nagmadali sa pagtakbo kasama ang mga estudyante na naka-duck cover and hold. Pero ang isa sa hindi malilimutang tagpo, ang pagguho ng gusari na may fast food chain sa ground floor at radio station sa itaas. Sa video ni Janerine Dinaga, maririnig ang sigawan ng mga tao habang niyayanig ang General Santos. Kita sa video na natutuklap na ang pader ng gusali. Ang dalawang empleyado, nasa entrance lang, tila natulala at hindi makatakbo. Tinatawag na sila ng mga kasamahan pero hindi sila natitinag. Hanggang nilapitan sila sa kahinatak patawid, patuloy ang pagyanig hanggang sa... Laking pasasalamat naman nakalabas sa fast food chain bago ito bumagsak. Katulad ni Janeline.
6: Kinuha ko po yung phone ko kay... Kukunan ko sana ng video yung pamangkin ko, then isi-send ko sa mother niya, which is the OFW sa Hong Kong. Then yung ipipindutin ko na po sana na magbibideo ako, biglang yumanig po, sabi ng pamangkin ko, tita, lumindol.
5: Nang umuga ang paligid, tinansya muna ni Janeline bago sila kumilos.
6: Nag-uunahan na paglabas ng ng exit. Then kami naman po is nasa kabilang dulo po talaga kami, malapit sa CR yung upuan namin, which is kami yung pinaka-last na customers na lumabas.
5: Sa video naman ni Roselyn Gravanto, hindi na mapigilan ng mga empleyado na mapaiyak. Sa video naman ito ni Herman Pablico, makikita ang naging pinsala sa pagguho ng mabahagi ng isang bundok dahil sa landslide. Ipinag-utos na rin ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilisang tulong sa mga survivor ng lindol. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Nanawagan si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na mas paigtingin pa ang earthquake at tsunami drills sa bansa. Kasunod ito ng malakas na pagyanig sa ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Ayon kay Solidum, napansin niya na meron pa rin mga residenteng kumukuha ng isda sa baybayin sa kabila ng tsunami warnings. Maswerte na lamang daw sila dahil hindi umabot sa 1.5 meters ang alon. Dagdag pa ni Solidum, may tuturing ang lindol na ito bilang isa sa mga pinakamalakas na pagyanig na konektado sa paggalaw sa Cotabato Trench.
7: Kailangan ipagpatuloy natin yung mga earthquake drill. Kailangan ding maintindihan ng ating mga kababayan na dapat lumayo sila sa mga posibleng matumba, mga poste, kawad ng kuryente, mga gusali. Pangalawa na kailangan paigtingin ay yung tsunami drill, kung saan yung mga kababayan natin nasa dalampasigan, alam nila kung saan sila pupunta at anong gagawin.
4: Sa pagkakataong ito, makausap natin si Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense sa Davao Region. Magandang hapon po. Welcome po sa Arangkada Balita.
8: Magandang hapon sa Arangkada Balita. At karating ko lang, no, galing sa field visit inspection sa Davao Occidental.
4: Yes, Sir Ednar, kamusta ho yung pinakahuling sitwasyon diyan sa Davao? Kamusta po yung rehiyon?
8: Well, based sa general assessment natin, ang Davao Occidental ang badly hit, no? And of course, next is Davao City. At binisita natin sa Occidental, dalawang bayan ang seriously damaged, ang bayan ng Jose Abad Santos at ang bayan ng Island Municipality of Sarangani, or more popularly known as Balot Island. So, yung mga damages doon, of course, una sa infrastructure, sa national road, no? From coastal barangays of Jose Abad Santos, more than half of the barangays hindi na accessible. No? Going to the province of Sarangani and going back to the municipality and center ng munisipyo sa Jose Abad Santos. So, yun yung isang scenario doon. Second, may tatlong barangay na sa upland, sa bundok na barangay, na hindi rin accessible, na alarm ang mayor, si Mayor Joy, na baka in few days, maubos na yung pagkain available sa community, sa barangay, sa mga tindahan. Pangatlo, yung mga nawala ng bahay, yung mga nasira, partially damaged, totally damaged, although hindi pala nila bilang lahat. But significant ang bilang, kasi you have to understand na bulubundok yung lugar ito, so therefore, yung mga bahay nila ay poorly.
4: Sir Ednar, yung kuryente at tubig, kamusta po ang supply dyan? Ay, Sir. Sir Ednar, mukhang naka-mute po kayo. Sir Ednar. Apo, yun ho, yung kuryente ho. At
9: sir, hello.
4: Apo, ayan, okay na po. Kanina po nawalan po kayo ng audio.
9: Ako na rin.
8: Hello.
4: Yes, sir. Okay. Yung supply po na kuryente at tubig, kamusta po?
8: Ang tubig, malaking problema din, no? So, yung national road that makes the the barangay ng town is inaccessible. Second, yung tatlong barangay sa bundok na hindi rin accessible, na baka maubos na yung pagkain.
4: Opo.
8: Pangatlo is the mga bahay na nasisira, no, na fully constructed yung bahay. Alam mo naman, rural community,
4: opo,
8: sa dulog ng Davao region yan, no?
4: Mm-hmm.
8: So, binibilang pa ito ngayon. So, of course, pag-impact mo yung problema nila is of course yung assessment ng total infrastructure damage para maumpisa na at ma-process na natin for early recovery and even rehabilitation and recovery long term.
4: Mm-hmm.
8: Yun yung sa bayan na Jose Abad Santos.
4: Opo.
8: So lumipad kami sa bayan na Sarangani,
4: mm-hmm,
8: an island municipality or popularly known as Balot Island.
4: Opo.
8: Ang problema doon, number one, is yung mga kabahayan rin na nasira.
4: Mm-hmm.
8: Number two, tubig din, no? Number three, ang pinaka-urgent, yung port nila that is supposed to be the commerce, trade and commerce, yung pantala nila,
4: mm-hmm,
8: nasira din, no? So, of course, number four nila is of course yung mga agricultural crops din na nasira.
4: Mm-hmm.
8: So, yung Davao City naman, dito tayo sa Davao City.
4: Opo.
8: At na-report naman natin yun na may mga private buildings na nasira, may mga paralang din nasira ang Davao del Sur, including Davao del Sur.
4: Mm-hmm.
8: But of course, makafocus tayo sa in terms of Davao region is yung municipality of Sarangani.
4: Okay, Sir Ednar, no, huling tanong na lang. Siguro panawagan nyo sa ating pamahalaan, ano yung mga pangunahing kailangan po natin dyan na agaran po?
8: Well, kasama ako sa pamahalaan. In fact, yung mga problema, may mga solutions na kami napag-usapan with USEC Harold Cabrera Sandon, the SWD Regional Director, DPWH, DOH, pati iba pa. For example, okay, tubig. Ang tubig, meron tayong arrangement with the Davao City Water District, at least 50,000 bottles of water dadalhin doon. Number two, yung food items. So, meron ng bilang na i-transport from Davao City to...
4: Sir Ednar, naputol ho ang audio niyo ulit. Nawala po. Sir? Sir Ednar? Okay, sige, mukhang mahina ang signal dyan sa Davao again. Maraming salamat po, Ednar Dayanghirang ng OCD Davao Region. Ingat po kayo dyan, sir. Inutos na ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang work from home arrangement para sa mga empleyado ng Senado. Ayon kay Senator Vicente Soto III, ito ay matapos ang seryosong banta sa seguridad batay sa impormasyong ibinigay ng NBI. Sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na may mga ulat ng pagkadismaya sa Armed Forces Services mula batalyon hanggang regional levels. Pero kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang kredibilidad ng ulat dahil mula ito sa NBI na siya mismong lumabag umano sa seguridad ng Senado. Nagbabala naman si Palace Undersecretary Claire Castro na mananagot sa batas ang mga nagtatangkang manggulo.
9: It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
0: Congressman Benny Abante, sinampahan ng kasong libel at cyber libel ang 18 dating bodyguards ni Zaldi Co.
4: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
10: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa Purok Kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng Health Education at Promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang Purok Kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
18: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
19: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
17: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
20: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
17: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
21: Mas

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga,
0: at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos,
1: pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Makakasama natin ngayon ang political analyst at isa sa host ng 4 Alas na si former Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon po, Secretary Llamas, and welcome back sa Arangkada Balita.
1: Magandang hapon, Ninya, Jack. Kamusta kayo?
0: Sec, may sinasabing banta daw sa Senado ayon kay NBI Director Matibag. May info po ba kayo kung totoo ito?
1: Well, hindi naman nakakagulat, Ninya, dahil sa mga pangyayari nitong nakaraang mga linggo. Kung maalala mo, unprecedented yung nangyari sa ating Senado. Merong habulan, merong putukan, merong iyakan, merong agawan ng liderato ng ating Senado. At kahit nga ngayon, hindi pa tapos itong dramang ito. At nakita rin natin last week, yung mga supporters ng dalawang kampo ay nagkasalubungan, nagkabatuhan, at ang sinisigaw ng mga supporters nga nila Alan Peter ay sunugin ang Kongreso, sunugin ang Malacañang. Kaya yung mga lumalabas na mga Marites na may mga plano na mas malalaking mobilisasyon na posibleng mag-climax sa Independence Day sa June 12, ay siguro ay sineseryoso ng ating gobyerno at ng mga law enforcement agencies ng gobyerno. Ang balita ko nga, nagkaroon ng command conference late last week para pag-usapan itong possible security threats na ito. No? Kaya hindi siya nakakagulat, no? Pero usually pag ganyang klaseng mga sitwasyon, you hope for the best, prepare for the worst. Kaya tingin ko yun yung pinaghahandaan nila. Kung sakaling magkaroon uli ng ganyang klaseng konfrontasyon between supporters ng gobyerno at detractors ng gobyerno, supporters ni Alan Peter at supporters ni Win Gatchalian, ay mapigilan na ito ay mag-deteriorate into a big security issue.
0: Yun na nga po. And kasi nga, nangyayari po ang awayan na to sa gitna ng isang matinding trahedya na nangyari po dyan sa Mindanao. Na correct. Mga kababayan po natin ay naapektado sa lindol na ito kung saan 37 na po ang namamatay. Parang nawawala yung totoong focus ng Senado, lumalabas na baka, di ba, feeling ng taong bayan ay insensitive sila o nagbubulag-bulagan o bingihan dahil away-away sila dyan habang nagsasuffer po ang ating mga kababayan sa Mindanao.
1: Yes, pero yung iba naman kasing mga senador ay gusto nga matapos na nang mabilis itong usapin na ito, itong krisis na ito sa Senado, para makabalik na sila sa functions ng Senado, ng institusyon. Dahil nadudurog na yung Senado as an institution these past few weeks na halos wala ng kredibilidad, wala ng suporta, at bumabara yung mga trabaho ng gobyerno. Dahil kung may impasse sa Senado, yung mga legislations na mahalaga, halimbawa itong Freedom of Information Bill na pumasa na sa lower house, itong Anti-Dynasty Bill na pumasa na sa lower house, hindi yan naaabante kung wala yung Senado, kung wala yung BICAM. Kasama rin dyan itong budget para sa next year, nasisimula na in the next 2 weeks. Kung ganyan pa rin yung gulo sa Senado, makakaproblema yung ating budget. Ikatlo, yung mga promotions. No? May mga general na pag hindi sila na-promote ng isang taon bago sila mag-retire, never na sila mapopromote at hindi nila na makukuha yung benefits nila. At daang mga tao sa gobyerno na naghihintay ng promotion, naipit dyan sa Senado. Pero mukhang medyo nare-resolve na yan. Dahil ang kinikilala na ng eksekutibo, ang kinikilala na ng lower house, ay yung majority leadership ni Win Gatchalian. No? At mismo sa records ng Senado, sila yung napapasok sa Senado. Kaya medyo patapos na yan. Pero siyempre, yung mga natalo ay iba sa samang loob. Kaya hindi malayo na yung iba sa kanila ay manggulo, lalo na karamihan sa kanila ay may kaso ng mga kung ano-ano, plunder, obstruction of justice, crimes against humanity, corporate crimes. So baka yung iba sa kanila, ang tingin ay wala nang mawawala sa amin kung kami ay manggugulo dahil makukulong lang din kami, katulad ni Jinggoy. No? Kaya lalong lumalaki yung possibility ng gulo dahil nga hindi lang dito sa awayan sa posisyon sa Senado, kung hindi yung mga posibleng mga senador na magsimula ng makulong, katulad ni Jinggoy, Bong Revilla, etc.
0: Ayun nga po. So ano po ba ang reaksyon ninyo dito sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na Senate of Malacañang ang nasa mayorya ngayon? At sumagot naman itong si Senator Raffy Tulfo na ang grupo ni Senator Cayetano ay Senate of DDS.
1: Well, magpapatuloy yung ganyang batuhan. No, yung ganyang batuhan. Pero sa dulo, sino ba yung i-recognize na authentic Senate leadership? At dalawa yung kurso dyan. Yung isa ay sa Supreme Court. Pero usually, ang Supreme Court hindi makikialam sa ganyang klaseng internal dynamics ng isang co-equal branch of government. Kung sakaling makikialaman sila, it will take some time, baka nga taon pa. At kailangan mapatunayan na mayroong constitutional crisis. Ibig sabihin ay either way, hindi ma-resolve yung leadership crisis na yan. Pero ngayon, yung ikalawang pamamaraan ay yung sino ba yung i-recognize ng executive ng Malacañang, sino yung i-recognize ng lower house. Mukhang meron namang ganun na. Ang kulang na lang ay yung sino ba talaga yung Senate President. Sabi kasi, kailangan ng 13 votes at sa ngayon parang kulang pa lang isa. Pero kung sakaling magkaroon ng special session this week or next week, malamang may ganong klaseng resolution na. Malamang may isa o may 13 na yung leadership ng Senate at that point, no?
0: Opo.
1: Kaya tingin ko papunta na ron more or less na resolved na de facto, de jure, pero para matuldo ka na yan, ay para masigurado ay siguro yung isang boto na madadagdag sa majority ang tutuldok diyan. Although sinasabi ng ibang legal luminaries, natuldo ka na. Dahil meron kang majority of 12 at yung kabila ay 10 lang.
0: Opo. Kaso nga po, ayun na nga, yung special session inaantay kasi ng marami. Pero yun nga, sinasabi nyo ngayon na mas siguro, mas hindi ka-questionin ito kapag 13 yung magpe-preside dun sa special session na yun. At meron talagang nakatalagang Senate President, hindi pro-tempore, hindi temporary, hindi dalawang Senate President.
1: Yes.
0: Kailan mas clear para sa taong bayan kung sino ba talaga ang Senate President?
1: Yes, no. Kaya habang hindi na re-resolve yan, may mga puwersa na gustong manggulo for different reasons, no. Yung iba, yung katulad last year, may nagtutulak ng revolutionary junta. Neither the government, neither the Duterte. Yung iba may nagtutulak na dapat yung vice president ang mag-succeed sa presidente dahil hindi natuloy yung impeachment ng presidente. So may mga iba't ibang mga puwersa na iba't iba yung mga layunin na nakikita nila dahil sa gulong ito ay pwede silang makasingit.
0: Opo.
1: Kaya nagle-level up din yung ating security forces para pigilan sila.
0: Opo. And ito pa po, anong masasabi niyo dun sa pagbawi ng 18 ex-bodyguards or yung 18 ex-marines ang nauna nilang pahayag na nabigyan na si Senator Loren Legarda ng maleta? Pero ngayon ay yun nga, binawi. Pero idiniin naman nila si Senator Mark Villar.
1: Yun nga, medyo weird kasi yung testimony nila, yung affidavit nila. Dahil meron silang previous affidavit, tapos binago uli. So, ang may kasabihan nga sila dyan doon sa falsis in uno, falsis in omnibus. Kung merong namali na bahagi, yung kabuuan parang mali. No, may ganun silang sinasabi. Kaya medyo nawiwiken yung kanilang testimony dahil nagbabago. No, nung tinawag sila mga bayani ni Loren Legarda, kasama pa si Loren Legarda sa mga binigyan ng maleta, no? Tapos after noon, nag-sorry sila at binago nila, hindi na kasama si Loren Legarda. Tapos ngayon ay sinasama nila uli si Mark Villar. So ano ba talaga? No? Ano ba talaga nangyari, no? Sabi nga ni Senator Soto, hindi pa ako senador nung binigyan ako ng maleta, no? Naging senador lang ako last May. At yung allegedly na binigyan ng pera na staff ko 2015 pang pumanaw. No? Ganun din yung sinasabi ni Laila De Lima na hindi pa ako congressman yan Nakakulong pa ako, di ba, ng 7 taon. Ba't naman may magbibigay sa akin ng maleta? So nabago yung istorya, hindi na maleta, ako na lang, paper bag, tapos yung paper bag naging envelope. So yung ganyan ba, nababawasan ng credibility yung testimony nila. At ngayon, inaayos na daw nila yung individual testimony o affidavit. Ngayon kasi yung affidavit nila, isa lang eh, para sa 18. Eh, hindi naman pwede na isa lang. Ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, magkakasama yung 18. No? So, yung mga ganyan bang mga weaknesses ay kailangan nilang ayusin para maging credible yung kanilang testimony.
0: Yun nga, at balita ko, marami pang pwede mag-witness. Eh. May sinasabi, may pito pa, meron pang more witnesses na ipepresent itong si Attorney Baligod. Pero speaking of sino kaya yung magiging number 13, sino po ba sa tingin nyo ang maaaring mag-jump ship?
1: Well, kung makikita mo yung kanilang attendance doon sa kanilang blue ribbon ni Alan Peter tsaka ni Marcoleta, apat yung wala. Anim lang yun nandoon. Siguro baka isa ron sa apat na yun. No? Sino ba yan? Dalawang Bilyar, isang Bongo, at isang Joel Villanueva. No, hindi natin sigurado dahil lagi ko nga sinasabi sa inyo, until it happens, it didn't happen. Yes. So tingnan natin in the next few days kung sino dyan sa posibleng apat na yan ang tatalon. Kung hindi isa, baka dalawa. Hindi natin sigurado. Pero dun sa mahalagang Blue Ribbon Committee meeting nila, last Thursday, unang beses na sila ay nagpakita pagkatapos nilang hindi sumipot sa session, dapat ay nagpakita sana sila ng solidong 10. Pero 6 lang ang dumalo eh. So anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin nun ay yung 4 ay nagdadalawang isip? No, so doon lang gagaling yung mga Marites na may tatalon.
0: Ayan po. Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
1: Salamat din, Ninya.
2: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete para malaman ang sitwasyon sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol doon. Patuloy na kumikilos ang DSWD katuwang ang Philippine Air Force para mabilis na maihatid ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Nakaantabay rin ang Health Department para sa mga pangmedikal na tulong ng mga biktima. Nakamonitor naman ang DepEd sa mga eskwelahang gumuho pati na rin ang bilang ng mga estudyanteng apektado ng lindol. Ayon naman sa DICT, mabilis at stable na ang internet sa ilang apektadong lugar. Ayon naman sa DPWH, ininspeksyon na nila ang ilang saradong kalsada at inaasahang mabubuksan ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sinilip din ng DPWH ang ilang tulay sa Davao at tiniyak na ligtas pa itong daanan.
0: Umakyat na sa 13 ang bilang ng namatay sa General Santos City dahil sa malakas na lindol. Patuloy naman ang paghahanap sa ilang biktima ng mga gumuhong establishmento. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
3: Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ng merchandiser sa isang grocery store na si Joey DeLubio at ang kanyang kasamang assistant manager na si Babylyn Angkan. Kabilang sila sa 4 na missing matapos gumuho ang mga gusali sa pinagtatrabahuan nilang establisimiento nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes, June 8. Nananatili pa rin hindi fully operational ang mga business establishments sa General Santos City dahil hindi pa rin tapos ang isinasagawang assessment ng mga otoridad. May payo naman ng isang safety advocate na si Engineer Sterling Sanyado sa lokal na pamahalaan ng GenSan.
4: Tignan ng maigi ng ating LGU ang mga buildings and not to prematurely announce na safe, not until na totally na-inspect talaga through engineering talaga na processes na kagaya nung sinabi ko earlier na magkaroon ng non-destructive test yung mga rebound hammers, mga scanners natin na makadetect.
3: Sa ngayon ay pumalo na sa 13 ang nasawi sa malagim na trahedya habang nasa mahigit kumulang 2,000 pamilya naman ang apektado. Naabutan pa ng news team ang kaisa-isang anak ng isa sa mga nasawing empleyado din ng mall na nagproseso ng mga dokumento ng kanyang ina upang ito ay makakuha ng mga benepisyo.
5: The process may karoon sa yahang death certificate kaya para po makakuha mga burial permit at saka assistance ma'am ba?
6: Pero nakatag natin siya assistance na wala.
5: Wala pa ma'am. Mag-start ba lang after na ni ma'am.
3: Nangako naman ang LGU ng GenSan na tutulong sa mga pamilyang naapektuhan, lalo na sa mga pamilya ng mga biktimang nasawi.
7: And ongoing po ang process ng ating City Social Welfare and Development Office sa pag-consolidate ng mga ulat upang makuha nila ang mga reports po para sa agarang tulong na maibigay ng local government units sa mga affected po.
3: Maliban sa General Santos City, apektado rin ang ilang mga residente sa Karatig Bayan gaya ng Alabel sa Sarangani Province na nagkabitak-bitak ang lupa sa isang beach resort. Samantala, hindi pa rin nakatawid mula sa Balut Island ng isang netizen na si Jane Marie Andico matapos makansela ang biyahe ng mga lansya mula sa isla papunta sa Jose Abad Santos. Habang dito sa Jensen City, sinisika pa rin ang mga residente na makabangon at makabalik sa normal ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng paunti-unting pagbukas ng mga business establishments. Dumami na rin ang mga sasakyang makikita sa daan kumpara kahapon na halos walang dumadaan sa kalsada. Mula dito sa Jensen City, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Napasok ng PRTV News ang General Santos City na isa sa mga matinding tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol dyan sa Mindanao. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon dyan. Live, may umaarangkadang balita, si Christian Bascones. Christian, kumusta na dyan?
8: Alam mo niya, totoo ang sinasabi nila dito sa General Santos City na nabalot ng katahimikan ang buong Jensen, no? Particular na dito, nandito tayo ngayon sa The Jungas North. Bakas pa rin sa muka ng mga residente ang lungkot dahil sa naiwan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon sa Mindanao. Itong kinatatayuan ko, ito yung nag-viral na fast food chain matapos makuhanan noong mga oras na bumagsak ang buong gusali. Ito na ngayon ang itsura niya ngayon. Kilala ang Jensen sa kanilang pagbati na magandang Jensen, pero kulay ang buong syudad, no? Pero ngayon dahil sa iniwang pinsala ng malakas na lindol, parang nagmistulang wala ng kulay ang Jensen. Mga malalaking gusali ang nagkaroon ng pinsala. May mga mangilang-ilang maliliit na negosyo ang nananatiling bukas pero matumal pa rin ang kita. Hanggang ngayon wala pa rin kuryente kaya maraming establishmento ang hindi pa rin nagbukas kaya apektado ang mga hanap buhay. May mga manggagawa ang bumalik kanina sa kanilang mga pagtatrabahuan sa dasal na bumalik na sa dati ang kanilang buhay. Marami-rami na rin kasing nagsitigil trabaho dahil arawan ang bayad sa kanila. Dahil wala pang abiso kung kailan babalik ang supply ng kuryente, wala pang katiyakan kung kailan magbukas ang mga establishmento. Sa pag-ibag-usap natin sa ilang mga residente dito, isang tricycle driver, ikinento niya sa atin kung ano ang epekto sa kanilang hanap buhay. Ito, pakinggan po natin.
9: Sobrang takot, kaba, tapos alala sa pamilya, tapos yun, unang-una sa mga ano natin, sa mga people natin, sa mga ano, yun lang, takot, walang masyadong maiisip, kundi ano lang, safety first, yun lang.
10: Sir, yung araw-araw namin na hanap buhay sa pagmamanahin pasahero, naging kawalan talaga sa amin to.
11: Yung dati mong kita magkano rin yung kita mo ngayon?
10: Dati mga ganitong oras maka 800 na kami. Ngayon magkano ka? Tira namin 60 pesos.
8: Nidya, alam mo, habang nagre-report ako sa parang kada balita ngayon, may naramdaman na naman tayong panibagong aftershocks, no? Lumindol o yumanig yung itong kinatatayuan natin ngayon, tila nagduduyan itong lupa, no? Kaya medyo kanina nanginig din tayo habang nagbabalita live mula dito sa Jensen. Ninya,
0: Christian, okay, sana nasa okay ka lang, ano? Kasi sabi mo nga may aftershocks ngayon lang. Gaano kalakas yung naramdaman mong aftershocks na yan?
8: Para sa mga senior citizens siguro, i-describe ko, madali silang mahihilo, no? Kasi parang nasa duyan ka habang nakatayo dito, no, sa may gilid, no? Kaya medyo parang na experience natin. yung paghilo din ninya.
0: Oo. At nasa tapat ka nga, niya nga nag-viral ano, na Jollibee. Ayan na yung itsura niya ngayon. Meron pa bang ongoing na search and retrieval operations? Ano bang balita dyan? Lahat ba nang nandyan nung araw na yon ay nakaligtas?
8: Sa taas na nitong fast food chain ng Jollibee, no? Merong isang radio station, pero lahat ng mga tauhan na nagtatrabaho kapwa sa Jollibee o sa fast food chain at sa doon sa radio station ay ligtas na sa mga oras na ito. So ngayon ang ginagawa ay tinitignan, ina-assess ng LGU itong ang gusali at nagsasagawa pa rin ng clearing operations matapos ang malakas na lindol niya.
0: Oo. And may balita ka ba doon sa ospital dyan? If I'm not mistaken, tama ba? St. Elizabeth Hospital? Na yung iba raw mga pasyente ay hindi na tinatanggap or nagpapalabas sa mga pasyente kasi nga baka magkaroon ng aftershocks at mag-collapse yung ospital.
8: May mga nadaanan tayong kanina mga establishmento, Doc. Ayan din yung ating i-verify na natanggap nating impormasyon noong oras na dumating tayo dito sa General Santos City. No? Kasi hanggang sa ngayon, sarado pa yung, wala pang operasyon yung kanilang airport. Kaya mula sa Davao, doon kami nag-land. No? Mula sa Davao, kumiyahe kami ng 2 oras papunta dito sa General Santos City. So tinitignan natin yung mga gusali. May hospital tayong nakita na kumbaga sinara at limitado raw yung pinapapasok at yun yung i-verify natin kung ito bang mga pasyente paano ako accommodate, no? May mga ibang hospital pa ba yung magbubukas para sila ay matanggap niya.
0: And also walang kuryente, no, Christian? Brownout pa rin dyan sa Jensan.
8: Kanina tinanong ko yung mga ilang mga nagtatrabaho sa mga business establishments na bumalik dito, no? Sabi nila wala pang abiso kung kailan babalik yung supply ng kuryente, pero gladly sa kinatatayuan natin ngayon, no, merong itong poste ng kuryente, street light. Ito lang yung
0: street
8: meron.
0: Light. Yes.
8: Oo. Na nakikita natin na bukas sa mga oras na ito.
0: Tsaka yung parang may ibang establishment sa likod mo na parang may ilaw, pero yung mga bahay sa likod mo sa bandang kaliwa, walang ilaw, ano? Brown out sila dyan. Kung kailangan pa naman nila ng ilaw, ano? At ikaw rin, kasi kahapon kausap natin si Noreen Igonia, parang saan ka magsistay dyan, di ba? Anong hotel or anong mga place na maaaring safe at walang banta ng, you know, collapsing, Christian?
8: Ako po, ito nga yung naging problema ng ating mga kaibigan, kasamahan sa media dahil nagkaubusan ng mga hotel, no, na meron pang mabukas na mga accommodations. Kasi yung iba, hindi na nag-operate o hindi na nagbukas kasi wala silang generator set. Yung iba naman, yung katahilanin nila, abay mataas yung, kumbaga mahal yung krudo, kaya hindi na nila inoperate itong mga generator sets na meron sila. Kaya maraming mga hotel ngayon ang sarado until now. Kaya namaswerte tayo, nakakuha tayo mula sa nagbigay ng impormasyon yung kasama natin sa media na may isang hotel pa yung pwede nating matuluyan.
0: Oo, sana hindi yung mataas, ano, yung para may first floor lang, di ba?
8: Actually na, ito mabanggit ko lang, no? Nararamdaman pa rin natin yung paunti-unting kumbaga paggalaw ng lupa dito ninyo sa kitatatayuan natin sa GenSat.
0: Oo, grabe. Padama mo nga sa amin yung sitwasyon dyan, ano, Christian, gano'ng kalaki ang pangamba ng mga tao at mismo ikaw na pumasok sa mga yan, natitira mga establishmento dahil sa mga bitak at walang humpay na pagyanig.
8: Mayroon pa tayong hindi nakuhaanan kanina, no, dahil sa napamadali tayo pumunta dito sa mismong location, no. May nakita tayong medyo mga nanluluha pa, mga manggagawa. Kasi nga, hindi nila lubos maisip na mangyari ito at sa dasal nila na sana'y pagkabukas ay bumalik sa dati. Yung buhay nila, ay sinadya nila yung kanilang pinapasukan kahit ito ay wasak na at dumapa dahil dito sa malakas na lindol. Ang sabi ng iba, kakapit sila sa kanilang kumbaga kilalang salita dito sa Jensan, itong tinatawag na Barug Jensan. Ibig sabihin, babangon muli ang Jensan. Ito ang sabi nila.
0: Ayan, maraming salamat Christian Bascones at ingat kayo dyan.
2: Nagpadala ang Tingkog Party List ng mga local team sa General Santos City para maghatid ng agarang ayuda sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pamamagitan ng Tingkog Center Tacorong at Tingkog Center General Santos, namahagi ang grupo ng 300 relief packs na naglalaman ng ready-to-eat food at bottled water para sa mga residente, pasyente, health workers at emergency responders. Magpapatuloy ang relief operations ngayong araw sa mga ospital at iba pang apektadong lugar habang naghahanda ang mga volunteer ng karagdagang relief packs para sa distribution.
0: Sinampahan ang kasong libel at cyber libel ni Manila Congressman Benny Abante ang mga nagpakilalang dating marino. Kaugnay ito sa pagdawit sa kanya sa alegasyon ng pagtanggap ng mali-maletang pera. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: Mariing itinanggi ni Manila 6th District Congressman Benny Abante ang paulit-ulit na ibinabatong mga paratang laban sa kanya ng mga nagpakilalang ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldy Co. Ayon sa sinumpaang salaysay ng 18, kasama si Abante sa mga kongresistang nakatanggap umano ng mali-maletang pera. Kaya naman nagtungo ngayong Martes si Abante sa Manila Prosecutor's Office para sampahan ng kasong libel at cyber libel ang mga 18 individual, pati na rin ang kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod at isang media network entity. Sa kanyang complaint affidavit, pinasinungalingan niya ang mga alegasyon. Ayon kay Abante, mali, walang batayan at nakasisira sa kanyang reputasyon ang mga paratang na isa siya sa mga tumanggap ng umano'y kickback. Tinuligsari ng mambabatas ang paglalantad ng mga paratang sa isang press conference bago pa man ito maisailalim sa isang formal na imbestigasyon ng mga kaukulang ahensya. Ayon sa kanya, ang mga dokumentong inilahad noon sa publiko ay hindi pa pinirmahan o napanumpaan ng mga nag-akusa. Iginiit din ni Abante na hindi niya kilala o nakasalamuha ang sinuman sa mga nagpakilalang dating bodyguard na nag-uugnay sa kanya sa umano'y delivery ng pera. Dagdag pa niya, mayroong mga pagkakaiba sa nilalaman ng mga naunang dokumentong ipinakalat sa media at sa mga sumunod na sinumpaang salaysay na iniharap sa Office of the Ombudsman. Dahil dito hinihiling ni Abante sa prosekusyon na maglabas ng finding of probable cause at isampa ang mga nararapat na kasong kriminal laban sa mga respondent. Matatanda ang nauna ng magsampa ng mga perjury at cyber libel case si dating Senador Antonio Trillanes IV, gayon din sina ML Party List Congressman Laila De Lima at Senator Erwin Tulfo laban sa 18 individual. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Kumuha nga tayo ng opinyon ng isang legal expert, walang iba kundi si Dean Maria Soledad Margarita Derikito Mawis ng LPU College of Law. Magandang gabi, Dean Mawis, at welcome back po sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi po at ulit na marami pong salamat po sa inyong pag-anyaya. Good evening.
2: Yes, Dean Mawis, alam naman natin na lahat tayo bilang mga Pilipino ay gusto natin talaga ng accountability pagdating nga dito sa flood control anomaly na ito. Pero ang problema, itong mga pinipresent sa atin na mga witnesses, parang marami ang nagkwe-question sa kanilang credibility dahil pabago-bago sila ng kanilang mga statements. Ano po ang komento nyo dyan?
13: Alam niyo po, pag nagbabago-bago po ang kanyang nilalahad, lalo kang nagdududa. Pagiging hindi ho consistent sa storya po, lalo kang nagtatanong. Kaya ho, nasasampahan siguro po sila ng demanda dahil hindi na ho consistent ho yung storya niya. At dahil po doon, okay, hindi ho natin maaalis po dun po sa feeling nila yung nasisiraan mo ang kanilang reputasyon, na humihingi na at ilahad na po yan sa korte. Kaya lang ho, dahil criminal case, kailangan mo muna pong dumaan ho sa Office of the City Prosecutor. At karapatan ho yan ang mga nagsasabi, yung sinasabihan nilang kasama.
2: Pero Dean, hindi kaya parang napapahamak nga itong 18 ex-bodyguards nga po na nagpakilalang Marines? Dahil kumbaga sila yung nagbibigay ng statement, pero sila yung nakakasuhan. Hindi naman yung mga parang kung sino man yung handler nila.
13: Alam niyo po, hindi po totoo po yan, no? Siyempre kung ang whistleblower ay nag siya ho ang nagpalabas, di ba? At yan ho ang ginawa. Siyempre, malaki hong, kumbaga, nilalahat, you know, they're already telling the people, buhay na nila to, gusto nilang magsabi, okay? Pero sir, siyempre, isipin din ho natin, yung poong na naniname nila as people, hindi naman ho sila makapaglahad ng kanilang kontra-ebidensya.
14: Mm-hmm.
13: Kaya, talaga pong ganoon ho ang nangyari. Ang name of the game ho dyan is consistency. Siguro po, nabubutasan po sila ngayon. Ito ho mga 18 Marines po natin na talagang imagine to come out in the open at sabihin, itong mga tao to, ito liable to, ito, ito yung pinagbigyan namin. Aba, hindi ho biro ho yan.
14: Mm-hmm.
13: Hindi biro magsabi na itong mga taong to ay parte ng isang malaking katiwalian.
14: Mm-hmm.
13: Pero ho, nabubutwasan po sila dahil ho, pabago-bago ho ang kwento. Meron ho silang sinama noong una, tapos biglang meron silang tinanggal. So, ang sa tingin ko ho dyan, para ho maging kapanipaniwala ho, consistency is the name of the game. They have to be very consistent.
14: Yun nga, Dean Mawis, no? Kasi ito yung binigay nilang statement, lahat tayo gusto natin accountability, pero hindi naman pwedeng pipiliin lang natin kung alin dun yung totoo. Kumbaga tayo, nakita natin pa iba-iba yung statement, paano natin masi-sift through kung alin yung mga totoo at hindi?
13: Alam niyo po, kaya nga ho siguro dali na ho yan sa korte.
14: Mm-hmm.
13: Dahil sa korte ho, yan, may right to cross-examination, di ba, maglahad ka, pwede kang i-cross-examine, at saka findings of fact.
14: Mm-hmm.
13: Remember ho sa Senado naman ho, yes, kung factual, but in aid of legislation. Yung pag-ano naman ho ng investigation is more of in aid of legislation. In fact, hindi mo naman ako cross-examine yan. Hindi katulad ng extensive cross-examination ng sa korte, no?
14: Mm-hmm.
13: So siguro kaya ho itong mga taong napangalanan ay dinadala ho sa labas ng Senado,
14: mm-hmm,
13: para ho sila magkaroon ng pagkakataon na sa tingin nila ay ituwid ang mali.
14: Mm-hmm.
13: Oo, siguro yun ang paraan ho nila kasi nga ho, hindi ho sila makapagdanong ho doon sa Senado. Yun ay aking pananaw lamang, no? Kaya pinipili ito nilang mailabas po dito po sa Senado.
14: Okay, Dean, huling tanong na lang po siguro, no? Tungkol nga ito, of course, meron power struggle nga sa Senate and nalalapit na yung impeachment trial ni VP Sara at malapit na rin yung SONA.
13: Yes.
14: Tingin nyo dapat nang pumasok ang Supreme Court para ma-resolve na to, or tingin nyo aabot... paano ito makaka-apekto sa malapit na trial?
13: Opo. Unang-una ho, the Supreme Court on its own, kung ang magagaling ay initiative ay Supreme Court, hindi po mangyayari po yan.
14: Mm-hmm.
13: Kailangan po may magsampa ng demanda sa Supreme Court ho at maging issue ho ya ang nangyayari sa Senado. Doon pa lang ho magkakaroon ho ng pag-aaral at pagdidesisyon ng Supreme Court. We cannot expect the Supreme Court on its own, mm-hmm, to just issue a decision without a case being filed. Dapat ho may magsampa ho ng demanda at ngayon sasabihin ho ng Supreme Court, siyempre, kung yan ay bibigyan ho, yan ho ba ay political issue,
14: mm-hmm,
13: yan po ba ay justiciable issue, na kung saan irurule ho nila muna ho yung kung ano man ang nailatag sa kanya. Hindi po natin dapat asahan na ang Supreme Court on its own ay magsasalita o magbibigay ng opinion kung wala naman pong nasasampang demanda.
14: Okay, nako, maraming salamat din, Mawis, sa oras.
13: Maraming salamat din po.
14: Okay. Magandang gabi po at ingat po kayo.
13: Thank you po at maraming salamat.
14: Itinanggi ng Malacanang ang paratang ni Senator Alan Peter Cayetano na may dalawang Senado ngayon. Naniniwala rin ang palasyo na dapat managot si Senator Cayetano sa mga naantalang trabaho sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni J.M. Pineda.
15: Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauwi.
16: Tahas ang kinontra ng Malacanang ang patutsada ni Senator Alan Peter Cayetano na may dalawang Senado ngayon, ang Senado ng Malacanang at ang Senado ng Pilipinas. Sabi ng palasyo, iisa lang ang Senado at ito ay pinamumunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Hindi rin naniniwala ang palasyo na magkakaroon ng constitutional crisis, lalo pat papalapit na ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero dalawa ang gustong mag-presiding officer dito.
15: Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
16: Inaayos na rin umano ang special session na ipapatawag ng Pangulo. Pero dapat daw ang mga senador muna ang mag-ayos ng kanilang sariling gusot at bubog.
15: Ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo. Dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado. Dapat unahin ng mga senador natin ngayon ang taong bayan, hindi ang sariling interes o ambisyon.
16: Utang na daw ni Cayetano sa publiko ang tila saradong isip nito at pamimilit sa kanyang liderato na nagriresulta pa sa naantalang trabaho sa Senado.
15: Sa katulad po ni Senator Alan Cayetano na nagpipilit na kilalanin pa siya bilang Senate President. Katulad na noong nangyari noong nakaraan sa House of Representatives na ayaw niyang bumitaw sa pagiging Speaker of the House kahit na merong term sharing agreement. Gustuhin man po ng Pangulo. Pero kung isang tao ay magmamatigas, sagot na po niya to sa publiko. Sagot na po niya ito sa taong bayan. Dahil dito sa gulong to, marami po nabibinbin na bills, marami nabibinbin na resolutions, marami po nabibinbin na trabaho.
16: Tinawag naman ni Castro na basura ang lahat ng mga sinasabi ng mga nagpapakilalang ex-bodyguards ni former Congressman Zaldico na pumunta mismo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Itinakda ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference laban kay Vice President Sara Duterte sa June 18, 2026, Huwebes. Sa liham na ipinadala ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, hinikayat niyang dumalo mismo ang pangalawang pangulo at ang House Prosecutors, kabilang sa tatalakayin ng ilang rules and regulations sa pagdinig, presentation of evidence at pag-set ng mga petsa ng trial. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
14: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada!

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon,
4: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.

Paterponya, walang foul play ayon sa mga pulis. Ina ni Paterponya, naghihirag-bis, pagbubugay at pag-alala sa dalawang yumaong atleta, bumuhos. Exclusive, 12 anyos na babae, ginahasa umano ng sariling ama at lolo. Mga suspect, arestado. At Coco Martin at Julia Montes, handa nang yanigin ang Prime Time.

Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Box!

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Umabot na sa 37 ang mga nasawi sa malakas na lindol sa Soccsajen Region ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, nakapasok o napasok ng news team ang bayan ng Glan sa Sarangani kung saan wasak ang mga bahay at hindi madaanan ang ilang tulay. Live mula sa Glan Sarangani ng Papa Grol, Rafael Bossano Rafi, gaano katindi ang pinsala dyan?
1: Alvin, alam mo sa ngayon nga, hindi pa rin talaga makakating ng mga sasakyan kung ito ay galing sa labas ng Glan, no? Yung poblasyon ng Glan, dahil nga yung tulay na nasa aking likuran ay lubhang napinsala. Kaya kaninang tanghali ay nagpasya mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa Rangani na tuluyan ng tanggalin yung isang bahagi ng tulay para nga maiwasan na yung peligrong posibleng maidulot ito. Pumasok tayo sa mga unang bahagi ng bayan ng Glan at doon nga natin nakita yung kalunos-lunos na sinapit ng lugar na yan. Ganun na rin ang mga residente yung nakatira doon. Tanghali pa lang, inabisuhan na ang mga residente na puputuli na ang Sapu Bridge papasok ng bayan ng Glan. May mga pumiling umalis habang meron ding pumasok sa bayan, kabilang ang news team. Dito tumambad ang sangkaterbang landslide na hindi sinanto ang mga sasakyan, pati na ang mga bahay. Si Benjamin napabuntong hininga na lang nang ipakita ang napulbos na tirahan.
2: Masama ang loob, lawas ko, parang na ano akong puso ba. Tingin ko sa mga bahay ko, ano naman ito, mga ko? Paano nang mga bata ko doon hindi na katulog? Pagkain ko, parang walang laman ang tiyan ko ba?
1: Pati ang bahay ng kanyang kapatid, wala nang ibang makita kundi bubong. Papitik-pitik ang signal at walang kuryente sa lugar. Kaya si Renz mahinahong lumapit sa amin kung pwede siyang manawagan sa nanay ng kanyang misis na nagtatrabaho sa Qatar. Gusto sana niyang magandang balita ang masabi. Pero kabaliktaran ang nangyari.
3: Auntie Joya, ito na po nangyari sa bahay. Makikita mo na ito sa IBCBN. Anong reaction mo ngayon? Sana huwag mong padaan sa puso mo. Baka anong mangyari sa pinagpaguran niya. Kaya ito na nangyayari ngayon. Wala kasing masyadong signal dito, sir. Hindi kami makasend ng picture. Wala pang signal. Kasi brand pa dito.
1: Sa patuloy na paglalakad papasok sa Glan, lalong nakapanlulumo ang sitwasyon. Bago yung lindol, napaka-busy nitong daan na to at dinadaanan ng napakaraming sasakyan dahil ito yung main road papunta sa poblasyon ng Glan. Pero ngayon makikita mo, tanging mga tao na lang ang nakakadaan sa kalsadang ito matapos nga magkabitak-bitak yung ilang bahagi ng kalsada kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Makikita mo rin, yung mga bahay dito, hindi mo na makikilala dahil maging sila ay hindi sinanto ng napakalakas na pagyanig.
4: Sir, ayaw mo pa ang motor nila.
1: Ang kapitan ng barangay Kapatan at mga pulis, napagalitan pa ang mga residenteng pilit na inidadaan ang kanilang motor sa sirasirang kalsada. Ayon sa OCD Region 12, ang Glan ang isa sa nagtamo ng pinakamalalang pinsala dahil sa lindol.
5: There are also

0: reported damage of bridges and roads. I just dispatched one Ardena team via chopper, no, to support their communication requirement para makapagbigay sila ng mga updates dito sa atin.
1: Ngayong mag-test ng umaga, pinangunahan ni OCD Administrator Harold Cabreros katuwang ang Philippine Air Force ang paglikas ng mga sugatan mula Balut Island, kasama ang mga senior citizen, isang ina at kanyang sanggol sa mga dinala sa Davao City para maipagamot. Sa Sacangani Provincial Hospital naman, nasa labas pa rin ang mga pasyente at mga kawani habang sinusuri kung maayos ang gusali nito at ligtas nang bumalik sa loob. Marami sa kanila, balot pa rin ang takot dahil sa aftershocks. Sa Pagadian City, nasira ang ilang bahay matapos hampasin ang tsunami noong Lunes. Tinatayang nasa 5,000 residente ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation center.
2: Monica, sunog amo ang kwano,
3: O Alvin, alam mo, ngayon nakikita natin, no, tuloy-tuloy yung paggagawa ng mga tauhan ng DPWH sa tulay na yan. Naabutan pa nga natin, pagbalik natin kanina, na yung huling mga pag-jackhammer sa tulay at nalaglag na nga yan ng tuluyan. Makaraan yan ay nagsunod-sunod na yung pagpasok ng sakkaterbang mga truck bit, dala-dala nila, no, yung mga lupa para tabunan ngayon yung bahaging yan at madaanan na muli. No? Ang target ng DPWH ay matapos yan, kung hindi ngayong gabi ay bukas ng umaga. Pero ang sabi nga nila ay medyo hindi pa sila makapagbigay ng eksaktong oras o time of day, no, dahil nga gusto nilang masigurong ligtas ito. Mahalaga na maibalik, no, yung access dito sa lugar na to para naman yung mga heavy equipment ay makapasok na rin, dahil nakita naman natin kung gaano pa karami yung debris na kanilang tatanggalin, hahakutin, at lalong na yung mga bibigay nilang tulong, no, para sa mga residente doon sa bayan ng Glan. Alvin.
4: So ibig sabihin, Rafi, habang inaayos pa yung tulay, hindi pa makapapasok yung mga tulong mula sa provincial government or national government or kahit galing sa pribadong sektor?
3: Oh, Alvin, kasi ito lang yung tanging daanan, eh. So sa ngayon, hindi pa ang nakakadaan pa lang doon. Nakita natin kanina may mga motor, pero bit-bit o talagang hawak muna nila at hindi sinasakyan. Pero ang maganda naman dito ay doon sa poblasyon ay meron pa naman daw yung mga residente doon na kanilang mga ma-access sa mga tindahan, kaya makakabili pa rin sila ng kanilang mga pagkain. Yung ating pag-iikot doon kanina, may nakita pa nga tayong tindahan at nagtitinda pa ng mga merienda. So pagdating sa pagkain, na hindi pa naman sila nagkakaroon na nakararanas ng challenge o hirap pagdating dyan. Ang pinaka-challenge talaga sa lugar na to ngayon, Alvin, ay yung kawalan ng cellphone signal at kuryente sa ilang bahagi. Kaya yung isang nakausap natin kanina talagang lumapit sa atin para manawagan at ipamalita sa kanyang kaanak sa ibang bansa ang sinapit nila dito sa Glan. Alvin.
4: Rafi, may nararamdaman pa bang mga aftershocks at yung mga kababayan ba natin dyan ay takot pang bumalik sa kanilang mga bahay o back to normal na a day after the earthquake?
3: Oh, Alvin, alam mo, sabi na nga ng FEVOX, no, na posibleng magtagal pa ng isang buwan yung mga aftershocks. Kanina ay may mga kaunting pagyanig pa rin tayong nararamdaman, pero hindi na siya kasing lakas ng 7.8, no, at sana nga, sabi ng mga residente, ay hindi na umabot sa ganun yung lakas ng lindol, dahil nga nananatili pa rin talaga yung trauma sa marami sa kanila, lalong-lalo na sa mga bata. Yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit yung mga pasyente sa ilang ospital ay ayaw pang bumalik sa loob. Bukod kasi sa pag-check sa structural integrity ng mga building, ay nandun pa rin talaga yung kanilang takot matapos nga nilang maramdaman, no, ang ilang pagyanig matapos yung main shock na nangyari kahapon ng umaga. Alvin.
4: Maraming salamat, Rafael Bosano.
5: Kapos na sa pagkain at tubig na maiinom ang maraming residente ng malapatan sa Sarangani na napuruhan ng matinding lindol nitong Lunes. At live mula sa Sarangani, nagpapatrol Francis Orsio. Francis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
6: Karen, imbis nga na sa kalsadang tulay dumaan ang mga residente, sa ilog na lang sila tumatawid para dumaan nga mula dito sa Malapatan papuntang Glan dahil nga hindi na nila madaanan yung kalsada. At dito sa gawing kanan ko, dito pumupunta yung mga residente, bumababa sila papunta dun sa ilog at sumasakay ng balsa at bangka para nga makatawid sa kabilang bayan. At dito rin sa ilog na ito, maraming mga residente ang nakatira sa tabing ilog at karamihan sa kanila ay wala nang matutuloyan matapos gumuho ang kanilang mga bahay. Mga pinagtagpi-tagping kawayan na ginawang balsa ang pinakikinabangan ngayon ng mga residente sa mga bayan ng Glan at Malapatan sa Sarangani. Hindi lang mga tao, kundi pati na rin motorsiklo ang pinagtutulungang isakay na mga nagbabayanihan para makatawid sa magkabilang bahagi ng dalawang bayan. Yan ang eksena matapos masira ang pangunahing tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan dahil sa lindol nitong Lunes. Tinawid ng isang buntis na malapit ng mga anak ang ilog at halos tumakbo na, makaabot lang sa tricycle na babiyahe papuntang ospital. Ang pamilya ni Alvin, sa labas na naglalatag ng matutulugan matapos gumuho sa lindol ang kanilang bahay. Natabunan na ng semento at yero ang kanilang gamit at wala silang naisalba.
7: Wala tayong magawa kasi hindi naman. Diyan lang kami natutulog sa labas kasi delikado masyado pag dyan sa loob.
6: Dagdag ni Alvin, problema rin ng kanyang pamilya ang makakain at maiinom na malinis na tubig. Hindi man tuluyang gumuho ang kanilang bahay, sira-sira at nabasag naman ang karamihan sa gamit ni na Jamharia. Muntik pa siyang hindi makalabas nang matumba habang tumatakbo palabas ng kanilang bahay.
8: Hindi ko na mabuksan yung pintuan ni nata ko. Gumapang na ako dito sa labas. Habang nandyan na ako, nung wala na, na-rescue ako ng kapatid ko. Kasi naiingatan ako kasi may sakit ako sa puso.
6: Naiwan din sa loob ng bahay habang lumilindol ang misis ni Abdul Basit at ang dalawa nilang anak. Nasa General Santos City siya noon na namamasada bilang tricycle driver.
9: Ginapang na lang ni misis para makalabas sila. Yung aking anak na 8 months, okay naman, pero yung aking 3 years ay sa kalukos, sa hanggang ngayon ay parang to trauma pa po siya.
10: Affected man lahat ng barangay, pero as to the major is lahat ng coastal is major kasi yung Cotabato Trench nandito sa coastal. From Poblacion to going to the Sapu Padido boundary of Glan is mga major yan.
6: Sa kabila nito, hindi nila piniling manuluyan sa evacuation center. Marami kasi ang nangangambang gumuho ang mga naturang gusali dahil sa aftershock. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Malapatan, 200 pamilya ang pansamantalang nasa evacuation centers. Karen, 5 na ang naiulat na nasawi dito sa Malapatan, Sarangani. 3 sa kanila ay mga senior citizen, isa ang menor de edad at ang isa naman ay 53 anyos na babae. 2 rin ang hinihinalang nawawala pa at kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad pero umaasa tayong sila ay ligtas habang isinasagawa ang search and rescue operation. At dito rin sa Malapatan, Sarangani, isinailalim na ng kanilang munisipalidad sa state of calamity ang lugar. Karen.
5: Francis, so binanggit, no, kailangan ng malinis na tubig ng ilang mga residente dyan. Tanong ko, kamusta ang kuryente sa ilang lugar?
6: Karen, dito sa ilang barangay sa Malapatan, walang kuryente, no? Wala ring supply ng tubig, kaya yung mga residente, yun yung hinihiling nila na tulong sa munisipalidad, sa provincial government ng Sarangani na sana ay mabigyan na sila ng sapat na supply ng tubig at kuryente dahil nga doon sila nahihirapan at natatakot nga na kapag nagkaroon ulit ng mga aftershocks ay mahihirapan silang makalikas doon sa lugar dahil madilim at wala nga silang sapat na supply. Karen.
5: Francis, ang Malapatan ba ang pinakamatindi ang epekto ng lindol sa buong Sarangani?
6: Karen, wala tayong malinaw na datos kung itong Malapatan ang pinakamatinding nakaranas ng epekto ng lindol na nangyari nga kahapon ng Lunes. Pero ayon sa nakausap natin mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Malapatan, isa sila sa nakaranas ng matinding epekto nitong lindol nga na yumanig sa probinsya. Kaya nga naitala yung nasa 5 nasawi, tapos may pinaghahanap pa ngayon at marami pang nangangamba doon sa posibleng mga aftershocks na inaasahan kasunod nitong malakas na 7.8 magnitude na lindol, Karen.
5: Francis, may mga estudyante ba na apektado dyan? May mga paaralan ba sa lugar ng Malapatan?
6: Karen, sa pag-iikot natin kanina, marami tayong mga eskwelahan, hindi lang dito sa Malapatan, sa iba pang mga katabing bayan nitong Sarangani ay nakita natin may mga eskwelahan na nagbitak-bitak yung mga kanilang pader. Nakita rin natin na kahit yung mga first floor lang o yung mga isang palapag na eskwelahan ay nakita natin may mga natanggal nga din yung kanilang bubungan dahil nga doon sa lakas ng lindol na tumama. Kaya nga rin, idineklara na wala mo nang pasok dito sa lalawigan ng Sarangani dahil nga dito sa malakas na lindol na yumanig sa probinsya, Karen.
5: Maraming salamat, Francis Orsio, nag-uulat mula Sarangani.
11: Walang nakikitang foul play ang pulisya sa pagkamatay ng dalawang basketball player ng Ateneo Blue Eagles na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Bumuo naman po ang Philippine Sports Commission ng panel na tutulong sa investigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Michael Delizo.
12: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na aksidenteng pagkalunod ang ikinamatay ng Ateneo basketball players na sina Divine Adili at Rene Baterbonia sa beach resort sa Barangay Lipit, Dipakulaw, Aurora, Lunes ng hapon. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente habang nagsasagawa ng team building activity ang nasa 20 manlalaro kasama ang coaching staff.
13: Lumalakad po yung mga players natin sa dagat, sa may tabing dagat. Ang mga nasa hanggang tita po yung lalim ng tubig at bigla na lang po silang napunta sa malayo na parte. Doon pa sa parte ng nilalakaran nila ay may isang malayo na lugar at doon nga po bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malayo na lugar ng dagat.
12: Agad lumesponde ang mga kasamahan sa koponan at lifeguard sa beach. Dinala ang dalawa sa Aurora Memorial Hospital pero idineklarang dead on arrival ang mga biktima. Sabi pa ng pulisya, kinuha na ng funeral services ang labi ng dalawa.
14: Kung ito ay party po ng school activities, then the school will answer those questions, sir. Kung ano po yung po pwede maging liability ng coaching din po.
15: Oo, pero for now, walang nagkaso?
14: Well, kasi po drowning incident po kasi kaya non-crime. Oo.
12: Dagdag ng pulisya, madalas ang koponan na mag-team building sa resort kaya pamilyar na umano sila sa lugar. Paalala naman ng provincial government ng Aurora, dapat palaging bigyang prioridad ng lahat ang kaligtasan para makaiwas sa sakuna. Inatasan din ng pamahalaang panlalawigan ang mga munisipalidad na pag-aralan at palakasin ang mga patakaran para hindi na maulit ang insidente. Samantala, nangako ang Philippine Sports Commission na makikipagtulungan sa investigasyon sa insidente. Bubuo rin ang komisyon ng Sports Stakeholders Panel na kinabibilangan ng Samahang Basketball ng Pilipinas, UAAP, CHED at National Youth Commission para sa pagsusuri sa mga umiiral na polisiya, protocols at training practices.
16: BSC is not the investigating task force or panel. We are here to help address this concern. Sana po maintindihan lang nating lahat, kailangan pong gawin namin itong prosesong to para hindi na po maulit.
12: Ayon sa PSC, layunin itong maunawaan ang nangyari at tiyaking ligtas ang pagsasanay ng mga atleta.
6: Nagpahayag ng pakikidalamhati ang Samahang Basketball ng Pilipinas at ang UAAP sa pagpanaw ni Baterbonia at Adili. Nakikipag-ugnayan ng SBP sa Ateneo Basketball Officials kaugnay ng trahedya at kung ano pa ang maaring tulong na kanilang maibibigay. Michael Delizo, ABS-CBN News.
4: Samantala, nasa Maynila na ang ilang kaanak at mga kaibigan ni Rene Baterbonia, ang yumaong player ng Ateneo Blue Eagles. Live mula sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervs, ano ang sitwasyon ngayon dyan?
17: Alvin, isa-isang dumating ang mga kaanak at mga kaibigan dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Nito nga yung maong Ateneo player na si Rene Baterbonia. Kasama sa mga dumating dito kanina ay ang kanyang mga kaibigan mula pa noong siya ay nasa high school. Hindi sila nagpaunlak ng panayam sa camera pero sinabi nila sa atin na bukod sa mahusay na manlalaro ay talagang puno ng pangarap at mabuting kaibigan si Baterbonia. Nandito rin ang pamilya ng pumanaw na player at ang nakita natin ay ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Pero umapi na sila na bigyan ng privacy habang ipinagluluksa ang madilim na insidenteng ito ng kanilang buhay. Naka-cordon pa ang chapel kung nasaan ang pamilya sa mga oras na ito at tanging mga kaanak at kaibigan lamang ang pinapapasok. Kanina ay nakita natin na lumabas ng funeraria ang ama at ilan pang kaanak ni Materbonia. Ang impormasyon na nakuha natin ay papunta silang Ateneo de Manila University at may kasamang abogado. Kapansin-pansin din na may mga tauhan ang CIDG na nandito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang nagibigay ng opisyal na pahayag kahit ang pamilya, ang pamunuan ng funeraria o ang CIDG. Ngayong araw din ay naglabas na resolusyon ang sangguniang panlalawigan ng probinsya ng Agusan del Sur na nananawagan sa mga otoridad ng patas at masinsing investigasyon tungkol sa insidente. Ayon sa resolusyon ay kailangang malaman kung sino ang dapat managot. Hinikayat din nila ang Ateneo de Manila University at ang mga personnel nito na makipag-ugnayan sa gagawing investigasyon. Sinusubukan din nating alamin kung ano ang magiging susunod na hakbang o ang mga magiging o kung magkakagaon ba ng public viewing dahil sa mga naunang panayam. Sinabi ng kaanak na ang talagang pinagtutuunan nila ng pansin sa ngayon ay maiuwi ang labi ng batang manlalaro sa Agusan del Sur. Pero nauna nang nakausap ng gobernador ng Agusan del Sur ang ina ni Rene Materbonia na si Roveline, kung saan naglabas siya ng sama ng loob sa nangyari, lalo't hindi umano siya naabisuhan na may ganong insidente.
18: Ang lagi worried nga, ma'am, pag maamihin mo ang anak, naami training, ingana. E kung di pasabot lang po nila nga na anak, kung masubot, palag, magkalisod na din ako, siyayad ko dito.
17: Unang naglabas ng hinanakit ang ina ni Materbonia sa social media dahil wala aniyang ibinigay sa kanyang balita, litrato o video tungkol sa kanyang anak. Gate din niya ay hindi sundalo ang kanyang anak na dapat ay nagsasanay sa basketball court at hindi sa dagat. Sa isa namang bagong pahayag ng Ateneo ay sinabi nila na patuloy ang pakikiramay nila sa pamilya ng mga manlalaro. Sa pagdating kanina ng mga pamilya ni Materbonia ay sinalubong sila ng University President ng Ateneo na si Father Roberto Yap kung saan sinamahan sila sa panalangin. Ang mga labi naman ni Adili ay dadalhin pabalik sa Nigeria base na rin sa hiling ng kanyang pamilya. Tumanggap naman ang counseling sessions sa iba pa nilang kasama sa koponan. Humiling sila sa publiko na patuloy na ipagdasal ang mga yumaong player ng Ateneo. Alvin.
4: Jervis, marami pa kasing tanong na para hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari. Una muna, alam na ba ng magulang ng nanay kung ano nangyari sa anak niya? At ito ba ay school sanctioned event? Ibig sabihin, may basbas ito ng school, kaya nangyari yung pagtitipo na yun sa Aurora.
1: Yes, Alvin, lumalabas nga sa investigasyon na kasama ng mga player na kasama ng mga player yung ilang mga tauhan talaga ng kanilang team. Kaya naman ito yung nakikita natin sa paunang investigasyon. Alvin, sa mga oras na ito ay hindi pa natin talaga personal na nakakausap yung pamilya, pero yun nga tatay at yung kanyang kapatid ay nagpunta sa Ateneo de Manila University. So pinaniniwalaan natin na makakausap nila yung pamunuan ng universidad para mas mabigyan sila ng linaw tungkol sa kung ano nga ba ang totoong nangyari. Alvin.
4: So ano ang gustong malaman ngayon ng nanay? Kasi napanood ko yung ilang video niya sa social media. Ang sinasabi niya, parang may pasa daw. May pasa-pasa yung anak niya. At ang sabi ay hindi naman marunong lumangoy. So paano nangyari yun?
1: Alvin, ito mga detaling ito ay talagang hindi pa malinaw sa mga oras na ito dahil nga nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. So sa ngayon ay nakafocus muna talaga dito sila sa pagbibigay pakikiramay doon sa pamilya at pagdadasal. Pero siguro sa mga susunod na araw ay mas mabibigyang linaw kung ano nga ba talaga ang nangyari sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team.
4: Maraming salamat, Jervis Manahan.
5: Arestado ng Manila Police District ang isang lolo at manugang dahil sa umano'y panggagahasa sa sariling apo at anak nito. Ang 12 anyos na dalagita ang mismong nagpunta sa presinto para ipaalam at isumbong ang krimen. Exclusive, nagpapatrol, Jeff Caparas.
19: Umaga nitong Lunes nang magpunta sa Santa Ana Police Station sa Maynila ang 12 anyos na dalagitang ito, bitbit ang dalawang pahinang sulat. Laman ng sulat ang mga pahayag umano ng kaibigan ng pang-aabuso ng mismong lolo at tatay nito sa kanya. Pero nang sumailalim na sa interview ng mga investigador ang paslit, bigla umano itong humagulgol. Laking gulat ng mga pulis na ang minor de edad pala mismo ang biktima ng panggagahasa.
20: Pumunta siya dito sa police station under the pretext na yung kaibigan daw niya, initially yung talagang victim. Then afterwards, nang-interview na siya ng investigator natin sa Women's. Bigla na lang daw siyang magulgul ng iyak. Talagang umiyak kasi hindi niya siguro talaga maitago at sa takot.
19: Sa salaysay ng biktima sa sulat, nagsimula ang pang-aabuso sa kanya ng lolo at ama noong 10 taong gulang pa lang umano siya. Nanahimik umano siya sa kabila nito sa takot sa mga suspect at pangamba na hindi sa paniwalaan ng ina kung ipagtatapat niya ang mga insidente.
20: Dun sa course din ng investigation, nalaman din namin actually na yung kapatid niya also is victim din ng rape ng tatay.
21: Ng tatay niya?
20: Oo, tatay naman. So kung titignan natin, dalawa kagad na yung victim natin.
19: Ang pang-aabuso sa nakatatandang kapatid marahil ang nagbigay ng lakas ng loob sa biktima na magsumbong sa otoridad.
20: Commendable yung yung bravery niya kahit sa ganong edad niya. Talagang tinayuan niya yung statement niya.
19: Sa hot pursuit operation ng MPD Station 6, naaresto ang mga suspect sa mismong bahay ng mga ito.
22: Hindi ko totoong... Wala po kong ginagawa na gano'n. Ginigising ko lang po siya nung kahapon ng umaga para bakbakin yung tinutulog ko na. Wala po.
23: Hindi po talaga, sir. Wala po talaga akong ano dyan.
19: Pero base sa medical legal ng biktima, nakitaan ng blunt penetrating genital trauma ang maselang bahagi ng kanyang katawan.
24: Masakit po siya, syempre sa akin. Kasi makukulong sila tapos yung... Siyempre, paano naman yung dalawa pang mga bata? Yung siya lang kasi may trabaho, sir. Sa araw-araw kong biyahe niya, ganun po. Kaya alam ko na, hindi ko alam sa kanila bakit ganun ang kanila sa tatay nila.
19: Maharap sa reklamong rape, acts of lasciviousness, at child abuse sa mga suspect. Ito'y turnover naman ng mga polis sa DSWD ang biktima para sumailalim sa counseling at psychosocial intervention. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
11: Gretchen, sinong sikat na Chinese actress ang bumisita sa ABS-CBN? At ibi dahil back to school na, bawal ang petics. Yan ang good vibes and inspiration na hatid sa pagbisita sa ABS-CBN ng Chinese actress na si Zhang Yingfei. Siya ay mas kilala bilang si Linda Walker na kanyang karakter sa Chinese drama na The Heiress Who Won With Brains. Trending at pinag-usapan ito sa ilang social media platforms dahil sa kanyang papel na palaban at matalino. Kanina, nakisaya siya sa It's Showtime at Dame na nakisayaw ng Ulala ng Baby Dolls. Pagkatapos nito, diretso siya sa kanyang press conference at nagbahagi ng kanyang masayang experience sa pagbisita sa Pilipinas. Nagpunta rin ang aktres sa Intramuros. At bukas naman, may fan-con event siya para personal na ma-meet ang kanyang mga tagahanga. Salamat po!
25: Alright, thank you!
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bata patay matapos masagasaan ng AUV. El Nino condition sumiiral na sa karagatang Pasipiko ayon sa PAGASA. At ilang eksena sa upcoming seryeng Sigabo ni Coco Martin at Julia Montes ipinasilip. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
26: DDDCMM Numero 1 sa aksyon!
11: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
27: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
26: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
0: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function,
7: Liveraid Pro.
3: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.

0: ang isang batang babae nang masagasaan ng isang AUV sa Antipolo City. Sugatan naman ang anim na iba pa, kabilang na ang kanyang nanay at lola. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Malambing, makulit at punong-puno ng pangarap. Ganito ilarawan ni Jamaica ang kanyang 4 na taong gulang at nag-iisang anak na si Leleng. Pero ang lambing at kakulitan ng anak, sa mga nakatagong video na lamang makikita ni Jamaica. Binawian ng buhay si Leleng matapos araruhin ng AUV habang naglalakad kasama ni Jamaica at kanyang lola sa kahabaan ng Don Vicente Avenue, Peña Francia, sa Barangay Kupang, Antipolo, Linggo ng hapon. Sa CCTV, makikita na tumalsik ang lola ni Leleng habang pumailalim naman sa sasakyan ang bata. Kwento ni Jamaica, kabibili lang nila ng school supplies ng bata para sana sa pagbabalik eskwela bilang kinder student. Magdiriwang na rin sana ng kaarawan si Leleng sa 23 ng Hunyo.
2: Pagtapos namin bumili, umakyat po kami kasi po nagpabili po siya ng prutas na paborito niyang grapes. Hindi ko akalain na sa amin sasalpok, akala ko didiretso. Sobra pong excited niya po pumasok.
1: Binawian ng buhay sa ospital si Leleng dahil sa tindi ng pinsala sa ulo, habang 6 ang naitalang sugatan. Nabangga rin ng AUV ang isang tricycle at isang motorsiklo.
3: Yung maglola po, duguan at walang malay po yung bata. Ulo po yung tama ng bata. Yung lola po, ang sinasabi niya, unahin niyo yung apo ko, unahin niyo yung apo ko.
1: Sa imbestigasyon ng Antipolo Police, bigla umunong nawala ng preno ang sasakyan.
4: Nawalan po na kontrol dahil sa pagkawala po ng preno. Ibinangga niya dun sa poste ng kuryente kasi may presence of mind pa rin siya na ayaw niya nang magkaroon pa ng ibang masasagasaan.
1: Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, and multiple physical injuries ang 39-anyos na driver.
5: Pagkababa po, nawala na po ng preno po. Sobrang daming tao po, hindi ko na po alam kung saan ko po yung sasakyan. So talaga na rin po ako. So,
6: Nagpanik
5: na po. Gusto ko po talaga humingi ng tawad. Pasensya, sorry po. Alam ko po na kasalanan ko po. Hindi ko po yung intensyon. Patawarin niyo po ako. Lalong-lalong na po dun sa namatayan. Nanay din po ako at alam ko po yung naramdaman ng mawalan.
1: Tulong ang panawagan ng mag-anak dahil patuloy pa ang gamutan ng ina at lola dahil sa mga sugat. Iniisip din nila ang gastusin sa lamay at pagkapalibing ng bata.
2: Nanawagan po ako sa mga tao dyan. Kailangan wala po akong kapera-pera. Pinag-iipunan ko lang po yung birthday niya. Hindi po sapat yung pinag-iipunan ko. Kulang po ako. Zero na zero po talaga ako. Wala, mahirap lang po kami. Kailangan ko po ng financial po para sa pamilya ko, sa mama ko, pati po sa anak ko.
1: Bakas pa at iniinda ni Jamaica ang sakit na mga sugat sa kanyang katawan. Para sa kanya, maghihilom ang mga sugat. Pero hindi ang sakit ng pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na si Leleng. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Naaresto na ang dating pulis na si Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Jiik Ju noong 2016. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang mga posibleng nagkanlong kay Dumlao. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
8: Grabe naman. Okay.
9: Matapos ang ilang taong pagtatago, naaresto na ng mga otoridad si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpaslang sa Koreano negosyante na si Jiik Ju noong 2016. Na-corner siya sa loob ng isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City nitong Martes matapos ang 3 linggong surveillance ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Isang impormante umano nakapagturo sa lokasyon ni Dumlao.
10: It looks like he's been there for a while. Hindi namin kilala kung sinong may-ari ng bahay. Mataas ang pader niya, maraming puno. Nakita siya ron. Saka namin inakagad yung intelligence.
9: Nakumpirma na naroon si Dumlao noong magkaroon ng paggalaw sa nasabing bahay sa araw ng kasal ng kanyang anak noong Linggo.
10: Nakaano siya, Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Hindi siya umatend ng kasal, pero nagkaroon ng movement doon sa bahay.
9: Narecover mula sa kanyang isang baril, pero nakapangalan ito sa ibang tao. Kinumpis ka rin ang kanyang cellphone at laptop para matukoy kung sino mga posibleng kumanlo sa kanya sa mahabang panahon ng paglatago niya. Ipagkakaloob naman sa nasabing impormante ang 1,000,000 pisong pabuya na nakapatong sa ulo ni Dumlao. Matatandaan noong 2023, pinawalang sala siya ng isang local court pero kalauna'y binaligtad ng Court of Appeals ang acquittal ni Dumlao at pinatawan siya ng parusa para sa mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention, at carnapping.
10: Ito yung resulta ng abuso na sa tokhang. Kasi ang ginawa sa kanya, pinatok lang sa pintuan. Sabi, ito sa drug raid. Kinuha siya, which turned out to be a kidnapping. This case, ginawa namin na lahat according to law. Kung PNP chief ko man dati, kung police ka dati, it is not a consideration. The institution is above everything else.
9: Ikinatuwa naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagkakahuli kay Dumlao. Sa isang post online, sinabi niya na hindi natutulog ang hustisya. Muli rin nga iginiit ang pangangailangan na ipagpatuloy ng PNP ang internal cleansing sa kanilang hanay para hindi na maulit ang mga kasong tulad ng sinapit ng Koreano. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may El Nino na ba ngayon at anong magiging epekto nito sa tag-ulan dito sa Pilipinas?
11: Alvin, umiral ngayon ang tinatawag na El Nino condition sa tropikal na bahagi ng karagatang Pasipiko ayon sa PAGASA. Ito ay matapos maobserbahan na mas mainit na ng higit 0.5 degrees Celsius ang temperatura sa ibabaw na bahagi ng dagat nitong buwan ng Mayo. Sa ngayon po na nanatili na higit 80% ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan. Ang El Nino ay isang natural climate phenomenon na naoobserbahan sa paghina ng easterlies at pag-init ng tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pasipiko. Sa Pilipinas, nagudulot ito ng kabawasan sa ulan at dami ng bagyo. Pero kapamilya, sa pagsabay ng pagsisimula ng El Nino at habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Posibleng magsimula na mabawasan ang mga pag-ulan sa Oktubre at magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa last quarter din ng taon, mababawasan pero mas lalakas naman ang mga bagyo na pwedeng magdulot ng mas matinding pinsala kung tatama sa lupa. At kapag umabot pa sa tag-init sa susunod na taon, ang El Nino, mararamdaman po ang mas mainit at mas tuyong panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon po, mahina ang habagat na nakakaapekto lamang dyan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Hinihila po ito ng frontal system o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin. Bumabagtas po iyan mula sa may Hainan sa Southern China hanggang sa may Taiwan at hanggang sa timog silangan ng Japan. Mula po sa frontal system ay pwedeng may mabuong low pressure area pero yung sama ng panahon mula sa Pasipiko, wala pong inaasahan ngayon sa ating bansa ngayong Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 10, Miyerkules, sa Luzon, aasahan po ang kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali sa kanlurang bahagi ng Pangasinan, sa may Zambales, Southern Quezon at dito po sa Bicol Region. Sa hapon, may thunderstorm sa ilang lugar sa Cordillera at dito po sa Cagayan Valley at sa gabi may kaunting ulan pa sa may Nueva Ecija, Occidental Mindoro at dito sa Masbate. Sa Palawan, uulan sa umaga sa hilagang bahagi ng probinsya habang buong Palawan naman ang uulanin pagsapit ng hapon at mawawala naman po ang mga pag-ulang yan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Visayas, may mga daraang pag-ulan sa umaga sa Negros at ito po sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Pero mas malaking bahagi ng Kabisayaan ang uulanin sa hapon lalo po dito sa may Negros Oriental at sa gabi mayroon pang kaunting ulan sa may Cebu, dito sa may ilang lugar ng Eastern Visayas at pati sa Bohol. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa malaking bahagi sa umaga pero po yung mga natamaan ng malakas na lindol na 7.8 magnitude dyan sa may Davao Occidental at Sarangani pwede makaranas ng pag-ulan bandang tanghali. Mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin sa hapon, lalo po dito sa may Sultan Kudarat, Maguindanao provinces at maging sa Cotabato, maging sa may Lanao del Sur, at may malakas pang ulan dito sa may Bukidnon at Agusan provinces bandang oras yan ng hapunan. Meron pang kaunting ulan sa ilang lugar sa Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw at mainit pa rin po maghapon. May okasyon na magiging makulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi, mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, mahigit kalahating milyong residente wala pa rin supply ng kuryente dahil sa malakas na pagyanig sa Mindanao. At tambalang Coco Martin at Julia Montes, handa nang yanigin ang prime time. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: DZMM, numero uno sa aksyon!
13: Ang oras, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
17: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
18: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
12: Radyo Patrol Flash, Flash Report.
13: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Ombudsman ibinasura ang kasong plunder at malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom?
20: Ay ni ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong siya pa ang kalihin ng Department of Finance. Sa resolusyon, sinabi ng Ombudsman na walang sapat na prima facie evidence para mapatunayan ang akusasyon laban kina Recto at dating Pangulo at CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Rufino Ledesma Jr. Kabilang sa mga reklamong inihain laban sa dalawa, ang technical malversation, paglabag sa Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019 at plunder, kaugnay ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth alintunod sa mga probisyon ng 2024 General Appropriations Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
13: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
12: DZMM, Radyo Patrol, Flash, Flash, Report!
13: Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee Estareja.
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
13: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: DZMM,
3: numero uno sa aksyon.
21: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Mahigit 2,000 search, rescue at retrieval personnel ang idineploy ng pamahalaan sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nag-alok naman ng tulong sa Pilipinas ang ilang bansa. Nagpapatrol, Bianca Dava.
23: Kasabay ng malawakang deployment ng mga responder, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ilang bansa na ang nag-alok na ng tulong para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang ang Estados Unidos, Japan at Indonesia.
24: Ang sinabi po nila, kung ano po yung kinakailangan na tulong ay pwede silang magbigay. So sa ngayon po, we're doing now the evaluation. Of course, under the supervision ng OCD.
23: Mahigit 2,700 search, rescue at retrieval personnel ang inideploy ng pamahalaan sa mga apektadong lugar sa Regions 11 at 12. Mayroon ding 1,400 pang naka-standby sakaling kakailanganin.
25: Sa PNP po, a total of 310 teams from the Philippine National Police, AFP 23, yung Coast Guard, a total of 169 teams were deployed.
23: Sa huling tala ng Office of Civil Defense ngayong hapon, umabot na sa 38 ang nasawi, habang 478 naman ang sugatan at 4 ang nawawala. Mahigit 106 na pong barangay sa Regions 9, 11, 12 at Borm ang naapektuhan ng lindol. Nagpadala na ang Department of Energy ng mga team para sa agarang pag-restore ng kuryente habang naghahanda naman ang water filtration units para matugunan ang pangangailangan sa malinis na inuming tubig. Patuloy ding iniinspeksyon ng Department of Education ang mga paaralang na pinsala ng lindol. Ayon sa OCD, hindi muna papayagang magbalik ang face-to-face classes hanggat hindi natitiyak na ligtas gamitin ang mga gusali ng paaralan.
25: So, tuloy-tuloy po ang pag-assess, mga 3 to 4 days pa as per DepEd bago po makabalik ang normal ng pagpasok doon sa mga areas na yan. Hopefully, dapat safe, ano? Pero we will not allow the schools to resume classes hanggang hindi po ma-audit itong mga buildings natin, yung mga school facilities natin.
23: Samantala, nagpadala ng kalusugan food truck ang Office of the Vice President sa General Santos City para magbigay ng pagkain sa mga responder at frontliner. Ayon naman sa Department of Transportation, posibleng makabalik na ang commercial flights sa General Santos International Airport sa susunod na linggo. Ito ay matapos magtamo ng matinding pinsala ang control tower at passenger terminal building dahil sa lindol.
26: Maliban dun sa nakita natin may mga bitak na mga dun sa ating mga poste, no? No, na pinadala sa atin, basag din yung salamin sa tower.
27: Wow.
26: And that's very dangerous po kasi,
27: wow.
26: No, kasi kapag may mga crack, no, may mga crack po yan, at malakas ang hangin, ang tendency po dyan, baka mabasag po lalo, at delikado yung mga tao natin.
23: Bagamat nananatiling maayos ang runway, limitado muna sa military, humanitarian, government at cargo flights ang operasyon sa paliparan. Naglaan ang pamahalaan ng point-to-point bus services sa pagitan ng Davao at General Santos para matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng suspensyon ng commercial flights. Sa Davao City, personal na inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang repair work sa Bukana Bridge.
28: Ang kabigin-biginan nga ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao Region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter ng lindol, kaya lahat ng kailangan dito ibibigay natin.
23: Ayon kay Dizon, minor damage lamang sa approach ng tulay ang naitala at agad na itong inaayos para hindi maantala ang biyahe ng mga motorista at residente. Bianca Dava, ABS-CBN News.
7: Mga kapamilya, kasilukuyan nang nakikipag-ugnayan ng ABS-CBN Foundation sa GIF Kapamilya sa mga lokal na pamahalaan at volunteer groups sa Mindanao upang matukoy ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang makapagpaabot po tayo ng tulong sa mga kapamilya nating naapektuhan ng malakas na lindol. Maaari po kayong magpadala ng donasyon sa ABS-CBN Foundation sa iba-ibang paraan. Sa mga nais pong mag-donate, maaari niyong iscan ang QR code ng mapipiling e-wallet partner. Ang ating mga kapamilya naman sa abroad ay maaari ring magpaabot ng tulong gamit naman ang QR code na ito. Pwede rin po kayong mag-donate sa pamamagitan ng bank deposit o online banking. At pwede rin po kayong bumili ng donation vouchers sa mga kapartner nating online shopping platforms. Maaari rin po kayong magpadala ng in-kind donations tulad ng pagkain at hygiene kits. Dahil nga mga kapamilya, tulong-tulong po tayo, kapamilya para sa ating mga kababayan.
0: Kaliwat kanan ang mga gumuhong gusali at wasak na mga tahanan sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Ilang nasawi na rin ang naitala at may mga individual pang pinaghahanap. Idineklara na ang state of calamity sa lungsod. At live nagpapatrol si Ernel Tokmo. Ernel, ano ang latest sa sitwasyon ngayon?
1: Karen, nasa likuran ko ang gusali na yan dito sa Pendaton Avenue na may radio station at may fast food restaurant noon. Ngunit ngayon ay hindi na mawari ang itsura nito matapos gumuho dulot ng lindol. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, 66 na mga istruktura at business establishments ang nagtamo ng matinding pinsala dito sa Gensan.
2: Hindi makapaniwala ang mga tao nang makitang gumuguho ang gusali ng malaking grocery store sa Barangay Kalumpang, General Santos City. May ilang natrap sa ilalim ng mga debris. Kumakatok, humihingi ng saklolo. May mga nailigtas sa guho, ngunit may isa ring nakuhang bangkay. Patuloy pa ang search operations dito dahil may dalawa pang hinahanap.
4: Napindown sila noon. Mayroong isa pong malaking component nung superstructure nung building na dumagan po dito sa mga victims, no.
2: Balisa at di makatulog si Ginang Joslinda hanggat hindi pa naililigtas ang kanyang anak na si Joey Deluvio na isa sa mga hinahanap pa sa guho. Empleyado ng grocery store ang kanyang anak na hindi agad nakalabas dahil umalalay pa sa kanyang kasamahan.
5: Kayo sir daw aton sa
2: Anya, mahirap tanggapin ang sitwasyon ngayon ng anak pero patuloy silang maghihintay. Sa Pendaton Avenue, nakakordon ang wasak na gusaling ito. Nakunan sa video ang aktwal na pagguho nito kung saan nakalabas na ang ilang mga empleyado.
6: Tulong lagapak, daron siya.
2: Ayon sa ilang nakakita, lumagapak ang buong gusali. Naanimoy walang mga poste. Ibinahagi naman ng mga bayan patroller ang pinsala sa kanilang lugar sa Gensan at Sarangani Province. Gumuho ang itaas na bahagi ng firewall ng bahay nila Bayan Patroller Joric Niera Gomez sa Barangay Kalumpang. Nagpapasalamat ang Bayan Patroller at ligtas silang nakalabas ng bahay at wala namang nasaktan sa kanila. Mahigit 12 oras ding naputol ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Halos kapareho rin ang naranasan ni na Bayan Patroller Jeffrey Katindig dahil pagkatapos ng malakas na lindol ay nagkabitak-bitak ang sahig at pader ng kanilang bahay sa Barangay City Heights. Makikita rin sa kanyang mga video ang naglalaglagang mga gamit. Sa Purok Filomena naman sa Barangay Kalumpang, 3 mag-anak ang nasawi ng madaganan ng gumuhong pader. Sa isang resort sa Barangay Bawing, 1 patay at 2 pa ang pinaghahanap matapos iwas-iwas ng alon sa kasagsagan ng lindol.
4: So far, this is the strongest that was experienced by the city. No? Yung dati po natin, nasa intensity 5, intensity 6, no? Pero this is 7.
2: Kanina, sinamahan ng news team ang aerial surveillance ng Philippine Coast Guard para makita ang lawak ng pinsala ng lindol. Kita mula sa himpapawid ang mga nasirang gusali, mga landslides sa tabi ng mga kalsada at ang sitwasyon ng dagat. Pinuntahan din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bahagi ng landslide sa General Santos City, Tiboli-Surala Road matapos ang malakas na lindol. Pinapabilis ng kalihim ang pagkukumpuni ng mga nasirang daan.
8: Pero ito na yata yung pinakagrabe. Ito na, itong portion na itong pinakagrabe. So, kita-kita niya naman. So, kailangan talaga ng paspasan natin. So, mag-start na tayo today.
2: Bagamat naibalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar, problema pa rin ang brownout sa ilang komunidad. Idineklara na rin ang state of calamity sa lungsod.
9: Grabe na,
1: Karen, sa panayam natin sa incident commander dito sa GenSan ay sisimulan na nila ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong individual na apektado ng lindol. Sila yung mga nakatira sa mga danger zones at yung may mga bahay na nagtamo ng pinsala. Samantala ay nagtayo rin ng mga modular tents sa ilang mga komunidad para sa mga lumikas na residente. Karen?
0: Ernel, ang General Santos, kumbaga, isa na itong lungsod, develop na ang ilang bahagi ng General Santos. Ilarawan mo, no, kasi yung nasa likuran mo, talagang gumuho ang mga gusali dyan. Paano ang ilang bahagi ng General Santos? Halimbawa, yung katapat niyan, yung nasa kabilang bloke.
1: Actually, Karen, sa mga naranasan nating mga coverage ng lindol dati na sa isang city, isang lungsod, ay napakaraming mga pinsala. Pero dito sa General Santos City, nakasentro yung pinsala sa mga business establishments. Tulad na lamang nitong nasa likuran ko, itong gusali sa Pendaton Avenue. Sa napapansin ko ay nag-iisa lamang ito. At sa mga katabing mga gusali naman, ay wala kang makitang mga pisikal na mga bitak at damage. Sa iba pang mga barangay, tulad na lamang sa Barangay Kalumpang kung saan gumuho yung isang malaking grocery store ay magkakatabi rin ang mga damage, no, sa mga fast food restaurant. So kung iikot ka dito, hindi mo makikita na halos lahat ay may pinsala. May mga piling mga istruktura at mga gusali lamang ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Karen?
0: Ernel, yung fast food building, no, na gumuho, nakita yan sa video. Ilarawan mo yung building na yan, luma na ba yan? Ilang taon na yung nakatayo? Kasi sinabi mo, yung ilang mga katabi hindi naman gumuho. Ano ang dahilan kaya, Ernel?
1: Sa mga nakausap nating mga residente dito na nakakita, no, sa pagguho ng gusaling yan at yung ilan na din na nandito lang tulad ng mga tricycle drivers, sinasabi nila na luma na raw itong gusaling ito ng fast food restaurant at ng radio station. At ayon naman sa CDRMO, tinutukoy pa nila kung ano yung naging sanhi ng pagguho nito dahil ngayong araw pa lang sila nagsimula ng kanilang structural damage assessment. Dahil ngayong araw nga ay medyo humupa na yung mga aftershocks. So, aantayin pa natin kung ano yung magiging investigasyon, kung ano yung naging sanhi ng pagguho ng gusaling yan. Karen?
0: Maraming salamat, Ernel Tokmo. Nag-uulat ng live mula General Santos.
6: Naayos na ng National Grid Corporation of the Philippines, o NGCP, ang lahat ng nasirang transmission lines dulot na malakas na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Soc Sargent

0: Iunti na namang nababawasan ang kita niya bilang juper.
1: Nakakatulong pero parang hindi naramdaman kasi tumataas ka agad eh.
0: Ang taxi driver na si Jonathan, napansin din ang papiso-pisong dagdag presyo bago ang opisyal na anunsyo ng oil price hike kada Martes.
2: Na ibang mga kasama ko nga taxi driver na reklamo ganyan, pre ganito, ba't bigla silang tumaas? Wala pang Martes.
0: Pero hindi na lang mga ordinaryong tsuper ang nakapansin ng tumataas na presyo ng diesel at gasolina bago mag-Martes. Ayon sa grupong Bayan Muna, dehado ang mga motorista sa unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo, lalong-lalo na kung may paparating na rollback. Nakasisira umano ito sa budget ng mga consumer dahil bigla na lang tataas ng walang abiso.
3: Yung consumers, sinischedule namin yung ano eh, yung paggas ba para makatipid na hindi ka maabutan ng Martes na sunod.
0: Kinalampag ni Colmenares ng Department of Energy na umaksyon at proteksyonan ang interes ng mga motorista.
3: Natutulog sa ang DOE sa pansitan eh. Dapat may parusa naman yung oil companies na to. Hindi naman pwedeng bahala na sila sa kanilang pagtaas ng presyo ng lais kung kailan nila gusto.
0: Sagot ng DOE, dapat idaan ang reklamo sa e-gov app ng gobyerno at hindi sa social media para maging opisyal at ma-assess ang mga ebidensya.
4: Please report it po sa through e-gov and we'll take action on that because if it's a clear violation and a proven violation, then we will proceed with any legal action against them.
0: Samantala, naayos na ng National Grid Corporation of the Philippines ang lahat ng mga nasirang transmission lines sa Sarangani kaya pwede nang dumaloy ang kuryente mula sa mga planta. Pero may problema pa ang dalawang electric cooperatives, ang Socoteco 2 sa South Cotabato at Dasureco sa Davao del Sur. Kaya nasa mahigit kalahating milyong consumer pa rin ang walang supply ng kuryente. May ilang planta ng kuryente na apektado rin ng lindol kaya walang supply.
5: Ang problema namin dito, kapag na-restore na namin ng 100% ang sub-transmission at distribution, kukulangin pa rin ang supply. So hopefully NGCP can do something about it.
0: Humingi ng pangunawa ang Department of Energy sa mga may brownout pa rin, pero utos mismo ni Pangulong Marcos na maibalik agad ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon.
4: We are working hard na within this week, tapos na po lahat. Connection na lang po sa mga bahay.
0: Ibang usapin pa umano, ang mga malalaking gusali ng gobyerno at pribadong sektor na napinsalan ng lindol dahil kailangan muna itong suriin ng mga eksperto bago muling maikabit ang linya ng kuryente. May bagong barkong pandigma ang Philippine Navy. Ito ay ang BRP Raja Lacandula, na isang offshore patrol vessel at nakatakdang maglayag sa West Philippine Sea. Nanguna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa commissioning ng barko kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy. Ayon kay Marcos, patuloy ang pagpapalakas ng defense capabilities ng bansa, partikular sa West Philippine Sea. Dinisenyo at binuo ang BRP Raja Lacandula sa South Korea at idiniliver sa Pilipinas noong Mayo. Nakatakdang i-deploy ang barko sa West Philippine Sea at iba pang maritime zones ng Pilipinas.
6: Malapelikula ang pag-level up ng mga eksena sa inaabangang seryeng Si Gabo ni na Coco Martin at Julia Montes. From probinsyano to batang Quiapo, tiniyak din ang hari ng aksyon ng ating henerasyon na upgraded ang aasahan sa primetime. Nagpapatrol, MJ Felipe.
7: Ito ang mga patikim. Pasilip. Sa ilang eksena sa inaabangang pagbabalik ni Coco Martin sa Si Gabo. Walang kupas sa aksyon si Coco. Hindi rin nagpahuli sa mga makapigil hiningang eksena ang prime actress na si Julia Montes. Ang kanilang pasabog na tambalan, handa nang yanigin ang prime time. Kwento ni Coco, nagtulong-tulong ang buong team para pagandahin ang mapapanood ng mga tao simula June 22.
8: Isa lang ang masasabi ko, hindi ko akalain na magagawa ko ito. Sobra akong proud na proud sa project na ito.

0: kasi from Provinciano to Batang Quiapo, talagang in-upgrade namin. Napakahuhusay ng mga director ko, napakahuhusay ng mga di office ko, ng mga writers, lahat. Lahat kami nagtulong-tulong para pagandahin.
1: Sinisigurado ni Coco na sulit ang oras na ilalaan ng mga kapamilya at kababayan natin gabi-gabi sa kanyang pagbabalik primetime.
0: Alam ko na na-miss to ng mga Pilipino, yung panonood nila ng every night, 8 p.m, worth it. Hindi soap opera ang panonoodin nila, pelikula. Isang buong pelikula na walang hingahan, na pag pinanood mo, sasabihin talaga, pinaghandaan. Ganun ako ka-excited at ganun ako ka-proud sabihin sa mga tao.
2: Ganda mo ah. Ano paalam mo?
3: Ay, baka rin eh, no?
1: Sa June 22 na, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin Sigabo sa Primetime Bida. MJ Felipe.
2: Ikaw talaga ang lucky charm sa buhay ko.
1: ABS-CBN News.
4: Susunod. Pangulong Marcos, hinihintay munang magkasundo ang Senado sa isyu ng liderato bago magpatawag ng special session. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: DTZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:36 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: TV Patrol sa DZMM!

0: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Senator Jinggoy Estrada, ikinabahala ang mga istruktura o ang istruktura na natagpuan sa Baho de Masinloc. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
1: Nanawagan si Senator Jinggoy Estrada ng agar ang pagtugon ng pamahalaan matapos ibunyag ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagkakatuklas sa isang istruktura sa loob ng lagoon ng Baho de Masinloc. Sa kanyang ipinalabas na press statement, sinabi ni Estrada na malaking usapin ito, lalo kung mapatunayan na kakaapekto ang presensya at mga gawain ito sa mga karapatang pananggat at soberanyang karapatan ng Pilipinas. Binigyan din ni Estrada na sa ilalim ng international law at ng 2016 arbitral ruling, kinikilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal at hindi dapat maisantabi ang mga ito. Iginidi naman babatas ang kalagahan ng tuloy-tuloy at masinsinang aerial at maritime surveillance upang matukoy ang tunay na layunin ng nasabing istruktura at makapagpatupad ng angkop ng mga hakbang kung kinakailangan. Nagpahayag din siya ng pagkabigla kung paano nakapasok at nakapwesto ang naturang istruktura nang hindi agad natutukoy, kaya nanawagan siya sa AFP at Philippine Coast Guard na paigtingin pa ang pagbabantay at presensya sa lugar. Ayon pa kay Estrada, anumang tangkang magtatag ng permanente o pansamantalang presensya sa mga karagatan at maritime zones ng Pilipinas ay dapat tugunan ng agaran at may katatagan habang ipinagpapatuloy ang mapayapa, makatarungan at nakabatay sa international law ng mga hakbang sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tayo na!

0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Pandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: TV Patrol. Sa DZMM.
5: Patuloy ang patot sa dahan ng dalawang kampo sa Senado. Bagamat aminado naman ang isang senador na matindi na ang pagkakawatak-watak sa Senado, naniniwala siyang malapit nang matapos ang sigarot. Nagpapatrol, RG Cruz!
6: Motion is carried.
7: Hindi pinalampas ng mga kakampi ni Sen. Sherwin Gatchalian ang patutsada ni Sen. Alan Peter Cayetano matapos ang consultative meeting nila ukol sa investigasyon sa flood control scandal nitong Lunes.
8: Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. You have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth.
9: Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Yeah. Never po talaga kami nagpadik sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan.
7: Gitang kampanyan, sila ang lehitimong mayorya kahit 12 lang sila. Ito'y base na rin sa hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na ilang beses nang ginawang basihan ng mga nakaraang Senado mula 2008 hanggang 2020.
9: On top of that, marami po mga dean, mga professor sa iba't ibang university ng law, ex-justices, IBP, na pumapanik po sa amin na kami pong legit.
7: Aminado si Senator Bam Aquino, matindi na ang pagkakawatak-watak ng Senado, kaya nga anya nila pinili si Gatchalian para mas madaling magkaisa at makapagsimula muli ang Senado. Pero tingin ni Aquino, malapit na ring matapos ang bangayang ito dahil malapit na anya silang maging 13 sa kampo ni Gatchalian katumbas ng mayorya ng 24 na senador.
10: Magagawa ba yan this June or at the soonest possible time? Sa tingin ko, mangyayari yan, at pag nangyari na yan, talagang pwede na tayong masabi ngang back to business at bumalik sa pagtatrabaho para sa bayan.
7: Ani Aquino, ito rin ang tatapos sa tanong kung sino kinagatsalyan at Cayetano ang dapat mag-preside sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong Hunyo at 3, inamyendahan ni Gatchalian ang patakaran para pwede maghalal ng presiding officer pag hindi Pangulo ng Pilipinas ang lilitisin.
8: As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo.
10: The special session will really cure everything, no? Pagdating ng July, I'm hoping that malinaw yung presiding officer, which is Senator Sherwin Gatchalian.
7: Pero kung ang Malacanang ang tatanungin, mas gusto nilang Pangulo na ayusin muna ng Senado ang sariling sigalot bago siya magpatawag ng special session.
11: Kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi makakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo.
7: Pinaninindigan rin ng palasyo na ang Gatchalian Block ang kinikilala nitong liderato. RG Cruz, EBS-CBN News.
12: May seryoso umanong banta sa seguridad ng Senado base sa impormasyon mula sa National Bureau of Investigation. Tiniyak naman ni Senator Sherwin Gatchalian na tinutugunan na nito at prioridad ang kaligtasan ng lahat. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
13: Sa gitna ng
6: consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni na Senador Sherwin Gatchalian nitong Lunes, sinabi ng senador na ipinagbigay alam ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may posibleng banta umano sa Senado. Hindi idinetalye kung ano ang naturang banta, pero tiniyak ni Gatchalian ang kinikilalang Senate President pro tempore at acting Senate President ng kanyang grupo na prioridad nila ang seguridad at kaligtasan ng lahat ng senador at empleyado. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Senador Vicente Tito Soto III na narinig niya ang intelligence report ng NBI. Inilarawan niya ang banta na clear and present danger at dapat seryosohin. Depende umano sa mapag-uusapan kung kakailanganing i-lockdown ang Senado at kung ipagbabawal ang mga pagdinig ayon kay Soto. Si Senador Alan Peter Cayetano sinabi sa isang pahayag na kung kapani-paniwala ang banta, bawat senador at empleyado ay dapat sabihan at protektahan. Ang seguridad ay hindi umano alalahanin ng isang grupo lamang. Punto pa ni Cayetano, may kinakampihan umano ang NBI at bahagi ng karahasan sa Senado kaya hindi maaring maging tagapangalaga ng seguridad nito. Kinukuha pa ng ABS-CBN ang panig ni Matibag. Sa kabila ng banta umano dito sa Senado ay wala pa naman tayong nakikitang pagbabago pagdating sa seguridad. Malayang nakakapasok ang mga sasakyan basta't sumailalim sa inspeksyon. Bukod sa mga kawani ng Office of the Sergeant at Arms ay nakabantay din ang mga polis at security guard. Ayon naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, bukod sa posibleng banta sa Senado, ay may paunang impormasyon din na umabot na sa batalyon at regional levels ang umano'y pagkadismaya ng armed services. Ayon sa senador, masusing minomonitor ng armed services ang krisis sa pambansang level na resulta ng iba-ibang salik gaya ng power play sa Senado, anomalya sa flood control, inflation, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pa. Nang tanungin kung posible bang umabot sa coup d'etat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon, sinabi ni Lacson na walang coup na nagtagumpay nang walang suporta mula sa sibilyan. Ang panganib umano ay kung may nagtutulak ng destabilisasyon sa ilang political group na mananamantala sa pamamagitan ng pagpapalala sa nararamdamang pagkadismaya na maaaring mauwi sa mga malawakang protesta. Nitong Lunes, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na wala itong kinakampihan.
13: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. No? Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. No? That is not our mandate.
6: Tugon ito ni Browner sa tanong ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na kailangan ba ng salamin sa mata ng sandatahang lakas para mas malinaw na makita kung ano ang nangyayari sa pamahalaan?
13: Sa nakikita naman po natin, umaandar naman po yung democratic processes, no? Nagkakaroon ng mga hearing. In fact, sabi nga ng mga tao yung nangyari sa Senado na nagpalit ng liderato, no? Nanonood rin lang kami, but then somebody said that that is democracy working for us.
6: Iniyak naman ng Malacanang na kumikilos na ang mga otoridad sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
12: Sa kanyang pinakahuling pahayag, ipinag-utos po ni Senator Sherwin Gatchalian ang work from home arrangement para sa Senate Secretariat at lahat ng iba pang tanggapan ng Senado mula bukas, Miyerkules hanggang Webes, June 11. Anya, dapat seryosohin ang lahat ng banta at unang isaalang-alang ang seguridad ng mga kawani ng Senado.
14: Sa ibang balita naman, trahedya ang sinapit ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles men's basketball squad sa kanilang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Sa isang iglap, naglaho ang pangarap ng mga manlalaro sa kanilang career sa basketball. Kilalanin sina Rene Bartobonia at Divine Adili sa pagpapatrol ni Paige Xavier.
15: Puno ng hinagpis ang ina ng yumaong atletang si Rene Bartobonia nang humarap kay Agusan del Sur Governor Santiago Jr. Si Bartobonia at Divine Adili ang dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na nasawi sa team building activity sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes ayon sa universidad. Pero tanong ng kanyang ina, bakit walang nagsabi sa kanila na may ganitong gawain sa team building?
16: wala nila gi-orient nga, ma'am, pag maamihin mo ang anak, naami training ing ana. Eh, kung di pasamot lang po nila nga na-ana, kumusog ko. Palag, magkalisod na din ako siya yad po dito.
15: Unang nalabas ng hinanakit ang ina ni Baterbonya sa social media dahil wala anyang ibinigay sa kanyang balita, litrato o video tungkol sa kanyang anak. Giit din niya, hindi sundalo ang kanyang anak na dapat ay nagsasanay sa basketball court at hindi sa dagat. Hiling ng pamilyang isa-pribado muna ang kanilang pagluluksa. Pero giit ng tiyahin ni Baterbonya, prioridad nilang maiuwi ang kanyang labi sa kanilang probinsya. Nitong May 8, ipinagdiwang pa ni Baterbonya o mas kilala bilang Bobet ang kanyang 19 na kaarawan. Tubong Talacogon, Agusan del Sur si Baterbonya bago lumipat sa Davao City para mag-aral at maglaro ng basketball para sa Ateneo de Davao Senior High School. Nakilala si Baterbonya sa 2025 palarong pambansa nang pangunahan niya ang nagkampyon na Davao Eagles sa Secondary Boys Basketball Division at pinangalang Most Valuable Player. Sa palaro 2026 nitong Mayo, nakabalik si Baterbonya at Davao Region sa Boys Basketball Finals, pero bigong makuha ang back-to-back titles. Pagkatapos ng palaro, tumungo sa Maynila si Baterbonya matapos mag-commit sa Ateneo Blue Eagles. Maglalaro sana si Baterbonya sa kanyang rookie year sa susunod na UAAP season. Nagpaabot ng pakikiramay ang Ateneo de Davao Senior High School Sports Office sa mga kaanak ni Baterbonya. Kinilala ng eskwelahan ang kanyang determinasyon at disiplina. Tinawag din nilang isang gentle giant ang 6'4" na atleta at isang MVP on and off the court dahil sa kanyang karakter. Nakidalamhati rin ang pangulo ng Ateneo de Davao University sa mga naulila ni Baterbonya at Adili, at umaasang masusing iimbestigahan ang buong pangyayari. Si Divine Adili, isang 6'10 Nigerian athlete, ang isa pang nasawi. Nagpakitang gilas siya sa juniors level matapos manalo ng back-to-back na ASCU MVP awards habang naglalaro para sa New Era University. Dinala niya ang kanyang talento sa Ateneo at nagsimulang maglaro nitong UAAP Season 88. Malaki ang naging impact ni Adili sa 4-0 run ng Ateneo sa simula ng season.
17: I don't think we can, you know, overemphasize how important that is. It's pretty evident that when Divine is out there, it changes the dynamic for the team.
15: Bumuhos din ang mga mensahe mula sa ilang dati at kasalukuyang Blue Eagle, gaya ni Sean Tuanyo na inalala si Adili na itinuri niyang parang kapatid, si Josh Lazaro na naghayag ng pagmamahal kay Adili, at si Jaden Lazo na tinawag si Adili na isa sa mga pinakamabait na taong nakilala niya. Naghayag din ng pagmamahal sa kanilang dating teammate sina Andrew Bongo at Dominic Escobar. Samantala, inalay ni Ateneo rookie Kiefer Alas ang mga darating nilang laro para kay Adili at Baterbonya. Nakiramay din ang Samahang Basketball ng Pilipinas at University Athletic Association of the Philippines sa kaanak, sa team at sa Ateneo community. Bagamat maagang nagwakas ang buhay ni Baterbonya at Adili, mananatiling buhay ang kanilang alaala sa loob at labas ng basketball court, sa puso't isipan ng kanilang koponan at mga mahal sa buhay. Paige Javier, ABS-CBN News.
18: Susunod, mga mommies sa Pinas, saan matatagpuan? Alamin sa Philippines' Strangest Mysteries. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol sa DZMM!
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
12: Kapag sinabing mommy, malamang Egypt agad ang naiisip natin. Pero alam nyo bang mayroon ding mga mommy dito sa Pilipinas? Yan ang tatalakayin sa pinakabagong digital show ng ABS-CBN News kasama ang ating mga news reporters na sina Rafael Busano, Andrea Taguines, Easy Lee at Harleen Delgado. Ito po ang pasilip sa unang episode ng Philippines Strangest Mysteries.
19: Paano kung ang kamatayan ay hindi pa ang katapusan? Kasi hundreds of years ago, may kwento ng kakaibang paraan ng pag-preserve ng katawan ang mga katutubong ibaloy sa kanilang mga yumao. Kaya kung akala mo sa Egypt lang may mga mommy, think again. Kasi meron din pala dito sa Pilipinas. And these are not just ordinary mommies ha. Ang tawag sa kanila, fire mommies. ang tanong. Paano nila nagawa ang mummification noon gamit lang ang usok, init, at mga herbs? Yan ang sasagutin natin sa Philippines Strangest Mysteries. Abangan po ang Secrets of the Fire Mummies na ikakwento sa atin ni Easy Lee sa Philippine Strangest Mysteries mamaya na po, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
20: Dapat yung strangest, medyo may drama.
21: Oo. Strangest.
22: Kaya nakatakot.
19: Dapat ikaw nag-intro ha. Next time ha. Yung iba rin yung boses.
22: Mga kit talaga yung mga horror, no? Thriller, horror.
21: Mystery, horror.
19: Yan na hindi ko kaya.
22: Ako din, hindi ko kaya ng horror.
19: Duwag ako.
22: Kaya mo horror?
19: Ay, alam
21: mo ba ako mukhang horror?
22: Pero kaya mo manood talaga ng horror.
21: Pili ko na lang.
22: Oh, amazing. Okay.
21: Pero alam mo, dapat, saglit lang, konti lang.
22: Yung sa Senado, horror ngayon. Magbulo.
21: Mystery sana.
22: At thriller. Thriller.
21: Hindi, mystery yung sa atleta. Naawa
22: ay, hindi. Oh, na ano na yun. No, that's a tragedy.
21: Yeah, that's and also a mystery. Dahil hanggang ngayon, totoo. Hindi, wala
22: alam
21: pang tamang...
22: tunay na dahilan. Oo, nakikiramay po kami.
21: Opo,
22: pero
21: nakikiramay
22: sana po,
21: kami.
22: Imbestigahan ito ng Ateneo.
21: Oo. Tama lang na imbestigahan para magkaalaman. Di ba?
22: Okay.
21: Sige pa na.
22: Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ito yung sinasabi ko. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang ano Philippines paano? Strangest Mysteries.
19: Ako
22: po si Karen Davila.
19: Pwede. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
21: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa i1tfc.com. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagkalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras...
1: 2 minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padieros. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report!
1: Magandang magandang mga kaserbisyo at kapamilya! Ay, alas 8 na po! Ibig sabihin...
0: Spot Report! Spot Report!
1: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
1: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ito ang
0: Spot Report! Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
1: Okay, ngayong araw po ay araw ng Tuesday, Martes, June 9, 2026. Kaya po inyong mga kasama mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po sa DZMM Spot Report. Abay, napakarami po nangyari ngayon at patuloy pa rin nga inaantabayanan ng mga update siyaan sa pagyanig ng lindol sa bahagi ng Mindanao. And of course, partner, na-arresto na rin kanina. O, nanonsyo na.
2: After 10 years, ano? Nasa news item natin yan.
1: Itong primary suspect sa pamamaslang sa Korean businessman na si G.I.K. Ju. Eh bago ang lahat, pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
0: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Mga kapamilya, umabot na po sa 38 ang nasawi sa malakas sa lindol sa Soccsargen Region. Ayon po yan sa Office of Civil Defense. Halos 500 naman ang sugatan habang 4 pa rin ang nawawala. Sa General Santos City, patuloy ang search operation sa 2 individual sa Gumuhong Grocery Store sa Barangay Kalumpang. Aminado naman ang OCD na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay at sugatan habang patuloy ang operasyon at assessment. Sa datos naman ng FIVOX, hanggang kaninang alas 10 ng umaga, umabot na sa mahigit 1,100 ang naitalang aftershocks. 28 rito ang naramdaman mula magnitude 1.3 hanggang 6.4.
0: Spot Report!
1: Samantala, pinagplanuhan na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita sa Mindanao para alamin ang sitwasyon ng mga kabayang naapektuhan ng malakas na lindol. Hindi patiyak ng Malacanang ang eksaktong araw na magiging biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero sigurado ang nilang plano niyang magpunta sa Mindanao para makapaghatid din ng tulong sa mga biktima. Nitong araw nang magpatawag ng situation briefing ang Pangulo kung saan inilatag ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang update sa mga ginagawang pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan ng Pangulo ang Department of Health na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasyente mula sa mga ospital na naapektuhan. Gayun din ang pag-asagawa ng assessment sa mga pasilidad kasama ang DPWH. Ang Department of Energy naman, inatasang bigyan ng prioridad ang supply ng kuryente sa mga paggamutan. Inulat naman ng DSWD na katuwang nila ang Philippine Air Force at Philippine Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaan na ng mga sasakyan. Samantalang ang Department of Education, nagkikipag-ugnayan sa mga LGU sa panigsisiguro ng kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan at ang DICT, sinigurong matatag ang koneksyon sa mga apektadong lugar. Ayon kay Castro, kinumpirma ng DOE na nakabalik na ang kuryente sa maraming lugar sa Mindanao habang inaasahan ng DPWH ang pagbubukas ng mga kalsadang naapektuhan ng lindol.
0: Spot Report!
2: Sa ibang balita, isang senador mula sa Cayetano Block ang umuugong nalilipat sa Gatchalian Block.
1: Aba.
2: Ayon po yan kay Senador Bam Aquino.
1: Aba.
2: Walang ibinigay na ibang detalye si Aquino pero iginiit ng senador na gusto na ng ibang mambabatas sa Cayetano Block na ipagpatuloy ang trabaho sa Senado. June 3, inihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore na tumatayo ring Senate President. Nakapagdaos ng sesyon ng Senado sa kaparehong araw matapos magpakita sa plenaryo si Senador Francis Chiz Escudero, kaya nakabuo ng quorum.
3: Spot Report!
1: Pumalo na sa 30 ang nasawi sa ipagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Madaling araw kanina nang ma-recover ang isa pang labi sa ilalim ng mga debris. Patuloy ang pagtanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site. Nauna nang natuklas ang hindi construction worker ang 7 nasawi, kabilang ang sanggol na nakita sa duyan. Kaya posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa barracks ng gumuho ang gusali.
3: Spot Report!
2: Naaresto na ang dating polis na itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Korean sa Camp Crame noong 2016. Dinampot sa Quezon City si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na primary suspect sa pagpatay sa negosyanteng si Jeek Ju. Isa sa ilalim sa forensic examination ng cellphone ni Dumlao para matukoy kung sino ang posibleng nagkanlong sa dating polis. Nasa kusodiya na ng CIDG-NCR si Dumlao habang naipaalam na sa pamilya ng negosyante ang pagkakaaresto sa suspect, gayon din sa Pangulo ng South Korea. Mm-hmm. Tatanggap naman ng 1,000,000 pisong pabuya ang nakapagbigay ng impormasyon sa pagkakaaresto ni Dumlao na sinasabing natiktikan matapos ma-monitor na nanood sa Facebook Live ng kasal ng anak.
3: After 10 years,
1: partner. After 10 years at partner, Quezon City lang sa Metro Manila lang pala nagtatago itong dating polis nito.
2: Sasamantalahin ko na sa ating mga kapamilya kaserbisyo na nakikinig. Abay, na-feature ho namin yan sa Philippines Most Shocking Stories.
1: Ayun.
2: Sa ABS-CBN YouTube channel. Hanapin nyo lang po yung title na Death in Koreatown. Yan yung istorya ni Jeek Ju.
1: Ako ang inyong pala likod. Partner, ang kinahinat na nito.
2: Nasaan ka ba noong 2016? Nag-aaral ka pa?
1: Nag-aaral pa ako ng partner. Pero kanina nga nire-review ko yung background itong kasong ito. Ay,
2: tatanungin mo lang ako kung nag-cover doon.
1: Ayan na nga. Ay, kalunas-lunas nga pala partner. At tama ba? Ito'y kasagsagan ng tukhang.
2: Yeah. Partner, ano yan eh. Dinukot sa Angeles, Pampanga, bahay ni Jeek Ju. In the guise of drug operation. Tapos dinala sila rito sa Quezon City pa ikuti. Tapos kinremate ang bangkay ng negosyante sa isang funeraria sa Caloocan, kung di ako nagkakamali. So pagka-cremate, partner, ifinlash sa toilet.
1: Nako.
2: Walang digdidad, partner.
1: Wala nga.
2: Katapat lang yung ano, pisina ng press office. Sa Campo Crame.
1: Ay, buti na lang, partner, at kahit na ilang taon na nakalipas,
2: nahihitin
1: pa rin ang justisya doon sa pamilya ng mga biktima.
3: Spot Report!
1: Samantala, sa mga dagdag pang balita, bumaba ang unemployment rate sa bansa sa 4.7% itong Abril kumpara yan sa 5% noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.41 million ng mga Pilipinong walang trabaho. Sumi pa naman ang underemployment o mga Pilipino na naghahanap ng dagdag kita sa 15.2% noong Abril mula sa 12.3% noong Marso. O katumbas ng mahigit 7 milyong Pilipinong underemployed. Sabi naman ni National Statistician Claire Dennis Mapa, ito ang pinakamataas na underemployment rate sa bansa mula noong July 2023. Pinakamatinding tinamaan ang sektor ng wholesale at retail trade, kung saan o gayon din ang transport at storage sector na may uugnay sa krisis sa langis, bunsod yan ng gulo sa Middle East.
3: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag pang balita mula sa labas ng ating himpilan, mula sa ating mga Radio Patrol. Ang aftershocks raw po sa ilang bahagi ng Mindanao, aba, patuloy pa rin nararamdaman ayon sa FIVOX. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
4: Marlita Jeff, nagpaalala ang FIVOX sa publiko na manatiling alerto sa mga aftershocks na patuloy na mararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani kahapon. sa panayam ng DZMM kay Vivox Director Teresito Bacolcol, sinabi niyang normal ang mga aftershocks pagkatapos sa malakas na lindol, pero asahan na mas hihina ito sa mga susunod na araw.
5: Yun ang sinasabi natin na yung aftershocks, eventually mag-dissipate yan and hihina. Yung sa Cebu, for instance, that was magnitude 6.9 and September 30 yun. Hanggang January this year, may naramdaman pa rin tayo, pero mahina na lang.
4: Gayunpaman, kailangan pa rin anya ng iba yung pag-iingat ng publiko dahil sa posibleng epekto nito sa mga estrukturang may mahinang pundasyon. Sa monitoring ng CBOX, hindi bababa sa 200 aftershocks ang naranasan ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kabilang ang magnitude 5.4 sa Sarangani kaninang alas 6 ng gabi. Samantala, pinalawag naman ng Bureau of Internal Revenue hanggang Hunyo at 30 ang ilang tax filing, pagbabayad at pagsusumite ng mga dokumento para sa mga taxpayer na nakarehistro sa Revenue District Office o RDO 110 sa General Santos City at Sarangani at RDO 111 sa South Cotabato. Hindi rin papatawan ng multa, surcharge at interest ang mga sakop na taxpayer basta't maisasagawa ang paghahain ng tax return, pagbabayad at pagsusumite ng mga kinakailangan dokumento sa loob ng pinalawig na panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Samantala, ilang pantalan sa Mindanao na pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
6: Yes, Jeff Marlin, nagtamo nga ng pinsala ang ilang mga pantalan sa Mindanao kasunood ng pagtama ng lindol kahapon. Sa ginawang inspection at assessment ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority, kabilang sa nagtamo ng pinsala ang Port of General Santos kung saan tumambad ang malalaking bitak sa daungan ng pantalan. Nagtamo rin ng structural damage ang Port Operations Building, Passenger Terminal Building, Main Gate Complex at North Gate Complex. Nakitaan rin ang liquefaction o pagkatunaw ng lupa sa container yard ng pantalan. Sa Port of Roque at Port of Glan, nakitaan ng malalaking bitak ang mga gusali sa pantalan. Labis namang napuruhan ang Port of Mabila kung saan nakita ang malalalim na bitak sa mga daan at bahagi ng causeway o yung paradahan ng mga passenger vessel bago sumakay ang mga pasahero. Nagtamo rin ng structural damage ang passenger building maging ang settlement o maneuvering area at oro facility ng pantalan. Pansamantala namang sa Cover Court ginagawa ang mga transaksyon ng Port Integrated Clearance Office sa pantalan habang isinaasaayos ang mga nasirang pasilidad. Sa PMO Davao, minor cracks naman ang nakita sa Port of Malalag, sa bakod at reinforced concrete backup area ng pantalan. Nanatili pa rin walang supply ng kuryente sa Port of Malalag, gayon din sa Port of Mati. Puspusan naman ang ginagawang assessment sa mga nasirang pasilidad upang masimulan na ang gagawing rehabilitation at repair works sa mga apektadong pantalan. Natili namang suspendido ang operasyon ng Port of General Santos. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, kung marami-raming itong mga pantalan ang apektado nitong malakas na lindol, paano yung kanilang operasyon?
6: So far, ang sabi ng Philippine Ports of Authority, ang suspendido pa lang ang operasyon dito sa may Port of General Santos.
1: Mm-hmm.
6: Dahil dito yung medyo malaki yung nakitang structural damage. Doon naman sa ibang mga pantalan, walang mga pasahero pero tuloy-tuloy pa rin yung, like for instance, yung port operation, yung mga nagdadala ng mga kargamento, tuloy-tuloy pa rin pero hindi lang siya ganun kalaki.
1: So anong naging adjustment dun sa mga nagpapatuloy yung operasyon, Bert? Kasi nakikita ko rito sa mga photos na pinadala mo, malalaki yung bitak doon sa mga semento.
6: Kagaya doon sa may Port of Glen, oo, yung isa doon sa napuruhan, ang ginagawa nila doon sa Cover Court, pansamantala ginagawa yung mga transaksyon.
1: Mm-hmm.
6: Kasi nga hindi nila magamit yung mga pasilidad kasi nga yung ibang gusali talagang nagtamo ng mga crack, nagtamo ng mga bitak kaya hindi mo na magagamit kasi para na din sa kaligtasan ng mga empleyado, mm-mm, pati ng mga operator na patuloy pa rin nag-ooperate.
1: Mm-mm. So, paano ang pagkukumpuni, Bert? Ilang may turnaround time bang ibinigay ang PPA?
7: Pag-ulan pa naman.
6: Mm-mm. Ang sabi kanina, nag-ikot-ikot sila, so far, assessment pa lang ang ginagawa. Ina-assess pa lang nila para makita kung paanong rehabilitation works at repair works yung gagawin dun sa mga nasirang pasilidad. In terms naman dun sa cost, kung magkano yung total na nasira, wala pa rin silang ibinibigay kasi nagpapatuloy pa rin yung assessment.
1: Alright. With that, maraming salamat. Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: Yan ho ang mga balita natin, mga Radyo Patrol, na nag-iikot at nanganganap ng mga impormasyon sa labas ng ating himpilan.
3: DZMN, numero uno sa aksyon.
1: O, partner, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi, ha?
7: Ay, naka-line up. NCRPO, partner. Ay, matindi yung nangyari sa Santa Ana Police Station.
1: Kanina nanabasa ko to at pinapakinggan ko yung istorya mo doon sa TV Patrol. Talaga namang hindi ko sukat akalain na kayang gawin ng sariling kadugo at laman.
7: Grabe,
1: yung
7: partner.
1: Ganong klaseng...
7: Imagine, lolo mo sa nanay, bali tatay ng nanay mo.
1: Oo. Oh, oh.
7: Tapos sarili mong tatay, partner.
1: Correct.
7: Pasintabi ho sa mga nakikinig, ha.
1: Mm-hmm.
7: Kasi ho, ito hong pag-uusapan ho namin mamaya dito sa programa, ay ito nga hong kaso ng 12 years old, partner, na naglakas loob siya, partner. Siguro sa isip niya, tama na ba? Dalawang taon, partner, siyang...
1: So, 10 years old siya. 10
7: years old siya noon. So, sabi niya, siguro tama na. Kasi lalo pa, partner, nung nalaman niya na pati pala yung kanyang nakatatandang kapatid.
1: Nako.
7: Eh, ganun din ang dinanas. So, pumunta siya sa police station. Ayan yung sulat, partner. Yun yung 2-page na sulat.
1: Hindi,
7: sulat niya, partner.
1: Sulat lang
7: yan. Oo. Kasi ang kwento, pumunta siya ng police station, lakas loob siya.
1: Mm.
7: Meron ako sulat. Ang una niya pang sinabi, partner, ay yung classmate ko kasi biktima ng sariling lolo tsaka ng tatay. So, nung nag-undergo ng interview na itong si Iha, umiyak, partner. It turned out siya pala talaga mismo yung nabiktima. Yan yung pag-uusapan natin mamaya kasama ang NCRPO. Partner.
1: Correct. Hingi tayo ng update dyan at kung paano din na-aresto itong mga suspect.
7: Grabe,
1: doon
7: no?
1: Sa pamamalas siya sa biktima.
7: Grabe.
1: And of course, partner, hihingi rin tayo ng update sa Office of Civil Defense. May 38 na po ang napapaulat na nasawi dahil pa rin doon sa naganap na 7.8 magnitude na lindol.
7: Grabe nga, oo.
1: Diyan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kalunos-lunos din, ha. At I understand that bukod doon sa mga debris, may mga natabunan. Grabe. Din ng lupa dahil sa pagguho o nagkaroon po ng landslide sa kasagsagan ng pagyanig.
7: Teka muna, partner. Bago tayo mag-break, babatingin ko lang ang nanay ko. Nanonood siya ng programa natin.
1: Ayun.
7: From Union City sa California, partner. Hello, Nay. Eleanor Poblete, Rosal.
1: Hello,
7: partner.
1: Po.
7: Tsaka meron lang tayong sasaladuhan, partner. Mga kawani natin dyan sa NCRP sa pangungunan ni Major General Anthony Aberin. Dahil ang ABS-CBN News Public Service, partner, ay nagsagawa ng voluntary blood donation activity kanina sa NCRPO, Camp Bagong Diwa, Taguig. Bilang pakikiisa ito, partner, doon sa World Blood Donors Day sa June 14.
1: Ayun.
7: Ay, naging matagumpay yung blood donation activity. Kasama TV Patrol, lingkod, kapamilya, nasa 300 bags ng dugo, partner, yung nakolekta.
1: Marami.
7: Mula sa mga police ng NCRPO. Yun nga, sa pangunguna nga ni Major General Anthony Aberin, Respo NCRPO, Police Executive Master Sergeant Boy Clarito Blancad, Kaagapay ang Taguig LGU, at Goodfellow Pharma Corporation. Yan, galing yan kay Saldi Nagit.
1: Ayun. Maraming salamat po. Anyways, 8:22! Magabalik po ang spot report. Magaling pa sa ilang mga paalala.
3: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Basta AM-MM!
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
16: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
15: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Basta AM! DZMM!
18: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon.
19: Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo Kapamilya!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report.

0: Pagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:26. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: At ako naman po si Jeff Caparas. Ay, partner, sino na makakasama natin? Patungkol nga dito sa kahindik-hindik na kwento. Nakakainit ng ulo, partner. Sari-sari ng reaksyon nung nabalitaan ko ito. Tsaka nung nabalitaan ng ating mga superior sa dun sa group chat ng NCRPO, di ba? I'm sure ang dami nag-react doon eh, nung nakita ito. Iinit ang ulo mo, partner eh.
0: Talaga naman, partner. Kaugnay nga niyan, hingi tayo ng update kay Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office. Good evening po, Major Marlene po, Chief sa Spot Report. Welcome po.
2: Yes po, magandang gabi po.
0: Major, kanina po yung nakukwento na itong si partner ko, yung story po natin o yung kaso natin ngayong gabi, patungkol ho doon sa batang biktima ng sexual abuse ng kanyang mismong lolo at kanyang ama. Pwede ho bang pakikwento niyo rin po sa amin ng buo? Ito, ano ho ba talagang nangyari? Bakit humantong sa ganito ang ng incidenting ito?
2: So yung pong ating victim, isang 12 years old na paulit-ulit na inabuso nung dalawang tao na dapat sana ay sila yung magpoprotekta sa kanya, yung kanyang lolo sa mother side, yung kanyang mismong tatay. So nangyari po yung pang-abuso ng kanyang lolo, nagsimula nung siya po ay 10 years old, bali 2 years ago simula 2024 po, at hindi bababa daw sa 5 beses na siyang hindi bababa sa 4 na beses yung sa lolo niya. Yung sa tatay naman niya, nagsimula din noong 2024 at hindi naman po bababa sa 5 beses yung ginawang pang-aabuso sa kanya. So, ang last po na nagkaroon ng insidente is noong May 27 at saka noong May 20, 2026. So, nagkaroon lamang po ng pag-aresto nitong kahapon nung nagkalakas na po ng loob yung ating victim na magsumbong na po sa mga pulis. Mag-isa po siyang nagpunta sa police station, may dala siyang sulat na nakalagay po doon yung pinagdaanan niya doon sa dalawang taon na siya ay inabuso doon sa kanilang bahay. Nung una po, ayaw niyang aminin na siya yung may kwento doon sa sulat na yun. Pero nung siya po ay nakausap na ng mabuti at sinabi na nakausap na po at pinangakuan ng ating mga tauhan sa Women's Desk na siya ipoprotektahan. So inami na po niya kung ano yung pinagdaanan niya sa dalawang taon na yun, kung kaya pinuntahan na po yung tahanan ng ating victim. At nung una po is may kasama pa siya yung kanyang kapatid na sinasabi din niya na inabuso din nung kanyang lolo at nung kanyang tatay. Kalaunan po ay binalik natin dun sa nanay, sa pagkakasin ng nanay, yung bata, pero parang kinukonvince pa siya na wag nang ituloy yung kaso. Kaya po kinuha na siya ng ating mga pulis para po sa pangangalangan na muna po ng PNP para po hindi siya masway into na ibalik po or bawiin po yung kanyang gustong ikaso doon sa kanyang tatay at sa kanyang lolo.
0: Grabe naman yun. Major, baka tumagal ng dalawang taon?

0: ang lumalabas pa sa investigation ng Santa Ana Police Parter, eh pati yung nakatatandang kapatid, ganun din ang dinanas. Na 14 na ngayon yun, so 12 yun, nung nangyari siya ay 10. So kaya nagkalakas loob siya na sumulat. Sulat kamay niya yun eh. Noong una ang sabi nga, Major, sinabi mo nga, ang sinasabi niya isang kaibigan. Kaya lang nung nag-intervene na, kumbaga kinausap na siya ng mga kawanin ng WC, Women and Children Protection Unit. O yun, eh biglang umiyak, humagulgul ng iyak itong bata. Kaawa-awa naman no ito. Major, ano, grabe.
1: Oh, alam mo, naiintindihan natin yung partner yung takot ng bata. Dahil even na rin partner yung naging reaksyon ng kanyang ina. Nasabi nga ni Major Asilo ay kinumbinsi pa siyang wag nang ituloy yung kaso. Ngayon po, Major, sorry to ask this, pero yung lolo at saka yung tatay, aware ba silang pareho nilang ginagawa to sa biktima?
2: Hindi po natin malaman kung may ano sila, may idea sila or alam nila na pareho silang pareho nilang inaabuso yung yung apo or yung anak nila. Hindi pa po natin nalalaman or naiitanong dun sa investigator natin kung aware po itong ating mga suspects dun sa ginagawa nila dun sa kanilang anak at apo.
1: Pero nung unang pagkakataon po na nangyari yung pangmamolestya po dun sa biktima, ano ba sila? Nasa normal na pag-iisip o nasa ilalim na impluwensya ng alak o illegal na droga? Ano ho ang nakita sa investigasyon?
2: Hindi na po natin nalaman kung ano yung sitwasyon noon, kung ito po bang mga normal, nasa normal bang pag-iisip itong kanyang tatay at yung kanyang lolo nung ginawa nila yon, dahil medyo matagal na. At although hindi naman sa sinasabi natin hindi araw-araw, pero bilang na bilang po kasi nitong ating victim kung ilang beses na siyang ilang beses, sabi niya hindi bababa sa 4 na beses dun sa lolo niya, ibig sabihin lagi-lagi. At dun sa kanyang tatay naman is hindi bababa sa 5 beses. So parang siguro yun na lang yung bilang niya, kaya hindi na rin niya maatin yung nangyayari sa kanya. Kaya napilitan natin po siya magsumbong.
0: Sipin mo, tapos ang kanina nung nakausap natin yung guardian, Major, i-share ko lang. Alam mo, umiyak siya kasi nalilito siya. Imaginin mo, partner, tatay mo, yung sabihin na natin, kasi hindi pa naman sila napapatunay na hatulang guilty. Kumbaga yung akusasyon ay lolo, so tatay nyo ng nanay niya, yung nanay ng biktima, tsaka asawa niya. Tapos yung anak niya mismo yung biktima, litong-lito rin si nanay. Pero ang sabi niya kanina, alam mo, naisip niya, naiyak siya kasi makukulong daw yung dalawa. Parang bang hindi niya naisip yung anak, Major. Yun po yung na-observe ko kanina dito doon sa nanay. Ano ba naman ito? Kaya siguro natatakot yung batang magsabi. And itong after 2 years, tsaka lang siya nagkalakas ng loob. Yun din ang sabi, di ba, Major? Natatakot siya. Baka hindi siya paniwalaan ng kanyang
1: kumbaga,
0: nanay.
1: Tsaka nung, na niya
0: tsaka nung kanyang mga ilang kaanak. Nakakalungkot po yung ganito, ano?
2: Yes po, kasi nga parang ang ano pa niya sa sarili niya is baka pagdudahan siya sa pagkukwento niya. Kahit siya mismo, dun sa kwento po niya is na witness din niya na inaabuso yung kanyang ate noong 2024.
1: Major, yung ate, kamusta na ho ngayon? Kasama ba siya dun sa, o magkasama ba siya lang niya na sa protective custody ng mga otoridad?
2: Yung ate po kasi niya is hindi na dun nakatira dun sa bahay kasi nakipag-live-in na dun sa kanyang boyfriend, itong kanyang ate, kung kaya hindi na siya dun nakatira dun sa dun sa kanilang tahanan, dun sa kung saan nandun yung lolo, yung tatay, at yung nanay nitong ating 12 years old.
1: Oh, nakausap niyo, Major, yung mga suspect, yung lolo at yung tatay, ano yung paniwanag nila nung sinampan sila ng reklamo nitong biktima?
2: Wala po tayong chance makausap yung ating dalawang suspect. Pero po doon sa kan parang hindi po siguro nakausap nung ating mga IOC at na interview nang maayos kung bakit po nila nagawa yung kanilang pang-aabuso doon sa kanilang kaanak. Pero siguro po sa mga susunod na araw kapag medyo nakakausap na natin ng maayos yung victim, ganun din po yung suspect, is malalaman po natin kung ano po yung iba pang background po nitong ating incident po na ito.
1: But alam mo, Major, ano man yung kanila maging dahilan, eh, hindi ho talaga magiging katanggap-tanggap. Pero mo, sariling dugo, sariling mong laman, ang yung bibiktamahin, yung isa sexual abuse.
0: Lubos ma-imagine
1: hindi talaga may imagine, Major, at kalunos-lunos itong pinagdaanan ng biktimang ito. To think, Major,

0: na itong kasong ito ay isa lamang ho ito sa milyong-milyong mga kababaihan na posible nakakaranas ng ganyang mga pang-aabuso. Eh, ano ho ang, ano po ba dapat na maipapayag po ninyo doon sa mga other victims na nakakaranas din ng kaparehong pangyayari po sa kanilang mga tahanan na kasarili nilang kaanak yung mismo nang aabuso sa kanila?
1: Doon po sa mga katulad po nito na ang instance is nakakatakot, natatakot po sila kasi baka pagdudahan sila, lalo pa po ito iisang tirahan lamang po sila ng nung kanya mga ano, nung kanya mga nag-aabuso sa kanya, kaya anumang oras ramdam niya na nasa panganib siya, araw-araw siyang namumuhay sa takot. Gumaya po kayo or gawin niyo pong imahe itong ating 12 years old na to. Natapos na po yung kanyang takot, na isip po niya na walang ibang tutulong sa kanyang sarili kung hindi po siya lalapit at hindi po siya hihingi ng tulong, ay hindi po malalaman kung ano yung pinagdaanan niya sa loob ng 2 taon. At ganun din, kumbaga mag-shed light yung nangyari din dun sa kanyang ate na noong 2024 ay pinagdaanan din kung ano yung pinagdaanan niya for 2 years. So ang PNP po, nandyan po ang ating DSWD, ang ating PNP, ang ating WCPD, na tutulong po sa inyo para po, kumbaga po yung pagiging biktima ninyo ay hindi po mapunta sa wala. Pagbabayarin po natin yung mga gumawa sa inyo nitong mga pang-aabusong ito, at huwag po kayong matatakot dahil nakasuporta po sa inyo ang PNP, at gagawin po natin ang lahat upang kayo po ay mabigyan po ng hustisya yung mga pang-aabuso sa inyo.
2: Ano, Major, 'di ba? Parang would you encourage yung ginawa ng bata kahit una pinadaan niya doon? Mm-hmm. Tapos siguro nung naramdaman niyang nasa safe space na siya, partner, doon mm-hmm. na niya binuhos eh, 'di ba? Eh syempre, yung ating mga tauhan ng WCPD, trained yan sila, partner eh, mm-hmm. nabasahin yung kung in distress ka, hindi ba, Major?
1: Tama po. Nung una po kasi nung pinabigay, parang ang dating is pinapabigay lang yung sulat para mag-inform kunyari, kaya lang syempre, nandun yung training ng ating mga WCPD investigator, naramdaman na agad nila, na-observe nila na itong sulat na ito ay sulat niya, hindi sulat ng kung sino paman. Kaya po, kinausap nilang mabuti, kaya nalaman nila yung katotohanan.
0: Oh, may younger sibling ba to, Major? May mas nakababata ba tong kapatid itong biktima natin?
1: Hindi po natin hindi pa po natin na-check or natanong doon sa ating investigator kung meron man po siyang nakababatang kapatid na kasama po doon sa kanilang tahanan.
0: Oh, well, kaya ako na to ng partner kung may younger sibling itong biktima. Kasi syempre, mahalaga rin malaman kung ano yung kondisyon noon. Kung babae man yung partner, baka nakakaranas din yun ng iba't ibang klase ng pang-aabuso. Kung nagawa nga doon sa dalawang
2: grabe,
0: biktima
2: no?
0: na ito. Mm-hmm. Eh, Major, kumusta ho yung biktima? Ano ho yung mga tulong ni papaabot natin sa kanya?
1: Pagkatapos po ng inquest proceedings, inirekomenda po ng ating investigador ang referral ng biktima natin para magkaroon po ng temporary shelter at proper assessment. At yung possible po na reunification niya sa nanay niya ay maingat pong susuriin pa para masiguro po ang kanyang kaligtasan at ang integridad ng kaso. So, ipa-file po yung kaso sa Manila City Prosecutor's Office, at yun pong ating victim is nasa pangalaga po sa ngayon ng ating naka-temporary shelter po siya para po doon sa ano, para sa intervention, kasi po syempre yung trauma na nararanasan niya for 2 years at yung takot, ganun din po yung ano niya, yung doubt niya sa kanyang nanay. Mm-hmm. Dahil nung binalik po kasi siya doon sa bahay niya, is parang kinukonvince pa siya na wag nang ituloy yung kaso. So mm-hmm. Kailangan maayos po natin yung kung ano man po yung nararamdaman niya at pinagdadaanan po niya sa ngayon.
0: Ayun. Eh, Major, bukod po dito sa kasong ito, tawid lang po ako ng very, very light. Kamustahin ko lang po yung paghahanda po ng NCRPO para po sa nalalapit na Independence Day, dahil inaasahan natin na may iba't ibang grupo pa rin po ang magtipon-tipon para ipamangalampag at ipahayag yung kanilang mga panawagan sa pamahalaan, Major.
1: Sa ngayon po, nakikipag-coordinate po tayo sa mga LGUs, sa posibleng mga grupo po na nagsisecure ng permit sa kanila para sa June 12. At yung pong bilang ng ating deployment ay inaayos po natin, dahil alam naman po natin na bukod sa, although holiday po yung June 12, ay meron po tayo mga iba pang deployment yung ating daily deployment sa law enforcement operations, ganun din yung sa ating deployment sa Senate at iba't iba pang lugar kung saan nagkakaroon ng mga pagtitipon ngayong mga nagdaang araw. So yung deployment po natin ay inaayos natin at kung magkakaroon po tayo ng dagdag na puwersa or hihiramin na mga puwersa po mula sa ating mga karating na region.
0: Yung mga namumonitor po ba kayong mga threat o banta sa seguridad na may kaugnayan po sa Independence Day?
1: Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na direktang banta para sa ating Independence Day, pero yung ating patuloy na pakikipag-coordinate at pag-monitor ay patuloy po natin ginagawa para maging handa po tayo para sa araw na yan.
0: Oh, pero Major, sa social media, may mga dumadaan din actually sa feed ko na may ilang mga netizen o ilang mga uploader na nagpapahayag po o nangihikayat ng kapwa nila na magkaisa tapos parang meron pa pong mga impormasyon na may balak hong sumugod sa bahagi ng Palasyo ng Malacañang. Paano po ang security sa vicinity ng Malacañang?
1: Kung ano po yung ating ginagawang pagsisecure sa mga nagdaang araw, i-check po natin kasi meron naman po tayong cyber patrollers na mga nagmo-monitor kung ano man po yung mga paghihikayat na nagaganap sa ating mga social media. So isa po yan sa ating tinitingnan po natin para po masiguro natin na hindi po tayo magkukulang sa ating i-deploy na personnel sa iba't iba pong mga monitored areas natin na palaging meron mga rally, lalo pa po at may mga holiday at mga pinagdiriwang gaya po ng Independence Day. So yung pong pagmo-monitor natin para masiguro na hindi po kukulangin at hindi rin naman po overkill yung ilalagay natin ay nakadepende po sa ating mga pagtingin kung sa mga grupo na maaari pong magtipon-tipon sa June 12.
0: Oh, pero given na Major, yung mga previous incident na nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga realista at mga pulis, ano ho yung magiging adjustment po ng NCRPO? Mananatili pa rin ba yung maximum tolerance or meron tayong on the spot na huli kapag may nakita pa rin mga lumalabag po sa batas?
1: Every time naman po na magkakaroon ng mga pagtitipon, regardless po kung meron tayong monitored na mga kung ano-anong mga pagtitipon nila dyan or mga rally, mananaig pa rin po ang maximum tolerance at ang paggalang natin sa kanilang karapatan na magpahayag ng kanilang mga pananaw at mga saloobin. Pero syempre po, meron pong hangganan ang ating maximum tolerance. Kung meron na po mga nasasaktan, meron na po mga nasisira, nandyan po ang ating negotiating team, nandyan din po ang ating arresting team na gagawin ang kanilang trabaho oras na kinakailangan na po.
0: Major, understand, parang hanggang ngayon may mga nakadeploy pa rin kayong nagbabante sa vicinity ng Senado, di ba?
1: Yes po, dahil patuloy pa rin naman po yung mga proceedings sa Senado. So, sa labas lamang naman po ng Senado, nandun ang ating mga kapulisan para ensure na yung dali ng trapiko, yung mga napapadaan lamang doon na hindi naman kasama doon sa mga nagaganap sa loob ng Senate ay maayos pong nakaka-go about sa kanilang mga business sa labas.
0: Oo. Eh, Major, kasama ba itong Senado sa mga mahigpit nating babantayan sa Independence Day? Lalo't may ongoing din na tension doon sa leadership.
1: Sa mga nakaraang araw po, nagkakaroon ng mga pagtitipon dyan sa labas ng Senado. So isa po yan sa ating mga kasama na ng mga babantayan ng ating mga CDM contingent sa araw po ng June 12.
0: Major, bilang panghuli, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pupunta na po ako doon sa mismong punto ko na since may mga pahayag nga si Senator Win Gatchalian na merong credible threat silang nare-receive sa Senado, ano ho ang paghahanda ng NCRPO at may mga namumonitor ba talaga tayo na credible threat dyan po sa bahagi ng Senate?
1: Sa ngayon po, nakabatay po ang aming nakabatay po kami sa opisyal na pahayag ng Senate Security at ng PNP National Headquarters. So wala pa po kaming maiibigay na detalye patungkol dyan dahil wala pa naman pong ibinababang directive po sa amin.
0: Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras po this Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng National Capital Region Police Office.
2: Thank you, Major!
0: Thank you, Major!
1: Salamat po.
3: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Atin pong nakausap at napakinggan ang tinig ni Police Major Hazel Asilon, tagapagsirta ng NCRPO. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-abantay parte sa seguridad dito sa Metro Manila, lalo tinaasahan nga ang pag-itipon ng iba't ibang grupo sa darating na Independence Day. And of course, partner, nakausap natin siya patungkol doon sa pagkakaaresto ng lolo at tatay ng isa pong menor de edad na biktima ho ng sexual abuse. 8:45, magabalik po ang Spot Report. Makalipas ilang mga paalala.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Spot Report!
5: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
6: At ako pa rin po si Jeff Caparaz.
5: Ayan, partner. Sa oras na po ito ay ating makakausap sa kabilang linya si ASEC Rafi Alejandro, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Ayingi po tayo ng update sa ginaganap po na pag-operasyon o search, rescue and retrieval operations dyan sa bahagi ng Mindanao. Kaugnay po rin po doon sa malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Good evening po, ASEC. Marlene po, Jeff, sa Spot Report.
7: Yes, good evening, Marlene and Jeff. Magandang gabi sa inyo.
5: ASEC, kanina ho sa last update po ninyo doon sa social media, and pumalo na sa 38 yung bilang po ng mga nasawi dito po sa lindol. Na ano pong update po dito, sir?
7: Oo, the same pa rin, no? As of ngayong gabi, wala pa pong pagbabago dito sa numero na nakukuha natin from the field. So 38 pa rin po ang reported na casualty na patay. Meron pong 478 na injured and meron pa pong reported na 4 na missing. So tuloy-tuloy pa rin po ang pag-validate nito and of course yung ating search, rescue and retrieval operations ay tuloy-tuloy pa rin to assist the local government units, no? Lalo na sa General Santos at sa probinsya ng Sarangani and South Cotabato. Kasi naman natin, yun ang priority ngayon. Kaya po halos 2,784 personnel from the different uniform services, yung ating armed forces, PNP, Coast Guard at BFP ay nakadeploy ano, to assist itong ating mga LGUs. So tuloy-tuloy po ang ating rapid damage needs assessment. Kasi as of this afternoon po, nasa 562.8 million pa lang reported damage to infrastructure dito sa dalawang regions na apektado nung lindol po.
5: Oo. Sir, yung 38 death toll po na naitala natin, saan po karamihan na naitala ito?
7: Oo. Ang marami pa rin ay Region 12, no? 34 ang reported sa Region 12, 18 dyan sa Sarangani Province, and then sa Cotabato yung 16, yung 16 ano, sa South Cotabato. So marami pa rin diyan yung General Santos City, 13, and then yung Glan sa Sarangani, 13 din. So tuloy-tuloy po ang pag-validate natin ito doon sa cause of death nila, pero karamihan po ay initial report dahil sa landslide and of course yung mga fallen debris.
5: Mm-mm. Asik, eh doon po sa bahagi po ng doon po sa mga injured, nadadagdagan ho ba ito? At the same time, kanina po kasi parang 488, nagkaroon lang po ng confusion.
7: Naano lang yan, ano? But yung hawak natin na datos, 478, hindi pa po nagbabago yan. Kasi ongoing pa po yung ating pag-validate nito mga numero. But ito nga, mas importante sa atin at buhay naman yung mga kababayan natin. At meron pa po tayong mga inaasikasong mga biktima doon sa Balut Island, sa Sarangani, no? In fact, nag-airlift tayo ng mga casualty doon, yung mga injured, papuntang mainland. So, kanina po, kaninang umaga, meron pong airlift operation na ginawa yung ating Philippine Air Force kasi yung ating administrator pumunta din doon at tiningnan mismo yung sitwasyon sa Balut Island. Mm-hmm. Ito po yung munisipyo na nasa southernmost part of Sarangani na isla ito, ano? At doon nga may reported na casualty.
5: Mm-hmm. Sir, bakit kinailangan ng airlift operation? Ano ho yung challenge para maka...
7: Kasi isla ito po, kung mag-rely lang tayo sa mga bangka or yung mga matagal. Sea vessel, medyo matagal po.
6: Mm-hmm. Eh, Asik, kamusta ho yung pinaka naapektuhan na lugar? So far, ano ho yung mga nakikita nyo pa? Tsaka ano ho ine-expect nyo in the coming days pa?
7: Oo. Ito nga, no, hanggang bukas yung ating 72 hours after the impact, tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-assess ng ating mga NGAs, no? Gusto natin makita yung kabuang epekto nitong lindol. So far, meron tayong 2,505 houses na nai-report na damage. Karamihan dyan na nasa region 11 and 12 pa rin. But again, as I've said, tuloy-tuloy pa rin yung rapid assessment natin. Kasi as of now, 29 road networks ang apektado. May 11 na bridges na may report na na-damage. Then yung ating airport, yung General Santos City International Airport ay sarado pa rin. Base sa CAAP, no? Baka hanggang June 11. So purely military and humanitarian flights lang ang ina-allow doon.
6: Eh, kanina, partner, di ba, report ni Bert ba yun? Ni si Bert ba nag-report to? Yung mga pantalan.
5: Ang dami na rin sirang pantalan, Asik.
7: Oo, meron po mga pantalan na medyo affected, no? May mga damage reported, but yung mga major ports po natin ay operational naman. And of course, kasama yan sa ginagawang infrastructure audit, no? Kasama dyan mga eskwelahan, mga hospital, to make sure yung integrity ng structure ay intact pa rin at pwede pa rin gamitin. So kasama po yan, but base po sa report from DOTR, wala pong major ports na suspended ang operation. So yung mga ports na maliliit po na operated by our LGUs, may mga iilan po na nag-report ng damages po.
5: Asik, doon po sa mga paaralan po na naapektuhan, gaano karaming estudyante po ang apektado ngayon yung kanilang pasukan?
7: Oo, ang report kasi sa atin halos 6,000 schools, no? Ang apektado dito sa halos tatlong regions, Region 11, 12, and BARM. So, yun po, and 3 to 4 days pa para matukoy or ma-check ng DepEd yung integrity ng mga eskwelahan, no? Kasi halos umaabot po ng 381 initial po, no? School classrooms ang nagkaroon ng minor damages. 93 major damage po ang nangyari dyan. And then totally damaged classrooms ay 62. So, halos 4 million learners po ang apektado dito sa halos 6 na regions. But marami po na affected talaga ay Region 11, Region 12, at saka BARM po.
5: Oh. As parang previously po, pag may mga ganito mga kalamidad, parang may programa ang OCD na nagbibigay sila ng, nagtuturo sila sa mga learners doon sa mga evacuation center. May ganun po ba ulit ngayon since maraming estudyante ang apektado?
7: Oo, ang programa po dyan kasama ang DepEd is kung damage man yung mga eskwelahan, ay magtatayo tayo ng temporary learning facilities, no? para tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng edukasyon sa ating mga bata.
8: Mm-hmm.
7: So, yun po. Tinitingnan po natin yan. Kaya 3 to 4 days pa bago natin ma-assess at sino po ang alin po sa mga eskwelahan na nangangailangan ng temporary learning spaces na pwede natin tulungan ng DepEd na itayo para po tuloy-tuloy yung pagtuturo ng sa mga bata po.
8: Sa mga ganun, sir, sino ang magtuturo? Galing ba sa OCD or yung mismong mga teacher ng mga...
7: Hindi, yung mga teachers pa rin. Kami naman ay nagtuturo lang yung ating tinatawag na NSED.
8: Mm-hmm.
7: Nag-assist tayo kung paano i-conduct yung mga earthquake drills and some mga learning modules no on DRR. Lalo na sa pagdating sa college and high school kasi medyo technical na po yan. But dito po sa grade school ay meron naman tayong mga subject on mga basic disaster modules no na binibigay natin sa mga bata.
8: Ayun. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Thank you po, ASEC. Ingat po kayo palagi.
6: Thank you, ASEC.
7: Thank you, Marlene and Jeff. Magandang gabi po.
9: TZMM numero uno sa aksyon.
6: Mahaba-haba pa ito, Part 10.
8: Correct. Mm. At to my understanding, 3 to 4 days pa bago malaman kung pwede na makabalik sa mga sa balik eskwela ito, mga estudyante.
6: Assess pa yun, Part 10. Eh. Siyempre, yung structural integrity niya, hindi mo naman pwedeng pabalikin kaagad yung mga bata.
8: Tama.
6: Eh, baka mamaya, meron pang mga sumunod
8: pa dito. May banta dito, kasi. No? Lalo na nakakaranas pa na aftershocks sa mga oras na ito, diba? Partner.
6: Kailangan masigurado.
8: Correct. Alam mo, sa mga ganito pagkakataon, yung mga estudyante talaga mga mag-aaral din ang pinakalubhang apektado dahil yung kanila pong pag-aaral napupurnada ba? Diba? Pag mga ganito pagkakataon dahil yung kanila mismong paaralan na kanila dapat pinupuntahan. Sige mo, first day of classes, partners, na nalubok agad ng malakas na lindol.
6: Nag-racing, hindi ba? Excited na excited yung mga chikiting.
8: Correct. Thankfully, partner, flag racing ngayon at nasa labas lahat ng mga estudyante.
6: Sinasabi nga nila.
8: Wala namang naabutan sa loob ng mga gusali. 8:58, partner, aba, mga musta tayo dyan sa ating mga kabisyo. Alas 8.
6: Oh.
8: Ayan, nandito na, partner, si Madam Tina Verena. Galit na galit siya, partner, doon.
6: Saan?
8: Sa una nating kasong tinutukan, diba? Yung lolo at tatay na molestya ng kanilang...
6: Yung pain, trauma, tsaka, di ba? Imagine mo yon.
8: Tama, partner. Ay, nakikita ko dito sa ating live stream, partner. Abas na may mga violent reaction din yung ibang ating kabisyo, alas 8. Si Gerard Cruz, watching, si Ann Lim, sabi niya, sentence for those two life imprisonment daw. Si Julius Bangalando nanonood sa atin. Si Louis Basco nanonood din.
6: Bagong pangalan, partner, ito. Ruben Guevara, 8263. Galit na galit din siya doon sa una nating kaso. Grabe.
8: Sino pa naman
6: talaga
8: hindi magagalit, partner? Si Sergeant Putik nanonood din sa atin. At si Agnes Reca. Ayan, ang daming mga violent reaction. Galit na galit ho doon sa ating unang kaso.
6: Lahat
8: naman
6: po husino,
8: tayo.
6: Eh.
8: Mainit ang ulo sa kanila. Huwag na ho sanang maulit at huwag na wala na ho sanang mapaulit mga ganitong insidente.
6: At ang,
8: ay, nako.
6: Anyway, wala na tayong oras, partner, pala.
8: Ay, 9 o'clock. Aba, nakalipos na naman isang oras sa ating talakay dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
6: At ako pa rin po, Jeff Caparas.
8: Ito po sa Spot Report. Una ang...
6: kaligtasan mo.
8: Susunod na programang Alam na Disk Samson, Papa Owl Pass at Mama Jai Ho.
6: Ingat kayo, kapamilya, sa mga kayo naroon.
8: Belated happy anniversary, Mama Papa. Love you.
6: Ayun, oh.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 2 minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue.
3: Sizzling na chika!
2: At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: malak pek pek pek pek. Ito na. Ito na nga ang programa maghahatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Ay, sweet.
1: Wow.
0: From diba? Taas na taas, sabi yes. Lang sweet-sweet.
1: Mga
0: na.
1: Upgraded news ay. Sa mundo ng showbiz.
0: Ay, wow. Nagkaroon na. Diba? Ano nangyari sa kotse mo?
1: Ayun! Napakarwash ko na siya.
0: Intro muna tayo.
1: Mabango na siya.
0: Mabango
1: na siya sa Back to Zero.
0: Back to Zero. Ito na nga po ang programang walang palalalampasin at hindi rin magpapahuli. Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awaw Pa.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
0: Beep, beep, beep, beep.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.
0: Beep, sabi ko beep, beep, sabi ko.
1: Meron bukas.
0: Hindi naman puro beep, kailangan meron ding beep.
1: Meron bukas.
0: Meron bukas sa Wednesday.
1: Abangan. Sana botas kami.
0: Ay, naku.
1: Malapit natin sa fish port.
0: Ay, ganda dyan. Masaya dyan. Bumili ka ng fresh fish. Ganon.
1: I will try.
0: Wow. Ganun
1: talaga. Ay, so kinakabahan.
0: Ay, ganun. Uy, masaya dyan. Ako sa mga nasa na botas po. Ayan.
1: Hindi kinakabahan
0: ako. Kaliskisan nyo si Mama Jai Ho.
1: Alam mo kung ba't ako kinakabahan.
0: Bekit, may ex ka dyan?
1: Baka magkita kami.
0: Ay, nung present?
1: Hindi.
0: Ay, hindi.
1: At my present.
0: Oo, pwede intro muna tayo.
1: Sorry. Sabay-sabay muna tayo mga kapamilya at kaservisyo.
0: Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na din. Alam na this sa DZMM. Showbiz balitang mabilis.
2: Balitang mabilis.
0: Walang bitis. Alam na this.
2: Alam na this.
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this. At narito na ang mga pinaka-inantabayanan at pinakinabangang mga ulo ng mga balitang showbiz. Ilang artista nagpaabot ng pakikiramay sa mga biktima ng lindol sa Mindanao.
3: Alam na this!
0: International stars nakisimpatsa rin sa sitwasyon sa Mindanao.
3: Alam na this!
1: Samantala, Linda Walker bumitita sa ABS-CBN compound.
3: Alam na this!
1: At Korean supergroup na BTS maglalabas ng bagong kanta para sa kanilang 13th anniversary.
3: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga unang balitang ating pinakabinantayan. Unang-una na po kagad sa DZMM Teleradyo at sa programang Alam na Diyes. Ang aming pong panalangin at pagmamahal po sa ating mga kapamilya dyan sa Mindanao, lalo na sa nararanasan po nating pagsubok, no, dahil po sa lindol. Kapit lang at ka-faith. We're all praying for you. At sa ating showbiz chika nga po, nagpaabot na ng pakikiramay at panalangin ang ilang celebrities para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa social media, ibinahagi ni Blood versus Duty star Gerald Anderson ang clip ng pagguho ng isang fast food restaurant sa Jensan na madalas niya anyang pinupuntahan noong siya ay bata pa. Nag-alay ng dasal ang kapamilya host na si Melay Cantiveros Francisco para sa kanyang mga kababayan sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol nitong Lunes. Sa post sa X, nakasimpatsa rin ang ilang international stars sa sitwasyon sa Mindanao gaya ni South Korean star Sandara Park, Mexican actress na si Talia, gayon din ang Mexican at gayon din sina NBA player Dwight Howard at Malaysian animated characters na sina Upin at Ipin.
1: Samantala, nagpahayag din naman ng pakikiramay ang Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker na ngayon nga ay nasa Pilipinas para sa Education Focus Project. Mensahe nga niya sa mga biktima na magpakatatag at nagpaalalang may bukas pa. Ang ilang mga local star naman tulad ni Gary Valenciano, Regine Velasquez Alcacid, Vong Navarro, Ann Curtis, Dustin Yu, Sara Geronimo Goricelli, idinaan din naman sa social media ang pakikiramay sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
0: Idiretso na po natin ang iba pang showbiz balita sa gabing ito. Samantala, bumisita rin naman sa Kapamilya Compound si Chinese actress Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker mula sa micro-drama series na The Heiress Who Won with Brain. And on a lighter note nga po, pag-aangin natin ng mga balita, nagkaroon pa ng special appearance sa It's Showtime si Yingfei at nakigiling-giling dance challenge kasama ang baby dolls. Nakipagkwentuhan rin ng Chinese actress kay Chinita Princess Kim Chu. Nasa Pilipinas si Yingfei para hikayatin ang mga kabataang Pilipino na pahalagahan ang edukasyon, gaya ng ipinamalas ng kanyang karakter na si Linda Walker. Dagdag niya, edukasyon ang maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao, kaya mahalagang magsikap sa pag-aaral. Bukod sa educational campaign ng unang proyekto niya sa Pilipinas, bukas din si Yingfei sa iba pang oportunidad na iaalok sa kanya sa Pilipinas.
3: Alam na this!
1: Nakita ko yung clips, papaawel na parang Mandarin or Cantonese ba yun? Papaano?
0: Mas Mandarin yata
1: more
0: sila.
1: Pag nag-usap-usap sila, parang tinanong ko ano yung natikman niya ng pagkain, yung food after the Facebook niya, ganyan-ganyan. Fairness, hindi nagpakabog ang ating Chinita Princess, si Kim Chu.
0: Siomai, mami. Ganon, di ba? Siopaw.
1: Canton.
0: Ayan, Tansiyem.
1: Yes, totoo. Speaking of
0: Canton. Ayan na nga.
1: Parang speaking of, pa sa Canton na lang, di ba? Anong favorite mong Canton? Ikaw ba may, anong favorite mong pancit? Ikaw ba bihon, di ba? Or Canton? Ako Canton talaga. Parang gusto ko yung mas malalaking, yung strands.
0: Pag malalaking strands, Canton. Sneaky yun. Talaga? Mas pag mataba, ang Canton. Basta bihon, yung pinakamanipis, yung gitna, yung Canton. Tapos yung Mickey, ang mataba. Sa akin, mas gusto ko ang Bam-E.
1: Ah, may ganun pa.
0: Ang Bam-E ay kombinasyon ng pansit Canton at pansit bihon. Masarap magluto si nanay niya. Di ba, nay? Tsaka ang ate ko, magaling. Namana ni ate
1: ako parang
0: luto.
1: Canton, okay na ako dun. Mas bet ko siya. I love. Totoo, hindi ako fan. Ang mama ko, parang mahilig siya magluto. Kahit araw-araw, kaya niya lutuhin ng pansit. Pero ang favorite niya ata is bihon.
0: Oo.
1: Hindi ko talaga masyadong gusto papaawil. Mas gusto ko yung Canton talaga. Mas bet na bet ko yun siya. Kasi parang feeling ko, mas may juicy and mas tender para sa akin yung...
0: Ay, ba't may okay. Pa-chicken na.
1: Hindi, tender. Mas parang mas may linamnam for me.
0: Anong gusto mo, yung may sabaw o walang sabaw?
1: Mas may sabaw. Uh-oh. Mas bet ko yung may sabaw. Meron pa ako natikman, parang nakatikim na ako ng Bam-E. But anyways, diba? Parang ginugutom natin. Ginugutom na talaga yung mga nakikinig.
0: At dalawa ang guest natin ngayon.
1: Totoo nga. Uh-oh. Kaya naman, idiretso na natin agad sa iba pa nating showbiz chika. Mm-hmm. Nagpapagaling na nga po ang aktor na si JC Santos matapos itong maospital. Sa ibinahaging live update sa social media, sinabi ni JC na bigla siyang nahilo at nagising na lamang na minomonitor na ang kanyang kondisyon gamit ang mga makina sa emergency room. Hindi na nga po idinetalya ni JC kung ano ang naging sakit niya, pero sinabi niyang okay na siya. Para kay JC, isa itong palatandaan na kailangan niyang magpahinga. Pinasalamatan naman niya ang mga taong nag-aalala para sa kanya o ang nag-alala sa kanya. Nakalabas na po ng ospital ang aktor at bumabawi na nga ng lakas bago ang opening weekend ng kanyang theatrical play na Ang Babae sa Septic Tank. Papa, manunod tayo ng, manunod pala, nakapagpaano na ako, RSVP na ako for the gala night of Babae sa Septic Tank. Pero kasi diba ikaw mayroon kang prior commitment. As much na gusto mong manood ng Ang Babae sa Septic Tank sa gala night, diba meron kang gagawin.
0: Yes. Pero ikaw ba nakapagpaalam ka na kay Kuya Ab?
1: Parang Kuya Ab, wala po ako sa 12 and 25.
0: Ay, dito on air po, nagpaalam. Mamara.
1: Hindi. Pero ahead of time, diba?
0: At least alam na nila.
1: Tsaka kumbaga parang pagka nagkahinga ng resibo.
0: Alam na this.
1: Nasabi ko po yun sa on air ha. Alam na this.
0: Yo, on air din nila ang pag-disapprove ng iyong
1: ay talaga.
0: Yun naman. Yun na po. Ganun.
1: Tara.
0: Basta get well soon, JC Santos. Kasi meron ka pang stage play. Eto naman, umalis na patungong Singapore ang OPM singer na si Maki para sa international leg ng kanyang Color Coaster Southeast Asian Tour. Matapos ang matagumpay na concert sa Araneta, nakatakdang magtanghal ang artist sa Singapore sa June 13 at sa Indonesia sa June 14. Ani Maki, matagal nang pinangarap ng kanyang team ang tour at excited siyang muling makasama ang fans sa ibang bansa. Kabilang na ang mga dayo ang umahanga sa kanyang musika.
3: I love this!
1: Samantala, kung may umalis, papaagaw.
0: Mm-mm.
1: May magbabalik.
0: Ay, ganda. Oo, ganda.
1: Pero hindi magbabalik. Nakabalik na po sa kanilang tahanan sa Amerika si actress-comedian Rufa May Quinto kasama ang anak na si Athena. Sa social media, ibinahagi nga ni Rufa May ang ilang larawan ng kanilang naging ganap buhat nang makabalik sa North American country. Kalakip ang caption na, I quote, I'm so glad we are back home.
0: Ay, si Rufa, minasagin niya ng telepono
1: po. I quote, papaawin,
0: diba? Pala,
1: I quote, I'm so glad we are back home. The story starts, begins again. End of quote. Matatandaan.
0: Hindi ko alam kung si Rufa May o si Mama OG Diaz yung nagsasalita.
1: Si Rufa May yun. Kasi I quote. Okay. About Rufa May.
0: Dapat I quote.
1: Walang ganun kasi sa kinot, Papa Awel. Oo, matatandaan na nanirahan si Rufa kasama ang yumaong mister na si Trevor Magallanes at anak na si Athena sa Amerika. Kamakailan lamang nang makabalik sa spotlight si Rufa at naging bahagi pa nga ng programang Your Face Sounds Familiar. Hindi pa malinaw sa ngayon kung mananatili na sa Amerika ang mag-ina.
3: Alam na this!
0: Ay, bongga! Sa oras na 9:14, idiretso na po natin kagad sa balitang showbiz. Holy Hollywood!
1: Dari, pumaseto.
0: Diba, pumaseto?
1: Pumaseto na may kasamang head tone.
0: Yun. Usap-usapan ngayon na plano umano ni superstar Taylor Swift at fiancé na si Travis Kelce na magpakasal sa Madison Square Garden sa New York sa July 3. Lalo pang umugang usap-usapan dahil wala pang nakatakdang event sa Legendary Arena simula June 29 hanggang July 6. Sa kabila nito, wala pang direktang kumpirmasyon ng dalawa kaugnay sa detalye ng kanilang kasal. Bagay na inaabangan ng kanilang mga taga-suporta.
1: Alam mo, Papa.
0: Uy, wow, yan pa rin.
1: Pa rin. Hindi pa rin. Na. Oo. Iba naman. Naku, ito, Papa Awel, ha. Maglalabas po ng bagong kanta ang K-pop group na BTS bilang bahagi ng kanilang 13th anibersaryo ngayong Hunyo. Nakatakdang ang labas ang kantang Come Over sa June 12 sa ilalim ng kanilang taunang fiesta celebration. At ayon nga po sa kanilang label, tampok sa kanta ang emosyon ng grupo habang naghahanda sa muling pakipagkita sa kanilang mga fans matapos ang matagal na hiatus o pansamantalang pagpapahinga.
3: I-refresh
1: natin, ha. Hindi naman sila nagpahinga dahil wala lang, di ba? Kasi may mga nanggaling sa loob ng training ng army, di ba, Papa? At ngayon na nakalabas na, parang they're officially back. At sisimula nila yan, syempre, bukod dun sa mga bagong kanta, sa kanilang pangmalakasang mga tours.
0: Tama naman. Kaya naku, left and right na ang mga booking online ang haba ng pila. Pero ito po, may mga nakapila rin po tayong pag-uulat sa labas ng himpilan. Nag-viral na kalsadang natenga sa Dagupan, Pangasinan, ginagawa na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Papa Awel, nagpatuloy na ang konstruksyon sa kalsadang natenga ng ilang buwan sa Barangay Mayumbong, Dagupan, Pangasinan. Naging viral sa social media ang ginagawang bahagi ng Arsadon Road dahil sa kakaibang disenyo ng ginagawang kalsada dahil imbis na nasa ilalim ang drainage system, ay nakaangat ito at tila hindi na itinuloy na tambakan ang gitnang bahagi ng kalsada para mapantay ito. Dahil dito, nakarating sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang nag-viral na video ng isang concerned citizen na agad namang tinutukan ng ahensya. Agad na ipinag-utos ni DPWH Secretary Vic Dizon ang pagpatuloy sa konstruksyon ng kalsada at puspusang papapatapos dito upang di maging perwisyo ngayong pag-ulan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: Alam na! this!
0: At pagkatapos nga ng report na yan, alam na this! Kasi sa ating pagbabalik, na kumakasama po natin ng sexy R&B pop girl group na sina...
1: Mina?
0: Venus?
1: Hindi.
0: Ay, pala pa ba? Aya?
1: Aya muna.
0: Aya?
1: Ira?
0: Bea?
1: At Venus.
0: Basta, sila ang New Flame! Para lahat mapasabi ng alam ko na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na this.
5: Basta inis sa showbiz.
3: Alam na this.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
7: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
8: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May Silimarine, may multivitamins pa.
10: Yan, ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalagan ng atay.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silimarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
5: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Alam na this sa DZMM.
5: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na this. Live.
0: At live na live natin makakachika at mabubuhay ang ating gabi sa nagagandahan at nagseseksihan at very talented na mga sexy R&B pop girl group dito sa ating programa. Nagbabalik po ang ever laughable, ever lovable, Papa Awel Paz.
1: Kapiling ka bonding of course ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, Jai Ho.
0: Shout out po sa mga tutok ngayon, lalo pa kayong tutok din sa ating mga guests ngayon, lalo sa mga TFC Worldwide subscribers natin at sa I Want at sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube. Shout out din sa more than 3 million followers natin sa Facebook at sa mga nanood sa TV, sa teleradyo, cable nationwide at sa mga nakikinig sa radyo, lakasan nyo na pang yung transistor sa 630 kilohertz kasi kasama po natin mismo, nako, ano kaya ang quote-unquote kaakit-akit sa kanta nila at sa kanila mismo. Nandito po, maganda, isa-isa kayong mag-introduce, tapos muna, pak, pik, pak, boom, pak, New Flame, ganon, ha? Eto na po sila, please welcome New Flame!
13: Hello! Maganda!
0: O, ayan.
14: Ako po si Venus, ang main visual ng New Flame at model din po ako.
15: Hello po, ako po si Mina, lead singer and lead dancer.
16: Hello, I'm Ira po. I am the main dancer and lead vocal po and also I'm a dance sport athlete.
0: Ayun.
10: Hello po, ako po si Aya. I'm the main vocalist and sumali na din po ako sa Tawag ng Tanghalan.
17: Hi, I'm Bea. Lead singer and lead dancer. Mahilig akong rumakit and sumali na rin po ako sa Showtime Sexy Bae.
0: Yes. Yes!
15: And we are
13: New Flame!
0: Ayoy! Ganda! New Flame, may pagganyan sila. Yung labangan namin eh. And we are
13: New Flame!
0: So, anong tawag sa mga fans nyo? Flamers? Flames!
15: Flames!
0: Flames! Flames! Flames! Flames!
15: Flames! Flames!
0: Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames!
13: Flames! Flames! Flames!
0: Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Flames! Paano ba nabuo ang New Flames? Kasi nasabi, may galing sa TNT, may galing naman din sa Sexy Babe, di ba? O yun, saan-saan pa po? Yes.
15: Nabuo po ang New Flame way back 2021, pandemic okay. days pa po yun. Pero actually, apat lang po talaga kami noon.
0: Okay.
15: So, nag-stop po kami dahil nagkaroon ng kanya-kanyang mga rackets, yeah. ganyan. And yung iba, nag-back to school, Mm-mm. ganyan. So, binuo po namin yung New Flame ulit dahil... Mm-mm. We love music.
0: Wow.
15: Kaya, may bagong member.
0: Ayan.
14: Yes. Noong time po na yun, nung sumali po sila sa TV5, wala pa po kaming dalawa.
15: Yes.
0: Okay.
15: Po. Additional lang po kami sa group.
14: Yes.
15: But, sobrang happy kami right na, now.
14: Yes. Stronger so, than ever.
15: Yes. Yes.
0: And I love the vibes. I love yes. the energy. Tsaka parang ang ganda, iba-iba yung ano nyo. Yung itsura, yung aura. Yes, correct. Merong lead dancer. May dance machine daw sa inyo. Sino ang dance machine? Bakit naman dance machine kami na? Oo.
15: Dance sport.
0: Ira. Oo. Dance sport.
15: Yes.
0: Ah, kasi ano, lumalaban ka doon.
15: Yes, mm. National, international.
0: Ay, kundi. Air National. Lahat, all girls, 1, 2, 3.
13: Air National.
15: Para sa cursive.
0: Ganda ng blending. Pero eto, diretso na kagad natin ang kanta ninyo. Talaga naman, mapang-akit. Kaakit-akit.
15: Yes.
0: Sino man nakaisip nito? Sino nag-compose? May entry ba kayo dito? Yung parang
1: collaborative
0: effort ba ito? Mm-mm.
15: Actually, the song was written po and produced by Dot Cozy, which is, kasamahan po namin siya, artist din po siya.
0: Wow.
15: And I think nakasama niyo siya nung
14: sa
15: TV5. Yes. Parang member po siya ng boy group, si Josh Goso.
0: Correct.
15: So, ayun po. And nilapit niya po sa amin kasi nakikita, na-visual niya talaga na yung song Mm-mm. is for a new flame talaga siya.
0: Oo.
15: Kaya medyo yung initial like buo nung song. Tinweak pa po namin siya para ma-tailor sa brand
0: ma-tailor
15: po na.
0: Ma-tailor Swift sa inyo.
15: Ma-tailor Swift sa amin.
14: Narinig yes. po namin yun. Sabi, ay,
15: Para sa amin. I-work on natin yan.
0: Oo, hindi meron kasi ganun talaga, 'di ba? May binabagayan ang
15: yes,
0: kanta.
15: Yes.
0: So ito kasi 'di ba kayo, sexy tsaka nagda-dance dance. So ibig sabihin upbeat itong kaakit-akit.
14: Yes. Yes. Afrobeat.
15: Afro R&B.
14: Inspired po siya kay Tyla.
15: Yes.
14: Siyempre yun po yung uso ngayon eh. So
0: maring Tyla. Oo.
1: Ako ano, aliw na aliw akong gamitin yung song nilang kaakit-akit sa mga stories ko. Dapat pwede mo lagyan ng song talaga. In fairness, ano, nakikitaan ko ng ano, ng future yung kanta papawin.
0: Correct.
1: Na parang ano, unti-unti siyang magti-trending talaga.
0: Correct.
1: Yes. Eh, mamaya nga, pag narinig nyo ha.
0: Eh uso nga ngayon, diba tini-TikTok, ganyan.
14: Yes. Yung mga thirst trap po. Yan yung magandang
15: pasok.
0: Correct. Ganon. May mga thirst trap. Tsaka, meron ba tong music video or meron kayong
14: plan? Meron.
0: Meron.
14: Sa YouTube po namin.
0: May lyric
14: video
0: din.
14: New Flame official.
0: Para masundan.
14: Ay, wala.
15: Working pa po.
0: Lagyan natin.
15: Para working.
0: Gusto ko yun. Pakion ang caption. Tapos ang naon, ano, Korean. Korean, di ba? Sundan na lang. Di ba kasi may nata-translate yun? Yeah. Korean pa. Spanish, correct.
1: Ako may question pa.
0: Oh, go.
1: So, kasi di ba, pag napakinggan mo yung Kaakit-Akit, in fairness, ang ganda rin ng vocals nila. Mm-hmm. Di ba? Kung baga lumalaban din sila, bukod sa sexy sila, magagaling sumayaw, yung vocals, panlaban din talaga. Na dumaan din kayo sa matinding training ng pag-awit o talagang kasama na yon na dapat package na na very flexible yung talent nyo bago kayo nabuo?
17: Actually po, dito sa grupo na to, sobrang thankful ako kasi inunawa ako ng grupo and ng manager ko. And gusto ko po sabihin sa mga nanonood at sa nakikinig na hindi porket nasa loob ka ng girl group is kailangan perfect ka. Kailangan ano ka talaga,
14: magaling kumanta.
17: Magaling kumanta, magaling sumayaw. Pero po ako po kasi Papa OLN, DJ Jaiho, pumasok po ako sa New Flame na as in zero talent.
0: Talaga?
17: Umabot po ako sa point na yung mga kagrupo ko po is sabay-sabay sila nagte-training. Ako po binigyan po ako ng 1 hour voice lesson, 1 hour dance lesson.
0: Ang galing. Yes. Alam mo, nagbigay ka na pag-asa doon sa mga nanonood ngayon na pwede pala, ganun. Kasi diba, syempre parang yung iba naman di-discourage ka agad, ay, hindi ako pwede dyan kasi hindi ako marunong kumanta. I only have the face and the guts.
1: Totoo.
0: Ganun.
1: Sa lahat, at saka hindi galing, ha, sa lahat na naging bisita nating K-pop group, mapalalaki man o baba, di ba parang ang sinabi, intensive training.
0: Correct.
1: Na to the point nila lock in sila sa isang bahay.
0: Correct.
1: May mga hinahire na mga choreographer, teacher, ganyan. Tapos bago sila nag-debut talaga, they really need to, like, di ba nakita natin, may nagkaroon pa yung ABS-CBN ng Dream Maker. Di ba? No, parang pinadala sa international P-pop, global pop group.
0: Correct.
1: Diba, pinadala pa sila
0: sa
1: doon.
0: Korea,
1: training
0: para
1: talaga
0: din
1: sila.
0: Rin.
1: Tama, no, nagbigay siya ng hope. Pero lagi ko sinasabi, ngayon tinitigan ko na naman siya, kamukha na naman niya si Angel Luxie.
0: Sasabihin ko pa lang. Yes. Sabi ko, alam mo, tinitingnan ko yung face niya. Tapos dito mula ulo, tapos bumababa yung bumabalik ako ng tingin. Bumabalik ako ng tingin sa taas. Ganon. Hindi, tinitingnan kasi ibang girls. Yes. Ganyan. Para, ano, ay, kamukha siya ni Angel Luxie.
1: Totoo, di ba? Tinitingnan ko siya paulit-ulit sa camera.
0: Correct.
1: Ganyan. Oo.
0: Ang dami rin tumitingnan paulit-ulit. Actually. Hindi
1: si Kuya Ab nga, tingin na tingin, tutok na tutok sa monitor. Di ba normally, yung audio lang yung pinapakinggan ni Kuya Ab.
0: Nanonood yung ano.
14: Ayun.
0: Ako na, binalaan ko na. Ano lang po. Ayun na ang kabugera ng lahat. Belated happy birthday, ang Fiona Star.

0: yan.
1: Ah, meron naman, meron naman.
2: Tsaka Papa Awel, wala pa yan. Siyempre nasa DZMM, pero dahil nga sa kanilang pangalan na ano, na New Flames, the sexy R&B pop girl group.
1: Yeah.
2: Kumbaga, alam mo, feeling ko, kailangan sa mga ilang mga shows ng DZMM, sa 40th, dapat ma-invite kayo sa ano, sa 40th na.
1: Pang Araneta Coliseum, tapos kayo kagad yung opening number, gano'n.
2: Oo. Diba?
1: Wala pang tao, nagpe-perform na kayo.
2: Hindi pwede. Hindi ba? May tao.
1: May tao. Na-excite lang ako masyado. Soundcheck lang. Ako po, pero pinapanood ko ng soundcheck na may patikit ang soundcheck ngayon. Yes. Ay, kaya ang patikit ng ano, soundcheck.
2: Kung nakikinig at nanonood ang manager nila, di ba, baka naman ma-invite natin ng ano, New Flame. Diba?
1: Ganon.
2: Ay, sa mismong araw nung ano, 40th anniversary, nandun lahat ng amcores ng DZMM.
1: Imbitahin
2: natin. Ayan, papainitin daw, game. O kuya, abok na yan.
1: Correct. Tapos imbitahin kagad na sa children's party, mga kinder, mga grade one, ganyan. Yung manonood sa kanila, ganun. Para, ano yun, charity advocacy yun.
2: Para sa mga bata.
1: Para tuturuan yung mga talents. Hindi tuturuan ng kumanta yung mga bata. Sumayaw, mangarap, bigyan ng hope, ganun. Diba? Diba? Naku, mas nagiinit pa sa oras ng 9:32. Kaya ipasample na natin kasi talaga naman,
2: oh,
1: tatayo sila. Kaya dapat chumika muna tayo para umusog sila.
2: Sige, sige.
1: This is your chance, girls. Mag-blocking
2: totoo
1: na kayo.
2: Oh,
1: pero sila kasi na-interview mo na, diba? Umayos na kayo, magsasample na kayo. Umayos na kayo dyan.
2: Ayan. Ako muna ang chichika, papaawit. Siyempre naman, abangan niyo po ako bukas habang naghahanda po ang ating bisita ngayong gabi, ang New Flame. Yeah. Nandiyan dyan po ako ng alas 7, tas live tayo ng 7:30 po ng umaga. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, dyan po, syempre, walang iba kung hindi sa Navota sa may Azucena Street, Tanza, Navota City. Tayo po ay pupunta sa Barangay Tanza 1, Navota City. At syempre, kita-kits tayo. Mag-abang po kayo dahil meron po tayong regalong handog para po sa inyong lahat. Tayo po ay magpupunta dyan for Gypsy MM. Kaya naman, abangan tomorrow. Eto na po, handang-handa na para magpa-sample-sample ang ating special na bisita, the sexy R&B pop girl group. Sila po ang New Flame. Let's go!
1: Yay! 3, 2, 1!

0: pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag ka.
1: Totoo.
0: Diba? At live po iyon ha, oh, without oh. Plus One.
1: Wala.
0: Wala pong ginamit na music a company man.
1: Wala. Ano? Ano? Anong company yan?
0: Company?
1: Diba ganun?
0: Walang ano music ano, papawal na pline.
1: Correct, walang minus one.
0: Walang
1: instrumentation.
0: Doon naman ako nabilib sa kanila kasi nga, syempre, the first time that I had a chance na ma-interview sila papawal, sinurprise nila ako with their energy.
1: Correct.
0: Diba ang sarap-sarap nilang makasama sa chikahan. Actually, sa totoo lang, game na game silang sumagot sa mga katanungan. Pero syempre, diba, mas nag-focus tayo dun sa talent na ino-offer nila sa mga nanunod at nakikinig. So, for inquiries po, dial the number.
1: Wow. May ganun na kagad. And drop those stars. Drop those stars na talaga. Mamaya ipopromote natin yan. Pero kidding aside, kidding ha?
0: Wow.
1: Kidding. Kidding aside. Yes. International. Pang-international talaga kayo. Pwede kayong ilaban sa Hollywood. Sino mga nagbobosesa ng ganyan? Diba? Wala naman masyado ng mga girl group na ganyan. Ang galing, kung sino man ang vocal coach ninyo, sinasaluduhan namin. Ang galing. Diba? Parang ramdam namin yung alto na bumabalance dun sa S1 at S2.
2: Wow!
1: Ang harmony talaga, international talaga. Yes. Tsaka ang ganda nung ano, vocal calisthenics ninyo, oh, di ba? At dahil dyan, I'm giving you a 10.
0: What? Judge pala.
1: Hindi pala, yun. Ang galing, saan mapapakinggan tong kaakit-akit? Kasi nabitin kami. Gusto namin marinig din

0: Yung may music na, yung may dance na, yan, go.
1: Bali, mapapanood nyo po yung music video sa YouTube, pero pwede nyo po siyang pakinggan sa Spotify, Apple Music, sa Deezer, sa mga any music platforms po.
0: Correct. Yes. Tapos itatype lang nila yung New Flames o yung kanta?
2: Kaakit-akit by New Flames.
0: Ayun, yes. Kaakit-akit by New Flames. Ay, ang ganda ng art card ninyo.
2: Yes po.
0: Meron mong isa sa inyo ang artist na nagsuggest ng ganyan? Kasi yung ibang girl group, ganun eh, may mga ano, pa-artist
2: actually,
0: din.
2: Kami lang din po nag-design.
1: Kami-kami po.
0: Talaga, sana inaayos nyo. Maganda. Ang ganda, very colorful. Di ba?
3: Very kaakit-akit.
0: Very nice naman. O meron ba kayong social media page? Kasi ang dami ng gusto mag-follow. Ganyan, di ba? Oh.
1: Bali, ako po sa Instagram at Venus Perol.
2: Ako po, Instagram, Aisha Tan. Instagram po, Chief Ira.
0: Ayun.
4: Instagram, Aya_Lacan.
0: And?
5: Ang IG ko po is Beka Villena.
0: Oo. Yes. Daling tandaan na.
2: Huwag niyo prep. Huwag niyo prep po. Yung pinaka New Flame page.
1: Huwag niyo pong kakalimutan i-follow po ang aming page, New Flame.
2: Official. On all social media platforms.
0: Correct. New Flame Official. Ito ah, hindi pa namin to natatanong sa mga girl group na ganyan kasi ang galing ng talent ninyo na iba-iba yung characters ninyo but when you perform, you sing as one. Alam mo yun, isahan talaga. Parang walang iwanan na walang laglagan kahit yung nangangarap lang na binigyan ng chance. Diba? Parang dalang-dala ito. Paano yun? Kung bigyan kayo ng chance na, o kunwari si Ira, ay Ira, pwede ka mag-teleserye. Ganun. O ikaw na, pwede ka naman na girl group, sumama na ba sa isa? Payag ba kayong gayon na magkaroon kayo ng sariling career ninyo?
1: Actually po, ngayon, parang ganun na rin po yung nangyayari. Pero as one pa rin po kami every time. Yes. Oh. Ako po, nagmo-modeling po ako. Si Bea, si Ira, nagra-racket po sila. Si Aya, nasa school pa po. Pero parang nagsiset po kami ng time para maging together. Kasi yung passion po talaga namin na kumanta, sumayaw, mangarap, sabi nga po ni Bea, is nandun pa rin po.
2: And iba po talaga yung pakiramdam kapag nagperform kami na kami-kami po yung magkakasama. So, hindi lang po kami collectively in singing and dancing, but like yung mga attitude po namin, yung vibe, yung humor po namin, lahat iisa po. Kaya sobrang nag-click po kami lahat.
0: Kitang-kita naman yan eh. Kasi pag nag-perform kayo talaga, tsaka ngayon na parang walang ka-showbiz-showbiz. Talaga parang super close kayo sa isa't isa. Ganun kasi yung bonding ninyo on and off camera. Diba? Yan. Meron pa kayong pangarap na maka-collab, makasama, ganun. O yan, dali, sige na. Lahat dapat na
2: masalita.
0: Alam mo, intindi ka niya, kaya inbusin mo siya, Mari. Dali na, go. Effort.
2: Go. What's up?
0: Yeah. Wow, ganon. Diba?
2: Dito na, viewer na yun.
0: Wow, ganon diba naman eh. Oh. Pero, syempre, nung sumali ka sa tawag ng tanghalan, you had your fair chance also of showing the world your talent, ganon. Paano ngayon? Kung di ba marang mga resbakan all-stars, ganon. Will you give yourself another chance to compete in any singing competition? Ngayong may grupo ka na New Flames?
4: For me po, it's a big opportunity. So, yes, iti-take ko pa din po. Pero, namamanage ko din naman po yung time ko with New Flames na hanap. Multitasker.
2: Yes!
0: Wow, yun naman. Showtime, babe.
2: Sexy
0: ganun.
2: Babe.
0: Sexy babe, ganun. Pero kung ngayon naman, pang-pageant, ganun, Miss Universe, Miss Philippines, Miss Earth, lalaban ka ba?
5: Actually po sa pageantry, hindi ko po siya ngayon
1: priority.
5: Okay. Ang priority po kasi ngayon is kung as individual po, kaya ko pong mas rumesbak sa teleserye.
0: Teleserye.
2: Papaawal kasi ang kagandahan po sa group namin, hindi po mahigpit yung management namin. Yeah. So, kahit as a group, individually, hinahayaan po kami ni Sir Alarch na magano. mag-improve and mag-grow po. Pero at the end of the day, babalik at babalik po kami sa New Flames.
0: Oh, tsaka wherever you are, dala niyo yung pangalan ng New Flames. Yes. Diba ganun eh? Distinct kasi yung feature ninyo. Mm-hmm. Para matatanong, ay, ito yung girl group na New Flame. Diba naman? Any upcoming event na you want to promote or may mga live streaming ba kayo? Or ano? Go,
2: yes,
0: please
2: po,
0: promote.
2: Mag-perform po kami sa Liba. Liba?
0: Saan talaga?
2: Liba?
0: Liba? Liba? Liba? Liba?
2: June 14 sa Lipa, Batangas po. Andun po kami. And also, we have sa June 27, kasama po kami sa Fête de la Musique na event. Mm-mm. Makasama po namin doon yung mga other P-pop artists.
0: Wow!
1: Yes po, sa June 14 po sa Robinson's po kami mag-perform.
2: Yes.
1: Lipa, Batangas.
2: Yes.
0: Correct. Baka ginalugan na buong Lipa. Hindi kayo laki nung Lipa. Ganun. Maglilibag talaga sila sa kakahanap sa inyo. Di ba naman? Naku, girls, thank you very much.
2: Thank
0: Pinaganda
2: you
0: nyo talaga ang gabi natin. And we always look forward na makita kayo mag-perform sa bigger venues. Yeah. Araneta Coliseum. Makateleserye nga kayo. Di ba? Makakompete worldwide at makipagsabayan. Di ba? Isa pa ngang New Flames yan. Tapos mas maganda kung mag-end tayo nung para ma-LSS sila, kahit yung dulo lang ng chorus, ganyan, di ba? Yun. Tapos alam niyo na alam na this. Yun, ganon, di ba? O, isa ulit. Again, I am, ganyan, and we are, ganyan, tapos kanta. Okay, ready? 3, 2, 1.
1: Again, I'm Venus.
2: I'm Mina.
3: I'm Ira.
6: And I'm Aya.
7: And I'm Bea. And we are New Flame!

0: Diba? Tapos sana ma-invite din sila sa Billboard Philippines P-Pop Unite Convention.
1: Yes.
0: Diba yung pinomote nung Yes, yes. My Love? Nagaganapin yan syempre sa Space at Juan Ayala. Naku, i-coordinate nyo na yan. Kasi ano yan
1: sila? May time pa.
0: Hindi, tsaka tumatanggap sila papawal yung mga bago pa lang sa P-Pop. Diba? Correct. Kumbaga parang nandun yung mga established na tapos yeah. Yung mga bago pa lang. Para ma-showcase kayo dun. Ma-meet nyo lahat ng mga ka-P-Pop nyo. Diba?
1: Yes. Diba naman? Good luck, girls! Sana po ma-achieve ninyo ang biggest stars na gusto ninyong marating.
0: Tsaka mabait sila. Yun ang pinaka-importante. Yes. Oo. Yung iba nga dyan, Papa Awel, umaga na umuwi. Pero talaga,
1: pero adyan pa rin.
0: Fresh pa din.
1: Oo, diba?
0: Dahil nga sa birthday ni
1: Aviona Star. Diba naman? Thank you very much, girls.
2: Thank you so much, girls.
1: We love you. Ang ganda nung vibes na dala nila at ang dami talaga na in love sa kanila. Nakuha.
0: Tulad ni
1: Kuya. Kuya, gumanda na talaga, di ba? More chika, more showbiz. Update pa rin po sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na din. Yeah.
3: Alam na this. Nakakagigil. Di makapagpigil. Alam na dis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Drama, action, comedy, horror, o suspense, bibida yan sa Alam Na This! Alam Na This!
1: At alam na po natin ang kasiyahang dinala ng ating special guest kanina, ha? Ang New Flames. Naku, kung iyan ay kaakit-akit, nakagaling-galing sa pagkanta. Naku, kakisig-kisig naman at kagwapo ang ating next guest ngayon. Nagbabalik po ang ever-lovable, Papa Awel Paz.
0: Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ang kapartner sa pagkalap ng mga latest chika. Ako po, si Jaiho. Hello muna kay Lola Erling, kay Papa ko, kay Mama ko, kay Faith, sa aking mga fur babies, Nakshi, Sisi, Gucci Cartier, at si Cheche. Magandang magandang gabi sa inyo dyan sa Cavite. Eto na Papa A, kasama yes. naman natin ang actor, kayo na nagagandahan. Ngayon naman makisig at syempre very very talented din. Isang up and rising actor, ang ating bisita dito lang syempre sa Alam Na This. Siya ay si Gray. Hi Gray!
5: Hello po, Papa Awel and DJ Jaiho.
0: Mm-mm. Alam mo, nakakatuwa kasi Mm-mm. parang kanina na-mention nga, diba, na parang kung paano nagsimula yung ating sexy R&B pop girl group na lahat sila may mga pinagmulan, Mm-mm. mga contest, tapos parang zero knowledge pagdating sa singing and dancing, pero natuto. Ikaw naman, nag-start ka daw sa industry bilang isang extra.
5: Yes po, totoo po yun.
0: O, papaano, kwento mo naman sa amin.
5: Actually, kasi unang time na nangyari to is pumunta isang network sa campus namin.
0: School?
5: Yes, yes, yes. Oh. For some, naghanap sila ng campus cutie.
1: Mm-hmm. Sabihin na natin na ikaw ang yes. tinawag na Sparkle Campus Cutie.
5: Yes, but unfortunately, hindi tayo nakapasok sa top 20 that time. Mm-hmm. Though after naman nun, after nung audition na yon, merong isang series Mm-mm. na ginaganap and sinushoot doon sa campus namin.
1: Mm-hmm.
5: And my friend, kinontak niya ako, nirefer niya ako, sabi niya, bro, bakit hindi mo i-try mag-talent, mag-extra? Kasi before pa noon, talagang kumakarakter na ako sa mga student films. Mm-hmm. So, meron na rin akong experience sa acting.
1: Mm-hmm.
5: So, nirefer niya ako, sabi ko, sige, go natin kasi dyan lang naman sa campus. And doon na nagsimula yung pagiging talent and extra ko.
1: Correct. At nakatrabaho mo na daw ang Don Bell. Donnie yes. Pangilina ng Bell Mariano. Yes, di ba naman? Sa anong project ito?
5: Sa ano po to? Sa new movie nila, yung recent lang, yung Tayo sa Wakas.
1: Yes. So, nandun ka sa pelikulang Tayo yes. sa Wakas. Aba, anong role mo dun sa Tayo sa Wakas? Tsaka ang swerte mo, nakasama mo na kagad ng Don Bell.
5: Yes, kahit isang araw lang yun, doon nag-extra ako kasi naghanap sila ng Class A. Nagpasa mm-hmm. ako. And na-approve ako. And nakaka-starstruck din kasi Don Bell na yun eh.
1: Mm-mm.
5: Donnie Pangilinan.
0: Tapos bukod dyan, Papa Awel, kasama rin siya sa iba't iba pa. Diba yung sa kala Chris Bernal at Beauty Gonzalez na ipinalabas Mm-mm. natin dito yung House yes. of Lies.
5: Yes.
0: Ganyan. O, pero syempre ngayon ba, masasabi mo na from being an extra, slowly, napapansin ka na at nabibigyan ka na ng mas mga bigger roles.
5: Yes, especially dito sa recent ko, the my husband is a mafia boss. Nagulat lang din ako kasi may mga friends ako na nagta-talent din.
1: Mm-mm.
5: Nagpasa sila for a student role.
1: Mm-mm.
5: Nagpasa din ako. And sila na-approve sila, pero Mm-mm. ako hindi ako na-approve. So nalungkot ako that time kasi hindi ko sila makasama ka-work.
1: Mm-mm.
5: Tapos yung venue is sa Cavite lang, malapit lang sa akin.
1: Mm-mm.
5: And then after 2 weeks, nag-casting call ulit yung series na yon. Naghanap sila ng mafia. So kinontak ako ng friend ko, say, try mo to. So, tinry ko.
1: Mm-mm.
5: And di ko naman ina-expect na doon pala ako ma-approve.
1: Correct.
5: And after that one taping ko nun, grabe. Hindi ko ina-expect na magugustuhan ako ni Direk, which is si Direk Fifth.
1: Solomon.
5: Yes, Direk Fifth Solomon.
0: And ang bida dito sa ano, sa sinasabi po natin may husband is a mafia boss, kaibigan natin na sina Ren Escanio at saka si Joseph
5: yes.
0: Marco.
5: Yes, yun. Yun, si Joseph Marco, may picture kami niyan. Grabe. Yeah. Na-starstruck din ako sa kanya eh.
0: Mm-hmm.
5: And after nun, doon ako nabigyan ng parang regular role and doon ko napansin na parang, wow. Dati na parang, alam niyo yun, pag nakita ko yung sarili ko sa screen, kahit sobrang lit lang, tuwang-tuwa na ako eh.
1: Mm-mm.
5: Pero ngayon na, mas malaki na yung exposure ko, mas natutuwa na din ako.
1: Wow.
5: And syempre, parang nagsiset na rin ako ng higher expectation and goal para sa sarili ko this time.
1: Mm-mm. Kumbaga, ano, nagde-dream ka rin ng bigger.
5: Yes.
1: Kaya nag-aanap ka rin ng other opportunities para sa'yo.
5: Yes,
1: ano ba mga talents mo?
5: Ay,
1: syempre,
5: Papa,
1: since sinabi mo na yan, para alam naman ng mga producers.
5: Ako, Papa, well, DJ Jaiho.
1: Oo.
5: Marunong kumanta.
1: Marunong kang kumanta. Oo.
5: Pero may konting sayaw din.
1: Konting sayaw.
5: Yes.
1: At marunong ka syempre umarte, kaya ka nakakasama sa mga teleserye.
0: Totoo.
1: Oo.
5: Pero sa pag-arte, hindi pa yung ganun. Pero gusto ko pang ma-improve te.
0: Totoo.
1: Correct.
0: Pero is it really a dream of yours to be part of the industry na bilang artista? Kasi, di ba parang baka isipin ng mga nakikinig sa atin, ah, na-timingan lang kasi yung sa Sparkle campus crushing niya or campus cutie niya, tapos nabigyan ng pag-i-exa, ganyan. O nung bata ka pa, gusto mong maging next, kunyari, Ruru Madrid, yung mga ganyan.
5: Nung bata ko, talaga yung mga family, yung family ko, talagang sinasabi nila, ba't hindi ka mag-artista?
0: Mm-mm.
5: Pero sa akin kasi, hindi ko siya nakikita for me.
0: Uh-huh.
5: Not until nung na-experience ko na, nung na-expose ako sa industry na to.
0: Mm-mm.
5: Para nung na-expose ako, parang, doon na ako nagkaroon ng spark eh. Na parang okay siya, na-enjoy ko siya at the same time.
0: Mm-hmm.
5: And doon ko na rin parang mas nakikita in a bigger view, na bigger vision yung sarili ko in this industry.
1: Nako, wow, nakakatuwa. Ang daming mahanga sa'yo. Kasi ganyan nga daw, pag nangarap ka, ituloy mo lang yung pangarap mo na ganyan, makakamit mo at pag sikapan mo yan. Lalo na ang magaling na singer na si Mr. Richard Merck.
0: Hello.
1: Nanonood ngayon. Hello, Sir Richard Merck. Tsaka sila, Malu Canon Ronquillo at si J. Ronquillo, di ba? Ayun naman. Siyempre, ano, eh ito naman, sa pagmo-model kasi may height ka, di ba?
5: Yes.
1: Ganun. Kaya mo din ba pasukin ang modeling world?
5: Yes, actually sa modeling naman, I am training under Coach JL Calzas ngayon.
1: Okay.
5: Yes, ang dami ko na rin pinasukang casting sa modeling pero hindi siya, mahirap siya. Kung ako i-compare ko ang modeling sa pag-acting, siguro mas forte ko tong sa pag-acting. Kasi sa modeling talaga, kailangan sobrang flexible mo eh. Kahit na yung oras is short lang, mahirap siya. And also, ang dami talagang mga inspiring models sa Pinas. Ang hirap din makasabay, especially if you're not lean enough.
0: Oo, oh, totoo. Kumbaga kailangan talaga, di ba, yung almost perfect.
5: Yes.
0: Yes, kaya almost perfect ka. Pero di ba, part of the job of yung mga nangangarap is talagang tatrabahuhin mo. Pupuhunanan, ika nga nila, di ba, papaawel.
1: Correct.
0: Pero nagsa-school nyo ba before this, ano, Sparkle Campus Cutie, eh, sumali ka rin sa mga pageant, like Mr. Ganito, Mr. Ganyan.
5: No.
0: Eh, hindi kaya ako tinanong kasi sa height niya papaawil, parang sayang, yan ang pinaka-isa sa pinaka, yan ang isa sa
1: advantage
0: yes, mo kaagad. Oh. Pero ba't di ka sumasali?
5: Siguro sa personal reasons din, pero
0: as
5: ngayon.
0: As a bloomer talaga, ganun.
5: Yes. Pero ngayon, meron akong parang plan to join sa mga next events sa school.
1: Oo. Pero ano ba yung height mo? Kasi lagi sa matangkad, ganyan. Ano ba yung height mo?
5: So my height is 5'11".
1: Oh, diba? 5'11". Eksakto sa mga pang model-model, yung mga rumarampant na ganyan. Yes. Di ba naman? So eto, magbigay ka naman ng parang ano tips sa mga gusto rin na kagaya mo. Yung iba nga lang sabihin, madaan na lang ako ng camera, okay na. Maka-extra lang, okay na. Eh ikaw from extra, biglang naging regular pa sa teleserye. Ano mabibigay mo? Yung mga learnings mo at payo mo dun sa mga aspiring actors.
5: Okay, for me, as na nagsimula din sa extra, no, it's a good thing din na, syempre, sa una, kahit makita mo lang yung sarili mo sa kakaperanggot na screen, it's fine kasi grabing achievement na din yun. Pero at the same time, dapat, day by day, nagsiset ka ng mas better goals sa sarili mo. Kasi sa akin, noon, hindi ako nag-stuck na, hindi, dapat ganito lang. Parang sinabi ko, gusto ko pa ma-improve to. Gusto ko pa mas ma-expose. Though not totally super exposed, kasi step by step yan eh.
1: Correct.
0: Ha? Para sumakses.
5: Yes.
0: Step by step. Para sumakses. So,
1: correct yun.
0: Alam mo, nakikita ko sa kanya si ano, Andrew Gan.
1: Ay, oo nga.
0: Di ba, parang si Andrew kasi is parang like ka-schoolmate ko siya sa LPU, tapos parang unti-unti gumawa siya ng mga iba't, maraming proyekto.
1: Correct.
0: Actually. Tapos parang madalas extra siya, bit player, ganyan, pero hanggang sa nabigyan na siya ng mga medyo malalaking role
1: Tathniel
0: na rin.
1: Tathniel series,
0: yes,
1: andun siya.
0: Totoo. Mm-hmm. Tapos nakapagpatayo na siya ng sarili niyang resort,
1: yes,
0: na pinapaupahan, mga negosyo, ganyan, di ba? Hindi nawawalan ng project si Andrew.
1: Correct.
0: So, sana ganun din ang mangyari sa'yo. Kasi, di ba, ang paniniwala ng mga nasa industry talaga, walang maliit na roles. Di ba sa pelikula ni Vilma Santos na extra, nakita natin kung gaano sila ka-importante at hindi mabubuo ang isang eksena, hindi magiging kompleto ang visual nito kung wala ang mga extra talaga.
1: Correct.
0: O yung mga ensemble sa paligid.
1: Correct.
0: Diba?
1: Yes. Yun naman. O may pangarap ka ba na gusto mong ano makasama? Tsaka meron ka ba yung alam mo yung sinusundan na yapak? Parang, uy, gusto ko sa forma po kasi baka mukhang sinong artista ang gusto mong gayahin? Mm.
5: Oh, kasi ang gusto ko talagang gayahin is si Papa P.
1: Yeah. Papa P,
5: talagang crush ng bayan.
1: Oo.
5: Pero ngayon, syempre, chill-chill lang. Siguro nasa stage ako na mala Joshua Garcia.
1: Oh, yun. Siyempre, pag nangarap ka rin naman, eh, mabongga-bongga, yan ang mag-i-inspire sa rin. Mali mo, nanonood si Joshua Garcia o si Papa P, o baka may, pwede kang makasama din, di ba? Iyon naman. O sige, naku, maraming gustong sumuporta sa'yo.
0: Saan kayo pwedeng isundan? Yes. Ano ang iyong social
5: po,
0: media handle?
5: Meron akong Instagram, no? Gray Perez or GND_Ray_REI. And also, I have my Facebook account, no, Gian Andre Pureza Perez. And, okay lang pong bumate.
1: Go!
5: I also want to greet my, ano, mama, si mama, tsaka tatay ko. And also, my friends, no, si Dave, si Albert, si Kenzie, si Thirdy, and also si Kuya Mark. And also, kay Coach JL and Ken, and sa mga family ko dyan sa Noveleta and General Trias Cavite, and sa mga friends ko sa pagpe-freelance acting.
0: Bongga. Yun. Wala ka pang manager ngayon.
5: Wala po.
0: Mm-hmm. Ah, diba? Ayan. So, sumali ka sa mga group-group, yung legit, diba? Mm-hmm. So, yan daw, Instagram niya ay GND_Ray.
1: Yeah. Diba?
0: REI.
1: Correct. Nako, good luck sa'yo at congratulations na rin sa mga na-achieve mo. May you achieve more dito sa gusto mong pasukin na showbiz industry. Maraming salamat, Gray!
0: Nako, baka gusto kang i-manage ni Aviona Star.
1: Yun na nga. Oo. May mapaano siya pa acting class. Totoo. Ganon. Ayan ako. Maraming salamat again kay Gray at ganda sa New Flames na sobrang nagpaakit sa atin ngayong gabi. Susunod na programa na po ang Love Connect kasama si DJ Monica Figueras. Ang napaka-sexy at napakaganda at napakatalinong DJ.
0: Truly. Yun. Again, kita-kits po tayo tomorrow. Mm-mm. Sa Gising, Pilipinas. Nandyan po ako sa Gypsy MM, Barangay Tanza 1, Navota City.
1: May papiyok ka?
0: Barangay Tanza 1, opo. Kaya pag-uwi talaga, sleep agad ako kasi nga maaga ako bukas.
1: Yun na.
0: Para mag-beep-beep-beep-beep.
1: Correct. Tapos bigla nakatulog. Ay! Maaba po kasi mamaya ka natulog. Meron pa yan, di ba? Maraming salamat po. Diyan na nga po nagtatapos isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
0: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakapaborito niyong artista.
1: Ay, syempre naman po, ako ang inyong ever-lovable, Papa Owl Pie.
0: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
1: At nagpapahabol lamang po, batiin natin syempre si Dr. Christine Luna at ang Martinez family. Ganun kay Kuya Jefferson Luna. Salamat kay Gray na guest natin. Ay, sabay po tayo. Alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this!
0: Alam na this! Yes. Doc Marlon, Mamara!
1: Alam na, na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

tanggap ng pamilya ng iyong partner na kao. Ang daming ganyan, diba? Naranasan nyo na ba yan? O nararanasan nyo ba yan ngayon? Ano ang gagawin mo kung hindi ka tanggap ng pamilya ng partner mo? Medyo nakakainis, ano? Pero nangyayari talaga yan. Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line o Viber line 0919-278-3000. Teka, sinusuot ko lang yung aking earbuds. Para naman marinig ko kayo, di ba? Pag tumawag kayo, maya-maya. Okay, once again, ano ang gagawin mo kung hindi ka, aray ko, tanggap ng pamilya ng partner mo? Okay, and our topic for tonight, love versus family. Pag-ibig versus pamilya. Medyo mahirap ito, no? Pag-ibig o pamilya. Ano ang gagawin kapag tutol ang pamilya sa iyong relasyon? Ay, nako naman. Naranasan ko na po yan. Once upon a time. Sa una kong relationship, nako, ilang taon lang ako nun. Pero nangyari na po yan sa akin. Pareho pong pamilya, tutol. Pamilya ko, pamilya niya. Nakakainis! Pero we survived. Aha, mag-share ako ng mga tips kung paano ma-survive ito kapag ka merong pamilya na ayaw. Whether it is your family that disapproves, or it might be the family of the significant other ang may ayaw sa'yo. Diba? Pwedeng it goes both ways. Parang yung nangyari sa akin. Pareho. Pag-uusapan natin. Tara, kwentuhan tayo. Love versus family. Ano ang gagawin kapag tutol ang pamilya sa inyong relasyon? Makipagkwentuhan na po sa amin. I missed you. Kaya tara, tumawag na po kayo sa 8924-4101. Tatlo po ang ating local line, 4101, 5671, 5672, at 5673. Ayan naman. At mag-viber lang po kayo ng inyong mga messages. Nako, I missed you so much. At matutuwa po kami ng husto if we hear from you once again. Text lang po ng mga sagot sa ating katanungan ngayong gabi. Ano ang gagawin mo kung hindi ka tanggap ng pamilya ng partner mo? Nako, ikaw ba ay magwawala? Sasabihin mo ba kay jowa, ay, split na tayo at ayaw sa akin ng mother mo? O ikaw ba ay magpupursige? Gagawin mo ba you will use kindness as a weapon to win the mother or the father of your jowa? Pwede pong gawin lahat yan. Nako, pag-uusapan natin. Sabihin nyo sa amin kung anong gagawin nyo if you are in this situation. 0919-278-3000, diba? Just tell us what you are going to do or if you've ever been in this situation. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica. Teka, bakit nagbabag na si Jane? Aalis na ba siya? Iiwan kami? Okay.
Ano pa sinasabi ko? Yes! Sa ngalan ni Coach Ganda, ako si DJ Monica, Monica Figueras. Hello, hello to you! It is great to be with you once again. Feels so good, right? I know I feel good being with you right now and I want to hear from you. Kaya tawag-tawag na o kaya mag-text-text na. Diba? Tara, kwentuhan tayo. Kayo man ay single, may jowa o may asawa, may problema sa pag-ibig o baka naman naghahanap lang kayo ng, you know, kausap ngayong gabi. Today is Tuesday, June 10. If you are looking for someone to talk to, just call us up 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Kumusta naman po kayo ngayon pong, you know, ngayong Tuesday night? Martes na Martes, di ba? Parang harassed na harassed ako. What about you? I don't know about you. Ako medyo harassed ako eh ngayon eh. Diyos ko. Second day of the week pa lang. Martes na Martes. Kaya, dahil harassed tayo, aba, may hinanda ako na magandang playlist para sa inyo. Uy! Siyempre, DJ Monica, di ba? Yung payo po na ibibigay ko sa inyo dito sa Love Connect, eh payo beshi lang po. You know, base sa mga personal kong mga naranasan at saka base na rin sa medyo may konti naman tayong knowledge, no, on relationships and human behavior dahil meron po akong BS degree in behavioral science nung kolehiyo. Magagamit po natin 'yan ngayon sa Love Connect. Pero hindi po ako eksperto ha, na gaya ng ating Coach Ganda, si Coach V. Hindi po ako US certified. So payong beshi-beshi lang po tayo, no? Pero yun na nga, like I said, diba? I prepared, dahil DJ ako, I prepared of course a wonderful playlist para sa inyo ngayong gabi. Sana magustuhan nyo. Pero pwede rin po kayo mag-request. Kasi yan po ang gusto namin, ay pasayahin po kayo habang nakikinig po kayo ng Love Connect. May payo na, may music pa. O, diba? So, kung meron po kayong request, aba, i-viber lang po yan. O di kaya naman, eh kung may kasagutan po kayo sa ating katanungan ngayong gabi, mag-viber lang po sa 0919-278-3000. Huwag niyo pong kakaligtaan our question of the night. Ano ang gagawin mo kung hindi ka tanggap ng partner mo o kaya kung hindi tanggap ng magulang mo ang jowa mo? Alam mo, isa sa pinakamahirap na pagsubok sa isang relasyon yan. Ang sitwasyon na mahal ninyo ang isa't isa, ngunit hindi naman kayo tanggap ng motherhood or fatherhood ng iyong jowa. Aray! Masakit ito dahil bukod sa pagmamahal ng ninyo sa isa't isa, no? Natural din nating hinahangad, syempre, ang pagtanggap at pagsuporta ng mga taong mahalaga sa buhay natin. O eh, sino ba yung mga mahalaga sa buhay natin, ba? Diba? Nandyan yung mami mo. Nandyan ang daddy mo. Nandyan ang mga kapatid mo, pati na rin yung mga kaibigan mo. Siyempre, importante din yon, di ba? Nang maging maginhawa ang inyong pagsasama. Sino nga pa ako man tanon? Sinabi nila, if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Spice Girls ang nagkanta nun, di ba? If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, man. So that's very important also, hindi lang pamilya, pati mga kaibigan, di ba? Yung mga tropa mo, maganda sana kung may suporta para sa minamahal mo. Eh, paano kung walang suporta? Sabihin niyo po sa amin ang inyong points of view, 0919-278-3000. Or, kung type niyo namang makipagchikahan, pwede rin. Tawag-tawag lang po kayo, 8924-4101,
Locals 5671, 5672, and 5673. DJ Monica at your service. Sa ngalan po ni Coach V. Ngayong gabi, pag-usapan natin ito. Tayo ay mag-connect dito lamang sa Love Connect. O sige, huwag niyong kakaligtaan ha. Ito ang topic natin, love versus family. Ano ang gagawin kapag tutol ang pamilya sa iyong relationship? Medyo mahirap yan. At hindi lang mahirap, masakit. Kapag wala pong suporta, no? Medyo masakit. Naku. Kaya kailangan malaman natin kung ano ang gagawin ninyo. Tell us all about it. Dito po sa Love Connect, we are sharing our experiences with one another kasi tayo po ay natututo sa isa't isa. Lalo na po, you know, relationships po is very, you know, relationships are pala, are very complicated because we are all different people. Pero maganda naman na iba-iba tayong tao kasi that's what makes the world interesting. Sinabi ko po dati, no, sa Love Connect nung nag-sit-in ako last month. Abay, kung pare-pareho tayo ng ugali, pare-pareho tayo ng gusto, pare-pareho tayo ng hilig, abay, ang boring ng mundo. Yan pong ating uniqueness. Natatandaan niyo po nung bata tayo, gustong-gusto natin na parang lahat pareho natin yung mga kalaro natin. We all wanted to be the same. Pero habang tumatanda, gusto natin yung uniqueness natin will stand out. That's what makes us beautiful, our being unique. Kaya ang relationships, challenging kasi unique talaga. At iba-iba po tayo ng hilig. So we would like to know, iba-iba tayo ng points of view. We would like to know your point of view about this topic. 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. Yan po ang ating hotline, ang Viber line natin, ano? Sabihin nyo lang po sa amin ang inyong kasagutan. Have you ever found yourself in this situation before? Samantala, dahil napaka-stressful, mag-relax-relax muna tayo, di ba? Para tayong nagsasailing, we will listen to the music of Christopher Cross and relax together right here on Love Connect. Dito lamang po sa DZMM.

0: not the connect. Sa Love Connect.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
10: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Surprise! DJ Monica po sa ngalan ni Coach V for tonight. At ang topic po natin, naku, napaka-interesting and very controversial. Totoo, very controversial to kasi medyo ano to eh, yung mamamayan natin, ang sangkatauhan, medyo they are split into two when it comes to this. Sa pamilya, sa relationship. Sa pamilya, sa jowa. O ano ba yan? Kasi ano ang gagawin mo kung hindi ka tanggap ng pamilya ng partner mo? Oh, baka naman, 'di ba? Kung hindi ikaw ang tanggap, baka naman it's the other way around. Baka naman si Jowa ang hindi tanggap ni motherhood o kaya ni fatherhood. Nabibwisit sila kasi angas daw, no? May motor pa. Delikado ang baby girl nila. So, tell us all about it. 0919-278-3000. Hotline po natin kung gusto nyong makipagkwentuhan kay DJ Monica.

Kayo payo tayo dito, di ba, sa Love Connect. At ang isang payo, alamin muna kung bakit tutol ang pamilya. Aba, hindi naman pwedeng galit ka agad o split-split agad, di ba? Kapag break-break agad, aba, parang hindi mo naman mahal yung jowa mo. Kailangan alamin muna because there is a reason for everything. Alam niyo po, mga kaserbisyo, meron po akong programa. Kasama ko po si Coach Ganda, si Coach V, at si Doc Lulu of Private Talks. Tuwing Sabado po yan, di ko alam kung natunghayan nyo na, no? Ang pangalan po ng programa ay Maritres. Alauna imedia hanggang alas tres ng hapon. At noong Sabado, ito lang, kamakailan lang ang ating very esteemed guest, no, on the show, MMDA's very own Gabriel Go. Medyo nagustuhan ko yung ano niya, yung approach niya sa approach niya sa pagpataw ng batas ng MMDA. Controversial si Sir Gab, pero ang nagustuhan ko sa kanya sinabi niya na merong mga rason kung ba't ginagawa ng tao ang kanilang mga ginagawang mali. Mga violators ba? Yung mga nangungutong, ganyan. Hindi naman sa nagbibigay tayo ng dahilan, ano? Pero, there is a reason why people do what they do. At gusto niya to get to the bottom of the reasons why. Bakit pa nangungutong to? Aba, bakit pa nagbebenta dito sa tapat ng Q-Mart kahit na bawal? Aba, bakit ba nagdo-double park? Bawal mag-double park dyan, eh. Malay mo, kinailangan magbanyo. Hindi na nakatiis. Malay mo, may sakit ang asawa. Kailangan maospital yung asawa. Walang choice ng otong. Yung mga ganyan, everyone has a reason for everything. Kaya, huwag naman galit-galit o break-break agad. Alamin muna kung bakit tutol ang pamilya. Yan ang unang hakbang para maunawaan mo yung sitwasyon mo. Importante po yan, pag-usapan ninyo ng jowa mo. At ito naman ha, yung mga nakikinig sa atin at nanonood. Kapag magulang mo o kaibigan mo o you know, it's your circle that doesn't like your partner, aba, it's your responsibility to find out why. Huwag naman yung pababayaan mo na lang yung partner mo na siya na lang ang mag-investigate. Circle mo yun eh. Pamilya mo yun eh, di ba? You have to find out why. You have to help your partner understand why. So that is the first step. You know, huwag agad-agad gawing kami laban sa kanila. Oy, feeling romantic kasi parang narinig ninyo, no, yung kantang You and Me Against the World ni Helen Reddy. O kaya ni Paul Williams, meron din siyang version nun eh. Ang gandang kanta. Baka naman masyado mong siniseryoso at niroromanticize yung trouble ninyo dahil gusto mo lang na kantahin yung You and Me Against the World. Gusto mo lang na team song ninyo yan. Huwag naman agad-agad gawing kami laban sa kanila. Huwag naman. Kapag nasasaktan tayo, madaling isipin na kalaban ng pamilya ng partner. Madaling isipin kalaban ng mga kaibigan ni partner. Ngunit ang ganitong pananaw, mga kapamilya at kaserbisyo, hala, sometimes it is detrimental to a relationship. Tandaan na ang ganitong pananaw ay kadalasang nagdadala lamang ng tensyon sa sitwasyon. Kumbaga, instead of making it better, you are making things worse. Sa halip na makipagbanggaan ka sa mga circle ng partner mo na may ayaw sa'yo,
mas mabuting isipin mo kung paano mababawasan ang tensyon at

Ubuo ang respeto ninyo sa isa't isa. Kumbaga eh, focus-focus lang po tayo sa solution. Huwag po tayong mag-focus sa problem at huwag tayo lalo na mag-focus sa labanan. Kailangan focus-focus tayo in trying to make the relationship more acceptable to both parties. At ito pa, hayaan ang partner mo na manindigan para sa relasyon. Diba? Sinabi ko na yan kanina. Nako, kung ikaw ang partner na merong circle o pamilya na may problema kay jowa, ay, ikaw naman ang gumawa ng paraan. Nagkaroon ako ng ex noon. Nakaw, parang walang ginagawa. Ang sarap kutusin. Ako ba ang gumawa ng paraan to win the love of his family? Ako yung nag-effort. Siya walang ginawa. Aba, kung alam ko lang yun, brinekan ko na dapat. Yun, hindi ko sinasabing mag-break agad. Ang sinasabi ko, pag walang ginagawa si jowa at pamilya naman niyang may ayaw sa'yo, eh, kausapin mo. At pagkatapos mong kausapin, kung wala pa rin gagawin, aba eh, mag-isip-isip ka na, girlfriend or boyfriend. Pero yan ang simula, ba? Diba? Ang simula ay alamin kung saan ba nang gagaling ito. Pagkatapos, gawa natin ang paraan. At kung ikaw ang jowa na may pamilya o kaibigan na may problema, aba eh, tulungan mo naman si girlfriend o si boyfriend. Importante po yan, di ba? Na ikaw ang gumawa ng paraan kasi, wag mong gagayahin yung jowa ko dati na pinabayaang ako lang ang gumawa ng paraan. Diyos ko, mali naman po yun. Eh, ikaw ang nakakakilala eh, di ba? Pamilya mo yun eh, mas kilala mo yun eh, kesa yung jowa mo. Tropa mo yan eh, mas kilala mo yung ugali ng tropa mo, di ba? Kesa yung jowa mo. Kaya ikaw dapat ang gagawa ng paraan. Ayan, Love Connect with DJ Monica ngayong Martes ng gabi. Hello, hello! Kapag po gusto nyong magbigay ng inyong opinion o ng kasagutan sa ating question of the night, katunungan po natin ngayong gabi, ano ang gagawin mo kung hindi ka tanggap ng pamilya ng partner mo? Or if it's the other way around, ang partner ang hindi tinatanggap ng pamilya o ng mga kaibigan mo, anong gagawin mo? Okay, tell us all about it. Ang topic natin, love versus family. Pag-usapan natin, no? Kapag ka merong tensyon sa iyong relasyon at sa iyong pamilya o mga kaibigan. And in between, magpapatugtog tayo ng mga musiko na magpapagaan ang loob nyo ngayong Martes ng gabi. Thank you so much! Ay nako, na-miss ko itong mga kasama ko dito sa Love Connect, no? Jerbo, maraming salamat. Ayan, si Tin. Asa na si Zach? Oo, nawala si Zach eh, no? Oo, na ang tawag ko sa kanya eh, Sock. Asa na yung isang medyas natin, si Sock. Kasi ang kwento dyan, nung unang beses ko mag-sit-in sa Love Connect para kay Coach V, eh, hindi ko pa siya kilala. So, tinanong ko yung makeup artist, anong pangalan niya? Sabi naman to naman si Ate Josie, oh, sabi sa akin, ang pangalan niya si Sock. De isang buong episode, tinatawag ko siyang Sock. Hello, Sock. How are you, Sock? Talaga lang, isang medyas lang, hindi man lang socks. Yung pala is Zach. Ayan, na-miss ko sila, pati ang aming executive producer, no? Si Sir Ab. Oh, teka, balik tayo sa programa. Kung kayo man ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. O di kaya naman ay nanonood po kayo sa DZMM Teleradio Cable Channel. Hello!
Kung kayo po ay nanonood din sa PRTV Prime Media, nako, Channel 31 po kami, di ba? Kumusta po kayo? Magandang gabi. Hala, join na kayo sa usapin natin ngayon. Question of the night, ano ang gagawin mo kung hindi tanggap ng pamilya ang partner mo? Meron na tayong mga comments o mga sa kasagutan ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Si Rica ng Quezon City. Hello, Rica. Of course, we also have June of Cebu City. Karen of Davao City. Mike of Manila. Isa of Iloilo. Jerome of Cagayan de Oro. Hello, hello. Na-miss ko kayo. Babasahin natin isa-isa yung mga kasagutan nila. Let's start with Rica of QC. Hindi ako tanggap ng pamilya ng partner ko. Susubukan ko muna silang pakisamahan. Baka kailangan lang nila akong mas makilala, DJ Monica. Rica, that's a good idea. Good answer. That's what I did when it happened in my relationship before. Medyo, syempre, naiintindihan ko, no? Teenagers pa lang kami noon eh. We were 17. So medyo ayaw sa akin ng mommy niya. Medyo mama's boy eh. So ang ginawa ko ay talagang I tried to win her affection, ano? By being, you know, Rica, ganyan lang yan. We have to be the adorable women that we are. Pakita mo kung gaano ka ka-adorable. At kung makilala ka na nila ng husto, at nakita naman nila, no, na mahal mo yung jowa mo and you are not BI, yung bad influence, aba, siguradong mamahalin at mamahalin ka nila. Salamat, Rica. At sabi ni June ng Cebu City, para sa akin mahalaga pa rin ang pamilya, pero sabi niya, hindi naman dapat sila ang magdesisyon sa relasyon namin. Basta. Sabi niya, basta. Maayos kami ng partner ko, tuloy lang, DJ Monica. O, di ba? Parang priority niya, di ba? Yung kanyang relasyon. Oo. So that is June of Cebu City. Sabi ni Karen ng Davao City, DJ Monica, mahirap talaga kapag hindi ka gusto ng pamilya ng minamahal mo. Ang gagawin ko, kakausapin ko ng maayos ang partner ko para alamin kung ano ba at paano namin haharapin ang sitwasyon. Tama ka dyan, Karen of Davao City. Kailangan pag-usapan. Communication is very, very, very, very, very important in a relationship. I cannot stress that enough. No? I mean, really, kapag hindi po kayo nag-uusap, ay, nako, sakangkungan na po kayo niyan. Sakangkungan na tayo nito, hindi tayo nagsasalita. Kaya tama yan, Karen of Davao City. Sabi naman ni Mike of Manila, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa kanila. Magiging magalang pa rin ako, pero may pero siya. Pero, sabi niya, magalang pero ako ang hindi ako magmamakaawa para matanggap lang nila ako, DJ Monica. Tama yan, Mike. Alam mo, 'di ba? Parati nating sinasabi ever since nag-pinch hit ako dito, 'di ba, the last time. Ano ang pinaka-importante? Whether or not you are in a relationship, meron bang nakakaalala diyan? Ang importante po ay self-respect. That's very important. Nako, kahit tanungin niyo po ang ating love guru na si Coach V, our professional matchmaker, no? It's not all about giving in. Kung ayaw sa'yo ng mga magulang, ng mga kaibigan, syempre makikisama ka, tatry mo. Pero tama yung sinabi ni Mike. Nako, Mike, bravo to you. Hindi ako magmamakaawa para lang tanggapin nila ako. That is so correct. Kasi
importante pa din that you maintain your self-respect. Okay, at ito pa. Patunayan ang sarili sa pamamagitan ng gawa. Parang sinabi ni Rica, 'di ba, kanina? Na talaga namang susubukan muna niyang pakisamahan, baka hindi lang siya kilala. Pag nakilala ka na at nakita na ikaw ay wow, you are a catch. Talaga namang you will become irresistible and you can win over the family and the friends, the circle of your loved ones. Diba? Pero yun na nga ah, boundaries ha? Ladies and gentlemen, nako mga kaserbisyo, boundaries. May natutunan tayo dito kay Mike, huwag magmakaawa. Don't. Yung tama lang, konting lambing, konting, uy tita, ganda nyo naman po ngayon, uy. Diba? Konting, tito, kumusta na po tayo? Dinalan ko po kayo ng red wine kasi paborito nyo. Nako. Oh, kahit di naman red wine, dalan mo ng red horse. Dalan mo ng beer. Oo. Diba? Hindi importante yung brand. Dalan mo ng pandesal na binili mo sa kanto. Dalan mo ng konting instant noodle. Pag may merienda, diba? Oh, yung mga ganon, parang try to charm your way into the hearts of the families of your jowa. Alamin kung makatarungan ang kanilang mga pangamba. Kasi minsan, may reason naman, di ba? There is a reason behind the disapproval. Minsan, habang pinaglalaban natin ang relasyon, aba, eh nakakalimutan nating suriin kung may katotohanan ang ilan sa kanilang kinatatakutan sa'yo. Maaring may mga bagay na hindi natin nakikita sa sobra nating pagmamahal. Alam mo na, love is blind. That is so true. Pero, kapag nagkaintindihan na tayo, aba we can work our way through it. But we have to try to understand what are the reasons why. Because sometimes, whether we like it or not, ay meron ding kailangan dito. Importante po ito kaserbisyo ha. Medyo may self-awareness po tayo. Medyo may self-reflection. Baka meron tayong ugali. Baka meron tayong medyo ano no, yung pinagdaanan noon na alam nila na they don't approve of. Baka narinig nila na medyo dati nag-two-time ka, aray. Kailangan may self-reflection, self-awareness. At pag ganon, ay tatry natin silang i-assure that it won't happen again. Diba? At magkaroon po tayo ng malinaw na pag-uusapan. You know? Mga usapan na malinaw lang. Kasi yan po ay importanteng-importante, especially in a long-term relationship. Importante po yan na tayo ay magkaintindihan. Kaya, you know, kilalanin natin kung ano ang dapat nating baguhin just in case lang naman meron. And then, we will work on that. And we will try to show the parents or the friends ng ating jowa na, aba, eh, I am worthy naman of the love and of the affection of your son or your daughter or your friend. Kailangan maintindihan natin na mahal natin si jowa, pero mahal din nila, di ba? Kaya maiging maintindihan natin na mahal natin siya in a different way, in different ways, kayo as a parent, as a friend, ako as his girlfriend or as his boyfriend, pero we all want the best for him or her. Importanteng-importante po yan. Nako, na tayo po ay magkaroon ng kalinawan tungkol po dyan para po ang ating relasyon ay maging mas mapayapa. O, diba? At pwede nating sabihin, could it be we are falling in love all the more?
because our parents are now approving of our relationship. Ang saya, di ba? Kapag ka-approve lahat. Here's the Spinners giving you this wonderful music, a little upbeat this time, right here on DZMM.

0: sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
6: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

Magandang Martes ng gabi po sa inyong lahat. Oy, diba? Nakaka-relax ang ating background music. Para ba tayong hinehele matulog? Pero wag muna kayong matulog kasi interesting po ang ating paksa ngayong gabi sa Love Connect. Ito na ang ating paksa. Para doon po sa kaka-tune in lang, love versus family, ang ating topic for tonight. And our question of the night, ano ang gagawin mo kung hindi ka tanggap ng pamilya o ng mga kaibigan ng partner mo? And, by the way, on the flip side, ano ang gagawin mo kung yung jowa mo ang hindi tanggap ng mga parentals mo? Diba? Ayaw nila eh, para sa'yo eh. Paano na yun? Nangyari na ba to sa'yo? Sa akin nangyari na, diba? Kanina ko pa kinikwento. Nako, kaya gusto kong marinig yung kwento mo. Tara, magkwentuhan tayo. 8924-4101. Tatlong locals po ito. Locals 5671, 5672, and 5673. O di kaya naman po, mag-viber-viber, mag-text-text na po tayo ng ating mga points of view. Yung kasagutan po ninyo sa ating question ngayong gabi, 0919-278-3000. Alam nyo po, kapag po ganitong oras, no? Nako, 5 minuto, makalipas ang alas 11, malapit na mag-midnight snack. Aba! Ewan ko sa inyo, pero ako, bata pa lang ako, namimiss ko tuloy ang papa ko. Sabay kami wag midnight snack niyan eh. Parati kaming nagmi-midnight snack ng sardinas. Alam nyo yun, delata, di ba, na sardinas? Ang saya. Pagkatapos, sardinas at tinapay. Kaya kapag ka ganitong oras ng gabi at gusto na nating mag-midnight snack, ayan naman, gardenia na po ang ating kainin. Uy, ang sarap. Kahit na gusto nyo, gardenia lang. O kaya ito-toast ninyo, di ba? Ang saya. Para sa masiglakas na araw o gabi, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya, gardenia. Oy, hindi ako nang bobola ha, dahil hindi lang dahil sponsor sila ha. Ang sarap kaya ng gardenia, promise. Alam niyo yung mga mamahalin na ano na ayoko magbigay ng brand, pero yung mamahalin na ano na tinapay sa ano sa tindahan. Hindi na 'yon. Nako, mag-gardenia na lang tayo. Maraming salamat, gardenia. Ang saya after nito mag-gardenia ako at saka kahit ano lang eh. Kahit margarine lang eh, ang saya na. Yan naman. Okay, meron tayong mga kasagutan sa ating katanungan ngayong gabi. Ano ang gagawin mo kung hindi ka tanggap o di naman kaya ay ang jowa ang hindi tanggap ng pamilya? Aray. Sabi ni Aiza of Iloilo City, sa tingin ko, kailangan lang minsan ng panahon para magustuhan ka. That is correct, Aiza. I agree. Hindi naman lahat ng pamilya agad-agad natutuwa sa bagong partner ng anak nila o ng kapatid nila, DJ Monica. You know what? She has a point there. Hindi mo naman pwedeng i-expect, di ba, na parang magic na bigla ka nalang pumasok sa buhay nila eh. Biglang tuntuwa na sila at love ka na nila. Love takes time. Ika nga ni Mariah Carey, di ba? Love takes time. And sometimes, parang sabi ni Aiza, ay, kailangan ng konting-konti naman na panahon, no? For you to win them over. Huwag agad magdadabog at yung magtatampo. Sabi naman ni Jerome ng Cagayan de Oro, kung alam kong wala naman akong ginagawang mali, tuloy-tuloy lang ako, DJ Monica. Darating din siguro ang araw na magbabago ang tingin nila
sa akin one day. That's very important. Confident na confident si Jerome sa sarili niya. Alam niya, he is a good person. Wala siyang ginagawang pagkakamali. Kaya sabi niya, alam ko naman, no, that I don't mean any harm. Kaya, ayan. I will give them time to fall in love with me. Sabi ko nga, naman. O, kung nanonood kayo, heart cheek ba ang tawag dito? Kailangan tanungin ko yung mga Gen Zers, Ayan. Heart cheek? Ano ba tawag dyan? Diba? Ang mga Gen Z namin na mga PA dito. Ayan, sina Jerbo at saka si Tin. Heart cheek, yes? Oh, nag-feeling Gen Z din ako. It will take time bago kanila iganyan. I-heart cheek. So you give them time. Thank you so much to Jerome, Isa, Mike, Karen, June, and Rika. Kung gusto nyo pa po magpadala ng inyong kasagutan o kaya ng opinion sa ating topic ngayong gabi, nako, very very interesting, di ba? Nakakatuwa to hear from you because ako talaga, you know, behavioral science ang aking kurso noong college, no, noong kolehiyo. Ano yan eh, psychology, anthropology, sociology, kasi interested ako talaga sa human behavior. Nakakatuwang malaman kung bakit ginagawa ng mga tao ang ginagawa nila o kaya naman yung mga dahilan, ano? Kaya tell us all about your opinion. Ano ang gagawin mo kung hindi ka tanggap ng pamilya ng partner mo o di kaya naman kung si Jowa? Kung si Jowa ang hindi tanggap ng pamilya at ng mga kaibigan mo. Don't forget, 0919-278-3000, Viber line po, wide open, just for you. O di kaya naman yung hotline natin kung gusto nyo ng makachika. Si DJ Monica, 8924-4101, locals, 5671-5672-5673. O balik tayo sa ating diskusyon, ha? Uy, teka! Tumingin ako sa clock, 11:11, make a wish. Diba sabi nila, kapag ka may synchronicity ganyan, ano, nakikita mo sa relo, 404, 11:11, 10:10, yan. It's time to make a wish. O make a wish na magustuhan ka na ng pamilya ng jowa. At ito po ang kailangan nating tatandaan, ha. Magkakaroon po tayo ng malinaw na hangganan. How far we are going to go to try to win them over. Hindi naman kasi pwedeng habang buhay na lang, ano, at walang katapusan na yan, na talagang hindi ka nila type at ikaw naman talagang nagpupursige para magustuhan ka nila. Hindi ibig sabihin na dahil pamilya sila ay may karapatan silang kontrolin ang lahat. Thank you, Jerbo. Kontrolin ang lahat na desisyon ng inyong relasyon. Importante na habang mahalaga ang respeto, mahalaga rin ang pagtatakda ng hangganan. Parati nating sinasabi, aside from self-respect, boundaries are very, very important. Kailangan may boundaries po tayo in a relationship, no? Sino ba yung nagsabi kanina na hindi siya magmamakaawa? Si Mike ng Manila, di ba, Mike? Importante yan, eh. May boundaries, may hangganan, di ba? Tapos, kapag ka nagbigay ka na ng hangganan, you tried your best at wala pa rin, pag-usapan na ninyo ni Jowa. Ano na ba ang gagawin natin? Pag-usapan ninyo ng klaro. Kilalanin mo na kung kailan dapat ipaglaban at kung kailan dapat bitawan. Medyo ayaw marinig ng mga tao to, no? Yung kailangan na to give up on a relationship. But sometimes, it is inevitable. We really have to know when we need to give up on a relationship. Hindi po pwedeng forever na lang tayong magtitiis. Hindi lahat ng relasyon ay dapat ipaglaban sa anumang halaga at the expense of your self-respect. Nope,
No sirree. Hindi naman pwede yan kung ang pagtutol ng pamilya ay nagdudulot ng matinding emotional stress at hindi naman worth it na yan. Alam nyo po, mga kapamilya at kaserbisyo, tayo po ay merong yung tinatawag po natin na ano, no? Self-esteem issues na minsan ay nagbubunga mula pa nung childhood natin. These are childhood traumas. They call it complex traumas, complex PTSD. CPTSD po sa psychology yan. Na mula nung childhood, kapag po tayo ay medyo napabayaan ang ating original caregiver, ano? Yung mga nanay natin, yung mga kunyari, lumaki tayong lola, pero medyo napabayaan tayo, medyo meron na po tayong self-esteem issues. Abay, wag po nating palalalain yan, yung ating self-esteem issues na titiisin natin na tayo ay minamaliit ng pamilya o ng mga kaibigan ng ating jowa. Kailangan po ay aalagaan po natin ang ating mental health. That is very important. No relationship, I will say this with absolute certainty, no relationship, whether it is a friendship, a romantic relationship, even a family relationship, is worth losing your mental health over. We have to know, medyo controversial, no, pagdating sa family, pero ito po talagang importante na yung mga relasyon ninyo sa buhay, whether it's romantic, sa pamilya, sa kaibigan, eh hindi po yan eh minamaliit kayo to the point na yung self-esteem ninyo at yung mental health ninyo ay nagsasuffer. So, ano ang kailangan nating gawin? Diba? Ito, sasabihin ko yung mga kailangan nating gawin. Pero bago yan, meron pa po tayong mga messages dito mula kay Paolo ng Baguio City. Uy, Paolo, miss na miss ko na ang hometown mo. Ang saya kaya dyan, nung teenager ako, nagpupunta kami dyan ng mga barkada namin sa Baguio. Iinuman, ang saya, no? Si Sheila ng Antipolo, Rizal, and Mark of Pasig City. Edio Fromblon, salamat ha sa mga messages. Babasahin natin yan isa-isa. Unahin natin yung kay Eddie muna. Mamaya na yung kay na Paolo, Sheila, at yung kay Mark. Ito yung kay Eddie. Medyo mahaba. Good PM, Madam DJ. For me, oy, wag naman Madam. Hindi naman ako yayamanin. DJ na lang, o kaya Monica. For me to share, the best way for the two lovers is, first, establish a strong love foundation through open communication with sincerity and honesty between you and your jowa. External factors may be against you or by your side, but just go on with your relationship so long na magkakaunawaan kayo at nagkakaunawaan kayo ng karelasyon mo. Prove those who are against you that they are wrong. Sabi pa ni Eddie ng Romblon, sa bandang huli, they will realize na hindi nila kayang buwagin ang matibay na relasyon. As simple as that. Thanks po, and I hope this may help. You helped so much, Eddie. Maraming salamat. Oo, totoo, nakatulong ka talaga. Sana nakatulong, no, sa ating mga televiewers ng Teleradio Cable Channels o ng Channel 31 sa PRTV, Prime Media, no, sa Signal. Kasi nakatulong ito sa akin. At sana rin nakatulong sa ating mga tagapakinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Question of the night, ano ang gagawin mo kung hindi tanggap ng pamilya ang relasyon? Nangyari na ba sa inyo ito? Tell us all about it. 0919-278-3000 po. Di kaya naman, pwede pang tumawag-tawag sa ating hotline 8924-4101, locals 5671-5672-5673. Napaka-controversial ng topic natin ngayong gabi. Love versus family.
O yan. And DJ Monica po, nandito at pansamantalang humahalili para kay Coach Ganda, Coach V. At magbibigay po tayo ng mga medyo konti-konting solusyon, ano? Based on our mga ano lang ito, mga payong beshi based on our relationships before in the past. Kapag kapag nangyayari ito sa inyo, ay unang-una, huwag gumanti ng galit sa galit. Anger to anger. Nope. Wala pong mararating yan. Yung anger to anger, nako, hindi po yan nagwo-work. Panatilihin ang respeto kahit hindi ka tanggap. Importante po yung respeto. Lalo na sa magulang, kasi kahit po, kunyari, ayaw sa inyo eh, mas nakakatanda po sa atin yan. Huwag po ninyong kakaligtaan. Respect goes a long way. Bigyan ng panahon ang sitwasyon. Yan naman ang sinasabi ng ating mga ano, no? Tagapakinig at tagapanood na nag-text kanina. Give it time. Sometimes, you know, it takes time. Pero you can win them over in time. Huwag masyadong pabugso-bugso ng damdamin at galit agad. Ito pa, iwasang pagsalitain ng masama ang pamilya sa harap ng partner. Very, very, very important. Same thing kapag kahiwalay na yung mag-asawa o yung couple, di ba? Yung do not talk bad about the baby daddy to your child or the mommy to your child. Pareho rin po dito, no? Huwag yung pagsalitaan ng masama hanggat maaari ang mga pamilya ng jowa mo sa kanya. Kasi you are putting them in a very awkward position. Medyo ang hirap nun. Eh, kayo ba gusto nyo mangyari sa'yo yun na ilalagay kayo sa gitna? You are caught in between a rock and a hard place. Ika nga, di ba? Medyo you will be caught in between yung jowa na mahal mo at yung pamilya o mga kaibigan niya na mahal mo. So, wag po tayo magsasalita ng masama sa jowa. Let's not put them in that position. Mag-focus sa pagpapalakas lang ng inyong relasyon. Importante yan. Panatilihing bukas ang communication. At nako, wag niyong pipilitin kung ayaw talaga kayong tanggapin. Aba, eh kung ayaw kayo talagang tanggapin, eh, what you gonna do about that? Parat ko sinasabi yan eh. May halong ano, hand gesture pa. What you gonna do? What you gonna do? So, kapag ka talagang wala kayong magawa, ay pag-usapan nyo na kung kailangan ipaglaban pa or to say goodbye. Sometimes naman, alam mo, kahit na ayaw nating pipilitin, no, hindi dapat natin pipilitin yung pagtanggap sa atin, sometimes ay kailangan nating piliin kasi ang kapayapaan kaysa patuloy na alitan. Kung may paraan na mapanatili ang respeto, kahit na hindi kayong magkasundo ng pamilya o ng mga kaibigan, aba, well and good, ipagpatuloy. Pero kung wala ng paraan at nakikita mo pati si jowa, medyo nagsaside na, no, dun sa mga pamilya niya o sa mga kaibigan niya at nasasaktan ka na, again, that's not worth your self-esteem and your self-respect. So we have to know when to draw the line. Boundaries po. Very, very important. Kapag nagawa nyo na lahat, di ba? Oo, isipin po natin yan. Kasi naman minsan, hindi naman perfecto lahat ng relationship. Talaga naman, as much as we want it to be, nothing is perfect in this world, di ba? That's why we have to learn how to navigate ourselves despite the imperfections of our relationship. The only thing perfect is this song, True Faith, coming at you right here sa DZMM.

0: Walang mapaghingahan?
1: Naghahanap ng masasandalan.
0: Itawag mo na yan sa Love Connect.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarin, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalaga ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Magandang evening po sa inyo lahat, mga kapamilya at kaserbisyo. Sa mga nanonood po sa atin sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa Channel 31. Of course, this is PRTV Prime Media. Hello! O, diba nakikita nyo, kinakawayan ko kayo. At sa mga nakikinig naman sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, mwah! Maraming salamat sa inyong pakikinig. We have come to the part of the program, of course, where we read a love letter from one of our viewers or listeners. Ito po ang pinamagatang Love Confessions.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
1: Isang magandang gabi po, DJ Monica, at sa lahat ng bumubuo ng programang Love Connect. Ako po ay si Maricel, 42 years old, at isang online seller. Sumusulat po ako ngayon dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon namin ng asawa ko na ang pangalan po niya ay si Ramon. Noong una po kaming magsama, masasabi kong responsable at masipag naman si Ramon. May regular siyang trabaho noon at talagang nagsisikap siyang maitaguyod ang aming pamilya. Hindi man kami mayaman, sapat naman ang kinikita namin para sa pang-araw-araw na pangangailangan at nakakapag-ipon po kami kahit papaano para sa kinabukasan ng aming mga anak. Pero habang tumatagal po ang aming pagsasama, unti-unti kong napapansin na may mga pagbabago kay Ramon. Nagsimula siya sa paminsan-minsang pag-inom kasama ang mga kaibigan pagkatapos ng trabaho. Unwinding, ika nga, after a long workday. Noong una, iniisip ko na normal lang yon dahil nakakapag-relax naman siya, di ba? Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging madalas ang kanyang paglalasing hanggang sa halos gabi-gabi na siyang umuuwi na nakainom. Kasabay po nito ay nalaman ko ring nahilig din po siya sa pagsusugal. Minsan ay sinasabi niyang, pampalipas oras lang yon, nako, maliit na bagay, walang halaga yan. Hindi naman ako tumataya ng marami eh. Ngunit, napansin kong unti-unting nauubos ang pera namin. Nagiging madalas ang kanyang paglalasing hanggang sa halos, nako, gabi-gabi na lang, ayan na, lasing at sugal. Ang mas masakit po para sa akin dahil parang wala na siyang pakialam sa responsibilidad niya bilang asawa at ama ng aming mga anak. Hindi na siya nakakabigay para sa mga gastusin, para sa bahay, para sa mga bata dahil natalo na siya sa sugalan. Ako na halos ang gumagastos lahat, pagkain, bayarin at pangangailangan ng aming mga anak. Kapag kausap ko naman siya tungkol dito, pag kinakausap ko siya, nako, DJ Monica, nagagalit siya o kaya naman ay nangangako na magbabago pero nauulit din ang lahat.

a vicious circle. Dumating na rin po sa punto na nawawalan ako ng tiwala sa kanya. Hindi ko na po alam kung ano ba ang totoo sa mga sinasabi niya o kung may balak ba siya talagang ayusin ang buhay niya o kung parati na lang siyang nagsisinungaling. Nakakapagod po kasi paulit-ulit na lang ang problema habang kami na mga anak niya ay patuloy po na naaapektuhan sa mga ginagawa niya. Mahal ko po ang asawa ko at ayoko sanang masira ang aming pamilya. Pero, eto na. Aminado naman po akong nasasaktan na ako at natatakot para sa kinabukasan ng aming mga anak. Pakiramdam ko po kasi ay ako na lang ang lumalaban para sa aming pamilya. Habang siya ay patuloy na nalululong sa pag-inom at sa pagsusugal. DJ Monica, hanggang saan po ba dapat ang pag-unawa at pagtitiis sa isang asawa? Tama po ba na patuloy ko siyang bigyan ng pagkakataon kahit paulit-ulit kaming nabibigo? Paano ko po kakayanin na matulungang magbago kung hindi naman po niya gustong magbago sa sarili niya? Habang sinusulat ko po ang liham na ito, hindi ko po maiwasang maalala ang awiting How Do I Live ni Liam Rimes. Naku, napakaganda niyang awitin na yan. How Do I Live ni Liam Rimes. Minsan po kasi ay naiisip ko kung paano nabubuhay ng mapayapa, kung paano pa kami ng mga anak ko mabuhay ng mapayapa sa isang pamilyang unti-unti-unting nasisira na ng bisyo at ng inom. Sana po, DJ Monica, ay mabigyan niyo ako ng payo dahil gusto ko ring mailigtas ang aming pamilya. Ngunit, gusto ko rin pong magkaroon ng mas maayos na kinabukasan para naman sa aming mga anak. Nagmamahal, Maricel.

0: not the connect. Some love connect.
1: Dear Maricel, napakahirap ng pinagdadaanan mo. And I feel for you so much. But first of all, I'd like to say maraming salamat sa iyong pagsulat sa amin, ano? Hindi madali yung ginawa mo. Sa inyo pong mga nagbabalak magsulat, pwede po kayong magsulat anonymously, ibang pangalan ang gamitin, pwede rin po, tulad po ni Maricel. Kasi hindi biro yung kanyang mga sinabi sa atin na pinagdadaanan niya, no? So, it's totally understandable if you want to use a pseudonym, ika nga, ibang pangalan. Pero Maricel, mabalik tayo sa problema mo. Parati nating sinasabi sa programang ito, no? Self-respect, boundaries. Napaka-importante sa relationship. Ang respeto po na gusto natin, na hinihingi natin, na ibigay sa atin ng ibang tao. Whether it's our partner, whether it is our family members, o kahit mga kaibigan o mga colleagues natin, ano, sa opisina. Nagsisimula po yung respeto nila na ibibigay sa atin sa sarili natin, sa ating self-respect. We can't expect others to respect us if we don't have respect for ourselves. And Maricel, having boundaries with your husband is a sure sign of self-respect. Maricel, ang alcoholism at ang gambling, parehong addiction yan. Alam na alam ko yan kasi naranasan ko na rin yan sa pamilya ko at one point. And they are both addictions. Hindi po sila unrelated. Medyo usually one comes after the other, ano? Kasi pareho pong pinagmumulan yan. From a psychological standpoint, baka meron pong trauma that he went through growing up na ngayon eh nailalabas niya through drinking. Minsan kasi hindi na pag-uusapan eh. Ayaw nilang pag-usapan, nahihirapan sila. Lalo na, uy, huwag magagalit sa akin, lalo na yung mga kalalakihan, aminin. Medyo hindi sila madadae, no? Unlike tayong mga babae. Kapag ka nagsasama po kaming mga kababaihan eh, ang saya-saya namin eh, ang sarap-sarap mag-usap. Pero yung mga kalalakihan, minsan hirap, you know, to talk to one another. So, dyan po lumalabas yung minsan kapag meron silang pinagdadaanan, di nila mailabas, eh dinadaan na lang sa bote, sa inom. Imbis na pag-usapan. Pero ayaw nating i-judge kung ano ang nararamdaman o ang ginagawa ni nung asawa ni Maricel. We don't want to judge because we don't know him and we are only hearing one side. Ang maipapayo lang namin sa'yo, Maricel, payong beshi lang ito, ha? Unang-una, don't give up on the relationship right away. Nag-usap na ba kayo ng masinsinan talaga? Yun totoong-totoong usap. Kasi importanteng-importante yan. Pagkatapos, eto pa, medyo i-encourage mo ang asawa mo to get professional help. Meron po tayong mga free psychological consultations. Hindi po natin kailangan gumastos. Naiintindihan ko, mahal po talaga, no, ang therapy, psychological therapy. Pero meron naman dyang mga libreng consultations. Sa PGH po, that is an example, no? Philippine General Hospital sa Maynila. Sa Rojas Boulevard yata ito, eh, no? Tumawag po kayo, magpunta po kayo doon. I think hindi pwedeng tumawag, magpunta po kayo doon. Kasi may pila po eh, pero kapag ka doon po sa free clinic. Pero sige po at pumunta po kayo doon. May mga free psychological consultation. At sana yung asawa mo, si Mister, ay open naman, ano, to the you know, open to the possibility of going through a psychological consultation and therapy. Kasi kailangan po, may mga bata eh, na you are going to exhaust all possibilities of healing before you give up on the relationship. Eh ngayon, kung ayaw ng humingi ng tulong, ayaw ng to seek professional help, at ayaw talagang magbago, diyan mo na kailangan piliin ang mga anak mo, Maricel. I'm sorry, but I have to say this. You have to choose yourself and your children so that you can have a better future. Because alcoholism and a gambling addiction, wala po tayong kahihinatnan dyan kapag po ayaw nilang magbago. It is sad but true. So at one point and at some point, again, try and try. Pero kung wala na po tayong magagawa at ayaw pa rin magbago, piliin po ang sarili. At lalong-lalo na, piliin ang mga bata. Maraming salamat uli, Maricel. At kung gusto niyo po na sumali at magpadala ng liham sa aming Love Confessions, just send in your message. Yung liham po ninyo ay ipadala lang po sa amin sa 0919-278-3000. Kahit po mahaba yan, ipiprint out po namin yan. O di kaya naman, pwede po kayong tumawag sa aming hotline 8924-4101, locals 5671-5672-5673. At sabihin nyo lang po na gusto ninyong sumulat sa Love Confessions dito sa Love Connect, para po ay ma-forward kayo sa tamang email address, no? Para po pwede po naming mabasa ang inyong mga liham. And before we wrap things up, 9 minutes before midnight. Uy, at midnight, ayan na, ang saya. Si Kuya Dan with Remember Your Music. But before that, we are wrapping things up for Love Connect. Meron po tayong mga kasagutan sa ating question of the night. From Paolo of Baguio City. Hello, Paolo! Susubukan ko munang alamin kung bakit ayaw po nila ako, DJ Monica. Baka hindi lang nila naiintindihan ang tungkol sa akin at ang personalidad ko. Yan ang sagot ni Paolo. Sabi naman ni Sheila of Antipolo, DJ Monica, magiging mabait pa rin ako sa kanila kahit hindi nila ako gusto. O, diba? Ang bait ni Sheila. Sa umpisa po, talagang magiging mabait kasi wala namang mawawala kung maayos pa rin ang pakikitungo ko sa kanila. Tama yan, Sheila. Huwag agad-agad na magtatampo. Try muna, like what we always say, no? Try and try before you make a decision. Sabi naman ni Mark ng Pasig City, malaking bagay para sa akin kung ipinaglalaban ako ng partner ko. Mas kakayanin ko ang sitwasyon kung alam kong may kakampi ako. Diba? DJ Monica, tama. Kaya importante po yung mga ano dyan, no? Yung mga jowa, kung magulang ninyo o circle ninyo ang may ayaw sa inyong girlfriend or boyfriend, kayo po ay gumawa ng paraan. Kasi ang saya naman nun, ano na, kahit pa paano may suporta ka ng jowa mo. Diba? Napaka-controversial love versus family. Ano ang iyong gagawin kapag tutulan pamilya sa iyong relationship? Nako, ang tanong ay hindi lamang kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa. Here's the catch. Kung hindi, paano ninyo haharapin ang mga hamon na kaakibat ng relasyon ninyo? Tulad ng walang suporta ng mga kaibigan o ng pamilya ng inyong jowa. Minsan nangyayari talaga yan. And hindi lahat ng pagtutol ay nangangahulugang katapusan naman ng relasyon. Kailangan ay maunawaan natin kung saan ba nanggagaling ito. At kapag naiintindihan na natin kung saan nanggagaling ito, aba, maybe we can do something about it. At gaya ng sinabi ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ano, subukan mo muna to try to win them over. But if that doesn't work, nako, that's when you have to start thinking, lalong-lalo na kapag ka yung okay lang kung ayaw sa'yo eh, diba? Pero tahimik lang sila, no? Sinasnub ka lang. Pero paano kung medyo minamaliit ka na? Nako, that is where you have to think about things twice, thrice, five times. Because like what we said, sa dulo ng lahat, ang isang matibay na relasyon ay hindi nasusukat sa dami ng taong sumasang-ayon sa'yo, no? It's not about approval of everyone, kundi sa kakayahan ng dalawang taong magmahal, magkaunawaan at lumago pa rin ang pagsasamahan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Importanteng-importante po yan. At the end of the day, it is between you and your partner. And if you understand each other, despite the disapproval of people around you, naku, meron na po akong alam na mga relationship na ganyan, ano? Na despite all the odds, ika nga ni Phil Collins, against all odds, talagang they made it work and they are still together now. At meron na silang mga chikiting ngayon, may mga pamilya na sila, ang saya. So, importanteng-importante po yan na gawin po natin ang lahat to try to make things work and not give up all of a sudden, because it's about you and your partner. You know? It's about your love and how strong it is. And sometimes, not sometimes, actually all the time, yung mga challenges, yung mga problema, nako, alam nyo yan. It will make your relationship and your love even stronger kapag ka nalagpasan nyo ito. Mas magiging malakas pa at matatag ang relasyon ninyo. Pero kapag ka naapektuhan na po ang self-esteem natin, naapektuhan na po ang mental health natin, nako, we have to now think about whether or not the relationship is worth losing yourself over. Because like what we said earlier, you know, mental health and our self-respect, those are very, very important. Mas importante po yan. Kasi kapag po nawawala na po tayo, if we are losing ourselves in the relationship, aba, eh that is not worth our time and our love and our energy to lose ourselves over. Ayan naman po, sana po ay may natutunan po kayo sa Payong Beshi, dito lamang po sa Love Connect. Ala, magsama-sama po uli tayo bukas, ano? Hope you tune in again tomorrow, dito lamang sa Love Connect, sa ngalan po ng ating love coach and our love guru, si Coach V. Ako po si DJ Monica ng programang Maritres. At mga kaserbisyo at kapamilya, nako, don't go away, susunod na po ang Remember Your Music with our very own Kuya Dan. Leaving you with one of my favorite songs from our very own Sharon Reyes, Coming Out of the Rain. Dito lamang po, spread the love sa Love Connect, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon. Sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kami napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules. Halika, ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mga bagay na hindi dapat pinagsasabay?

0: Swabing umaga, June 10, 2026. Araw po ng Wednesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga yan. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa, abay meron pang 90s. O, kompletos, ricatos. Ikaw na lang ang kulang. At syempre mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? Hinding-hindi rin mawawala ang topic na pagkukwentuhan natin. By midweek Wednesday na ano, nangangalhati na naman tayo ng Linggo, ano, ganun kabilis. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga telebisyon. Kung nasaan man kayo, nasa bahay, nagbabantay ng tindahan, o ano ba, saan pa ba usually may TV ng ganitong oras? Sa mga warehouse, yan, nagbabantay ng warehouse, kahit saan. Kung nasan lupalop man po kayo ngayon at nakatutok, nanonood kay Kuya Dan, maraming salamat po at good morning sa mga nanonood sa atin via DZMM Teleradio. At syempre, ganun din, batiin muna natin po lahat ng mga nasa kalsada din sa mga sandaling ito. Papasok galing trabaho, ano yung parang contradicting yung papasok galing trabaho. Papasok, papuntang trabaho, o pauwi na galing trabaho. Kung saan man po kayo pupunta ngayon, abe, gusto ko lang sabihin, mag-iingat, no? Sa lahat ng mga nakapihit sa atin dyan, nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga opisina, o kaya sa kanilang mga, sa kung saan mang kalsada. Isang mapagpalang umaga ho ng Wednesday sa ating lahat na nakikinig sa DZMM Radio Patrol, si Strenta. Kumusta? Kumusta? Kumusta ang inyong Linggo? Gusto ko magpasalamat unang-una kay Pops Eric. Binigyan niya ako kanina ng santol. Ang tagal ko nang hindi nakatikim ulit ng prutas na yon, no? Naalala ko yung kapitbahay namin dati ay may puno ng santol na inaakyat namin ng mga bata pa kami. Kaya kanina, pagkakita ko nung santol na dala ni Pops Eric, parang nostalgia. Nostalgia. Oo, yung parang bumalik. Alam mo yung ganong feeling pag may nakita kang isang bagay na sobrang nagre-remind sa'yo ng nakaraan ng childhood mo. Oo, yung hindi ko alam kung anong tawag dun. Malaki yung... malaki yung santol ni Pops Eric. Yung dala niya kasi galing daw yun doon sa backyard nila. Thailand, ano daw yun? Thailand santol. Teka nga, baka ini-echos ako na ito ni Pops Eric eh. Kung may Thailand santol talaga eh. Tingnan ko nga. Kraton. Ah, oo nga, meron nga. In fairness ha, hindi ako niloloko ni Pops Eric. Matamis kasi siya. In fairness. Magandang umaga sa mga nag-crave ng santol sa mga sandalito. Oo, di ba? Yun yung... Tsaka ano siya, yung, di ba, usually pagka ganyan, isasaw-saw mo pa sa asin kasi nga may kaasiman eh, no? Yung dala ni Pops Eric kanina doon sa opisina, ano siya, hindi mo kailangan ng asin. Pati, nakapag-uwi ako kasi yung mga kasama ko, tig-iisa lang kinuha. Ang inuwi ko ay lima. Hindi naman halatang mahilig ako sa mga maasim na mga prutas, ano? Oo, so natuwa din si Mrs. Pati yung kapatid ko, binigyan ko. Santol for everybody. Magandang umaga sa mga matagal-tagal na rin hindi nakakatikim dyan ng santol. Maraming pwedeng ano dyan, luto dyan. May minatamis na santol. Oo, yung parang ginagawa siyang jam, tapos ipapalaman mo sa tinapay. Masarap din yun. Oo, ano pa bang, may mga ginagawa si mami dyan, yung pagbabalat niya, di ba, tayo, pag magbubukas ka ng santol, iniipit mo sa, ano mo, di ba, sa kamay, tas sa hita, ganyan, para bumukas. Yung iba, parang binabalatan siya, tapos parang tinataga-taga ng, ano, ng kutsilyo. Hindi ko alam kung anong tawag doon, basta parang may ganun ding paraan ng, ano. Ayan, lalaway ako sa mga kinikwento ko sa inyo. Kayo, kumusta naman kayo, ha? Kumusta ang inyong Wednesday? Kasi yun yung prominenteng nangyari sa akin kahapon, eh. Yun yung bumabalik-balik sa alaala ko kasi nga very nostalgic yung pagkakadala ni Pops Eric ng santol. May nagpapabati dito sa kanyang self. Sabi dito, oh wait lang. Ang dami-daming video na sinin. Ano ba naman to? Angel, hindi ko makita yung una mong message. 20 na daw siya, sabi niya. Tama ba? Yun ba yung sinabi mo kanina? Ang dami-dami mga sinend sa akin ng mga video niya dun sa Cebu. Happy birthday! Ngayon ba birthday?
1: Happy birthday!
0: Oo, ngayon birthday mo, diba? June 10, eksakto. Tama ba? Oo, ngayon nga. Okay, sige. O di, happy birthday! Nag-enjoy ka naman. Mukha naman nag-enjoy ka sa iyong birthday escapade. Oo, na talaga namang ang dami mga video. Ay, may video sa kasama yung Butanding. Medyo nalilito lang ako ng slight, ha? Pero... Alin ka dito, ha? Nagtagumpay ka sa ano mo, ha? Sa pa-video mo with the whale shark, ha? Ayos, ha? At sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, June 10, 2026, happy birthday po sa inyo. Oo, mag-enjoy dahil ito ay araw ninyo. At siyempre, walang ibang wish si Kuya Dan, kundi maraming blessing ang dumating sa inyong buhay. Oy, 12:27, ha? Ano nga ba ang pagkukwentuhan natin ngayong umagang ito? Sino pa nagbe-birthday dyan? Oh, si Brother Michelangelo Lubrin ng programang Sunny Side Up ay nagbe-birthday din today. Ay, happy birthday, Brother Michelangelo Lubrin. Oh, isang beses pa lang ako nag-pinch it sa Sunny Side Up. Ibang klase. Oo, ang masasabi ko ay ibang klase. Kailan ba yun? Belated ba yun? Belated na pala. Belated happy birthday mo. Akala ko ngayon palang eksakto. Kailan yun? Kahapon? Ah, belated happy birthday. Sorry po, hindi po kami umabot. Oh. Pero umabot naman, belated nga lang. Oh. At sa lahat ng mga nagbe-birthday. Oh, dahil dyan, eto na, ano nga bang pagkukwentuhan natin ngayong Wednesday morning dito sa ating programa. Oh, ang katanungan ni Kuya Dan, madali lang, sasagutin nyo lamang. Oo, pwedeng tumawag, pwedeng mag-text, pwedeng mag-PM o kaya mag-comment. Ang tanong, anong mga bagay ang hindi dapat pinagsasabay? Bakit ganyan ang ngiti mo dyan, Tin, ha? May una na siyang sagot, jowa. Tama naman, no? Tama. Number one, jowa, hindi dapat pinagsasabay. Marami, actually, kung iisipin yung mabuti, maraming mga bagay sa buhay-buhay natin na hindi dapat pinagsasabay. Halimbawa, hindi mo dapat pagsasabayin ang pagja-jogging at araw-araw na pagsasamgyupsal. Di ba? Kasi contradicting yun, no? Parang wala kang patutungo. Walang end goal yon kapag ka gano'n, no? Pinagsasabay mo yung jogging. Tsaka, kumbaga, may physical activity ka pero mas malakas ka namang kumain ng mga anli, di ba? Parang mali naman yung gano'n. Tsaka yung sagot ni Tin, di ba? Bawal pagsabay na mag-jowa. Na alam nila, gano'n? Oh. Ang daming entry nitong mga nandito, ha? Akala ko personal na pinagdaraanan ni Tin yun. Ang sabi ni pala ni Carlo, kaya hindi siya namamayat. Kasi nagsasamgyup siya habang nagja-jogging. Ganun may tsura mo. hindi. Akala ko nagsasamgyup ka habang nagja-jogging. Ano-ano pa ang mga bagay na hindi dapat pinagsasabay? Pagkwentuhan natin yan, i-viber mo sa 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals, 5671, 5672, at 5673. Sabi ni Jask, parang mas mali po ata pag puro samgyup lang at walang jogging. Tama ka rin naman doon, oo. Pero, hindi mo din dapat pinagsasabay ng literal. O lalo na kung may lamang doon sa isa. Yung jogging, okay lang lumamang. Pero pagka yung lumamang yung samgyup, parang walang patutunguhan masyado. Ano? O kaya naman, mag-comment sa aking Facebook page, mag-DM, parang itong ginagawa ni Jazz. Yung mga nagtataka, yung parang may mga nababasa ako kagad, itong mga to, nag-DM itong mga ito. Oo, nag-PPM, ganyan. So, pagka may gusto kayong sabihin kaagad, lalo na napapag-usapan natin, i-chat nyo lang ako, hanapin nyo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At babasahin natin yan, mga pa-side comment dito. Literal kasi nasa side ko yung ano, yung comments nila. Eh. So, side comments kayo ngayon sa akin. Oras natin, 12:31 ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes alas

0: MM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: You just listened to Kenny Rogers with a song Crazy, swept away ni Christopher Cross, for the first time ni Kenny Loggins, and for the good times ni Perry Como. Sa oras po nating 10 minuto bago sumapit ang alauna ng umaga, kayo po ay nakatutok, nakikinig, nag-e-enjoy sa tugtugan natin dito sa Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan ngayong umagang ito ng Miyerkules. At para dire-diretso ang ating kwentuhan, pwede po kayong sumagot sa ating katanungan. Ano ang mga bagay na hindi dapat pinagsasabay? Pwedeng tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Kaya mag-comment, mag-DM sa aking Facebook page, hanapin nyo lamang Dan Capuchon. Yan, pwede nyo pagsabayin yan. Oo, tumatawag kayo tapos nagko-comment kayo. Di ba? Pwede yun. Yun ang pwede. Pero ano yung mga hindi pwedeng pagsabayin? Sabi ni Pat ng Mindoro, araw-araw ako nagmamaneho ng tricycle pang sariling gamit lang, hindi naman pang pasahero. Nakakainit ng ulo kapag may nakikita ka sa daan ng motorsiklo, tapos pinagsasabay ang driving at kausap sa telepono. Nako, yan sinasabi ko sa inyo. Minsan nagtatype pa sa cellphone na may halong payabang pa sa daan. Businahan mo, hindi pa tatabi. Hindi hihinto para kausapin yung kausap nila. Ayun ang sinasabi sa inyo. Mahuli sana kayo. Mali yun, ngani. Oo, lalo na, pero alam mo, ang lalakas na loob yung mga nagmumotor pa talaga, no? Sila pa talaga yung tumitext habang or nagchat-chat o yung tama, tumatawag, di ba? Yung tumatawag, destructive driving pa rin yun. Oo. Kasi, di ba, baka mawala ka sa ano. Tsaka, totoo yan, kung sino pa yung mga may ginagawa sa cellphone, sila pa yung matatapang kapag binusinahan mo, no? Nagagalit, natitrigger. Tama ka dyan. Magandang entry yan sa mga hindi dapat pagsabayin, no? Yung driving and chatting. Dati kasi texting eh. Ibang hindi naman na nagtetext sa mga tao ngayon eh. Driving and chatting, yan. Yan ang dapat iwasan, okay? Alamin pa natin ang inyong mga kasagutan, pero sa oras nating 12:52, kausapin muna natin next caller or first caller from Laguna. Nasa linya natin si Lito. Lito, magandang umaga sa iyo.
2: Good morning, Kuya Dan. Magandang umaga po sa lahat mga makikinig sa RYM, sa Radio Patrol, sa Strenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Good morning, Lito. Maraming salamat sa pagtawag sa Remember Your Music. Nandito na tayo, magkakwentuhan na tayo. Maraming salamat sa pagtawag. Makamusta ka man ako, kamusta ang araw mo dito, ha?
2: Ay. Magandang umaga po, Kuya Dan. Magandang umaga po.
1: Hinahabol ka ba ngayon, Lito? Ba't ganyan magsalita? Sabihin mo sa akin kung may humahabol siya, parang mahabol ko din.
2: Okay na naman po.
1: Yan, okay. Easy na tayo.
2: Okay na naman po.
1: Okay, naka-inhale, exhale na tayo. O, kumusta ang linggo, Lito?
2: Ay, nako. Ito po, Kuya Dan. Bugamat na, ano, nung kasi nung nakakang, nung Sunday yata, umulan, tapos eh, bigla ko naambunan. Nasa bypass ako sa pumunta ko ng Mercury, naambunan ako yung sinipon.
1: Nako, may sipon ka na naman. Alam ko kasunod mong gagawin diyan, kakain ka ng lugaw na maanghang, no?
2: Ayan, oh, ayan, no. Iyan yung kaya na sinabi mo pa. Siyempre, ayoko na sinisipon ni.
1: Oo nga, pero sinisipon ka ngayon.
2: Oo nga, hindi ibig sabihin, ayokong palalain, inuunti-unti ko na nga eh.
1: Tama. O tsaka,
2: pag ako yung sinisipon, hindi ko magagaya si Mr. Wright.
1: Hindi, parang
2: sa radio.
1: Parang mas nagaya mo nga nung sinipon ka eh, nung medyo may konting
2: nagaya ko po ba? mga kapamilya, mga kaservisyo. Isipin, makamisan po, ay naiisip natin na mas mahalaga pala ang isang tao kapag wala na siya sa'yo. Kaya kailangan gawin na natin kung ano man po yung nais natin gawin sa kanila at ibigay na po natin kung ano man po ang kaya nating ibigay sa isang tao. Ano ba, Kuya Dan, nagaya ko po ba?
1: Oh, hindi, pinaprocess ko pa kasi sinasabi mo. Sabi ko baka may lesson talaga ito. Pero, tama. Hindi, mas dikit nga pagka ganyan ng konti. So alam mo na lagi kang magpapaulan para Para doon. Hindi, mali. Huwag kang masyadong maulan. Bagamat na dumidikit pagka medyo may sipon ka, pero masama yung may sipon lagi nito. So, laging magdadala ng payo, okay?
2: Hindi ka naman po sa inaasar si Mr. Right, kundi
1: inaasar mo siya eh.
2: Hindi ko. Idol ko po siya. Ang hindi ko lang nakakausap, Kuya Danity, si Kuya Kik. Hindi ko, tungkol hindi ka nakakausap.
1: Hindi, para sa akin, feeling ko inaasar mo eh, ha?
2: Hindi ko siya inaasar. Ang isang
1: binubuyo.
2: Yan. Opo, ang inyong Mr. Right. Para sa ako na ito, sa isang kwento night. Dito sa Radyo Kutol, sa Strength, ha? Di po wala yung
1: parang papunta na sa ang mga ebidensya na tinuturo. Parang papapaganon ka na, parang lumapas ka kay Mr. Right, ha?
2: Oo nga, no, Kuya Dan. Baka dito, yung pag-Sabado, baka papunta na din, eh.
1: Hindi, pagka dito kasi, naalala mo si Sir Eduardo, di ba, laging mayroon siyang sinasabi dito. Yung sa atin, toko. Kasi Sir Eduardo, laging inaano yung toko niya doon sa may bahay doon. Oh, so, yun ang sa atin dito.
2: Sa Pulilan, Kuya Dan, marami niyan. Sa Kutkot, Pulilan, Bulacan, marami yan toko.
1: Bakit ba nabanggit ko yung toko? Bumalik na naman tuloy on air yung toko. Ayaw mo na nga yung toko. Nabanggit ko pa kasi tuloy. Ito na lang. Dito. Ito ang sagutin mo. Ano ang mga bagay na hindi dapat pinagsasabay?
2: Mga bagay na ano po?
1: Hindi dapat pinagsasabay.
2: Pinagsasabay?
1: Hindi. Mga bagay na hindi dapat pinagsasabay. Inuna mo kasi si Mr. Right eh.
2: Mga bagay na ano po kaya, Dan?
1: Parang niloloko muna ako niyan, ha?
2: Hindi. Kaya Dan, yung audio ko kasi. Okay. Ano ba?
1: Mga bagay na hindi dapat pinagsasabay. Sige.
2: Ginagawa.
1: hindi dapat. Pwede din naman. Hindi dapat. Papi ako, ayoko na.
2: Ayong kagaya na nasagot yung kanina ko. Yan lang kasi isang motor.
1: Yan. Yan. Katulad nun, hindi dapat pinagsasabay ang driving at saka sa cellphone. Ikaw. Thank you, Lord. Ano sa'yo? Anong entry mo doon? Sige.
2: Hindi ko yun yung audio ko kasi. Tensya na po. Hindi dapat pinagsasabay ka din yung mga nagmumuta ko. Yan nga, yung nagsa-cellphone. Tapos nainis pa ako kasi habang nakaupo ko sa upo, kumakanta ako. Binubugan talaga ako ng tambucho. Talaga lagi tinatapat talaga sa mukha ko yung tambucho. Di ba yung sa may likod nun?
1: Paano ka nabubugahan ng tambucho kung nakaupo ka doon sa motor? Nakabalik po ba yung tambucho pabalik sa'yo? Paano bumubuga sa'yo?
2: Di ba yung kailan yung dadansya sa harap mo? Di ba yung makangin yun?
1: Tinatamaan. Ibang tambucho na. Akala ko doon sa tambucho ng inuupuan mo. Sabi ko, paano bumabalik sa'yo yung tambucho? Baka ikaw yung nakasilip doon sa tambucho, Lid. Ito ha, naguguluhan ako sa sa ibang tambucho na ito. Oo, pag nakasakay ka sa tricycle or sa motor, yung ibang mga nagmumotor, tinatamaan ka ng tambucho.
2: Yung
1: hindi dapat pagsabayin yung umi-entry tsaka meron yatang kailangan sa'yo. So, sabi mo na. may kailangan yata sa elito. Mamaya nag-aaway kayo dahil sa tawag mo dito.
2: Yan po yung yan po yung kumisal pa na kumisal po yung ina-field. Tapos kaya dan, alimbawa, basahan na nga, tapos dadaan pa kayo, yabe tatalsik sa akin yung tubig. Yun ang ayoko.
1: Dali, kasi, alam mo, iniisip ko kasi, nandun ka sa tricycle. So, pag kasi nakasakay ka doon, di ka naman masyado matatalsikan. So, ang sinasabi mo, yung ibang mga dumadaan sa'yo, natatalsikan ka ng mga dumadaan. Sige. Sige. Pero anong sabay doon? Anong sabay na nangyari doon? Kasi iniisip ko anong sabay na nangyari doon sa entry mo eh. Ayun, sinasabi. Sabi ko na, tinatawag siya nung nung kasama niya sa bahay. Baka may kailangang pasuyo sa kanya tapos hindi pinapansin. Nawala na lang tuloy, bumaba na lang siya. Dito ayusin mo muna yan, ha? Baka may kailangan sa'yo yung, hindi ko alam kung yung misis mo ba yun o kung sino man yun. Makinig na lang muna kayo para mamay nag-aaway pa kayo dito sa RYM. May pahabol daw si Pat. Sabi niya, ang mahirap pagsabayin at gawin yung katabi mo na mura ng mura tapos dabog ng dabog. Nakakahawa, gawin mo din yung ginagawa niya tapos tatanungin ka kung bakit. Tapos may mga what if na tanong pa from universe. Talagang nakakainit ng ulo. Parang mainit ang ulo mo ngayon, Pat. Ayong nakaka... Ano ba? Parang nawawala tayo sa topic na... Parang naging nakakahawa na ito. Oo. Na next time na yan, hindi nakakahawa na. Paano nagsasabay? Nagtatrabaho ka, tapos merong parang maingay sa tabi mo na nakaka-bad vibes, ganun. So parang ayaw mo nang ganung nagsasabay na nagwo-work ka tapos yung katabi mo reklamo na reklamo kung ano-ano sinasabi. Kumbaga hindi siya nakaka-inspire mag-work. O, baka yun yun. O, sige, o kayo din po ha, tumawag po kayo 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Eksakto alauna ang oras po natin. Diyan lamang po kayo magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas sa alauna ng

0: Remember your music.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
2: Naramdaman ang magnitude 5.9 na lindol sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, ganap na 12:49 ngayong madaling araw. Ang pagyanig ay kabilang sa aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol kahapon.
1: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
2: Oras po natin, 1:18 ng umaga. Napakinggan natin Jose Maricha with the song Constant Change. Shower Me with Your Love ng Surface. I Don't Wanna Lose You ng The Spinners and Crazy ni Kenny Rogers. Magandang morning sa mga... Ang hirap na magsalita tali ngayon dito. May mga nanonood. Kayo ha, nagpupuyat kayo masyado dyan ha. Nakikita nyo na mga ginagawa namin dito sa RYM ha. Good morning. Welcome kayo, no? Halina kayo sa mga yung mga hindi makatulog, no? Hindi wala halimbawa ganitong oras, hindi niyo alam ang gagawin dahil hindi kayo makatulog, hindi kayo dinadalaw ng antok. O, pwede kayong sumama sa kwentuhan natin. Gagawin niyo lamang tatawag kayo sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Pwede din sa Viber, no? Mag-text kayo diyan kung gusto niyo magpa-call sa amin dito. 0919-278-3000. Sabihin niyo si Kuya, sige, pwede po kay Kuya Dan. Ganun din niyo. Tatawagan namin kayo, okay? Kaya naman sa Facebook, pwede mag-comment, pwede mag-PM at ganun din, babasahin ang mga entry ninyo. Kaya entry lang ng entry, okay? Sabi ni Apolonio Sugay, hindi pwedeng pagsabayin ang yun lang yung sinabi niya. Walang kasunod. Ang ano po, Sir Apolonio, ano pong kasunod nung entry po ninyo? Kailangan po may kadugtong. Hindi po pwedeng yung tanong lang. Oh, kailangan may kadugtong din po siya. Ay, nako. 1:19, mabuti pa kausapin na natin ang ating next caller, no? From Quezon City. Pero I think, ano ba to? Nakauwi na ba to galing Cebu? O nasa Cebu pa? Oh, ang birthday boy. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
3: Yes, good morning, Kuya Dan. Good morning din sa mga nakikinig sa DZMM.
2: Ah, unang,
3: so, unang, nandito pa ako sa Cebu.
2: Unang-una, happy birthday naman sa'yo, Angelo.
3: Thank you, Kuya Dan.
2: Ngayong 20 ba? 20 years old ka na?
3: Yes, taktong 20.
2: Uunahin ko na ano ang iyong wish ngayong 20 anyos ka na.
3: Siguro dahil 20 na ako, gusto ko lang, ano, kasi in my 20 years na nabubuhay dito sa mundo na to, parang wala pa rin nagbabago sa bansa natin.
2: Ay.
3: So, siguro ang wish ko lang sa aking 20th birthday ay sana gumanda na yung mindset ng mga botanteng Pilipino sa 2020.
2: Robin, napaka-selfless naman ng iyong wish para sa birthday mo. Pero magandang wish yan, no? Sana nga mangyari yan para... Kasi tulong din yan sa lahat, hindi lang para sa iilan. Pag lahat tayo ay naging ano? Anong term mo? Open-minded?
3: Ano? Maging
2: right-minded,
3: gano'n.
2: Right-minded ako. Kala ko...
3: Or parang ano, nasa tamang mindset,
2: gano'n. Nasa tamang pag-iisip. Pwede naman, no?
3: Nasa tamang pag-iisip.
2: Oh, kasi yung iba, wala sa tamang pag-iisip. Iwan ko din ba? Hindi ko malaman. Okay, so, nandyan ka pa rin sa Cebu at nag-e-enjoy. Ano ang... medyo, saan ka pinaka nag-enjoy dyan sa mga activity nyo na ginagawa dyan?
3: Mostly, yung na-enjoy ko doon sa Ustog talaga eh. Like, yung sa Sumidon Island, although parang nangangati ako ngayon.
2: Bakit?
3: Kasi, parang ano siya eh, I think jellyfish season.
2: Hala? Na jellyfish ka?
3: Oh. Ewan ko lang, nangangati ako tapos may parang nagpapantal-pantal na
2: dito. Pero may mga may mga ano ha, yung kapatid ko din nung huli kaming nag-beach. May, ano ba yun, parang may sea termites yata eh, na tinatawag. Yung medyo makatinga din talaga sa balat. So kasi kung jellyfish yan, medyo masakit-sakit yan. Baka malalaman mong jellyfish kaagad yung nakadali sa'yo kung jellyfish nga yan. So baka so, yung mga ganun lang yung katikating.
3: Sea lice ba or sea termite or plankton or jellyfish, bala na kung ano yung...
2: Baka si SpongeBob talaga. Baka si Plankton yata talaga yan.
3: Talo natin.
2: Okay, so sige. Mabuti naman, nag-i-enjoy kayo naman, importante. Pero bakit dito sa mga video na sinend mo, nasan si Labi dito? Ba't puro mga POV lang ito napapanood ko dito? Nasan siya?
3: Ayan lang talaga yung mga session ko. Kasi si Labi, may sarili mo
2: yan. Kahit ngayon? Kahit ngayon, birthday mo? Oo.
3: Yes. I think mamaya baka magbago yung mindset nila.
2: Aray naman.
3: Picture kami dalawa, ganun.
2: Uy, nakakalungkot naman yung ganun. Pero binati ka naman, ha?
3: Siyempre, siya yung kasama ko sa countdown dito sa hotel namin.
2: Aray, may countdown.
3: Ayun. Hindi ko malilimutan yung panahon. Kiss
2: kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Lo, uy. Pawat ka, uy, pawat ka. Wala ka sa private talks, uy. Ano na sinishare mo dito? Mamaya, nabibidyo na naman tayo dito. Tumigil ka na. Oh, ito na, sumagot ka na muna. Ano ang mga bagay na hindi dapat pagsabayin, birthday boy?
3: So, siguro yung isa sa mga bawal talaga pagsabayin ay yung soft drinks tsaka yung ano, kahit anong dairy na inumin, kahit gatas or
2: oh, bawal ba yun?
3: Taho.
2: Okay, bakit? Hindi ko alam yun ha.
3: Pero ano kasi may time na ano, nagbili kami sa favorite coffee chain namin. Mm. Then itong isang kaibigan namin na isipang bumili sa isang fast food restaurant, tapos
2: okay,
3: ayun, napasama na bill pala yung ano namin, ano, tapos wala kami choice para inumin yung soft drink tayo kasi nga bill siya.
2: Mm.
3: Eh nung ininom namin, parang bigla kami ano, sumama yung loob.
2: Oh, ah, baka hindi kayo kasi may tinitingnan ko ngayon, parang may mga gumagawa nung ganyan eh, parang may milk at saka soft drinks na pinaghahalo, pero siguro hindi para sa lahat kasi baka nga hindi maganda yung combination yun pag nasa tiyan na, no? Parang yung ano lang,
3: pero,
2: yung watermelon pero, tsaka yung mangga eh.
3: Parang watermelon lang din eh. Pero by experiment, may nangyayari talaga kapag nag-mix of soft drinks tsaka yung gatas, parang nag-turtle siya na parang nakakalasa.
2: May ganun na nangyayari. May term dun eh, yung parang namumuumuo ba yung milk, ganun ba? O iba pa? Ano?
3: Nagka-curdle.
2: Parang ganun. Kasi nga, parang hindi sila talaga dapat nag-mimix. Sa bagay, kasi lalo pag dumating na sa chan mo yun, ibig sabihin mamumuumuo sa chan mo. So, hindi nga naman maganda. Okay, that's good. Oh. Napag-eksperimentohan nyo ba yun dati nung nasa school ka, kaya alam mo?
3: Hindi. Ang pinaka-experiment lang talaga namin yung Mentos at yung Coke.
2: Sige. Ganda, hindi mo na nga binanggit kanina. Binanggit mo pa. Okay na kanina. Naka-soft drinks na tayo kanina. Tapos bigla ka nag-brand eh, ha? Kulit mo din eh, ha?
3: So yun talaga yung pinaka-experiment talaga na gawa namin. Soda, saka kahit anong candy.
2: Yan. Very good. Tama naman yun, no? Tsaka mahirap talaga mag-experiment ng mga pagkain, lalo pag hindi mo alam yung resulta at wala ka sa bahay ninyo. Kasi mamaya kung anong mangyari, ay nako, sinasabi ko sa'yo. Speaking of pagkain na pinagmimix, i-remind ko lang kayo na hindi magandang pinagmimix ang watermelon at saka mangga. Take it from the expert. Ba't di ka naniniwala, Tin? Totoo yun. Kasi tinry ko yan, kumain ako ng mangga na ano, yung maasim, tapos watermelon. Ay, nahilo-hilo ako, Angelo, kaya wag mong gagawin yan, okay?
3: Ano may chemical reaction din.
2: Oo, kasi basta may nabasa ko din, bawal daw talaga. So, akala ko kasi parang panglinis ng palit yung watermelon, kasi di ba maasim yung mangga. Tapos masabi ko para panglinis, ay nako, hindi. Nakakahilo. Okay, yun lang ang...
3: Meron din, yung orange juice tsaka toothpaste, parang may ibang sensation daw sa lasa.
2: Ano? Orange juice?
3: Orange,
2: si Charmaine, tsaka
3: toothpaste.
2: Toothpaste? Bakit ba naman kasi paghahaluin yung juice tsaka yung toothpaste? Ano ba naman yun?
3: Kasi siguro kapag bagong ano ka, bagong toothbrush, tapos minum ka ng orange juice, parang iba yung lasa.
2: Feeling ko anything naman na may flavor, kapag ka ininom mo bagong toothbrush ka lang, medyo iba talaga yung may reaction sa lasa, no? So magtubig na lang kasi para hindi kung ano-ano nalalas. Si Charmaine, kasi lalagay mo si Charmaine doon sa toothpaste, hindi nga magandang ideya yun. O siya, sige. O, maraming salamat sa kasagutan mo. Mag-message ka muna. Ba, may gusto kang mga batiin dyan?
3: So, ayun, binabati ko. Unang-una na bumati sa akin ng happy birthday. Walang iba kundi itong napakalambing na babae na sa aking tabi. Kasi love you. Gabi, thank you sa pabati mo. Eh.
2: Wala bang pa-happy birthday man lang sa'yo si Labi dito on air kahit happy birthday?
3: Wala, tahimik. Saka tita yung...
2: Sabi mo, huwag masyado tahimik ha. Baka mamaya hindi na siya makapagsalita niya. Sinasabi ko sa'yo.
3: Hindi. Makapagsalita pa rin siya pero in baby mode. Eh, baby mode.
2: inuulit.
3: Cute na sa kanya eh. Oh. Ano, yun nga. Ikaw na lang sila kay Labi. Ikaw na lang natita na yung 19 dito. Sana i-enjoy mo na yung pagka-teenager mo dahil malapit sila rin mag-20 in just 5 months.
2: Malapit na nga yun. And oh, then,
3: saka syempre yung mga bumati na rin sa akin, yung mga kaibigan ko, yung atas na yan. Sila Christine, Angela, Danica, and Jessica. Hi guys, meron na ako dito yung pinadala. Ay, pinapapaslubong yun na otap, mangga, dried mango, tsaka ano to?
2: Grabe, baka pasalubungan mo pa kami yan ha. Marami. Ayun o, sumasana all na yung mga tao dito.
3: Ayun, lichon sana eh, kaso parang hindi yata pwede sa ano namin kapasit.
2: O kaya nga yung mangga na lang ang dalhin mo para pwede, hindi naman namin kipinigilin sa lichon. Okay na kami.
3: Kung ito sobra lang, magdadala pa.
2: Magaling talaga itong mag-anong batang to. Pwede ka mag-lawyer. sige, sino ba? Sabi ni Just, sabi nga ni Just, lagi ko pong inaabangan ang reason bakit hindi pa nagsasalita si Labio. Tinan mo, may nakaabang na dito kung papa. Kasi gusto namin marinig yung boses na kung talagang sabi mo, baby mode siya. Anong tunog ng baby mode?
4: Hello, Yami, happy birthday!
2: Ganun ba?
4: Meow! I love you!
2: Di ba ganun? Curious na. Curious na curious na kami dito eh, ha? O sige. Ano pa?
3: Sa akin lang talaga siya nag-ipaglambigan. Ano pala kung bakit?
2: Alam mo, mahirap pag ikaw lang din yung nakakarinig sa kanya, Angelo, ha? Ayusin mo, ha? Baka mamaya hindi namin marinig talaga si Labi, ha?
3: Hindi, marinig niya yan pagka may lakas ng loob siya. Or if ayaw niya talaga, edi mag-switch course na siya kasi hindi talaga siya bago sa...
2: Sabi di si Tin dito muntik na daw mabugay yung iniinom. Bakit anong ginagawa ko, Tin? Sinatanong ko lang naman kung ano. Alam mo Angelo, kakaiwas mo sa amin kay Labi. Ang dami ng mga haka-haka na lumalabas ngayon. O pati taga Canada na si Sedi Dries, sabi daw sana mag-Labi reveal natin. Sobrang sabik na kami. Oh, sabi ni si Jirbo, ano, Angelo, kakapasok ko pa lang, Labi na. Magdadalawang taon, hindi ko pa din. Di ba, lahat kami dito ay talagang, hindi ko ma-explain.
3: Alam niyo kung may ibang, kung maraming tao talaga ang gusto talaga, syempre, alam natin ng democratic process.
2: Kabutuhan. Okay, pag ngayon may quorum kami, lagot ka sa amin, Angelo, sinasabi ko sa'yo. Pag kami dito sa RYM, nagka-quorum kami dito.
3: Kaso, kailangan nyo talaga ng minimum na 13 muna.
2: 13 lang pala eh. Kayang-kaya namin yan, ha? sige. Sabi, meron dito, count me sa quorum. Ayan na, ilan na kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na kami, ha?
3: Pupunta sa ano ngayon, ha?
2: Oo, nauubos na yung mga brilyante namin dito. Sinasabi ko sa'yo, ha? Sige. Para makainom na si Tin, anong song request mo?
3: yun nga, yung Nothing Gonna Stop Us Now by
2: Shit. Oh, sige, lalagay natin yun. Maraming salamat at happy birthday. Mag-enjoy. Kailan ang uwi niyo dito sa QC?
3: bukas ng umaga.
2: Wow, sarap. Alright, sige. Enjoy. Happy birthday dyan. Salamat sa pagtawag.
3: Good okay. morning, Mayong Buntag.
2: Mayong Buntag sa inyong tanan. Magdadalawang taon ang RYM. Ni ha, ni ho. Ni ha, ni ho. Wala kaming marinig kay Labi. Si Angelo lang daw ang nakakarinig kay Labi. Parang iba na ito, ha? Gigigil na ako dito. Pati yung mga taga Canada oh, nagbi-wish na Labi reveal daw. Nabigyan po ba ng malita sila? Hindi ko alam, ano, dumadami na yung mga kuro-kuro namin dito. Mabuti pa Labi, mag-ano ka na, magsalita ka na para naman mapanatag ang kalooban namin. 1:32 po ang

0: DCMM Radio Patrol 630 at DCMM Tele Radio.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Oras po natin, 1:35 ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Minsan ba naiisip mo rin kung ano kaya ang buhay mo? Kung sarili mo naman ang uunahin mo. Yung tipong marami kang gustong gawin. May negosyo kang gustong simulan, may kursong gusto mong kunin, may pangarap kang matagal nang gusto mong abutin. May mga lugar kung saan gusto mong puntahan at may mga bagay kang gustong subukan. Pero sa tuwing sisimulan mo na sana, may responsibilidad na biglang hahawak sa'yo pabalik. May kailangan bayarang kuryente. May tuition na kailangang habulin, may gamot na kailangang bilhin, at may utang na kailangang hulugan. At bago pa maisip ang sarili mong pangarap, una mo nang isipin kung paano matutulungan ang pamilya mo. Kaya minsan napapaisip ka rin. Kailan kaya yung ako naman? Kailan kaya ako makakapag-ipon para sa sarili kong plano? Paano kung tumanda na lang akong tumutulong sa iba pero hindi ko naman lang nasubukan yung mga pangarap ko? Mabigat yung pakiramdam na ganoon, dear. Lalo na kapag ikaw yung inaasahan. Yung tipong kahit pagod ka na, hindi mo pwedeng ipakita. Kahit gusto mong magpahinga, hindi mo magawa. Kahit gusto mong sumugal para sa pangarap mo, natatakot kang baka may maapektuhan kapag pumalpa ka. At alam mo, dear, normal lang na mapagod. Normal lang na minsan maingit sa mga taong parang malaya nilang nasusunod ang gusto nilang landas. Hindi ka masamang anak. Hindi ka makasarili. Hindi ka walang utang na loob. Tao ka lang din eh. Tao ka lang din na may mga pangarap, may mga bagay kang gustong maranasan, at may buhay kang gusto ring mabuo para sa sarili mo. Minsan kasi, nakakalito ang pagiging responsable. Pakiramdam natin, kailangan nating piliin kung pamilya ba o pangarap. Pero hindi naman laging ganun eh. May mga pagkakataong mabagal lang talaga ang pag-abot sa pangarap dahil may mga taong sabay nating binubuhat. Habang yung iba ay tumatakbo, ikaw naman ay naglalakad dahil may pasan kang hindi nila pasan. At hindi ibig sabihin nun na nahuhuli ka na sa iba. Iba lang ang laban mo. Iba lang ang bigat na daladala mo. Kaya kung minsan pakiramdam mo wala ka pang naabot, tingnan mo rin kung gaano karaming taong natutulungan mong makatayo araw-araw. Yung perang pinambayad mo sa bahay, yung tulong mo sa mga kapatid mo, yung sakripisyo mong hindi nakikita ng iba, mga tagumpay din yon, dear. Pero sana, habang inuunan,

Alam mo ang iba, huwag mong tuluyang kalimutan ang sarili mo. Magtabi ka pa rin kahit maliit para sa pangarap mo. Maglaan ka pa rin ng oras para matuto. Magplano ka pa rin para sa kinabukasan mo. Dahil darating ang panahon na kailangan mo ring salubungin ang buhay na para naman sa'yo. At tandaan mo to, dear, ha? Hindi mo kailangang bitawan ang pamilya mo para maabot ang pangarap mo. At hindi mo rin kailangan talikuran ang pangarap mo para mahalin ang pamilya mo. Minsan, mas matagal lang talaga ang biyahe. Mas mabagal lang ang takbo, pero hindi ibig sabihin noon na hindi ka na makakarating. Kaya sa lahat ng dear natin na breadwinner, sa mga anak na maagang tumanda dahil sa responsibilidad, sa mga taong tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya, huwag sana kayo mawala ng pag-asa. Darating din ang araw na hindi na lang kayo basta tumutulong sa pangarap ng iba. Darating din ang araw na kayo naman mismo ang magigising para sa pangarap na matagal niyong ipinaglaban. At kapag dumating ang araw na yon, mas magiging matamis ang tagumpay dahil alam mong bago mo na abot ang sarili mong pangarap, marami ka munang buhay na tinulungang buuhin.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 11 minuto bago pong magalas 2 ng madaling araw, kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Batiin muna natin lahat na mga gising na gising pa rin, kasabay natin nagtatrabaho sa mga sandaling ito. Oo, yung mga work from home dyan, mga VAs, o kaya yung mga call center agents natin na kasama natin lagi ng ganitong oras. Maraming thank you po, no, sa pagsama sa amin dito araw-araw. At syempre pa, no, para sa, lalo na kung nagtatrabaho kayo ng ganito, okay lang, no, mag-midnights na. Kain-kain kayo dyan ng kung ano man. Bawa, tinapay, ganun. Ay, dahil para sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Kaya naman salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Sige na, magkape-kape na kayo dyan with gardenia. Kain-kain. Ano, midnight snack lang, di ba? With tinapay, ganyan. 10 minutes bago mag-alas 2, pinag-uusapan, pinagkukwentuhan mga bagay na hindi dapat o hindi pwedeng pagsabayin. Sabi ni Crew G, tama ba yun? Crew G o Crew G? Ang hindi pwedeng pagsabayin ay ang pag-iipon ng pera at ang deserve ko to mindset. Ayan, yung sinasabi sa inyo. Nang walang limitasyon. Hindi pwedeng sabay mong gagastusin, ano? Hindi pwedeng sabay mong gastusin mapuno, agustuhin pala. Hindi nabubuo yung word sa isip ko. Ulit. Hindi pwedeng sabay mong gustuhin mapuno ang bank account mo habang sunod-sunod ang pag-checkout mo sa mga online shopping apps. Yan. Nasabi sa inyo, Tin. Nadamay si Tin. Walang masamang mag-reward sa sarili, pero kung bawat linggo ay tinuturing mong reward sa pagod mo, hindi iipon ang pera mo. Kailangan ng disiplina, hindi pwedeng sabay ang 100% waldas at 100% ipon. Ayun naman pala. Hala, Kruji, ba't ngayon walang sinabi? Hindi umabot yung entry mo, sayang naman. Nagastos ko na. Na-deserve ko na to. Oo. Pero tama yun, no? Pagka, syempre, kailangan mong i-prioritize kung ano man ang dapat i-prioritize, no? Kung mag-iipon ka, mag-ipon ka, no? Kung mag-re-reward ka sa self mo, okay lang din naman yun. Pero, tama dito si Krugi. Tama ba? Krugi ba ang basa dyan? Krugi. Hindi pwedeng 100% waldas at hindi rin 100. Kasi, kung 100% waldas ka, hindi mo magagawa yung 100% ipon. Napaka imposible naman noon. Unless, ayun nga, nagmamali-malita. O, diba? Kaya, ano, kailangan alam natin ang priority natin sa buhay-buhay. Okay? Maraming salamat, Krugi, or Krugi, or kung ano man. First time mo mag-message, maraming thank you, ah. Ito na, 152. Kausapin natin next caller from Quezon City. Nasa linya natin si Ate Mel. Ate Mel, good morning. Ate Mel, are you Hello?
2: Hello.
1: Baka ibang tao na naman to kaya hindi nagsasalita. Si Ate Mel ba ito? Ate Mel.
2: Bakit kakaiba? Eh, hindi pa kasi ano, natatapos yung parang ano.
1: Static? Yung, ano. Oo, yung nag-i-static.
2: Parang hangin.
1: Hangin? Wala kami naririnig na hangin, Ate Mel. Baka may mga naririnig ka dyan na hangin.
2: Oo nga. Mahangin.
1: Mahangin. Oh, okay. How are you? Ha? Anong pinagkaabala? Parang busy kaya yata, Ate Mel, ha?
2: Ito. Hindi pa rin ako pinapalabas. Hindi pa ako dinidischarge.
1: Ah. Bakit? Ano na naman nangyari sa'yo, Ngani?
2: Ewan ko ba? Trip na trip nila ako. Ikon pa.
1: Oh, ano yan? Anong dadala ka na naman dyan? O cycle mo? O na-confine ka lang?
2: Basta ano lang. Basta umuwi kami dito sa province last week.
1: Oo.
2: Siguro, medyo napagod. Tapos...
1: Anong medyo? Napagod ka nga. Kaya ganun.
2: Siguro.
1: Sinusugarcoat mo pa yung mga words mo, ha? Wala mo dyan, ha? Oh.
2: Para hindi, ano.
1: Para hindi halatang makulit ka, ganun.
2: Oh, yes.
1: Oh, yes. Oh, di ba? Oh. So ano, so gaano katagal kang ano, nagpahinga muna diyan?
2: Sabi nila kasi parang long weekend nitong Friday to Sunday. Darating sila rito, sila raw maglalabas sa akin.
1: Ah, ngayong ano, coming na Saturday
2: and Sunday. Weekend, yes.
1: Weekend.
2: Dito lang daw ako.
1: Bakit naman kasi sinisigi-sigi? Di ba ang payo nga, number one, isihan mo lang, Ate Mil? Ano nangyari sa isihan mo lang?
2: Ganun mo, pag ano na, pag nagkakaedad na talaga, mahina na resistensya.
1: Diba? Mahina ang resistensya o lalong kumukulit? Alin talaga dun?
2: Both,
1: yun. Yan ang mahirap pagsabayin. Sige, ano ang mga bagay na mahirap pagsabayin? Sige nga, coming from you, makikinig ako. Sige.
2: Sabi nitong tumitingin sa akin, doktor, huwag daw kasi ang pinagsasabay yung trabaho kung may dinaramdam.
1: Oh, yun naman pala eh. Pero mahirap yun ha, lalo sa akin ha. Pagka kahit minsan may dinaramdam ako, hindi nyo nahahalata.
2: At saka paano kung heartbreak yung dinaramdam?
1: Ay, huwag mong sabihin.
2: Hindi ba? Mas maganda magtrabaho para at least makamove forward.
1: Ate Mil naman.
2: Ano ito? Hindi mo naisingit yung anong bagal mo eh.
1: Ano ito? 2024? Ha? Ano nangyayari? Bakit ganyan? Ba't may mga pa-story na naman tayo ganyan? Bakit na naman?
2: May bago ba? Parang wala naman.
1: So, wait, wag mo akong inaaliw. So, anong, so hindi pwede ang heartbreak at ang may sakit na dinaramdam. So, at sabog mo sabihin.
2: Alin ang hindi dapat pinagsasabay?
1: Oh, yun nga.
2: Anong klaseng dinaramdam? Yung health problem? O yung heart
1: problem?
2: Okay.
1: Ang tanong ko, bakit may heart problem ka pa rin sa mga panahong ito? Hindi ba na-rule out na natin yan?
2: Ikaw talaga. If you were in my shoes, ewan ko lang kung anong gagawin mo.
1: Talagang hindi
2: mo magsalita.
1: Hindi ma... syempre, hindi naman ako yung nakaka-experience. Syempre, magaling mo magsalita. Oo.
2: Kaya ang galing-galing mo.
1: Na para bang nilalaban mo, kaya ka siguro na nanlalambot ngayon, Ate Mel, ha? Oo.
2: Siguro ako yung ano, pinaparinggan ng ano kagabi.
1: Ano?
2: Nang ano, I miss like crazy. Sino ba nabimiss mo? Parang ako tuloy yun.
1: Naku, talagang hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil, mga kaibigan. Oo, talagang.
2: Paranoid na.
1: Kahit nangangasugod sa ospital, talagang ipaprioritize niya, mga kaibigan.
2: Hindi, ikaw naman. Parang naman, lagi naman ako nasa ospital. Kailangan lang medyo haluan.
1: Pero kung hindi nga ito, sabi nga nung ano si Marie, ano ba 'yon? Yung pag hindi na ito nag-spark ng joy sa puso mo, bakit kailangan mo pang isipin at damdamin? Ha? Oh, sige nga. Pakisagot nga please. Sige nga.
2: Hindi ko rin alam, ako mismo hindi ko alam ang sagot eh, paano gagawin ko.
1: Ayun. Wala din rin namin alam ang sagot pagka ganyan. O kahit naman alam namin, hindi mo din naman ano, susundin, di ba?
2: Sinusunod naman, di ba?
1: Sinusunod.
2: Siyempre, susundin mo yan. Pero hindi naman siguro siya agad-agad.
1: Hindi, susundin mo. Oo, kapag magkausap tayo, tapos pagka i-apply mo na, hindi, negative, ganun. Sabi mo, if you were in my shoes, gaganan ka.
2: Okay. Anong, paanong i-apply? Sa paanong paraan?
1: Mag-i-eliminate ka na mga dapat eliminate kasi hindi nakaka-spark ng joy sa buhay.
2: Pareho na ang ano.
1: Hindi ko alam. Like,
2: okay. Hindi mo ito kung ilit.
1: Alam mo, magaling lang ako magpa, ano, paikot-ikot. Pero hindi ko naman alam yung specific. So, ano lang ako, reading between the lines lang ako dito. Wala akong...
2: Trying hard naman ng Ate Mel.
1: Oh, ayun. Bakit? Bakit? Kasi dapat ang iniintindi mo yung self mo, 'di ba? Yung yung apo
2: kaya
1: mo na
2: ito ko kasi ano, kaya nga ano, dalawang araw kong tulog, kala nila hindi na ako gigising.
1: Talaga namang tong Ate Mel natin dito.
2: Sabi nila siguro pag hindi na yan nagising, koma na yan. Eh nagising
1: ito?
2: Ako.
1: Koma ba yung ganyan ba lagay, ha?
2: Sabi siguro, ang tibay nito, gising na naman.
1: Grabe ka naman.
2: Sabi ng doktor.
1: Baka binigyan ka ng chance para tanggalin na yung heart problem? Kasi naman to si Ate Min, masyadong...
2: Wala na.
1: Oh, eh bakit nagkaka-heart problem?
2: Tinatanong lang kita kung adin ba yung... Kasi nandun tayo sa entry.
1: Mm-hmm.
2: Kaya tinatanong ko lang naman.
1: Kung anong hindi dapat pagsabayin.
2: Yung heart problem, yung health.
1: Yun dalawa, hindi dapat pagsabayin. Kung health problem, health problem. Kung heart problem, wag na yun. Hindi, mamimili ka nga lang eh. Ikaw, masyado. Feeling mo kasi lahat kaya mong i-accommodate. Oh, ayan, oh, tuloy.
2: Oo nga. Diba? Pero okay naman. Nakakaya pa naman.
1: Okay ulit. Oh. Okay ulit yan. Tapos okay, mamaya, mamaya tahimik ulit yan si Ate. Mamaya sabihin
2: naman. Pag natahimik ako, isipin nyo na.
1: Oo. Wala ka dyan. Ayokong mag-isip.
2: Naghihintay pa tayo ng ano eh. Second anniversary na.
1: Correct. Oo, magsi-second anniversary pang RYM. Huwag kayong... Dyan lang kayo. Stay put lang kayong lahat dyan. Ako din. Dito din ako. Stay put lang din. Stay put tayong lahat. Oh, bilang...
2: Advice ko sa'yo eh.
1: Oh, ba't mo advice-an? Oh, sige. Anong advice mo sa akin?
2: Basta lagi ka lang nakatapak sa lupa.
1: Okay. Nandito naman.
2: Baka mamaya. Lumutan.
1: Huwag kang mag-advise. Ayoko ng advice mo. Ayoko ng ina-advise.
2: Ay, ayaw. Ano yan? Magiging ano ka na?
1: Ano?
2: Yayabang ka na.
1: Ay, grabe ka naman. Bakit mo ko pinagsasabihan dito sa... sa on-air ko, Ate Mel, porque...
2: Sobrang sikat ka na eh.
1: Sobrang sikat ka dyan. Sobrang sikat na i-screen capture lang yun. Kung sino-sino umi-screen capture na sa atin. Ibig sabihin may mga nagpupuyat na rin sa RYM. Yun, ibig sabihin maganda.
2: Eh, malay mo, yung may sasabi na may mangyayaring malaki, baka yan na. Makamapa niya eh.
1: Million na yung
2: viewers mo dyan.
1: Hindi kayo sure. Ayaan mo na. Basta tayo, tuloy lang tayo sa pag-enjoy natin dito. That's like the usual. Para hindi tayo ma-pressure sa mga bagay-bagay. No, tayo,
2: kung ano lang. Kasi talagang darating ka dun talaga.
1: Saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo pupunta?
2: Huwag mo bago. Kailangan laging ganyan ka. Para tuloy-tuloy din yung ano mo. Good luck.
1: Mukha ba akong magbabago? Tingnan mo nga, o 2 taon na nga, consistent nga eh. Oh. Kung ano-ano nga mga sinasabi pa rin on air eh. Ayaw pa rin tumigil.
2: Maganda yan. Oo.
1: Sige. Huwag ka na masyadong mabibiling ka sa akin ng mga bagay-bagay. Ayaw ko ng ganyan. Sige na.
2: Siyempre, advice lang naman ng ate.
1: Oh, pwede naman, pero next time na lang, next time. Ayaw ko, pag ako nag-ano dito, sabihin niyo. mag song request ka na. Anong song request mo, Ate Mel?
2: OPM ako.
1: Wow, OPM. Okay, anong OPM yan?
2: A Smile in Your Heart ni Jam Morales.
1: A Smile in Your Heart. Hindi ba kay ano yun? May Jam Morales. Nakita ko na. O nga. Kay Ariel Rivera yung alam ko. May Jam Morales naman pala tayo. Alright.
2: Okay. Sige.
1: Patuloy kang magpalakas dyan, Ate Mel. Huwag kang ano dyan, ha?
2: Sige.
1: Salamat. Good morning. All right.
2: Okay, good morning.
1: From Quezon City, nakausap natin si Ate Mel. Mga... ako sa inyo. Mabuti pa eh. Patuloy natin ang kwentuhan dahil 2 minuto na ho, makalipas ang 2:00 ng umaga. Mga bagay na hindi dapat pinagsasabay. Ano ba yan? Ating aalamin sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. 3 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:20 ng umaga. Napakinggan natin. Awitin mula kay Tito Mina, Both in Love and Even If, ni John Morales. Back-to-back yan sa song request sa atin mula kay Ate Mel. Ang Smile in Your Heart ni John Morales din. And Nothing's Gonna Stop Us Now na-request naman sa atin ni Angelo ng Quezon City. Tuloy-tuloy po ang kwentuhan, mga bagay na hindi dapat o hindi pwedeng pagsabayin. Sabi ni Cedric Dris, ang hindi pwedeng pagsabayin ay ang pagda-diet at cheat day. Kailangan mag-diet ka, may disiplina at pagkontrol sa pagkain. Yun lang, pa-request naman ako ng song na I Miss You Like Crazy ni Natalie Cole. Miss you like crazy. Sabi ni Jess, hala, bawal pala pagsabayin yung ipon at deserve ko to. Sige po, hindi na ako mag-iipon. Yes, you deserve that. 2:21, oras natin, kausapin na natin from Navotas, our next caller. Nasa linya natin si Ate Jackie. Ate Jackie, good morning.
2: Good morning.
1: Ayun. Hello, hello, Ate Jackie. Kumusta ikaw?
2: Kuya Dan?
1: Hello, Ate Jackie? Narinig Ayun, narinig mo na ako?
2: Ayan, malakas, maganda.
1: Yan, alright.
2: Oo, para ka na sa kabilang bahay lang.
1: Alright. Kumusta, Ate Jackie? Long time.
2: Thank God, I am blessed. Yun. More than enough.
1: Correct. Anong mga pinagkaabalahan mo nitong mga nakaraang linggo?
2: Nakararating ko lang kanina, Kuya Dan. Pagod ako. Ooh. May nilakad kami somewhere in Quezon City.
1: Oo.
2: Nasa Quezon City, Bago Bantay ba kayo?
1: Oo, banda dyan. No? Project 8.
2: Oo, yun.
1: Banda doon.
2: Tapos, sabi ko sa'yo, buti nga na lang dito masyadong hitong hilo dati kasi pag ganun, sobrang nang hilo. Kaya talaga nagkaka-phobia ako dyan. Hindi na natagalan ko pa naman dahil kailangan yung pinuntahan namin.
1: Mm.
2: Pero, nadating din yung time, malalaman mo din. Alam mo, Kuya Dan?
1: Oh, okay. Ano yan?
2: Kanina, nag-ring yung phone, tapos mayroong IVR, yung interactive voice
1: response
2: na yung ginagamit ng ano.
1: Correct.
2: Ang sinabi doon, ano tawag mo dito? All lines are
1: busy,
2: kundi ang tawag mo doon? Okay, parang something ay occupied.
1: Correct.
2: Parang gano'n.
1: Try your call again later, sabi.
2: Hindi na nga naku ang sabihin niyo, Kuya, dahil may pumasok na boses.
1: Oh.
2: Boses ng lalaki.
1: No.
2: Hello. Nung ini-hello ko na hello, sabi yung gano'n. Hindi kumikibo.
1: Okay. Saan yan? Saan ka tumawag nung may tumunog? Dito?
2: Sa linya.
1: Oh, talaga? Okay.
2: Alam mo, isa lang ang nakukutubang ko, Kuya, dahil kasi sabi ko nga sa'yo for 15 years, ganyan ang nararanasan ko noon. Lahat, ultimo yung pagpasok ko sa CR, bilang. Lahat, pinapakialaman nga kasi gano'n.
1: Okay.
2: Wala naman sanang masama kung maayos yung
1: approach.
2: Alam mo yun?
1: Approach.
2: Oo, yung approach, tsaka yung strategy. Kasi ang feelings talaga ng mga babae o kaya ng pamilya. Alam mo yun, sabi ko nga sa'yo palagi, pag nananahimik ka, mayroon mga gano'n. Parang ang hirap-hirap na hindi i-drop agad yung pangyayari. Pero hindi na ako gano'n kaano.
1: Hindi ka na masyado affected.
2: Oo. Hindi na. Tapos nakala ko yung isang kaibigan ko eh. Na taga-Paranaque.
1: Okay.
2: Mag-asawa yun. Ibang boses, ibang lalaki. Umulit-ulit.
1: Nag-hello lang? Oo, hello?
2: Ganun ulit. May ginamit siyang term, Kuya Dan, yung IVR.
1: Ah, yung IVR?
2: Yung IVR.
1: All lines are busy now. Please try your call later. Hindi ba yun?
2: Not really, kasi kung tutusin, ako tumawag pag gano'n na sagot yun. Parang tipong, all lines are not available. Parang gano'n. Gano'n na sinabi. Kumbaga sila yung...
1: Bawa.
2: Parang gumamit ng ng local number siguro, pinakapasok. This time, nag-hello na. Nag-hello na ako ng twice. Hello.
1: Mm-hmm.
2: napuputo lagi, parang pinupukos, parang sinisiguro lang kung ako na naman yung sumasagot. Kuha mo yung Kuya Dan.
1: Parang ang creepy naman in a sense na ganun lang para mag-hello tapos mawawala, no?
2: Yun talaga as in nag-busy tone siya.
1: Correct.
2: Sabi ko, kasi nung nangyari itong mga 3 years ago na napalitan yung aming, nag-fiber optic na tayo. Nag-ring niya, sabi ko, nag-umpisa na naman kayo. Kasi agali nila yung gumagamit ng sino-sinong tao na kunwari.
1: Ay,
2: meron ako i-offer sa inyong kotse. Kuya na, sabi ko, kotse? Tricycle nga, wala akong pambili, kotse pa, baby.
1: At saka talaga bang pumupunta ka dito para sa kotse? Talagang iniisa-isa mo yung bahay dito?
2: Alam mo, kuya na, nung matubo kong gano'n kasi alam mo naman ako, totoo lang ako, mayroon pulburo niya, kakainin ko yan eh. Yung ganun ako katotoong kausap. Sabi niya, ah sige ha ma'am, punta na lang ako kayo dito, may prayer meeting. Ang layo, kuya na.
1: Oo nga, parang ako
2: pati... Ang layo na segue.
1: Correct.
2: May kutub na ako kasi lagi napapakinggan, nagpapapray over ako noong naka... Ano tawag mo niyan, Kuya Dan? Ano pa tayo?
1: Yung
2: ating linya ay ano pa tawag mo noon? Nung hindi pa siya fiber optic.
1: Hindi ba yan yung mga ano lang? Mga LAN lang, mga ganun?
2: Eh, hindi, yung wire niya hindi pa fiber optic, kundi...
1: Ano ba tawag?
2: May tawag tayo doon eh.
1: Before fiber optic.
2: Ano Kuya Dan?
1: Ano, wait lang, hanapin natin kung anong tawag doon.
2: Oo, yung dating ano ng linya ng...
1: Copper wire.
2: Copper wire.
1: Copper wire.
2: Nakakapag-connect. No, yung hihimayin mo yun, kukonect. Ngayon, hindi na pwede himayin yung fiber optic.
1: Ah, ganun dati ang sitwasyon. Pwede kang parang jumoin sa linya via copper wire, gano'n.
2: Siguro ngayon nag-uusap tayo. Uh-oh. Siguro naisip nila, uy, naaalala niya pa. Ba't hindi mo maalala, 15 taong pinerwisyo ko.
1: Pero grabe naman.
2: Grabe ko
1: yun. Sobrang tagal naman nung, tsaka,
2: parang,
1: yung mga ganitong oras talaga, nagising pa din siya, gano'n.
2: Hindi ganyan ganun oras nito, maghapon, magdamag. Huh? At anong tawagan kong telepono nung times na yun.
1: Grabe
2: talagang inaabot na ako na sungay talaga sa galit dahil... Pati pagpapapray over ko na ngayon ang sumusunod na tawag ulit. Ganun na naman.
1: Pero hindi ka natatakot para sa like safety mo, di ba? Parang nakatakot yun para sa safety.
2: Nagpakilala naman sila ng kauna-unahan eh. Ang gusto lang talaga nila i-challenge ako na how am I gonna come out? I was gonna come out for them, no? Nagkokonti sila sino magpapalabas kay Jackie Santos.
1: Saan?
2: Kasi hindi nga...
1: Saan ka pinapalabas?
2: Sa bahay. Nung bahay.
1: Ah, talaga.
2: Okay. Kumbaga, pagka may invitation sila, mayroon pang ako. Ano,
1: sinong sasama?
2: Kakain tayo sa labas. Kaya po sa labas, yung kakainin niya sa restaurant, naluluto naman namin. Tsaka sanay ako sa lutong bahay, Kuya Daniel.
1: Grabe naman yun.
2: Tuyo, kamatis.
1: Ano ba namang trip naman yun? Anong titrip
2: ibang
1: ng buhay
2: trip.
1: Ng
2: may...
1: Oo, di ba? Buhay ng
2: yung parang buhay. Siguro nakatagpo sila nung yun talagang nagagamit yung challenge nila. Then I realized at last, talagang naano ko na, nagtanga-tangahan nga ako, sabi ko, kaya baka ako nagko-contest? Dalawa yun eh, sabi natin A&B. Anong contest? Sabi nung nakakausap ko, si A.
1: Si A.
2: Ayun o, sige, amin ako. Umamin.
1: Okay.
2: Ang umaga nag-uunahan sila kung sino ang pagpapalabas. Para sa aming mga babae, kabastusan yung gano'n, Kuya.
1: Okay. Tsaka,
2: kabastusan yun.
1: Kung gano'n, mag-invite ka ng maayos. Hindi yung
2: mag-invite naman sila ng maayos. It's just that ako talaga tumatanggi.
1: Oh, yun. Pagka may gano'n, tigil ka na, di ba? Namimilit ka.
2: Eh, ngayon, ako naman din, in fairness, Kuya, that to be truthful, nag-entertain din naman ako. Hindi entertain na may kasamang indecent na pamamaraan.
1: Kumbaga, pinakinggan mo.
2: Oo, kaya katulad ng tinanong mo, kamusta ka na? Ganun ang mga lingwahe ko. Thank God, I'm blessed more than that. Siguro. Siguro kuya na nauumay sila sa ganun din.
1: Correct.
2: Hindi naman ganun. Alam mo naman, sino gumagamit ng mga ganyang pamamaraan kapag meron sila sinusurveillance eh, di ba? Alam mo na, mga intelligence. Kaya sabi ko, hindi ko lang mabagyan na nirespeto ko pa rin yung ating mga sangay ng gobyerno.
1: Pero grabe naman para kasing, kumbaga, nakukorn...
2: Unlike before, Kuya Dan, pag nag-ring na ganyan yan, ang ngit-ngit ko, tsaka yung ano ko na alam ko siya na actually, nang, madalas ginagawa nga sa akin, yung usap ko is nasa butahe. Kung ano-anong pinaririnig, may pot-pot, may gano'n eh. Impossible.
1: Grabe yung pakikialam nila sa buhay ng may buhay na Ate Jackie.
2: Ay, kasi nga nasa-challenge sila. Sabi ko, pinakikita lang ni Lord sa akin na I have to get out of the situation. Pinagbigyan naman ako ni Lord. Isang araw, bigla na lang namatay yung telepono. Pala, pinapalitan na ng fiber optic kung baga meron na slot.
1: Oh,
2: God is really good all the time.
1: Hindi ka na makaka-join sa fiber optic kasi naalala ko, kaya kami nawala ng internet, kinagat ng pusa ako yung fiber optic.
2: Oo, kasi naputol, manipis yung kuya.
1: Putol eh. Isang linggo
2: kami. They keep on saying, sabi ko, kayo ba siguradong din makakabitan? Ma'am, rest assured, hindi na ho yan magagawa kasi sarili nyo na yung linya. Pinaybay lang nila yung linya. Kung para makabitan niya, ibig sabihin ko nung nagtado tayo. O, copper nga, Kuya Dan.
1: Copper nga.
2: Eh, ngayon yan, sarili nyo na yan, linya na yan. Para magawa nila yan, nakakit sila dyan sa box nyo.
1: Kakaibang grabe na yung dedikasyon nun pagka ginawa pa ulit nila yun.
2: Sa taong na-challenge ko yan dan. Pero siguro malungkot din sila kasi nakikipag-deal na ako nung una. Kaya lang nag-aaway, nagkakagulo. Kaya nasasabi ko na sa inang diretso kasi I'm no longer at fear. I'm at peace already. Nakawa din ako, pinanalalahan ko sila na magkaroon silang peaceful na isip.
1: Para sa peace nila at saka sa peace mo. Para sa peace ng lahat.
2: Sabi nga ng nanay ko, buhay pa. Hindi pa ba tumitigil? Nanay ko, tumigil na ho to.
1: Pati yung nanay mo, naiinip na Ate Jackie.
2: Kaya lahat, ang kagandahan naman, lahat ng mga miyembro ng pamilya, may kanya-kanya cellphone. So ako na lang ang gumagamit ng telepono noon dahil hindi naman ako mahilig nga maggamit ng ganyan. Pero siguro kung lulobi ng Diyos baka sakali. Kasi pati nga cellphone ko, hinak. Lahat ng nagbibigay sa akin ng load, niyayari nito si B. Iyon tsaka si B.
1: Grabe
2: na naman. May mapadala sa akin ng load na 300, may mga 500. Kinaharang lahat ng ano. Ganon siya kabait. Sobrang bait, Kuya Dan.
1: Correct. Sobrang bait.
2: Makahiwalay sa asawa yan.
1: Talaga.
2: O, sige nga, kung ikaw babae katulad kong dalaga, papatulan mo ba yung mga ganon, Kuya Dan?
1: Unang-una, bad trip yung mga ganun, no?
2: Alam mo, ang pag kinukwento ko sa PLDT, ma'am, sorry for the inconvenience. Kaya every time tatago ako pagka medyo nagluloko yung sayo, sabi ko, can you make it sure na...
1: Pero ngayon, wala yung tumutunog na ano, ha? Yung...
2: Wala na. Yun, hindi na nila yung... Kasi isang beses nga na wala na lang. Talaga, hindi sila tumitigil nun.
1: Mabuti na lang at kahit papano,
2: peace. That's a byproduct of panalangin. The byproduct of prayers, Kuya Dan.
1: Nadala.
2: Ay, alam mo, magkaan tao o sino man, naghahanap tayo ng pagbabago, bagay man, sitwasyon man. Ano man ang mga pangarap man o yung mga ugali ng tao. Pag hindi mo nahanap yung pagbabago, ikaw ang magbago. Pinago ko na yung sistema ko sa kanila. Sige, gusto niya yan, pero mabaitan Diyos nga talaga. Alam niya kung ano yung bagay na hindi nakakaganda.
1: Binago mo ang approach mo sa kanila.
2: Oo.
1: Tama naman din.
2: And then, Kuya Dan, ano man yung hinahanap natin pagbabago, hindi naman sa atin. Hindi tayo lang nakakakita ang di nagbago. Baka naman sa ibang paningin, nagbago na rin naman yung mga ganyan bagay. So, we cannot just judge it up, no? O prejudge ko yan na hindi nagbabago kasi yung ano, tataong to, hindi nagbabago yung sitwasyon, hindi nagbabago yung bayan natin. Eh, wala naman bayan na hindi, ano, na hindi mayroong problema ko yan. Kaya ano, challenge ni Lord yan, eh. Nang idadalhin sa paanan ko yan para matutong magbago. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung pagbabago tsaka yung pananatili sa bagay.
1: Tama. Correct. Okay. Maganda yun. Hindi mo pwedeng pagsabayin ng pagbabago at pananatili sa bagay na mali.
2: Hindi mo rin pwedeng

0: the beginning of the end. Maraming bagay na hindi pwedeng pagsabay, hindi lang bagay ko yung mga sitwasyon and all that.
1: Para sa Ate Jackie, anong pinaka hindi talaga pwedeng magsabay at all?
0: Yan, yung katulad na sinabi ko sa'yo, hindi niya pwedeng pagsabayin yung tuwa at yung lungkot.
1: Mm-hmm.
0: Siguradong mayroong isa talagang lilitaw. Yun ang pinakaano ko talaga kanina.
1: Tuwa
0: yung pinaka,
1: at lungkot.
0: Right. Yung palitan, huwag mong pagsabayin yung bibig niyo sa pagsusumbatan kasi hindi matatapos kuya dan eh. Talaga iikot yung negatibo sa paligid, iikot si S dyan.
1: Correct.
0: So, huwag mong pagsabayan. Pag mayroong isang lalo kayong mga lalaki, dahil usually ang babae laging pagod niya kung naiiwan sa bahay. No? Tapos manunumbat, bakit gano'n, bakit ganito, matindi ka ganyan, hindi ka maganda, hindi ka ganyan. Eh, isang magigibay, pasensya na muna si kuya. Tapos si ate naman pagka si kuya naman ang nagagalit. Kayo magsabay, tahimik lang kuya da.
1: Alright, bigayan lang.
0: Bigayan lang.
1: Okay. Alright, maraming thank you, Ate Jackie.
0: Katulad ng request kong kanta ni Kayo Mendez, yan ang di pwede nga pagsabay, nabanggit ko na kanina, that trouble with hello is goodbye.
1: Alright. Nandito na, maraming salamat.
0: Thank you so much, God bless
1: you. Okay, good morning. Si Ate Jackie nang navotas ang ating nakakwentuhan. Oras natin, 2:35. Ilang paalala lang po tayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: awit ding masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Tasho Filosofo, hello Kuya Dan, sakto, coffee and new baked gardenia lunch ko ngayon. Haks. Salamat, you keep me awake. Sarap makinig sa'yo Kuya Dan, VA here. Sabi ni Tasho Filosofo. Ano naman ang apelido? Filosofo. May chat pala siya nung January, ngayon ko lang nakita. Sabi niya, Kuya Dan, sana naka-live din kayo sa YouTube para nakikita namin kayo from the work from home community. Tapos nag-chat ulit siya, sabi niya, ay, gets ko na dahil para sa music, sabi niya. O, yun nga, o, kaya hindi tayo maka-live. Malay nyo, balang araw, dumating din yon. Good morning sa mga naka-work from home, sa mga sandaling ito, no? At sinasamahan tayo araw-araw, gabi-gabi sa ating programa. Dito tayo dito tumatambay para naman na hindi agad makatulog, ano? Ang kwentuhan natin ngayong Wednesday morning, mga bagay na hindi pwedeng pagsabayin. Sabi dito, Kuya Dan, hindi dapat pinagsasabay ang galit at pagdidesisyon. Marami akong maling nasabi noon dahil emosyon ang nauna kaysa isip. Tama. Uy, maganda yun ah. Magandang point yun. Di ba nga, sabi, wag kang gagawa ng desisyon o kahit magsalita lang ng kung ano kapag mataas ang iyong emosyon. Kahit any dun sa mataas, pwedeng galit, pwedeng sobrang saya, no? Kasi sabi mo, hindi, masaya naman ako eh, okay lang yan, gawin na natin. Minsan sa sobrang saya natin, nagiging clouded yung isip natin, no? Mag-isip ng critical, o isipin natin kung maganda nga bang patutunguhan ito o hindi, no? So may mga ganon, kaya dapat kapag mataas ang emosyon, alalay lang sa pagdedesisyon. Pero ang magandang desisyon ngayon, tawag po kayo sa 8924-4101 locals. 5671 hanggang 5673. Bakante pa ang isang upuan natin sa jeep. Oo, bago tayo umalis papuntang alas 3. Kaya kung ako sa inyo, itawag nyo na yan. Magkwentuhan tayo sa 8924-4101 locals. 5671, 5672 at 5673. Kuya Dan, hindi dapat pinagsasabay ang sweldo at online shopping app. Kawawa ang ATM. Di na nga umabot nga ni sa ATM. Kakapasok nga lang eh, nawala na kaagad. Oh. Marami ng kaltas. Sabi ni Marisa ng Laguna, hindi dapat pinagsasabay ang pagmamadali at pagmamaneho. Mas okay nang mahuli ng konti kesa hindi makarating. Correct! At saka road rage, di ba? Yung init ng ulo sa ano, hindi dapat sinasabayan kapag kababiyahe kayo. Oo, dapat eh. Actually, pwede ka naman ma-frustrate, no? Pwede ka naman mainis, magalit, sa totoo lang. Kasi tao lang tayo, talagang ganun yung emosyon natin kapag nanggigigil tayo. Pero hindi para lumabas ka ng sasakyan, oh, at manghamon ka ng away doon, o kaya naman gitgitin mo yung sasakyan na kinababadtripan mo, di ba? Mali na yung ganun. Oh, dapat hindi mo sinasabay sa pagmamaneho yung init ng ulo kasi sabi ko nga dati pa, sa dulot-dulo niyan, walang mananalo sa inyo. O, yun ang katotohanan diyan, walang mananalo, pareho kayong talo, lalo ka na kasi pumatol ka. Imbis na nakauwi ka ng matiwasay sa bahay ninyo kung saan man kayo pupunta, pero dahil nang gigil ka at pumatol ka, lalo kang na-delay. Diba? Yun yung logic eh. Kaya ka nagagalit kasi parang nagiging cause of delay mo yung isang sasakyan na kinagagalitan mo. No? Sa hindi ko mawaring paraan kung paano naging cause of delay yun. Maaring hinaharang-harangan ka, lagi kang kinakat. So nagagalit ka kasi naantala yung pagdadrive mo eh. So ang ginawa mo, pinatulan mo. Ano nangyari nung pinatulan mo? Di lalo kayong natagalan. Di ba? Nagkasigawan. Naku. Nakakatakot lang at sayang sa oras. At isa pa, ang laging iisipin, maraming naghihintay sa'yo pag uwi. Di ba? Kung may pamilya ka, may anak ka, may asawa ka, kahit aso mo na naghihintay sa'yo, kahit pusa mo na naghihintay sa'yo. Kahit nga bills, naghihintay sa'yo. So, so dapat uuwi at uuwi ng ligtas. Okay? Hindi dapat pinagsasabay ang pag-ibig at pride. Naku, naku, naku, naku. Minsan, dahil pareho mong pinanghahawakan, pareho mo ring nawawala. Ay, grabe naman. Napakasakit naman nun. Paano mo naman naisip yung bagay na yun? May pinagdaraanan ka ba? Ha? Bawal daw pagsabayin ang pride at pag-ibig. Totoo ba yun o hindi? May kilala akong ganun eh. Mabuti na lang at natanggal na yung pride. Sa totoo lang, no? Ano nga ba ang benefit kapag malakas ang pride ng isang tao, mataas ang pride ng isang tao? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng benefit. Pagka may naibigay kayo sa akin, sige. Paano nagiging mas competitive? Ano? Ganon? Mas performative? Paano ba? Kasi yan din ang kalaban ko ever since eh. Yung pride na yan eh. Hindi sa akin ha. I mean, yung mga taong masyadong mataas ang pride, di ba? Hindi marunong mag-bend ng konti, magpakumbaba ng konti, hindi marunong makisama na lang ng konti para hindi na gumulo at hindi na lumaki pa kung anong mga issue, di ba? Wala namang ano eh. Wala namang masamang mangyayari sa'yo kung paminsan-minsan eh, ibababa mo ng konti yung pride, di ba? Lalo na sa isang relasyon, no? Kapag ka nasa loob ka ng isang relasyon, kailangan, kung ma-pride ka nung single ka pa, eh, dapat talagang kailangan mong iyan-iyan, i-manage yan, di ba? Kasi kailangan ninyong mag-meet halfway eh, di ba? Paano kung yung bagong partner mo, kung sino mang maging partner mo, ay ayaw sa taong ma-pride. Ikaw bilang ma-pride, lalo mong tataasan. So, sabi nga dito, ano yung sabi niya? Maganda yung sinabi niya. Minsan, dahil pareho mong pinanghahawakan, pareho mo ring nawawala. Ooh. Very, very nice. Maraming thank you. Edan, hindi dapat pinagsasabay ang pagsiselfone at pagkain kapag kasama ang pamilya. Minsan, yung oras ang mas mahalaga kaysa sa kakascroll. Oy, guilty. Taas ang kamay ng mga guilty dyan. Oo, taas na yan. Huwag na mahihiya. Hindi ko alam. Medyo, minsan guilty din ako dyan. Oo. Kasi ako naman, hindi ko maiwasan yung check ng check. Kasi ang trabaho ko ay nasa online do. So parang mamaya, every now and then, nagtitingin ako sa mga chat, sa mga email. At umaabot yun hanggang sa kapag nasa harap na ng hapagkainan. Siguro yung mabilisang check, no, yung mabilis na pagtingin sa inbox mo, siguro okay lang naman yun. Parang ang medyo hindi na lang nagiging okay at parang, kumbaga eh, siguro sa iba nakakabastos eh, yung talagang nagchat-chat ka na lang doon habang kumakain kayo, di ba? Kasi nga, di ba, bilang mga Pilipino, pagka nasa harap tayo ng hapagkainan, doon tayo maraming nakukwento sa mga ano natin eh. Kumbaga, yun yung break natin sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating trabaho. Kapag nasa harap tayo ng hapagkainan, kumakain na sabay-sabay, mas nakapagkwentuhan, di ba? Tsaka mas masarap kumain kapag ka may kwentuhan kasi hindi ka kaagad kakabagan. May kasamang ano eh, may hingay, may poses eh, di ba? So kapag kumakain, tapos cellphone ka na ng cellphone, siguro humiwalay ka na lang siguro ng table para hindi ka nakakabother dun sa nangyayari. Hindi dapat pinagsasabay ang pagiging marupok at pagiging bored. Delikadong kumbinasyon. Ang grabe naman ang mga pa-entry ninyo. Bakit ganyan ang mga naiisip ninyo? Which is true? Which is tama? Bakit delikadong pagsabayin ang pagiging ano yan? Marupok at pagiging bored. Oh, pwede rin kasi yan pumunta sa desisyon na maaaring masaya ka sa simula pero sa dulo ay hindi mo na magugustuhan. Di ba? Kapag marupok ka at the same time ikaw ay bored, baka kung sino-sino na lang makita mo sa ano mo, sa kakascroll mo, ididiin mo ngayon. Oo, ngayon eh, sasabihin mo, "Hi, kumain ka na?" Nagre-reply yun eh. Ah, hindi pa. Ikaw, kumusta ka? Bakit nga pala napachat ka?
2: Ah, wala lang. Kasi nakita ko, nag-pickleball ka, di ba?
1: Ah, oo. Ikaw din ba nag-pickleball?
2: Hindi pa nga ako marunong. Ituturuan mo ba ako?
1: Ah, hindi eh. Okay, thanks, bye.
2: Hindi pala tuturuan.
1: Ayaw pala, hindi pala interesado. Ba't biglang may pumasok na pusa dun sa bahay nila? Diba? Kasi pagka bored ka sa buhay mo, gumagawa ka ng mga desisyon na siguro mga 80% eh baka pagsisihan mo din sa huli. Hindi lang sa pag-ibig yun. Halimbawa, bigla kang bumibili ng mga gamit na hindi mo naman kailangan. Nakita mo lang, naka-sale, hindi mo naman din talaga kailangan. Feeling mo, sulit na para sa'yo eh, di ba? Huwag pagsasabayin ang pagiging marupok at pagiging bored. Yan ang sabi dito. Huwag pagsasabayin. Ano pang mga hindi dapat pagsabayin? Pwede nyo i-comment yan sa aking Facebook page. Mamaya babasahin natin sa pagbabalik natin, ha. Hanapin nyo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment, mag-DM, babasahin natin. Eksakto alas 3 na po ng umaga. Diyan lang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Isang minuto makalipas sa alas 3 ng umaga. Remember.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:18, sabi ni Miss Ate MJ Toso. Hello Kuya Dan, happy Wednesday. Bago po ang lahat, nais ko po munang batiin ng aking mabait at mahal na alaga si Mami Lynn ng Barangay Dalig, Antipolo City, at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna, na lagi nakikinig sa RYM. Marami mga bagay ang hindi dapat pinagsasabay, mula sa mga gamot o pagkain o kaya mga gawaing minsan magdudulot ito ng masamang side effects o malalagay sa peligro. Pagmamaneho at alak, antihistamine, ang alak o gamot sa allergy ay nagdudulot ng matinding antok, pagkahilo at kawalan ng focus na maaaring magresulta ng aksidente, kaya hindi ito dapat gawin. Ah, pag magdadrive kayo, huwag kayong magtitake na antihistamine. Okay. Pa-request po ng song na Through the Years ni Kenny Rogers. Pa-through the years nga tayo dyan. Maraming thank you, sabi ni Ms. Vera Gadiano. Kuya Dan, para po sa akin, ang hindi dapat pagsabayin ay yung habang nag-aaral ay nag-girlfriend o boyfriend. Nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. Nung natapos ang mga apo ko ay meron na silang boyfriend at girlfriend. Nagagalit ang inyong lagot kayo. Si Miss Mimi Trinidad ay nagpapa-request ng We're All Alone. Boss Cags yata yun. We're all alone. Alright, nalagay po natin. Medyo maluwaglog pa tayo sa ating mga song request dito. Basa naman tayo ng mga comments naman ninyo sa ating Facebook page. Let us see. I-refresh ko lang para lahat mababati. Aba, ha? Pabati lang kayo dyan. At babatiin natin yan. Wait a minute. Sabi ni Erich Mercado, bawal pagsabayin ang pagpaplansya at paggamit ng aircon dahil siguradong sisirit pataas ang kuryente mo. Eh, paano pagkakailangan? Actually, nung bata ako, yan din ang sinasabi lagi sa akin ng nanay ko. Pagka may isa ng bukas na appliances, pag may appliances na nakabukas, huwag mong pagsasabay-sabayin ng iba pa. No? Katulad yan, yan yung isang example. Paano kung kailangan siyang buksan, paano gagawin? Pero ang alam ko, ang malakas talaga makadagdag sa kuryente, kapag ka marami kang mga kagamitan na umiinit, no? Halimbawa, yung mga toaster, yan, yung mga pang-init ng tubig, yung heater, yan. Actually, yun lang naman ang ano ko eh. Yun lang naman ang bisyo ko, yung mainit na tubig, so wag yun ang tanggalin sa akin yun. Gusto ko yun. Yung mga ganun, no? Yun ang, siguro wag mong pagsasabay-sabayin kapag lahat kailangang buksan na, alam mo yun, yung mga iinit na mga appliances. Yun siguro ang mahirap pagsabay-sabayin. I think yung aircon pa pwede naman. Yun nga lang, siguro mararamdaman mo lang din talaga yung spike sa kuryente. Sabi ni Jordan Banayad, Idol, magandang umaga, birthday ko po kasi ngayon. Uy, happy birthday, Jordan Banayad. Banayad na Banayad. Ang ganda ng apelido mo, Banayad na Banayad. Sabi ni Lori Santos, good morning Kuya Dan. Ang mga bagay na hindi dapat pagsabayin, nagte-text habang nagmamaneho, mababangga kapag sinabay mo. Umiinom ng alak pagkatapos magdadrive ka. Ganun din, mababangga ka din yan. Gamot at alkohol. Ayan, oo. Pinagsasabay yung reseta at saka yung alak. Diba? Mali yung ganun, oo. Sabi ni Miss Vera Gadiano, yung santol dito sa Marikina, ginagawa naming juice. Ay talaga? Pwede bang gawing juice pala yun? Sa bagay, lahat naman ng pwedeng i-blender na prutas, tingin ko pwede naman talaga ding i-juice. Pero parang gusto kong i-try yun. Anong nangasip ka agad ako, ini-imagine ko lang yung yung santol na may juice. Oh no! Nag-chat ang aking misis. Sabi niya, oh no, I think it's raining. Oh no talaga. Nakamotorsikleta. Makulit ka ha. Sinabing huwag ka nang magmo-motor ha. Sinabing tag-ulan ha. Yun lang. Doon po maito. Sana naman mamaya hanggang mamaya pa naman 3:23 pa lang naman. Sana naman pagka alas 4 hindi na umuulan, pambihira. No? Pauwiin nyo naman si Kuya Dan. Sabi ni Martin naman, ay Kuya Dan, hindi pwedeng pagsabayin ang radio at TV. Paano? Naranasan ko po yan, isang kasama ko. Hindi ko na lang po babanggitin kung sino. Hindi niya daw po alam kung saan ang pindutan ng radyo. At gusto na daw niyang manood ng TV. Kaya ayun, nag-duet silang dalawa. Na-off ko naman po ang radyo pagkatapos ko maligo. Oh. Sabay tumutunog. No? Sabay nagsasalita. Ay, nakakalito talaga yun. Oo. Wag niyong pagsasabayin. Unless, pero sa bagay, hindi naman magsisink yan eh. No? Yung, kumbaga, yung sabay na sabay yung audio, hindi naman magsisink ng sobrang ng ano yan eh. Sabay na sabay talaga. So, magugulumihanan ka lang. Oo, wag niyo nang itatry yun. Sabi ni Merle Mendoza, good morning. Good morning din po. Simon Wright, isang listahan ng mga bagay na hindi masyadong magkatugma. O, ito. Vinegar and milk. Ayan ang talagang wag na wag niyong gagamitin. Wag na wag niyong gagawin yung vinegar at milk na yan. Magka-curling din yan, yung parang sabi ni Angelo kanina. Toothpaste and orange juice. Ah, okay. You mean Charmaine? Toothpaste and Charmaine? Ah, okay, noted. Citrus juice and chocolate, cereal and water. Bakit? Anong meron doon sa cereal and water? Ano, yung lolobo yung cereal? Kasi di ba lumalaki yung mga cereal eh, di ba? Dapat iwasan ng ilang kombinasyon ng mga bagay na binigay ko sa iyo dahil sa matinding panganib sa kaligtasan. Yun pala yun. Bawal yun pag sasamahin. Si Twilight ay gumu-good morning. Sabi niya, good morning Kuya Dan. Lagyan niyo ng pangalan niyo sa dulo para mabati ko yung totoong pangalan ninyo. Sabi ni Vanya, hi Kuya Dan, ang naisip ko lang po ay texting while driving. Ba't kanina pa nangangati itong bandang ano ko, ilong. Dahil dangerous, hindi lang buhay mo ang maapektuhan kundi ibang tao rin. Kaya dapat be mindful of our surroundings po. Yun lamang po ang sagot ko. Pa-shout out naman po ng Happy Tuesday from Regina, Canada. Ano ba? Regina? Tama naman na. Regina, Canada. Hindi pumasok dahil hindi makalakad. Bakit hindi siya makalakad? Kaya makinig na lang ako ng RYM. Oh. Ayun ba ang totoo mong ano? Name? Regina? Vanya? Ha? Hindi makapasok? Bakit namaga? Ano nangyari sa paa mo? Pero tama yan. Mag-chill ka lang dyan with Kuya Dan dito sa RYM para... Alam, malay mo, bukas magaling na yung paa mo, makatakbo ka na pabunta ng... patakbo ka na pabunta ng office, ha? Ano yun? Oh, ano yun? Sandali, hindi pa ko lalaban. Ano yan? Napapaligiri na. Huy, naririnig. Huy, naririnig ko yan dito. Hindi. Pumapasok dito yung kakakaano nyo dyan. Kakabugbog nyo dyan ng dududududog. Ayaw nyong maniwala. Naririnig ko dito. Naririnig ko dududududog. Nagpa-practice ka dyan ng dududududog nyo, ha? Sabi ni Geraldine Lopez, Kuya Dan, sa topic ngayon, ang hindi pwedeng pagsabayin ay ang malamig sa mainit. Hindi ka pwedeng uminom ng mainit at malamig at the same time. Magkakrak ang ngipin mo. Ito. Pwede din. Pero yung siguro extreme, no? Extreme na lamig at extreme na init. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawang mahal mo. Tama. Dalawang girlfriend or may asawa tapos may kabit ka pa, bawal yun. Hindi rin pwedeng umiyak ka tapos tumatawa ka. Mukha kang baliw nun. Hindi ka pwedeng kumakain ng halo-halo tapos nagkakape ka. Best in entry talaga din ito si Miss Geraldine. Ang daming hindi pwedeng pagsabayin, ang panonood sa TV, pakikinig ng radyo, hindi mo maintindihan ang pinapanood mo. Pero tama na yan, na-late ako kasi ang dami kong ginawang pang madaling araw. Nagpupuno ng imbaka ng tubig kasi 12 to 4 a.m. ang dating ng tubig dito, sakto sa RYM yun ha. Then magbabaldi po ako ng garahe at magdidilig po ng mga halaman. Mas mabuti na ito, sabi niya, kaysa sa Prime ng hina ng tulo ng tubig. Dito naman sa Bago, malakas ang tulo ng tubig pero sa madaling araw lang. Okay na kaysa walang supply. Tama. Maraming salamat po sa inyong entry. Mamaya may mga pahabol pa, babasahin natin yan. Pero ang oras po natin, 3:27 na po ha sa buong Pilipinas. Meron lamang tayong ilang paalaala maya-maya sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang mga headlines ngayong umagang ito ng June 10, 2026. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, June 10, 2026. Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 40. Pangulong Marcos Jr. hindi na muna magpapatawag ng special session ng Senado. Banta o mano sa seguridad ng Senado na bunyag sa intel report ng NBI. Banta sa seguridad ng Senado at Malacanang tinututukan ng militar at pulisya. Itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano noong 2016, arestado. Davao City Mayor Sebastian Duterte pinaimbestigahan sa umano'y utos na tambakan ng mga basura ang tanggapan ng DNR sa Regions 11. Balita sa lalawigan, sanggol sinako at inabandona sa quarry site sa Negros Occidental. Sa showbiz, ilang celebrities nakiramay at nananawagan ng panalangin para sa mga nilindol sa Mindanao. Sa sports, San Antonio Spurs tinalo ang New York Knicks sa Game 3 ng NBA Finals. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Dom Garner. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta inip, DZMM!
0: Remember Your Music.

0: You just listened to Boss Kags with the song We're All Alone at ang request sa atin ni Ate MJ Tosok na Through the Years ni Kenny Rogers.
1: Remember your music.
0: 3:40 po ang oras natin. Basahin ko lang, may isa pang humabol na comment, sabi ni Ms. Erlinda San Andres. Marami po, pero sa nangyari po sa akin, hindi dapat pinagsasabay ang pagsiselfon at pagluluto kasi masusunog ang sinaing. Ganun din, habang naglalaba, nagluluto, marami pong bagay hindi dapat pinagsasabay kasi kuya dan minsan, nagpalambot ako ng, ano to, karne ng manok. O yung matigas na manok, matigas na manok. Tapos, tinawag ko ang anak kong babae, kinutuhan. Kinutuhan ko siya, tinanggalan niya ng kuto. Sa harap ng bahay namin, nakalimutan ko na isalang ko. Mabuti na lang nakita ng anak kong lalaki. May usok na itim na lumalabas sa kusina. Naku, napasarap yung pagkukuto. Problema nga ito. Yung napatakbo ako, nadatnan ko, sunog na yung manok. Naku, sayang naman. Naging uling na, tapos ang lalagyan namin ng plato na agnas na. Naku, dapat pag nagluluto, huwag sasabayan ng ibang gawain. Ay, totoo. Magpo-focus, ano? Sabi ni Gian Ikoy, live po ba ito? Live na live. Sa oras nating 3:41 ng umaga. Uy, good morning sa mga nakikinig sa atin na nasa kalsada sa mga sandaling ito. Live na nag-i-enjoy sa ating tugtugan. Mga kuya natin dyan, bus driver, jeepney driver, tricycle driver, TNBS, pati mga mototaxi. Isama na natin ang mga truck driver at kanilang mga pahinanti. Magandang morning ng Wednesday sa ating lahat. Tulungan ko kayong gisingin pa ang inyong mga diwa ngayong Wednesday morning dahil nandito na si Bonnie Bailey with the song Ever After sa pagsisimula ng ating pampagana ngayong Wednesday morning. Oy, nag-good morning si Keith Kramer. Good morning, Lods. Good morning din sa inyo. Hello, hello, hello. Gising na, bango na. Galaw-galaw nyo na yan, ha? Yung mga tuhod na medyo nasa stock na. Ako na ang bahala sa tugtugan natin ngayong Wednesday morning. Gising na, bango na. Yug-yug na!

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: June 10, 2026. Araw po ng Wednesday. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kayo alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 5 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Oo, kantahang pang disco-disco daw ng Mayuhan, sabi ni Kuya Pat. Oo, sabi, nagalit din ako sa'yo kasi late ka. Sorry na nga, ni. Oo, maraming salamat. Uy, gising na ba ako na? Bukas ulit, kwentuhan, dugtugan tayo. Ha? Hanggang Sabado morning pa yan, sasamahan ko kayo ng ganitong oras. Okay ba yan? Dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4, kasama si Robert Mano at Jom Garner. Kaya dire-diretso na po tayo. Nakasama ninyo nag-iisang Balbas Radyo ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Gising na bango na, oy, Wednesday morning na. Ingat lahat kapamilya. Bye-bye.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin,
1: ay!
0: Isang minuto makalipas ang 4 a.m. ng madaling araw.
2: Ito ang bubagang balita ang bubugin ka na impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumarasana, antemano. Kapag na Radyo Patrol Steve Rice, Radyo Patrol.

0: po'y Miyerkules, June 10, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Pinalang itulot ng malakas na lindol sa Mindanao. Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Ilang lugar isolated dahil sa mga nasirang tulay at kalsada.
1: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 44. Paghahanap sa mga natabunan ng mga gumuhong gusali, nagpapatuloy.
0: NBI ibinunyag ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. Iyan ang umano'y banta sa Senado at Balacanang.
1: El Nino, naparamdam na Tropical Pacific, bahagyang pag-init ng temperatura ng dagat na obserbahan.
0: Sa lawigan, bata sumama sa pagbili ng supplies patay matapos sa kasaan sa Tipol City.
1: At sa balitang sports, United tennis star Alex Ayala, tinalo ang nakalabang Chinese player para umabante sa second round ng HSBC Championship sa England.
0: Magandang araw! Mga pamilya! Team Pogi pa rin tayo. Wala si Team Pogi 2 dahil nasa mission siya, ha. Mamaya pong umaga maririnig ninyo kung nasa ang lugar siya, gagawa ng mga magagandang pong balita. E pupuntahan po niya yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Pero for today, kami po inyong makakasama ko po si Radyo Patrol Robert Mano.
2: At ako naman po. Good morning!
3: Excited. At ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner sa pangalan po ni Radyo Patrol Steve Raz.
0: Good morning, partner.
2: Good morning.
0: Simulan na po natin ang balitaan. Unahin po natin ang balita hinggil sa El Nino.

0: Nagpaparamdam na ang El Nino sa Tropical Pacific. Ayon po sa PAGASA, naobserbahan na tumaas ng 0.5 degrees Celsius ang temperatura ng dagat base sa climate model. Mahigit 80% ang posibilidad na matuloy ang El Nino ngayong taon na tatagal hanggang sa 2027. Yan ang po sinasabi ng mga modelo ngayon. Ibig sabihin, mararamdaman na po talaga ang El Nino.
1: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
2: Kung ang mga pag-ulan na dala ng habagat na pataasin ang water level sa Angat Dam, base sa monitoring ng PAGASA, bumaba pa sa 169.86 ang water level sa Angat Dam kahapon na mahigit 9 na metro bago sumadsad sa 160 meters na critical level. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila at irigasyon sa mga karatig lalawigan. Pero posibleng madelay ang pagkakawala ng tubig sa Angat Dam para sa irigasyon ng Palayan sa Bulacan at Pampanga dahil sa banta ng El Nino. Sinabi ni National Irrigation Administration Bulacan Chief Enrique Carlos na posibleng iurong sa Hulyo hanggang Agosto ang wet cropping season dahil mababa ang level ng tubig sa Angat Dam.
1: AM-DZ-MM. Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Umabot na sa 38 na matay sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao. Sa tala po ng Office of Civil Defense, 34 na naitalang patay sa Soxargen, kabilang ang 18 sa Sarangani. 478 rin ang naitalang sugatan, habang 4 ang nawawala. Sinabi ni OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Rafi Alejandro, na nagpapatuloy ang search and rescue at retrieval operations sa mga pinaniniwalaang natabunan na mga gumuhong gusali. Patuloy rin ang rapid damage needs assessment sa mga estrukturang napinsala ng lindol.
1: DZMM.
2: Umalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi sa DZMM ni Public Works Secretary Vince Dizon na batay ito sa initial na assessment habang patuloy ang pagkalap ng datos sa pinsala ng Pagyanig. Isolated naman ani ang ilang bahagi ng General Santos City at Sarangani, gayon din sa South Cotabato, Davao del Sur at Davao Occidental dahil sa mga pinsalang na idulot sa kalsada at naputol na tulay. Sa bayan ng Glan, maraming bahay ang natabunan ng landslide at nasira ng Pagyanig ang mga kalsada at tulay. 14 ang naitalang namatay sa Glan dahil sa landslide. Nasira din ang ng Pagyanig at tulay na nagdurugtong sa mga bayan ng Glan at Malapatan. 5 ang namatay sa lindol sa Malapatan at 2 ang nawawala habang patuloy pa rin pinaghahanap. 200 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa evacuation center pero maraming residente ang tumatangging lumikas dahil sa takot na gumuho ang gusali. Sa Pagadian City, ilang bahay ang nasira matapos hampasin ng tsunami. Matapos ang Pagyanig, nasa 5,000 residente ang inilikas sa evacuation center. Samantala, DPWH patuloy ang assessment sa pinsala ng magnitude 7.8 sa lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Diesel.
3: Sinimulan na ang pagkukuni sa minor damage na tinamo ng Bucana Bridge sa Davao City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa minor damage na nakita sa tulay matapos ang ginawang structural assessment, ang sira sa ilang bahagi ng guardrails at bridge approach o ang mga dugtungan sa pagitan ng kalsada at tulay. Samantala, ininspeksyon rin ni Secretary Dizon ang gumuhong bahagi ng kalsada sa General Santos City, Tiboli, Soralia Road na mahalagang kalsadang nagkokonekta sa Jensan patungo Soralia sa South Cotabato. Nagkasagawa na ng assessment ang DPWH para sa pagtatayo ng detour road o pansamantalang kalsada upang madaanan ng mga motorista ang bahagi ng kalsadang gumuho. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Bert Dizon!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, MM!
0: Samantala, hindi inaalis ng PIVOX ang posibilidad na maranasan ang magnitude 8.2 na lindol sa mga lugar na malapit sa 6 na aktibong trench sa bansa. Ang magnitude 7.8 na lindol na nagdulot ng malaking pinsala sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao ay resulta ng paggalaw ng Cotabato Trench. Pinayuhan ni PIVOX Director Teresito Bacolcol ang mga residente sa mga coastal areas na malapit sa mga trench na kaagad lumikas kapag nakaranas ng malakas na lindol dahil sa banta ng tsunami. Tinukoy naman ni Bacolcol ang 6 na aktibong trench sa bansa kabilang ang East Luzon Trench, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at ang Cotabato. Samantala, mahigit 1,000 aftershock dagdag na itala ng PIVOX matapos ang magnitude 7.8 na lindol. 23 ang naramdaman at pinakamalakas ang magnitude 6.7. Una na nagbabala ang PIVOX sa posibleng tumagal ng mahigit isang buwan ang mga aftershock. Kaninang alas 12:49 ng madaling araw, niyanig na magnitude 5.9 na aftershock ang Balut Island sa Sarangani, Davao Oriental.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
2: Umiiral na ang 60 araw na price freeze sa General Santos City na isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol. Minonitor ng mga tauhan ng DTI Regional Office ang presyo ng mga bilihin sa Jensan at iba pang lugar na apektado ng lindol. Inatasan ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang kanilang regional offices na may sapat na supply ng pagkain at walang paggalaw sa presyo ng mga bilihin.
1: Basta DZMM!
0: Oras natin, 11:01 makalipas sa ika-4 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin po mga balita. Ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok na power sharing deal ni Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na hindi posible ang panukala ni Cayetano dahil malinaw anya na siya ang ibinoto ng bagong mayorya bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President sa sesyon noong Hunyo at 3. Idineklara bakante ang lahat ng puwesto sa Senado at inihalal na leader si Gatchalian matapos makabuo ng korub ng 12 senador ang mayorya. Pero nanindigan si Cayetano na siya pa rin ang Senate President hanggang hindi nakakabuo ng 13 senador ang Gatchalian Block. Binanata din ni Cayetano ang Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo na anyay naglalayong iabsuelto ang mga opisyal na sangkot sa flood control scandal. Binuweltahan ni Senator Ravi Tulfo ang pahayag ni Cayetano at pinabulaanan ang aligasyon ng dating Senate President na dinidiktahan ng Malacanang ang Gatchalian Block. Suportado rin anya ng mga bihasa sa batas ang liderato ni Gatchalian. Sinabi naman ni Senador Bam Aquino na isang senador ang posibleng tumalon sa kanilang grupo at makompleto 13 boto para maihalal bilang Senate President si Gatchalian.
1: DZMM!
2: Kaugnay niyan, hinihintay naman ni Pangulong Marcos Jr. na maayos ang gusot sa Senado bago magpatawag ng special session. Iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nais ng Pangulong magkasundo muna ang Senado para matutukan ng taong bayan sa halip na unahin ang mga sariling pang-interes at ambisyon. Nauna nang sinabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pinag-uusapan pa ang posibilidad na humiling ng Senate Special Session para aksyonan ang mga naantalang panukala. Muli naman nanindigan ng Malacanang na ang liderato ni Acting Senate President Gatchalian pa rin ang kanilang kinikilala. Nauna nang tinutulan ni Gatchalian ang ideyang power sharing ni Senator Alan Peter Cayetano at nanindigang legal ang paghalal sa kanya bilang Senate President pro tempore, gayon din ang quorum sa sesyon ng Senado noong June 30.
1: Basta AM, MM!
0: Naalarma mga senador na mayorya sa umano'y banta sa seguridad sa Senado. Ipinarating ni NBI Director Melvin Matibag kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang umano'y banta sa seguridad sa gusali at paligid ng Senado. Sinabi ni Senador Tito Soto na dapat seryosohin ang naturang banta na maituturing na clear and present danger. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, posible rin ubanong sangkot sa naturang banta ang ilang miyembro ng militar at pulisya na sinasabi nakatutok sa mga isyu ng Senado kabilang ang usapin sa liderato at manumayang flood control projects. Hindi na nagbigay ng ibang detalye si Gatchalian sa napaulat na banta pero tiniyak at pinututukan ang kaligtasan ng mga senador at empleyado. Iniutos na rin ni Gatchalian ang work from home setup sa mga empleyado simula ngayong araw hanggang bukas habang papayagan ng NBI na magsagawa ng security assessment sa gusali. Pero sa inilabas na memo ni Senator Alan Cayetano, may pasok pa rin ang mga empleyado hanggang bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tiniyak naman ang Malacanang na iniimbestigahan na ang mga napaulat na banta at iginiit na papanagutin ang mga mapatutunayang sangkot.
2: DZMM. Kaugnay pa rin yan, militar at pulisya minumonitor ang umani banta sa seguridad ng Malacanang at Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: Nakahanda ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police hinggil sa mga ugong-ugong na may banta sa seguridad ng Malacanang at Senado. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., sineseryoso ng kanilang hukbo ang umano'y mga banta sa seguridad ng Malacanang sa araw ng kalayaan sa Biyernes, Hunyo 12, habang nakarating na rin umano sa kanila ang mga social media posts na nangihikayat ng pagkilo sa publiko sa Independence Day. Dahil dito, nagkikipag-ugnayan na aniya ang AFP sa PNP at iba pang uniformed service para tutukan ang mga ugong-ugong na ito. Bukod sa Malacanang, ipinag-utos na rin ni DILG Secretary John Vicremulla sa Philippine National Police na ipitampang seguridad sa paligid ng Senado na may kinakaharap din umanong banta sa seguridad. Kaugnay nito, sinabi naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nananatili silang naka-alerto at nakahanda anumang oras. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat Radyo Patrol Marlene Padiernos.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Pinagsusubite ng Office of the Ombudsman ng Individual Affidavit ang 18 nagpakilala bag body dating Congressman Zaldico. Sinabi ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla na layo nitong malaman ang testimonya ng bawat isang nagpakilala bagman na sinasabi na gatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal bilang kickback sa flood control projects. Pinahaharap din ng mga nagpakilalang bagman sa Ombudsman bukas, gayon din sa June 15 at June 16. Nauna ng inupaka ng National Bureau of Investigation ang testimonya ng mga nagpakilalang bagman at tinawag ng ahensya ang kaduda-duda at maraming inconsistencies. Naniniwala rin ang NBI na itinuturo lang ang salaysay ng mga nagpakilalang bagman at hindi maaring tumayo sa korte.
2: DZMM. Samantala, naghain naman ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China matapos mamataan ang isang floating structure sa Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Una nang kinumpirma ng militar ang floating structure sa Panatag Shoal matapos magpalipad ng eroplano ang AFP at Philippine Coast Guard sa lugar. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., tinatayang may sukat na 6x6 meters ang inalang inilagay China at may sakay na 6 na individual. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na inihain ng Department of Foreign Affairs ang diplomatic sa China kaugnay ng illegal struktura sa Panatag Shoal. Patuloy niyang minomonitor ng iba't ibang ahensya ang illegal na istruktura at inaalam kung para saan ito gagamitin ng China. Tiniyak din ng DFWPS na patuloy ang proprotektahan ng gobyerno ang soberanya, sovereign right at jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
5: Basta AM DZMM.
0: Giyan oras na
2: oras natin, 4:19 ng madaling araw.
0: Yun! Dahil 4:19 na, baka may mga pa-shoutout kayo, may mga pa-attendance kayo. Ipadala nyo yan dito lang sa atin. Sa ating Viber number na... Sasabayan mo ako dyan, partner. Ah, hindi sa, pwede sa ba, ako lang. Ba, oh, kailangan ng energy natin mataas.
2: Okay. Ha?
0: Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Oh, lahat po yan. Lahat po ng mensahe nyo dyan. At dun sa ating yun ni Pogi 3, ha? Assignment na yan. Ikaw lang. Sayang lahat yan today. Abangan nyo po sa aming pagbalik. Sanggol, isinilid sa sako at inabando na sa Quarry San Negros Occidental.
2: At magkapatid na po sa panggagahasa sa isang lalagita arestado sa Nueva Vizcaya. Yan at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape!
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Mens Measurement, sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo po pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Rads, Robert Mano, Radyo Patrol.
0: Okay, anong oras na?
2: Oras natin, 4:23 ng madaling araw.
0: Tuloy po natin at balikan natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Pinsalang idinulot ng Malakas na Lindol sa Mindanao, umaabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Ilang lugar isolated dahil sa mga nasirang tulay at kalsada.
2: Patay sa Malakas na Lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 40. Paghahanap sa mga natwabuna ng gusali o gumuhong gusali nagpapatuloy.
0: NBI, ibinunyag ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. AFP at PNP, binomonitor ang umano'y banta sa Senado at Malacanang.
2: At El Nino nagpaparamdam na sa Tropical Pacific. Bahagyang pag-init ng temperatura ng dagat na obserbahan.
5: panahon.
0: Alamin po natin ang magiging lagay ng weather sa maghapon. Makakausap natin mula sa PAGASA sa Ginoong Alzar Aurelio. Sir, good morning!
7: Good morning po sa ating lahat. Nasaan ang mga ulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Batanes, Babuyan at Ilocos Region dahil sa mahinang kabagat. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa at sa mga kababayan po natin na sana sa naapektuhan ng lindol, makakaranas ng maganda at maliwanag ng panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa mga localized thunderstorm. Wala naman tayo nakikitang LPA o namumotor na LPA o bagyo sa loob at sa labas ng park. Yan ang ating update mula sa PAGASA.
0: Sir Alzar, yung pong bahagi ng Mindanao na patuloy na nakararanas ng mga aftershocks dahil sa lindol, ano po ang inaasahan natin na magiging weather today?
7: Maganda at maliwala sa panahon inaasahan po natin maliban sa localized thunderstorm.
0: Ayun, maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio.
7: Thank you po, magandang umaga.
0: Good morning. Si Ginoong Alzar Aurelio, mula po yan sa PAGASA.
5: Kalusugan. Ulat kalusugan.
8: O ito partner, kailan ka ba huling na BP?
9: Huling na BP?
8: Blood pressure.
9: Blood pressure.
8: Blood pressure.
9: Kagabi. Kami minomonitor ko yun eh. It's morning, tapos bago matulog.
8: Ano ang rating?
9: Ayun, mataas.
8: Mataas. O sakto. Ang ating ulat kalusugan kasi may kinalaman dyan.
9: Aba, sige nga, ikwento mo nga.
8: Ayon sa mga eksperto, makatutulong ang pagkain ng mga nagtataglay ng good cholesterol para mapabuti ang paggamit ng vitamin D sa katawan.
9: Mm-hmm.
8: Dahil daw yan dun sa tinatawag na fat soluble, mahusi itong na-absorb kapag isinabay sa mga pagkain tulad ng avocado, olive oil, itlog, matatabang isda, mani at full-fat dairy products. Mas mataas din umano ang absorption ng vitamin D kapag iniinom kasama ang mga pagkain may taba kumpara sa fat-free meals. Paalala ng mga dalubhasa, nakakaapekto sa kakulangan ng vitamin D ang hindi nasisikatan ng araw, pag-inom ng ilang uri ng gamot, sakit sa bituka at edad.
9: Aba, so doon sa mga nabanggit mo na mga pagkain, for sure yung mani yung pinakagusto mo dyan.
8: Oo naman partner. Diba? Asa yung ano yung...
9: Ako habang nagsusulat ako minsan ng script, nuts. Mani.
8: Saka gatas, no?
9: Ah, gatas. Gatas. Oh, perfect din yun.
8: Perfect.
9: Avocado, lagyan mo ng avocado. Avocado may gatas. Ang itlog, everyday. Nakakailang itlog ka everyday?
8: Ay, kailangan natin ng mga five.
9: Kilala kita dahil lagi ka nag, ano ka, healthy living ka.
8: Kailangan ng lima.
9: Boiled yun, hard-boiled.
8: Hard-boiled. Ikaw ba?
9: Isa lang, okay na ako.
8: Isa lang.
9: During breakfast. Kaya ko na yun.
8: Pwede na yun.
9: Pwede na yun.
8: Ayos.
0: At yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning. Galing ng partner ko, no?

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. At kaserbisyong manging isda. Kaka, maya paaba. Diyos maray na aga sa inyo ka, boss. Para po sa ating agribalita, inaprubahan na ng pamahalaan ang pagtatanim at pagpaparami ng uri ng bigas na may mataas na content ng iron at zinc. Nag-issue ang Bureau of Plant Industry ng biosafety permit para sa komersyal na pagpapalaganap ng, ito po yung bigas na yan, no? HIZ-039. Yan po yung tawag doon sa bigas na yan ng Philippine Rice Research Institute. Ang nasabing uri po ng bigas ay binuo bilang karagdagan sa mga pagsisikap na makontrol ang kakulangan ng iron at zinc. Inaasahan po makakapag-supply ng HIZ-039 ng 30-50% na tinatayang karaniwang pangangailangan sa iron at zinc para sa batang nasa preschool at mga nagbubuntis o nagpapasusong ina. At yan po ang ating agribalita. Ako ba, partner, mataas ang iron at zinc mo?
1: Parang kailangan ko nga mahanap kung saan makakabili yan. Correct. Eh, no?
0: Importante. Itatanim pa lang. Di ba, alin, pag na-harvest na nila yan, abangan bilhin natin yan.
1: Abangan.
0: Jerbo, bakit? Gusto mo rin ba itong sa bigas? Healthy ito. Iron at zinc, di ba? Kasi may mga kakulangan tayo dyan. So, yan yung sagot nila. Papakain natin sa mga kids, di ba? Doon sa mga may deficiency sa iron at zinc.
1: Perfect yan. Kasi medyo good. Mataas yung stunting rate dito sa
0: atin. Ay, tama yan. Apektado ba tayo nun?
1: Hindi na.
0: At yan po ang ating agribalita muli. Good morning! Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. Good morning! At maging isda. Good morning! Kakang Archie! Kaka, good morning! Good morning! Sa oras naman na 4:30 na madaling araw, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin ang Bohol. Tutulong sa General Santos City matapos mapuruhan ng magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Annie Perez. Annie.
3: Nagtipon ng lokal na pamahalaan ng Bohol upang pag-usapan kung paano tutulong sa General Santos City na napuruhan ng lindol. Napag-usapan na magpapadala ng mga tauhan para sa search, rescue at retrieval sa Sarangani at General Santos City. Magbibigay din ng financial assistance na 2 million para sa GenSan at 1.5 million para sa Sarangani. Idadaan ito sa Disaster Risk Reduction and Management Fund. Maglulunsad ng relief drive upang makalikom ng pondo at iba pang mga pangangailangan na ipapadala sa mga apektadong lugar. Matatandaan na tumulong din ang mga lugar na ito nang nilindol din ng malakas ang Bohol noong 2013. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez. Samantala, magbibigay ng pinansyal na tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga lalawigan sa Mindanao na naapektuhan na magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ayon kay Governor Ramon Guico III, nakahanda ang lalawigan na tumulong sa mga apektado lugar sa pamamagitan ng Calamity Fund. Sinabi naman ni Vice Governor Mark Lambino na may sapat na pondo ang Pangasinan para itulong sa mga nilindol na lugar. Inaalam din ng Pangasinan LGU ang kalagayan ng mga tubong Pangasinan na nakatira sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol.
4: Sa Zamboanga naman, magpapadala o nagpadala ang Zamboanga City Electric Cooperative ng mga tauhan sa General Santos City para tumulong sa restoration ng kuryente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Queenie Casimiro.
5: 12 lineman ng Zamboanga City Electric Cooperative ang pinangyari mag-rest ng hapon dala ang isang boom truck at ilang kagamitan. Bahagi sila ng Task Force isang programang kinabibilangan ng mga electric cooperative sa bansa na magbibigay suporta sa Southern Cotabato Electric Cooperative para maibalik ang kuryente sa mga apektadong lugar sa madaling panahon. Ayon sa ZamCelco, sa 338,476 na apektadong consumers, 60% nito ang inaasahang magkakaroon muli ng kuryente ngayong araw. Ang mga consumer na ito ay mula sa 6 sa 10 apektadong munisipyo.
6: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
4: Salamat, Queenie Casimiro. Samantala, nagpadala ng dalawang mobile storage units o MSU ang Department of Social Welfare and Development sa Caraga o Caraga sa Davao Region para masuportahan ang relief operation sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Magsisilbi ang mga MSU bilang temporary warehouse ng mga relief goods. Bukod sa iba pang lugar sa Region 12, isa ang Davao Region sa mga naapektuhan.
0: Sa Negros Occidental, sanggol na isinilid sa sako, natagpo ang abandonado sa quarry site.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental, hatid ni Romeo Sobaldo. Romeo. Romeo?
7: Pansamantalang inaalagaan ng Department of Social Welfare and Development ang bagong silang na sanggol na natagpuan sa isang quarry site sa barangay Poblacion sa bayan ng Toboso sa Negros Occidental. Sa ulat, nakarinig ang isang residente ng iyak ng sanggol at nang sinundan niya ito. Nakita niya ang sanggol na nakasako at nilalanggam. Agad na inireport sa barangay at sa DSWD ang insidente. Nagsasagawa na ng investigasyon ang PNP para makilala ang mga magulang ng sanggol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Sobaldo!
4: Sa Nueva Vizcaya, mga sospek sa panggagahasa sa 14 anyos na dalagita arestado sa magkahiwalay na operasyon. Narito,
2: Pasada, Probinsya! Probinsya!
4: Narito ang balitang kumpirmado.

0: Yun, natuklasan din ng mga otoridad na sangkot umano sa panggagahasa ang 31-anyos na kapatid ng pangunahing suspect. Hindi umano agad nakapagsumbong ang biktima dahil sa pananakot ng kanyang amain na papatayin sila kapag nagsalita tungkol sa mga pangyayari. Batay pa sa investigasyon, madalas umanong maiwan ang biktima sa kanilang bahay habang nagtatrabaho ang kanyang ina sa barangay, dahilan upang mapagsamantalahan umano ng dalawang suspect. Nabatid na kalalaya lang din ng 31-anyos na suspect mula sa New Bilibid Prison noong 2025 matapos mabigyan ng probation sa nauna nitong kasong panggagahasa sa kapatid na babae na may kapansanan sa pag-iisip. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang mga suspect habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Patay naman ang 4 na taong gulang na batang babae na sumabang bumili ng school supplies matapos masagasaan na gumaharurot na ang sa Antipolo City. Sabi ito, matilipinsala po sa ulo ikinamatay ng biktima habang 6 na iba pa ang sugatan kabilang ang lola ng bata. Ayon po sa pulisya, nawalan umano ng preno ang AUV na bumangga muna sa isang tricycle at motorsiklo bago sinagasaan ang mga biktima. Nakakulong na ang 39-year-old na driver na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property at multiple physical injuries.
1: Sa Iloilo City, nakapagtala ng zero major incidents ang pulisya sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Ayon sa Iloilo City Police Office, naging mapayapa ang balik-eskwela at naging matagumpay ang pagpapatupad ng mga security at public safety measures sa ilalim ng Oplan Balik-Eskwela 2026. Samantala, nagpaalala naman ang pulisya sa publiko na manatiling maingat at agad na i-report ang anumang kahinahinalang individual o aktibidad sa kani-kanilang lugar.
2: Pangkalahatan, naging mapayapa ang pagbabalik-eskwela ng mga estudyante sa Calabar Zone. Ayon po sa Police Regional Office 4A, halos 5,000 pulis katuwang ang mga tauhan ng AFP, BFP, PCG at mga force multipliers ang ipinakalat sa mga paaralan, kalsada, terminal at iba pang matataong lugar. Nagtayo rin ang mga police assistance desks at nagbigay ng tulong sa may 5,000 paaralan. Patuloy ang pagbabantay ng pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa Bulacan. Naging maayos at mapayapa rin ang pagbubukas ng klase sa San Vicente Gulod Elementary School sa Santa Maria noong Lunes para sa school year 2026-2027. Halos 2,000 estudyante ang dumalo sa flag raising ceremony at walang naitalang aberya sa unang araw ng pasukan. Patuloy namang ipinatutupad ang shifting schedule dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan.
1: Salbay, 7 arestado sa sinalakay na drug den sa Legazpi City. Narito ang balita kumpirmado.
3: Pasada, probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Albay, hatid ni Vince Villar.
4: Kalamboso ang 7 individual matapos salakay ng PDEA at PNP ang hinihinalang drug den sa barangay Bitano, Legazpi City, Albay, tanghalo. Kasama sa resto si Jesse Pantacanos, nagtatrabaho bilang dispatcher at siya umano maintainer ng drug den at empleyado nitong si Ryan, 40 anyos, isang fruit vendor. Ang apat pang nahuli ay mga bisita ng drug den mula sa iba't ibang barangay sa Legazpi City habang isa ang mula pa sa lungsod ng Tabaco. Bago ang pagsanakay ay una munang isinagawa ang bypass operation. Nakuha sa mga suspect ang 13 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 88,400 pesos, mga drug paraphernalia at 500 peso bill kasama ang mga boodle money na ginamit sa operasyon. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Patay naman ang isang drug suspect na mauwi sa inkwentro ang bypass operation sa Malabang, Lanao del Sur. Ayon sa Lanao del Sur Police, pinaputukan ng

0: Suspek na si alias Fahad ang mga pulis na umaaresto sa kanila. Gumanti ng putok ang mga otoridad, tinamaan ng bala sa dibdib ang suspek at ikinamatay nito. Arestado ang dalawang kasabuat ng napatay na suspek habang pagdasamsam ng mga gramo ng shampoo na nagkakalaga ng 2.4 million pesos. Na-cover din ng mga pulis ng baril at sasakyan ng mga suspek ay hindi ng budol money.
1: Sa bukid noon, binunot at sinira ng mga otoridad ang 8 puno ng marihuana sa isang anti-illegal drugs operation sa barangay Halapitan sa bayan ng San Fernando. Mahigit 150,000 pesos ang halaga ng mga nasabat na halaman na umano'y itinatim kasama ang kamoteng kahoy at pangko upang maitago. Karamihan sa mga ito ay sinunog sa lugar habang ipapasuri sa laboratorio ang mga nakalap na sapol bilang ebidensya. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para matukoy at mahanap ang may-ari ng taniman.
0: Sa Eastern Samar naman, natagpuan ang patay ang 36 anyos na lalaking guro sa bayan ng Kinapundan. Nadiskubreng natatakpan ng mga malalaking damo ang bangkay ng biktima na nagtamo ng tatlong saksak sa katawan. Arestado dalawang suspek na edad 22 at 18 na sinasabing huling nakita ang kasama ng biktimang guro. June 6 nang huling makita ang biktima sakay ng motorsiklong minamaneho ng isa sa mga suspek. Hinalang konektado ang bisita nito sa bahay ng suspek na malapit na lugar kung saan nakita ang bangkay ng biktima.
1: 4:42 mga kapamilya, patay ang 50 anyos na barbero matapos barilin habang ginugutan na buhok ang isang customer sa kanyang bahay sa barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ayon sa imbestigasyon, bigla umanong pumasok ang hindi pa nakikilalang sospek at pinaputukan ang biktima. Nakatakas ang gunman kasama ang isa pang hindi nakikilalang kasabuat sakay ng motorsiklo. Hindi naman nasaktan ang estudyanteng ginugupitan ng biktima. Patuloy ang imbestigasyon at manhunt operation ng mga otoridad habang nanawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima.
0: Pogi, oras natin.
1: Oras natin, 4:43 ng madaling araw.
0: Abangan nyo po, sabi muling pagbabalik ha. Lolo at ama, inireklamo ng panggagahasa ng 12 anyos na batang babae.
1: At pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, iniimbestigahan. Mga detalye sa aming pagbabalik.
2: Basta init. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM.
2: Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Rez, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Bogi, total time please.
1: Oras natin, 4:46 ng madaling araw.
0: Balik po tayo sa mga balita. Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa lahat ng obispo na pahintulutan ang second collection sa mga misa sa Linggo, June 14, para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay CBCB President Archbishop Gilbert Garcera, ang lahat na makokolekta sa mga misa sa Linggo ay magsisilbing suporta sa mga emergency relief and rehabilitation efforts ng Diocesan Social Action Centers at Caritas Philippines para sa mga naapektuhan ng lindol. Humiling din ang arsobispo sa lahat ng mga diocese o dioceses na at mga religious communities na mag-alay ng special prayer of the faithful para sa lahat ng misa sa Linggo. Halos 400 ang ugatan ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Sampa, i-donate ng mga senador mula sa Gatchalintak ang kanilang isang buwang sahod para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang nakaisip ng hakbang na sinang-ayuna naman ng lahat ng taga-mayorya. Sinasabing inimbitahan din ng mga senador mula sa Cayetano Block pero hindi umano sila tumugon. Mahigit 227,000 pesos ang buwan ng sweldo ng mga senador kaya aabot sa mahigit 3.3 million pesos ang idodonate ng Gatchalian Block.
0: Pinaiimbestigahan ng DILG ang posibleng pananagutan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kaugnay na sinasabing utos na tambakan ng basura ang opisina ng DENR sa lungsod. Sinasabing inutusan ni Mayor Duterte ang mga garbage collector sa lungsod na itapon ang mga basura sa harap ng opisina ng DENR matapos ipasara ang New Carben Sanitary Landfill. Ayon kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, aalamin ng DILG ang mga posibleng paglabag ng alkalde sa umanay utos na itapon ang mga basura sa harap ng opisina ng DENR. Ipinag-uubayan na rin ng Malacanang sa DILG ang posibleng parusa kay Mayor Duterte sakaling mapatunayang may paglabag. May 22 inuutos ang temporary closure ng New Carben Sanitary Landfill matapos ang pagguho ng bundok ng basura kung saan dalawa ang namatay at isa patuloy na pinaghahanap.
1: Samantala, walang foul play na nakikita ang pulisya sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo Blue Eagles sa isang beach sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa Aurora PNP, naglalakad umano sina Prine Bartobonia o Butterbonia at Divine Adili, gayon din ang iba pang player sa mababaw na bahagi ng dagat nang mapunta sa malalim na bahagi at tangayin ng alon sa mas malalim na parte ng dagat. Nirespondehan ng mga miyembro ng team ang mga biktima, gayon din ang lifeguard ng resort pero hindi na umabot ng buhay sa ospital. Masama ang loob ng ina ni Butterbonia na si Roveline na hindi agad na abisuhan sa nangyaring pagkamatay ng anak. Kinastigo rin ni Roveline ang sinasabing training sa dagat na ipinagawa sa mga player. Samantala, bubuo ang Philippine Sports Commission ng Sports Sticks panel na tutulong sa investigasyon ng PNP at DOJ kaugnay ng insidente. Bubuoin ito ang kinagawa ng Samahang Basketball ng Pilipinas, UAAP, Commission on Higher Education at National Youth Commission.
0: Pagkamatay ng dalawang lalaro ng Ateneo Blue Eagles, pinaiimbestigahan sa Kamara. Narito balitang kumpirmado sigurado sa House of Representatives at Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
4: Nakatakdang maghain ng resolusyon si Pinoy Workers Party's Representative Carl Fernandez Legazpi sa Kamara para himukin ng House Committee on Youth and Sports Development na imbestigahan in aid of legislation ng safety standards at accountability mechanisms ng naturang institusyon. Nais din ng resolusyong paigtingin ang kapakanan ng mga student-athletes para walang pamilya ang umiinda ng sakit dahil sa mga ganitong trahedya sa pamamagitan ng pagtukoy kung may sapat at umiiral na proteksyon sa mga mag-aaral na atleta sa bansa. Diin pa ni Legazpi na ang mga batang atleta ay may magandang kinabukasan at higit pa sa kanilang talento o kakayahan ay sila ay mga anak, mag-aaral, kasamahan sa koponan at taong puno ng potensyal kaya ang kanilang pagkamatay ay malaking kawalan, hindi lang sa kanilang pamilya at paaralan kundi sa larangan ng sports. Nagpahayag naman ang pakikiramay ang mambabatas sa naulilang pamilya at kaibigan ng dalawang student-athletes. Nalunod ang dalawang estudyante na sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonya sa dagat sa Aurora kung saan nag-team building ang Ateneo Blue Eagles. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Naaresto ng mga otoridad ang dating Police Lieutenant Colonel na si Rafael Dumlao III na utak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik Joo noong 2016 sa loob mismo ng Camp Krame. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulla, 3 linggong tiniktikan ng pulisya si Dumlao matapos ma-monitor na nanood sa Facebook Live ng kasal ng anak bago inaresto sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Nahatulang guilty si Dumlao at pinatawa ng parusang reklusyon perpetua without the eligibility of parole. Isa sa ilalim sa forensic examination ang cellphone ni Dumlao para matukoy kung sino ang mga posibleng nagkanlong sa dating pulis. Nasa kustodiya na ng CIDG-NCR si Dumlao habang inaipaalam na sa pamilya ng negosyante ang pagkaaresto ng sospek. Gayon din sa Pangulo ng South Korea. Tatanggap naman ng 1,000,000 pisong pabuya ang nakapagbigay ng impormasyon sa pagkakaaresto ni Dumlao.
0: Arestado naman ang ama at lolo ng isang batang babae matapos reklamo ng panggagahasa ng 12 anyos na biktima sa lungsod ng Maynila. Nagtungo sa Santa Ana Police Station ang biktima at sinumbong ang pangahalay ng mga sospek sa kanila ng kanyang ate. Grabe naman to. Ayon po sa biktima, 10 taong gulang siya nang simulang gahasay ng kanyang ama at lolo. Pero hindi nagsumbong ang bata dahil sa takot sa kanyang tatay at lolo at pangambang hindi paniwalaan ng kanyang ina. Naharap sa reklamong rape, acts of lasciviousness at child abuse ang mga sospek habang sasailalim sa counseling at psychosocial intervention ang biktima.
1: Arestado naman ang isa sa 5 ng hold up sa isang Korean national sa Quezon City. Sinasabing hinarang at pinagbantaan ng 5 sospek, kabilang ang isang babaeng minor de edad ang biktima bago kinuha ang mga gamit nito. Nadakip ang sospek sa isang basketball court sa Pasay City at na-recover ang 2 motorsiklo, cellphone, 7,000 pisong cash at polo shirt na pagmamay-ari ng biktima. Naharap ang sospek sa kasong robbery habang pinaghahanap ang 4 pang kasama nito.
2: Mga balita sa labas ng bansa.
0: Balita sa labas ng bansa, kumpiyansa si U.S. President Donald Trump na magkakaroon ng positive development sa negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika para matuldukan ang mahigit 3 buwang giyera sa Middle East. Naniniwala si Trump na makabubuo ang Iran at Amerika ng peace agreement sa mga susunod na araw at epektibo aja ang naval blockade ng U.S. military sa Strait of Hormuz. Sinabi pa ni Trump na ligtas sa mga piloto ng U.S. military helicopter na bumagsak sa Strait of Hormuz kahapon. Maglalabasan niya ng U.S. military o ng formal report sa insidente. Samantala, niyanig naman ng magnitude 6.1 na lindol ang Cuba. Ayon sa U.S. Geological Survey, na italang epicenter na lindol sa Rai 104 kilometers, kaya ng Mantua, may lalim na 26 kilometers. Naramdaman ang lindol sa Miami, Florida, sa Amerika, kaya din sa Cancun, Playa del Carmen, at Tulum o Tulum sa Mexico.
2: is Balita! Balita!
1: At alamin natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
5: anong latest?
6: Chico, morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Bumuhos ang simpatya at panalangin ng ilang celebrities para sa mga biktima na malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Sa social media, nag-alay ng dasal ang kapamilya host si Mele Cantiveros Francisco para sa kanyang mga kababayan sa General Santos City at buong lugar sa Mindanao na naapekto ka ng malakas na lindol. Sa expo, nakisimpatya rin ang ilang international stars gaya ng South Korean star Sandara Park, Mexican actress si Talia, gaya din sina NBA player Dwight Howard at Asian animated characters sina Upin at Ipin. Nagpahayag din ng pakikiramay ang Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker na ngayon nasa Pilipinas para sa isang education-focused project. Ilan naman sa local stars gaya ni Sarah Geronimo, Gary Valenciano at Eugene Velasquez Acacid ang nagpaabot ng pagdamay at dasal para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Sa iba pa nating showbiz chika, magpapatuloy ang nationwide motorcade ng upcoming serye na Sigbo ni Coco Martin at Julia Montes. Susunod na lokasyon bibisitahin ang cast ng Cebu sa June 13, June 18 sa Cavite, June 20 sa Palawan at Pampanga sa June 28. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZFM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
0: Alamin na po natin ang sports balita atin na big man ng DZMM with a big heart, with a killer smile, a soft skin, at kung ano-ano pa mula kay Alfred Dalde. Alfred, good morning!
7: Good morning, Robert at John, para sa ating balitang sports. Tinalo ni Pinay tennis star Alex Ayala si Zhang Shuwei ng China sa score na 6-3 at 6-2 sa round of 32 ng HSBC Championship sa England. Unang lumamang ang Chinese player sa first set pero hinabol at hindi na ito pinaporma ni Ayala para makuha ang panalo at makapasok sa round of 16 ng torneo. Makakalaban ni Ayala sa round of 16 ng HSBC Championship ang kanyang kaibigan na si Iva Jovic ng Amerika.
0: At yan
7: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde! At dahil dyan, bati lang natin ang magandang morning. Ang mga nakatutok sa atin everyday, Kuyang Sosimo Gasbin, si Sir Tix Pakapak, magandang morning. Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio ng Rosario Albario Elementary School, magandang morning. Tanggalin nyo na si Alfred dyan, ayan. Alam ko, ayaw nyo pantanggalin si Alfred, tapos na yung sports eh. Ako na to eh. At syempre, good morning din. Magandang morning din sa mga kay Kuyang Romeo Giwon. Ha? Kilala mo si Romeo Giwon. Lagi din niya nagme-message sa atin, partner, ha? At syempre, batiin ko lang na magandang morning. Ayan, nandiyan na. Nasa listahan mo, partner.
1: Go. O, ito na mula sa Viber. Kaya magandang morning kay Socorro Laarni Edurice, LCO, LC Balion Florentina, Sara C., Alex Faustino, Maggie, Lorena Pascual, Julius Brian Reserva na nagsabing nakaranas daw sila ng lindol sa buto, no? 5.2.
0: Ingat ha, ingat po, ingat.
1: Romeo Valderrama. At sa YouTube, si Flor, Sara Los Angeles, magandang good morning, o magandang morning daw.
0: Na, sa nasa mga, Los Angeles yan, si Sara.
1: Hindi sinabi.
0: Nasa Los Angeles nga.
1: Ah, totoo ba?
0: Oo, kaya nga Sara ng Los Angeles. Okay. Oh. Makatsuki natin yan eh, kaya bisabi
1: okay,
0: natin.
1: Good Go. Morning po sa inyo dyan. Manuel Ace, o help and prayers daw sa Sarangani at Davao. Miguel Andrea, o Andre Mira, Nona Damian, o...
0: Okay na. Dito. Si Nona Damian, magandang morning. Maraming salamat. Bati lang din natin ng good morning si Sir Bong Benin at Nila Turla na Candaba, Pampanga. Shoutout lang natin ito ng mabilisan, partner, ha? Ang Dabarcads ng Pasig, Candaba, Pampanga, si Tita Talisay Manarang, Graciela Subala at Fernando Subala, Adorasyon Kiambao Mangalino, Sid Mangalino, Ami at Andy De Leon, si Tita Juana Fe at Tito Alvin Magpayo, June at Janet Trinidad, Rose at Jaime Sale, Attorney Owen Vidad, Elsa de la Peña Vidad Owen, siyempre aking si Tito Alan Manalastas, Tamochi Malyari Santiago at Attorney Roger Barbosa. Good morning po sa inyo. Susunod na ha!
8: Partner, ano susunod? Roll yan ni Steve eh.
9: Ano ba roll?
8: Ano ba roll? Taga intro yan ang mga susunod eh.
0: Susunod na Pasada Balita kasama sina Dari Johnson Manabat at
8: yan, sino yan?
1: Siyempre Radyo Patrol Christian Yosores.
0: Bye, eksakto 5 o'clock.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Oras 5:02.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Magandang Wednesday, June 10, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabad.
2: Gising, bangon, Pilipinas. May pasok po. Ako po si Christian Yusores.
1: Kaya gising, bangon na ho kayo dahil narito na mga may init na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita.
1: Mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, nadagdagan pa. Ilang lugar sa Sarangani halos isolated dahil sa mga nasirang tulay.
2: Libo-libong pamilya sa Mindanao na nanatili sa evacuation center. Ilang residente natutulog sa kalsada matapos gumuho ang bahay.
1: El Nino umiiral na sa bahagi ng Pacific Ocean. Ilang lugar sa Luzon patuloy namang uulanin dahil sa habagat.
2: Bilang trabaho bumaba, pero mga underemployed o may mga trabaho pero hindi sa kinikita, nadagdagan.
1: At inamang pasada sa probinsya, 4 taong gulang na bata patay matapos nararuhin ng AV sa Rizal. Muli magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang paligo kayo ng mundo nanonood, ano naman ang inyong ginagawa? Maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabad.
2: Ako naman po si Christian Yusores.
1: Sa detalye ng ating mga balita,
0: Pasada Balita!
1: Umiiral ng El Nino sa bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, naobserbahan ng mas mainit na temperatura sa ibabaw na bahagi ng dagat noong Mayo. Sa ngayon, mahigit 80% na ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan. Dito naman sa Pilipinas, nagdudulot ang El Nino ng kabawasan ng ulan at dami ng bagyo. Pero kung sasabayan ng habagat, magiging mas maulan ang tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa ngayon, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa hilaga at sa gitnang Luzon dahil na rin sa habagat. Sa Metro Manila, inaasahan ng mainit na panahon at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang gabi.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang latest mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Tito Alzar Aurelio. Magandang morning, Tito Alzar.
3: Morning po.
4: Good morning po sa ating lahat. Ang epekto ng mahinang habagat ay nagbibigay ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa Batanes, Baboyan Island at sa Ilocos Region. Sa lalabing bahagi ng bansa at sa mga kababayan po natin na apektuhan ng lindol ay makakaranas po ng maganda at maliwalas ang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Sa mga oras ito, wala po tayo nakikita o namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng PAR. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po, Alzar D. Aurelio.
1: Okay, maraming salamat, Tito Alzar Aurelio!
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Balik tayo sa mga balita at sa oras na 5:06, 38 na ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa Talaga sa Civil Defense, 34 ang namatay sa Sacsarjan habang 4 sa Davao Region. Halos 500 ang nasugatan habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Sa Sarangani, halos isolated at pahirapan ang pagpasok sa ilang bayan dahil sa mga nasirang tulay. Kabilang dito ang bayan ng Glan, kung saan gumuho ang ilang bahay, walang kuryente at mahina ang signal ng komunikasyon. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Alabel at Glan dahil sa pinsalang dulot ng lindol. Sa bayan ng Malapatan, kulang na ang supply ng pagkain at tubig na mga residenteng apektado ng lindol. Ilang pamilya rin ang natutulog sa kalsada matapos gumuho ang kanilang bahay at masira ang mga ari-arian. Nakaranas naman ng trauma ang ilang menor de edad matapos ang malakas na lindol. Mahigit 1,000 na ang naitalang aftershocks kabilang ang magnitude 5.1 na lindol sa Sarangani Island sa Davao Occidental kaninang pasado alas 2 na madaling araw. Naunan ang sinabi ng FIVOX na posibleng tumagal.
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Mahigit 8,000 pamilya ang nananatili sa evacuation center matapos ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, maraming lumikas nang magpalabas ang FEBOX ng tsunami alert dahil sa lindol. Mahigit 2,000 bahay ang napinsala habang 47 istruktura ang nasira. Sa tala ng Department of Education, mahigit 1,400 classroom ang napinsala dahil sa lindol. Ayon kay OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro, mananatiling suspendido ang face-to-face classes hanggang sa ideklarang ligtas ng gamitin ng mga paaralan. Ibibigay naman ng mga senador mula sa Gatchalian Block ang 1 buwang sahod para sa mga biktima ng lindol. Inihain din ni Senador Kiko Pangilina ng panukalang layong maglaan ng 15 billion pesos na pondo para sa pamamahagi ng tulong at rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero ayon sa Malacanang, dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag si Pangulong Bongbong Marcos ng special session.
2: Sa ibang balita, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunso nito ng forced outage ng 15 planta habang 12 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 2 ng hapon at natapos bandang alas 10 kagabi. Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw ng kalakalan, mahigit piso ang dagdag presyo sa gasolina at kerosene habang buwawa ng 80 centavos sa diesel. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes at ipinapataw ng risk premium cost ng mga kumpanya ng langis.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
1: Sa iba mga balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.7% ang unemployment rate mula sa dating 5% noong Marso. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 15.2% ang underemployment rate mula sa 12.3% noong Marso. Katumbas ito ng mahigit 7 milyong Pilipinong may trabaho, pero... Pero hindi sapat ang kita kaya naghahanap na iba pang pagkakakitaan at na iba pang racket.
2: Pag may trabaho ko na hindi sumasapat, kailangan po man ng extra trabaho.
3: Sabihin, yung sahod na natatanggap mo, kahit yan ay sapat sa ibang mga bagay, meron ka bang ibang pangangailangan na kailangan mo ng dagdag sanang kita?
2: Ayun. Kaya kailangan ng karagdagang trabaho para may karagdagang kita.
3: Kaso lahat naman kaya ng mga Pilipino kayang maging underemployed.
2: Ay, hindi pwede.
1: Posible hong nakaapekto sa pagtaas ng underemployment rate ang sektor ng transportasyon na apektado ng serye ng oil price increase.
2: 5-11, iginiit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may banta sa seguridad ng Senado. Kasunod ito ng Intel report mula kay NBI Director Melvin Matibag, kaugnay ng hindi tinukoy na banta sa Senate Security. Para kay Senador Tito Soto, maliwanag at maituturing na delikado ang Intel report ng NBI kaya dapat seryosohin. Dahil dito, iniutos ni Gatchalian na pansamantalang pagbawalan ng mga bisita sa Senado simula ngayong araw hanggang bukas. Naka-work from home arrangement naman ang mga empleyado ng Senado at magsasagawa ng ang NBI ng security assessment. Pero sa memo ni Senator Alan Peter Cayetano, may pasok pa rin ang mga empleyado ng ngayong araw at bukas. Kinestyoning din ni Cayetano kung bakit hindi sinabihan ng ilang senador sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Bukod dito, kinestyon din ang timing ng banta na kasabay ng investigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee. Ayon kay Cayetano, dapat suriin ang report ng NBI na inakusahan niyang sangkot sa pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Tiniyak ng Malacanang na iniimbestigahan na ang sinasabing banta at pananagutin ang mga mapatutunayang sangkot.
1: Mga empleyado ng Senado, papasok o work from home?
3: Ay nako, dyan naman tayo, diba? Mga unang biktima ng kaguluhan dyan sa Senado, kanilang mismo mga empleyado.
1: Baka naman pwedeng ayusin nyo na yung gulo nyo yun sa Senado at maraming apektado.
3: At saka yung sinasabi ni Cayetano na hindi sila na-informed na merong banta sa security. Baka di nyo na naman i-check yung mga cellphone ninyo, baka naman meron sa group chat ninyo.
1: Oras po natin, 5:12.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Iginiit po ng Malacanang na walang constitutional crisis sa kabila ng gulo sa Senado. Patuloy pa rin naninindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President. At iginiit na illegal ang sesyon kung saan inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Aminado naman si Senador Bam Aquino na matindi ang tensyon sa pagitan ng tinaguri ang Cayetano at ng Gatchalian Block. Pero ayon kay Aquino, malapit nang maging 13 ang kampo ni Gatchalian sakaling bumaligtad ang hindi pinangalan ng senador. Nilino po naman ng Malacanang na friendly exchange lamang ang pag-uusap ni na Cayetano at First Lady Liza Araneta Marcos sa sidelines ng dinner reception ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry kung saan nakitang bumubulong si Cayetano sa unang ginang. Ito po'y nangyari sa Pasay City.
2: Nagsampa si Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. ng reklamong cyber libel at libel laban sa 18 nagpakilalang bag money dating Congressman Zaldico matapos akusahang nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Dawit din sa reklamong isinampa sa Manila City Prosecutor's Office si Attorney Levito Baligod. Gayun din ang Sunshine Radio na pag-aari ng Suara Sub Media Corporation na media arm ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Sarik ang respondents na sinabing pag-erik ng akusasyon sa halip na magkikamo sa tamang forum. Iginiit naman ang Office of the Ombudsman na dapat ay magsumite ng individual report ang mga sinasabing bagman ni Zaldico. Nauna nang ipinatawag ng Ombudsman ang lahat ng bagman hinggil sa anomalya.
1: Ay, wala mo naglilipad ng channel, walang BBT. Babalik pa ho kami sa marami pa mga balita sa mga gumagayak na papasok sa trabaho at eskwela, sa mga maghahanap ng trabaho, good luck. Sa mga maghahanap ng kadagdagang raket, good luck.
2: Good luck din.
1: Kahit ito ng swerteng araw po ninyo at makakita kayo ng kadagdagang pagkakakitaan, ha?
2: Sana.
1: Oras po muna natin.
2: Ay, pasok!
1: Work from home!
2: 5:15!
1: Yung iba.
2: Sana.
0: Johnson Alaban. Christian Yosores. Pasada. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZM.
5: Otika, hindi na pinatatagal. Ano bang binawa? Next 40 caps ay gawa sa natural na lundi. Tumutulong at nagpapalabas sa tema. At dahil sa blister pack, magaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Umakto, kasama si Winnie Cordero at Doc Denisa. Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 na hapon sa BZMM Radio Patrol 630 at BZMM Tele Radio. Balitang umbago sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado sigurado DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. Numero 1 sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:18. Inatasan ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution at ang Defense Team na magsumite ng listahan ng kanilang mga testigo at ebidensya sa June 18 para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa notice ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, inabisuhan ang magkabilang panig na gaganapin ng pre-trial conference sa susunod na linggo na. Bukod sa pagsasumite ng listahan ng testigo at ebidensya, inatasan din ng prosekusyon at depensang magkasundo sa ilang issue tulad ng pagmamarka sa mga ebidensya at pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Ay kayo muna kaya magkasundo.
2: Tama. Kasi 'di ba, bukod dun sa agawan ng kung sinong tunay na Senate President, pati yung pagiging presiding officer sa impeachment trial, hindi rin sigurado eh. Sino nga ba?
1: Magkasundo muna kayo at nang magkasundo rin yung panig ng defense and prosecution sa impeachment trial.
2: Damay pa eh.
1: Batay po sa notice, hindi bubuksan sa media. Ah, ganun? Hindi raw bubuksan sa media o publiko ang pre-trial conference. Sabagay, pre-trial pa lang naman. Inaasahan pong magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
2: Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng paglilipat ni Recto ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury noong nakaupo pang Finance Secretary. Sa desisyon, walang sapat na basihan para kasuhan si Recto at PhilHealth President Edwin Mercado. Nakasaad din sa resolusyon na walang mali siya ang naging aksyon ni Recto at tumupad lamang sa kanyang trabaho. Nauna nang tinawag ni Recto na harassment ang reklamo, lalo't na ibalik na sa PhilHealth ang sobrang pondo.
1: Walang long gown at red carpet sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na buwan. Kinikayat ni House Secretary General Cheloy Garafil ang mga babaeng bisita sa sona na magsuot na lamang ng simpleng Filipiniana dress. Kinilala naman sa Interagency Coordination Meeting ng SONA ang Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantog Jr.
2: Ayun.
1: Sa opening message, tiniyak ni Bantog na makikipagtulungan ng Senado para maging matagumpay ang SONA ng Pangulo. Nauna na iginiit ng Malacanang na hindi kukonsintihin ng Pangulo ang gulo sa Senado sakaling tumagal hanggang sa SONA.
2: 5:21, walang nakikitang banta ng destabilisasyon kasabay ng pagunita sa Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Pero ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Ronald Jr., mahigpit na binabantayan ang mga social media posts kaugnay ng destabilization plot na target ang Malacanang. Ayon kay Ronner, sineseryoso ng AFP ang lahat ng bantang may kaugnayan sa seguridad ng bansa. Nakikipag-ugnayan din ang militar sa Philippine National Police at iba pang uniform personnel para sa seguridad sa mga aktibidad at pagkilos sa pagunita ng Independence Day sa Biyernes.
1: Matapos ng ilang taong pagtatago, naaresto sa Quezon City si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Si Dumlao ang itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante na si Jiik Ju noong 2016. Dinala ang bangkay ng Koreano sa funeral home at ipinakremate sa Caloocan City sa kaibinuhos ng abo sa Inidoro. Matatandaan na binaligtad ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala ng lokal na korte kay Dumlao. Noong Martes, na-corner ng mga pulis si Dumlao sa bahay sa Barangay Pasong Tamo matapos na ituro ng impormante. Na-recover kay Dumlao ang baril na nakapangalan sa ibang tao, gayundin ang mga cellphone at laptop. Sa ngayon, iniimbestigahan na kung sino ang mga nagkanlong kay Dumlao.
2: Bumuo ng stakeholders panel ang Philippine Sports Commission na tutulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirman ng pamunuan ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Rumesponde ang mga lifeguard at iba pang manlalaro kaya nadala sa ospital ang dalawa pero namatay din. Ayon sa Aurora Police, aksidente ang pagkamatay ng mga biktima at walang foul play. Pero ayon sa ina ni Baterbonia, hindi sila naabisuhan sa aktibidad sa team building. Nakaburon na ang labi ni Baterbonia sa Quezon City at nakatak nang iuwi sa Agusan del Sur habang hiniling ng pamilya ni Adili na mauwi ang kanyang labi sa Nigeria.
1: Sa oras po natin 5:23 na, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
1: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang 4 na taong gulang na bata matapos araruhin ng AUV sa Antipolo City sa Rizal. Sa investigasyon, naglalakad ang biktima at ang kanyang lola matapos mamili ng school supplies ng salpukin ng AUV. Sa lakas ng pagkakabangga, tumalsik ang lola habang pumailalim naman sa sakyan ng bata. Namatay sa ospital ang bata habang 6 din ang nasugatan kabilang na ang kanyang lola. Nasa kustodiy na ng mga pulis ang driver ng AUV.
2: Sa Negros Occidental, natagpuan ang bagong silang na sanggol sa quarry site sa bahay ng Toboso. Nakita ng residente ang sanggol na nakabalot ng sako at hilalanggam matapos makarinig ng iyak sa barangay Poblacion. Pansamantalang inaalagaan ng DSWD ang sanggol habang patuloy na inaalam ang pagkakakilala ng magulang at ang nag-ambandona sa bata.
1: Sa Nueva Vizcaya, arestado ang magkapatid na suspect sa panggagahasa sa 14 na taong gulang na dalagita. Sinasabing 7 taong gulang pa lang ang biktima nang abusuhin ng mga suspect na amain at kapatid nito. Tinatakot ng mga suspect ang biktima na papatayin kapag nagsumbong. Natuklas ang madalas na naiiwan ng biktima sa bahay kasama ang mga suspect dahil nagtatrabaho sa barangay ang kanyang ina.
2: Sa pandesal na umaang pumatay sa pandesal vendor sa Pampanga. Kasama ng suspect subuko mga kaanak matapos ang ilang araw na pagtatago sa bayan ng San Antonio. Mayo 28, nakasagutan ng suspect ang biktima na nauwi sa sulukan at pamaril.
1: Sa Cavite, arestado ang lalaking nagpapatayan ng basketball ending matapos mahulihan ng shabu sa Bacoor City. Palihim na nagpapataya ang suspect nang lapitan ng pulis na nagpanggap naman na naya. Kinapkapan ng pulis ang suspect at nakuhang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 6,000 piso. Natuklas ang dati ng nakulong ang suspect dahil sa pagnanakaw at ilegal na sugal.
2: Sa Masbate, mataas na opisyal ng New People's Army na aresto. Balita mula sa Masbate, hatid ni Vince Villar.
3: Matapos ang masusing paniniktik at pagbabantay, hindi na nakapalagpa sa mga pulis at sundalo ang isang mataas na opisyal ng New People's Army sa Bicol at number one most wanted din ng maaresto sa San Fernando, Masbate kahapon ng Martes, Hunyo 9. Sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala ang naaresto sa pangalang Eli na nagsisilbi Committee 4, Bicol Regional Committee of Kilusang Larangang Guerrilla 83 North. Abril 22 ng taong kasalukuyan ng baba nito na korte ng warrant of arrest para sa kasong mother na walang interkumendang piyansa. Nagali ang suspect sa mismong hideout kung saan matagal ding isinilalim sa surveillance ng mga intelligence unit bago ito natsyempuhan. Kasama ng PNP sa pag-aresto ang mga tauhan ng Charlie Company ng 96th Infantry Battalion of the Philippine Army at 96th Military Intelligence Company. Kasalukuyan na kustudiya ng San Fernando Municipal Police Station na akusado para sa dokumentasyon at nararapat na disposisyon. At yan ang balita kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar.
1: Ay tanghali na ha, baka kayo may maagang lakad, mga maagang pupuntahan dahil 5:27 na. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol!
0: Pasada! balita.
1: Tatlo, timbog sa operasyon kontra ilegal na droga sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
4: Good morning, Johnson, Christian. Tatlo na namang wanted person ang naaresto ng pulisya sa Bataan bilang resulta ng intensified manhunt operation laban sa mga wanted na tinutugis ng batas. Unang naaresto ng Orion Police at ng 2nd PMFC ang isang wanted sa droga na nag-voluntary submission from drug defendant to confinement treatment at rehabilitation sa Barangay Bagumbayan, Orion, Bataan. Isa pang wanted na may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang naaresto naman sa Barangay Pantalanluma, Orani. Ang ikatlo naman ay naaresto sa Barangay Mabatang, Abukay, Bataan na sangkot din sa pagtutulak ng Cebu. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod Ezon!
2: Proseso para sa tupad program sa Calabarzon, pinabilis ng dole. Balita naman mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang Noel!
5: Ito ni Jenso, malalang umaga, inilinsan ng Department of Labor and Employment Calabarzon, ang Tupad Biometrics Integrated Online System o BIOS. Isang digital platform na naglalayang gawing mas mabilis, mas madali, at mas efficient ang pagpapatupad ng tulong pangkamuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o tupad. Ang kay Dolly Calabarzon, Regional Director Erwin Aquino, mahalagang hakbang ang Tupad BIOS sa pagsasulong ng mas makabago at digitalized service, public service. Mapapalakas niya ang sistema ang verifikasyon ng mga beneficiaryo, mapapahusay ang monitoring, mapapawasan ang mapapalakas ang integridad ng programa. Gamit ang biometric technology, automatikong isasagawa ng Tupad BIOS ang verifikasyon ng mga beneficiaryo, pag-monitor ng attendance at pamamahalan ng mga record. Inaasahan din mapapawasan ito ang malumalong papeles at ang pagkakamali sa encoding. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
2: Maraming salamat, Noel Alamar.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta.
1: Oras natin sa mga nasa biyahe na po dyan sa EDSA, sa Commonwealth, Rojas Boulevard at ilang pampangunahing kalsada sa Metro Manila. 5:30 na. Sa oras po natin yan, eto po sila.
0: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaking wanted sa kasong panggagahasa na aresto sa Pasig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
6: Yon po na sa Christian sa Eusebio Avenue, Barangay San Miguel, Pasig City, natuntun ng pulisya. Ang 33 anyos na lalaking number one most wanted sa rehiyon ng Northern Samara. Kinilala ang suspect na si alias Mimi na wanted sa libang kaso ng panggagahasa ng minor de edad. Batay sa ulat ng pulisya, paulit-ulit na hinalay na suspect ang 12 anyos na biktima sa kanilang mismong tahanan. Ilang buwan na umano nagtatago sa batas ang lalaki, pero kalaunay natuntun din sa joint operation ng Pasig City Police Station, Lope de Vega Municipal Police Station at CIDG Northern Samara. Itinurn over na sa Lope de Vega Police ang suspect para sa pagpoproseso ng kanyang mga kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, Zeus!
2: Sa Quezon City, lalaki timbog sa panluloko sa online transaction. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen!
7: For John, kinilala ang ng Pasong Putik Police Station 16 ang suspect na si alias Kenneth. Sa investigasyon ng Quezon City Police District, unang nakipagtransaksyon ng suspect gamit ang messenger account at nagpanggap na bibili ng gintong kwintas na ibinebenta ng biktima. Ipinadala ng biktima ang kwintas pamamagitan ng courier sa Barangay Pasong Putik proper. Pagdating sa lugar, sinalubong ng suspect ang courier na nagpakilala ang caretaker ng umano'y buyer. Nakuha ng suspect ang kwintas matapos kumbinsihin ang courier na ipapa-appraise muna ito sa isang sanglaan sa halip na isang la. Sa halip, isinanglaan na agad ng suspect ang halahas sa halagang mahigit 200,000 piso. Pinaghintay pa ng suspect ang courier sa loob ng lobby ng condominium habang kunwari kukunin ang bayad mula sa buyer. Pero nang mabatid na naloko siya, agad ang hinahanap ng courier ang suspect at nabutan na ito habang papatakas sa lugar. Nakakulong na ang suspect habang inihahada ang pasong estafa laban sa kanya. At yan, ang balita kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Thank you, Rowen Cueto.
1: Siyempre, maraming maraming salamat sa ating makasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Ay, magandang morning ulit sa ating mga suki na nasa YouTube. Meron tayo ngayon 25 million live viewers sa YouTube. Magandang morning!
2: Good morning po! Pagbati kay Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas at kay Ma'am Demi Melissa Malabanan ng Lipa, Batangas. Good morning po!
1: Ay, pati na rin sa ating mga kapamilyang OFW ha, saan man panighukay ng mundo naroroon. Size 10 and a half. Joke lang. Ay, kung kayo uwing-uwi na sa Pilipinas pero nag-iipon pa ng pamasahe sa eroplano, konting tiis na lang, makakauwi din ho kayo sa mga uwing-uwi na ha.
2: Malapit na yan. Kapit lang po.
1: Sa mga nagpupuno ng balikbayan boxes po dyan ha, magandang morning.
2: Large po ay.
1: Large. kaya antay-antay lang ha. Ay, teka, batiin muna natin ang mga dapat batiin ha. Si Derek Bonel Pedrialbe, maaga pa lang nagigising ha.
2: Good morning po.
1: Archie Lagman. Good morning. Derek Bonel, magandang morning at nakikinig din si Marius Miguel Pedrialba.
2: Good morning.
1: Marius, magandang morning. Pati kay Doña Juanita Pedrialba, maganda umaga, Doña Juanita.
2: Magandang umaga po, pagbati rin kila Ma'am Sara Concepcion at kay Ma'am Elsie Balion Florentine.
1: Sabi ni Archie Pagkado, medyo may edad-edad na ng konti, maaga talagang nagigising.
2: Ganon! Paano yung mga maaga lang talaga ang paso?
1: Okay, obligadong gumising ng maaga, ano?
2: Pero si Derek,
1: eh, wala na akong sinabi. Basta nakikinig si Derek Bunel.
2: Good morning po.
1: Ay, Tita Christy Galvez, maganda umaga rin. Good morning. Sa oras po nating 5:34, eto na.
0: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
1: Sa ating kakaibalita, kakaibang experience ang naranasan ng mga turista sa Sablayan sa Occidental Mindoro. Dahil ang kanilang experience may happy ending. Ito po'y dahil habang binabaybay ang Apo Reef Natural Park, nakasabay ng kanilang bangka ang daang-daang dolphins. So, wow. Mga lumba-lumba. Naku, kadami.
2: Ang cute, oh. Video po sa teleradyo.
1: Oh. Sa mga hindi ho, ang mga nakamonitor ho sa atin sa radyo, meron kaming pinapakitang video sa teleradyo. Napakarami nga naman pala ng dolphins na yan.
2: Hindi isa, dalawa, tatlo. Madami, oh.
1: Oh, ang dami ho nila.
2: Di mabilang, dami.
1: Hindi lang nakakakita ng ganyang karaming dolphins, ha. Ayon po sa free diver coach na si Abel Cruz, pauwi na sila sa Sablayan nang makita po ang napaka

0: Siyempre, laging paalala yan na pangalagaan po ang ating kapaligiran para lagi tayong makakita ng mga hayop sa ating karagatan.
1: Ibig sabihin po ay malaya silang nakapaglalangoy dyan, huwag niyong gagambalain. Hayaan niyo lang po sila at pwedeng tingnan pero hindi pwedeng hawakan.
0: Panoorin na lang mula sa malayo, kunin ang picture. Okay na yun, experience na yun.
1: At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang
2: Baksada Balita.
1: Ay syempre hindi ho natin kalilikaan ang sitwasyon na ating mga kapamilya dyan sa Mindanao area, sa Sarangani, sa Davao at ilang pa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. May kuryente ho ba kayo?
0: Oo.
1: Sana po'y naibalik na yung supply ng kuryente sa ilang mga apektadong lugar. Pero most likely dun sa ibang mga lugar na talaga hong bumagsak ang linya ng kuryente, eh baka medyo matatagalan pa ng kaunti, no?
0: At baka dun sa mga lugar na hindi pa siguro na pupuntahan, kasi di ba yung report natin may mga bumagsak na tulay, may mga saradong kalsada at hindi pa napupuntahan ng mga otoridad. Ano kaya yung sitwasyon ng kuryente din sa kanila?
1: Mamaya makikibalita ho tayo ha. Mula ho sa National Electrification Administration, kumusta ba ang restoration ng kuryente dyan sa mga probinsyang apektado ng lindol? Makakakwentuhan po natin si Engineer Charlene Faustino Basto, ang Acting Division Manager ng Disaster Risk Reduction and Management Department ng NEA. Ay magbe-break lang ho kami sandali, walang maglilipad ng channel, walang BBT hanggang alas 6 patay ng umaga. Itama po muna inyong mga orasan. Oras sa Pilipinas.
4: Ay! 5:38.
1: Saguli po.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Papasada. Pasada. Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa... Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Andiyan pa kayo?

0: pasok ka.
1: Ay, sa mga gumagayak na pasakay na ng sasakyan o kaya magko-commute na. Ay, pero kasakasama pa rin kami sa kanilang biyahe papunta sa trabaho at eskwela. Magandang morning.
0: Good morning at thank you po sa pagtutok sa amin sa DZM.
1: Ay, sana may kuryente ho kayo. Pero kumustahin natin ang ating mga kapamilya dyan sa Mindanao area na apektado ho ng magnitude 7.8 na lindol. May kuryente na kaya? Gaano ba kalaking porsyento na ang naibalik sa supply ng kuryente at gaano pa ang kinakailangang i-restore? Nasa linya natin si Engineer Charlene Faustino Basto ng National Electrification Administration. Engineer, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Si Johnson and Christian sa DZMM Teleradio. Magandang morning po.
2: Good morning po, ma'am.
3: Hello, sir. Good morning, Sir Johnson and Sir Christian. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga listeners.
2: Opo, salamat po.
1: Una-una ho, ma'am, gano'n ho ba kalawak ang naging epekto ng magnitude 7.0 na lindol kung yung supply ng kuryente ang pag-uusapan sa Mindanao area?
3: Batay po sa aming mga initial reports po sa NEA Dear MD, mayroon po tayong tatlong electric cooperatives po sa Mindanao na direktang naapektuhan po ng lindol natin at nakaranas po ng mga power interruptions. So ito po yung South Cotabato 1 Electric Cooperative, Socoteco 1, South Cotabato 2 Electric Cooperative or Socoteco 2 at ang Davao del Sur Electric Cooperative or yung Dasureco po.
1: Mm-hmm. So, gaano ho kalaki na ang naibalik, na-restore na supply ng kuryente at ganong kinakailangan pang ibalik?
3: Based po sa aming initial reports, mahigit 800,000 consumer connections po yung naapektuhan po ng ating mga power interruption dulot po ng lindol. Ngunit dahil po sa tuloy-tuloy na restoration efforts na ating mga electric cooperatives, bumaba na po ito sa humigit kumulang 72,325 consumers pa po yung kailangan natin i-restore as of 8 p.m. kahapon po.
2: Opo. Ano pa po yung mga challenges, ma'am, kung bakit meron pa tayong remaining na 72,000 consumers?
3: Kabilang po sa mga pangunahing aming challenges po ating mga electric cooperatives po is yung accessibility pa rin po ng ilang apektadong lugar at yung mga patuloy po na ang nararanasan ng aftershocks. Subot naman po na ating ibalik agad ng servisyo, mahalaga din po na matiyak yung kaligtasan po ng ating mga lines na nagsasagawa po sila ng restoration works and yun po yung priority po natin sa ngayon.
2: Itong 72,000, ma'am, na remaining, mayroon ba tong concentration kung saan yung malaking chunk pa ng bilang na yun?
3: Doon po sa 72,000, nandun po yun sa probinsya po ng Sarangani.
2: Mm-mm.
3: Doon po yung big chunk po nun.
2: Opo, at kapag pinag-usapan natin, ma'am, yung damages sa sektor ng elektrisidad, ano-ano po yung mga, may mga nasira po bang facilities? Gaano po yung damage na iniwan po ng epekto ng lindol?
3: Doon po sa mga damages po, doon po sa distribution facilities po natin, mayroon po tayong ilang mga linya or mga poste po na natumba, yung mga transformers, and karamihan po sa mga power interruptions po na ito ay dulot po yung automatic tripping ng ating mga linya bilang bahagi rin po ng safety mechanism po ng sistema. And yun nga po, may ilang substation din po tayo na sumasailalim pa rin po sa safety inspection and testing bago po natin ito i-energize ulit para ma-sure po natin yung safety po.
1: Ginirin ho bang mga supply ng kuryente sa halimbawa sa mga government hospital o sa iba pang mga ospital at government institutions na ibalik na ho ba?
3: Yung doon po sa ating mga hospital, yun po yung tinitiyak po na atin na talagang pinriority po natin yung mga hospital po dito sa mga apektadong lugar na malagyan na po ito ng supply ng kuryente.
1: Halimbawa po yung Sarangani Provincial Hospital, as in fully restored na ang supply ng kuryente nila, hindi na nagja-generator.
3: Sa Sarangani Hospital po, mayroon, as of kahapon po yung ating mga hospitals po ay ating tinitiyak po na meron silang supply po ng kuryente.
1: Opo, so ibig sabihin po kung meron mang mga lugar na hindi pa nababalik ang supply ng kuryente ngayon dahil sabi mo kanina may mga isolated na area kaya hindi mapuntahan ng team ninyo, pero meron ba kayong timeline kailan kaya, sa bagay magdidepende yan kung kailan maibabalik yung accessibility nung papunta dun sa mga lugar kusada. Sa inyong timeline, kailan marirestore ng 100% ang supply ng kuryente?
3: Tama po yan, sir. So, sa ngayon po, wala po tayong exactong date para sa 100%. restoration dahil nga po doon sa factors ng accessibility. Pero gayon pa man po, tuloy-tuloy naman po yung efforts ng ating team, and meron na rin po doon dagdag na workforce yung galing po sa mga ibang electric cooperatives within Mindanao. Ito po yung tinatawag na task force kapatid, so para po mas mapabilis po yung restoration. And dahil po dito, best efforts po ng bayanihan, target nating makompleto po yung restoration within the week.
2: Ano lang yung situation doon, ma'am, sa nabanggit nyo kaninang 72,000 na remaining? Ibig sabihin po, wala talagang total blackout pa po sa kanila sa ngayon?
3: Yun nga po, dahil po dito, tuloy-tuloy pa rin naman po natin to itong nire-restore. So yun po yung situation po. Pero dahil po nga po sa tuloy-tuloy naman pong workforce ng ating mga ESK or task force kapatid na nilagay cooperatives, nitiyak po natin na magkakaroon na po sila ng supply. Best efforts nga po within the week.
2: Apo, ano po yung mga immediate measures, ma'am, habang hinihintay nating maayos po yung ating mga facilities? Magpapadala ba tayo doon ng generator sets or mga makina po na pwede siguro mapag-charge ng mga residente habang hinihintay po yung full restoration?
3: Yes po sir, yun po yung initial directive po sa amin nung tumama po yung itong Lindol. Nagkaroon po tayo ng inventory po ng mga generator sets na maihahatid po doon sa mga apektadong lugar po.
1: Mm-hmm. Sa inyong estimate, ma'am, gaano kalaki ang naging pinsala kung yung halaga ang pag-uusapan doon sa kawalan ng supply ng kuryente, at gaano ang nawawala na sa energy sector dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na Lindol?
3: Yes sir. So sa ngayon po, yung sa final estimate po ng kabuang halaga po dito sa pinsala ng ating electric cooperatives regarding po sa ating mga linya, ongoing pa po kasi yung damage assessment and validation ng team. So mabibigyan po namin kayo ng final assessment kapag po natapos na natin yung overall field assessment po, para matukoy po natin yung actual extent ng damage po and yung corresponding repair cost. Mabibigay po tayo ng mas accurate figures kapag po nakompleto na po natin yung assessment.
1: Opo. Gano'n ho karami ang bumagsak na pose ng kuryente, kung meron ho kayong data dyan, engineer?
3: Sa ngayon nga po sir, tuloy-tuloy pa rin po yung validation ng team. So yung doon po sa mga total figures po ng mga pose na natumba po and yung damages po, is ongoing po yung validation and assessment po.
1: Opo, so ibig sabihin po, engineer, ay magdidepende lang talaga tayo sa magiging development, halimbawa ay sa trabaho ng DPWH o kaya ng LGU, para makapagtrabaho yung task force na binanggit nyo kanina para sa pagbabalik ng supply ng kuryente.
3: Regarding naman po dito, tuloy-tuloy naman po yung tulungan po ng pamahalaan po regarding dito sa accessibility, and ina-try na po natin rin na ma-access yung mga lugar po na nasabi po namin wala pa pong kuryente sa ngayon. So yun nga po, tuloy-tuloy naman po yung ating direktiba and yung ating cooperation po with the government.
2: Yung manpower naman natin, ma'am, kamusta po? Kasi syempre baka po may mga ilan dyan na naapektuhan din po ng Lindol. May sapat naman po tayong manpower para asikasuhin, trabahuin po yung mga kailangan pang kumpunihing facilities.
3: Yes sir, regarding po sa manpower, yun nga po, nabanggit ko po yung task force kapatid. So ito po yung dagdag na manpower po na ating pinapa, ito po yung bayanihan ng ating mga electric cooperatives. So ito po mga task force kapatid po na ito, ito po yung nanggagaling po sa mga kalapit na probinsya na mga hindi po gaanong naapektuhan, nang tumutulong po ngayon doon sa severely affected area. So dito po marami po tayong workers. So sa ngayon po, meron po tayong 33 electric cooperatives na nagtutulong-tulong po doon sa apektadong lugar po.
1: Ibig sabihin, yung mga tauhan or linemen, mga direktang apektado, mga kooperatibang direktang naapektuhan po ng malakas na lindol, may tulong na from other cooperatives outside doon sa halimbawa sa Sarangani o kaya Davao area, Davao region.
3: Yes sir, tama po yan. So meron po tayong direktang tulong from other electric cooperatives. Ito po 33 po na task force kapatid, 33 electric cooperatives na humigit ko mo lang po 180 personnel po.
1: Alright. Sige po, dyan po muna, meron ka pa, Christian. Dyan po muna, Ma'am Sherlyn, ha, balitaan nyo kami kung merong magiging malaking development at restoration ng supply ng kuryente sa ating mga kapamilya doon sa Sarangani area.
2: pahabol lang pala partner tsaka engineer, kasi ang binanggit pala ng FIVOX, baka 1 month, di ba, yung mga aftershocks. Ano ang contingency plan natin kung sakali lang po na yung mga na-restore na natin, magkaroon na naman ng problema at madagdagan na naman po yung bilang ng mga walang supply ng kuryente?
3: Yun nga po, dahil nga po tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga aftershocks. So, ito naman po sir, kada restore naman po natin sa ating mga linya, tinitiyak po natin na ito po ay build back better na. Kumbaga po, kung ito po ay naapektuhan na po ng naunang calamity or disaster, tinitiyak po natin na pag ito po ay tinayo na natin is much better na po siya kung na-build back better na po. And then, yun nga po, tuloy-tuloy naman din po yung ating help from other electric cooperatives, and dun po sa mga electric cooperatives gaya po ng mga materyales, gayon din po ng workforce. And yun nga po, dahil po dito sa bayanihan na to, tuloy-tuloy na rin po sana yung ating ating pag supply po ng kuryente sa ating mga apektadong lugar.
1: Engineer, tama ho ba ang Nea Valley ay kumbaga ay pinaka siya ang nagtitimon doon sa mga electric cooperative na yon kung paanong gagalaw, at sila ang direktang nagre-report sila directly sa inyo kung ano yung development doon sa restoration ng supply ng kuryente?
3: Yes sir, ang Nea po ang nag-lead po ito sa restoration efforts po, katulong po ng ating mga electric cooperatives po.
1: May naipangako ba sa kanila, sa inyo, na kakayanin na maibalik sa pinakamabilis na panahon yung supply ng kuryente? At kung hindi maibalik, paano? Meron ba silang magiging pananagutan? Bagamat ito po'y disaster, wala naman tayong control dyan, pero baka naman po pwedeng pabilisin sa pinakamabilis na paraan.
2: Tsaka yung pagiging stable, pang matagalan.
3: Apo sir, so gayon naman nabanggit ko po kanina, tuloy-tuloy po yung efforts natin, and ang target po namin, best efforts po dahil nga din po dito sa ating dagdag na workforce, is within the week po is makompleto po natin yung restoration po.
2: Ito po, engineer, maraming salamat po at patuloy kaming mangingin ng update po mula sa NEA. Ingat po, salamat.
3: Maraming salamat po.
1: Thank you, Engineer Charlene Faustino Basto mula ho sa National Electrification Administration.
4: Pagsada Balita.
1: Tuloy-tuloy na po tayo. 53. Magbayat na mga tawa ka. Saya ka ba? Hirap kaya ng walang supply ng kuryente.
2: Oo.
1: Ito ang sabi nila, syempre, mawalan ka na ng kuryente, wag lang mawalan ng supply ng tubig. Isa pa yun. Kumusta kaya ang supply ng tubig sa ating mga kapamilyang nilindol?
2: Nung initially may mga report tayo ng Lunes, may ilang mga areas na sinabi nila kasabay nung pagkawala ng kuryente, wala rin tubig eh. Kailangan mahinga natin ang update din yung mga location dyan sa Mindanao. Kumusta ang supply ng tubig?
1: Sa bagay, ibang mga storya, halimbawa kagabi, TV Patrol, ang panawagan ng ilang mga apektado ng lindol, baka naman merong magdadala ng malinis na inuming tubig para ho sa kanila, tsaka syempre yung panggamit sa pang-araw-araw.
2: Oo.
1: Yung iba'y baka nasa kalsada na lang muna tumitira at natatakot na magbalik dun sa kanilang mga nasirang tahanan para sa kanilang kaligtasan na rin. Meron pang mga nararamdamang aftershocks doon.
2: At saka kung nasira ang mga mall, walang mapagbilhan, walang mga grocery kasi gumuho, saan bibili ng supply din yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po ng inuming tubig.
1: Sana ho ay mapabilis yung search and rescue sa ating mga kapamilyang nawawala, pa kung meron pang mga nawawala, dahil sino bang mag-aakala na ganung kalakas ang magiging lindol po na tumama dyan sa Sarangani at apektado ang ilang pang parte ng Mindanao at maging sa Visayas region.
2: Ang huling data, 38 yung namatay. Yun ang latest po mula sa Office of Civil Defense. Pero syempre, although ayaw nating madagdagan pa yan, pero habang nagpapatuloy po yung operasyon ng mga otoridad, hindi po malabong umakyat pa yung bilang. Although sana wag na po talaga.
1: Yan ang magiging challenge ho, sa halimbawa sa National Electrification Administration tsaka sa mga electric cooperatives na pabilisin yung pagbabalik ng supply ng kuryente. Dahil kailangan lalo sa mga ospital, may mga pasyenteng nangangailangan po syempre ng supply ng kuryente, yung mga makina po nila. Nakadepende po syempre yung pasyente sa ginagamit na makina
2: yung,
1: para
2: ano,
1: yung
2: mga
1: sa kanila.
2: Critical patients lalo na kailangan po ng 24/7 na facility sa mga ospital. Ang direktiba pa naman ng Pangulo sa DOH din, siguraduhin yung kaligtasan ng mga pasyenteng affected doon sa mga areas na nilindol.
1: Sana hindi umuulan, ano? Ay lalo hong mas magiging challenging para ho sa rescue team ang paghahanap doon pa sa mga nawawala. At saka ho yung mga nasa ilalim pa ng guho, bagay ilang araw pa lang naman, malaki ang tsansa na merong pang mga survivor na sana'y makuha po ang mga otoridad dyan sa ilalim ng guho.
2: Tingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago sa mga ginagawang hakbang ng mga ahensya, lalo't mamaya pupunta ng Jensen ang Pangulo. Baka mas makapagbigay siya ng instructions on the ground dun sa mga local authorities natin kung paano kikilos at re-responde sa mga apektado pa pong lugar nung lindol.
1: So ibig sabihin eh, ready nang pumunta, lumipad ang presidente doon sa Jensen para personal na makita yung epekto ng lindol.
2: Mm-hmm. Kasi noong isang araw, iba pa ang statement ng Malacanang eh. Ayaw mo na makipagsabayan ng presidente. Pero siguro naman, nagkakaroon ng kalinawan yung sitwasyon at mas malinaw na yung details na inire-report ng mga government agencies. Kaya siguro safe na rin magpunta siya. Kailangan na rin siguro para makita din ng publiko na talagang yung Pangulo nandun on the ground, kikilos at magpapakita sa kanila.
1: Hindi ho natin masisisi yung ilang mga kababayan na syempre ay parang nagmamadali. Talaga ho namang merong sense of urgency para ho maibalik yung basic needs at servisyo publiko sa kanila. Pagamat sabi nga natin eh, kalamidad po yan, wala naman tayong control dyan. Force majeure, ika nga.
2: Yan ang force majeure.
1: Na hindi ho natin kontrolado at kinakailangan ho tayong mag-adjust kung ano man yung kinakailangan adjustment para ho maibigay yung servisyong kailangan na ating mga kapamilya doon sa mga apektadong lalawigan.
2: At talaga ang, ano, ngayon, ang bola ngayon ay talagang nasa gobyerno eh, bilang sila ang mayroong pangunahing responsibilidad na ibigay yung pangangailangan na tulong sa ating mga apektado po ng gantong klaseng kalamidad.
1: Yung Gatchalian Black na nanalo. Nangako na ho na ibibigay yung
2: nanalo
1: kanilang...
2: Naman talaga.
1: Nanalo at nangako ho na ibibigay yung kanilang sweldo. Sa kahit ano, o ipupwedeng hindi na natin muna pag-usapan yung sigalot ninyong dalawang paksyon at kung pupwedeng magpaabot ng tulong sa mga nangangailangan na ibigay na lamang ho para ho sa kanila.
2: Oo, tsaka niya na, mamaya niya na pag-usapan yung kung sino ang tunay na Senate President. I-alay na lang po siguro muna natin yung mga kaya nating ibigay doon sa mga nangangailangan dahil yun po ang mas kailangan ngayon ng mga taga Mindanao, hindi yung magpataasan kayo ng pwesto dyan.
1: Magkano daw ang sweldo ng senador per month? 300, almost 300, yan ang 300.
2: Oo, pumasok ka man o hindi, yun ang sahod.
1: Oh, edi kung ibig sabihin eh, merong 11 senador sa Gatchalian Block, aba, malaki-laking tulong din ng maliipon. Mga 3 million siguro, ano?
2: Sasapat naman siguro yun kahit paano sa initial na tulong para sa mga residente. Eh kung dagdagan mo pa nung...
1: Another 11. Ande, isama na natin yung isang nagtatago.
2: Oo. Kasi sabay, yung kay Jinggoy naman, sabi niya, wave muna eh, habang nakakulong siya eh.
1: Yung kay?
2: Kay Jinggoy.
1: O, di po, hindi idagdag na rin natin siguro, yung 300,000 na sweldo
2: niya. Yung dapat
1: niya
2: na sa kanya, di ba? Tayo na magdesisyon. Bilang sa atin naman din galing yun eh.
1: Tayo na magdedesisyon. Sige, pakihanda na po yung 300,000.
2: Approved!
1: Aprobahan na ho natin ng ika nga ay makadagdag-dagdag ng tulong sa ating mga kapamilya. Yung nangangailangan talaga ng tulong po ngayon. Hindi ho para ika nga ay magpapogi sa ating mga kababaeng nangangailangan dahil talagang kailangan po nila ng tulong sa panahong gaya po nito.
2: Hindi normal na araw yung pinagdadaanan ngayon ng mga kababaeng natin. Mapakabigat po siguro para sa kanilang gumising at matulog knowing na may banta pa rin po ng mga aftershocks at nawalan po sila ng pangkabuhayan.
1: Pati ang sitwasyon sa Senado, hindi rin po normal yan. Ngayon lang nangyayari
2: ngayon
1: yan.
2: Lang talaga yan.
1: Ganyang kagulo ang Senado at sana ho'y magkasundo na ayusin ang mga dapat ayusin, pag-usapan ang mga dapat usapan, pag-usapan at magbalik sa trabaho para ho sa kanilang obligasyon bilang mga pinapasweldo ni Kuya Fred, ni Ate Josie, ni Bea at ng lahat ho ng taxpayers na hindi ho masasayang yung 25 million a day na gastos ho sa Senado.
2: Correct.
1: O paano?
2: Okay na po. 59 po. May 1 minute ba?
1: Hindi naman. Dahil si Nea pala sabi niya malaking porsyento pa rin ang walang supply ng kuryente at may mga isolated na lugar. Bagay, naka...
2: 72,000 na lang yung remaining.
5: What times mo yan sa 4 or 5? Kasi ano yan, connection yan, di ba? Hindi naman isang tao, isang connection.
1: Tama.
5: Isang connection, pamilya.
1: Ibig sabihin mas malaki pa.
2: Malaki-laki pa rin yan.
5: Hundreds of thousands.
1: Mm-mm. Parang siguro dapat talagang i-prioritize yung supply ng kuryente sa mga government institutions, so kaya ospital. Dahil mas marami hong nangangailangan po doon ng supply ng kuryente.
2: Basic.
1: Meron naman siguro yung iba, pero syempre ay mas maganda kung mai-restore ng 100% yung supply nila.
5: Pag may crack yun, yung mga building. Ah,
1: baka hindi rin po pwedeng.
5: Kailangan i-check muna ng electrician.
1: Oo, yung structural integrity ng gusali.
5: Hindi po pwedeng bigla na lang ikabit eh paano pag nakuryente yung
1: pasyente. Magkasasiyahan pa tayo ano. Nako, eh, alas 6 na po eh. Uli, maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan, pero walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ano naman si Christian Yosores.
1: Pwede, no? Oo. Christian, pwede ka rin dito para balance.
5: dito lang.
1: Dito ka sa gitna pa daw.
2: Kaso mabigat na pag pumunta ako dyan.
1: Ikaw may sabi niya na.
2: Hindi na balance.
1: Wala kami sinabing mabigat ha. Babay na ho muna. Thank you ulit sa inyong pagsama sa amin. Bukas ulit ako po si Johnson Manaba.
2: Ako po si Christian.
1: Bye.
2: Good night.
4: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: 2 in the morning, wiki wiki!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Good morning!
0: Ang time check nun, 6:02. O yan, di ba? Meron, di ba? Ulitin mo nga, Bea. 6:02 in the morning!
1: Ang oras, Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Gising! Gising! Pilipinas! Mula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
5: Gising na!
4: Bango na!
2: Bango na!
4: Gising Pilipinas na!
3: Gising! Gising! Pilipinas!
2: Good morning! Good morning!
0: Halika na! Go, go, go! Arriba, arriba! Mr. Gising! Reporting in the morning! Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. 38 na ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 34 lang namatay sa Soksarjen habang 4 sa Davao Region. Halos 500 nasugatan habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Sa Sarangani, halos isolated at pahirapan po ang pagpasok sa ilang bayan dahil sa nasirang tulay. Kabilang dito ang bayan ng Glan kung saan gumuho ang ilang bahay. Walang kuryente at mahinang signal ng komunikasyon. Nagdesisyon ang DPWH na tanggalin ang nasirang Sapa Bridge para maiwasang malagay sa peligro ang mga residente. Isinailalim na sa State of Calamity ang bayan ng Alabel at Glan dahil sa pinsalang dulot ng lindol. Sabay naman ng Malapatan, kulang na ang supply ng pagkain at tubig ng mga residenteng apektado ng lindol. Ilang pamilya rin ang natutulog sa kalsada matapos gumuho ang kanilang bahay at masira mga ari-arian. Nakaranas naman ng trauma ang ilang minor de edad matapos ang malakas na lindol at meron parang mga aftershocks. Ayon sa National Electrification Administration, naibalik ng kuryente sa 60% ng mga bahay sa Mindanao. Mahigit 1,000 na ang naitalang aftershocks, kabilang magnitude 5.1 na lindol sa Sarangani Island sa Davao Occidental kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Nauna nang sinabi ng VVOX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Mahigit 8,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers. Ayon sa Office of Civil Defense, maraming lumikas nang nagpalabas ang VVOX ng tsunami alert dahil sa lindol. Mahigit 2,000 bahay ang napinsa habang 47 istruktura ang nasira. Tala naman ang Department of Education, may 1,400 na classrooms ang napinsala dahil sa lindol. Ayon sa OCT, mananatiling suspendido ang face-to-face classes dahil sa idiniklarang ligtas ng gamitin ng mga paaralan. Ibigay naman ang mga senador mula sa Gatchalian Block ang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol. So ilan yun? Yung 300,000 ang kanilang sweldo times ilan sila? 12. Times mga Camille, 300,000 times 12. Inihain din ni Senador Kiko Pangilinan ang panukalang layong maglaan ng 15 bilyong pisong pondo para magbigay ng tulong at simulan ang rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero ayon sa Malacanang, dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag si Pangulong Marcos ng special session. Kaya 300,000 kasi yung more or less, ano? Kasi para mahirap nang magkwenta pag may butal eh. O times 12, di mga magkano? Ah, 3.6 million. O, maliit lang yun. Oo, kunti lang matutulungan nun. Dapat siguro mga 2 buwan. O kaya kalahating taong sweldo ng mga senador. Yaman din lang na magulo sila, di ba? Wala namang ginagawa masyado. Ibigay na yan sa mga nangangailangan. Bumaba po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.7% ang unemployment rate mula sa 5% noong Marso. At tumbas ito na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 15.2% ang underemployment rate mula sa 12.3% noong Marso. At umpas po ito na mahigit 7 milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap pa ng ibang pagkakakitaan. Posibleng nakaapekto sa pagtaas ng underemployment rate ang sektor ng transportasyon na apektado naman ng serye ng oil price hike. Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa unang araw ng kalakalan, mahigit piso ang dagdag presyo sa gasolina at kerosene habang bumababa naman po sa o bumaba sa 80 centavos ng diesel. Although sa ikalawang araw po lumobo na po itong diesel ha. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes at ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Samantala, muli sinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage ng 15 planta habang 12 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 2 ng hapon at natapos bandang alas 10 ng gabi. Teka muna, sa mga kababayan po natin na nagre-reklamo, yung mga motorista na nagre-reklamo, na panay daw ang taas ng mga kumpanya ng langis bago pa man magbartes kaway-kaway. O may item ako noon kahapon na, chipasali mo ngayon sa alas 7. Ang dami niyan sa social media na nagre-reklamo po. And yet, ang sabi ng Department of Energy, dun kasi kayo mag-file sa e-gov app. Hindi daw dyan sa social media. Ang tao ba'y pagkakaabalahan? Hindi ba pwedeng magpakalat ng tao ang DOE? Wala bang sasakyan ng mga taga-DOE na hindi nila napapansin kung aling gasolinahan ang nagtataas bago magmartes? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong mga kamag-anak na nagkakarga na walang nakakaabot sa inyong report na marami pong gasolinahan ang nagtataas na bago pa magmartes? O kagaya niya, kung may rollback, halimbawa lang sa diesel, mukhang nagbabanya yung rollback next week. O ang gagawin ng ibang gasolinahan, itataas na Biyernes pa lang. Pagkatapos Sabado, pagkatapos Linggo, o piso-piso yun. O pagdating ng Martes, imbis kahit may rollback ng 3, bali wala din yung rollback dahil tinaas na niya ng Biyernes, Sabado at Linggo eh. DOE! Energy, energy! Ano ba? Umiral na po ang El Nino sa bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, naobserbahan ang mas mainit na temperatura sa ibabaw na bahagi ng dagat noong Mayo. Sa ngayon, mahigit 80% na ang posibilidad ng full-blown El Nino sa mga susunod na buwan. Dito sa Pilipinas, nagdudulot ang El Nino ng kabawasan ng ulan at dami ng bagyo. Pero kung sasabayan ng habagat, magiging mas maulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa ngayon, patuloy na uulanin ang ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa habagat. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan ang mainit na panahon at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang gabi. Bago ang mga balitang politika, puntahan mo na natin ang ating Radyo Patrol. Uy! Si Steve Ross nandun sa Jensan. Ba, talaga nga naman ah. Go Steve!
5: Yes, Alvin. Good morning. Kararating nga lang natin dito sa General Santos City. Particular dyan sa bahagi nga ng Pendaton Avenue at Taprosa Street kung saan nga gumuho itong fast food chain at yung radio station. Kasunod nga yung Lindolo. Noong gusto rin nga Alvin at sinip na yung operation dito para matiyak yung seguridad at matangal yung mga posibleng pang makulog na debris sa itaas na bahay ng gusali. Ginamit na ng mga construction equipment tulad ng excavator para sa mas mabilis na paghakot at pagbibig o pagdurog dun sa mga debris. Sarado rin kasi ngayon din yung para sa mga motorista itong Dapo Street at Pendaton Avenue at wala pa tayong detalye hanggang kailan ang target na matapos nga itong clearing operation para mabuksan na itong kabahabaan ng street na ito. Pero una na sinabi noon na pamunuan ng fast food chain na ito, naligtas yung lahat ng kanilang empleyado sa kanilang branch dito sa Jensan matapos nga yung lindol. Sa ngayon, Alvin, tuloy lamang yung clearing operation at kung papansin mo talagang grabe yung pinsala ng lindol dito sa gusaling ito na nasa aking likuran at pawang hindi na makikipangibang. Sa ngayon, Alvin, ang sabi sa atin ng authority ay may tubig na dito, may supply ng tubig dito sa General Santos City. At kung ang tanong naman ay ang supply ng kuryente, yung ibang parte wala pa. Pero yung ibang barangay naman, nabalik na yung supply ng kuryente. Alvin, yan muna ang kaganapan dito sa General Santos City.
0: Sabi mo, Steve, di ba kararating mo lang? O kumusta mood ng ating mga kababayan dyan? Parang back to normal na ba? O parang ramdam yung tensyon at parang alerto pa rin yung ating mga kababayan dahil kahapon may aftershocks na naman pala. Kakabaka ba sila?
5: Sa ngayon, Alvin, andun pa rin yung kaba. lalo na yung mga empleyado nitong fast food chain ito, lalo't wala silang trabaho ngayon at apektado nga rin yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero yung ibang mga residente naman dito, parang back to usual. Yung iba nakikita natin kanina, nagja-jogging na dito sa bahagi ng plazang ito, pero tuloy-tuloy pa rin naman yung monitoring ng mga authority dito sa paligid itong gusaling ito, lalo't delikado pa eh. Mararamdaman natin dito na parang delikado pa dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagbagsak ng dibring ito. Pero yung katabi ng mga gusali, hindi lang natin masabi kung stable pa dahil posibleng maapektuhan yan kung magtuloy-tuloy nga yung aftershock, Alvin.
0: Pero sure naman sila na wala namang nabagsakan dyan sa pag-uwi. Yan yung may Jollibee at may Love Radio, di ba? Yan yung building na yan, yung may video sa social media. Sure naman tayo na walang naiwan dun sa ilalim.
5: Yan yung base sa inilabas na statement ng fast food chain. No? Walang ligtas lahat ng empleyado. At nagtanong-tanong tayo kanina kung may natrap pa sa loob. So far, sinabi nila wala naman. At ginagawa lamang nila ngayon ay clearing operation.
0: Salamat, salamat. Ito lang na. Sige, ay di mahaba-haba pa yung araw mo, Steve. Maghanap ka muna na istorya dyan, ha. Thank you, maraming salamat. Extra, please.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Raj Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat kay Steve Raz. Live mula dyan sa Jensa. Sunod natin si Zuz Legaspi. Go, Zuz!
6: Good morning, Alvin. Nang opisyal na magsimula ang tag-ulan, nagsimula na rin tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Guadalupe Public Market sa Makati City. Pangunahing tumaas ang presyo ng mga gulay Tagalog o lowland vegetables tulad ng pechay at mustasa na 15 pesos na ang isang tali mula dating 10 piso. Tumaas din ang presyo ng ampalaya na 120 pesos na ang kilo mula dating 100 pesos at talong na 100 pesos ang kilo mula dating 8 pesos ang labanos. Nagmahal din sa 200 pesos ang kilo mula dating 160 pesos. Nagtataas na rin ang presyo ng siling labuyo na 200 pesos na ang kilo mula dating 140 pesos. Sa karne, tumaas din ang presyo ng isang buong manok na 220 pesos na mula dating 200 habang nananatili sa 240 pesos. Choice cuts, matatag din ang presyo ng karneng baboy. 360 pesos sa kilo ng kasimpige habang 430 pesos sa liempo. Ngayong unang linggo sa Rikispela, na naman pagtaas sa presyo ng ilang pambaon tulad ng hotdog na naglalaro sa 165 hanggang 190 pesos ang kilo, depende yan sa brand. Chicken nuggets na 375 hanggang 420 pesos ang kilo, depende naman sa klase. Homemade tocino na 130 pesos ang kalahating kilo at sliced ham na 50 hanggang 55 pesos ang 1/4 kilo. Pinakauling presyo ng bilihin sa Guadalupe Public Market, Makati. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Manong Noel Alamar dyan sa Sambandabayre, Pampanga. Okay. Paano napuntang Pampanga si Alamar? Akala ko nasa ano yan, Southern Luzon. Pero alamin po natin ang pagulat ni Manong Noel Alamar. Go, Noel!
7: Good morning, Alvin. Tumuko sa mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa kapwa Pangkal Vendor matapos ang operasyon ng Police Regional Office Calabarzon at Quezon Police Provincial Office. Inilala ang suspect, si alias Ariel, kapwa residente ng Kulor Pampanga at itong si alias Angelo. Batay sa investigasyon, nagsimula ang alitan ng dalawa noong Mayo at 30 dahil sa agawan sa pwesto sa pagpatay ng pansisal na nauwi sa pagtatalo at physical na konfrontasyon na magtungo ang biktima sa isang simbahan upang magtago at i-report lang insidente sa pangkay. Sinundan ito ng suspect at doon binaril bago paulit-ulit na iniuntog ang ulo hanggang sa mamatay. Nagsagawa ng hot cross operation ng polisya at natukoy na nagtatago ang suspect sa San Antonio, Quezon, kung saan sa tulong ng Quezon PPO, lokal na pamahalaan at mga residente, matagumpay na nakikayat na sumuko. Kasalukuyang nasa kustudiya ng polisya ang suspect habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Thank you, Manong Noel Alamar. Sunod natin si Manong Rod Izon from Bataan. Magandang umaga sa'yo, Manong Rod.
8: Good morning, Alvin. Nailigtas ng mga operatiba ng Philippine Coast Guard Bataan ang isang 15 anyos na estudyante ng Lamao National High School sa Limay, Bataan sa tangkang pagdukot. Sa ulat ng Bataan Police, hinintuan ang isang kulay pulang sedan ang babaeng biktima sa harap ng eskwelahan sa Barangay Lamaw bandang alas 5:40 ng hapon araw ng Lunes. Bumaba ang suspect, hinawakan sa balikat ang estudyante at pilit kinukumbinsi na sumakay at sinabi pang ang kanyang tita ay nasa loob ng sasakyan na hindi naman pininiwalaan ang biktima. Bigla naman ang pagdating ng sundong ama ng biktima na mabilis na nakahingi ng saklolo sa mga barangay tanod. Nadakip ang suspect na nagpakilalang miyembro ng Philippine Coast Guard. Sa verifikasyon ng PCG, natuklasan na hindi ito totoong PCG member pero tawan ito ng Philippine Army na residente ng barangay Kadaklan, Pantabangan, Nueva Ecija. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at paglabag sa Article 177 ng Revised Penal Code, Usurpation of Authority, na may kinalaman sa alleged attempted kidnapping of a minor. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DCMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Manong Rod Eason. Present na naman si Ma'am Grace San Mateo. Good morning, Ma'am Grace. Meron din si Paolo Bagda ng Pirac, Catanduanes. Sisunod po natin si Arnello Zaita Gonel.
9: Yes, good morning, Alvin. Nakatagdang magtayo ng 3-story building para sa Philippine Red Cross sa harap ng City Hall ng Tanawan City na nagkakahalaga ng 97 million pesos. Sa isinagawang deed of donation signing and groundbreaking ceremony kahapon sa Tanawan City, sinabi ni Batangas Red Cross Council Chairman Paquito Lirio na uumpisa ng proyekto ngayong araw at inaasahang matatapos sa 2028. Dumalo sa nasabi okasyon sina Philippine Red Cross Chairman Dick Gordon at Felcaster Torres, ang presidente and general manager ng Yasaki Torres Actually Incorporated, na siyang nag-donate ng lupa para tayuan ng gusali ng Red Cross. Nagpasalamat naman si Gordon sa pamilyang Torres dahil sa kanilang kagandahang loob para sa nasabing proyekto. Ang tatlong palapag na gusali ng Red Cross ay binubuo ng hindi lang blood extraction at laboratory facility na magkakaroon din ito ng first aid and disaster training center, boardroom at accommodation para sa mga trainee at mga trainers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnello Zaita, DCMM.
0: Maraming salamat, Arnello Zaita. Gising na rin. At good morning kina Ma'am Sara Concepcion, Josh Kyle Edip, Ma'am Elsie Balion Florentine. Isunod na po natin ang isa pa Radyo Patrol na si Rowan Cueto. Rowan, go!
10: Good morning, Alvin. Nagsimula na ang paghahanda sa paligid ng barangay ng Bantayog ni Kapitan Rizal sa Luneta Park para sa pagdiriwang na ika-128 araw ng kalayaan sa June 12. Tulukuyang isinasagawa ang pag-setup ng mga sound system at platform na nagagamitin sa programa. Ayon sa pulis na nakausap natin, magsasagawa rin ng dry run ang mga uniform personnel bilang bahagi ng paghahanda para sa celebration. Samantala, nananatiling banayad at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Kabaan na Royce Boulevard sa kabila ng mga ginagawang preparasyon sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Rowan Cueto. Thank you, Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: At sa oras na 6:20,
1: oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Ibasok na po natin si Secretary Giovanni Banoy Lopez ng Department of Transportation. Makibalita lang po tayo. I know kahapon na, pero baka may bago pong update. Kapanay sa mga infrastructure na sakop ng DOTR. Makibalita po tayo. Nalipunta rin siya sa Mindanao. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
11: Good morning!
12: Ay, magandang umaga po kay Alvin at sa lahat po na nanonood at nakiklik sa inyong programa.
0: Are you still in Mindanao, sir? Or you're back in Metro Manila?
12: Nakabalik na po tayo.
0: Nakabalik na
12: sa Metro Manila, sa office na po tayo.
0: Opo. Anong latest, sec? Ano, kahapon kasi nag-report ka na rin sa ibang programa. Ano po? Anong bago ngayon? Yung Jensen Airport, nakita ko yung video niyan immediately after the quake. Diyos ko po, naglaglagan yung ano, kisame. Ano po?
12: Tama po. At last Monday nga po, no, nung pagkatapos ng lindol, pinasas natin kaagad yung istruktura ng ating paliparan sa General Santos International Airport. At yung nga natanggap natin mga photos, talaga pong malaki yung sinasabi natin significant damage. So yesterday po, inatasan tayo ng ating Pangulo na make sure po na ligtas ang ating mga critical transport transportation infrastructure, kasama na rin ang ating mga empleyado, mga pasahero. So nagdala po kami ng mga structural engineers to assess the tower, the PTB, the passenger terminal building, at pati yung runway. Yung runway po, okay po yung runway, wala pong damage sa runway except yung apron, pero negligible po yung tama ng apron natin. Yung sa tower naman po, no, yesterday nga po, no, nakatanggap na rin tayo kagabi ng structural engineer report na no significant damage structures din ng tower natin. Ganun pa man, pinapapalitan po natin yung mga salamin na basag dun sa ating tower kasi napakadelikado din po nun pagka meron tayong malakas na hangin. At yan po ay maaaring lumipad at makadisgrasya ng ating mga empleyado.
0: Opo.
12: Sa passenger terminal building naman po, ganun din po yung natanggap nating ulat kagabi po, no? So this is recent news. Ang sabi po ng ating mga structural engineers that we hired, no major significant damage din sa mga structure ng ating passenger terminal building. So yesterday, ang ginawa po natin, Kuya Alvin, no, is to make sure na bumalik yung electrical power, yung water supply, kailangan natin suriin yan, at nakipagpulong na din tayo sa mga airlines at pati sa Kaap po. So in one week po, no, or less than one week, ang utos ng Pangulo, kailangan ibalik natin yung commercial operations para sa ating mga commuters at pasahero sa General Santos po.
0: Opo.
12: So ngayon po, area kung saan marita mag-resume ng commercial operation, hindi po natin magagamit yung buong kabuuan po ng General Santos International Airport. Malaki po yung paliparan. Ganun pa man, naghanap po kami ng isang area kung saan pwede po tayo magsimula ng kumbaga partial operations po ng commercial aviation and operations po ng ating paliparan.
0: Secretary, dyan po ba lalapag mamaya ang Pangulo? Dahil pupunta ang Presidente po sa Mindanao today, hindi ho ba?
12: Yes sir, I heard po na pupunta ang ating Pangulo. I don't have news kapag diretso po sa General Santos. Ganun pa man po, nakahanda naman po ang ating runway. And since yesterday po naman, pinayagan natin lumipad yung mga sinasabi nating military aircraft, kasama na yung mga humanitarian flights, mga cargo flights, and general aviation flights, kasi hindi naman po ginagamit yung PTB natin. So okay naman po, na at as a matter of fact po, yesterday naayos na rin natin yung mga debris, no? Nilinis na natin yung airport. Ang ginagawa lang natin today at saka tomorrow is coordination with the airlines, kasi once we start the operation again, yung commercial operations ng ating airport, kailangan ng coordination sa ating airlines kasi hindi po pwedeng sabay-sabay
0: Opo.
12: Yung kanilang flights kasi mas maliit na po yung lugar kung saan pwede pong yung pre-departure natin, mas liliit po yan kasi nga haayusin natin yung mga ibang parte ng ating paliparan na talagang malaki yung sinasabi nating sira sa kisame,
0: Opo.
12: Sa mga dingding and everything. So yun po, kailangan natin ma-adjust yung schedule para hindi po sila magkukumpul-kumpul sa isang lugar po.
0: Ano pong alternatibo ng mga kababayan natin gusto lumipad ng Gensan? Ano man pinakamalapit? Cotabato?
12: In the meantime po, Davao and Cotabato po. So ang ginawa po natin as early as Monday po, alam namin na kailangan natin i-assess muna yung paliparan sa General Santos. Nag-utos po tayo sa LTFRB para sa lahat ng mga lilipad papunta po sa Davao, no, na papunta sana ng General Santos, nag-issue po sila ng special permits sa mga buses. In that way, magiging parang point-to-point, akin to point-to-point from the airport sa Davao, didiretso na sila sa General Santos at para hindi na sila, kumbaga may staging area na mismo sa Davao Airport para hindi na sila lumabas sa paliparan ng airport. So this would take around 2.5 to 3 hours by land po.
0: Ganun lang. Bakala ko mga 6 hours Davao City to Bintan.
12: Hindi po, ang mga 2.5 to 3 hours po. Kasi parang as early as Monday po, nung nalaman namin na may tama yung tower namin, just to be safe, nagpadala po kami kaagad ng sinasabi nating portable mobile traffic navigation po, no? That's all the way from Davao. So pinaabangan na namin sa General Santos para alam namin na may mga lilipad, meron, makokontrol natin, kumbaga we can make sure na safe yung paglanding nila, yung navigation po nila, kasi hindi pa po gumagana yung tower last Monday. So mga 2 hours lang po, nakarating na rin po sa General Santos yung ating equipment.
0: By air po yun?
12: No, sir. By land travel.
0: Ah, by land? Oh, akala ko nga. Kasi yes, ang Cotabato to, Cotabato City to Jensan, ay may kitatlong oras yun, hindi ho ba? Ay mas malayo yung Davao.
12: Ang based naman sa computation po ng ating mga, kasi lahat ng mga parang structural engineers po natin and some of our labelers po, no, na mag-aayos sa ating kaap, inakot po namin mula sa Davao kasi naiintindihan namin ngayong sitwasyon sa Jen Santos na talaga po medyo na yung mga baka magkulang tayo ng mga mag-aayos ng ating paliparan. So pinapunta natin sa mula Davao and it took them on mga 2.5 to 3 hours po. As a matter of fact, yesterday po, andun ako ng mga 7:30 in the morning and doon na po yung mga engineers po, mga structural engineers all the way from Davao. And I asked them kung anong oras sila bumiyahe, mga sabi nila mga alas 5 po na madaling.
0: Ah, mahawala masyadong traffic, ano po. Anyway, ano pa po yung ibang na-inspect ni Secretary Banoy na sakop ng DOTR na may kailangan iayusin, Secretary?
12: We checked yung pantalan po, no, yung mga ports po natin. And may mga ports tayo na talagang malaki yung damage at hindi pa namin kaya puntahan personally. Pero we have photos already. Nag-utos na rin po si General Manager Jay Santiago, PPA, kasama ko rin kahapon. Yung sa Balut Island, may port po tayo dyan. Malaki po yung damage na yan. At ang inuna pa lang po namin yung through Coast Guard and DSWD, yun ang pinauna namin, ma-relief goods bago po namin puntahan. So ang PPA naman po ngayon, nagpadala na rin ng mga structural engineers, no, to check yung mga pantalan natin. Kasi medyo mas komplikado po yung ating mga pantalan kasi not only the edifice, yung mga admin building, hindi lang po yung check, mismo po yung wharf o yung daungan po, yung berth. Ang i-check yan kung ba sa tubig, yung mga pelote, kung kailan na bang palitan o kailan na bang i-restore. So in a day or two po, may report na rin po ni GMJ and at that time we can assess po kung kailan natin babalik servisyo ng mga iba talan na natin. Nonetheless po, baka po na may mga nagtanong rin po sa akin, Kuya Alvin, paano po yung two capital si Jensan, eh,
0: tama,
12: it will affect their mga yung commerce ng tuna natin. Yung mga tuna naman natin sa fish port naman po yan, so that is under Department of Agriculture at wala pa naman kami naririnig po na may talagang damage ang ating mga fish port.
0: Okay.
12: So ito po yung mga pantalan natin which is under PPA, may lima tayong pantalan dyan. Ang hindi po namin kayang puntahan and inspect is dun sa Balut Island at dun sa Glan Sarangani kasi not passable pa po yung ating mga kalsada pero inaayos na rin po ng DPWH.
0: Okay.
12: So, I think in 1 week maayos din po nila.
0: So all in all, hanggang magkano ang inabot ng damage ng lindol sa mga infrastructure na sakop ng DOTR?
12: For the airport pa lang po ang masasabi ko, Kuya Alvin, more or less po 150 million po ang tingin na budgeted po, no, estimate cost ng ating mga engineers. So pagkat pati po yung mga salamin po natin, no, kasi kapag napunta na po kayo sa paliparan ng General Santos, madami pong salamin dyan.
0: Opo.
12: At these are just ordinary glasses. So sabi ko, moving forward, kailangan palitan natin to ng tempered glasses. Kung hindi natin mapapalitan kaagad ng tempered glasses, at least may film sana to protect the yung mga salamin and glasses, yung window glasses, malalaki po yan. Kasi ang nangyayari, kapag may mga earthquake, nababasag po to at talagang delikado sa ating mga pasahero, sa mga empleyado. Unlike kapag tempered po yan, mababasag yan pero hindi pumuputok. So ibig sabihin, naka-shield, may parang may shield po siya. So yun yung mga gagawin naming mga pagbabago. And even the kisame, yung load bearing po yata ng kisame, napakabigat. So since ayusin na natin at malaki yung damage, ang utos ko po sa ating kaap at sa ating mga engineers, ayusin na yung buo.
0: Okay. Sabi ni Marie, so kailan po babalik ang normal operation ng Jensan Airport? Next week na ikamo, di ba, Sec?
12: Within 1 week po. And since nakakuha na po tayo ng report last night, yung structural integrity ng ating paliparan, hopefully po bago pa umabot ng isang linggo maibabalik na po natin yung commercial operations po ng ating Jensan. But what is important here, Kuya Alvin, is the close coordination with our airlines. Kahapon po pinapunta na natin sila para i-check na nila yung cable wiring nila and everything. And yung scheduling po mula dito sa Maynila kasi baka magsabay-sabay sila ng pagbiyahe at magkukumpul-kumpul po sila sa isang area kasi medyo mas maliit na po yung ating pre-departure kasi we're going to adjust. At yan naman po ay kawawa naman ang ating mga pasahero kapag mas matagal sila mag-aantay.
0: Ayan.
12: So yun po, and hopefully within one week or less than a week po, may babalik na po natin ang commercial operations po ng ating paliparan. At yan naman po yung talagang pinatututukan sa akin ng ating mahal ng Pangulo.
0: May follow-up si Marie. Sabi niya, ibig bang sabihin niya substandard yung pagkakagawa ng airport namin? Mukhang taga-Jinsan ito, Secretary. Ang makaka-therefore ka ba? Therefore, dispalinghado ang pagkakagawa ng airport? O hindi naman, dahil nuknukan talaga ng lakas ng lindol, kaya yes, expected naman.
12: Yes po, it's a 7.8 earthquake.
0: Oh.
12: And the good thing naman po, based sa ating structural engineer report that which I received last night, ang sabi nga nila, no major damage on the structural integrity of the airport.
0: Mm-hmm.
12: So, ibig sabihin yung pundasyon, malakas talaga. Though we have to do some corrective measures.
0: Okay.
12: No? So, tulad ng mga salamin na kapag nababasag, eh, talagang tumitalapon, kumbaga sumasabog po. Mm-hmm. Napakadelikado po nun.
0: Opo. Sige. Sek, maraming salamat. Nagpapa-regard sa iyo, Sek, si Attorney Wirlo Samudio ng Civil Aeronautics Board. Ba talagang pinuri ka pa, Secretary? Sabi niya, magaling at masipag ang Secretary namin. Alam ko, Wirlo.
12: Mambobola po yan.
0: Hindi, mabait po yan. Kaibigan namin yan, Sek Banoy. Dati-dati pa. Thank you po. Maraming salamat, Secretary. Mabuhay po kayo.
12: Salamat po sa pagkakataon.
0: Si Secretary Giovanni Banoy Lopez po ng Department of Transportation, si sabi ni Wirlo, ang mga tunay daw na guwapings ng cab ay sina Jeff po, si Dario, si Ralph. Ba, buti Wirlo, hindi mo sinali yung sarili mo dyan, ha? Magandang umaga din, Mark Hernandez at si Dr. Angelo Librojo na nangungunsumin na naman sa mga senador. O sabi niya, where is the Vice President in all of this? Ay, baka na sa Davao. Baka nandun kasi may problem. May mga kababayan. Pero din ano, kasi nakapakasun eh, alam ko eh. 6:34!
1: Os hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ituloy natin ang mga balita sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday!
11: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
11: Kasama si Alvin El Chico.
13: Gising Pilipinas.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
14: Tayo na

0: Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
1: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
9: Good morning! Naku, hindi ko natanong kay Secretary Bano yung tweet ni It's Me Jerif. O, nagagalit na naman si It's Me Jerif. O, yung LRT. LRT, ano ba? Paulit-ulit na lang ito reklamo ni It's Me Jerif. O, sira na naman doon yung escalator. At CR pa rin sa mga terminal ng tren. Either wala o sira. Ay, ano ba talaga? Importante yung CR, LRT, ano ba? Jeffrey Mangay, magandang umaga sa inyo dyan sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Alam po ninyo, libo-libong classrooms ang napinsala po ng lindol dyan sa isang area sa Mindanao. Eh, kawawa po yung mga estudyante. At the same time, kakaumpisa lang, isuspindido na naman ang klase. Kaya makibalita po tayo kay Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Anong aksyon ang ginagawa ng DepEd? Ano po? Magandang umaga sa inyo, Yusek.
10: Good morning! Yeah, Alvin, magandang umaga. Magandang umaga sa inyong mga tagasubaybay.
9: Opo, pahingi nga po muna ng update. Ano? Kasi ang datos namin dito ay mahigit, nakalagay lang sa material ko, mahigit 1,000 classrooms ang napinsala ng lindol dyan sa parte ng Mindanao. Anong exactong figures, Yusek?
10: Well, in terms of the school, una-una, Alvin, no, yung ating response team na dinispatch ni Secretary,
9: opo,
10: ay nandun pa din, no, at patuloy na nakikipagtulungan sa LGU at DPWH para dun sa assessment ng ating mga classrooms, no. So sa ngayon po, nasa 554 public schools na ang considered na mayroong mga damages yung classrooms natin, no. So yung damages natin, Alvin, classified ito, no. Meron po tayong minor, major, at yung mga totally damaged. So based on our last update, no, hindi pa ito para sa ngayon, no. Ito pa yung kagabi, kahapon at kagabi.
9: Opo.
10: Yung mga totally damaged classrooms natin, Alvin, nasa 576.
9: Hmm.
10: Yung mga major damaged classrooms natin nasa 653, at yung mga mayroong minor damages ay around 2,034.
9: Ang dami, so, nga, Yusek. Oh, libo-libo na nga yun pag kinumbine mo lahat, no?
10: Yeah, so more or less, nasa mahigit 3,000 na ito, Alvin.
9: Oo nga.
10: But again, tuloy-tuloy yung ano lang ito, no? Ito yung medyo isang tingin pa lang, nakikita na nila na may damage. But what is needed to be done, Alvin, is really to be validated by our engineers.
9: Opo.
10: Para yung baka minsan may nakita tayo may crack pero hindi naman talaga masyadong delikado, these are the things that must be verified by our structural engineers.
9: Opo. Ngayon po, suspindido pa rin yung klase sa mga lugar na ito pending the inspection. Ano po, mga kailan, yes, babalik, yes, yung klase?
10: Well, unang-una, depende, no, dun sa mga LGUs natin kung kailan nila ililift yung kanilang localized, no, declaration ng suspension. So sa ngayon, based on the report, mga nasa 8,000 plus schools pa in the various regions affected ang

0: walang klase ngayon, no? But per school level, Alvin, importante ma-declare muna ng kanilang mga building officials, ng mga local government units, na safe na na makabalik ang mga bata sa mga schools na ito.
1: Oh, pero sila po ba'y mag-undergo din ng some sort of a, paano ba tawag doon? Kasi yung iba na naiyak, nanginig.
0: Yes.
1: Ano, yung parang trauma, ano ba yun?
0: Yeah, psychological first aid.
1: Yes.
0: Tawag natin dyan.
1: Mm.
0: So, meron tayong mga teams na magsasagawa nito, yung psychological first aid, no? Para doon sa mga bata. So, kung hindi pa makabalik yung mga estudyante natin sa eskwelahan, at DSWD is also doing it, no? Para doon sa mga community-based administration ng pisika, ng psychological first aid.
1: Opo. Doon naman po, Yusek Malcolm, sa totally damaged, ano po, may budget naman po ang DepEd, although ito matagal-tagal bago mayari, ano po, pero kailangan
0: yes,
1: may budget.
0: Yes.
1: May pera naman po para patayuin ang mga yan ulit.
0: Meron po tayong tinatawag na quick response fund, no? Ito po ay ginagamit para sa ganito mga pagkakataon. Pero ito po ay gagawin in collaboration with the Department of Public Works and Highways.
1: Opo. Gano'n pong budget doon?
0: I think ang naka-alat sa atin for this year is around 3 billion.
1: Oh.
0: So,
1: kasha naman yun. Kasha naman yun sa ilan yun? 500 ang nadinig ko na totally damaged, hindi ho ba?
0: Well, that's why kailangan nating i-validate para malaman natin yung cost talaga ng damage.
1: Po. At yung mga estudyante po, they will play catch up kasi kakaumpisa nga lang po ng school year and yet biglang nasuspindi na naman. Eh, hindi naman natin kasalanan. Force majeure po yan, hindi ba? So they will be playing catch up.
0: Opo, definitely. Well, sa ngayon po, since pinatupad natin yung three term, nandito po tayo dun sa tinatawag nating opening block, no? So, ito po yung araw na dito sana gagawin yung mga orientation or mga panimula, introduction. But definitely kung hindi aabot dito sa opening block or kakainin na itong opening block, magka-catch up talaga yung ating mga bata kasi tatamaan na yung instructional block natin.
1: Opo. Eh, pero hindi naman po fault ng kanino man. Ano? Hindi natin naman pinagdasal yan eh. Talagang nangyayari
0: of course.
1: Po yan, di ho ba? Eh, pero teka muna, moving forward, Yusek, how do we ensure na resilient o hindi naman masisira yung mga paaralan? Kasi hindi natin alam, baka bukas makalawa, may malakas na lindol na naman, o di masisira na naman, panibago na namang gastos. Ano po? Moving forward, how do we make sure na resistant naman sa yanig yung ating mga school buildings?
0: Well, ang pagkakaalam ko po, technically, no, kapag ka po ang mga buildings natin, not only the schools, no, but even other buildings, kapag po ito ay sumunod o nakasunod doon sa ating National Building Code, there is already sort of an assurance na it can withstand an intensity 7 or 8, if I'm not mistaken, Alvin.
1: Ay, pero...
0: So, sana sumunod, no, or makasunod sa building code ang gawa natin. So, well, definitely kami po sa DepEd, isa po ito sa accountability na hinahanap po namin sa ating mga contractors, no? Or kung ito ay DPWH, then we will exact that accountability from DPWH pagka po sila ang nagpagawa nito.
1: Pero pwede din na moving forward rin.
0: Pwede po, kaya po ngayon, hindi lang po DPWH ang pwedeng gumawa ng school building, no? Ang local government units, private sector, non-government organizations ay pwede na pong tumulong sa DepEd para po makagawa ng school building.
1: Hindi biro pong 500 plus, ano po, plus pa yung partial, plus pa yung minor. So iba-ibang stages po ng pagkasira yon na kailangan din ng mga ano ng pagsasaayos. Ano po, Yusek?
0: Well, dun sa Alvin, pagka earthquake kasi, pagka ito ay totally damaged, definitely hindi na ho gagamitin yan eh.
1: Definitely.
0: So, for demolition na yan, clearing, then patayuan na ng panibago.
1: Hindi, pero meron kamong partial at saka minor damage, hindi ho ba? So yan, pwedeng ayusin konti.
0: Oo, pero again, for earthquake, Alvin, ang number one na kailangan tignan, kahit partial yan, is the structural integrity pa rin, di ba? So, i-assess yan. Pwede pa ba itong gamitin kahit na partial ito? Hindi ganon ka-evident yung damage, pero hindi natin alam na within, no, the structure, merong nag-weaken na pala yung structure. So, definitely, hindi na rin pagagamit yun.
1: Opo, on another issue, Yusek, nakita namin po ang pangalan ninyo. Kasali pala kayo dun sa PSC Stakeholders Panel on the Ateneo Drowning Incident. Ano po? Kasali yung pangalan nyo, Yusek, eh. Di ba kayo po ito?
0: Opo, medyo nagulat po ako na isama po yung pangalan natin.
1: Opo.
0: But I think the wisdom behind, Alvin, na isama ang DepEd doon sa panel is that kami po sa basic education, we also would like to ensure ano ba ang assurance na safe yung mga student athletes na nag-graduate from the public school, no? Example na lang si Rene, no, Baterbonya is a product of a public school in Agusan del Sur. Just so happened that he was recruited by Ateneo de Davao and then Ateneo de Manila. So, we'd like to ask, no, and moving forward, how safe our athletes being recruited? Alam mo, Alvin, after palarong pambansa, ano ito eh, nagiging platform for recruitment, no, ng mga private school, wherein athletes from public school ay nire-recruit nila. So, I think that's the interest that I would like to forward on behalf of DepEd.
1: Pero ibig sabihin po nito, yung panel, kayo po'y mag-iimbestiga. Kasali po kayo sa investigasyon, Yusek?
0: Well, investigation or baka query muna siguro ito, Alvin. I'm not sure kung how do we move forward this investigation. So mamaya po ang schedule to have this query or panel interview. So, let's see, Alvin, kung ano yung how things will be moving from there on.
1: Hindi, Prof, as a member, what do you want to find out? What are your ideas? Ano ba ang gusto mong malaman sa issue? Kasi kaming mga ordinaryong mamamayan, nagtatanong din kami, ano ba talagang nangyari? Wala kasing nagkikwento ng chronological order of things, kahit yung nanay, kaya siya na umiiyak kasi hindi niya rin alam anong nangyari. Yusek?
0: Yeah, well, exactly, Alvin. I think hindi lang ako, but probably the other members of the panel would like to find out from the management ano ba ang protocol nila, ano ba ang training program nila, bakit sa dagat, ano bang meron doon. Apparently, what I hear is this being done, no, regularly. So, bakit doon sa lugar na yon sa Aurora ginagawa ito? What is in there? Ano yung sequence ng training program nila sa loob ng isang linggo? So these are the things. These are questions, Alvin, that probably would be asked later on, no, during the panel interview.
1: At ay makikibalita kami sa inyo, Yusek, kung ano pong mangyayari. Kasi malamang ipapatawag yung siguro yung coach, ano po. Kasi tradisyon, ang tradisyon na yan, sinimula ng coach, Yusek. Si Mr. Baldwin,
0: yes, yes.
1: No? Siya nagsimula niya.
0: That's what I heard.
1: Siguro yung mga taga-Ateneo, the management, kasi unang-una alamin nyo, yun ba school sanctioned? Kasi pwedeng tradisyon yan, pero hindi naman, wala namang bas-bas ng mga pari ng,
0: exactly,
1: ng Ateneo.
0: Exactly. So, yun nga, Alvin, hindi na bang ano ito, is parang seremonya ba ito, sort of an initiation, parang fraternity. So, ito yung mga, I think, na mahalagang tanong na kailangan masagot, no, for public consumption.
1: Thank you, Yusek. Mabuhay po kayo. Mabuhay po si Secretary Anggara. Bye-bye. Si Undersecretary. Undersecretary Malcolm Garma, Undersecretary for Operations po ng Department of Education. Teka muna, may commercial pa pala po. Kala ko pakangkaang lang ako. Kala ko tuloy-tuloy na eh. 6:51.
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas! Siliam kasi!
2: Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro! Liver up na tayo! Liveraid Pro!
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liveraid Pro!
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Mocha frap for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
10: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mike...
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Sabi ni Sara Concepcion, i-shout out daw natin si Miss Elbe Benitez. Oh, para Elbe talaga pangalan niya, para si Albi. At si Miss Golden Girl Teng. Yan, thank you, maraming salamat. Oh, nag-apologize na yung light Rail Manila Corporation. Ayan, it's me, Jerif, sinagot ka na, ha. Sabi niya, we apologize for any inconvenience. We understand the importance of these facilities to our valued passengers. Please be assured that this matter has already been reported to the concerned department. Oh, yun naman pala, at i-re-repair na raw, it's me, Jerif. Ayan, ha. So may pangako na sa'yo, ha. Ang tanong ngayon, tuto pa rin ba? Eh siguro naman, ano. Okay, gorgeous daw siya. Pero ituloy po natin yung mga balita dahil maraming patay na iwan. Iginit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may banta sa seguridad ng Senado. Kasunod ito ng Intel report mula kay NBI Director Melvin Matibag, kaugnay ng hindi tinukoy na banta sa Senate Security. Para naman kay Senator Tito Soto, maliwanag at may tuturing na delikado ang Intel report ng NBI, kaya dapat seryosohin. Hindi, pero dapat malinaw din sa publiko, ano po yun? Oo, dapat ipaliwanag nila what is the threat. Hindi yung kayo-kayo lang yung nakakaalam kung ano yung threat o yung nature po ng threat. Dahil dito, iniutos ni Gatchalian na pansamantalang pagbawalan ang mga bisita sa Senado simula ngayong araw hanggang bukas. Naka-work from home arrangement naman ang mga empleyado ng Senado at magsasagawa ng ang NBI ng security assessment. Pero sa memo po ni Senator Alan Peter Cayetano, may pasok pa rin ang mga empleyado ngayong araw at bukas. O kagaya, anong gagawin na Bliado, sinong suspicion din ni Cayetano kung bakit hindi sinabihan ng ilang senador sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado? Bukod dito, sinuspicion din ang timing pinatang banta na kasabay ng investigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee. Ang kay Cayetano at papasurin ang report ng NBI na inakutan niyang sangkot sa pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Tiniyak na Malacanang na iniimbestigahan ng sinasabing banta at pananagutin ang mga mapatutunayang sangkot. Samantala, nanindigan ng Malacanang na walang constitutional crisis sa kabila ng gulo sa Senado. Patuloy pa rin naninindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President at iginiit na illegal ang sesyon kung saan inihalal bilang Senate President pro tempore at acting Senate President itong si Sherwin Gatchalian. Pero iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Aminado naman si Senator Bam Aquino na matindi ang tensyon sa pagitan ng tinaguriang Cayetano at Gatchalian Block. Pero ayon kay Aquino, malapit na maging 13 ang kampo ni Gatchalian sakaling bumaliktad ang hindi pinangalan ng senador. Nilinaw naman ng Malacanang na friendly exchange lamang ang pag-uusap ni Cayetano at First Lady Liza Araneta Marcos sa sidelines ng dinner reception ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry dyan sa Pasay City. Walang long gown at red carpet sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos sa susunod na buwan. Hinikayat ni House Secretary General Chelo Garafil ang mga babaeng bisita sa SONA na magsuot ng simpleng Filipiniana dress. Sinabi niyo yan, ha, Filipiniana. Tapos pagdating may rarampa na naman na bonggesos ang damit. Eh, ang tanong, saan niya kinuha ang pambili noon? Magkano naman sweldo ng congressman? Paano niya na-afford yung mga ganyang klase ng damit? Sinabi niyo yan, Secretary General Chelo, ha? Simple, ha? Kinilala naman sa Interagency Coordination Meeting ng SONA ang Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantog Jr. Sa opening message, siniyak ni Bantog na may kipagtulungan ang Senado para maging matagumpay ang SONA ni Pangulong Marcos noon na naiginit na Malacanang na hindi kukonsintihin ng Pangulo ang gulo sa Senado sakaling tumagal hanggang sa SONA. Samantala, inatasan ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution at Defense na magsumiti ng listahan ng testigo at ebidensya sa June 18 para po sa impeachment trial kay sa notice ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Inibisuan ang magkabilang panig na nagaganapin ang pre-trial conference sa susunod na linggo. Bukod sa pagsusumiti ng listahan ng testigo at ebidensya, inatasan din ang prosecution at depende ang magkasundo sa ilang isyu tulad ng pagmamarka ng mga ebidensya at pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Bati po sa notice, hindi bubuksan sa media o publiko ang pre-trial conference at inasa magsisimula ang impeachment trial sa July 6. Sa pa, inimbestigahan ng DIAG ang posibleng pananagutan ni Davao City Mayor Sebastian Paste Duterte kugnay ng sinasabing utos na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR sa lungsod. Opo, tinapon sa harap ng DNR. May ano eh, may parang may hindi sila pagkakaunawaan ng mga taga-DNR before iniutos ng Paste na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR. Matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan dalawang namatay. Layon sana ng suspensyon magbigay daan sa stabilization efforts at iyaking sumusunod sa requirement ang landfill. Originate ni Mayor na maaring gawin ang mga hakbang habang nagpapatuloy ang operasyon ng landfill. Nanawag naman ang Malacanang sa lahat ng mga lokal na pamahalaan na ikonsidera sa gagawing aksyon ang kapakanan ng mga residente. O may sisiga pa ba dun, Bigonya? Sabi ni Mayor Baste, ganun ha, pinipigil mo ha, tinigil mo yung operasyon ng landfill namin. Saan namin itatapon yung basura namin, ha? Ha? Sabi ganun sa DNA, dahil dyan, sa labas ninyo namin itatapon yung basura. Nilagay dun sa tapat ng DNR.
15: Maghanda na yung iba pang mga LGU at lahat ng basura natin na hindi na kukolekta, dalhin natin doon.
1: Ibig sabihin, ganun pala ka... Paano bang term nun sa Tagalog, partner? Yung ganyang kakasiga. Siga, di ba? Siga yun.
15: Aha.
1: O, di ba? Parang kumbaga, ganyan yung patlakaran mo, re-res bakang kita. O, di ba siga yun?
15: Hindi lang naman siguro siga.
1: Ano ba?
15: Napaka-determinado niya bilang isang ama ng syudad ng Sagayon. Ay, bakit nagkaganon?
1: Sayo. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Wednesday!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 38. Tatlong bayan sa Sarangani sinailalim na sa state of calamity.
15: Ilang residente natutulog sa kalsada matapos gumuho ang bahay dahil sa lindol. Mahigit 1,000 classroom na pinsala rin.
1: Oil spill o pagtagas ng langis na itala sa sumansad na cargo vessel sa Ilocos Norte.
15: Ilang ng mga mahihirap na Pilipino bumaba. Pero maraming middle class hindi umuunlad dahil sapat lang ang kinikita.
1: Seguridad sa Senado hinigpitan dahil sa sinasabing banta timing ng banta question ng minority bloc.
15: Sinasabing utos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapo ng basura sa harap ng opisina ng DNR, iniimbestigahan ng DILG.
1: 14 anyos na person with disability, patay matapos bugbugin ng kapwa minor de edad sa Paranaque City.
15: Sa showbiz spotlight, Jody Santa Maria magiging bridesmaid ni Iwamoto sa kasal ng ex-husband na si Pampi Lacson.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, June 10, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
15: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. 38 na ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 34 ang namatay sa Soccsergen, habang 4 naman sa Davao Region. Halos 500 ang nasugatan, habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Sa Sarangani, halos isolated at pahirapan ang pagpasok sa ilang bayan dahil sa nasirang tulay. Kabilang dito ang bayan ng Glan, kung saan gumuho ang ilang bahay, walang kuryente at mahina ang signal ng komunikasyon. Nagdesisyon ng DPWH na tanggalin ang nasirang Sapa Bridge para maiwasang malagay sa peligro ang mga residente. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malapatan, Glan at Alabel dahil sa pinsalang dulot ng lindol. Sa Malapatan, kulang na ang supply ng pagkain at tubig ng mga apektadong residente. Ilang pamilya rin ang natuho ang mga bahay. Maranas naman ng trauma ang ilang minor de edad tapos sa malakas lindol.
16: Wala tayong magawa kasi hindi naman. Diyan lang kami natutulog sa labas kasi delikado masyado diyan sa loob.
17: Ginapang na lang ni Mrs. para makalabas sila. Yung aking anak na 8 months, okay naman. Pero yung aking 3 years ay sa kalukos, hanggang ngayon ay parang trauma pa po siya.
1: Ayon sa National Electrification Administration Division Manager na si Charlene Basto, naibalik ng kuryente sa mahigit 90% ng mga bahay sa Mindanao. Pero wala pang timeline sa pagbabalik ng supply sa iba pang lugar na hirap maabot.
18: Based po sa aming initial reports, mahigit 800,000 consumer connections po yung naapektuhan po ng ating mga power interruption dulot po ng lindol. Ngunit dahil po sa tuloy-tuloy na restoration efforts, bumaba na po ito sa 72,325 consumers pa po yung kailangan natin i-restore as of 8 p.m. Doon po sa 72,000, nandoon po yun sa probinsya po ng Sarangani, big chunk po nun. Sa ngayon po, wala pa po tayong exactong date para sa 100% restoration.
1: Mahigit 1,000 na ang naitala ang aftershocks kabilang ang magnitude 5.1 na lindol sa Sarangani Island sa Davao Occidental. Kaninang pasado alas 2 na madaling araw, nauna na sinabi ng FEVOLCS na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
15: Mahigit 8,000 pamilya ang nananatili sa evacuation center matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, maraming lumikas nang magpalabas ang FEVOLCS ng tsunami alert dahil sa lindol. Mahigit 2,000 bahay ang napinsala habang 47 istruktura ang nasira. Sa tala naman ng Department of Education, mahigit 3,000 classroom ang napinsala dahil sa lindol. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na kailangan munang ideklara ng building official ng mga lokal na pamahalaan na ligtas gamitin ang mga paaralan bago bumalik ang mga estudyante. Sa ngayon, nananatiling suspendido ang klase sa 8,000 paaralan na naapektuhan ng lindol.
0: Depende no doon sa mga LGUs natin kung kailan nila ililift yung kanilang localized no declaration ng suspension. Importante ma-declare muna ng kanilang mga building officials ng mga local government unit na safe na na makabalik ang mga bata sa mga schools na ito.
15: Target naman ibalik sa loob ng isang linggo ang partial operation ng General Santos International Airport na napinsala dahil sa lindol. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, tinatayang 150 million pesos ang gagastusin para sa pagsasaayos ng mga naapektuhang paliparan.
19: So ngayon po, meron na kaming na-identify na area kung saan maaari tayo mag-resume ng commercial operation. Hindi po natin magagamit yung buong kabuuan po ng General Santos International Airport kasi malaki po yung paliparan. Ganun pa man, naghanap po kami ng isang area kung saan pwede po tayo magsimula ng mga partial operations.
15: Ibibigay naman ng mga senador mula sa Gatchalian Block ang isang buwang sahod para sa mga biktima ng lindol. Inihain din ni Senador Kiko Pangilinan ang panukalang layong maglaan ng 15 billion pesos na pondo para sa pamamahagi ng tulong at rehabilitation ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Pero ayon sa Malacañang, dapat ayusin muna ang gulo sa Senado bago magpatawag si Pangulong Marcos ng special session.
1: Alas 7:08, naitala ang oil spill o pagtagas ng langis sa cargo vessel na sumadsad sa karagatang sakop ng bayan ng Padok sa Ilocos Norte. Galing ang MV MSC 1 sa Omnico Port sa bayan ng Corimao at papunta sana sa Cagayan ng sumadsad matapos pasukin ng tubig dulot na malakas na alon at hangin. Tumagas ang langis mula sa makina habang selyado pa rin ang reserve oil ng cargo vessel. Naglagay na ng absorbent pads at spill booms para maiwasang kumalat ang tumagas na langis. Lumabas na may legal transport system o permit mula sa DNR ang sumadsad na barkong may kargang buhangin.
15: Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan, piso ang dagdag presyo sa gasolina at 1 peso and 30 centavos sa kerosene, habang bumaba ng 2 pesos and 30 centavos ang diesel. Maaari pang magbago ang presyohan ng trading hanggang sa beer risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Umalman si Bayan muna Chairman Nery Colmenares sa unti-unting pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ilang gasolinahan bago pa ang price adjustment kahapon. Sagot ni Energy Secretary Sharon Green, dapat idaan ang amo sa e-gov app at hindi sa social media para maimbestigahan.
20: Natutulog ang DOE sa pansitan eh. Dapat may parusa naman yung oil companies na to. Hindi naman pwedeng bahala sila sa kanilang pagtaas ng presyo ng lais kung kailan nila gusto.
21: Support it po through EGO and we'll take action on that. Because if it's a clear violation and a proven violation, then we will proceed with any legal action against.
15: Samantala, muling sinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunso ito ng forced outage ng 15 planta, habang 12 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 2 ng hapon at natapos bandang alas 10 kagabi.
1: Alas 7:10, iginiit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may banta sa seguridad ng Senado. Kasunod ito ng Intel report mula kay NBI Director Melvin Matibag, kaugnay ng hindi tinukoy na banta sa Senate security. Para kay Senator Tito Soto, maliwanag at may duturing na delikado ang Intel report ng NBI, kaya dapat seryosohin. Dahil dito, iniutos ni Gatchalian na pansamantalang pagbawalan ng mga bisita sa Senado simula ngayong araw hanggang bukas. Naka-work from home arrangement naman ang mga empleyado ng Senado at magsasagawa ang NBI ng security assessment. Pero sa memo ni Senator Alan Peter Cayetano, may pasok pa rin ang mga empleyado ngayong araw at bukas. Kinwestiyon din ni Cayetano kung bakit hindi sinabihan ang ilang senador sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Bukod dito, kinwestiyon din ang timing ng bantang kasabay ng investigasyon ng Blue Ribbon Subcommittee. Ayon kay Cayetano, dapat suriin ang report ng NBI na inakusahan niyang sangkot sa pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Tiniyak na Malacanang na iimbestigan ang sinasabing banta at pananagutin ang mga mapatutunayang sangkot.
3: Kung may involve ng mga senador sa paggawa ng itong di umanong kaguluhan, ay dapat lamang po malagot. Senador ka man, ordinaryong tao ka man, kung ang balak mo ay maghasik ng gulo, purposely para magkaroon ng destabilization, dapat po talaga itong tutukan.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro,
15: iginiit ng Malacanang na walang constitutional crisis sa kabila ng gulo sa Senado. Patuloy pa rin naninindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President at iginiit na illegal ang sesyon kung saan inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang liderato ni Gatchalian ang kinikilala ng palasyo. Aminado naman si Senador Bam Aquino na matindi ang tensyon sa pagitan ng tinaguri ang Cayetano at Gatchalian Block. Pero ayon kay Aquino, malapit nang maging 13 ang kampo ni Gatchalian sakaling bumaligtad ang hindi pinangalan ng senador.
4: Magagawa ba yan this June or at the soonest possible time? Sa tingin ko, mangyayari yan, at pag nangyari na yan, talagang pwede na tayong masabi din ang back to business at bumalik sa pagtatrabaho para sa bayan.
15: Nilinaw naman ng Malacanang na friendly exchange lang ang pag-uusap ni Cayetano at First Lady Liza Araneta Marcos sa sidelines ng dinner reception ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry sa Pasay City.
1: Alas 7:13, nagsampa si Manila Congressman Bienvenido Abante Jr. na reklamong libel at cyber libel laban sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico matapos akusahang nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Dawid din sa reklamong isinampa sa Manila City Prosecutor's Office si Attorney Levito Baligod, gayon din ang Sunshine Radio na pag-aari naman ng Swara Sug Media Corporation at media arm ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa reklamo, binatikos ni Abante ang respondents sa sinasabing pag-ere ng akusasyon sa halip na magreklamo sa tamang forum. Iginit naman ang Office of the Ombudsman na dapat ay magsumiti ng individual affidavits ang mga sinasabing bagman ni Zaldico. Nauna ay pinatawag ng Ombudsman ang lahat ng bagman para sa investigasyon hinggil sa anomalya.
15: Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft at technical malversation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng paglilipat ni Recto ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth papuntang National Treasury noong nakaupo pang Finance Secretary. Sa desisyon, walang sapat na basihan para kasuhan si Recto at PhilHealth President na si Edwin Mercado. Nakasaad din sa resolusyon na walang mali siya ang naging aksyon ni Recto at tumupad sa kanyang trabaho. Nauna nang tinawag ni Recto na harassment ang reklamo, lalo't na ibalik na sa PhilHealth ang sobrang pondo.
1: Alas 7:15, inatasan ng Senate Impeachment Court ang House Prosecution at Defense Team na magsumiti ng listahan ng testigo at ebidensya sa June 18 para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa notice ng Senate Impeachment Court sa ilalim ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, inabisuan ang magkabilang panig na gaganapin ang pre-trial conference sa susunod na linggo. Bukod sa pagsusumiti ng listahan ng testigo at ebidensya, inatasan din ng prosekusyon at depensang magkasundo sa ilang issue tulad ng pagmamarka ng mga ebidensya At pagtatak batay sa notice, hindi bubuksan sa media o publiko ang pre-trial conference. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
15: Sinaan ng DILG ang posibleng pananagutan ni Davao City Mayor Sebastian Basque Duterte sa sinasabi na pagtatapong basura sa harap ng opisina ng DNR sa lungsod. June 4, iniutos ni Mayor Basque na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan dalawa ang namatay. Layon sana ng suspensyong magbigay daan sa stabilization efforts at tiyaking sumusunod sa requirement ang landfill. Pero iginit ni Mayor Basque na maaaring gawin ang mga hakbang habang nagpapatuloy ang operasyon ng landfill. Ayon sa Malacañang, dapat ikonsidera sa mga aksyon ng lokal na pamahalaan ang kapakanan ng mga residente.
5: Sa lahat na po ng mga leader no sa LGUs, tandaan po natin kayo po ay para sa taong bayan, hindi pang sarili, hindi po dapat katamaran o pang sarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan.
15: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Huwag kang mag-long gown sa zona, ha?
15: Bakit?
1: Basta, wag, ha? Anong oras na?
15: 7:17 na po ng umaga.
1: Marami pang balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.20. Ito yung sinasabi ko sa iyo.
15: O, bakit?
1: Walang long gown at red carpet sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Marcos sa susunod na buwan.
15: Eh, kukunin ko na mamaya yung long gown ko.
1: Bawal. Paputulan mo. Gawin mong short gown. Hinikayat po ni House Secretary General Cheloy Garafil ang mga babaeng bisita sa SONA na magsuot ng simpleng Filipiniana dress na lang. Inilala naman sa Interagency Coordination Meeting ng SONA ang Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantug Jr. Sa opening message niyak ni Bantug, na makikipagtulungan ng Senado para maging matagumpay ang SONA ni Pangulong Marcos. Noon na naiginit na Malacanang na hindi kukonsuntihin ng Pangulo ang gulo sa Senado sakaling tumagal hanggang SONA.
15: Walang nakikitang banta ng destabilisasyon kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan sa Biyernes. Pero ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., mahigpit na binabantayan ang mga social media post kaugnay ng destabilisasyon na target ang Malacanang. Ayon kay Browner, sineseryoso ng AFP ang lahat ng bantang may kaugnayan sa seguridad ng bansa.
7: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. No? Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. No? That is not our mandate.
15: Nakikipag-unayan din ang militar sa Philippine National Police at iba pang uniformed personnel para sa seguridad sa mga aktibidad at pagkilos sa paggunita ng Independence Day sa Biyernes.
1: Alas 7.22, sinita ng World Bank ang mga sinasabing hadlang sa pagunlad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa pag-aaral, bumaba sa 15% ang poverty rate o bilang ng mga mahihirap na Pilipino noong 2023 mula sa 23% noong 2018. Pero tumaas sa halos 33% ang tinatawag na emerging middle class mula sa 25%. Dumitaw sa pag-aaral na 23.8% lang ang itinaas ng secure middle class at high income mula sa 21%. Ibig sabihin, marami ang nananatili sa emerging middle class dahil sapat lang ang kinikita pero hindi economically secure. Kabilang sa hadlang sa pagunlad ng mga Pilipino ang kakulangan ng trabahong may sapat na sahod para makaangat sa buhay, ayon sa World Bank, dapat iyaking matutugunan ang pagkukulang sa insurance at social protection system dahil maraming Pilipino ang muling naghihirap sakaling magkasakit o maapektuhan ng kalamidad. Sakaling marisolba ang mga isyu, maring maabot ng pamahalaan ng target na mapababa sa halos 3% ang poverty rate at itaas sa 55% ang mga middle class sa taong 2040.
15: Purdoy, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Abril sa tala ng Philippine Statistics Authority, 4.7% ang unemployment rate mula sa 5% noong Marso. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 15.2% ang underemployment rate mula sa 12.3% noong Marso. Katumbas ito ng mahigit 7 milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan. Posibleng makaapekto sa pagtaas ng underemployment ang sektor ng transportasyon na apektado ng serye ng oil price hike.
1: Alas 7.24, matapos ang ilang taong pagtatago, na aresto sa Quezon City si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Si Dumlao ay tinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante na si G. Ik Ju noong 2016. Dinalambangkay ng Koreano sa funeral home at pinakremate sa Caloocan City saka ibinuhos ang abo sa inodoro. Matatanda ang pinaligtad ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala ng lokal na korte kay Dumlao. Noong Martes, na-corner ng mga pulis si Dumlao sa bahay sa barangay Pasong Tamo matapos ituro ng impormante. Na-recover kay Dumlao ang baril na nakapangalan sa ibang tao, gayon din ang mga cellphone at laptop. Sa ngayon, iniimbestigahan na kung sino ang mga nagkanlong kay Dumlao.
8: Ito yung resulta ng abuso na sa tokhang. Kasi ang ginawa sa kanya, inatok lang sa pintuan. Sabi, ito sa drug raid. Kinuha siya. As case, ginawa namin na according to law. Kung PNP kuman dati, police ka dati, it's not a consideration. The institution is above everything else.
1: CDILG Secretary John Cramulia.
15: Sa Paranaque City, patay ang 14 anos na lalaki ng kapansanan matapos bugbugin ng 6 na menor de edad sa overpass sa barangay BF Homes. Amin po ah. Kwento ng ina ng biktima, nagpaalam ang kanyang anak na lalabas kasama ang kaibigan para magpakita ng shorts sa katagpo. Pero matapos makikita sa katagpo, binugbog na ng mga menor de edad ang magkaibigan. Sinasabing nakatanggap na lang ang ina ng biktima nang tawag mula sa mga pulis na nasa critical na kondisyon ang anak. Pero makalipas ang isang araw sa ospital, namatay din ang biktima dahil sa tinamong pinsala mula sa pambubugbog. Dinala na sa barangay ang mga menor de edad pero itinanggi ang pambubugbog sa victim.
1: Alas 7:26, pasintabi po sa Maselang Balita. Arestado ang ama at lolong gumahasa sa 12 anyos na anak at apo sa Maynila. Usapin mo nga to. Sa reklamo ng biktima, nagsimula ang pang-abuso ng lolo at ama nung 10 taong gulang pa lamang siya. Hindi siya makapagsumbong dahil sa takot sa mga sospek at pangambang hindi paniwalaan ng ina. Naglakas loob siyang magsumbong sa mga pulis nang gahasain din ng ama ang nakatatandang kapatid. Nakakulong na mga sospek na maharap sa kasong rape, acts of lasciviousness at child abuse. Pakiano mo nga?
15: Kakausapin namin kayo ni Robin Hood. Hindi lang kwelyo ang abutin ninyo. Bumuo ng stakeholders panel ang Philippine Sports Commission na tutulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team. Lunes, kinumpirma ng pamunuan ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili na nalunod sa kasagsagan ng team building activity sa Aurora. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonya at Adili. Matapos tangayin ng malakas na alon kaya nalunod. Rumesponde ang mga lifeguard at iba pang manlalaro kaya nadala sa ospital ang dalawa pero namatay din. Ayon sa Aurora Police, aksidente ang pagkamatay ng mga biktima at walang foul play. Pero ayon sa ina ni Baterbonya, hindi sila naabisuhan sa aktibidad sa team building. Nakaburon na ang labi ni Baterbonya sa Quezon City at nakatakdang iuwi sa Agusan del Sur habang hiniling ng pamilya ni Adili na maiuwi ang kanyang labi sa Nigeria.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
9: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Magsisilbing bridesmaid si Jody Santa Maria sa kasal ni Iwamoto at ex-husband na si Pampi Lacson. Sa panayam, inamin ni Iwan na hindi maganda ang kanilang relasyon ni Jody sa una dahil hindi pa sila magkakilala. Pero naging close ang dalawa dahil sa pagmamahal kay 30 na anak ni na Jody at Pampi. Itinuturing ni Iwan na isa sa best friend si Jody na madalas niyang lapitan kapag kailangan ng kausap. Ikinasal si na Jody at Pampi noong 2005 pero naghiwalay noong 2011. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Kaya siya naging istorya, Ganiel, dahil si, paano ba yun, si Pampi Lacson na anak ba ni Ping o apo?
15: Anak.
1: Ay dating mister naman nung Jody.
15: Oo.
1: Tama ba?
15: Yeah. Tatay nung anak ni Jody.
1: O, mister nga niya? Ay, di ba sila na?
9: O, naging mister
1: niya. Kinasal sila. So ngayon, friends yung tatlo.
15: Oo.
1: Kaya siya ang bridesmaid sa kasal naman nitong si Pampi.
15: Mm-mm.
1: At sa nung
9: si
1: kay Iwa.
15: Ah.
1: Kaya okay, something okay, parang... Okay. Parang weird sa iba pero sa kanila kasi friends nga sila.
15: Oo, okay lang.
1: Kumbaga past is past, no, Ganiel?
15: Correct.
9: At yes, yes.
15: Oo, para sa pamilya.
9: Magandang relationship ng dalawa. Actually, even before, makikita mo sila on social media, nagpo-post sila.
1: Oo.
9: Parang ano talaga, parang family din naman.
1: Kumbaga parang wala na yun, tapos na.
15: Tapos na yung chapter na yun sa kanilang mga buhay. Kaya naman, ako ay mayroon ang paggagamitan ng pinagawa kong gown.
1: Saan?
9: Kasi
1: hindi ka invited dun eh. Invited ka ba?
15: In-invite ko sarili ko. Sayang yung gown.
1: Kaya mo ba yun, Ganiel? Ano, ipagpalagay lang natin, ha? Ano sa'yo mangyari? Kaya mo ba yun na maging bridesmaid ka sa kasal ng ex mo?
15: Oo.
9: Wala, ano eh, Alvin, I feel like sa akin lang, we can never judge them eh. Pag wala ako, iniisip ko na lang, pag wala ako doon sa position, parang hindi ko kayang i-judge.
15: Hindi nga!
9: Until na lang na doon ako sa position na gano'n.
1: And I,
15: thank you. Pero ang sagot lang doon.
9: I will never know eh, kasi wala nga ako doon sa posisyon na gano'n.
15: You can never tell, can you?
9: Kanana?
1: You can never can tell, can you? Ang dami ng kan. Ang daming kan doon ah. You can never can tell, can you?
15: Thank you. Thank you. Ate B, good morning.
1: Wala naman tayo sinabi. Ikaw
15: na. Bakit ba?
1: Wala
15: yun. Ano po? Kumari ko si Ate B.
1: Maraming maraming salamat. Ganyan, Krishna. Sa iyong bigor niya. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
15: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy Wednesday na!
10: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
10: Pangkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
10: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
10: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
3: Good morning!
0: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
4: Gising Pilipinas.
3: Good morning!
1: Ewan ko kung ako lang. Pag Wednesday, parang gusto kong hilahin yung Sabado. Ikaw ganun din ba? O Linggo? Hilahin na yan, palapitin na yan sa Wednesday.
5: Sunday pa lang. Gusto ko nang hilahin papuntang Sunday.
1: Sunday to Sunday. Sobra.
5: Sabi ko nga sana, every week, Friday na lang.
1: Eh, paano yan? Pag yan ang gusto mong gawin, di wala tayo sweldo. Paano yung Monday to Thursday natin? Wala tayo sweldo.
5: Eh, magtrabaho na rin tayo kasi nakakaya naman. Hindi ako tutulod sa ibang tao dyan. Wala namang si ginagawa. Sweldo ng... Ay.
1: Kalbo ba ito?
5: Walang buhok.
1: Grace ng Video M Place, magandang umaga, partner. Yung kaibigan natin si, naalala mo pa ba ang pangalang Manny Castaneda?
5: Ay, oo naman.
1: Mabait-bait eh? Mabait bang
5: sobra.
1: Mamang ito?
5: Sobra.
1: Talaga?
5: Oo.
1: Paano mo nasabi mabait?
5: Maalaga.
1: Parang nagpaparinig ka.
5: Kaya nga, maalaga.
1: Hapos?
5: Generous. At... lagi tayong
1: pa-shoutout si Manny Castaneda ng Shell. Sabi niya, pa-shoutout po Lance Tamayo and Erin Rivera. Mga OJT, OJT ng opisina nila, partner. Power to you and Miss Doris. Namin na raw ni Doris Manny. Ako hindi ko pa nabibig kasi napapayat ako, partner. Kasi lumobo naman yung chunk ko eh.
5: Oo. Ako din eh. Sabi ng doktor ko, nag-gain daw ang weight.
1: Ay, hindi.
5: Sabi ko naman sa mga doktor ko, akala nyo lang yun.
1: Palagi ko po yung sinisirunan, si Bigor niya ako, huwag kang masyadong magpataba. Ikaw ang hirapan.
5: Ay, ito naman
1: mobility,
5: yan. Diba? Lalo na sa aking kondisyon, ang dami kong sakit. Tapos, yung bukod doon sa mobility, yung aking water retention, ayan, dapat alagaan. Hoy mga katropa ko ha, na may kidney disease at may diabetes, alagaan po niyo sa sarili niyo. Huwag niyo pa kong gagayahin.
1: Lahat ng bawal kinakain. Ewan ko si Bigor niya, Jing Subido. Magandang umaga sa iyo. Anong nangyari sa cellphone ko? Walang parang... si Maricar Bautista partner. Nandiyan, no?
5: Bakit?
1: Ay, naku, Maricar, late na yung mga photos mo. Tapos na yung interview natin kay Secretary Bano, eh. Ano ba naman yan? Dapat
5: ano
1: kanina
5: ba, Maricar?
1: Oo nga, Maricar.
5: Natutulog ka ba sa pansitan?
6: Easy.

0: utang na loob, ipasok niyo na si DJ. Ani Reyes! That's ganun din si siya. Dr. Mario Festin. Nga minsan nangungunsi mi partner, parang tumatanda na si Camille. Okay, sa consumisyon. Kasi okay. ang puro pasaway ang mga angkors.
1: O hindi kaya baliktad.
0: Ha?
1: Pasaway ang mga ipi.
0: Please, siya lang mag-isa.
1: Siya lang
0: ba? Tawag mo na si Didi Jaiho para bumalik yung alindog nung Camille Pustulero.
1: Oo nga. Ito ang...
0: Wow, tinan mo ba nila kapamewa? Parang ang bewang, 12 na lang.
1: Wish lang nating lahat yun.
0: Numero sa Senado yun. 12.
1: Paano si Bea? 13.
0: O ba na, tawagin mo na si DJ. May isa pa tayong guest.
1: Si DJ Jaiho po ay pahalat-kalat doon sa Barangay Tanzawan na Botas City. DJ Jaiho, ang anong goddess nga?
0: Diyosa.
1: Diyosa ng kalsada.
0: O, ako nagbansag niya.
1: O, yan na. Yeah. Kaya nga, dapat lagi natin na ginagamit. DJ!
2: GMM kasama ang ating mga senior citizen mula syempre dito sa Barangay Tanzauno na Botas City. Watas ng energy ng aking mga kasamaan dito, parang mga nagdadala na palang, diba? Totoo. Siyempre naman, grabe po Kuya Alvin at Ate Doris. Gusto ko lang pong sabihin sa lahat ng mga kapamilya natin at mga kaservisyo na nasa tapat po namin ang dating palaisdaan na ngayon nga po ay tinatabunan na dahil gagawin po itong airport very very soon, ano, in fairness naman. Pero sa kabila po ng paggawa ng paparating na airport dito, eh, siyempre sabi nila nanay po Kuya Alvin at Ate Doris, nawalan daw po ng hanap buhay ang ating mga mangingisda. O, pero tingnan po natin kung ano kaya ang kasunod na magagalap. Ang maganda dito ngayon, Nay, meron ako regalo para sa inyo! Yes! Ayan! Saya-saya! Diba? Magbibigay tayo ng regalo na 1,500! Yes! Transistor radio! Yes! At syempre, GMM merchandise. Madali lang po ang ating gagawin. Bubunot lamang po ako ng maswerteng pangalan. Tayo na rin. Nihonga. Ang saya. Ito na. Ang maswerteng mabibigyan po ng regalo ngayong umagang ito dito sa Barangay Uno, Tanza, sa Navotas IC. Floor so... Ay! Ay! Wow! Kayo! Na mabibigyan ng regalo ang ating protein. Meron ka pa, Adelon! Ang saya! And speaking of protein, naku, naiiyak ko sa Adelon! Huwag tumulay, Adelon! Eto ang dalawa pang bibigyan ng Violeta! At syempre, bibigyan din natin si Ate Dolores! Bigay po sa atin ng Protek. Maraming salamat dahil sa Protek. Your family with the all-new Protek antibacterial soap kills

0: 99.9% of germs with up to 8 hours freshness and my moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford, starting 15.50 pesos only. Available po yan sa ating mga leading supermarkets at local grocery stores nationwide. Kaya naman, stay clean, stay protected, and have that precious everyday. Ano pong masasabi niyo, Ate, Ate Violeta?
1: Thank you sa protective materials of everyday freshness.
0: Wow! Thank you. Kayo naman, Ate Dolores!
2: Thank you! Sa protect ating bacterial so everyday freshness.
0: At tari po ng boses nyo! Ang boses nyo po si Doraemon! Yes! Yan, ang saya-saya dito. Kaya naman, nandito po tayo nagbigay ng regalo sa mga senior citizen on a Wednesday morning. Ate Doris, Kuya Alvin, DJ. Balik sa inyo dyan sa studio po.
3: DJ, pakisabi naman kay Ate Flor, eh yung maintenance niya, kunin na niya, inumin na.
0: Ate Flor, sabi po ni Ate Doris, ang maintenance niyo daw ho ba, inainom niyo na?
4: Opo, nainom ko na ba? Ano lang po yan? Lasartan po.
0: Yung lasartan para sa high blood po yan.
4: Opo, pero hindi po ako na-high blood.
0: Wow! Sino ho bang kamukhaan yung artista nung kabataan niyo po, Ate Flor?
4: Si Gloria Diaz po.
0: Wow! Ang kauna-unahang Miss Universe. Ate Flor, Ate Doris, sabi nila dito, matchy-matchy daw sila sa outfit mo today.
3: Ayaw nga, no? Oo, magkakampulay kami.
0: Yes, bagay na bagay po. Naku, masaya po ba ang mga taga-barangay Tanzauno? Yes! At dahil masayang-masaya tayo lahat, sila ay araw-araw nakatutok sa atin sa DZMM Radyo Patosa Estrada. Balik sa inyo dyan sa studio, Kuya Alvin and Ate Doris. Beep, beep, beep, beep!
5: Thank you! Maraming salamat. Ikaw naman yan, parang nagpaparinig niyo mga matatanda, hindi mo pinapansin ah.
3: Sa dami ng problema ka, huwag kayong dumagda.
5: Thank you. Maraming salamat.
3: Thank you.
5: Kay DJ Jai Ho. O next time naman ha, pag nakadilihin siya, yung lola nyo, magpapaano din. Magpaparapol ha.
3: Meron lang akong binubuno na napakalaking gastusin, kaya... standby lang po kayo, mga katropa pips.
5: Pag wala naman, eh alam mo naman yung si ano, alam mo naman yung si Bigonia Galante yan.
3: Oo, sama natin.
5: Bukas palad yan.
3: Bukas palad, sama natin si Manny Castaneda at si Maricar Bautista.
5: Sinali. Si AV Manalo, magandang buhay po sa inyo doon, always listening. At si Noel Maranan, ano daw? Alvin, masyado namang balahura. Pati basura sa harap ng government office, itinapon. Unprofessional. Dito po, littering po yan. Ang tawag dyan, littering. 500 Canadian dollars po yan. Ang multa.
6: Ako?
5: Si Noel, nasa Saskatchewan, Canada. More than that, I think it's parang childish naman. Parang away bata naman ito na hinarang mo ko, pues, tatapunan kita na. Parang hindi magandang pakinggan din for a tatay. Kasi tatay, yung tatay ng ano, yung syudad eh, no?
3: Anong magtitigil o magpipigil ngayon sa ibang mga residente na kanyang kinasasakupan na, yung kapitbahay ko, lagi akong binubwisit. O sige, tatapunan kita ng basura ko sa harapan ng garahe mo.
5: Walang pinagkaiba yan dati, partner, nung panahon ni dating Pangulong Duterte.
3: Uh-oh.
5: Ay di mura na mura.
3: Oo.
5: O sabi ngayon ng mga batay, ba't mo ko sinasawa? Eh, presidente nga natin, mura ng mura eh.
3: Oo nga. Parang ganun lang.
5: Parang ganun nangyari noon, di ba? Tad-tad ng mura yun. Ang hirap mo maghanap ng soundbite dati.
3: Oo.
5: Kasi bawat sentence, may po! Po!
3: Yan.
5: Sabi ko sa'yo. Sabi
3: kaya nga dapat ay tinitingnan natin kung ano yung mga napupulot ng ating mga kabataan dahil mahirap po yan.
5: Hey, pagiging image model, if you are the mayor of the city, may meron ka rin responsibilidad. Kasi ikaw ay pwedeng gayahin. Siga-siga ka na kung gagayahin.
3: Eh. Diba? Ikaw ang model.
5: Sabi ni Bev H, kumustahin naman po ninyo ang VP kung nasaan. Oo, baka magtampo. Kahit kailan may calamity, kahit ilang may calamity, she's not always seen. Mga Filipinos na blind for truth, dumilat na po kayo. Nagfile naman siya. ng visa eh.
3: Alam ko nag-around the world.
5: Hindi naman.
3: Ay, hindi pala.
5: Louis Basco, magandang umaga sa iyo. Partner, pihita yung konti si Congressman Joel Chua.
3: Oh.
5: Ang ikatlong distrito ng Maynila ay nasa linya natin. At miyembro po ito ng House Committee on Justice at Prosecutors sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Bago natin tanungin tungkol dun sa impeachment trial, tanungin muna natin tungkol sa pagkamatay ng dalawang atleta ng Ateneo.
3: Oh.
5: Kasi ngayon, mukhang nagigain ng support ang suggestion na imbestigahan dahil hindi nga po malinaw. Ano ang nangyari sa dalawang partner? 19 anyos.
3: Oh,
5: sayang
3: God.
5: Ang buhay ng dalawa. Sabi ng pulis, ano yan, aksidente.
3: Pwede
5: naman aksidente, but sa bigger picture, paano sila inabot doon? Bakit pinayagan ng school na doon gawin ang isang activity? Hindi ba pwedeng dito na may malapit na ospital, halimbawa?
3: Kaya nga. Yan yung aksidente na dapat na iwasan sana.
5: May negligence bang involved?
3: Kaya
5: that's
3: nga.
5: One of the questions na pwede ito. Magandang umaga sa inyo, Congressman Chua.
3: Good morning, Kong.
6: Good morning!
7: Hi, Alvin and Doris. Magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
5: Opo, ano po ang suggestion ninyo? Is there going to be a congressional probe dun sa pagkamatay?
7: Well, sa akin, isig ako na maiiligan din ito ng NBI. Pero may mga kasama po tayo sa Kongreso na gusto magkaroon ng investigasyon ng Committee on Youth and Sports Development. Dahil alam mo ninyo, tama yung kanina sinasabi ninyo. Ito yung mga bagay na dapat iiwasan eh. Diba? Alam nyo, nabasa ko nga doon sa newspaper yung nanay neto si yung isa yung namatay, si Rene. Kaya talagang ini-encourage ko yung anak dito sa sports dahil naniniwala ko ito yung with the hope no, na ito yung mag-aangat sa kanilang kahirapan. So ngayon, paano na?
5: Pero kung, diba? kung sinasabi po ng pulis na walang foul play, bakit sa palagay ninyo or bakit ninyo pinupush na imbestigahan pa rin ng NBI?
7: Marami kasi mga haka-haka eh. Diba? Maraming nagsasabi na itong training na to ay hindi dapat ginawa dito sa ganitong lugar. So may nagsasabi na parang medyo mahirap yung ginawang activity dito. So para at least, ito, hindi lang naman to para sa magkaroon ng closure, no? Para at least, in fairness din sa eskwelahan, baka mami, nadadrag din yung kanilang pangalan, lalong-lalo na prominente yung eskwelahan na to, nadadrag din yung kanilang pangalan. Kung talagang wala naman, at talagang walang foul play naman talagang nangyari, at least, maano rin sila. Ma-absuelto rin dito sa ganitong klaseng mga haka-haka.
5: Opo, ngayon, nakita nyo po sa social media, marami na po mga abogado ang umientra sa eksena, partner. May mga nag-aalok na ng serbisyo. Tama-tama si attorney ni Joel, abogado ito eh. Sa palagay mo ba may kaso na isip ka na pwedeng pagmulan yung insidenteng ito? O pag sinabi ng pulis na walang foul play, di wala ng kaso?
3: Yun na yun,
7: Pero wag muna nating sabihin kasi unfair din naman sa eskwelahan. Baka mamaya wala naman talaga eh. So, tingnan lang muna natin kung nagkaroon ba ng kapabayaan yung coaching staff dito sa ginawa nilang activities. Or kung wala naman talaga, para at least malaman din ng publiko na wala naman. So, siguro,
3: Pero parang, Kong, pwede ba natin ihalin tulad yung mga ganitong klaseng boot camp sa mga hazing?
5: Actually, may partner, may ganun na parang ang hihilig ng doon.
7: Daming angulo.
3: Opo.
7: Ang daming angulo. Hanggat wala tayong concrete na ebidensya, mahirap din naman mag-akusa. Unfair din naman doon sa eskwelahan.
3: Opo.
7: Diba? So, baka mami, sabihin, tinotolerate nila yung ganito. Kung hindi naman talaga... kawawa rin naman yung eskwelahan. Isipin mo, pagbibintangan ng kung ano-ano. So ito naman kasing itong investigasyon na to, para lang maging patas. Hindi naman ibig sabihin meron na tayong inaakusahan dito eh. Pero at least sana maging patas din. At maging open din tayo, lahat tayo, na makita. Huwag muna tayo mag-aakusa, tingnan muna natin. Kasi parang ang bilis nag-jump into conclusion ng kapulisan na walang foul play. Pero ang dami mga... So siguro marinig din natin yung mga nag-participate dito. Ano ba talaga yung mga activities na nangyari? may, ewan ko, may naririnig ako. Okay, so may mga nilagay na mga weights.
5: Weights. O, pero dininay na Kong eh. Parang sinabi na ng police eh. O, dininay na ng police.
7: Kasi lahat ito, malalaman lamang natin kung magkakaroon talaga ng full-blown investigation. So, at least kung wala naman talagang ganyan, at saka yung isa pa palang inaano ko, may nabasa ako na parang may nangyari na rin na ganong insidente dun eh. Na ito hindi naman dito sa Ateneo, may namatay na rin doon. So bakit walang sign na virus yung lugar na yun?
5: Oh,
7: meron din warning na nilalagay doon, di ba? Makamamiya, may kapabayaan din yung kung sino, ano ba ito, private pa to, kung public ito, yung LGU ba? So dapat nilalagay ng warning doon na delikado yung lugar. Kasi kung tama yung ano, na kinakain sila ng current.
3: Oo.
7: Diba? So bakit walang warning na ganun?
5: Di ka ba, nukdung ka ng layo, hindi ba?
3: Palayo ba?
5: Wala bang mas malapit na beach dito na pag may emergency, mabilis may sugod sa isang tertiary at magandang klase ospital? Sobrang layo ng Dipakulaw, Aurora, Congressman.
7: Yun nga, kaya nga lahat yan, mareresolba lang yan. Kasi lahat ngayon, puro marites lang, puro chismis lang lahat ang naririnig natin ngayon. Puro sabi ni ganito, sabi ni ganon, haka-haka. At least kung magkakaroon ng full-blown hearing, marinig din natin yung panig ng mga coaching staff, ng mga player na nag-participate doon. Ano ba talaga yung nangyari?
5: As a lawyer, congressman, pag nagpapirma ka ba ng, di ba naalala mo nung nag-field trip tayo dati, may waiver?
3: Meron.
5: Naalala mo yung partner, pipirma ng nanay mo, kaya lang ito kasi 19
3: letter na eh. Of consent.
5: Oh, letter of consent. Ano pa ito, hindi na minor eh. Paano ba yan?
7: Hindi na sila mga minor eh.
5: Apo.
7: Pero tingnan natin, kung kasi yung mga eskwela lang kasi lumalabas doon na parang, ano yan eh, sila yung pangalawang magulang mo, di ba? Pangalawang magulang sila. So, tingnan natin lahat ng mga ganyang klaseng angulo. Pero ito kasi hindi naman to ordinaryong field trip eh. Baka mamaya part din ng training nila, yung pinapa, di ba, normally, talaga yung mga atleta, ang pagkakaalam ko, isa sa mga magandang training talaga yung mga sa stand, tumatakbo sila, nagpapalakas ito ng tuhod, nagpapalakas ng kanilang resistensya. So, minsan may mga ganong klaseng programa eh. Na ginagawa. So, tayo, siyempre, hindi naman tayo eksperto dyan. Hindi naman natin alam yung logic behind that. So, pakinggan din natin.
5: Tama. Sige, Kong. Maraming salamat sa oras. Oh, by the way, mayroong yung activity kayo sa June 16, hindi ho ba? Yung hindi open sa public. Ano tawag mo dun? Yung mga pinatawag kayong prosecution at saka trial, ano? Anong
7: inaayin nyo? Pre-trial conference. Yung pre-trial conference, nandito yung stipulation of marking of evidence, tapos dito i-sasabihin, ilalad dito yung mga testigo na pauupuin. Yan ang mga testigo, kung ano yung mga purpose ng kanilang mga statement. So, yun ang purpose ng trial. Normally, ginagawa yan sa mga, minsan sa clerk of court lang ginagawa yan para at least makamenos na ng oras sa hearing para pagdating sa talagang actual hearing, walang surprise. Parehas yung party, alam na kung ano.
5: So ready naman po kayo?
7: Opo, at tuloy-tuloy naman po yung ating paghahanda. Sa lahat nito.
5: Very good, Kong. Mabuhay po kayo. Thank you.
6: Thank you, sir.
7: Mabuhay po. Maraming salamat,
5: salamat po. Salamat. Thank you. Congressman Joel Chua po ng Katlong Distrito ng Maynila.
8: DZMM Radio Patrol Flash Report!
5: Teka muna, pi tayo dun sa napekto ng lindol. May flash report mula kay Steve Raz. Ano yan, Steve?
9: Yes, Alvin, kinumpirma nga sa atin ng Jensen CDRMO na isa pang bangkay ang na-recover sa gumuhong gusali dito sa grocery store dito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. And dito tayo ngayon sa labas, sinasabing gusali, at nakita nga natin mismo yung body bag. Ipalam pa natin kung saan banda na-recover yung bangkay. Pero sa ngayon, yung malinaw, Alvin, isa na lang na katawan yung pinaghahanap dito at ongoing pa rin yung search and retrieval operation. Kahapon, isang bangkay rin ang na-recover sa nasabing grocery store. Abangan lamang ang ilang detalye. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
5: Thank you! Maraming salamat, Steve Raz.
8: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
5: Kita mo, partner, ha? Sabi mo, ano bang report natin kanina? 38. O di pang 39 ito.
3: Oo.
5: Although sa ibang report sa mga wires po, 40 plus na eh.
3: At tumaas na.
5: Oo. Eh, pero may kanya-kanyang sourcing po yan. Ano po?
3: Correct.
5: So, hindi naman namin pwedeng kopyahin lang yun kasi hindi naman namin nakausap yung source niya.
3: Tama.
5: So, sa atin, officially
3: dapat
5: muna,
3: official.
5: 38.
3: Oo.
5: Oh, tapos merong ganyan.
3: Ano OCD po, galing yung 38, di ba? Civil Defense.
5: Office of Civil Defense. Partner, bumati ka nga muna dyan. Bumati ka nga muna dyan, partner. Si
3: Mimay, may katanungan siya. Mimay, mamaya ibubulong ko sa iyo, ha? Si Louie, kanina ka pa binati. Ah, lagi na lang ito. Dave Amalosa, listening sa atin, maraming salamat sa iyo. Sino ba? Louie, Elsie, Donnie Santiago, good morning. Pa-call out, please, ng G-Mall. Ay, kapumpay ito. Sorry naman.
5: Si Asek Bernardo Rafaelito Rafi Bernardo IV, ang Deputy Administrator for Good Administration ng Office of Civil Defense. Makibalita nga tayo nung latest.
3: Yan.
5: Magandang umaga po sa inyo, Asek.
6: Yes, good morning. Magandang umaga.
5: Asek
6: morning,
5: Bernardo po. Alejandro IV. Mali pala nila. Ay, ano ba? Tama, Alejandro, di ba, sir?
3: Ang dami mong sinabi ng Bernardo.
6: Rough na lang po.
5: Oo. Ano daw? Rough na lang. Rough. Asek. Asek, anong latest?
6: Opo, medyo tumaas yung ating casualty, no? As per report received as of 6 a.m. ngayong umaga. So from 38 kagabi, meron na pong 45 casualties na patay na recorded dito sa atin. So tumaas din po yung number of injured individuals, 630 na po. And yung missing po, meron na pong 17, no? Kahapon, apat lang yung ating na-report. So karamihan dyan sa nadagdag, no, is from Davao Occidental, dun sa Patay. Meron pong additional 8 na na-report sa atin from Jose Abad Santos and Malina. Dahil ito sa landslide, anin dyan, ay dahil sa landslide due to fallen debris. So yun po yung dagdag na numero. And kami po ay nakikilamay sa mga pamilyang apektado at nawalan po ng buhay.
5: So 45 yung patay, ikaw mo yung missing, check?
6: Naging 17 na po ang reported missing. Kasi we got report sa Davao Occidental po, merong 13 na nai-report, no? Kasama din dyan yung Jose Abad Santos at Sarangani na naidagdag dyan. So, yung apat kapo, nadagdagan ng 13, kaya 17 po ang reported missing.
5: Asek, yung kababato lang ni Steve Raz na may na-recover dun sa supermarket, hindi pa po kasali dyan. Di magiging 46 po yan.
6: Opo, kung ngayon lang po na-report yan, baka madagdag po dito. But of course, lahat ito are being validated on the ground. At moving po ang mga numero natin at we are continuously getting the reports, no, from the field.
5: Thank you, Asek. Mabuhay po kayo, Asek, ha. Maraming
3: thank
5: salamat
3: you,
5: sa pag-update sa amin. Thank you po.
6: Yes po.
5: Mabuhay kayo po. Si Asek Bernardo Rafi Alejandro IV na nagkumpirma po sa atin na officially 45 ang patay dahil sa malakas na lindol dyan sa Mindanao. And counting.
10: DZMM Radio Patrol Flash Report.
5: Eh, pwede talagang umakyat pa yung partner dahil may missing pa eh.
3: Kaya nga eh.
5: O, diba? Kapag may missing pa, may posibilidad na yung mga yan ay sumakabilang buhay na rin.
3: Diba, mga ilang araw na ba magmula nung nangyari?
5: 2 days? Papasok na tayo sa day two?
3: Oh,
5: day one kapon.
3: Correct.
5: Wala eh. Ganun talaga, partner. Ang importante dyan, ma-recover siguro, no?
3: Correct.
5: Kasi wala pa naman sa search and recovery. Parang ang narinig ko kanina sa report nila, search and rescue.
3: Rescue pa rin.
5: Rescue pa rin.
3: Uh-oh.
5: Kasi pag pumihit yan sa search and recovery,
3: Retrieval.
5: Di ibig sabihin nun, i-retrieve na lang yung labi.
3: Oo.
5: Kung natabunan pa yan, halimbawa, mataas na building, pag gumuho, at nandun ka sa basement, ang tindi ng trabaho nun, partner.
3: Sobra.
5: Kaya nakakatakot nga yung condo, di ba? Ako nakatanaw sa condo, di ba? Pag gumuho ang condo, dahil dispalinghado yung pagkakagawa, at nataunan nandun ka sa basement, oh my goodness.
3: Eh, sa mga kondo, ando doon pa naman yung mga kotse ninyo.
5: Oo.
3: Oh. Diba? Eh, kung ikaw papasok, pupunta, hindi mo naman maiwasan na hindi dumaan doon. Pero, panalangin po natin na tama na, sa hindi na umakyat yung bilang ng mga namatay.
5: Opo.
3: At yung sa mga, ano to, nasugatan.
5: Tama. Bar na may isa pa.
10: DZMM Radio Patrol Flash Report!
5: Naglabas po ng anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines na yellow alert na naman ang Visayas simula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa Visayas grid po ito dahil sa